0: Bagamat maulan, binibining maganda, kailangan ko ang iyong tutut time, please.
1: Kapag ko ang tutut time, namimili ako kung ano bang bitwit ng kakainin ko.
0: Penge.
1: Penge, Alvin. Ang oras po natin, ang tutut time natin, na na-miss ninyo. Huwag ninyo i-deny, ha?
0: True.
1: Na-miss ninyo ang tutut time natin na 8:03 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Magandang maulang umaga mga kapamilya. Tuloy-tuloy po ang special coverage ng DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Pero syempre, hindi tayo magiging solo dahil binigyan ko ng ultimatum to. Binigyan namin ng ultimatum ni Alvin eh. Sabi namin, Monday, whether you like it or not, papasok ka. Kaya naman.
1: Oo, kaya naman. Andi dito po ako.
0: You know.
1: Kahit na mayroong habagat, wala ako, wapakels ako sa habagat. Kailangan ko lang makita talaga ang mga leading men ko dito sa DZMM, Teleradio, sa East Trenta, lahat na.
0: Oo.
1: Lahat po tayo ay nag-ingat sa itong weekend.
0: Mm-hmm.
1: Pero ganun pa man, ang epekto po nito ay patuloy, partner.
0: Correct.
1: Ating panawagan sa lahat, mag-ingat pa rin.
0: Mag-ingat po tayo dahil ang sinasabi po ng PAGASA, eh hindi pa mananahimik itong habagat na ito, partner.
1: Ano ba yan?
0: Magpaparamdam hanggang weekend daw, Friday.
1: Eh humanda po kayo dahil ako ay nagbalik na at ako ay mapapansin natin ang lahat ng dapat pansinin.
0: Oo.
1: Para ako naging lola.
0: Parang galit na galit ka. Recharge na recharge, ha?
1: Recharge na recharge. Ang taas ng aking energy level.
0: Mm-hmm.
1: Yan din ang sinasabi ni Alvin. Energy, energy.
0: Correct,
1: energy.
0: Correct.
1: Ano ba naman
0: parang
1: yung
0: tumunog, partner.
1: Tutut na yan na parang...
0: Parang pag narinig ko yun, parang NDRRMC alert na.
1: Oh, hindi. Ano ko, 3210. Alam mo, lumang tao na rin kasi yung nag-text.
0: Ah,
1: si kaya, Gina Virtusio.
0: Ah, kaya pala.
1: Hi, Gina.
0: Good morning po.
1: Good morning.
0: Ay, sa mga nagtatanong sa atin, partner, ang dami nagtatanong, seryoso ba talagang ang weather ba natin? Ang ulan ba hindi titigil?
1: Oo.
0: Ano to? Only ulan na ba tayo?
1: Eh, bakit kasi ganun?
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi niyo habagat.
0: Mm.
1: I deserve an explanation.
0: Mm-hmm.
1: Lalo pat galing ako ng ospital.
0: Tama.
1: Ko, no? Hindi, I deserve an explanation. Sabi niyo habagat lang ito, walang bagyo.
0: Hindi pa to bagyo? Ganun?
1: Hindi pa to, kaya nga. Eh kung pumasok pa, mag-landfall pa. Si Maymay lumayas na.
0: Mm-hmm.
1: Si, sino ba yung isa?
0: Yung isa, si Dovi, nando naman sa China.
1: Kahapon.
0: Ah. Oh.
1: Ay, yung biskuit. Naano ko, si Dolphin. Sinaisip ko si Dolphy.
0: Mali!
1: Dahil
0: dyan, eto muna tayo.
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.
0: Makakausap.
2: Special coverage.
0: Po natin mula sa PAGASA, eto na, partner.
1: Yan na.
0: Tarantao, sabi mo, you deserve an explanation.
1: Yes,
0: eh.
1: At makinig po tayong lahat, ha?
0: Mm-hmm.
1: Nang hindi tayo nagtatanungan portion.
0: Oo.
1: Diba?
0: Okay. Eto na po, ang ating PAGASA weather forecaster, si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, magandang umaga po.
1: Good morning, ma'am.
3: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon.
1: Yan.
3: Taksalakuyan, habagat pa rin po ang umiira sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Yan po ngayon yung magdudulot ng mga tuloy-tuloy na malalakas mga pag-ulan sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, pabugso-bugso mga pag-ulan naman ang dadalhin ng habagat dito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Asahan din natin yung matataas na chance ng mga pag-ulan sa Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. At sa dami naman ng mga pag-ulan na asahan ngayong araw, pinakamarami nga dito sa may parte ng Benguet kung saan maaaring umabot ng more than 200 millimeters. Samantalang 100 to 200 millimeters ang aasahan ng mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Again, yung ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan ngayong araw. At dito nga sa may bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, kasama ang Oriental Mindoro, aabot ng 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. Though medyo mahina yung ina-expect natin as compared nung nakarang araw, posible pa rin yung mga localized flooding dahil nga sa patuloy na mga pag-ulan na naranasan nung mga nakaraang araw. At magpapatuloy pa nga to for the next 2 to 3 days, especially sa western section ng Luzon. At may nakataas din po tayong gale warning dito sa may baybayin na extreme northern Luzon. Kasama din po dyan yung baybayin sa may Zambales at Bataan at kanlurang baybayin sa may Ilocos Norte at Pangasinan. Kaya inaabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari po ay pagpaliban muna ang paglalayag dito at sa nalalabing baybayin nga ng ating bansa. Mm. Although walang nakataas na gale warning, ay asahan pa rin po natin na maging katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon. Kaya mag-iingat po sa papalaot ngayong araw. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla nag-ulat.
1: Ay, wala pala akong mic. Ma'am Charmaine, I'm so sorry.
3: Ma'am.
1: Yan na naman ako. Hindi, so bigyan niyo po kami ng ideya, ma'am. Yung categorical answer, meron ba o walang bagyo? Kasi meron lang naman nag-text sa akin, hindi nakikinig kanina sa inyong lecture.
0: Paliwanag, oo.
3: Yes po. Dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, wala pong bagyo. Pero sa labas po ng ating PAR, ay meron po tayong bagyo na binabantayan na may international name na Tropical Storm Peilu. So ito po ay medyo malayo-layo sa ating PAR, estimated around 2,515 kilometer east ng extreme northern Luzon. At kumikilos po yan pa silangan, pa southeastward. Kaya naman po, mababa yung chance nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at papalayo palalo sa ating PAR. Ngunit kapag po nalusaw na at tuluyan na humina talaga itong si bagyong si Dolphin na nasa silangang bahagi ng China, ay maaaring itong bagyong si Peilu ang magtuloy ng paghatak ng habagat dito sa may Luzon. Kaya naman po, although makakapagpahinga tayo, medyo hihina yung mga paulan dito sa may Luzon, especially sa malaking bahagi ng Central Luzon. Pagdating ng Wednesday and Thursday, expect po natin nalalakas po uli at posible na naman yung mga significant na mga pag-ulan muli dito sa malaking bahagi ng Luzon by weekend.
0: Ma'am Charmaine, ito pong dahil nga po nabanggit nyo until weekend, itong tuloy-tuloy na mga pag-ulan na ito at malalakas eh. Yung sabi nyo kanina, nasa 100 millimeters, heavy rains po ang katumbas nun. Pwede ang flash flood. Kapag ganyan po, ano po ba talaga ang dahilan at ang nagiging contributory factor? Bakit nananatili itong si habagat sa atin at tayo umalis ng Pilipinas at tayong pinupuntahan?
1: Kaya nga.
3: Yes po, no. Ito po kasing naranasan natin nung nakaraang linggo hanggang ngayon, ngayong araw ay parte po ng enhanced habagat na dinala nitong si bagyong Dolphin. Sa kasalukuyan kasi kahit nasa lupa na ng China si Dolphin ay may kalakasan pa rin, nasa severe tropical storm category. So may epekto pa rin siya sa habagat na nararanasan po natin sa ngayon.
1: So ano po ang ating patuloy na ano man tawag no doon, partner, advice o abiso sa ating mga kapamilya dahil nga po nagtatanungan, meron ba bagyo? Ay, walang bagyo. Yun pa na, sabi ng Pag-asa, wala namang bagyo, so hindi na ako magdadala ng payong. Tama ba yun?
3: So tama po, no. Dapat po kahit saan po tayo sa Pilipinas ay magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulan, especially nga dito sa Luzon na kung saan binabayo or nakaka-apekto yung habagat po sa ngayon. And meron pa rin po namang chances sa mga thunderstorms, especially dito sa Mindanao and some parts ng Visayas, kahit hindi masyadong malalakas yung mga pag-ulan na dadalhin dito ng habagat. And dito naman po sa mga areas sa Luzon, no, although nakikitaan na po natin ang bahagyang paghina nitong habagat, ay wag po natin isasawalang bahala dahil alam naman po natin na naging patuloy yung mga pag-ulan nitong nakaraang araw. So moist and saturated na po yung ating lupaan. So kahit saglitan lang po ng mga pag-ulan or bigla ang, sabihin na po natin na mga bigla ang localized thunderstorm o pulong-pulong mga pag-ulan, maaari pa rin po yung magdulot ng ano, pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Opo, Ma'am Charmaine, kahapon nung nasa Pampanga ako at nagre-report ako dito for DZMM sa special coverage namin, sakto, bandang ano to, mga alas 3? Umaraw bigla, partner. Nang hapon, no? Umaraw, akala ko improving. Tapos hanggang pahapon, medyo ambon-ambon na lang. Ama, pagdating ng gabi, ayun na naman. Ang lakas na naman ng ulan.
1: Ang dilim-dilim na naman, diba?
0: Akala ko parang, okay, tahimik na siya.
1: Correct.
0: But no, there's more pa pala. Ganun pala yun, Ma'am Charmaine.
3: Opo, yes po. Ganyan po yung nature nung tinatawag natin na occasional rains na dinadala ng habagat. Bigla ang buhos na sobrang lakas, tapos hihinto ng ilang oras tapos parang magre-recover meron na naman uli. So, kaya po habang hindi po tayo nagli-list ng weather advisory as well as heavy rainfall warning, ay huwag po tayo magpakampante at patuloy pa rin tumutok sa pag-asa hinggil nga sa status po ng ating panahon.
0: So ayan po, malinaw ha.
1: Ang pakikinggan. Ay,
0: correct. At malinaw ang sabi ni Ma'am Charmaine, partner ha. May ulan at maghanda, 'di ba? Lagi until weekend po ito mararanasan natin na ito. For the meantime, Ma'am Charmaine, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Yes po, maraming salamat.
1: Thank you, Ma'am.
0: Si Ms. Charmaine Varilla, ang ating pong pag-asa weather forecaster.
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Habang pong tayo'y nakararanas ng epekto ng habagat, eto naman, sumabay pa.
1: Ano yan?
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Sa mga taga-Visayas po, sa ating Visayas Grid, partner, isa sa ilalim sa yellow alert status, ang Visayas Grid mamaya pong alas 5 yan ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ayon po sa NGCP. Ha? Right. Alam din na po ibig sabihin nun.
1: NGCP, at ito na naman tayo, kababalik ko, kaya sabi ko nga sa inyo, you better be scared. Because, ang aking para naalala mo kasi nang nagsasabi ng because si Miriam
0: Santiago Santiago mali
1: mali ang katanungan ko bakit niya na naman ilang nawala na nga ako hindi ba ilang linggo
0: 2 weeks eh di 2 weeks din kami nagpa-flash report alam mo yan.
1: Pero yellow alert pa rin hanggang ngayon ang Visayas.
0: So ibig sabihin, manipis po yung reserbang kuryente at wag naman sana magkaroon pa ng pagpalya doon sa iba pa nating mga planta dahil kung hindi, red alert yan, kasunod po niyan, brown out.
1: At baka tayo maapektuhan din ng mga lugar, pwede ba yun?
0: Visayas Grid ito, partner.
1: Tawagan natin si Yusek Alvin Alchico. Kung ano ang kaalaman niya tungkol dito.
0: At ano ang suggestion niya? ayan po ang mga taga Visayas Grid, yellow alert, 5 p.m. to 8
2: p.m. DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Basta AM DZMM.
0: Miss Beautiful, ganda. Tutut time please.
1: Gusto ko yun.
0: Ay, ito ba? Nasaan na ba yun? Hindi ko
1: wala.
0: Nagtago na siya, partner.
1: O sige. Dahil ako ay matagal na nawala.
4: Ganda!
0: Ayun!
1: Dahil alam ko na na-miss nyo ko at alam ko na dapat kayo ay patutot ng patutot.
0: Correct.
1: Sa akin. So, tututotin ko kayo ngayong araw na ito.
0: Dahil?
1: 8:16 in the morning!
5: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ituloy po natin ang pakikipagkwentuhan sapagkat may mga residente tayo na makakausap partner na nakaranas mismo ng pagbaha.
1: Sila mismo ang apektado. Alam mo, marami akong kakilala rin ganyan. Ako mismo, dahil ako taga-Paranaque ako eh.
0: Oo, ang taas ng baha.
1: Muntik na kaming pasukin, partner.
0: Actually, naisip na kita, sabi ko, partner ko kaya, pagpasok bukas, sasabihin eh, pinasok na naman sila ng tubig.
1: Naku, ayoko, please. Huwag naman po kasi napaka-traumatizing.
0: Hirap.
1: It's so traumatizing. Ang arte ko. Parang nagiging kambing na, malapit na. At pag sinabi mong kambing, sino ito?
0: Si Chrissy?
1: Si Chrissy.
0: Ating...
1: Uy, nagbabalik ang media queen natin, ha? Hindi ko alam kung ano yung bago niyang title.
0: Abangan natin yan. Samantala, ito po, Cavite, Bacoor, Cavite, yung pupuntahan natin, partner. Ang residente po sa Doña Alicia Ligas 1 sa Bacoor, Cavite, si Sir Rogelio Compendio Jr. Sir Rogelio, magandang umaga po. Si Doris po at si Robert ito.
6: Good morning.
0: DZMM.
6: Yes po, good morning po.
1: Opo, opo. Taasan po natin ang ating enerhiya. Dahil kanina po ay kausap namin si Gov Abeng. Mm. At lahat naman daw, partner, ay ginagawa ng lokal na pamahalaan para matulungan itong mga apektadong lugar na ito sa Cavite. Go ahead, partner.
0: Pero marami din siyang binanggit talaga na lubog pa ano, sa baha ng mga bayan dyan sa Cavite. Dyan po sa inyo sa Bacoor, Cavite, Sir Rogelio, habang tayo po'y nag-uusap ngayong umaga, nananatili po ba ang baha dyan at gaano na po kataas?
4: Kanina po, paglabas ko hanggang ano po, magtutuhod na rin po ulit.
0: Mm-mm. Nung itong over the weekend, gaano po kataas yung naranasan ninyo dyan sa Doña Alicia Ligas Uno, sir?
4: Magliig na po, sir.
0: Opo.
4: Magliig po.
0: Ito po bang hanggang liig na ito na taas ng baha ay karaniwan ninyong nararanasan dyan sa Bacoor, Cavite?
4: Oh, yes po. Taon-taon po, nangyari po ito.
0: Opo. Ano po ang itong huling incident na ito na to, maaser? Mga anong oras ito at anong araw? At paano po? Buti kayo nakalikas po ba or umakyat may second floor kayo?
4: Bali, lumikas po kami sa ano, sir, sa Doña Alicia School po.
0: Opo.
4: Nung 12 a.m. po kami umalis kasi natatakot na po kami, baka tumaas pa lalo.
0: Tama ito. Naman yun. Mm-mm. Hanggang ngayon, nandyan pa kayo sa school, sir?
4: Hindi na po. Nandito na po kami sa bahay, nililikpit na po ng mga gamit.
0: Opo, pero ang sabi po kasi, Sir Rogelio, ng PAGASA, magtutuloy-tuloy daw hanggang weekend yung mga napakalakas na pag-ulan. Paano po ang plano ninyo ngayon, sir?
4: Ayun nga po yung kinakatakot namin, sir. Bali, yung mga gamit namin, sir, yung mga na-salba lang po namin, yun po yung inaangat na po namin. Saling, huwag naman po sana.
1: Huwag naman po sana. Ilan po ba ang miyembro ng inyong pamilya?
4: Apat po kami. May dalawa pong anak.
1: Naku! Anong edad
0: po? May bata?
1: Po? Oo, may bata. Sir?
4: Yes po.
1: Oo. Ano ang edad ng iyong mga anak?
4: Ano po? Apat na taon tsaka limang taong gulang po.
0: Naku, opo.
1: Napakahirap nun, partner.
0: At nakakatakot para sa kanila. Nung tumaas yung baha, sir, in-expect nyo na po ba na abot agad sa ganun level itong baha na naranasan ninyo?
1: Bakit naman ganun kataas, diba?
0: Oo, abot liig daw eh.
4: Hindi po, sir eh, kasi sobrang bilis po ng pagtaas ng tubig. Bandang 7 a.m. pa lang, ang magtutuod pa lang po yung tubig. Bandang alas 11, alas 10 po, tumaas na po hanggang liig.
0: Nung hanggang liig, paano po ang ginawa ninyong paraan ng paglikas, Sir Rogelio?
4: Inaba ko po yung dalawa kong bata, sir.
1: Tapos po? Sir?
4: Pumunta muna kami sa school. Doon sa Doña Alicia po, doon po muna kami nagpatila ng ulan.
1: Opo. Mayroon po ba kayong naisalba na gamit ninyo o yun lang kung ano yung suot ninyo na damit?
4: Meron naman po.
1: Ah, okay. Ano po?
4: Nakaanap po namin na gamit.
1: Ah, oo. Kung meron kayong bata, partner, ano to eh, nag-aaral na eh. Kumusta naman po yung mga libro? Yung mga, ano tawag doon sa Tagalog sa notebook?
0: Ay, kwaderno?
1: Kwaderno. Yan, oo.
4: Yun po rin yung nadamay rin po yun kasi inabotin po ng baha. Sobrang bilis po kasi ng pagtaas ng tubig.
0: So hindi na, kahit po sa loob ng bahay ninyo, tatay, hindi na po kayo nagkaroon ng pagkakataon na itaas yung mga mahalagang gamit. Basta biglaan yung pagpasok. Oo.
4: Yes po.
1: Para naman akong partner, sinabi ko refrigerator.
0: Si
1: tatay lang aandun. Sorry naman po, mali ang aking tanong. Ang ibig ko lang sabihin ay yung mga mahahalagang bagay ba?
0: Mm-hmm.
1: Gaya ng mga pagkakakilanla ninyo, mga ID, nakuha nyo po ba, naisalba?
4: Opo, natabi naman po namin. Kasi pag-uwi ko po galing trabaho, galing pa po akong trabaho nun, ma'am eh. Pag-uwi ko po, tumataas na pala yung tubig. Pag-uwi ko po, Itong alas 6 po, inaangat ko na po unti-unti yung tubig. Di ko po akalain na ganoon po pala kabilis yung pagtaas ng tubig.
0: Opo,
4: na
0: Naiwan na. Opo, hindi na naitaas. Ano? Pero ang pagkain po ninyo, kumusta, tatay? Supply ng food po ninyo?
1: Yan.
4: Medyo mahirap pa rin po lumabas eh. Kasi yung dun sa may sapote po, medyo baha pa rin po.
1: Stranded pa rin yung mga sabagay nagdeklara naman yata ng walang paso.
0: Pero ang mahalaga po kasi diyan, meron kayong malinis na supply ng tubig, ng pagkain. Wala po tayong nagiging problema doon, or meron pong kailangang ipanawagan po para lalo na diyan sa inyo sa lugar po ninyo sa Doña Alicia, sir.
4: May tubig pa rin naman po.
1: Opo. Opo. Tay, pag sinabi ninyo na nagulat kayo na ganun kabilis yung pagtaas ng tubig, bigyan nyo nga kami ng ideya. Pag sinabing ganun kabilis ang pagtaas ng tubig, paano ho yun? Una, nakita ninyo, nandiyan dyan na sa talampakan nyo.
0: Tapos,
1: paano po, Tay?
4: Doon pa lang po sa labas namin, sa may iskinita po, wala pa pong tubig doon, mga 30 minutes. Bigla na pong pumasok dito sa bahay. Ganun po kabilis yung mga 20 minutes lang po ata. Na.
0: 20 minutes? Ang bilis nga.
1: Oo. Ayun na nga po sinasabi ko po dito sa kapartner ko na si Robert. Ako din po na biktima ng ganyan. Kaya na-trauma po ako na pumapasok na sa loob ng bahay yung tubig. Doon sa pagkakataon po na yun na tumataas na ng tuhod at tumaas pa hanggang liig. Ano ho ang naisip ninyo? Ano ang naramdaman ninyo, Tay?
4: Siyempre po, natatakot din po para sa pamilya ko kasi may dalawa po kaming anak, ma'am. Inuna ko po, nilabas yung anak ko, ma'am, bago yung mga gamit.
0: Opo, kasi at ang habang lumalabas kayo, siyempre, tatay, wala rin garantiya na hindi patataas yung tubig ulit doon, di ba? Nung time na yun na lumilikas kayo.
1: Correct.
0: Buti nakaabot kayo agad sa eskwela. Malapit lang po rin.
4: Malapit-lapit na rin naman po.
0: Ayun.
1: At saka huwag po kayong pag-alagala, Tay, ha. Alam ko kailangan ninyo ng tulong, pero kung nasa isang lugar lang po kayo, kagaya ng evacuation center partner, ano, kasi marami din, partner, yung driver ko, sabi niya, yung sa kanila, malapit sa creek, may ahas.
0: May mga lumalabas. Siyempre, kasi yung mga habitat nila, binaha, partner, lalabas at lalabas talaga sila.
1: Nabulabog din sila. At saka hindi lang yung, ahas. Yung mga kable ng kuryente.
0: Mga nasawi. Actually, may nasawi. Nabasa akong item na nasawi dahil sa ganyan. Lalo na yung mga bahay kasi, partner, kung papasukin ng tubig, tapos yung mga outlet, di ba, nandun. Importante po na ma-turn off natin agad, no? Yung general switch.
1: Yung circuit breaker.
0: Hindi po magkaroon pa ng mga aksidente.
1: Tama.
0: Tatay Rogelio, iugday po namin kayo sa opisina ni Governor Remulla para po mabigyan din ng assistance yung pong buong community nyo dyan sa Doña Alicia Ligas 1 sa Bacoor, Cavite. At mag-iligtas po sana tayo at tatay, ha? Keep monitoring po sa panahon at dun sa baha. Kasi gaya po ng binabanggitin nyo, biglaan. Kapag tumataas. Mahirap po na from time to time, likas tayo ng likas. Correct. Diba?
1: Hindi naman po pumapalya ang linya ng komunikasyon, Tay?
4: Hindi naman po.
0: Ayun.
1: Tubig, kuryente, meron pa rin.
4: Meron pa naman po.
1: Okay, ano pa po ang ginagawa natin, tatay? Ano pang hinihintay natin? Mag-charge po tayo ng lahat ng mga gadgets natin.
0: Pero kung may tubig sa loob ng bahay,
1: ay, naku,
0: mahirap. Hindi pa ho, hindi, ngayon tatay, umatras na dyan sa bahay ninyo.
1: Yung baha. Bumaba na.
4: Opo, bumaba na po.
0: Pero ang advice kasi ng mga engineer, di ba, kapag ganyan, kailangan ma-check muna ng electrical engineer bago mo buksan ulit at gamitin. Kasi baka nagkaroon ng problema dahil nababad, partner, mahirap na.
1: Pinasok siya ng tubig, baka po lalo magkaroon ng problema. Huwag niyo pong pakinggan yung sinabi ko na mag-charge kayo kaagad. Huwag po agad-agad. Kailangan ng engineer.
0: Electrical engineer. At importante, rumando naman pala, tinatanggap sila doon sa school. Baka pwedeng doon na muna sila, lalo't may mga bata. Kasi nga, ang ulan pala, magtutuloy-tuloy at ang lakas, ang dami ng ulan na ibubuhos pa sa atin itong habagat. Tatay, for the meantime, mag-iingat po kayo, ha, at ang iyong buong pamilya po.
1: Thank you, Tay.
4: Thank you po.
1: Mag-iingat po kayo, ang mga anak po ninyo, huwag niyo pabayaan.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po si Sir Rogelio Compendio Jr., residente po sa Doña Alicia Ligas 1 sa Bacoor, Cavite.
1: Namalas malasan si tatay.
0: Oo.
1: Eh kababalik ko, di ba?
0: Oo.
1: So full charge ako.
0: Mm.
1: Nag-sermon ako na ng sermon. Ang sagot na lang niya, opo.
0: Eh ganun talaga, dapat yung presence of minds po natin. Huwag natin...
1: Buti na lang partner, kinurek mo ko doon na mag-charge kayo ng inyong
0: mga budget. Oo, naalala ko yung ano eh. Sabi ng electrical engineer na kaibigan natin. Eh. Basta pinasok yung bahay at may mga outlet na... Inabot yung mga outlet ninyo, huwag na huwag din yung gagamitin basta-basta. Ipa-check nyo yan after nang madry nung buong...
1: Ikamamatay nyo.
0: Ingat po tayo, ingat po tayo dyan.
1: Ingat po.
0: Ito nga muna, partner, baka nalilipasan na sila ng gutom, baka dahil sa kakapanood, kakabantay sa bagyo, hindi nakakapag-breakfast. Anong oras na ba?
1: Aba, 8:29 na po.
5: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.
0: Mula po sa Cavite, partner, sa Bacoor, Cavite, abante tayo ng konti, punta tayo sa lugar mo, sa Parañaque City. Makakausap po natin ang residente sa 4th State Subdivision sa Parañaque City, si Ma'am Kim Isel Chavez Taray.
1: Taray?
0: Ma'am Kim.
1: Ito pangalan niya?
0: Magandang umaga po.
1: Good morning, ma'am.
6: Morning. Good morning po, Sir Robert. Good morning po, Ma'am Dori.
0: Opo, nabasa ko po yung post ninyo at panawagan kay Mayor Olivares na lagi na lang bang ganito, perwisyo yung dulot. Ikwento nyo nga po sa mga tagapakinig po at tagapanood natin, gaano po ba'y naranasan ninyo nitong nagraang weekend po?
6: To be honest po, galing po talaga kami ng Pampanga niyan kasi dun po yung ng work ko po that time. During po ng pag-alis ko, naulan na po at nabaha na po sa Parañaque. Nakabalik na lang po kami lahat. Habang pauwi po ako, nag-start po kami sa Irenville, which is bandang Bikutan po. Doon po, nag-start na po yung baha. So, hesitant na po ako umuwi ng 4th Estate that time. Kasi, for sure po, kung baha na po sa Irenville, mas baha na po sa 4th Estate. Kasi, konting baha lang po do. Ay, konting ulan lang po sa 4th Estate. Sa lugar namin, tumataos na po siya. So, nagtanong po ako sa kapatid ko. Yun, sabi niya po, hindi na po ako makakadaan. Dinay ko po mag-antay ng ilang minuto or oras kung sakaling humupa. Hindi na po ako naka-uwi kasi mataas na po siya, hanggang bewang na po siya. So, ang nag-decide na lang po ako na hindi na lang po ako uuwi. Doon na lang po ako nag-stay sa bahay po ng asawa ko.
0: Opo, ang sabi niyo kasi, Ma'am Kim, di ba umalis kayo ng baha, uuwi kayo ng baha pa rin.
6: Ganun pa rin po. For years po, ganun po yung nangyayari. Ang dami pong nagko-comment dun sa post ko na kasalanan naman daw yan ng tao kasi binoboto. Siguro po, na-deserve daw po namin. Siguro po, yung iba na binoto nila, hindi pa rin po nila yung deserve. Wala pong deserve, wala pong may deserve.
0: Ng ganito maka-experience, correct?
1: Tama naman, oo.
6: Fourthly po, totoo rin naman na dahil rin sa tao, dahil wala rin disiplina magtapon ng basura. Pero kaya ko po kinost yung Facebook post na yun para po ma-call out yung mayor namin, which is siya naman po kasi yung may kapangyarihan para po at least kahit papano, maibsan po yung calamity po na yun.
1: Pero at the same time, Ma'am Kim, tayo rin po ay dapat aware na hindi lamang ang ating mga lokal na opisyales ang ating pagtutuunan ng ating pag-asa, kundi tayo mismo, magbayanihan tayo. Kasi ikaw na mismo nagsabi, ilang taon na yan. At alam ko yan, Ma'am, kasi taga dyan ako sa Parañaque. Isang tumbling lang ako, taga BF ako eh. Likod namin yan actually, partner.
0: Okay.
1: Tagusan yan ng Manila Memorial. Tipo ba, tama ako, Ma'am Kim.
6: Tama po,
1: ma'am. Every time partner na umuulan, kahit konti lang, magbabaha, tukod-tukod na ang traffic, hanggang inlets na. exaggerated yun naman yun. Pero sa totoo lang, ganun kasama kapag ka umuulan at bumabaha doon sa Fourth Estate. Hindi ko alam maintindihan kung bakit ilang administrasyon na po ang nagpalit-palit dyan. Hindi ba kakuha ng tamang formula kung paano gagawin na hindi na maging ganyan ang sitwasyon?
0: Oo. Ito pong huli ba, Ma'am Kim, gaano kataas itong naranasan na baha dyan sa lugar ninyo? At yung yearly, nasabi nyo nga, yearly, oo, ganyan ang partner, yung experience nila. Gaano kataas lagi yan?
6: Sir Robert, yung ngayon po, hanggang Bewang po, yung napapanood ko sa Facebook.
1: Opo.
6: Pero kasi po, ang dati po kasi sa looban ng Fourth Estate, which is yung malapit sa public school doon, bumabaha na po doon. Pero yun naman, nagawan po nila ng action. Tapos yung sa kanto ng Fourth Estate, medyo napataas po nila yung sa kabilang side. Kaso, naipag-iwanan naman po yung sa kabila, which is yung papasok nga po ng Fourth Estate. Kaya yun po yung nabululubog po talaga sa baha.
0: Eh ngayon, partner, ma'am, lubog pa rin ba ngayon dyan, Ma'am Kim?
1: Yun.
6: Ngayon po, sa Fourth Estate, hindi. Pero kanina pong umaga, hindi ko lang po sure kung ngayon, pero mga 7:50 po to 8, baha po sa Evacom hanggang SM2.
0: Naku.
6: Partida po, ilang minuto lang po na ulan yun.
1: Oo. Isa pa yan, partner. Yung mga malalaking mga kumpanya na nagtatayo ng kanilang mga estruktura, tama ba, estruktura, along the main road, at wala nang pakundangan kapag naitayo na nila yung kanilang negosyo doon, iniiwan na lang ng ganun ang mga ang kalat, yung mga anong tawag to, buhangin,
0: na
1: kanilang
0: bahala na lang ma-wash out yung ganun doon.
1: Bahala na si Batman, o ang nangyari, natatabunan or nahaharangan yung
0: drainage.
1: Oo, yun ang problema, isa pa rin problema. Pero hindi pa rin kumikilos yung mga malalaking mga kumpanya. Ayoko ng pangalanan sana ang toot. Ay, hindi ko na nga pinangalanan.
0: Oh, diba? Tama yun.
1: Oo, ang sa akin lang, mahiya naman po kayo dahil kaawa-awa po. Pwede saan ka nakakita na ikaw ay uuwi. Ang iyong uuwian, lalanguyin mo.
0: Kaya
1: ano
0: nga.
1: Ano ba yun? Diba?
0: Ito nga, tama nga yung description, diba? May umalis siya ng baha.
1: Tama.
0: Diba, sa Pampanga, tapos uuwi ka ganun. Paano ka makakauwi ng ganung sitwasyon? Ano yan, ma'am? Kailangan mong suungin talaga? Or may mga residente naman na kahit papaano, ginagawa rin kabuhayan, naniningil, sasakay ka sa may bangka sila. May ganun ba, ma'am? Kaso, dagdag gaso sa kanila.
1: Correct.
6: Sa Fourth Estate po, wala po akong nakita. Bandang sukat, SM sukat po, yun po meron. Pero kasi po, ayoko po lumusong sa baha. Siyempre, leptospirosis. Tapos, hindi naman po natin sure kung baka nga po, sabi po kanina, may kuryente po na live wire, di ba? Ingat na lang rin po.
0: Nako,
1: kaya tayo po ay mag-ingat at makinig tayo, partner, ano, sa mga opisyal na anunsyo. Meron bang tamang pag-aanunsyo ang barangay ninyo o ang
0: paano, diba? Tama yung coordination ng barangay diyan, ma'am?
6: For me lang po, for my opinion. Medyo late po sila eh, kaya nga po sa comment section ng post ko, makikita niyo po may mga ilang comments po doon. Nasaan si Elo? Hanapin si Elo, natutulog si Elo. Yun po, kaya medyo for me po, medyo late. Although, for me, siguro po, ginagawa naman po nila yung best nila, pero medyo late.
1: Opo. Pag sinabi niyo po si Elo, ano ba to? Edwin ba ito? O sino ba yung mayor ngayon?
6: Si Edwin po.
1: Edwin. O, pag sinabi kasi Edwin L. Olivares. Elo. Elo.
0: So, Ma'am Kim, sige. Dahil po nabanggitan ninyo at dahil kwento na nyo yung experience ninyo dyan, ilalapit po natin sa mismong mayor ng Parañaque City para po, syempre, mabigyan din naman ng action agad itong mga residente. Kagaya ni Ma'am, sabi niya nagiging late yung abiso sa kanila.
1: Correct.
0: Kaya inaabutan na ng mataas na baha doon sa kanilang community.
1: Tama.
0: For the meantime, Ma'am Kim, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Mag-iingat po kayo sa interview namin.
6: Thank
1: kaya,
6: you,
1: Mayor.
0: Thank you po. Ito po, kakausapin namin si Mayor after nyo, Ma'am Kim. Thank you, Ma'am.
1: Thank you.
0: Yan po si Ms. Kim Isel Chavez Taray, residente sa 4th Estate Subdivision sa Parañaque City.
1: Mali ka naman, partner.
0: Ano yun?
1: Kapag ka sinabi mo, Kim.
0: Kim. Isel.
1: So, Isel.
0: Chavez.
1: Chavez.
0: Taray.
1: Taray.
0: Ah,
1: ganun.
0: Okay. Ikaw na lang makakagawa. Pero for the meantime, dahil hinahanap nila, ano sabi nila? Elo? Sabi ng mga...
7: Saan si Elo?
0: Ano yun?
1: Asaan si Elo?
0: Ayun.
1: Elo,
0: oh. Ito, makakausap po natin ang mayor mismo, ang ama ng lungsod ng Paranaque, si Mayor Edwin Olivares. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert.
1: Good morning, Mayor.
7: Good morning, Robert. Doris, magandang umaga po, pati sa lahat po ng ating mga televiewers.
0: Opo, good morning po. Mayor, may mga residente po kayo kagaya po ng mga nagpong sa social media, hinahanap kayo dahil may pagbaha. Bagamat nauunawaan daw po nila na hindi naman lahat kasalanan LGU. Pero syempre, sino ba ang tatakbuhan mo sa ganitong pagkakataon? Unang-una po, kumusta po ang Paranaque City ngayon? Marami pa rin po ba ang binaha na mga areas up until now?
7: Apo, makita po natin, wala pong tigil talaga pong ulan, ano, for almost 1 week na siya. At meron po kami mga portion po ritong binaha, yung ating mga low-lying area. Ngayon po naman po, passable ang area po natin lahat dito. Meron lang portion doon sa merong Dr. A. Santos, pero passable naman siyang area. Pero yung mga low area po natin, nag-activate na po tayo since Friday nung ating mga evacuation center. At meron po tayong nilipat po doon, pero marami na rin po nakauwi sa ating mga evacuation center na ma-evacuate.
0: Opo, Mayor, yun nga po ang nagiging problema, ay maraming nakauwi. Tapos ang description, mabilis tumaas ang baha. Ano po? Ang sabi po ng PAGASA, tuloy-tuloy yung pag-uulan, hanggang weekend na malalakas na pag-ulan daw po. Paano po ang plano ninyo, Mayor?
7: Ganun po yun. Yung ating evacuation center, activated po yun hanggang itong may habagat po tayo. Alam po ninyo, continuous naman po yung dredging ng ating city kasama ng MMDA sa paglilinis ng ating mga ilog. Talagang problema kasi ng Paranaque po talaga, along Manila Bay po tayo. Yan. Yung Manila Bay, kapag nag-high tide po siya at yung mismong Paranaque River, nabalik po ang tubig po doon eh.
0: Bumabalik.
7: Pati yung Paranaque River yan, dyan dumadaan yung Metro South ng mga tubig po. Yung galing sa Metro South, dyan po dumadaan. Kapag nag-high tide, malakas na ulan, hindi makalabas ang tubig going to Manila Bay.
1: Opo. Ako, Mayor, taga BF ako. So alam ko yung nagiging sitwasyon dyan kapag nagkaroon ng konting ulan lang. Pero, partner, ang sabi ko nga sa'yo, ang nakikita ko lang ay along Sukat Road. May mga establishmento dyan marami. Pero hindi ako nakakapasok doon sa Valley 1, Valley 2, Gatchalian. Hindi ko nakikita ang sitwasyon nila doon. So ganun din po ba ang sitwasyon nila, Mayor?
7: Hindi naman po lahat, may portion lang po tayo doon po sa atin sa Valley 2 sa Barangay San Isidro kasi tabi po ng creek po yun eh. Nasa boundary po yun ng Las Piñas at saka ng Paranaque. At saka ito pong portion ng San Antonio, yung Pascual Compound na naipit po doon na ina-ice po namin yung drainage po doon kasi long-lying area po yan. Yan lang po portion na yan. Yung po sa may Valley 2 at yung may Pascual Compound doon sa may Fortiste.
1: Oo. Yung pong isang malaking mall na nandoon po sa parang ano bang gitang gitna.
7: SM Sukat po yun.
1: Ayun. Okay na po nagsabi niyan. Dati po ay ginawa natin ng paraan na naglagay partner nung ano yun, yung anong yung mobile na drainage. Meron po ba ngayon?
7: Meron po tayong mga pumping station na po tayo nilagay po doon. May mga pumping station po tayo. Iulitin ko po sa inyo kasi po yun, yan po yung tabi ng Paranaque River natin.
1: Opo.
7: Kapag yung Paranaque River is naka-attach sa Manila Bay.
0: Mm-mm.
7: Kapag po nag-high tide po siya, yung tubig po noon, hindi makalabas ang tubig going Manila Bay. Yun po problema po natin po dito. Kaya yan po yung pinag-uusapan namin ng MMDA. Doon po sa Paranaque River, pinag-aaralan po ng MMDA, ng National, na magkaroon ng floodgate. Yan. Yun po yun. Nandun po kami action. Pero lahat ngayon, continuous lahat ng dredging ng ating river at ilog po. Talaga lang po ang problem natin, yung high tide.
0: Opo. Pero Mayor, ito pong nangyari over the weekend, ang taas po ng baha. Lahat naman ng drainage, nagpa-function, wala tayong naging problema.
7: Wala naman po, pero na lang kapag umapaw yung creek.
0: Opo.
7: Yung kapag umapaw yung creek, dahil nga po sa malakas na ulan, at yung pong high tide na sabay.
1: Opo. Mayor, pakibigyan nyo lang kami ng ideya. Kasi lahat po tayo pagka ganito, ang inaasahan po natin yung local government unit. At pag sinabi mong local government unit, partner, mayroon silang mga local na RMMD o ganyan. So yung mga tao po na yan na naglilinis, partner, naglilibas, may sarili din silang mga pamilya na taga dun din. So just give us an idea, gaano po kahirap yun para sa mga tao?
7: Opo, alam naman po ninyo, sa public office talaga po, wala pong oras eh, 24 hours po yan. talaga we have to attend yung service sa city po natin. At binirelyebo naman po natin yung mga tao po natin. At maganda po sa city rin po natin, meron po tayong mobile na booster pump.
1: Ayun.
7: Para po sinisipsip po natin yung portion na low-lying area na mailabas yung tubig.
0: Opo. Pero siguro, Mayor, ang hinihintay din ng mga residente dyan, ano, bigyan nga po natin siguro sila ng overview. Yung long-term solution natin na hindi pwede yung perennial na taon-taon na lang ganito tayo, paliwanag tayo ng paliwanag. Bagamat syempre, di natin ginusto na bumaha sa mga nasa asakupan nila. Ano, paano po ba nakikita ninyo talagang long-term solution dito, Mayor?
7: Yan po yung bilanggit ko po kanina kasi ang problem po natin, yung volume ng tubig at saka po yung ating high tide.
0: Correct.
7: Kasi nga po yung ating pong city, along Manila Bay po tayo. Pag tumaas po yung ating height, tumaas po yung tide po ng tubig, so hindi po makalabas ang tubig. So ang pinag-uusapan po namin ng national, pati po ng ating MMDA, yung floodgate sa Paranaque River. Para kapag high tide, pwede po siyang isarado.
1: May kinalaman po, partner, sana lang ako. Hindi pala. May kinalaman po ba yung mga bundok-bundok ng mga basura na nakikita ko dyan along Sukat Road, yung malapit na po doon sa papuntang airport?
7: Maintain po natin po yun. Wala po tayong landfill po dito. Lahat po ng ating ito, meron na po tayo yung ating material recovery facility. At dinadala po natin lahat ng basura doon po sa designated ng MMDA.
1: Ayun, oo. Meron po bang natatanggap na tulong ang Paranaque sa MMDA? O kailangan ba?
7: Opo, pati po yung mga tao nila, kapag po meron po tayong bahang ganito, andito rin po yung kanilang, meron silang mobile pump creek po dito.
1: Ayun, oo. Hindi mabuti naman. Kasi kung ganyan klaseng kalaking kalamidad, partner, ang importante ay ang koordinasyon. Di po ba, Mayor?
7: Yes, Doris. Importante po yan. At dito po pati barangay, katulong po natin.
0: Okay,
1: very
0: sige.
1: Good, very good.
0: Mayor, syempre, dalangin namin maging umaayos sana yung weather at hindi na tumaas ulit yung baha. Kawawa yung mga residente po natin.
7: We pray for that. Ang importante po natin, priority is safety.
0: Ayan.
1: Meron lang akong panawagan o meron lang akong special request, partner. Parang kanta na,
0: may
1: diba?
0: Special request ka partner, pa, bago magbabay si Mayor.
1: Bago magbabay, sir, ikutan nyo po yung mga nasasalanta ng matinding baha ngayon kasi malaki po nagagawa niya, nakikita nila na andyan po yung kanilang ama.
7: Wala po akong tigil. Ngayon po, nandito po ako sa Don Bosco po ngayon.
0: Nasa Don Bosco.
7: Wala po akong tigil.
1: Very good.
0: Okay. Ayan. O, sa mga naghahanap po kay Mayor, ayan po, umiikot pala si Mayor. Umiikot po para malaman din yung sitwasyon ninyo. Yan. Mayor Edwin, maraming salamat po sa inyong oras.
7: Thank you po.
0: Mag-iingat po.
7: Good morning po.
0: Si Mayor Edwin Olivares.
1: Good morning, Mayor.
0: Correct. Ano? Ng Paranaque City. Partner, isa pang tutsut sign, please.
1: Parang bumababa ng enerhiya.
0: Kaya mo, konti na lang.
1: 8:46 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM.
0: Cavite, Paranaque, ngayon puntaan po natin ang Las Piñas City, yung kapitbahay. Makakausap din po natin ang isang residente sa Barangay BF International, CAA sa Las Piñas City, si Miss Joy Aragon?
1: Aragaon.
0: Aragaon ba o Aragon ito? Miss Joy, magandang umaga po. Ma'am Joy?
8: Magandang umaga po.
0: Opo. Kami po'y makikibalita sa inyo. Diyan po sa inyo sa BF International, sa Las Piñas City. Kumusta po kayo ngayon? May baha pa rin po ba?
8: Kaninang umaga po, kasi ang lakas ng ulan po magdamag eh.
0: Opo.
8: Mga ano naman po. So, kanina talagang ang daming mga motorista, mga sasakyan na nagaantay po. Hindi sila makapass doon po. Pinaka main road kasi yung bako namin tabi ng main road, hindi sila makadaan, so marami na naman pong na-late sa trabaho ngayon kanina.
0: Opo. Gaano po ba kataas yung baha dyan, lalo na nung weekend, Ma'am Joy?
8: Opo, nung Sabado napakalakas po. So yung doon po sa video na sinend ko po, hanggang tuhod po yun, pero pag lumiko pa, umaabot po hanggang balikat. So ang ginagawa po ng mga motorista o ng mga sasakyan, talagang pinaunagahan po sila ng ibang ruta o di kaya inaantay nila na bumaba po yung baha kasi sobrang taas. Kesa naman po, di ba, paggawa na naman nila yung kanilang motor o yung kanilang sasakyan po. Mm-hmm.
1: Sorry naman ang aking pagpindot, nakalimutan ko. Meron ako nakitang isang post sa FB. Meron siyang sasakyan, parang pick-up, ganyan. Nagsasakay siya ng mga stranded. Mula doon sa Concha Cruz, patawid ng Zapote, Alabang. Mm. Kaya na pagdating mo naman ng Zapote, Alabang Road, baha din!
0: Wala ka rin masakyan, patawid naman rin. Kung saan man sa mga community. Ano?
1: Ganun kahirap, ano po, ma'am?
8: Opo, sobrang hirap po. Talagang mag-aantay na lang na bumaba po yung baha, humupa yung baha. Napakahirap po na bumiyahe lalo na ngayon pong lumalakas ang ulan.
0: Humupa ng baha, nabanggit mo Ma'am Joy, yung paghupa ng baha na yun. Mabilis po ba or matagal bago mawala?
8: Matagal din po, lalo na po nung Sabado. Imagine nyo po, from 6 to 10:30 p.m., mm-hmm. ganoon po katagal yung baha doon. Talagang stranded kasi sobrang ang lakas ng ulan, tapos ang bagal po humupa ng baha.
0: Yeah. Opo. So, ang mangyayari dyan, Ma'am Joy, kapag tumataas, as in totally, wala talaga pala. Nga. Hindi ba po mapasok dyan sa bahay po din yun?
8: Ayun nga po yung ginawa namin eh. Kumbaga kami na lang yung nag-adjust. Kasi simula bata po, parang nagkamulat ng aking mata. Bahala talaga dito. Mm-hmm. Kaya ang nangyayari po, pag si residente ay may kakayanan, nagpapataas po ng bahay. Kaya pinataasan mm-hmm. po namin yung bahay namin. Kasi ang tagal na po nitong problema ng baha dito eh.
1: Mm-hmm. Opo. Gusto yata ng mga namumuno dyan sa inyo noon at ngayon, lumipat kayo. Ayaw nyo ng baha, ah. Lumipat kayo dyan sa mga kondominium na tinayo namin.
8: Ayun nga po siguro. Kasi pinapaayos po nila yung mga kalsada, pero parang lalo pa pong mas bumabaha o tumataas yung baha.
1: Opo. Totoo yan.
0: So kapag ganyan, ma'am, sa video po na nakita ko, naglalakad na lang yung iba eh. Nag-take chance na lang na lumakad habang nakapayong. Paano kung may imbornal na naka-open diyan or manhole?
1: Hindi
0: medyo delikado rin, partner.
1: Kung meron kang sugat. Mm-hmm. No, leptospirosis po yan.
0: Mm-hmm. Pero sa inyo, ma'am, sa mga residente dyan, ano naman ang abiso sa inyo ng LGU po ninyo?
8: Wala naman po. Nasanay na lang po yung mga residente. Kaya nga po yung mga nagko-comment sa akin, sabi nila, matagal ng problema yan. Nagbabaha na talaga yan. Kumbaga parang nakapamuhayan or nasama na po sa buhay na pag umuulan, expected, nababaha na.
1: Mm-hmm. Pero dapat hindi yan ginagawang normal, partner.
0: Tama. Diba? Hindi natin deserve yung ganyang community bahain.
1: At saka nagising. Nabuhay siya.
0: Lugar na yan.
1: So dapat ay maging accountable po ang inyong mga naging opisyalis dyan. Yung luma at yung bago. Di ba meron kayong bagong kongresista ba yun, partner? Santos? Ma'am!
0: Siguro tinitignan ni Ma'am baka na naman ba ulit?
8: hindi ko rin po kasi masyadong interested na sa mga politika dito. Wala naman pong pagbabago.
0: Opo.
8: Kaya di ba bakit pa po ako magiging interesado sa kanila? Kumbaga parang ang solusyon, parang kami na lang din gagawa ng paraan.
0: Naku.
8: Hindi na kami umaasa sa mga politika po.
0: Opo.
1: So, sila na nag-a-adjust partner.
0: May mga nakikinig po sa atin ngayon. Susubukan nila dumaan dyan sa AA, CAA. Oo. Kakayanin po ba ngayon?
8: Ngayon po, humupa na po yung baha. Kaya na po.
0: Salamat. Makakatawid ang mga sasakyan.
1: At ang ulan, humupa na rin?
8: Opo, humupa na po. Umulan na naman po ng malakas. Babaha na naman.
0: Alam mo,
8: po,
0: hindi humuhupa.
8: Opo,
0: partner, alam mo, hindi humuhupa, Ma'am Joy. Yung kabisita ni Ma'am Joy. Sasabihin niya, baha na naman, eto na naman. At syempre, yung kainisa ng mga residente na dumadaan dyan at mga motorista. For the meantime, Ma'am Joy, maraming salamat po sa inyong kwento. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Huwag tatampisan, huwag lulubog sa baha kung hindi po kinakailangan. Mahirap po magkasakit.
1: Thank you, ma'am. At huwag mo nang maglaba. Huwag magsampay dahil baliwala po yan. Ha?
0: Wala pang araw eh. Oo. Thank you, Miss Joy.
8: Salamat po. Thank you.
1: Ingat po kayo.
0: Si Ma'am Joy Aragon, residente po ng Barangay BF International, CAA, Las Piñas City.
1: Tututain pala gusto nyo, ha? Pues. 8:52 in the morning.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Aga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
12: Patuloy po ang special coverage natin. Alerto sa habagat, the DZMM special coverage of course, with Mutiana Masa.
13: Yan, at tuloy-tuloy po ang pagbabahagi po namin ng tamang impormasyon sa inyo at tamang mga abiso kung ano po ang gagawin natin sa ganitong klaseng takbo ng ating kapanahunan na i-klaro natin, partner, walang bagyo.
12: Tama, walang bagyo at habagat po ito, pero gaya po na sabi ng PAGASA, malalakas na pag-ulan ang asahan natin hanggang weekend. Kaya naman, partner.
13: Kaya naman.
12: Alamin na po natin yung sitwasyon sa labas ng himpilan. Unahin po natin ito, ha. Punta tayo sa palasyo ng Malacanang, partner. Yung mga lumusong po sa baha, hinimok ng Malacanang na magpakonsulta at uminom ng gamot kontra leptospirosis. Pero gawin nyo po yan, ha.
13: Oo.
12: Gaya po na sinasabi ng mga doktor, after ninyong magpa-check up sa doktor,
13: oo,
12: wag on your own, ay inom ako.
13: Nagsiself-medicate?
12: Wag po. Narito pa ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
14: Magandang umaga, Robert at Doris. Sinimok ng Malacanang ang publiko, lalo na yung mga lumusong sa baha, dulot ng bagyo at habag, at magpunta sa mga health centers para makapagpakonsulta at makainog ng gamot kontra sa baha sa banta ng leptospirosis. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na maging maagap sa pag-aksyon sa mga sakit na maaaring idulot ng walang tigil na pag-ulan. Ayon sa Malacanang, libre para sa lahat ang konsultasyon at gamot na doxycycline sa mga health centers, pero binigyang diin ang paalala na hindi pwede ang naturang gamot sa mga buntis o batang 12 taong gulang pababa. Binigyang diin din ang palasyo na kailangan pa rin kumonsulta sa pinakamalapit na mga health center kahit walang nararamdaman o kahit walang sugat, dahil hindi mo agad dumalabas ang sintomas ng leptospirosis. Gayun din, agad hugasan ng malinis na tubig at sabon ang buong katawan kapag nadakit o napalusong sa baha. Mayroon din naman ang dengue fast lane sa mga DOH hospitals sa buong bansa na maaaring puntahan para magpa-assess ng mga pasyente ng dengue. Dagdag ng Malacanang, handa rin ng DOH sa mga malilinis na lagay ng tubig o yung mga jerry cans at chlorine tablets para siguraduhin ligtas ang iinuming tubig at ipinayong pakuluin ang tubig ng 2 buong minuto kung hindi sigurado at bago inumin. Pagbala

0: Doris at Robert magiging abala pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang ngayong Lunes. Kabilang ang situation briefing kasama ang mga opisyal ng gobyerno paugnay ng pagbabantay sa epekto ng habagat. Kung pagbabantayin natin ang ibinigay sa ating schedule, maaaring ongoing na itong situation briefing na dinaluhan ng mga opisyal ng gabinete. Mangmayang umaga rin ay meron pang ipinatawag na courtesy call ang Pangulo kay U.S. Secretary of War, Undersecretary for Policy, Elbridge Kobe at Assistant Secretary for Indo-Pacific Security Affairs, John Ngo. Nakaschedule din ngayong araw ni kay Pangulong Marcos ang farewell call kay French Ambassador Marie Fontanelle at ang pagpresenta sa kanya mamayang hapon ng 2027 National Expenditure Program o yung panukalang 2027 National Budget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Ito ang sesyon naman ng Kamara, partner. Kanselado po ngayong araw at work from home. Ipinatupad dahil sa pag-ulang dulot ng habagat sa Senado. Ganyan din po, inanunsyo na po ng Senate President na kanselado yung impeachment trial mamayang alas 10. Okay. Wala rin silang session at work from home setup sila ngayon. Detalye mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
2: Yes, Tandem, good morning. Nagtupad ang Kamara ng work from home arrangements sa mga empleyado nito ngayong araw dahil nga doon sa mga pag-ulan at pagbahang dulot ng habagat. Atay sa advisory ni House Secretary General Sheloy Garafila, kanselado na rin ang plenary session mamayang hapon at magbabalik bukas, Agosto 11. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa batasang pabansa sa harap ng mga panganib na dulot ng mga pag-ulan. So far naman, Robert at Doris, doon sa mga committee hearings naman ngayong araw, so far ang magpupush through ay yung Committee on Ways and Means at kanselado naman yung ibang hearings ng ibang committee katulad ng House Appropriations Committee, yung House Committee on Local Government, yung Government at yung House Committee on Basic Education and Culture, maging yung sa, yung sa House Committee on Basic Education and Culture. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Eksakto.
3: Dahil dyan.
1: Alas 9 ng umaga.
3: 9:01, partner, to be exact.
1: Uh-huh.
3: 9:01, kaya kumilos-kilos na po kayo, gaya po nito si Franco Reyes.
1: Aha.
3: Mukhang kakaalis lang ng kumot. Bossing!
1: Boss, good morning. Abay, mga kapamilya, mag-iingat po ha.
3: Bakit?
1: Tuloy-tuloy ang pag-ulan, di ba?
3: At
1: posible pa rin ang mga flash flood at landslide, sabi ng PAGASA.
3: Mm-hmm.
1: At syempre, tumutok po kayo sa tuloy-tuloy na special coverage ng DZMM. Hindi po dito matatapos yan. Ay, abang may habagat po, kung ayaw niyang umalis, hindi rin kami titigil sa special
3: hindi
1: coverage.
3: Hindi natin dyan.
1: Tatantanan.
3: Bakil pa.
1: Malatili po nakatutok ha dahil tuloy-tuloy pa rin po ang alerto sa habagat. Yan. The DZMM special coverage. Nice to see you, partner. Thank
3: Oy,
1: you.
3: Oy, partner, maraming salamat din. Ang lakas
1: Welcome
3: mo talaga
1: back.
3: Sa taas.
1: Alam mo yan.
3: Ang lakas mo magpanalangin. Kaya maraming salamat sa inyo. Pati kay Sherry Antores. Pati kay Alvin El Chico.
1: Correct.
3: Na lagi akong inaaway. Pero mabait naman pala yan si Alvin. Ako na, I mean yun, after 20 years, malalaman ko na mabait pala si Alvin.
1: Napatawa mo pa yung mga nanonood at nakikinig sa atin. Kapamilya, mag-iingat.
3: Ingat po tayong lahat. Bye-bye.
1: Bye.
4: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, 9:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat, nakatulong sa pag-ipon ng ulan ang retention pond sa Quezon Memorial Circle bilang bahagi ng flood mitigation measures ng lungsod. Ayon sa Quezon City LGU, bahagi ito ng drainage master plan ng lungsod na layong mabawasan ang pagbaha sa mga komunidad. Kasama rin sa mga hakbang ang mga stormwater detention basin sa Barangay Santa Monica at Barangay Tandang Sora. Habang patuloy namang ginagawa ang iba pang detention basin sa G. Araneta Avenue. Ang mga pasilidad na ito ay pansamantalang nag-iipon ng ulan para hindi agad umaapaw sa mga kalsada at drainage system. Naglagay rin ang lungsod ng mga flap gates sa mga outfall para maiwasan ang pagbalik ng tubig mula sa mga ilog at estero na nakadaragdag sa pagbaha. Mga health centers sa Maynila, itutuon muna ang kanilang operasyon sa leptospirosis lane. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Rika, inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na pansamantalang walang regular check-up sa mga health center ngayong araw dahil itutuon muna ang kanilang operasyon sa leptospirosis lane. Ayon sa Manila Health Department, maaaring magtungo ang mga residenteng lumulong sa baha sa pinakamalapit na health center para makakuha ng libreng doxycycline bilang proteksyon laban sa leptospirosis. Bukas ang mga health center mula alas 7 na umaga hanggang alas 12 na tanghali para sa nasabing serbisyo. Pinapayuhan naman ang mga may nararamdamang sintomas o karamdaman na magtungo sa pinakamalapit na LG Hospital para magpakonsulta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, kinilig at ipinagmalaki ni OPM icon Lani Misalucha ang bini matapos awitin ng girl group ang bahagi ng kanya hit na Bukas na lang kita mamahalin sa kanilang concert sa Las Vegas. Sa gitna ng palabas, inawit ng girl group ang ilang bahagi ng hit song na Bukas na lang kita mamahalin bilang pagkilala sa OPM icon na nasa hanay ng mga manonood. Kwento ni Lani, sobra siyang natouch sa bini lalo na nakita niyang nakikisabay sa mga kanta nito ang mga manunood na iba't ibang lahi. Aniya, nakatutuwang makitang umaabot na sa international stage ang tagumpay ng P-pop group.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! O ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: oras ng kagipitan sa oras ng kalamidad. Patuloy po ang paglilingkod bayan ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maulang araw pa rin sa inyong lahat. Ito po ang special coverage ng Alerto sa Habagat. Naglilingkod, Peter Musngi.
1: Kasama rin po, Rica Lazo. Patuloy pa rin po ang magiging pag-ulan ayon sa PAGASA hanggang sa dulo pa ng linggong ito, partner. Bagamat wala na pong bagyo ngayon, habagat na lang ang nagpapaulan, tuloy-tuloy pa rin po ang malakas na buhos nito, particular dito sa Metro Manila at sa Luzon. Kaya nga, huwag daw pong kakalimutan na magdala pa rin ng mga panangga sa ulan.
0: At para tayong medyo tinutudyo eh, ano, dahil kahapon eh, medyo tumigil na eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ko, uy, kalmado na, tsaka medyo maliwanag na.
1: Parang ilang oras lang naman tumigil.
0: Tapos biglang bumuhos na naman.
1: Bumuhos na naman.
0: Kung kailan natutulog na ako.
1: Oo, hindi ba sumarap lalo ang tulog mo?
0: Hindi, inagisiyo.
1: Dahil sa lakas.
0: Ang lakas, ang ingay eh.
1: Oo,
0: tapos iniisip po, naku po, baka bumahana dito sa harap namin.
1: Kasi ang dami talaga, katulad kanina, partner, yung mga at sa, even sa social media na umabot na nga sa leeg, lumampas na nga sa unang floor ng bahay, yung ulan, no? Talagang makikita mo na, naku, saan, mapapatanong ka na naman eh, saan na napunta itong mga flood control pondo na naman natin at naghirap ang napakaraming Pilipino.
0: Parang ano, no? Kulang pa yung mga hearings and investigations.
1: Oo.
0: And all the cases filed against dito sa mga na-involve sa flood control corruption.
1: Mm-mm.
0: Ano? At parang sinasabi ng langit, oh, hindi pa ba kayo naniniwala? O ito pa, tingnan natin ngayon kung hindi kayo maniwala. Tuloy, bigla kong ni-research Rica yung yung kasabihan na Siyam-siyam.
1: Oh, ano ba ibig sabihin ng siyam-siyam?
0: Eh, ano yun eh.
1: Inaabot ka ng siyam-siyam, ganun.
0: Magsasaka nung araw kasi pag umuulan at talagang basang-basa na ang kabukiran.
1: Sa kabukiro!
0: Kumanta
1: pa eh.
0: Normally daw, siyam na araw at siyam na gabing walang patlang ang pag-ulan. So, nag-evolve yun into yung kasabihan na inabot na ng siyam-siyam.
1: Ayun,
0: parang yung mga gawain ng DPWH.
1: Mm-mm.
0: Inabot na ng siyam-siyam. Hindi pa rin natatapos.
1: Pero tapos na yung bayad.
0: Nga.
1: Kaya yung masakalap eh.
0: Yung dati-rati na ang hirap-hirap kumuha ng kabayaran mula sa gobyerno. Ito, nasa drawing board pa lang eh. Binabayaran eh. So, kita nyo ang epekto ngayon, ano ha? How powerful nature is.
1: Mm-mm.
0: Walang impeachment ngayon.
1: Suspendido.
0: Suspendido. Tapos wala ding mga meeting or hearing sa kamera. Ano pa? Daming flights na na-cancel. Kaya check kayo ha, bago kayo pumunta sa ano, sa airport. Kahapon, kausap namin ng Ilocos Sur governor, no? Doon naglandfall si Maymay eh.
1: So, kumusta daw sila doon?
0: Ay, naku eh, katakot-takot na ulan daw. Sabi nila, hindi namin ininda si Maymay. Ang iniinda namin, si Habagat.
1: Ayun naman.
0: Yan, sandali lang. At meron tayong mga papasok na mga Radio Patrol reports. Ilang residente ng Barangay 598 sa Santa Mesa, Manila, hindi na umaasa na masusolusyunan pa ang baha sa kanilang lugar. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol Steve Araz. Go ahead, Steve.
2: Magandang umaga, Peter at Rica. Umabot hanggang pewang ang taas ng baha sa Barangay 598 sa Santa Mesa, Manila, kaninang madaling araw dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Dahil sa baha, hindi pa rin madaanan ng maliit na sasakyan gaya ng motorsiklo ang looban ng San Lorenzo Street sa nasabing barangay. Napipilitan ding lumusong sa baha yung mga residente para makalabas ng kanilang mga tahanan. Ayon kay Rogelio Reyes de la Cruz, na 6 na dekada nang nakatira sa barangay, sanay na sila sa mga pagbatuwi umuulan ng malakas. Hindi na umuna siya umaasa na tuluyang mareresolba ang ganitong problema, pero gayunman, aminado siyang malaking pahirap ito sa mga residente.
3: Okay na kami dito, ito na kami lumaki. Dito na kami pinanganak, kaya sanay na kami sa baha dito. Pero mahirap naman. Siyempre, wala kang Hindi ka makalabas para ko kumuha ng pagkain. Pagkabaha talaga, walang magagawa tao dito. Kailangan ano, ibakwit ka. Mahirap na magsalita ng panawagan natin na sabihin ni wala nang lunas yung baha natin.
2: Ayon naman kay Junior Sardinia Regundique, liaison officer ng barangay, mahigit 50 kayang naapekto ng baha na nagmula pa sa katibang o katabing San Juan River. Nagtutulungan na rin ang mga residente sa paglinis ng mga basura na kalat na naiwan at lumitaw sa nasabing baha.
4: Matling araw po kasi hinahakot yung basura. Sakto pong labasan po nung ano, tsaka po biglang taas. Hindi po siya yung ano, yung dahan-dahan na bumaha, bilaan po ang taas niya. Ibig sabihin po, yung high tide po is papunta po sa amin. Kasi ilan po, kami po ang pinakamababa from barangay 600-601, papunta po rito.
2: Sa ngayon, Peter Tirica, bumaba na yung baha na hanggang 20 na lamang o katumbat. Ang halos kalahati ng gulong ng sasakyan. Matapos buksan ang pumping station para mabilis yung pagdaloy at pagpampan ng tubig, kasunod pa rin niya ng malakas na ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Steve, gano'n daw kataas inabot umabot yung baha? Lampas tuhod ba? Kasi tinitingnan namin yung video, mukhang umabot ng hanggang tuhod eh.
2: Yung sa ngayon, 20 na lang yan, Peter, o okay. Kalating gulong, no? Yung mataas. Kanina madaling araw, alas 4 ng madaling araw, umabot yan ng hanggang pewang. Kasi yung basis sa monitoring, no, sa San Juan River, yung monitoring ay umabot ng 13.44 meters yan. Mataas yan. Ibig sabihin, pag sinabing 13 meters, critical level yan. So, abiso yan sa voluntaryong pagligas. Pero sa ngayon, base sa pinakahuling update, nasa 12.74 meters na lamang yung alarm level ng San Juan River. So, tuloy-tuloy dahil meron silang pumping station na babawasan na naiipsan na yung pagbaha.
0: Okay, so wala namang kailangang ilikas?
2: Sa ngayon, walang inilikas kasi so far yung anunsyo ay voluntaryong paglikas. Okay. Pero pinili nila na manatili sa kanilang bahay para ngayon, naglilinis na sila at unti-unti nang bumababa yung tubig.
0: Very good. Maraming salamat. Steve Raz reporting live.
1: Susunod, halos 150 pamilya nanunuluyan sa evacuation center sa barangay Santo Niño, Marikina City. Ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Ito na Rica, sa pinakuling tala ng barangay Santo Niño, Marikina City na sa 146 na pamilya ang lumikas sa Santo Niño Elementary School. Sila yung mga maagang lumikas o nag-preemptive evacuation nang umabot sa ikalawang alarma ang antas ng tubig sa Marikina River kagabi. Ayon sa tauhan ng barangay, maaaring umalis sa mga lumikas anumang oras dahil hindi pa naman ipinatutupad ang forced evacuation o sapit ng paglikas. Naabutan pa ng Radyo Patrol kanina na nakapila ang ilang lumikas sa paaralan para sa kanilang almusal. Ayon sa tauhan ng barangay, ito ay sa tulong ng pamunuan ng paaralan at ng Marikina Local Government Unit. Dagdag pa nila, hindi gaano karami itong bilang ng mga lumikas ngayon kumpara noong mga nakarang taon na umaabot ng 700 pamilya. Apat na pamilya lamang ang laman ng bawat silid aralan na anilay sapat para hindi sila magsiksikan. Samantala, Peter Trica, sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Barangay Tumana sa Marikina pa rin yan, naabutan natin yung mga tanguhan naman ng Marikina LGU na nagsasagawa ng clearing operation. Ito ay para malinis yung kalsada at maalis yung mga basurang naiwan nang humupa ang paha, partikular sa Santos Street sa Barangay Tumana ngayon. Peter Trica, na napili naman sa ikalawang alarma ang antas ng tubig sa Marikina River. 16 meters itong level ng tubig ay sa pinakahuling monitoring ng Marikina Rescue 161. Pero Trica, inikot natin itong bahagi ng Marcos Highway, puntang barangay Manggahan, Pasig City, at hanggang dito sa barangay San Lucia, Pasig City. Kanina ay nakatitila lamang, ilang minuto pa lamang nakalilipas, Pedro Trica, nito, nang pumila yung malakas na muling pagtuhos ng ulan. Ngayon, wala na ulit. Hindi na ulit umuulan dahil parang ang pansin natin, subog-sub talaga ito, pero nalangatiling makulimlim ang tapawirin.
0: Anong level ng ng Marikina River, Zeus?
2: 16 meters pa ngayon yan, Peter, at ang nananatili ito sa second alert.
0: Okay, very good. Bumaba pa actually mula kahapon. Alright, maraming salamat, Zeus Legaspi. Extra, please.
2: Maraming salamat, Peter Atrica. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Ito na po yung pinakahihintay ng marami. Meron bang rollback o dagdag presyo bukas. Unahin natin ang diesel para po bukas. Ano po? Ito na. Magandang balita. 4.30. 4.30 ang ibababa ng diesel bukas.
1: Magandang balita rin po sa mga nakagasolina. 4 pesos and 70 centavos per liter ang baba bukas.
0: At ang ating top-notcher, kerosene, 4 pesos 88 centavos per liter. 4.88 bingo.
1: Ayan.
0: Lahat po pababa. So 3 out of 3 bukas po yan. Oo, so huwag muna kayong magpapakarga ngayon. Oo. Kung kaya pa. Ha?
1: Magandang balita naman
0: baka,
1: to.
0: Baka tumirik tama naman yan bigla. DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Mahabol report tayo. 8 patay, 9 ang sugatan sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Balitang kumpirmado, sigurado. Radio Patrol, Marlene Padiernos. Good morning, Marlene.
5: Good morning, Peter at Rica. Sa pinaghuling datos ng OCD, wala na ang napaulat na patay ng sa kasagsagan sa na magkakasunod ng nalasya ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat sa malaking bahagi ng Pilipinas. Kabila sa mga ito, ang dalawang individual na nasuwi sa Benguet dahil sa landslide, habang 3 naman ang patay sa Rizal, 2 ang sa Rodriguez dahil sa rockslide at 1 naman sa Antipolo matapos matamaan ng bumagsak na puno. 3 rin ang napaulat na nasuwi sa Batangas, 1 ang nalunod sa Batangas City, 1 ang namatay dahil sa electrocution sa Lipa at 1 rin ang nasuwi sa landslide sa Santa Teresita. Nakapagtala rin ang OCD ng 9 na sugatan. Sa kasagsagan ng masamang panahon, pito rito ay mula sa Benguet, kabilang ang 1 sa La Trinidad dahil sa landslide, 1 sa Kapangan dahil sa vehicular accident, at 5 naman sa Baguio dahil sa landslide. May 1 sugatan sa Rizal dahil sa malakas na agos, at 1 rin sa Cavite dahil sa vehicular accident, habang 1 naman ang naitalang nawawala sa Batangas. Sa ngayon, nasa 223,000 na pamilya o 752,000 individuals ang naapektuhan ng kalamidad sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula, gayon na rin sa Cordillera, Mimaropa at sa Calabarzon. Mula sa naturang bilang, mahigit 10,000 pamilya o 34,400 individuals ang kasalukuyang nanatili sa mga evacuation center. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padierno. DZMM.
0: Marlene Padiernos reporting live. Thank you. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM. Ang oras, 9:20 in the morning.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Kahit saan ka lumingon, Rica, meron at merong binaha eh.
1: Oo.
0: At practically nga, buong Luzon apektado. Mm-hmm. Meron pang parte ng Bisaya. So, pero ngayon, putahan natin ang Olongapo City, ang East Bahak-Bahak. Makakausap po natin ang isang residente doon, si Ginoong Roberto Quintana. At malaman natin kung kumusta na doon sa kanilang barangay. Sir Roberto, magandang umaga.
7: Hello po, magandang umaga po.
1: Opo, sir, good morning po.
0: Kumusta kayo dyan? Gaano katindi ang epekto kung meron man itong pag-ulan ng Habagat?
7: Ano po, yun po, binaha po kami.
0: Gaano kalalim?
7: Hanggang hita po.
0: Okay, kailan nangyari ito? Kumusta ngayon? Humupa na ba? Ay, paano?
7: Actually, kahapon po bumabaha na eh. Tapos ngayon po, mas mataas po ang baha ngayon. Kani-kanina, mga isang baitang na po ng hagdan ang hininaba po niya.
1: So mukhang bumababa naman po ang level ng tubig, sir, no? Kaso, kumusta naman po ang sinabi ng LGU ninyo? Kayo po ba ay pinag-evacuate na itong mga nakatang araw o hindi naman po lumikas sa mga kasama ninyo sa barangay?
7: Hindi naman po. Wala naman po evacuation nangyayari. Basta alerto lang po kami pag tumataas. Pupusan na kami mag-update.
1: Opo. So, normal po ba na binabaha yung lugar ninyo dyan sa East Bahak-Bahak?
7: Opo, so, area po kasi kami medyo mababa po ito eh.
1: Mm-hmm.
7: So, alas taon-taon po binabaha dito sa lugar namin.
1: Mm-hmm. So, hindi naman po bago na yung umaabot ng ganito kataas yung level ng baha sa inyo?
7: Hindi naman po. Medyo sanay na nga po kami sa baha dito eh. Pero yun po kasi halos pumasok na rin po siya sa bahay.
0: Ah, oo. Na hindi so, nangyayari noon, gano'n ba?
7: Papasok na.
0: Oo.
7: Mga nakaraan po, hindi naman na, nakaraan taon kasi hindi naman ganito, katulad na itong ulan ngayon na halos tuloy-tuloy po ang ulan eh.
0: Medyo tulungan nyo kami. Saan matatagpuan ang East Bahak-Bahak, ang barangay po ninyo? Saan malapit yan? Malapit ba yan sa Dalampasigan?
7: Malapit po kami sa bundok po.
0: Ah, kaya.
1: So yung pababa na tubig?
0: Oo.
7: Tapos merong falls po Banderoon sa 26.
0: Okay. So parang...
7: Anderson Falls.
0: Oo, parang downstream yung lugar ninyo. Diyan naiipon yung tubig. Tama po ba?
7: Opo, opo.
0: Okay. So ngayon, Lunes na ngayon, ano po? Kumusta ang takbo ng buhay? Meron bang mga bukas na mga tindahan naman po? Mga groceries na pwedeng bilan ng pagkain?
7: Meron naman po. Kaya lang, para makabili, nalulusong ka sa baha.
0: At ano ulit kalalim yun kapag lumusong ka sa baha?
7: Mga hanggang tuod po.
0: Ba, eh, nako.
1: Malalim din. Oo, talagang. Oo. Sir, ngayon, mga ganitong panahon po, may mga abiso naman po ang ibang LGU no, na magbibigay sila ng mga doxycycline para nga po sa mga to prevent mga leptospirosis. May mga nag-iikot po ba mula sa barangay sa inyo ngayon, sir?
7: Wala naman po, pero in-advise po kami na kapag lumusong sa baha, punta ka doon sa center, hingi ka ng doxycycline.
1: Yun, para meron pa rin protection.
0: At least bukas yung
1: yung health center tama.
0: Pero yung mga kasambahay po ninyo, yung mga kasama ninyo sa bahay, lahat naman po ligtas at wala naman problema?
7: Wala naman po.
0: Mm-hmm. Okay.
7: Dito lang po kami sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Meron pa pong lulutuin ngayong pananghalian?
7: Meron pa naman po.
1: Anong ulam nyo ba, sir? Baka pwede kami makikain. May mga kasama ho ba kayong bata at matanda, sir?
7: May matanda po. At saka may yung pamangkin ng misis ko, mga 8 years old.
0: Mm. Ah, okay. Kagaya po ninyo, yung tama po ba na kailangan nyo magpunta sa ospital o every now and then po?
7: Opo, kailangan ko dapat pumunta ng hospital ngayon kasi dialysis ko po.
0: Ayun.
7: Kaso lang, hindi po ako makatawid.
0: Oo, at saka...
7: At nyo malalim.
0: At saka syempre, ayaw nyo rin namang magkaroon ng kung ano-ano mga germs sa katawan. Ano po? So, paano po yun? Wala po bang pwedeng sumundo sa inyo mula sa inyong LGU o barangay? Para...
7: Sa barangay po, meron kaming ambulance eh. Kaso lang po, bago ako makarating doon sa daan, lulusong na ako ng baha.
0: So, yung inyong tinitirhan ngayon, nasa bandang looban, ang ibig nyo sabihin, ano po? Medyo mga ilang metro ang layo mula doon sa kalsada po mismo? Mga ilang block eh.
7: Malapit lang po, ang lalagpasan ko eh. Dalawang bahay po.
0: Mm-hmm. Opo, opo.
7: Compound po kasi ito.
0: Ayun. Mm-hmm. Okay. So, Ka Roberto, gusto nyo bang
1: manawagan mo?
0: At least man lang makuha namin yung inyong cellphone. Alam na namin yan.
1: Oo.
0: At pipilitin po namin tumawag, pwedeng makatulong para maihatid kayo sa inyong dialysis session. Ano po?
7: Bali po, yung bayo ko kasi nagtatrabaho naman siya dun sa barangay hall ng rescue.
0: Okay.
7: So, ayun, nakipag-communicate kami sa kanya, tinatanungan niya kung anong oras dialysis.
0: Ayun.
1: Oh, kaya para matulungan okay. din mo sabi kayo, sir.
7: Opo, sabi ko alas 9 sana. Kaso lang baha pa nga rin dito. Hindi naman ako pwede lumusong din dyan sa ano. Tsaka ano po, kasi may sugat yung paa ko.
0: Ayun, oh,
1: hindi
0: kaya.
1: Na pwede.
0: Opo, opo. So siguro magpapahapon na po kayo siguro, no ha?
7: Opo, bali nag-text na lang po ako dun sa dialysis center namin. Na maha pa rin sa akin. Pag mga ganito naman sitwasyon po, naiintindihan naman ang center namin.
0: Okay. Sige po, kung sakasakaling hindi matuloy yung pagsundo sa inyo mamaya, kung pwede tawagan niyo po kami, ano, baka lang po sakaling meron kaming matawagan upang kayo
1: sunduin
0: ng yung medyo matataas na 4x4. Ano? Okay, maraming salamat po. Lakasan
1: ingat
0: po
1: kayo,
0: yung loob niyo.
1: Kaya
0: Roberto.
7: Sige pa.
0: Okay. Salamat po ng marami si Caroberto Quintana, residente po ng Barangay East Bahak-Bahak ng Olongapo City. Nasa linya na po natin ngayon mula din sa Olongapo City si Mayor Roland Paulino. Mayor, good morning po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Kumusta po kayo?
8: Good morning po, Sir Peter, at sa lahat po na kasama natin. Good morning po. Okay naman po. At yung mga ano po natin, yung mga responders po natin. Yun po yung mga mas masarap kumustahin at
0: opo.
8: Buong magdamag po
1: sila
8: talagang
1: nasa
8: labasan po sila. Ano pa po yan? Isang linggo na pong naka-standby po yung mga yan at isang linggo na pong nagtatrabaho po talagang puyaran po yung mga yan.
0: Opo, limang araw na nga po nasunod-sunod ito. Mayor, napakinggan niyo po ba by any chance yung interview namin before you, sir?
8: Yes, yung portion po nun, familiar po ako dun sa lugar. Actually, kilala ko rin po si Sir Robert.
0: Ah, talaga? Ayun. Okay.
8: Opo, familiar po. Opo. So, ano naman po actually, dito po sa Olongo po kasi, nagkataon, talagang bumuhos po yung ulan, sumabay po sa, ano po, sa pag-aakyat ng high tide.
0: Opo.
8: Mm-hmm. So, yung situation po, yung situation po ng 6 o'clock sa situation po ngayon malayo na po. So tapos actually nung narinig ko nga rin po kasi buong ano rin po kaninang umaga pa rin po talagang yung mga vehicles po natin na capable po maglumusong sa mga baha. Kanina pa po nanunundo ng mga lalo na po yung mga medically, yung mga may medical concerns. Yun po talaga yung tinarget nila.
0: Mm-hmm. Opo, kasi itong si Caroberto may sugat daw.
1: O sa paa.
0: At hindi pwedeng lumusong. Kailangan niya ng magpa-dialysis ngayong araw. Alas 9 nga dapat. Opo.
8: Ano na po yan? Siguraduhin po natin. Ano na, kaya naman po. Sa inyo pa po nakarating, Sir Peter. Siguraduhin po namin within the day. Maayos po natin yan. Pero sa ngayon po kasi parang ano naman po, tinitingnan po namin. Actually, habang nag-uusap po kayo, tinawag ko rin po dun sa team namin. Parang just to avoid risk kung hindi naman po kailangan palabasin po siya habang may may build-up pa po ng tubig din sa lugar nila. Hintayin na muna po namin. Pero definitely po within the day kung talagang kailangan po siyang sunduin doon at kung kailangan namin siyang buhatin po namin.
0: To be fair, Mayor, meron naman daw siyang kausap sa barangay at naghihintay na nga lang na humupa ng bahagya at susunduin siya at dadalhin sa ospital para sa kanyang dialysis.
8: Inaalala ko lang din po kasi kung kahit po mag-rubber boot kami, baka matalsikan pa rin po yung sugat niya. Baka hindi po mas maganda po maghintay na lang.
1: Mayor, may mga naging issue po ba tayo sa basic services natin? Tulad na lang ng tubig, kuryente, telco na mukhang maayos naman ata dahil nakausap ka ho namin.
8: Opo. Well, the usual po. Alam nyo naman, kapag may mga fallen trees, minsan may mga pailan-ilan na nakakaroon ng outage. Pero... maganda naman po yung response time ng nung local provider po namin. Itong habagat po maganda po yung response time nila. Aside from that po, wala naman po yung din talaga may mga ilang areas na po tayong binaha dahil ina nga po yung sumabay po yung sa lakas po ng ulan tapos yung high tide po tapos lalo na po ngayon actually alam niyo na po may mga bundok po sa paligid namin.
0: Opo.
8: nagkataon po lahat pa po yun. Siyempre, bumaba po dito sa city center. Sa catch basin po talaga ang Olonga po.
1: Yun din, Mayor, yung iniisip namin, no? Kasi kung may mga bundok, siyempre, saturated na ang lupa ngayon sa tagal na ng pag-ulan, wala pa naman po kayo na nare-report na kahit anong landslide dyan, sir?
8: So, meron po parang mga very minor po na, alam nyo po yung po, isang portion lang po ng isang residential lot lang po yung involved, mga ganyan. Nothing major po. Talagang pa isa-isang pamilya lang po yung affected. Ganun lang po yung sizes nila.
1: Mabuti naman po. Madadaan ang mga major road tsaka mga tulay, wala rin po inundated.
8: Opo, wala naman po na-apektuhan sa mga yun. So, ano naman po, tapos fully operational pa rin po yung hospital namin. Yung mga health centers po namin, may mga tao naman na po. Kaya actually, sabay ko na rin po, baka may mga nakikinig. No?
9: Sige po.
8: Sa lahat po ng mga taga-Olonga pong nanonood tsaka nakikinig po ngayon, kung napalaban po kayo sa kanina, lahat po ng mga health centers po natin, may doxycycline po na pinapamigay po ng libre.
9: Ayun. Okay. Mayor Roland, kumustahin ko lang po yung inyong mga barangays na nasa baybay dagat. Ano po? Isama na natin yung mga resorts. Ano po ang most affected kung meron man?
8: Well, actually, may isang portion po na talagang tabing dagat po sila. Yung sa may barangay Kalaklan po. Pero damage-wise naman po, Sir Peter, hindi naman po talaga, kung sa damage po ang pag-uusapan, hindi naman, wala naman po major damages. Ilan po talaga, syempre, tuwing may ganito pong bagyo, syempre pinapalikas po namin sila. May mga masunurin, may mga hindi masyado.
9: Ayun.
8: Pero ano naman po, again, damage-wise, okay naman po kami.
9: Okay, yung barangay, ano po ba to? Bareto?
8: Yung dalawang seaside po namin na barangay. Ito po yung barangay Bareto at barangay Kalaklan.
9: Kalaklan, oo. May mga resorts po doon?
8: Sa barangay Bareto po. Pareho po.
9: Okay, pero wala namang, meron po bang mga stranded na mga visitors or tourists doon sa resorts?
8: Wala pa pong reported sa amin, Sir Peter. I guess kasi alam niyo naman po, ang Olonga po naman po kasi very accessible po by car.
9: Correct.
8: So, tapos hindi rin naman po dito yung airport. Kaya parang kung gusto po nilang umalis, kayang-kaya naman po. And again, yung mga highways naman po natin, clear na rin naman po. Wala naman baha ngayon. So, very unlikely po na may mas standard
9: very
8: sa
9: good.
8: Amin dito.
9: At saka passable po, no? I mean, kung yung mga uuwi galing ng Metro Manila papuntang Olonga po, wala pong problema sa mga bus?
8: Apo, wala po. Marami pong mga buses na bumabiyahe po ngayon. Actually, kanina pa po ako nakakita ng mga bumabiyahe. And hindi naman po naka-report sa amin. Minsan po kasi alam niyo po yung STX, yung expressway po. Minsan po pag talagang sagad-sagad po yung bagyo, yung ulan, minsan po umaapaw din po yun. This time naman, may ilang beses na po nangyari yun. Thankfully po, hindi po siya issue ngayon.
9: Very good.
1: Buti naman.
9: Opo. Mayor, baka meron kayong mensahe sa inyong mga kababayan. Please take the time now, sir, para...
8: Opo.
9: Makipag-communicate sa kanila.
8: Salamat po. Una po, gusto ko lang pong pasalamatan nga ulit yung mga responders po natin, yung mga DRM, yung mga nasa barangay po, mga health workers natin, pati yung mga sanitation natin, engineer, lahat po nang tumutulong po. Kasi po, lahat ng tao ngayon, ayaw po natin palabasin ng bahay, sila po, pinapasugod natin sa baha. So, maraming salamat po sa kanila. And sa mga... Wala naman pong dahilan para lumabas. Bahay na lang muna po tayo. Tapos, halos isang linggo na pong walang... Actually, isang linggo na po. 5 days na pong walang pasok yung mga estudyante. Kaya baka gusto po nilang pagbasahin ng libro kahit paano.
1: Mag-arali naman.
8: Nakakarami na po sila. Masyado na po sila lamang.
9: Iba binabasa sa cellphone.
1: Naglaro na lang pala. Hindi na nag-aral.
8: Nalanggo na po eh.
9: Apo. Okay, Mayor Roland, maraming salamat. Ha, mabuhay po kayo at ang inyong mga volunteers sa Olongapo City.
8: Thank you po. Stay safe po, sir. At ingat po kay lahat.
1: Kayo din
9: marami
1: po,
9: pong salamat si Mayor Roland Paulino po ng Olongapo City. At para dun sa mga kailangang umuwi dahil merong urgent business sa Olongapo, okay pa rin daw yung daan, pati SETEX.
1: Kaya nga. Oh. Alam mo, partner, ito yung mga panahon na talaga makikita natin na napakahirap ng trabaho ng mga emergency services, no? Mm-hmm. Yung mga DRRMO na sinasabi nila, Mayor, kasi yan talaga, walang tigil yan eh. Hanggang madaling, lalo na ng gabi. Mm-hmm. Di ba? Na biglang bubuhos ang ulan, tataas ang baha. Sila talaga yung mga nandyan. Kaya maraming salamat doon sa mga voluntaryo na binibigay talaga yung effort nila, pagod. At alam mo yan, it's always life on the line.
9: And the, usual challenge. Mm-hmm. Ito lagi yung pinagmumulan ng debate at diskusyon, ano, ha. Mm-hmm. Pag pinapalikas na po kayo, ayaw ninyo.
1: Oo.
9: Tapos pinipilit
1: na
9: namin kayong ngayon na po kailangan lumikas, hindi pa rin.
1: Oo.
9: Tapos pag bahang-baha na,
1: saka kayo,
9: at saka kayo tatawag ngayon na kailangan nyo ng ano, mm-hmm, ng saklolo. Ayun, masakit mang balikan, ilan na po ba yung nalunod na mga responders natin. Oo. So let's try and I guess kumisa ng pinag-uusapan lang po diyan, nako, yung mga appliances namin, iiwanan namin 'yan, yung mga alaga namin na mga manok at baboy, paano na? Yun po yun lagi ang ating so in the meantime, I really think, no, now that we're talking about it, yung mga responders, itong mga NDRRMO at pati lahat yung mga LGU, barangay. Alam mo, dapat yun, may mga ano yun eh, mayroong hazard pay eh.
1: Mm-hmm.
9: Kung wala pa, baka naman meron na. Mm-hmm. Oo. Sa totoo lang po, ibang usapan yung magsesave ka, hindi baling may rubber boat ka. Eh, kapag yan, umimpis.
1: Oo.
9: Lagot.
1: Oo. Tsaka ano, Barter, hindi naman lahat ay may formal na rescue training.
9: Oo.
1: Napakahirap din na rescue training. Kailangan dumaan ng ilang linggong tuloy-tuloy na ano, at refresher courses. Mm-mm. Para alam mo yung mga updated na skills.
9: Hindi naman basta nag-volunteer ka.
1: Oo.
9: Di ba? Rescuer ka na agad.
1: Tama.
9: Diba? May pinag-aaralan po yan. Katakot-takot. And they're putting their lives on the line. Okay. Ang oras, 9:39. Babalik po kami ni Rica sa pagpapatuloy ng ating special coverage ng DCMM. Alerto sa habagat.
10: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
11: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Palitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
11: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
21: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
9: Ang oras, alas 9.42 at bago po tayo pumunta sa Pampanga para sa latest update doon, kami po, ang inyong DZMM Alerto sa Habagat Special Coverage ay napapanood din po sa ANC, the ABS-CBN News Channel. Ito na po, singit ko lang to, Rica, ano ha, baka maraming ano eh, maraming nag-aabang.
1: Mm-mm.
9: Dahil meron pong laban si
1: Alexander
9: Alex
1: the Great.
9: Ayala.
1: Oo.
9: Ito po sa National Bank Open, ang first set po ay tapos na, ang score ay 6-4 Bencic.
1: Ay, ano yun? Ano yung Bencic?
9: Siya yung kalaban
1: si
9: niya.
1: Yung kalaban.
9: Si Belinda Bencic.
1: Ito yung ano, yung naiinis sa maingay.
9: Kaya ngayon,
1: 6-4?
9: 6-4 po ang nakuha
1: na ng second set.
9: Bencic is the number 14 ranked player in the world.
1: Hindi pa naman siya galit ngayon.
9: Hindi
1: pa mainit ang ulo
9: number
1: niya.
9: Number 20. Tapos ngayon pa lang sila magkikita, magtutunggali ni Alex Ayala. They've never met before. Opo. So mamaya bibigyan natin ng update yung score po dito sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Ang oras, alas 9.44 at mamaya-maya pupuntahan natin ng si Gracie Rutao ng Pampanga. Ano po? Dahil marami ding mga binaha din daw doon eh. Ang susunod natin, ang susunod naman natin mamaya si Danny, dahil wala po tayong impeachment
1: trial ngayon.
9: So yung dapat na Monday, Tuesday, Wednesday na impeachment, at least for today, wala. Kailan, meron na bang ano? Meron na bang
1: announcement for tomorrow?
9: Announcement for,
1: wala pa yung
9: pa
1: lang natin yung ano. Ngayon pa lang ang inanunsyo nila. Ito na naman, partner, no, ang dami na namang mga suspended katulad ng na-raise ni Mayor kanina. Ang mga bata, 5 araw na namang suspendido na ang pagpasok. Madidelay na naman tayo sa learning nila. At hindi pa natin perfected. Sad as it sounds, hindi pa talaga natin perfected yung distance learning, yung asynchronous blended learning na tinatawag, no? At naririnig din natin na dahil biglang taas ng baha, natatanga yung mga module, nagbabasa yung mga libro. So, ang daming affected ng dahil lang sa bagyong ito. Hindi lang po yung maraming aspeto ng buhay natin ang na-disrupt ng mga biglaang pagbaha.
9: Kasama ko si Ariel Rojas kahapon, Rica, dito. At ine-explain nga niya na merong relasyon pala si Maymay at saka si
1: Luis. Nako! Ano ba? Lumabas talaga. May relasyon.
9: From a scientific standpoint.
1: Kasi na. Kala ko si Maymay at Luis talaga.
9: So ngayon.
1: Yung mga bagyo.
9: But wait, there's more. Kasi yung bagyo na nasa China ngayon, ang pangalan ay
1: si Dolphin.
9: Siya naman ngayon yung humihigop sa habagat. So may relasyon din si Dolphin at saka si Habagat.
1: Sanga-sanga na lang mga relasyon na yan.
9: So pati pala sa bagyo may dynasty.
1: Kaya nga, bakit ganon? Tigilan nyo kami.
9: Sandali lang. Meron na. Ready na po yung ating makakausap ngayon, Rica.
1: Ang ating information officer mula sa Office of Civil Defense, si Sir Diego Mariano, ating makakausap. Sir Diego, magandang umaga po. Si Peter at Rica po ito mula sa DZMM.
16: Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo. Sir, Mangungumusta lang po kami sa latest na mga numbers po, figures na meron po kayo ngayon sa mga inundated natin na lugar, sir, at mga apektado mga Pilipino.
4: Opo, as of latest report po natin ngayong umaga, meron na pong 223,000 na pamilya or 752 na katao po ang naapektuhan po nitong mga nagdaang pag-uulan buhat po ng dalawang bagyo at ng hanging habagat. Sa numero po iyan is nasa 10,000 families or 34,400 na katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers. Masamang balita lamang po na ang nitong pag-uulan is nag-iwan po ng mga casualties po, no? At meron po tayong na-reported na 8 namatay, 9 na injured, at isa pa pong nawawala.
1: Yun nga po yung ikinalulungkot natin, no? Dahil meron pong mga affected, may mga namatay at hanggang ngayon po ay nawawala. Sir, anong mga lugar po ang pinakamatindi ang nangyaring epekto nitong halo-halong Luis, Maymay at Habagat?
4: Kung titingnan po natin yung numero ng mga affected population, ng mga naapektuhan po nating kababayan, halos buong Luzon po ang naapektuhan, especially po sa region sa 1 at 3 na siya po nagtala ng isa sa mga pinakamataas na numero po ng mga naapektuhan po nating kababayan po.
9: In the meantime po, yung namatay sa Antipolo, nadagdagan po po ba yun?
4: Currently po yung nabagsakan po ng puno sa Antipolo, isa kasama na po siya dito po sa 8 inatala po nating mga namatay.
9: Okay. Yung pong bagyo, no, na katakot-takot ang video na nakikita sa social media, no, yung paggragasa nung parang waterfalls, eh. Ano po? Ano po ang naging epekto noon doon mismo sa kung saan dumadaan yung rumaragasang mga tubig?
4: Opo, yung dito po sa Benguet or especially dito po sa Baguio, nagdudulot po ito talaga ng iba't ibang landslide po or landslide po sa iba't ibang bahagi po ng Cordillera, kasama na nga po dyan yan na nandyan po sa Baguio. Kaya, pero patuloy naman po ang ating clearing operations kahit na ito po is yung landslide po natin is maya pa rin po dahil yung pag-uulan po is tuloy-tuloy pa rin po.
9: Ayun. In the meantime, yun po bang probinsya ng o lalawigan ng Aurora, Nueva Vizcaya, wala po bang reported na mga landslides dyan, and is travel still advisable at this stage, sir?
4: Sa ngayon po, wala pa po kaming nare-receive na reports on yung talagang nagkaroon po ng landslide na malala dyan po sa bandang Aurora at Nueva. Pero yung ating travel pa rin naman po is wala pa naman po tayong isolated areas, though meron po tayong reports ng mga areas na meron pong nagkaroon po ng flooded or landslide areas po, no? Sa katunayan po, meron po tayong roads or kalsada na hindi po madaanan na 95 road sections at 7 tulay po ang hindi po madaanan sa kadahilanan po ng either meron pong pagbabaha or meron pong debris na nakaharang pa rin po.
9: Mm.
1: Sir, mukha nga abutin pa po tayo towards the end of the week na itong epekto nga po ng habagat. Kumusta po yung mga provisions natin, lalo na po yung mga rubber boats po natin at yung iba pa po nating mga amphibious vehicles to help assist yung mga nangangailangan kababayan natin?
4: Opo, pagdating naman po sa ating mga responders, is naka-standby naman po lahat po, especially po yung mga uniformed personnel natin from AFP, PCG, BFP, and PNP. Is lahat naman po sila isa ngayon po, is naka-standby naman po, no? So, we assume na enough pa po. Then, pagdating naman po sa mga assistance na pinapamahagi po sa ating mga kababayang naapektuhan, is tuloy-tuloy naman po at naibibigay naman po ito ng mga kanilang mga LGUs na augmented naman po ng mga national government agencies kasama na po dyan ng OCD at BSWD. Sa katunayan nga po, meron na pong worth 33.9 million worth of assistance na po ang naipamahagi na po sa ating mga kababayang naapektuhan po.
1: Mm-hmm. So far ba, sir, meron na pong mga nanghingi ng karagdagang mga tulong?
4: Yung sa ngayon po, yung ating mga local government units naman po is currently nakakayanan pa naman po nila mm-hmm. yung pag-respond at pag-assist po sa ating mga kababayang naapektuhan. Pero ang ating national government naman po is proactively augmenting yung mga pangangailangan po ng ating mga local government units po.
9: Mm-hmm. Oh, Sir Diego, meron na pong mga reports ano na at dito pa sa Metro Manila nangyayari na yung mga natitibag bumibigay na mga concrete na bakod. Ano po? Meron ba tayong binabantayan ngayon na maaaring dahil nga rain soak na talaga at talagang basang-basa na eh, baka bumagsak na rin?
4: Sa ngayon naman po yung ating mga LGUs, especially yung mga LDRMOs po natin, is minomonitor naman po yung mga AOR po nila o yung mga areas na nasasakupan po nila, especially dyan po sa may mga mountainous areas po natin na medyo babad na po sa tubig yung mga lupa. Kaya patuloy po sila nagmo-monitor at inaantabayanan at sinasabihan ang ating mga kababayan na malapit po doon or nandun pa kung meron pa po na magsilikas or naka-monitor lang sila na anytime na pwede silang umalis kung kinakailangan.
1: Sir, yung pong mga medyo binabahang lugar po natin, ano, lalo na po sa mga may katabing mga ilog o yung pong may mga nasa dalampasigan, ano po yung inyong mga abiso sa kanila? May mga hindi pa po ba umaalis kahit na sinabing lumikas na?
4: Apo, yung mga ating mga LGUs, especially yung mga local DRMs po naman natin, isinasabihan naman po ang ating mga kababayan po doon na sumunod naman po at kung lumikas kung kinakailangan. Marami naman po ang lumilikas kapag sinasabihan naman po. Napaka minimal na lang po na yung mga kababayan nating hindi talaga sumusunod

0: Office of Civil Defense. Kuha muna tayo ng ilang mga Radyo Patrol report. Puno ng mahogani na buwal sa South Danghari matapos matamaan ang kidlat. Tatlong sasakyan na bagsakan. Ang detalye natin sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
1: Rick at Peter, nabagsakan ng isang puno. Ito nga tatlong sasakyan dito sa barangay Tanyag. Dito sa May Daanghari Road, Perpetual Village, kaninang alakingko ng madaling araw. Matapos umanong matamaan ang kidlat sa kasagsagan ng hagupit ng habagat sa Panayam, Kabarangay Tanyag, Kapitana Cecilia Teodoro, sinabi nitong dinala na sa ospital ang mga nabagsakan ng puno na nagtamo ng galo sa iba't ibang bahagi ng katawan.
2: Isa pong ano, yung isa pong mag-asawa, yung dalawang mag-asawa po is after nung magkaroon po na bumagsak po yung motor nila na buwal, tuloy ano na po sila umuwi kasi parang ininervyos. Ngayon naman yung pong yung sa UV Express is itinulak niya lang daw po yung ano, yung pintuan para makalabas siya. So napadala na po namin siya sa Taguig General Hospital.
1: Isang UV Express Avanza at isang motorsiklo ang nadabay sa pagbagsak ng puno na patuloy pa rin sinisikap na alisin hanggang sa mga oras na ito. Dahil sa pagbagsak ng puno, nadamay rin ang ilang kable ng kuryente sa daan at aabot sa 70 kabahayan ang sa nasabing lugar ang pansamantalang walang kuryente. Ayon sa mga Meralco o sa mga tauhan ng Meralco na naabutan pa rin natin na hanggang sa ngayon ay sinasagawa. Itong pag-aayos ng kable ay sisikapin nila na maibalik ang supply ng kuryente dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
3: Isa pang report, ilang residente ng Morales Compound sa Pasig City nagsimula ng maglinis ng kanilang mga bahay. Pero baha, abay muling tumataas. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Report please, Zeus.
4: Peter at Rica, nagsisimula ng magwalis at magligpit na mga gamit ang ilang residente ng Morales Compound, Barangay Santa Lucia, Pasig City ngayong umaga matapos pasukin ng baha ang kanilang mga tahanan kahapon. Pumupa na kasi kanina madaling araw ang bahang pumabot nila hanggang Paywang. Ang residenteng si Aida, sinasabing naalis na ang mga basura at putik na inanod sa kanyang bahay pero nag-aalala sa muling pagbuhos ng ulan. Narito ang ating panayam sa kanya.
5: Yan, ma'am, anong ginagawa mo sa bahay mo ngayon?
6: Naglilinis po, minano ko, ililimas. Kasi dami kanina, maraming basura pa dyan, tubig. Tinanggal namin yung tubig. Anong dyan, nagkalat
5: hindi pa. Yung mga gamit yung mahalaga?
6: Mahalagang gamit, nasa taas po, sa second floor.
5: Pero hindi nyo muna may ibababa?
6: Ibababa po yan, pag hindi na ulan. Katulad po ngayon, hindi pa pwedeng ibaba yan siya.
4: Kanina nang nakapanayam natin yung ilang residente dun sa Morales Compound, Peter at Rica, biglang bumuhos ulit. Biglang malakas ulit yung pagbuhos ng ulan, kaya yung humupa ng baha ay tumaas na naman, naging gutter deep na naman yung baha doon sa Morales Compound. Bagamat kanina ay hindi pa naman inabot muli yung mga bahay mga residenteng ating nakausap. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa naturang compound, ilang minuto lamang ng pag-ulan ay mabilis tumaas nga yung baha doon sa lugar. Ganito rin yung sitwasyon sa katabing Bautista Compound. Panawagan ng mga residente, Peter at Rica, maabutan din sana sila ng ayuda ng lokal na pamahalaan kahit minabuti nilang hindi lumikas. Yung iba naman na Peter at Rica na minabuting lumikas at umalis doon sa lugar dahil nga sa pagtas ng tubig ay sa De Castro Elementary School dinala o doon sila nagpunta para doon muna manuluyan habang nagpapahupa ng baha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Libreng sakay alok sa mga stranded commuters sa Pampanga dahil sa baha. Ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
7: Hey, Peter, libreng sakay ang hatid ng Filipino Army at Philippine Air Force sa mga commuter na stranded dahil sa patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Pampanga ngayong Lunes. 2 KM 250 military truck ang bumabiyahe mula Barangay San Vicente sa Apalit patungo Makabebe at Masantol para ihatid ang mga pasaherong hirap makasakay dahil limitado ang pampublikong transportasyon sa mga binahang lugar. Tinatayang 30 hanggang 40 na pasahero ang kayang isakay ng bawat truck at ibinababa sa Makabebe at Masantol. Patuloy ang operasyon ng mga military trucks ngayong Lunes ng umaga habang apektado ng pagbaha ang ilang ruta sa ika-apat na distrito ng Pampanga. Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy ang libreng sakay mula umaga hanggang gabi habang mataas pa

0: baha sa mga apektadong lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
2: Isa pang report, San Juan Dike sa Bucao River sa Botolan, napinsala ng habagat. Narito po ang ating OG, Radyo Patrol, Rod Izon. Rod, go ahead please.
3: Good morning, Boss Peter Rica. Bumigay at napinsala ang laking bahagi ng dike sa Bucao River sa bahagi ng San Juan Botolan Dike dahil sa paggagasa ng tubig mula sa kabundukan. Halos maghapon at magdamag na magkasanib puwersang naglalatag ng emergency measures ang provincial government at Department of Public Works and Highways sa lugar. Sinabi ni Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, una nilang pinalikas ang mga residenteng malapit sa riverbank kabilang ang barangay ng San Juan, Paudpod, Carael at maging ang Boton Lapok sa Botolan. Samantala, matapos manubog sa baha, pasapol na ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan ang kahabaan ng barangay Sindol sa bayan ng San Felipe, National Road, ang Olongapo Bugalyon Road na nag-uugnay sa Olongapo City at iba pang bayan sa Zambales at Pangasinan. Samantala, sa bahagi ng Subic Town, hindi pa maaaring daanan ngayon National Road sa light vehicles. Itong light vehicles sa barangay Matambaca, Subic going to Iba, Zambales at Pangasinan dahil sa mataas ang baha. Pinapayuhan ang mga motorista na magdaan muna sa alternate route via Subic bypass road. Itong bagong daan na nag-uugnay sa Subic bypass road. Sa ngayon, patuloy ang malakas na mga pabugso-bugsong mga pagulan dito sa Zambales. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
2: Maraming salamat and it's good to hear from you, Rod Izon, reporting live.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Sa oras na alas 10:01, isingit lang natin yung latest score, 4-0 or 4-0 sa second set lamang si Bencic.
1: Oo, so
2: nakuha niya yung first set din 6-4, so medyo hindi maganda yung tinatakbo ng laro.
1: 2 points na lang, sigurado na to. Tapos na to. Kapag nanalo
2: ulit si Bencic sa second set, that's it.
1: Laglag ba siya sa round of 16 pag natapos siya?
2: Wala na. Wala na siya sa going to round of 8 na. Uh-oh. Susunod na po si Ginoong Danny Buenafe sa...
1: Tuloy-tuloy pa rin po nating special coverage ng Alerto sa Habagat dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
1: God bless po. Ingat pa rin. Maulan.
2: Iba yung ingat, kapamilya.
4: Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM.

0: Kapamilya, oras natin sa Note 2. Tunghayan po muna natin ang nagaganap na press briefing sa Malacañang.
1: The next time, Marie China Espinosa, Director Lisa Sira, and Attorney Edgar Siriman. In attendance, Attorney Mr. Chair, in attendance, my Deputy Executive Director, Monica Rampilio, Attorney Jason Vitosas, Attorney Leon Emeli Antanas. In the case, Mr. Chair, present are Undersecretary Claire Benny Sulipi, Assistant Secretary Divina Grace Vietnam, the program, sorry, Assistant National Statistician Joseph Gibson, and Mr. Glenn Pano. And Mr. Chair, we have Mr. Aaron Ramayan Espintin, and Mr. Medara Ipinano. That's all, Mr. Chair.
2: Thank you very much. The committee would like to express its deep appreciation to our resource persons who are here today. Most of whom are government functionaries, despite the suspension of work today, you are present here. So, we need to work for them. So, Yusuf Adriano, the House of Representatives, is like Yusuf Adriano. Kaya parang work for them na rin po. Gusto rin natin kilalanin from the Department of Budget and Management, Panyana, ito yun ni, you have to help me with the pronunciation, I might make a mistake, huh? Jihan May Makiling Hernandez. What is your designation at DBM, ma'am?
3: Mr. Chair, at 35 po.
2: Okay, maraming salamat. Sige. I'd like to apologize also to the air conditioner was just turned on. It's also working for the moon, but it is now on. The guest, the national statistician, Dennis Mito, you need to take off your weapon, if you say this is on, but it is my lord. With the indulgence also of our guests, while our main topic will be on income tax, as well as minimum corporate income tax, we'd like to dispense with our colleagues who are here today so we can take up the meetings on second day referral with automatic referral to the committee. So these are in particular from Hayagan, as well as the first instance taking of the bill of Congressman Acosta and Congressman Alvarez. So for the people, we'd like to recognize so for everyone's guidance, we can now look at page, or we can go to item 7 on automatic referrals, all of which are from the Committee on Higher Ed. May we call on the chairman of the committee, the Honorable Jude Asidre. You have the floor, Congressman Asidre.
4: Thank you, Mr. Chair. With the committee's indulgence, may I sponsor first the 11 local higher education measures, numbered 1, 3, 4, 6, and 8.
0: Natuhayan po natin ang press briefing mula sa Kongreso. Kuha muna tayo dahil nakaantabay sa sitwasyon ng briefing ng Malacañang. Ang balitang sigurado kumpirmado. Hati ni Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
5: Yes, Rica. Nag-aabang tayo ng update mula sa Malacañang dahil sa mga sandaling ito ay magkaharap na o nagharap na sa isang situation briefing sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng gabinete. Sa mga larawang natanggap natin kanina mula doon sa loob ng palasyo ay ilan sa mga miyembro ng gabinete ang present. Kabilang na dyan sina Executive Secretary Ralph Recto, si DILG Secretary John Vic Remulla, nakita rin natin doon si DOS Secretary Renato Solidum, DPWH Secretary Vince Dizon, pati na rin si Finance Secretary Frederick Go, kung tama ako na nakita dito sa mga larawan, ilan lamang sila dito sa mga ipinatawag ng Pangulo, pati na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian, ano? Maglalatag sila doon sa situation briefing, inaasang maglalatag sila ng mga naging aksyon na nung kanila mga ahensya dito sa epekto ng habagat, ano pa yung kanila mga planong gawin para matugunan yung iniwang pinsala at epekto doon sa iba't ibang mga lugar sa bansa na sinalanta ng baha, hindi lamang ng habagat, ano, kundi nung nagdaang bagyong Luis at ng bagyong Maymay. Anumang oras ngayong tanghali ay nakaschedule na humarap sa isang press briefing si Undersecretary Claire Castro at may natanggap tayong info na may mga guest din na haharap mamayang press briefing ng Malacanang, pero hindi pati ako nito ay may kinalaman din sa nangyaring o nangyayaring situation briefing dito sa Palasyo. Babalikan ko kayo, Rica, sa iba pang detalye sa balitang yan maya-maya lamang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM. DZMM. Balita ngayon!
0: Kapamilya, mananatiling bukas ang ilang gate ng mga dam sa Luzon ayon sa pinakahuling dam situation report kaninang alas 8 ng umaga. Kapansin-pansin naman ang pagtaas ng water level sa Angat Dam na umabot sa 170.47 meters o mahigit 8 metrong pagtaas kumpara sa nakalipas na 24 na oras. Sa Ipo Dam sa Bulacan, bukas ang isang gate na may 0.3 meter opening at nagpapakawala ng mahigit 59 cubic meters ng tubig bawat segundo. Samantala, 7 gate ang bukas sa Ambuklaw Dam sa Benguet na may 3.5 meters na opening at water discharge na halos 467 cubic meters bawat segundo. 6 na gate naman ang nananatiling bukas sa Binga Dam na may 4 na metrong opening at nagpapalabas ng mahigit 522 cubic meters ng tubig kada segundo. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar at malapit sa mga ilog dahil sa posibleng pagtaas ng level ng tubig. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pansamantalang pagsususpende ng number coding ngayong Lunes. Ayon sa ahensya, ipinatutupad ang suspensyon dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na nagdudulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar. Dahil dito, maaring makabiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2. Suportado ng World Health Organization o WHO ang pinakamalaking yugto ng Measles Rubella Supplemental Immunization Campaign ng Department of Health. Layo ng programang mabakunahan ang mahigit 6.2 million na mga batang may edad 6 hanggang 59 months sa Bisaya. Asa Visayas at mga natitirang bahagi ng Luzon. Ayon sa WHO, mahalagang mapunan ang mga puwang sa immunization para mapanatiling ligtas sa mga bata laban sa mga sakit na maaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Sa Negros at Siquijor naman, target ng DOH na mabakunahan ang higit 437,000 na mga bata sa ilalim ng kampanyang tatakbo hanggang Agosto 28. Muling nanawagan ang health authorities sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak laban sa tigdas at rubella.
7: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
6: DZMM Balita ngayon. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.

0: Isang maulan at patuloy na makulimlim na umaga sa ating mga kababayan, kapamilya, kaserbisyo. Ako po si Danny Buenafe para sa pagpapatuloy ng ating alerto sa habagat, the DZMM special coverage. Talaga namang hindi tayo nilulubayan nitong si habagat. Ha? Ilang araw na, halos isang linggo na, Tuesday ho nagsimula itong mga pag-ulan. Wala hong bagyo, ha? Para pagpapalinaw lang, ha? Sa lahat. Wala hong bagyo, lalo na dito sa NCR. Ang nararanasan ho natin, pabugso-bugso na pag-ulan na talaga naman nagdudulot ng baha, at marami yan. Nakikita mo naman sa social media, nagagalit, no? Lalo na dyan sa South, sa Paranaque, Las Piñas, yung mga Cavite area, narinig nyo naman lahat yung mga mayor, governor, nakausap na natin doon. Yung Marikina, alamin natin ang latest kasi kahapon, unang first alarm level nung umaga na nakausap ko si Mayor Chodoro, sa Marikina. Tapos, biglang nung mga tanghali o after lunch, nasa second alarm na. Ngayon, tignan natin kung ano na sitwasyon ng Marikina River, no? At kasi, syempre, yan ang maraming mga villages normally talagang binaba. Pero kahapon, wala pa naman. Meron na sila mga preemptive na mga, diba, na mga evacuation. So mamaya, habang nagpapatuloy tayo dito sa special coverage, alamin natin ang mga iba't ibang mga reports ng ating mga field reporters. Tapos, unang-una muna, may ano lang tayo, announcement lang tayo dahil dito sa medyo good news muna. Yung rollback ho ng gasolina, yung petroleum products, meron hong rollback. Bawas presyo. Diesel ho ay 4 pesos and 30 centavos per liter. Ang gasolina, 4 pesos and 70 liters per liter. Kung meron tayong art card, pakita natin sa mga viewers natin. Kerosene, pinakamataas na rollback, 4 pesos and 88 centavos per liter. Yan ho ay bukas. Kaya huwag muna kayo siguro magpakarga para at least take advantage nitong rollback. Pero itong hindi magandang balita, natalo na ho si Alex Ayala sa tennis WTA dyan ho sa Toronto National Bank Open Tour. At mabigat ho yung kalaban, si Bencic ng Switzerland. At sa score na una 6-4, tapos yung second set, nako, 6-0 ho. Ang galing ng Bencic. Mukhang burnout na ho si Alex Ayala, pero huwag ho tayo mawala ng pag-asa sa ating tennis sensation dahil babalik yan sa mga susunod na tour. Talaga namang ibigay pa rin natin sa kanya yung credit, no, for yung gaano kalayo. 7 consecutive wins mula nung napananalo siya doon sa DC Open, doon sa Washington DC. Okay, balik tayo sa bagyo, ha? Hindi naman pala bagyo, dahil ano nga pala tayo, habagat lang ang nararanasan natin. So, alerto sa habagat tayo. Meron lang tayong ipapasok na report, lubak-lubak daw na kalsada sasalubong sa mga motorista sa ilang bahagi ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Robert Mano. Robert, go!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
2: Dani, mag-iisang oras na humupa yung pag-ulan. Sa pag-ikot ko mula sa bahagi ng Quezon City kanina, sa lungsod ng Maynila at ngayon dito sa lungsod ng Pasay, ay ambon na lamang itong nararanasan sa ngayon. Pero, kaya nga na binanggit mo, kung babiyahe ang mga motorista, lalo mga nakamotorsiklo, abay lubak-lubak na kalsada ang bubungad sa kanila pagdating nila sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga nadaanan ko na may mga malalim na lubak o patos, itong bahagi ng Morayta at kanto ng Quezon Boulevard. Sa laki ng uka dyan, ng kalsada, ay nilagyan na ng barrier para hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil peligroso. Delikado ito lalo na sa mga motorsiklo kung hindi ito mapansin at daanan nila yan. Ano? Pagdating naman sa Quezon Bridge, marami ding mga uka ng tulay ang makikita. Yung asfalto kasi nito nakatanggal at ganun din na delikado sa mga motorista lalo sa mga nakamotorsiklo kapag hindi na napansin. Kapag umapanti ka pa sa may bahagi ng Loton area, ganun din lubak sa mga kalsada ang daraanan ng mga motorista. Karaniwan ito nangyayari kapag matapos yung napakalakas na pag-ulan at pagbaha. At kasunod nga niyan ay yung mga lubak-lubak na ng mga kalsada. Ang good news din naman, doon sa bahagi ng Quezon City sa nadaanan ko kanina, kaninang madaling araw ay wala halos makadando sa bahagi ng Biak na Bato, Corner Quezon Avenue. Ngayon ay hupa na yung baha sa lugar na yon, sa area na ito, at lahat ng uri ng sasakyan ay nakakaraan na. Ang Espanya Boulevard, maayos na madaraanan ng mga motorista. Walang kahit anong problema. Ang stretch ng Rojas Boulevard, yung southbound ay wala rin problema. Doon sa kabilang side, sa may tapat ng US Embassy, bagyang babagal yung mga sasakyan dahil may mga lubak at bahagyang baha na madaraanan, kaya medyo bumabagal yung mga sasakyan. Pero after that na madaanan naman yan, ay wala ng problema at magiging mabilis na yung biyahe ng mga motorista. At yan, ang balita
0: ko. Robert, napansin ko talagang maluwag ang mga kalye, no? Obviously, dahil wala ka mga kanselado ang klase. Pero yung mga dinadaanan mo, talagang nating new naman eh. Kasi laging pag ganyan na sobrang pag-ulan, kasi grabe daw ang ibinuhos nitong ulan for the past week, talagang makikita mo na pati nga EDSA na bagong rehab lang, di ba? Ang dami rin daw mga uka-uka. Yun ang main road natin. Pero ibig sabihin, talagang may problema sa mga paggamit ng mga substandard siguro mga materials. Kasi bakit kailangan ganyan, no? Maulan lang ng mga ilang araw, biglang uuka-uka. Ang hirap din kasi yan pag kahit na maluwag ang kalye, istorbo sa mga motorista.
2: Saka Danny, tama ka dyan, kung kukaya, tapos lalo na kung nakamotorsiklo ka,
0: yes,
2: kung napansin yan, ay naku, semplang ang kasunod niyan kapag ganyan, lalo't malalalim yung uka. Familiar tayo doon sa mga nabanggit ko na lugar kasi everyday yan yung ruta ko papunta dito sa Senado. Hindi naman ganyan, pero pagdaan ko ngayong araw, aba, kita mo na yung mga uka, yung lubak, pinakikita dito, nalalaman dito, lumalabas, kakulangan doon sa pagsasaayos ng mga kalsada dahil hindi naman yan magiging ganyan, hindi naman yan uuka lang dahil lang sa dalawang araw, tatlo, apat na araw na pag-ulan kung maayos yung pagkaka-aspalto ng mga kalsada. May nakakwentuhan akong engineer, Danny. Pina-explain ko kasi bakit nagkakaganyan. Aba, ang sabi ni engineer, mali posible, sabi niya na kung nung nauka nung una, hindi yan na vacuum, hindi nalinis, para daw yung scotch tape. Kapag inilagay mo doon sa may dumi, matatanggal mag-isa, hindi dumidikit ng todo yung pagkaka-aspalto. Yun yung paliwanag sa akin ng engineer.
0: Kaya nga, napapakamot na ng ulo ngayon si DPWH Secretary Vince Dison. Kagabi pa lang, narinig namin, sobra siyang frustrated sa nangyayari ngayon. At meron pa rin mga pagbaha, no? Pero anyway, Robert, habang nag-uusap tayo, sinabi mo, wala na mga pag-ulan sa mga binabaybay mo ngayon.
2: Wala nung umalis ako dyan sa Quezon City, ang galang karating dito sa Maynila, sa may Pasay area, halos medyo sumisilip na lang ako itong araw, pero
0: sige,
2: overcast pa rin naman yung atmosphere. Pero wala, kahit ambon ngayon, so far, habang nag-usap tayo, wala.
0: Yun.
2: Dito sa Pasay area.
0: Maraming salamat, Robert. Okay, thank you.
2: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Yan o, si ating Radyo Patrol Robert Mano. Ito naman, isa pang report. Nakaparadang SUV naman sa kahabaan ng Malabon Street sa Santa Cruz, Maynila. Nayupi matapos babagsakan ng puno. Aba, alamin natin ang latest mula kay Steve Raz. Steve?
3: Yes, good morning, Danny. Nayupi nga itong kalahati ng isang SUV na nakaparada sa bahagi ng Malabon Street, Santa Cruz, Maynila, matapos niyang mapagsakan ng malaking puno ng mangga sa kasasakyan niya ng malakas na ulan at hangin dulot ng habagat. Ayon kay Alain Padernal, chairman ng Barangay 337 Zone 34 District 3, mag-aalas 7 ng gabi kagabi nang bigla umanong umihip yung malakas na hangin na dahilan para mabuwal ang puno. Bukod sa sasakyan, Danny, nadamay rin ang apat na bagong gawa ng CCTV, solar lights at solda sa lugar na tinamaan din ng puno. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung sinasagawang clearing operation ng Manila Department of Engineering and Public Works sa bahagi ng Malabon Street para maalis at madispose ng maayos ang mga natumbang bahagi ng puno. Sarado sa mga motorista yung bahagi ng Malabon Street, partikular mula Oroquieta Street hanggang Felix Huerta Street habang isinasagawa ang naturang operasyon. Wala namang nasaktan sa insidente pero tiniyak din ng barangay na mahigpit sila nagmamonitor sa epekto ng habagat para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you very much, Steve Raz. Ilang lumikas sa Barangay Santa Lucia, Pasig City, nagsisimula nang bumalik sa kanilang mga bahay. Yan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Zeus Legazpi. Zeus?
4: Dani, sa pinakahuling tala ng Barangay Santa Lucia, halos 10 pamilya na ang umalis sa evacuation center sa De Castro Elementary School simula yan alas 6 kanina umaga. Kasalukuyan nasa halos 100 pamilya na lamang ang nanunuluyan sa naturang evacuation center mula 108 o katumbas ng halos 400 individual kaninang madaling araw. Kwento ng ilang lumikas, minabuti na nilang umuwi dahil tumigil na ang malakas sa pag-ulan at humupa na rin ang baha, partikular sa katabing Morales at Bautista Compound. Ang 73 anyos na si Lola Luz Minda, umangkas na lamang sa tricycle para makauwi na at makahiga sa kanyang kama. Ganito na rin ang sentimiento ng ilang residente, lalo ang may mga kasamang bata at senior citizen. Sa pinanghuling tala ng Pasig Local Government Unit, 15 evacuation centers ang bukas sa lungsod kung saan nanunuluyan ang nasa halos 2,000 pamilya. Dani, andito naman tayo ngayon sa Barangay Santo Niño. Ito yung lugar sa Marikina kung saan na nakikita no yung panukat ng antas ng tubig sa Marikina River. Ngayon, kita natin saktong 60 meters at nasa sa second alarm, may kalawang alarma pa rin itong taas ng tubig dito sa Marikina River. Sa kabila niyan, kahit nasa second alarm, yung antas nga ng tubig dito ay hindi naman na inaabot ng tubig itong Bayan Access Road. Ito yung kalsada patungo doon sa may esplanade papuntang Chinese Temple dito yan sa Marikina City. Ngayon, sarado pa rin ito sa mga motorista, Dani, pero ongoing yung clearing at flushing operation ng mga tawon ng MMDA, BFP at Marikina LGU. Inaalis kasi nila, Dani, yung puntik at mga basura na naiwan dito nang umangat yung level ng tubig sa Marikina River kanina madaling araw. Ngayon, Dani, walang pag-ulan dito sa bahagi na ito ng Marikina, okay. Pero malakas ang hangin. Parang kapag naglalakad ka rito, Dani, parang tinutulak. Kaya yung ragasan ng tubig ay mabilis din. Sa kabila niyan, meron pa rin mga bata na sinusubukan maglaro at maglangoy, pero sinusuway na sila ng mga tauhan ng Marikina LGU dahil sa bilis nga ng pag-agos ng tubig dito sa Marikina River. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat sa update, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM.
0: Okay, patuloy lang ako tumutok dito sa atin sa DZMM Teleradio Special Coverage ditong si Alerto sa Habagat, ha? Dahil para malaman nyo ang mga pangyayari, ha? Sa loob ng labas ng Metro Manila at syempre sa iba't ibang parte ng Pilipinas, meron tayo mga regional reports. Okay, sabayan na natin itong panonood sa ABS-CBN News Channel. Naka-hook up na rin ang ANC. Para sa mas marami ang ating marating, ha, 'di ba, ng mga viewers. Anyway, ngayon ay makakausap natin ang isang residente ho ng Doña Imelda, Quezon City. Ang alam ko ay apektado rin sila nitong mga pag-ulan at alamin natin kung mayroong pagbaha sa lugar nila. Nasa linya ho ng telepono si Tristan Danid. Tama ba, Danid, no, ang kanyang apelyido. Okay, Tristan, good morning. Si Danny Buenafeo dito sa DZMM Teleradio.
5: Good morning po sa inyong lahat.
0: Yeah, Tristan, kamusta naman? Ay ikaw ba? Yung ano ba yung Doña Imelda? Alam ko dito yan sa may Quezon City. Anong kalagayan nyo ngayon for now?
5: Okay naman na po kami dito sa Barangay Doña Imelda, Quezon City. Oh, ang aming kalagayan po ngayon, sa ngayon ay meron pong onting paglakas ng hangin pero wala na po kaming nararamdamang malakas na ulan.
0: Okay, pero diyan ba sa lugar nyo, binaha?
5: Yes po.
0: Okay. And ngayon humupa na, wala nang ibig sabihin na kasi syempre pag humuhupa yung baha, may mga putik, 'di ba? Yung mga burak na naiipon. Tristan?
5: Opo.
0: Oh. Kamusta naman yung ano nyo? Ano ba? Tingin nyo ho ba? Natutulungan naman kayo ng LGU dyan o yung barangay ninyo, if ever?
5: Meron po kami mga aktibong proyektong nasasalamuhat, nararamdaman namin po.
0: Okay. Oh, maganda naman kung ganun. So, lahat ba ng mga kalye dyan sa area ninyo, eh, nadadaanan naman na ngayon?
5: Apa.
0: Ah, okay. That's good to know. Hindi ba kayo nagkaroon ng problema sa, let's say, brownout o dahil may mga bumagsak na puno o poste ng Meralco?
5: Wala naman po kaming naramdaman o nakita.
0: Ah, okay. So, ano ho ba ang, ibang ilan ho ba yung residente dyan, yung sa Doña Imelda ho?
5: Ba?
0: Mga ilan ang residente na yung naging apektado rin itong mga sunod-sunod na pag-ulan at saka yung baha?
5: Yung mga naapektuhan po rito, kami po yung mga nasa pailalim na lugar. Like let's say yung nasa tabi po mismo ng yeah. ilog, mga nakatira po na residente. Bali, pailalim po kasi yung area po namin.
0: Oh, okay. Bali may ilog sa tabi, kaya ano ba yung umapaw, Tristan?
5: Opo.
0: Ilang araw din yung kailan yung ano, let's say yung kasi yung kasagsagan talaga yung Sabado tapos kahapon marami pa rin yung ulan eh, di ba? Kailan humupa yung baha ninyo diyan sa Doña Imelda?
5: Nagsimula po siyang mula nung mga Sabado po. Tapos
0: oo.
5: Sa ngayon okay na po siya, medyo bumaba na po yung level ng tubig.
0: Oo. Kaya nga, yung ilog, ano ba ang naging rason? Kasi ang laging sinasabi nga, dahil sobra ay binuhos na ulan, nakadagdag pa ito mga basura. Diyan ba sa ilog ninyo, na-dredge ba yan? Or nagkaroon ba ng mga, yung at least yung pag-alis ho ng mga basura na programa ho din ng ano, MMDA?
5: Meron po. Ngunit, takasamang palat po, damdam din po namin na meron pong maling proyektong nagagawa ang gobyerno sa amin po. Kaya
0: ba?
5: Po, nanangagan din po kami na sa mga kinauukala na maging transparent at accountable po sa paggamit ng public funds. Lalo na po sa mga proyektong dapat sana'y nakakatulong sa pag-iwas namin sa baha.
0: Oo. So, meron, alam mo, meron kayo mga flood control project dyan na tingin mo ay hindi na naisagawa ng tama. Sino ba ang congressman sa ano, Doña Imelda?
5: Si Congressman Suntay po.
0: Ah, Bong Suntay. Oh, di ba ano siya? Third District? Tama ba? Fourth. Tama ba? Oh, okay.
5: Okay.
0: Oh, sige. Okay, marami salamat Tristan ha, sa oras na ibinigay mo. Thank you.
5: Thank you po.
0: Okay, yan o si Tristan David, isang residente ng Doña Imelda, Quezon City. Ang maganda, sabi niya, ay humupa na yung ulan at wala na ho yung pagbaha. Pero naapektuhan o sila itong nakaraan Sabado, Linggo. Ah, ngayon, wala na ro, pero may konti. O yung hangin, medyo disturbing din daw. Anyway, nakabantay naman sa atin ang Quezon City. Anyway, ito no, para papapatuloy ho at bigyan tayo ng konting linaw pa dyan sa Quezon City, narayan sa linya na ho ang spokesperson ng Quezon City DRRMO, walang iba kundi si Pichi De Leon. Pichi, good morning, si Danny Buenafe.
6: Morning Sir Danny Buenafe, good morning po.
0: Oo, thank you very much Pichi uli sa oras na ibinigay mo. Bigyan mo kami ng update for now, mukhang wala nang pag-ulan no, pero makulimlim pa rin. Ano ang mga ginagawa nating mga, let's say, mga aksyon kaugnay nitong mga tumamang baha sa ilang parte ng Quezon City?
6: Okay po, as of 9:20 AM po kanina, yung 99 na reported flooded areas po, 85 na po yung subsided, so 12 na lang po yung ongoing. Tapos, pero meron pa rin po kaming mga evacuees po sa evacuation centers. So, meron po kaming, sandali lang po ah.
0: Sige, go ahead, Pichi.
6: Meron po kaming 1,532 families po. Totaling to 5,560 individuals na nasa evacuation centers po. Bali, 16 barangays po ang affected.
0: Okay. So, ibig sabihin, marami pa pala to. 5,560 individuals because 16 barangays. Ang pag sinabi mong 16 barangays, ay yun yung bahay yung bahagi ng 12% na meron pang baha? Ganon.
6: Iba po dito ay preemptive evacuation po.
0: Ah, preemptive. Pero for now, pag sinabi mo yung ongoing, yung meron pang baha na 12%, anong mga barangay ito? Saan lugar?
6: Sa meron po sa Doña Imelda, sa Apolonio Samson, meron po sa Siena, Santo Domingo, and Rojas po.
0: Santo Domingo, Rojas. For now, ito pa rin, no? Ano ito? Pag sinabing baha, ano ito? Malalim, as in bewang, o gutter deep lang?
6: Waist deep po, waist deep.
0: So, ibig sabihin, ito mga lugar na iiwasan ng mga motorista dahil hindi kaya ng mga sasakyan, mga private vehicles.
6: Opo, not possible po siya.
0: Ha?
6: Pagka ganun po, not possible po yun, pagka
0: ganun. Oo nga, kahit...
6: Pero meron naman po yung, ano, sir, interval na siguro mga... Average duration niya 3 hours 15 minutes or less, magsusubside na po siya. Mahaba na po yung 3 hours. Usually 2 hours nagsusubside na po. Depende po sa buhos ng ulan.
0: Oh, basta walang buhos ng ulan, madali naman magsubside eh, no? Pero for now,
6: yes,
0: as we speak now, ibig sabihin itong mga kalye na to, itong mga nasa Doña Imelda, Santo Domingo, Sabay Rojas, hindi pa po pwedeng kahit na humupa na ngayon, hindi pa siguro madadaanan by this time. Tama ba?
6: Opo, yung 12 areas po na nasa report, hindi pa po siya pwedeng daanan po.
0: Yung Araneta Avenue, Pichi?
6: Yung Araneta Avenue po, kaninang 4 a.m., meron pong baha, pero as of 6:45 a.m., nag-subside na po yung tubig.
0: So pwede nang daanan yan, ha, sa mga nakikinig sa atin? Okay. Kasi yan ang laging binaba. Alam ko na-improve nyo na yung dredging dyan at saka yung, di ba, inayos na yan. Di ba, may pumping station marapit dyan, Pichi?
6: Opo. Kaya ano, yung ilang araw na malakas po yung ulan, walang masyadong report na Araneta Avenue. Usually, yun po yung unang-una eh. Pero sa, ano, luckily, may, ano po, wala po. Kahapon lang medyo... tumaas siya, pero nag-subside din po agad kaninang 6:45 a.m.
0: Eh ngayon, as we talk now, sabi mo yung 1,532 families, nandun pa ba sila sa mga evacuation center?
6: Yes po, nasa evacuation center pa po sila.
0: Okay. So ito ba yung mga masasabi natin na mga informal settlers, karamihan?
6: Hindi naman po lahat. Ito po yung talagang... ang mga tahanan nila ay malapit po sa mga waterways at ang areas
0: Estero,
6: nila ay
0: Estero.
6: Flood-prone areas po talaga.
0: Estero, no?
6: Opo, mga ilog. Kasi ang Quezon City po ay iniikutan ng 4 po na rivers na ati rin binabantayan. Kasama rin po yung La Mesa Dam, yung Quirino River, Tulyahan River, San Juan River, and Marikina River po.
0: Tama. Oo, lahat yun. Yung Tulyahan River, malaki rin yan eh. Dito sa may bandang Fairview, marami rin dyan mga nakatira malapit sa Estero, di ba? Oo.
6: Yes po. Kaya yan po yung mga unang-unas pagka may preemptive evacuation po kami.
0: Okay, so in terms of ano, meron naman sila mga, let's say, food packs or whatever dun sa mga ano ninyo, evacuation center?
6: I guarantee po yun. We serve hot meals po sa mga evacuees, breakfast, lunch, and dinner with clean drinking water po. Tapos may hygiene kits din po sila.
0: Yun.
6: And then ang City Health po ay nandoon din to give medicines, monitor po yung physical and mental health po ng mga evacuees. Nagbibigay din po ng doxycycline para sa anti-leptospirosis in case po na sumulong sila sa baha. Pati po first responders binibigyan.
0: Sige.
6: At kasama rin po ang City Vet, kasama ang mga vet.
0: Okay. Sige, Pichi, basta kukuha lang kami ng update from time to time. Ha? Thank you sa update. Salamat.
6: Welcome po. Thank you rin po.
0: Yan ho si Pichi De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City DRRMO. O, kuha muna tayo ng flash report mula sa ating kasama si Marlene Padiernos.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
7: Dali, umabot na sa 15 ang bilang ng mga individual na napuorta na suwi batay sa datos na nakalap ng Philippine National Police mula sa ground sa kasagsagan niya ng masamang panahon. Sa ulat ni PNP spokesperson, Police Colonel Allen Rayco, 9 sa mga ito ang nasuwi sa landslide at rockslide, kung saan 4 sa Baguio City, 2 naman sa La Trinidad Benguet, 2 sa Rodriguez Rizal, at 1 sa Batangas. 3 naman ang napuorta na lunod sa Alamines, Pangasinan, Batangas City at Binangonan Rizal. 2 ang namatay sa electrocution mula sa La Union at Batangas, habang 1 naman ang nasawi matapos mabagsakan ng puno sa Antipolo, Rizal. Bukod dito, nakapagtala rin ang PNP ng 13 sugatan sa Calabarzon at Cordillera. habang 6 naman ang napuro na nawawala, isa sa Calabar Zone at 5 sa Cordillera. Pagalino ni Colonel Ko na natiling subject for validation ang mga datos na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.
8: Basta DZMM.
0: Ang oras natin, 10:37 ho ng umaga.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, sa report ho, yung flash report ho ni Marlene Padiernos, sinasabi niya yung PNP nagpalabas na ng kanilang bilang no, ng mga namatay, 15. For now, siyempre, binavalidate pa yan, 15. Yung 15 dyan, siyam daw namatay sa landslide, yung dalawa daw nalunod, dalawa na electrocution, tapos 13 daw ang injured. So mamaya, kukuha pa rin tayo, kakalap tayo ng mga balita tungkol dyan sa report ng PNP. At ngayon naman, sa puntong ito ay puntahan natin ang isang residente ng Hulong Duhat, Balabon. Alam niyo naman ang Balabon at saka itang Navotas, lagi yan problematic pag may mga bagyo or mayroong habagat. No? Ito, si Nilo Montales. Nilo, good morning. Si Danny Buenafe dito sa DZMM Teleradio.
10: Yes, sir. Good morning po, sir.
0: Okay, good morning, Nilo. Kamusta naman kayo dyan sa Malabon? Naapektuhan ba kayo ng pagbaha?
10: So, una po sa lahat, ako po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng EBCDN Broadcasting Company.
0: Yeah. DZMM. Sige po.
10: DZMM po.
0: Oo.
10: Sa amin po sa Malabon is parang pinakaano na po yan. Pinaka-natural na po yan. Parang kasama na sa buhay namin po yan ng mga residente ng taga Malabon ang baha.
0: Oo.
10: Tuwing sasapit po ang rainy season, especially po ngayong
0: buwan
10: ng August, may high tide po. So pag pinagsabay po yung high tide at saka yung ulan po, asahan po natin na talagang may baha po ang bayan ng Malabon po.
0: Hmm. So ngayon nga, high tide, yan din ang sinasabi problema kahapon. Nakausap din natin si Mayor Jeanne Sandoval. Dahil nga may mga, di ba, meron pa nga mga ano yata, problema ng mga ano yung sa market, di ba? Sandamakmak daw na basura ang na-recover nung after nung baha. Excuse me, ha?
10: Dyan sa mga baha, ay mga basura kasi, alam mo kung titingnan po natin, may mga naghahakot ng basura, everyday po yan, may mga dump truck. Ang problema po natin, sa Malabon, walang disiplina po yung tao.
0: Oo
10: sa pagtata po ng basura. Tipin mo, doon sa amin sa Lugaw Subdivision, may regular na naghahakot ng basura. Kaya yung mga tao, hindi po marunong. Kusantan lang hinahagis yung basura. Tulad nitong dumarating ang rainy season po, lutang po yan sa baha. Isa po yan sa mga nagkakaroon tayo ng problema.
0: Oo. Okay, bali.
10: Bumabara po yan sa mga kanal. Tapos, isa pa po yung problema po niyan, ang mga drainage system natin sa Malabon, masyadong mababaw po.
0: Okay.
10: At mga barado.
0: Bari, Boss Nilo, yung pang sinasabi mo itong Hulong Duhat, di ba, kung saan ka, nasa subdivision kayo nakatira, tingin nyo may mga ano talaga, pasaway ng mga nagtatapon-tapon na ng basura kahit dyan sa loob ng subdivision nyo?
10: Opo, talagang maraming pasaway po.
0: Mm-hmm.
10: Kung titingnan po ninyo, kung may makakarating po doon sa amin, bigyan po ninyo ang ilog namin.
0: Oo.
10: Kasos ang basura naglutangan po sa ilog. Wala akong disiplina sa pagtapon ng basura po.
0: Okay.
10: Pero yung paghatot po, ang aming barangay, masigasig po ang aming kapitan, si Kapo Villacruz po.
0: Okay.
10: Lagi na yan po yan, umiipot na may schedule po pagtapon ng basura.
0: Okay. Nilo, for now ba, habang nag-uusap tayo, meron para ba kayong nakikita o nararamdaman na pag-ulan dyan sa lugar nyo sa Malabon?
8: Actually po, maaga akong pumasok mga around 4:30 in the morning. So, katkat ko yung aking may bahay at aking anak. Sa ngayon, umuulan po doon at medyo baka po yung harap ng aming bahay doon po sa subdivision po.
0: Oh, eh, buti nakabiyahe kayo. Ibig sabihin, hindi ganun kalalim yung baha.
8: So, hindi naman po masyadong malalim kasi po yung iba, yung mga... yung ulan kasi po, hindi tuloy-tuloy yung pabugso-bugso po pero malakas.
0: Kaya nga eh. So, at least, mag-iingat na lang ho kayo. Pero for now, talagang meron pa hong pagbaha, no? At saka sabi ho ng may bahay nyo, talagang meron pa rin pag-ulan habang nag-uusap tayo.
8: Opo.
0: Oo.
8: Opo.
0: Okay, kasi magpapatuloy daw to, sabi ng Pag-asa, hanggang end of the week eh. Ha, tuloy-tuloy itong habagat. So, ingat-ingat ho tayo, pati yung mga kasama nyo sa bahay ho. Ha, salamat po.
8: Opo, opo, salamat din po.
0: Nilo, pinasok ba bale? Sorry, pahabol lang. Pinasok ba ang bahay nyo ng baha?
8: Actually, sir, ang ating bahay po, dalawang palapag po yun. Yung ground floor po, yung
0: inabot.
8: Natin nagagamit kasi yung tubig doon, naka-steady na po yun.
0: Okay.
8: So, nung pinas yung kalsada, mataas yung kalsada kaysa doon sa flooring sa loob. Kaya ang tubig po doon, naka-steady na po. Yung second floor lang po ang aming ginagamit.
0: Ayun. Oh, okay. Sige, at least siguro karamihan ng bahay doon may second floor para protection. Salamat Nilo sa ibinahagi mo sa amin. Thank you.
8: Sige po. Maraming salamat naman po.
0: Ingat to, ingat. Yan ho si Nilo Montales, isa ho siyang residente dyan sa Hulong Duhat, Balabon. Subdivision siya pero sabi niya marami pa rin talaga yung mga pasaway. No? Yung mga nagtatapo ng basura ha? Kung saan-saan. Anyway, mayroon lang tayong flash report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Okay, kapapasok lang ho na balita, yung overall rate daw ng Meralco sa paparating na Agosto, yung billing nila ha, 2026 ay bababa. Medyo good news pero hindi naman ganun kataas eh. Bababa na mga 0.04 kilowatt hour. So centavos to, 0.04 kilowatt hour. Okay, so tapos ito ay pangunahing dahilan daw ng bawas singil na refund ng ERC. Pero nabawasan ito dahil naman sa pagtaas ng transmission charge at feed in tariff allowance of FITFOL. No? FITFOL. Oh. Ito ang katumbas na bawas dahil 0.04 kilowatt hour na reduction sa overall rate sa August billing. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Okay, yan ang special report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa habagat. The DZMM Special Covers.
0: Nagbabalik ho tayo at sa puntong ito dahil kausap lang ho natin kanina, no, yung taga Malabon. Ay, good. Balik natin yung pangalan kanina na kausap natin. Nasa linya na ho ng telepono para at least sagutin yung mga ibang concerns. Kahapon, nakausap ko na ho yung si Mayor ng Malabon eh. Si Mayor Jeannie Sandoval na ngayon, nasa linya na ho siya ng telepono. Mayor Jeannie, kamusta ho kamayo after one day na hindi tayo nag-usap?
11: Sir Donnie?
0: Yes. Kamusta naman sa Malabon? Umaga. Yeah, good morning Mayor Jeannie. Kamusta naman ho sa Malabon for now?
11: So far, possible naman po ang mga daanan at nadagdagan kami ng evacuees.
0: Ah?
11: Ng another 12 families. Mayroon ng third barangay.
0: Ilan ho? Pero, ilan so evacuees?
11: Naman, hindi, naman, hindi pa naman ganyan kagrabe.
0: Okay, so for now, ilan yung sabi nyo na latest? Ilan na yung evacuees ninyo?
11: 24 families, 97 individuals.
0: Okay, 97.
11: Tatlong hindi. Barangay po, Tinajeros, Panghulo at Maysilo.
0: Okay. Po, ngayon daw, kasi nakausap ko yung isang taga Malabon ngayon, meron pa rin daw pangapag-ulan ngayon dyan, Mayor?
11: Meron po, pabugso-bugso lang naman po yung pag-ulan.
0: Okay. So pag sinabi nyo yung tatlong barangay, as of now, as we talk, ibig sabihin, ano pa rin sila? Bahatin? May baha pa rin?
11: From ano kasi yan eh, from last night po.
0: From
11: so we
0: last...
11: just want to make sure na bago sila bumalik, safe na po yung kanilang mga lugar.
0: Okay. Pero yung concern kahapon ng aming Radyo Patrol reporter, si Bert Dizon, yung basura ho dun sa public, yung Central Market doon ninyo doon, naalis na ho ba? Kasi yun daw yung maraming basura daw nung humupa yung baha.
11: Opo, inaasikaso na po yan.
0: Ah, okay. That's good to hear ho. So, ibig sabihin ay wala naman hong disruption in terms of, let's say, yung mga tumumbang puno or...
11: Wala naman poste? Po. Wala pong power outage. Wala pong water outage. Kaya, so far, okay pa naman po. Nakaready pa rin naman pong ating mga rescue boat. Yung mga ating evacuation centers, ready pa rin po sa mga preemptive evacuations. So, nagmo-monitor pa rin naman kami. Sa pag-asa bulletin at nag-iikot pa rin naman kami sa lahat ng mga barangay. So, may pre-positioning din po kami ng mga goods. Yung mga nasa evacuation centers ay binibigyan din po namin ng hot meals. So far, ganyan pa rin naman ang sitwasyon natin.
0: Oo. For now ho ba, kasi ang sabi ng pag-asa, Mayor, baka daw tumagal until end of this week, no? Itong habagat. At ano naman tayo, no? Ready tayo just in case. Pero itong sinasabi niyong 97 individuals, ito ho ay definitely for the end, until the end of this day ay mananatili sila for ano lang, at least for protection purposes.
11: Opo. We have to make sure first na safe na yung mga lugar nila bago pumalik. And then namin monitor din namin po yung tide level namin kasi this week medyo mataas. So kung magtutuloy-tuloy yung ulan, doon po tayo magkakapulgama. Pero so far, pagpabugso-bugso siya, umuhupa naman yung baha at umaandar naman po lahat ng mga pumping stations natin.
0: At least gumagana yung mga pumping stations. Pero kasi isa sa mga reason nga, kaya pa nag-high tide, kasi malapit kayo sa Manila Bay, Mayor, di ba?
11: Apo.
0: Kaya yan ang nagtitrigger, no? Na mabilis tumaas yung tubig baha. Di ba, Mayor?
11: Apo.
0: Okay. So ngayon, ibig sabihin ay lahat, pwede natin ma-assure lahat ng kalye, let's say, going to any other areas basta sa Malabon, passable?
11: Passable naman po.
0: Yun ang at least matiyak natin, no? Para doon sa mga nakikinig natin, mga taga Malabon. Kasi sabi nga nung kausap namin kanina, doon sa subdivision nila, yung talagang sinisisi niya, yung pagtatapon daw ng basura, isa yan sa mga nagkokos. Kaya yung mga drainage, nakakaproblema, Mayor, eh.
11: Opo. Tuloy-tuloy naman po ang declogging, eh.
0: Oo.
11: Talang basura kasi parang catch basin kami.
0: Oo.
11: Some of the basura hindi naman po galing sa Malabon.
0: Oo.
11: Inaanon papunta dito sa amin.
0: Mm-hmm.
11: Kaya dapat tuloy-tuloy yung paglilinis at may mga trash traps naman kami.
0: Mm-hmm.
11: Sa mga boundaries.
0: Mm-hmm.
11: Kaya lang talaga minsan, di ba?
0: Mm-hmm.
11: Kailangan lang magbatsyag at maging maayos lang ang
0: pag-aanan
11: ng solid management.
0: So, Mayor, kung ikukumpara yung mga previous years na experience na Malabon tsaka na Botas, masasabi nyo ba na mas malaki ang improvement in terms of ito, yung mga declogging operations tsaka yung mga sinasagawa nyo mga intervention para at least wala na hong ganito katindi na mga bagbaha?
11: Opo, mas maayos naman po ngayon kasi may solid waste management program naman po kami.
0: Okay.
11: Mahigit 40 plus na...
0: Yes. Yes.
11: Stations na increasing pa rin in numbers kasi dadagdagan pa namin. Meron kami 120 floodgates at iba't iba pa pong flood mitigation project. So, mas maganda po ang management ngayon kasi doon sa mga previous.
0: Sige po. Mayor, nako, salamat po sa binahagi niyo uli na update at mag-ingat po tayo lahat dyan, lalo na yung mga taga Malabon. Salamat po, Mayor.
11: Hindi po. Salamat din po,
0: Sir
11: Danny.
0: Okay. Yan ho, si Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon. Huwag ko kayong alis dahil tuloy-tuloy ang ating special coverage sa DZMM ng Alerto Habagat. Thank you, Babalik ho kami.
12: Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. O ang DZMM. Basta AM, DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Naku, sakitin din yan.
4: Ay!
2: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget.

0: kausap natin, alam nyo ho, Baguio City, isa sa mga matindi, tinamaan ho na itong mga pag-ulan. Kahapon, may nakausap ho tayo doon, mga PDRRMO yata yung nakausap ko doon, na ito ro yung pinakamaraming ibinuhos na ulan, ang Baguio City. Kaya nagkalumpan ng landslide, no? At mismong si Mayor Benjamin Magalong ay nasa linya ng telepono makakausap natin. Mayor, good morning. Si Danny Buenafe po.
1: Danny, good morning din sa ating mga listeners.
0: Oo, maraming salamat sa oras, Mayor, at siguro bigyan nyo kami ng update. For now, ay ang balita namin, apat na ho yung namatay dyan ho sa landslide na nangyari sa Baguio.
1: Yes, oo, dito kami sa Gisad Surong ngayon.
0: Mm-hmm.
1: At ongoing na yung rescue, yung about 100 rescue dito.
0: Mm-hmm.
1: Nangyari yung insidente around 6:30 to 7 o'clock kagabi.
0: Mm-hmm.
1: At tatlong bahay nga ang tinamaan. Talagang totally displaced yung bahay kasi
0: mm-hmm.
1: yung pinanggalingan ng lupa is about siguro mga 20 stories eh. Itignan ko yung taas eh,
0: wow.
1: ng lupa.
0: Oo.
1: Ganyan kalaki.
0: Oo.
1: Kaya talagang 13 na residente ang apektado rito.
0: Uh-huh.
1: As of today, 6 pa yung missing.
0: Ilan pa ho? Ilan pa missing, Mayor?
1: Na, yes, oo.
0: Ilan pa ho missing?
1: 6 pa.
0: Ah,
1: 6.
0: Okay. Okay, sige,
1: tapos,
0: go ahead.
1: Yeah, tatlo lang yung na-recover natin na buhay, alive.
0: Mm-hmm.
1: Apat actually yun eh. Pero nawalan ng vitals yung isa nung mm-hmm. tinansport na sa hospital.
0: Ah.
1: Tapos, apat na yung confirm na patay.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi kami huminto. Nasa search and rescue mode pa rin kami.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ngayon na... Andito kami ngayon, naka-video live ako ngayon dito.
0: Okay, so yeah, Mayor, para lang may idea yung ating mga nakikinig, yung pag sinabi yung Gisad Surong na yan, malayo ba yan sa mismong Baguio City?
1: Hindi, malapit lang ito.
0: Malapit lang?
1: Kung titignan mo nga ito, siguro from, kung sa from Session Road, siguro mga, pagpunta mo dito sa site na ito, siguro abuting ka lang ng mga 10 minutes, siguro 15 minutes.
0: Ah, malapit lang, oo. Alam nyo, habang nag-uusap tayo, pinapa-roll namin yung video na nangyari nga dyan, no, sa Baguio, no. At sabi nyo, kagabi nga lang nangyari, no. Pero ibig sabihin, sa tindi ho ng ulan na ibinuhos dyan sa Baguio, nag-erode yung lupa. Na sabi nyo, ang taas tong pinanggalingan. Tama ba?
1: Yes, ang taas na kasi ng saturation ng lupa natin dito kasi
0: yun.
1: Sandigo na.
0: Oo.
1: Itong ulan, talagang malakas na ulan.
0: Oo.
1: Lumihinto. Mabuti nga, limited ang aming flooding.
0: Oo.
1: Sa tatlong areas lang dahil nga nabara lang yung mga kanal namin ng lupa.
0: Oo.
1: At mga debris. Pero hindi problema yung flooding yan. Problema dito sa Baguio, unang-una, itong soil erosion.
0: Oo.
1: Tapos pangalawa na hazard namin dito, yung fallen trees.
0: Tama, kasi nga, yun nga sinabi
1: right
0: sa akin. Oo.
1: 43 na yung nabibilang namin at maraming mga puno na malalaki na sumampa sa mga... electrical lines. Kaya off and on yung aming brownout dito eh.
0: Kaya nga, nakausap ko nga kahapon, sabi niya mga 18 barangays daw ang without, ewan ko, sabi niya by 7 PM naman last night, mare-restore. So far ho ba, may mga ilan lugar pa rin ang walang kuryente dyan sa Baguio?
1: Meron pa rin. Kasi kanina uli, kanina madaling araw, meron na naman naputol na puno, napakalaking puno eh.
0: Oo.
1: Kaya tinamaan na naman yung linya ng Beneco, so apektado na naman yung ibang mga lugar dito. Kahapon, 18 nga, naka-recover naman, around siguro mga 50% noon, nagkaroon na ng ilaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito na naman, brown out na naman kami sa ibang mga lugar.
0: Mm. Eh ngayon, Mayor, habang nag-uusap tayo, nandiyan ka sa mismo sa Gisad Surong, may pag-ulan pa rin ho ba until now?
1: Yeah, oh, pabugso-bugso yung ulan, tapos malakas din yung hangin dito.
0: Mm-hmm.
1: Ito nga, naka-video ako ngayon kung gusto niyo yung one.
0: Ayan nga, yan ba yung pinakikita natin? Yung video? Na, ayan, meron kaming video. Meron daw video si Mayor.
1: Ito live to.
0: Naka-live ka? Okay. Baka makuha natin, hookup din natin. Anyway, ay napapanood din tayo sa ANC. Pero for now, Mayor, sabi nyo, 6 pa rin ho ang missing, 6. Ano ba ang forecast niyo? Mukha bang marirecover naman sila within today?
1: Yes, search and rescue pa rin kami.
0: Mm-hmm.
1: Yung pa rin ang mode namin ngayon.
0: Okay.
1: At talagang nabigay naman ako ng commitment sa mga kamag-anak kanina madaling araw.
0: Oo.
1: Na hindi kami hihinto rito hanggang hindi namin nare-recover yung 6.
0: Mm-hmm. So, bali, ilan ho kabahayan ho yung naapektuhan? Kasi binabanggit nyo kanina, 13 ba yung residence dyan? Tama ba?
1: Oh. Yes, tatlong bahay yung talagang na-displace.
0: Ah.
1: Pero marami pa.

0: bahay sa kapaligiran nito na delikado na rin. Kaya talagang forced evacuation na yung ginawa namin doon sa iba eh.
1: Okay.
0: Sa iba naman, voluntary nag-evacuate na.
1: Ah, okay. Ayun nga, tama. Sir, naka-hook up kami sa video na pinapadala mo habang nag-uusap tayo. At least napapanood ng ating mga kababayan. Eh, for now ho ba, do you have enough manpower or equipment that you still need? Baka lang may mga gustong tumulong?
0: Well, we have enough. We have about 150 rescuers ngayon dito.
1: Okay.
0: Working 24 hours on rotation basis.
1: Uh-huh.
0: At the same time, marami rin kami mga equipment eh.
1: Well,
0: naman ang Baguio na maraming equipment ang Baguio kasi nung nangyari yung Angeles talagang
1: tama.
0: Napahanga rin sila sa mga equipment na dala-dala ng team ng Baguio.
1: I see. Eh kasi ang pangamba natin baka magpatuloy pa rin itong ulan. Eh ano ho ba yung mga iba pang medyo malaki ang risk na let's say mag-saturate yung lupa o mag-erode maliban dyan sa Gisad Surong, Mayor?
0: Well, alam mo kasi, Danny, ang challenge kasi sa Baguio, almost 80 to 85 ng Baguio, considered as hazard ng MGB.
1: Ba? Ganun ba?
0: Ang laking porsyento? Kung tingnan mo yung latest data, only 2-3% of its land area of 57 square kilometer, yun lang ang stable.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang malaking problema rito yung land use dito at yung zoning dito.
1: Eh pero yung let's say yung Baguio City na yan yung pinakamalaki ang ano, 'di ba? Ang populated area. For now ho ba masasabi natin na mukhang okay kasi ang may mga hilly portion kayo diyan sa Baguio eh. Wala bang risk doon sa mga let's say maraming mga ano, mga subdivision doon na pwedeng maapektuhan din?
0: Yes, oo, basta may slopes.
1: Oo.
0: At may mga sinkhole.
1: 'Yon.
0: At may mga nakikita mo na may mga build-up areas beyond the 18 degree slope.
1: Oo.
0: Yun yung problema natin malaki.
1: Oo.
0: Kasi nga, pero kasi batas na ipinasa, and there were two cities that were given permission to build beyond the 18 degree slope.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung Cebu City and Baguio City.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman parang kabute na biglang
1: nagtubo
0: lahat yung mga kwan. Mga informal settlers dito sa sudad ng Baguio.
1: So for now, monitor nyo naman yan, mga areas na yan na pwedeng posible nga na let's say ma-erode yung lupa. Kasi kung tuloy-tuloy pa rin ho yung pag-ulan, eh di ba may mga risk sa mga lugar na yan, eh marami ho nakatira eh. Di ba, Mayor?
0: Yes, oo. Pero naman, we're working closely. Meron naman tayo mga structural engineers.
1: Yeah, ina-assess.
0: Umiikot kami. Kami nga, ilang araw na kami umiikot.
1: Mm-hmm.
0: Pinupuntahan namin yung mga lugar na may nagkakaroon ng soil erosion.
1: Yeah.
0: Ina-evaluate naman ng ating mga structural engineers yun.
1: Ayun, sige. Nako, Mayor, at least mag-ingat ho tayo lahat dyan, kayo ho mismo, at saka sana ho yung anim ma-recover yung missing kamo, Mayor.
0: Maraming salamat, Danny. No?
1: Mm.
0: Yeah, we're keeping the faith na buhay pa sana sila.
1: Mm.
0: Hoping.
1: Sige, Mayor, basta kukuha kami ng tuloy-tuloy ho aming special coverage dito sa Habagat. Maraming salamat ho sa ibinahagi ninyo, Mayor.
0: Maraming salamat, Danny. Thank you. Ingat din kayo.
1: Ingat din ho. Yan ho si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Ha. Kinukumpirma niya apat na ho yung namatay dyan sa landslide, dyan sa Gisad Surong. Madaling araw, balik kagabi, nangyari ito. At anim pa ho ang missing. So alamin natin yan mamaya dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating special coverage dito sa Alerto sa Habagat. Okay, at magpapaalam na muna ako at susunod na ho ay tuloy pa rin nga ang special coverage si Mix Bustos naman ho at si Ninya Corpus. Maraming salamat po.
2: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11:05 na umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM, the DZMM special coverage, alerto sa habagat. Hi, hello and good morning, Migs Busos po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. August 10, 2026, eh, patuloy nga po talaga tayong na-experience po natin ang patuloy na ulan. Actually, since last week pa po ito, kanselado po ang mga klase sa eskwela. At least po, no, nung Thursday, Friday, and today, sa Quezon City, at least sa Quezon City public and private schools, eh, suspended nga po at nakita nga po natin all over social media yung mga posts po ng ating mga kababayan, ng mga netizens. Baha nga po, no, binabaha nga po sa iba't ibang lugar, at least sa Metro Manila, particular na po dyan sa Rizal, sa Paranaque. At on the way here po, no, sa ating pong pagdadrive, mga motorista, baka nga napansin nga din po natin ang mga uka-ukang kalye. Actually, malalalim po yung mga lubak eh. Kaya po, para especially po para po sa ating mga delivery riders, sa mga nagbibisikleta, sa mga nagbomotor, nako, ingat po tayo sa daan. Focus po tayo sa daan kasi po yung mga lubak, napakalalim po. Ay, ingat po tayo dyan. Eh, maulan na nga po, patuloy ang pag-ulan, binaha na nga po tayo. Sana po maiwasan nga din po natin ang disgrasya. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po ito. Again, this is the DZMM special coverage ng Alerto sa Habagat. Sabayan din po tayong napapanood sa ABS-CBN News Channel or sa ANC. DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol sa East 30. Ingat po tayo sa ating mga biyahe. At ngayon, sa linya po ng telepono, kamera, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha. Nandyan po ang ating reporter na si Pamela Vasquez. Pam!
3: Deputy Speaker at La Union First District Representative Francisco Paulo Ortega V na maaga silang nakarequest ng budget o pondo bilang tulong at tugon sa mga apektadong lugar at pamilya. Katunayan, magbababaan nila sila ng karagdagang assistance sa 3 hanggang 5 milyong piso, depende yan doon sa pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan. Sa tayaan niya ni Ortega ay nasa higit 30 milyong piso ang halaga ng early assistance. Samantala, sa lalawigan o distrito naman niya ay nasa higit 44 na pamilya pa niya ang nasa evacuation centers na nakatira sa tabi ng ilog o nasa coastal barangay. Patuloy naman ang pamamahagi ng LGU ng hot meals sa mga evacuation center. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Ang oras po, 11:08 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. DZMM.
0: Makakausap po natin sa linya ng telepono. Actually, bago po natin yan i-introduce, nakikita po natin ngayon sa ating inset. Para po sa mga nanonood ng TV or on your screen, sa Marikina River po yan, ha. Kundi ako nagkakamali, second alert. Just breached the second alert, 16 meters. Ayan, second alarm. 16 meters po yan sa Marikina River. Okay, so ngayon po makakausap po natin sa linya ng telepono ukol po sa lagay ng mga dam sa bansa, Pag-asa Hydrologist, Mr. Jofren Habaluya. Sir, good morning po. Mix Busos po dito po sa DZMM.
4: Magandang umaga rin po, Sir Migs, at sa mga kababayan po natin na nakatutok po sa inyong program.
0: Sir, meron po tayong latest data ngayon. As of 10 a.m., tama po ba, sir? Just to confirm, 80 meters na po sa Lamesa Dam, at ang spilling level po niyan, ang threshold level po niyan, isa sa 80.15 as of 10 a.m. Tama po ba ito, sir? And ano po ang mga lagay po ng mga dam sa ating bansa, Sir Jofren?
4: Yung latest po sa Lamesa is 80.11 meters na po. So, around 0.04 meters na lang po bago po umabot po doon sa overflow level. Meron po kaming inisyo for the past, two days na po yung flood bulletin for Tulyahan River. So, in preparation rin po dito sa sakaling pong dumagdag po yung tubig ng Lamesa dito po sa Tulyahan River, and ma-warn po yung mga communities natin, kabilang na po yung portion po ng North Fairview, Novaliches, and Camanaba area po.
0: Opo.
4: Then, for other dams naman po, meron po tayong mga dams ngayon na nagka-conduct ng feeding operations. Yung una po is yung Ipo. Isang gate po yung nakabukas sa Ipo, 0.3 meters yung total gate height, with 59.30 cubic meters per second na outflow. Ito naman po sa northern Luzon, sa Ambuklao, Indinga. Yung Ambuklao po is currently 7 gates po yung nakabukas, 3.5 meters yung total gate height, with 467.43 cubic meters per second out. So, meanwhile, yung Binga, 6 gates ang nakabukas, 4 meters po yung total height, and 522.56 cubic meters po na out. So, bali po, nagpalabas din tayo ng mga adiso sa ating mga kababayan, especially dito sa Barangay Ambuklao, sa Bocol, Benguet, and Barangay Dalupirit, in Tugdan, sa Itogon, Benguet. Ito po yung mga downstream communities po ng dalawang dam po na ito na posible maapektuhan po dahil po sa significant na pagtaas ng tubig sa ilog.
0: Opo. Sir Jofren, from a practical sense, simulan ko po dito sa Lamesa Dam, 80.15 po ang threshold level, and you mentioned 0.04 na lang. Pag sabihin po natin, mag 80.15 or 80.16 meters na po siya, nasa spilling level na po siya. So what does this mean? Ibig sabihin po ba magpapakawala na po ng tubig? And paano po? Meron po bang facing yan? May sistema po ba yan? May proseso po? Para kasi syempre, pag magpakawala ng tubig, baka mamaya, baka mas dumami po yung tubig sa mga kali at komunidad.
4: Okay, in the case of Lamesa Dam, essentially ito po ay isang overflow dam. Ibig sabihin po, yung tubig sa watershed is naiipon po dito sa Lamesa, and then kapag umabot po ng 80.15, any additional rainfall will flow down dito po sa Tulyahan River. Ibig sabihin po, yung kapag nagkaroon pa po ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras, and then lumagpas siya sa spilling level, yung mga rainfall po na yun ay magiging runoff and dadaloy po dito sa Tulyahan. So wala pong gate itong Lamesa Dam.
0: Opo. But sir, siguro sa nakikita po ng Pag-asa ngayon, uulan pa po ba ng malakas? Will we see better weather po in the next coming hours? Kasi malapit na po ito. Sabi niyo po kanina, 80.11, wala pa pong isang oras. Maari nga po talaga magkaroon ng spillage kapag lumakas pa po ang ulan dito po sa nasasakupan po ng Lamesa Dam.
4: Opo. Yun po, close monitoring po tayo for Lamesa, kasi expected pa rin po natin na meron pa rin mga pag-uulan within the day. Although sa mga susunod po na araw, base po sa mga forecast, is bababa naman na po.
0: Po. Sir, to confirm, para po sa mga practical knowledge din po ng ating mga kapamilya, yung Tulyahan River po, ano po yung mga nasasakupan nito? Maraming syudad din po eh. At mga katabing-katabing probinsya din po ng Metro Manila.
4: Opo, dito po sa Lamesa Dam, sa Tulyahan po. So, ito po yung mga possible na daanan po ng ilog. So, meron po tayo sa May Fairview, sa May Forest Hill Subdivision, Carino Highway. Santa Cateria and San Bartolome sa Quezon City, and then sa Valenzuela po, din sa may bandang Ugong, sa North Expressway, sa Lawerta Subdivision, and portion of Malabon, pati Nabotas po.
0: Eh sir, mga low-lying din po yan, di ba sir, sa may Camanaba?
4: Opo. Mga low-lying po, and yung mga katabi po ng ilog, yung po yung maapektuhan po talaga kapag tumaas po yung tubig sa tulyahan.
0: Opo, so talaga po magdadasal po tayo talaga na sana po hindi na po umulan and ma-manage po at least ng lamesa in particular po sa mga nasasakupang area na to na posibleng daluyan ng Tulyahan River. Ako, magkakatabi po yan and we'll just hope for the best. Pagdating po dito sa Ambuklaw, you mentioned sir na 7 gates na po. Tama po ba sir? Kumbaga nag-release po ng 7 gates Ambuklaw. Saan po ba nasasakupan ito sir, Ambuklaw Dam?
4: Ang Ambuklaw po, ang direktang communities po na posibleng maapektuhan is yung Ambuklaw, Barangay Ambuklaw po, dito sa Bocod Binget.
0: Ano po sir? Sa Binget, sir?
4: Apo, sa Opo. Bocod Binget.
0: Opo. So, 7 gates na po yung na-mention niyo po kanina na nag-release na po ng tubig, tama po ba? Kailan po ito nagsimula? Kailan po simula mag-release, sir?
4: Nung ano pa po ito eh, nung August 9 po. August 9, saka lang po ha. Sunoy lang po. Check lang namin yung data.
0: No worries,
4: August
0: sir.
4: 8, sorry. Simula August 8, nag-start na po silang mag-conduct ng spinning operation dahil nga po tuloy-tuloy kasi yung pag-ulan dito sa western side po kasi ito, no? Yung habagat po natin doon, tumatama talaga siya sa ano, sa western side ng Luzon. Kaya simula August 8 po, meron na pong spinning operation until today.
0: And according to our data din sir, no, yung 752 meters po yung normal high water level nitong Ambuklaw. And nag-release na siya. So ibig sabihin, tama ba sir? Tama ba tong data ko? Parang nasa over 467 centimeters ba? Tama po ba? Kung ba't po tayo nag-release? More or less?
4: Ayun po. Kaya po nagkandak ng spinning operation. Parang hindi po umabot doon sa 752 na.
0: Ah, yes. Opo, opo. So, managing tayo. And anong naging effect nun? Sir, ano po ang effect kapag nagkaka-spilling, operation sa isang lugar? Sana naman hindi mag-overflow o hindi naman bumaha. Di ba po, sir?
4: Opo. Yun po yung ading reason. Although, kapag ganito pong na-spilling operation, once nag-release po ng tubig yung dam, yung mga downstream communities po, possible po, kasi significant po yung tubig na dadaloy po dun sa ilog. So, yung mga communities po malapit doon sa ilog, isa po talaga yung directly na maapektuhan po nito.
0: Opo. Isa pa po sa mga binabantayan nating dams, Sir Joffrin, is ito pong Angat Dam, na nandyan naman po sa may Central Luzon. Kamusta na po ang sitwasyon dito?
4: Medyo maganda, ayun po yung magandang balita dito sa nangyayari po sa atin so far. Kasi yung Angat po is above na siya doon sa critical low level na 116. So, kaninang alas 8 ng umaga, 170.47 meters po yung level ng tubig sa Angat. Tumaas po ito ng 8.66 meters for the past 24 hours. Bali po, 10.66 meters away na lang po doon sa roll curve elevation. Yung roll curve elevation po, ito po yung ideal na level na dam para magampanan yung mga functions.
0: Okay. Sir, to reiterate, ngayon po, ano po ang current water level niya sa Angat Dam?
4: Angat Dam is 170.47 meters.
0: Okay, so far so good kasi kanina po as of 8 a.m. yan eh. So, kumbaga managed po sa Angat Dam. And ang kanyang threshold level, tama po ba ito? It's 210 meters?
4: Opo, yun po yung normal high water level na Angat. Ito po yung parang, in simple terms, parang ito yung full capacity niya.
0: Correct.
4: Po.
0: Opo. And we talk about ito pong difference na 40 meters from 170 to 210. Ano po ba yan? It would, kailangan po ba niya ng maraming ulan or medyo malapit-lapit? Umulan lang ng konti, baka mapuno yan. Umabot na po sa 210.
4: Malayo-layo pa po. Almost 1,000 plus millimeters of rainfall ba po yung kailangan para ma-reach po yung normal high water level. So, malaki po yung buffer pa natin dito sa Angat in terms of kung flooding yung pinag-usapan.
0: Okay. Huling tanong na lang po, Sir Joffrey, ano pa po ang binabantayan ng inyong hanay in your department dito po dahil sa habagat?
4: Opo. Yun po, especially dito sa Metro Manila, meron tayong mga gauging stations. Nakikita po natin real-time yung lagay ng condition po ng mga water, mga streams po natin dito sa Metro Manila. So, para sa ating mga kababayan is makinig po sa mga warning siren kapag kami po ay nagpatunog. And then, tingnan po yung mga inalabas namin yung flood bulletins and general flood advisories po. May kita po lahat yan sa PAGASA website and Facebook pages po ng PAGASA.
0: Maraming maraming salamat po sa PAGASA hydrologist Joffrey Habaluya. Sir, maraming po salamat.
4: Thank you po.
0: Ilang lumikas sa Barangay Malanday, Marikina City, minamabuting hindi bumalik sa kanilang tahanan. Nandiyan po si Zeus Legazpi. Zeus!
5: Migs, kahit paunti-unti nang umaalis sa evacuation center sa Malanday Elementary School ang ilan, nasa halos 600 pamilya pa rin ang pansamantalang nanunuluyan sa paaralan. Sa pinakahuling tala ng Barangay Malanday, higit 3,200 individual ang nananatili sa paaralan. Karamihan sa mga lumikas ay nagtungo rito sa evacuation center kagabi nang umabot sa ikatlong alarma ang antas ng tubig sa Marikina River. Kanina, bumaba na sa ikalawang alarma ang level ng tubig, kaya ang iba, bumalik na rin sa kanilang mga tahanan. Pero ang ilang gaya ng 69 na taong gulang na si Nanay Gloria, nag-aalangang muling bumaha sa kanilang tahanan, kaya sa evacuation center na lamang anya magpapalipas ng maghapon. Narito ang tinig ni Nanay Gloria, isa sa mga lumikas.
6: Kaya agad ako tinig ako maraming muli, baka lalipan muli. Kasi maano yung tubig eh. Malakas ang ulan, walang tigil, walang...
5: Ayon kay Nanay Gloria, kagabi umabot sa Lagpas Baywang, halos nasa dibdib niya na yung level ng tubig doon sa kanyang inuwian na sakop ng Barangay Malanday. Kaya agad silang lumikas para kung sakaling tumaas pa ang tubig na ito ay nasa ligtas silang lugar. At sa datos ng Marikina LGU, higit 2,000 pamilya o katumbas ng tinatayang 11,000 individual ang lumikas sa evacuation centers na nakakalat sa lungsod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
0: Zeus, magtatanong lang ako, no? Zeus, second alarm. Sabi mo nga kanina, humupa sa second alarm, may mga ibang umuwi na. Pero usually, para sa Marikina LGU, pag second alarm, ano ang protocol?
5: Ang second alarm, Migs, ay voluntary evacuation ito. Nag-aabiso lamang sila sa mga residente na kung gusto nilang lumikas ay maaari na silang pumunta sa mga evacuation center. Samantala, pag umakit naman yan sa third alarm, Migs, ay dito na ipinatutupad yung pwersang paglikas o forced evacuation.
0: Zeus, tapos pagdating dyan sa Marikina, kasi syempre yan ang binabantayan natin simula nung unang panahon pa, kamusta ngayon? Madali bang mag-subside? Baka meron ka mga conversations dyan sa LGU na nag-improve ba yung kanilang drainage systems? Kapag ganitong klase ng ulan, eh hindi nga ito bagyo eh, habagat lang eh. Nanapush ng isa pang bagyo actually, di ba? Na habagat na nag-intensify. Tapos dumami yung tubig, mas mabilis ba daw mag-subside ngayon sa mga ganitong panahon?
5: Sa mismong obserbasyon natin, Migs, mas mabilis humupa ngayon yung tubig kapag tumaas yan dito sa lungsod ng Marikina. Ang napansin kasi natin, Migs, yung iniikutan talaga natin dito ay yung malapit doon sa mismong ilog. Ito yung sa may Barangay Santo Niño, pati doon sa may C5 Access Road hanggang Major Dixon Street. Yan yung mga iniikutan natin. At napansin natin kanina, Migs, ay humupa na, wala na yung tubig doon sa bahagi na iyon. Pero nung nag-cover din tayo dito sa Marikina, eksaktong isang taon ang nakalilipas, ay kung ikukumpara natin, kung ibabangga natin yung obserbasyon natin, ay talagang mas mabilis ngayon na bumaba yung tubig kumpara noong nakaraang taon.
0: Alright, Extra Zeus.
5: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. TZM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At ngayon, makausap po natin si Jom Garner dyan po sa Paranaque Baha. Sa ilang lugar sa Paranaque, aba, humupa na daw. Jom Garner, pasok please.
7: Migs, humupa na nga ang baha sa ilang flood-prone areas na pinuntahan ng Radyo Patrol sa lungsod ng Paranaque, kabilang sa Valley 2, San Antonio. Tao ang baha kahapon at ang Dr. A. Santos Avenue sa Sucata. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, naabutan pa natin si Paranaque Mayor Edwin Olivares na nag-iinspeksyon kasama ang ilang pang opisyal ng lungsod na isinasagawang pumping sa drainage sa Dr. A. Santos Avenue. Ayon kay Olivares, dalawang mobile booster pump ang umiikot sa lugar, katuwang ang isa pa mula sa MMDA para tumulong sa tuluyang pagpapahupa ng baha sa lungsod.
8: Doon sa Valley 2, dito sa atin sa San Isidro, galing ako kalina doon sa May Westmont, meron tayong tumagilid na konti ng ating riprap doon. Kaya yung tubig ng ating creek, hindi siya tuloy-tuloy. Ngayon, tinanggal natin yung mga debris doon. So, tuloy-tuloy na ang dali ng tubig natin doon. Sa moonwalk naman, meron tayo doon, pero halos ano lang gutter deep lang naman sa gutter deep. At ang bilis mawala ang tubig po natin. Now, may umiikot din tayo lahat ng ating task force para to make it a point na malinis lahat ng ating manhole.
7: Ibinahagi naman ng isang residente sa San Antonio ang permiso na dulot ng baha o ng dulot di umano ng gumagana na pumping station sa kanilang lugar na lalo pa umanong nagbabaha.
9: Sisimula po yun ang ginawa po yung pump station po dyan sa amin. Kasi simula po nang lumalim na po yung baha dito sa Bali to.
10: So may pump station
9: meron
10: pero...
9: po.
10: Hindi po
9: nila at binubuksan Kasi simula po nagkaroon ng ganun, lalong lumalim po yung baha dito sa Bali. Ito dati hindi naman ganun kalalim yung baha. Simula nun, ayan, lumalim.
7: Ayon sa LGU, nasa 200 pamilya na lang umano ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Pero inaasahan na rin na magsisiuwian na rin sila dahil umupa na nga ang baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Jom.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner. Yes, Ming?
0: Yes, Jom. Kasi ito nga ang Sukat Road, di ba? Napaka-crucial niyang daanan na yan kasi yan ang gateway to the airport sa mga NAIA terminals. Actually, ilang taon na yan. Dekada na yung binabaha dyan, especially dyan sa isang malaking mall. Yung pakurba kasi yan . Tapos alam ko, merong construction underway. So siguro sa mga observation mo dyan, no, kasi marami nga rin sa social media na nagsasabi na, nako, lumaki na daw sila. Meron akong isa nakita nag-viral na post jump sa social media. Bata pa lang siya, baha na. Hanggang kayo nagtatrabaho siya, baha pa rin. So is it a mixture of debris? Low-lying area din ba dyan? And forever na ba talaga magbabaha dyan sa may Sukat Road, Jom?
7: Alam mo, Mix, natanong natin si kanina, mayroon ding interview tayo kay Mayor Olivares at in-explain niya nga na tuwing tag-ulan, natural naman din kasi talaga na bumabaha nga dito sa lugar na to. Pero kasi meron din silang mga kumbaga long-term measures kumbaga na in place para nga short-term measures kumbaga para nga maiwasan o kung hindi naman ay maibsan itong mga pagbaha. Ayon sa kanya, meron dalawang umiikot na mobile pump booster o mobile booster pump sa lungsod at isa pa mula sa MMDA para kahit papano makapatulong naman ito doon sa pagbaha. Doon naman sa residente na nakausap natin, ito rin yan, banda sa may Dr. A. Avenue, Dr. A. Santos Avenue, malapit yan doon sa isang sikat na mall na binabanggit mo, nabanggit naman niya na hindi umano gumagana yung pumping station doon. Babalikan natin yan kay Mayor Olivares kung ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit hindi gumagana o hindi nila pinapagana itong pumping station na to na ayon naman dun sa mga residente ay nagdudulot ng lalong pagbaha sa kanilang lugar.
0: Jom, siguro baka ma-mention mo ulit, no, kamusta na ang sitwasyon ng baha especially sa mga main roads, particular na dyan sa may Dr. A. Santos, sa mga ibang dinadaluyan ng mga waterway, C5 extension malapit din dyan Jom.
7: Mix, sa pag-iikot ng Radyo Patrol, no, nakita natin na yung dito sa may ilang bahagi nitong Dr. A. Santos Avenue, gutter deep na lang yung taas nitong baha. Pero lahat ng mga kalsada na nadaanan natin so far ay passable na dahil umupa na nga yung baha kanina mga umaga at ngayon passable na.
0: Panghuli na lang, Jom, no. Jom, sa mga nakausap pong residente, kamusta yung syempre, nagbaha, di ba? Yung pumasok yung tubig sa kanilang mga bahay, inabot ba ng ano ba, first floor, lagpas tao ba, waist deep lang, ano yung mga ginawa nila para ano, para to manage yung pagpasok ng baha dun sa siguro sa kanilang mga bahay.
7: Mix dun sa may San Antonio, ito kasi tinukoy na to na isa sa mga low-lying areas dito nga sa may ano no, sa may sukat. Ang kwento nila, umabot hanggang dun sa first floor ng kanilang mga bahay. Yung isang residente na nakausap natin, eh nasira yung kanilang mga gamit. Yung may mga second floor, nakituyo muna sila dun na dalhin muna yung mga gamit nila dun. Pero ditong na itong nakausap natin na si Miss Joanna, eh nabanggit niya na sirain ko nilang ilang mga equipment gaya ng TV, binenta na umano nila yan sa junk shop para kahit papaano ay mapakinabangan. Yung mga sala set nila ay naglutangan din daw kahapon. Pero ngayon na naabutan natin sila kanina, patuloy pa rin silang naglilinis dahil nga inabot nga yung kanilang sala, maraming putek na pumasok sa kanilang mga bahay.
0: Follow up, John. First time ba na na-experience yan?
7: Alam mo, nakakwento na nila na palagi naman na itong nangyayari, pero itong particular sa may Valley 2, ang reklamo nila, simula na nagkaroon ng pumping station dyan, ay lalo, imbis na makatulong, lalo umanong nagdulot pa ng mas mataas na pagbaha itong yung sa kanilang lugar. No? Siguro maganda magkaroon din tayo ng follow-up question dyan sa LGU kung bakit ganun yung sitwasyon. Para rin mapaliwanagan yung mga residente kung bakit nga ba ganun na nangyari is na sisihin din yung pumping station.
0: Alright. Extra, please, John.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Maraming salamat, John Garner. At sa ating pagbabalik, makakusap po natin ang walang iba, ang DOH Secretary na si Secretary Briggs Puhalte dito po sa DZMM. Magbabalik po kami ang oras, 11:31 ng umaga.
2: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon!
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kaban.
2: Balitang kumpirmado. Tata, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM!
19: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Kayo po ay nakatutok pa rin sa special coverage ng DZMM Alerto sa Habagat. Okay, ito po si Nina Corpus at si Migs Bustos. At ngayong umaga po ay tatalakayin po natin ang mga tumataas na banta ng sakit tulad ng leptospirosis, dengue at iba pang seasonal illnesses. At para talakayin po natin ang kahandaan ng ating health sector at para magbigay ng mahalagang tips para sa ating seguridad, makakasama po natin ang bagong kalihim no ng Kagawaran ng Kalusugan or DOH, Secretary Dr. Jose Briggs Puhalte Jr. Magandang umaga po, Secretary Briggs.
1: Magandang umaga, Nina and Mix. Salamat sa inyong anyaya ngayong umaga.
0: Okay, Sec, I'll begin by congratulating you sa iyong bagong post. Nakakailang buwan ba, na po ba tayo, Secretary Briggs?
1: Nako, wala pang isang buwan.
0: Wala pa. Okay, bagong-bago pa si Sec, pero matagal na kayo sa medical sector. Kasi bago nito, kayo ang head, tiho ba, ng Philippine Orthopedic Center, among other things?
1: Yes, I've been with POC, Philippine Orthopedic Center, for 35 years bago ako na-promote to Health Secretary.
0: And Mr. Secretary, nako, ngayon po talagang yung iyong pagpasok sa DOH ay sinamahan na rin ng pagpasok ng mas madalas na habagat at mga bagyo sa ating bansa. Pwede niyo po bang sabihin sa atin kung ano yung mga binabantayan nating mga sakit ngayong tag-ulan?
1: Binabantayan natin ay yung leptospirosis. Meron tayong mga onting numero dito. From January to August, na itala na ng mga kaso ay 3,237 leptospirosis cases. At sa 3,237, ang mga namatay sa leptospirosis o ang mga komplikasyon dito ay 208. Oh. At 17% lower compared to the same period sa 2025 ngayong 2026. Kaya kahit ganun pa man ay binabantayan natin ang leptospirosis. Gusto ba natin bumalik at ipaliwanag ko sa madla kung ano ang leptospirosis niya?
0: Yes, of course, sure, Secretary. Sir. Yes. Go ahead po.
1: Ang leptospirosis ay isang bacterial infection galing sa species na Leptospira na nakukuha sa tubig na kontaminado ng malimit ay yung ihi ng daga. At nakukuha ito sa lupa, sa putik, at sa maruming tubig. Kaya hindi natin may iwasan sa ating mga lugar na ang mga tao ay sila ay naglalakad sa tubig baha. Ito ay nangyayari kapag may sugat. No? May sugat ang binte o paa at sila ay lumusong at pumapasok ngayon yung mikrobyo. Dalawa ang phases ng leptospirosis. Ang first phase, mula 2 hanggang 1 buwan, ang mararamdaman ng tao o yung pasyente ay pananakit ng katawan, sakit ng ulo, lagnat, maaring pagtatae, no? Maaring manilaw ang balat. At hindi nalalayo ang pakiramdam ay parang may trangkaso. Ngayon, kapag ito ay hindi naagapan, pupunta tayo sa tinatawag na phase 2. Ito yung mga komplikasyon na ng leptospirosis na maaring tamaan ang bato o kidney, ang atay, ang utak, lalo na ang balat ng utak o yung kanyang meninges, kaya maaaring magkaroon ng meningitis. No? Maliban doon, pwede ring tamaan ang puso. No? Yan ang mga problema sa second phase ng leptospirosis. Kaya meron din siyang tinatawag na mortality. Maari rin mamatay sa leptospirosis kung hindi ito maagapan.
2: Sec, good morning. Mix Busos po ito, no? So, syempre, napaka, well, very timely kasi marami nga po ang naka-experience ng baha. Sa report po namin kanina, sa reporter namin kanina, at isa Paranaque, meron daw mga cases na yung bahay daw nila, eh, lutang na yung sala set. So, just imagine po talaga, no, na exposed po talaga sa baha. And marami din po mga nasa evacuation centers. Gano'n din po kahanda ang DOH? Syempre, yung doxycycline, di ba, Doc? Yung prophylaxis na dapat ma-take po ito agad. Handa rin po ba yung ating kagawaran yung pagdating po sa supply, yung pagsusupply po nito sa mga kababayan po natin?
1: Ang aking inumpisahan na yung mga ospital ay maghanda sa kanilang leptospirosis fast lanes na tinatawag at kumanda kung may surge capacity. At maliban doon, ang ating mga health centers nagbaba tayo ng, totoo yan, no? Yan ang prophylaxis at yan din ang gamot, yung doxycycline na antibiotic. No? Sinusuri namin ang mga pasyente, yung lumusong sa baha, yung hindi lumusong, yung lumusong na may sugat, at yung walang kinalaman sa paglusong sa baha. May mga gamot tayo, mayroon tayong treatment protocols or prophylaxis na binibigyan sila ng capsule ng doxycycline. Maliban dito, binibigyan din natin ng ang mga tao ng kailangan nila umiwas, no, sa kung hindi man sila makaiwas sa paglusong sa baha, kung pare ay magsuot sila ng guantes at bota. Yun ang kung mayroon lang naman, no. At pagdating naman sa bahay ay maghugas sa pamamagitan ng malinis na tubig sa mga parteng naapektuhan ng paglusong kasama sa paggamit rin ng sabon, no? So kailangan na linisin natin kung tayo man ay nanggaling sa baha.
0: Okay. So Secretary Briggs, kailan dapat i-take yung doxycycline? Kasi since prophylaxis nga siya or parang sabi niyo rin it's an antibiotic, ano? Do you take it bago ka lumusong sa baha o pagkatapos lumusong sa baha?
1: It depends, no, yung proximity sa health center o sa mga ospital. Maari po tayong humingi ng prophylaxis. Usually 100 milligrams lang naman ito yung kapsula at pag ikaw ay lumusong, dinadagdagan nila ang prophylaxis. Ngayon, pag ikaw ay magkasakit, maaring ikaw ay magpa-admit at ang gamot ay nilalagay na sa dugo o tinatawag nating intravenous, no? Intravenous.
0: Kaswero ka na po, no? IV fluid.
1: Opo.
0: Opo.
1: Totoo yan.
0: Opo.
1: So, ang nabigay natin nga yung pag-iwas sa baha at kung sila naman ay nakalusong ay maglinis ng mabuti. At ang nangyayari dito ay ang leptospirosis ay hindi naman talaga sakit lamang ng tao. Ang nag-uumpisa siya sa mga hayop, no? Ang mga hayop, kasama rito ang daga, kahit mga aso at mga pusa ay maaaring kontamidado o magkaroon ng leptospirosis. Pati nga mga baboy at baka ay maaaring magkaroon ng leptospirosis. Kaya dalawa ang pinipili ng leptospirosis, ang mga hayop at ang mga tao.
0: Oh. And bago po namin kayo pakawalan, Secretary Briggs, paalala po sa lahat kasi hindi lang bukod sa leptospirosis, binabantayan natin yung wild diseases, no? Ito po yung waterborne illnesses, yung influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue, no? Ang ngayong habagat season. Sec.
1: Ang syempre ang dengue ay matagal na nating binabantayan, ngunit gusto ko rin ipahiwatig yung kumakalat na sore eyes at maaring kumalat man ang mga ang sa ating kamalasan, no, ang dalawa kasi yung conjunctivitis o yung sore eyes. Meron during the summer season, usually virus ito, yung viral, at during the rainy season, yung tinatawag nating bacterial, no, yung kaya ang symptoms ng sore eyes ay yung pagbumuta, pamumula ng mata, yung talukap ng mata ay namamaga, at siyempre pang-apat ay yung masakit ang mata, at maaring pakiramdam ay may puwing, no, may bato sa loob ng mata.
0: Okay.
1: Meron ding pangatlong klaseng conjunctivitis o sore eyes. Ito yung inflammatory, no, yung walang kinalaman sa bacteria or virus. Maaring makuha to sa sabon o sa makeup o sa allergens, no, yung mga molde o yung pollen na galing sa mga bulaklak. Kaya mag-iingat tayo kasi dalawang klase ang conjunctivitis, no. Mayroong acute, up to 4 weeks yan, no. At ang chronic, lampas lang 4 weeks. Ayaw natin magkaroon ng sore eyes kasi napakabilis niyang ikalat. Lalo na kung pagtag-ulan, malahat ng tao o madalas mga tao ay nasa bahay lamang.
0: Okay.
1: Kaya mas mabilis kumalat ang sore eyes, no.
0: Opo.
1: Makikita nyo buong pamilya may sore eyes na kamakalwa.
2: Opo. All right. Okay, Sek, maraming salamat po para po sa inyong oras. Sek, we hope we can invite you at another time at better circumstances po para po sa mga programa po ng DOH.
0: Yes, yeah. We are looking forward to your live studio guesting, Secretary Jose Briggs Pujalte Jr., ang ating kalihim ng DOH. Thank you, sir, and good luck po ngayong habagat season.
2: Salamat, sir.
1: Thank you.
2: Okay, so ito ngayon, no, Ate Nins, no. Maraming salamat po sa Secretary po ng DOH, Secretary Jose Briggs Pujalte. Actually, no, Ate Nins, no, kahapon, no, nakita ko nga itong video na ito na merong isang rider na nakapark lang siya. Actually, nasa CCTV video siya. Daanan, di ba? Siguro may malaking puno. Siguro nagpapasilong lang siya kasi malakas ang ulan. Biglang bumagsak yung puno.
0: Puno na malaki.
2: Na malaki. Oo. At sa kasamaang palad,
0: namatay siya dahil
2: nasawi po ang rider na ito.
0: Ayan, nako talaga naman, mahirap pala. Naku, that's also a learning experience. Nako, bagamat napakasakit, kawawa naman po yung mga pamilyang naiwan ng rider po na ito. Kaya ngayon, makakausap po natin ang sitwasyon kasi nangyari po yan sa may Rizal, sa Rizal, ano? Makakausap po natin ang Rizal PDRRMO na si Relly Bernardo. Magandang umaga po sa inyo, Relly.
3: Thank you po, Maminya and Sir Mix.
0: Okay. Sir Relly, bago ko itanong yung sitwasyon sa mga nabahang lugar dyan sa Rizal, pwede po munang malaman yung nangyari po dito sa rider na nabagsakan ng puno at poste dyan sa Antipolo at kung ano po yung tulong na ibinibigay po sa rider po na ito.
3: Apo. Yun nga po, ma'am, no? Tayo po ay una nakikiramay po dun sa pamilya ng rider po kahapon, no? Sabi, nabanggit nyo nga po, mga siya po ay nakikisilong lang, no? So, makikita po natin doon sa CCTV video, baka naghihintay lang ng booking or ano po, no? So, pero yun nga po, sa kasamaang palad, natumbahan po siya nung halaman. Pero kasama po nung halaman na yun, meron pong dalawang poste na utility post po, no? So, yun po yung nakikita po natin na naging dahilan, no, para po siya po ay masawi.
0: So hindi at, po yung naman, puno, hindi yung puno kundi yung poste.
3: Yes, kung makikita po natin po yung mga close up photos po, meron pong dalawang poste, no. Yun na po, may isang utility, isang electric post, tapos isa pong telco na post po, no. So kumbaga ini po yung kasi ang base po dun sa sinabi po ng doctor po natin po sa dinala, yung blunt force po, secondary po yung pagbagsak po nung puno o nung halaman po ang nakatama, ang nagpahilan po at nasawi po yung ating kababayan po.
0: Ngayon po, kumusta naman po yung pamilya ng ating rider at ano po yung tulong na ibinibigay natin sa kanya? May mga anak po ba siya? Asawa?
3: Apo, base po dun sa study po ng ating social workers, siya po ay yung nag-iisa po dito sa Rizal. Katira po siya sa Barangay San Jose. So, pero yung po mga kamag-anak niya, meron po sa Pasay, meron po sa Catanduanes. So immediately po, kinontak po natin yung kanyang kamag-anak. At inalok po natin sila kasi sa Antipolo, meron po kaming mga libreng servisyo po sa Burol, hanggang sa Papapalibing po, no? So nasa pamilya na po yun kung ano po yung naging ano po nila kung iuwi ho ba sa probinsya po. Pero inalok po natin sila nun. Alam ko po ongoing din po yung pakikipag-usap po nila dun sa pamilya kung ano po yung maging final.
2: Sir Relly, good morning po, Mix Busos po ito.
3: Clear, morning,
2: sir,
3: Mick.
2: No? Kita po natin dito sa at least pag sa mga nanonood. Ito nga pong pangyayari. Naka-respond paano po yung response po ng DRMO? Since syempre hindi siya visually, hindi mo naman malalaman agad, sir, na may tao pala po doon. Paano po siya na-discover?
3: Meron pong concerned citizen, sir, na nag-report po, sir, tumawag po sa aming hotline. At yun po din po yung naging dahilan, sir, kung bakit po, sir, namin na-respond yan. Around 10:22 po yan, sir, naitawag. Tapos after around 10 minutes po, sir, nakarating na po yung, less than 10 minutes po, nakarating na po yung mga, ano po natin, sir, mga responders. Then after po sa may extricate or matanggal po doon sa yung mga halaman at yung poste po, immediately nadala po siya sa ospital. Pero yun nga po, unfortunately, na-declare na po siya as dead on arrival po.
0: So nung pong ni-rescue siya, ay buhay pa po ba siya or may malay?
3: I would assume, ma'am, yes. Opo. Pero yun nga po, ma'am, ang base po kasi dun sa, yun nga po, yung pong parang diagnosis po ng ating doktor, yun po yung ano po nila, i-retrieve ko lang po yung exact term, severe blunt force trauma.
0: Ayun.
3: Yun po yung naging dahilan po, secondary to falling pre and post po.
0: Opo.
3: Yun po yung...
0: So sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, lalo na yung mga riders po, ano po ang inyong advice para sa kanila matapos po natin makita ito, no? Hindi mo talaga maiisip rin, ano? Kasi talagang ang instinct mo, sisilong ka sa puno kapag napakalakas ng ulan. Pero tama sa po, kaso po nito, yung pa yung dahilan kung bakit siya namatay.
3: Sa ating po, sa ating po mga kababayan, hindi na siguro sa mga riders, so kahit yung regular po lang naglalakad siguro, na isilong, maging observant po tayo din sa paligid po natin. Mukha tingnan po natin na baka, yun nga po, kasi pwedeng inisip po natin yung puno ay yun po yung magsasalba sa atin or yung kung ano man po yung structure. Pero tingnan din po natin dahil sa for the past week po, tuloy-tuloy yung pag-ulan. So ito po ay nagiging dahilan para lumambot po yung mga lupa, ano? So pwede po itong talagang maging sanhik ng mga landslide or soil erosion na that can be fatal as tulad po nung experience po ng ating kababayan.
2: Sir Relly, matanong lang din po namin ang sitwasyon po sa mga bahapong lugar dyan po sa kinasasakupan po ninyo. Kumusta na po ang situation dyan, sir?
3: Opo. Sa ngayon po, sir, yung po mga main or major thoroughfares naman po natin, sir, ay nag-subside na po kahapon pa po, no? So, ang ano po natin dito, yung mga natitira na lang po, ay yung po mga ilang mga subdivisions na, kumbaga, ito po yung mga pwede natin kasi consider po na catch basin. Sila po yung mga kaboundary po ng Marikina and Cainta na mga alam po natin na mga flood zone

0: Relly Bernardo ng Antipolo City DRRMO. Ingat po kayo, sir.
1: Kayo rin po.
0: Thank you, sir. Okay, ngayon naman po ay puntahan natin ang balita tungkol sa mataas pa rin na baha dyan po sa Gahak, Kawit, Cavite mula kay PRTV News, Justin Ignacio. Justin, ano bang latest dyan?
2: Yes, Nina, mataas pa rin ang tubig baha sa barangay Gahak, Kawit, Cavite ngayong umaga ng Lunes, August 10. Kapag iikot ng PRTV News at DZMM Radio Patrol sa 6:30, abot 20 pa ang tubig sa Pagasa Street, barangay Gahak. Hindi pa kakayanin ng mga light vehicles, kaya't mataas na sasakyan lamang ang posibleng makaraan sa ngayon. Sa ating ding pag-iikot, nakasama natin si Kawit Mayor Army Aguinaldo na binisita ang Gahak Marulas Elementary School na nalubog din sa baha. Galing sa DSWD, ipinamahagi rin ng alkalde ang mga family food packs sa mga residente na nasa lantanang habagat. Matapos niyan, nagtungo si Aguinaldo sa barangay Marulas upang makipagpulong sa mga opisyal kaugnay ng nangyaring pagbaha. Eksklusibo rin nating nakapanayam si Kawit Mayor Aguinaldo. Pakinggan natin ang kanyang tinig.
3: Touch base na ito eh.
4: Ang Kawit po,
3: karamihan nasa taas.
4: Apo.
3: Mataas na sa bundok.
4: Apo.
3: So ang tubig nila lahat bumababa dito.
4: Sa Kawit po.
3: Kawit. Or...
2: Linya sa ngayon, nandito po sa Barangay Marulas dahil nga ay nakipagtulong nga itong si Mayor Army Aguinaldo kasama ibang mga opisyal. Yung kapitan ng Barangay Marulas dahil yung Barangay Marulas ay isa rin sa mga binahari ng matindi. At sa mga oras nga na ito, nakakaranas tayo dito ng malakas na bugso ng hangin. No? Ayan, naranasan natin yung malakas na bugso ng hangin. At sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin yung pakikipagpulong ni Mayor Aguinaldo sa mga opisyal kaugnay nga dito sa nangyaring pagbaha. At iyan na muna ang latest sa mga oras sa ito. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News para sa DZMM.
0: Alright, naku, maraming salamat Justin Ignacio. Ingat ka dyan dahil ayan nga, kita namin ni Partner Migs.
5: Oo.
0: Mataas pa rin yung baha.
5: Oo nga eh.
0: Talagang kung may sugat ka,
5: oo,
0: pwede kang
5: pasok yun.
0: At saka at risk ka talaga sa leptos pyrosis.
5: Kaya sana po humupa na po ang baha, hindi lang dyan sa Kawit, kundi sa lahat po ng lugar all over the world.
0: Yun na nga eh. Nagulat ako. Kala ko mawawala na itong pag-ulan na ito ngayong weekend. Eh, lalong lumakas.
5: Eh kundi ako nagkakamali, di ba Camille? So yung Maymay, nag-dissolve na.
0: Di ba sabi mawawala na?
5: Yung Maymay, pero yung Southwest Monsoon o yung habagat, napush siya nung bagyo galing China. Dolphin, di ba? Dolphin yung
0: si
5: pangalan.
0: Dolphin.
5: Napush
0: siya. Hindi ba si Dolphin si Maymay? Teka, naguluhan ako.
5: O basta yung galing
0: basta
5: China,
0: yung iba pang bagyo.
5: Niya. Southwest Monsoon. Ayan.
0: Tama ka partner, nalusaw yung Maymay, pero yung habagat, hinatak ng bagyong Dolphin. Yan ba yung Fujiwara effect? Ewan ko. Di ba may ganon?
5: Hindi.
0: Di ba yung mga hinihilang ganyan, paalis ay hihilain. But anyway, ganon talaga. We all have to be prepared and ready. Kaya marami ho ang kanselado. But it's better safe than sorry.
5: Oo, ito.
0: Yes, partner.
5: Ito, bago tayo magtapos sa aba, konting good news naman po. Ang advisory po ng Shell sa kanilang mga dealer. Meron pong price change for Shell Pilipinas Corp. Effective 6 a.m. August 11, 2026. Aba, bababa po ang presyo po ng gasolina, 4 pesos and 70 centavos. Kerosene, 4 pesos and 90 centavos. At ang diesel, 4 pesos and 30 centavos. Downward po yan. Pababa. Yan. Okay, yun.
0: Ayun. Okay. Ayan, bigla ako ni-research si Fujiwara effect Parang
5: ano
0: ang ganun.
5: Daw? Tama ba? Pabalik eh,
0: may hahatakin. Kasi isa na lunaw. But anyway, dapat pag-asa sumagot niyan.
5: Oo nga,
0: pwede niyo i-research. At least yung curiosity po ninyo. Alright. Nabuhay. Okay. Nako, ingat po tayo mga kaserbisyo, mga kapamilya. At tuloy-tuloy pa rin po ang DZMM Special Coverage Alerto sa Habagat.
5: Susunod po si Jeffrey Hernaez sa Tri Calazo. Muli ako po si Bix Bustos. Siyempre po, nagseserbisyo pa rin.
0: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
5: Bye po!
6: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DCMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po na rin, 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM. DZMM.
3: May mga nakikita po tayong mga area kung saan tama na itong mga flood control nga na binaboy. Merong mga improvement.
4: Siguro we've learned our lessons yung mga typhoons ng mga nakaraan, lalo na yung Undoy. Maraming pamilya ang inuuna talaga at iniisip ang kaligtasan ng kanilang mga anak, mga senior citizens at mga kababaihan. Kaya talagang dinadala na nila sa evacuation center.
5: Meron lang kami isang nasira dito na tulay dito sa Santa Maria. Katatapos doon eh. Wala pang isang buwan yata. River control niya doon sa may tulay. Nasira po.
6: Sobrang bilis po ng pagtaas ng tubig. Mm. Bandang 7 a.m. pa lang, magtutuot pa lang po yung tubig. Ito pang alas 11, alas 10 po. Tumaas na po hanggang liit. Natatakot din po para sa pamilya ko kasi may dalawa po kaming anak.
7: Ay, konti po lang po sa fourth is sa lugar namin, tumataos na po siya. Kaya ako po kinuwist yung stay para po ma-call out yung mayor namin.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline. Ngayon! Alerto sa habagat!

0: Sa headline ngayon, apat patay sa gumuhong lupa sa Baguio City, bunsod na walang tigil na pag-ulan, tatlo patuloy na hinahanap.
1: Tatlong sasakyan na bagsakan ang puno sa Taguig sa kasagsagan ng habagat, SUV sa Maynila, UP, matapos ding mabagsakan ng puno.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanselado ngayong araw dulot ng habagat.
1: Big time rollback sa presyo ng petrolyo, kasado na bukas.
0: Singil sa kuryente ng Meralco, bahagyang bababa ngayong Agosto.
1: At Pinay tennis star Alex Ayala, bigong umusad sa 2026 Canadian Open matapos talunin ni Belinda Bencic sa kanilang round of 16 showdown.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
2: Panahon.
0: Mga kapamilya, sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na magantabay sa rainfall warning ng PAGASA dahil inaasahan pa rin po ha ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa habagat, partikular sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Monsoon rains ang umiiral sa Benguet, Zambales at Bataan kung saan inaasahan ng halos tuloy-tuloy na katamtaman hanggang malakas na ulan. Asahan naman ang paminsan-minsang malakas na buhos ng ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region na lalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, gayon din sa Oriental at Occidental Mindoro. Maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan naman na posibleng maranasan sa Western Visayas. Nalalabing bahagi ng Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. Habang makararanas ng mas maaliwalas na panahon ang natitirang bahagi ng bansa.
1: Umabot na sa 15 ang napaulat na namatay batay sa ground monitoring ng Philippine National Police sa kasagsagan ng masamang panahon. Siyamang nasawi sa landslide at rockslide sa Baguio City, La Trinidad, Benguet, Rodriguez, Rizal at Batangas. Tatlo naman ang nalunod sa Alaminos, Pangasinan, Batangas City at Binaonan, Rizal. Dalawa ang patay matapos makuryente sa La Union at Batangas. Sa Antipolo, Rizal, isa naman ang patay matapos mabagsakan ng puno. Nakapagtala rin ang PNP ng 13 sugatan at 6 na nawawala. Ayon sa PNP, patuloy ang validation ng mga nasabing datos. Apat ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang tatlong bahay sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan. Sinabi sa DZMM ni Baguio Mayor Benjamin Magalong na tatlong residente ang nakaligtas habang patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng 150 rescuers sa 6 pang nawawala. Sa kabuuan, 13 residente ang apektado ng insidente pero lumikas na rin anya ang ilan pang residente sa paligid ng pinangyarihan ng landslide dahil sa posibleng peligro dulot ng paglambot ng lupa.
3: Talagang totally displaced yung bahay kasi yung pinanggalingan ng lupa is about siguro mga 20 stories. Ganyan kalaki. Yes, ang taas na kasi ng saturation ng lupa natin dito kasi yun. Isang linggo na. Itong ulan, talagang malakas na ulan. Hindi umihinto. Tatlong bahay yung talagang na-displace. Pero marami pang bahay sa kapaligiran nito na delikado na rin.
1: Ayon kay Magalong, wala pa rin supply ng kuryente sa ilang bahagi ng lungsod matapos mabagsakan ang mga linya ng mahigit 40 puno. Samantala, sarado ang lahat ng parke sa Baguio ngayong araw para bigyang daan ng clearing operations. Pansamantala rin isinara ang Cannon Road dahil sa mga naitalang landslide.
2: Alerto sa baha! Alerto sa baha!
0: Mga kapamilya, lubog pa rin po sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa ulang dala ng habagat. Sa datos ng MMDA, hanggang alas 11 ng umaga, gutter deep pa ang baha sa Taft Escoda sa Maynila, bahagi ng Taft Avenue mula Malbar papunta sa Philippine General Hospital sa Malate. Mula Malbar papuntang apasible northbound, Taft Pedro Hill, Taft PGH, Taft Nakpil, Taft Quirino. Gayun din sa Calo Avenue, Maria Orosa papuntang Taft, at Rojas Boulevard Service Road mula Pedro Hill hanggang Salas Ermita. Sa Valenzuela, gutter deep din ang baha sa 3S Center, Dalandanan, Toyota Dalandanan at MacArthur Highway, Hermosa Street. Sa Parañaque, baha rin sa Maininoy Aquino Avenue, Cabiasnan, habang gutter deep naman ang baha sa Katmon, Governor Pascual Avenue, Baisilo, MH Del Pilar at MH Del Pilar Street sa Malabon City. Para po sa kumpletong detalye, bisitahin lamang po ang social media account ng MMDA. Samantala, mahigit 200 pamilya o mahigit 800 individual ang lumikas sa Maynila dahil sa patuloy na hagupit ng habagat. Tatlong evacuation center ang binuksan sa lungsod para sa mga lumikas na karamihan ay mula sa Barangay 101, Sagat at Baseco. Samantala, umabot hanggang Baywang ang baha sa Barangay 598 sa Santa Mesa kaninang madaling araw. Hindi nakalusot ang maliliit na sasakyan, kabilang ang mga motorsiklo sa taas ng tubig, habang napilitan ng ilang residenteng lumusong sa baha para makalabas ng kanilang bahay. Ang ilang dekada-dekada nang nakatira sa lugar, hindi na umaasang mareresolba pa ang problema sa baha.
4: O, sanay na kami dito, na kami lumaki. Dito na kami pinanganak, kaya sanay na kami sa baha dito. Pero mahirap naman. Siyempre, wala kang, hindi ka makalabas para kumuha ng pagkain. Pagka baha talaga, walang magagawa tao dito. Kailangan i-backwit ka. Mahirap na magsalita ng panawagan natin na sabihin wala nang lunas yung baha natin.
0: Samantala, binahari na ilang pangunahing lansangan sa lungsod kabilang sa Espanya, Pedro Hill, Padre Faura, Taft Avenue at iba pa.
1: Dito naman sa Quezon City, nasa 12 lugar pa ang lubog sa baha na epekto pa rin ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sabi sa DZMM ni Quezon City DRRMO spokesperson Peachy De Leon, sa nasabing datos, as of 9:20 a.m. ngayong araw, not passable o hindi pa madaanan ang lugar dahil sa hanggang bewang na baha. Kabilang dito ang bahagi ng Doña Imelda, Apolonio Samson, Siena, Santo Domingo at Rojas. Kaya abiso sa mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta.
5: Pero meron naman sa interval na siguro mga average duration niya 3 hours 15 minutes or less, magsusubside na po siya. Depende po sa buhos ng ulan.
1: Samantala, 16 na barangay na ang naapektuhan ng walang tigil na ulan sa lungsod. Kwento ng residente ng barangay Doña Imelda na si Tristan Danid. Simula Sabado pa ang walang hintong ulan na nagdulot ng pag-apaw ng ilog at baha. Na duda niya ay epekto rin ng napabaya ang flood control project sa kanilang lugar.
6: Kaya po, nanawagan din po kami sa mga kinauukala na maging transparent at accountable po sa paggamit ng public funds. Lalo na po sa mga proyektong dapat sana'y nakakatulong sa pag-iwas namin sa baha.
1: Lalo pang dumami ang mga pamilya lumikas sa Quezon City dahil sa epekto ng habagat. Balita hatid sa atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
7: Rika at Jeff, sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, umakyat na sa 1,643 pamilya o katumbas ng halos 5,900 individual ang nanunuluyan sa mga evacuation center sa lungsod. Pinakamarami lumikas sa Bagong Silangan Elementary School, Barangay Bagong Silangan, kung saan higit 2,000 individual. Ang pansamantang kay Bagong Silangan na lamang naiulat na makabasa sa lungsod, partner sa USNA Compound, New Greenland at Bonifacio, kung saan umabot hanggang dibdib ang tubig. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Lubog pa rin sa bahang ilang bahagi ng Bulacan, bunsod ng pag-ulang dala ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Sinabi sa DZMM ni Bulacan Governor Daniel Fernando na kabilang sa mga apektado ng pagbaha ang Barilao, Pandi, Malolos, Angat, Kalumpit at Hagonoy. Nasa 1,500 ang lumikas dahil sa pagbaha at nakatanggap na rin ng family food packs. Aminado naman ang gobernador na pahirapan ang paghupa ng baha lalo sa mga lugar na nakararanas ng high tide at malapit sa Pampanga River. Patuloy namang isinusulong ang pagtatayo ng coastal mega dike sa Bulacan at mga karating probinsya bilang pang matagalang solusyon sa baha.
8: So yung task po natin sa kalupaan natin dito, ay halos gutter deep lang, hindi naman yung kasintaas, hindi naman yung mataas talaga. Dito sa lalawigan ng Bulacan, ang mataas dito talaga ngayon, ang binabaha naman talaga namin, namin talaga rito yung kadalasan yung mga coastal area. Yan po tumaas ng mga 4 feet talaga due to high tide.
1: Hinimok ng Malacañang ang publiko, lalo na ang mga lumusong sa baha na pumunta sa mga health center para magpakonsulta at makainom ng gamot laban sa leptospirosis. Inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Health na tiyakin ang mabilis na aksyon sa mga sakit na pwedeng idulot ng walang patid na ulan. Ayon sa palasyo, libre ang konsultasyon at gamot na doxycycline sa leptospirosis, pero hindi ito pwede sa mga buntis at batang edad 12 pababa. Meron na ring mga itinakdang dengue fast lane sa lahat ng DOH hospital sa bansa. Samantala, may nakahanda ring lalagyan at chlorine tablets ang DOH para matiyak ang malinis na inuming tubig, lalo na sa mga binahang lugar, at nagpaalalang dapat pakuluan ang tubig ng 2 minuto bago inumin.
0: Lumawa pa sa higit 200,000 pamilya o katumbas ng 752,000 na individual na apektuhan ng pinagsamang hagupid ng bagyong Maymay, Luis at Habagat. Sa pinakahuling monitoring, sinabi ni Office of the Civil Defense Information Officer Diego Mariano, sa nasabing bilang, nasa 10,000 pamilya pa o katumbas ng higit 30,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Pinakaapektado ang malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Region 1 at Region 3, na nakararanas ng baha at pagguho ng lupa.
9: Asahin naman po yung ating mga LGUs. Minomonitor naman po yung mga areas na nasasakupan po nila, especially dyan po sa may mga mountainous areas po natin na medyo babad na po sa tubig yung mga lupa. Marami naman po ang lumilikas kapag sinasabihan na po. Yun naman po yung pinagpapasalamat po natin at nakakatulong sila sa ating pag-responde po.
1: Dalawa ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang tatlong sasakyan sa Barangay Tanyag sa Taguig City sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Sinasabing tinamaan ng kidlat ang puno ng mahogani kaya bumagsak sa UV Express, MPV at motorsiklo. Dinala na sa ospital ang mag-asawang sakay ng motorsiklo na nagtamo ng mga galos sa katawan. Dahil din sa pagbagsak ng puno, nadamay ang ilang kable ng kuryente sa lugar, kaya aabot sa 70 bahay ang pansamantalang walang kuryente. Tiniyak naman ng Meralco na sisikapin nilang maibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Sa Maynila, nayupi ang kalahati ng SUV na nakaparada sa bahagi ng Malabon Street sa Santa Cruz matapos mabagsakan ng malaking puno ng mangga. Wala namang nasaktan sa insidente habang patuloy ang clearing operation sa lugar.
0: Umabot na sa mahigit 2,000 pamilya o mahigit 11,000 individual ang lumikas sa Marikina City matapos umabot sa second alarm ang Marikina River. Sa huling abiso ng Public Information Office kaninang alas 11 ng umaga, nasa second alarm pa rin ang Marikina River sa 16.1 meters. Sinabi sa DCMM ni Mayor Maan Chodoro na nakahandang tumanggap ng mga lilikas pang residente ang 29 na evacuation center sa lungsod. Organisado ang sitwasyon sa mga evacuation center kung saan diretso sa registration ang mga residente na bibigyan ng ID para matukoy ang miyembro ng kanilang pamilya. 3 beses kada araw ang pamimigay ng pagkain habang mayroon ding ipinamamahaging mga banig, kumot at kulambo.
10: Siguro we've learned our lessons of yung mga typhoons ng mga nakaraan, lalo na yung Undoy. Maraming pamilya ang inuuna talaga at iniisip ang kaligtasan ng kanilang mga anak, mga senior citizens at mga kababaihan. Kaya talagang dinadala na nila sa evacuation center. So dun po sa mga kababayan natin sa mga low-lying areas, bukas po ang 29 na evacuation centers natin sa buong lungsod na handang tanggapin po sila.
0: Samantala, batay sa huling impormasyon ni Mayor Chodoro, patuloy ang pagkumpuni sa mga nagkaaberyang pumping station dahil ang parabahain ng ilang residente sa Tumana. Una na nagpadala ng mobile pumps ang DPWH para mapahupa ang baha.
1: Mahigit 600 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 individual ang inilikas sa Cainta, Rizal dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Cainta Mayor Keith Nieto na karamihan sa mga inilikas ay mga bata habang nagbabantay sa kani-kanilang mga bahay ang kanilang mga magulang. Nadadaanan aniya ang lahat ng mga pangunahing kalsada pero baha pa rin sa ilang bahagi ng Imelda Avenue. Ayon kay Nieto, malaking tulong ang 5 pumping station na itinayo noong mga nakaraang taon para maibsan ang baha sa maraming lugar.
11: Very localized ngayon yung mga baha namin doon sa mga villages kanina. But we were able to maintain na lahat ng mga main avenues natin nadadaanan ng mga tao para hindi tayo magkaroon ng mga stranded passengers at commuters. Yung 5 pump stations na nilatag natin in the last 2 years, all lahat sila gumagana ngayon.
0: Sinita ng ilang residente ng Parañaque City ang lokal na pamahalaan dahil sa taon-taong mataas na baha sa lungsod. Kwento sa DZMM na residenteng si Kim Chavez Taray, umabot hanggang Baywang ang baha sa may 4th Estate Subdivision nitong weekend na perwisyo sa kanilang mga residente. Katunayan, umalis anya sa kanilang bahay na baha na at umuuwing baha pa rin. Taon-taon na lang anya ang ganitong senaryo kaya panawagan niya sa LGU. Solusyonan na ang matagal ng problema sa baha.
12: Konti po lang po sa lugar namin. Tumataos na po siya. 4 years po, ganun po yung nangyayari. And kaya ko po kinuwist yung para po ma-call out yung mayor namin, which is siya naman po kasi yung may kapangyarihan para po at least kahit papano maibsan po yung calamity po na yun.
0: Paliwanag naman ni Parañaque Mayor Edwin Olivares, bumabaha sa lungsod tuwing nag-high tide ang Manila Bay kaya hindi nakaaalis ang tubig mula Parañaque River. Lalo na anya ng MMDA na maglagay ng floodgate sa ilog at tiniyak na patuloy din ang dredging operation sa mga ilog sa lungsod.
13: Yung Parañaque River is naka-attach sa Manila Bay. Kapag po nag-high tide po siya, yung tubig po noon, hindi makalabas ang tubig going Manila Bay. Yung po, doon po sa Parañaque River, pinag-aaralan po ng MMD, ng National, na magkaroon ng floodgate para kapag high tide, pwede po siyang isarado.
1: Umabot na sa 13,000 pamilya o katumbas ng mahigit 30,000 individual ang inilikas sa Cavite dahil sa habagat. Sinabi sa DZMM ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla na apektado pa rin ng baha ang mga mabababang lugar kabilang ang Imus, Kawit, Bacoor, Tanza at Ternate dahil sa pagbaba ng tubig mula sa bundok. Puspusan naman ang clearing operation sa Cavite City at Noveleta habang sarado ang ilang kalsada lalo na sa Naik at Tagaytay. Ayon kay Governor Remulla, 17 insidente ng power interruption nang naitala noong weekend at pansamantalang nawalan din ng tubig sa Bailen. Humiling na ang pamahalaang panlalawigan sa DSWD ng karagdagang food packs para sa mga pamilyang lumikas.
14: Yung flood waters po natin galing sa mga bundok ng Cavite, pababa po ng pababa sa ating low-lying areas at ito po ang nagkakos ng ating flooding. Sa Kawit po, madami hong evacuees, especially po yung malapit po sa ating Cavitex.
0: Mahigit 38,000 customer ng Meralco ang walang kuryente dahil sa masamang panahon. Kabilang po dito ang mga customer sa Metro Manila, Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna at Batangas. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Saldariaga na karamihan ng mga apektado ay bunsod ng mga napinsalang pasilidad dahil sa malakas na hangin at ulan. Tiniyak naman ng Meralco na ginagawa ang lahat para maibalik ang serbisyo sa mga apektadong lugar.
1: Hindi pa masabi ng Department of Public Works and Highways kung ilang taon ang aabutin bago tuluyang maisaayos ang mga flood control project. Sinabi sa DZMM ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa susunod na taon magsisimula ang pagsasaayos sa mga sirang flood control project dahil patuloy pa niya ang paglilinis sa hanay ng kagawaran ngayong taon. Ibinida naman ni Dizon na kapansin-pansing hindi na masyadong mataas at mabilis ding humupa ang baha sa ilang lungsod sa Metro Manila matapos paganahin ang mga pumping station. Tiniyak ng DPWH na puspusan ang operasyon ng mga tauhan nito sa mga apektadong lugar sa Luzon para mapahupa ang baha, partikular sa Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera Administrative Region.
15: May mga nakikita po tayong mga area kung saan na inaayos natin ng tama na itong mga flood control nga na binaboy. merong mga improvement. Ngayong 2026, walang mga bagong proyekto muna kasi nagiginis tayo dito sa DPWH. So yung maraming mga proyekto ulit ng pagsasayos nitong mga nababoy na proyekto, kaya mangyayari talaga next year.
0: Inirekomenda sa pamahalaan ng Comprehensive Flood Management Plan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
16: Jeffrey, kinalampag ni Senator Kiko Pangilinan ng pamahalaan para sa pagbuo ng komprehensibo at pambansang flood management plan. Ang kay Pangilinan, hindi dapat itinuturing na normal ang pagbaha sa tuwing malakas ang ulan. Paulit-ulit na lamang anya ang eksena tuwing umuulan, binabahang mga kalsada, pahang pumapasok sa mga bahay at eskwelahan at mga pamilyang napipilitang lumikas. Iginiit ng mambabatas na malaki rin ang epekto ng baha sa ekonomiya at pamumuhay ng mga Pilipino dahil may mga batang hindi nakakapasok sa klase, mga negosyong hindi nakapagbubukas at mga empleyadong hindi makapasok sa trabaho. Hindi anya dapat puro emergency response lamang ang inaasahan tuwing may kalamidad. Kailangan anya ng pangmatagalan at pambansang flood management plan na magkakaugnay ang mga proyekto at takbangin ng gobyerno. Babala ni Pangilinan, kahit gumastos ng bilyong-bilyong piso para sa flood control, kung walang maayos sa pagkakaugnay ng mga programa, patuloy pa rin babahain ang mga kalsada at bahay. Kaugnay naman ang mga kontrobersiya sa mga proyektong flood control na nawagan din si Pangilinan ng buong accounting ng mga pondong inilaan para dito. Kabilang dito ang mga proyektong pinondohan, lokasyon, halaga ng mga kontrak, halaga mga contractor, status ng implementasyon, at ang aktual na resulta ng mga proyekto sa mga komunidad. Gate ng Senador, karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan napunta ang bawat pisong inilaan para sa flood control. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
1: Kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Sa abiso ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., magpapatupad ng work-from-home arrangement para sa mga opisyal at kawanin ng Senado at wala munang paglilitis at sesyon sa plenaryo. Ipagpapatuloy ang sesyon at impeachment trial bukas, August 11. Samantala, kanselado na rin ang sesyon sa Kamara ngayong araw dahil sa masamang panahon. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, ipinatupad ang work-from-home arrangement para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng kawanin ng batasang pambansa. Magbabalik ang plenary session ng Kamara bukas.
0: Good news naman po mga kapamilya, may bawas singil ang Meralco sa paparating na bill ngayong Agosto. Sa anunsyo ng electric company, 0.04 ang bawas kada kilowatt hour. Nakatumbas ng 9 pesos sa may buwan ng konsumo na 200 kilowatt hours at 21 pesos sa gumagamit ng 500 kilowatt hours sa isang buwan. Pangunahing dahilan ng bawas singil ang iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission. Pero nabawasan ito dahil naman sa pagtaas ng transmission charge at feed and tariff allowance of Fit All.
1: Good news din sa mga motorista, kasado na ang ikalawang sunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa kwenta ng Department of Energy, 4 pesos and 30 centavos kada litro ang magiging tapyas sa diesel, 4 pesos and 70 centavos sa gasolina, at 4 pesos and 88 centavos sa kerosene. Ang Shell may bawas presyong 4 pesos and 90 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa Middle East.
0: Sa sports, natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa National Bank Open matapos mabigo kontra kay Belinda Bencic sa Round of 16 sa Toronto, Canada. Maganda ang naging simula ni Ayala at nakakuha pa ng maagang bentahe pero nakabawi si Bencic para masungkit ang unang set sa score na 6-4. Nagdomina rin ng Olympic gold medalist ang second set at hindi na pinatikim ng panalo ang Filipina tennis star para tapusin ang laban sa loob ng dalawang set. Sa kabila ng pagkatalo, nakarating si Ayala sa round of 16 ng WTA 1000 tournament. Kasunod na kanyang makasaysayang kampyonato sa Washington at pag-abot sa third round ng Wimbledon. Tunod namang sasabak si Ayala sa isa pang WTA 1000 event sa Cincinnati bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa US Open. At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
17: Rider pa tayo matapos pumanggar ng taxi sa Cebu.
1: At milyon-milyong pisong halaga ng Peking food seasoning na kumpiska sa Chinese sa Cebu. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
2: Headline ngayon! Basta AMDZMM.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
18: Let's go!
19: Make your move, baby.
20: Arthrosin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1-2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
23: Ring, ring, go away!
24: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
23: Yay!
24: Pambatang Lagundi, Plemix!
25: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM headline ngayon.
1: Sa oras na 12:31, ipinatawag ni Pangulong Marcos sa Malacañang ang ilang miyembro ng gabinete para magbigay ng ulat sa pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng pananalasa ng habagat. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
26: Riga, kabilang sa mga tinalakay at ipinresentar ng mga opisyal ay ang sitwasyon ngayon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na ulan at bahang idinulot ng habagat. First briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maaabot ng tulong ng gobyerno ang lahat ng mga naapektuhang residente, lalo na yung mga nakatira sa mga liblib na lugar, kaya hindi na mga nakauwi na mula sa mga evacuation centers. Sa datos na ipinresenta ng NDRMC kay Pangulong Marcos Jr., aabot na sa 39.37 million pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng DSWD. Tatwa ang mga lokal na pamahalaan mula sa 10 rehiyon. Sa ngayon ay may nakadeploy na umanong 3,841 na mga personnel para sa search and rescue operations, habang may nakastandby na mahigit 4,000 sakaling kailanganin ng dagdag na mga personnel. Tiniyak na DSWD Secretary Rex Gatchelian na may sapat pang pondo ang kagawaran para mamahagi ng tulong sa pamamagitan ng 1.61 billion pesos na standby fund. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 54,000 na family food packs na ang naipamahagi at 1,000,000 pisong halaga ng financial assistance sa ilalim ng AIX. Ay naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, pinatitiyak din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na intervention sa mga pinakanaapektuhang lugar sa Luzon, lalo na sa Cordillera at Cavite. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Sinagot na ilang pinuno sa Kamara ang mga puna sa umunay patuloy na pagtutok ng Kongreso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa harap ng nararanasang kalamidad ng bansa. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
3: Yes, sa magkahiwalay na panayam, iginiit ni House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V na constitutional duty ng Kongreso ang proseso ng impeachment. Paliwanag ng mambabatas, hindi naman pinapabayaan ang mga apektado ng kalamidad. Para naman kay House Deputy Speaker Janet Garina, kaakibat ng pagresponde sa baha at pangangailangan ng mga Pilipino ay ang pagtupad din sa tungkulin pagdating sa accountability. Hindi rin umano pwedeng matigil ang usapin sa pananagutan dahil mahalagang malaman ng taong bayan ang pinagagastusan ng gobyerno. Samantala, hindi naman nakikita ni Ortega na maapektuhan ang pagkansala ng trabaho ngayong araw ang impeachment proceeding. Katunayan, maituturing paan niyang ahead of schedule ang pag-i-ditis, lalo't mayroon silang apat na araw na allowance dahil maagang natapos ang pagtalakay sa Article 4 o Grade 10. Samantala, Jeff, sa kahabaan naman ng Commonwealth Avenue patungo Fairview ay bumuhos yung malakas na pag-ulan sa mga oras na ito pero nananatiling maluwag ang trapiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Patay ang isang rider matapos bumangga sa taxi sa Cebu City. Balita hatid ni Annie Perez. Annie?
4: Sa kasukuan ng CCTV ng Barangay Santa Cruz, kitang dahan-dahang lumiliko sa Arlandon Street ang puting taxi pero biglang dumaan ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagkabangga, tumilapon ang rider na agad niyang ikinamatay. Inaalam na ngayon kung nakainom ang rider ng motorsiklo na natuklasang 25 years old na call center agent. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang 55 taong gulang na driver ng taxi na maaaring mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and homicide. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Kapamilya, itataas po uli ang yellow alert sa Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 3 oras na isasailalim sa yellow alert ang Visayas Grid simula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, bagsak pa rin ang 26 na planta ng kuryente at 13 planta ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad.
1: Arestado ang isang Chinese matapos makumpiskahan ng mahigit 4 milyong pisong halaga na umano'y Peking food seasoning sa isang warehouse sa Barangay Santo Niño, Cebu City. Isinagawa ang operasyon noong 6 ng Agosto na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga kahon-kahong food seasoning na pinaghihinala ang peke. Ayon sa CIDG, mahaharap ang sospek na kinilalang si alias Jin sa mga kasong paglabag sa Intellectual Property Code at Food and Drug Administration Act. Nanawagan naman ng CIDG sa publiko na maging mapanuri sa pagbili ng mga pampalasa at iba pang produktong pagkain.
0: Patay ang isang pulis habang nasa rescue operation sa kasagsagan ng masamang panahon sa Negros Occidental. Balita mula sa Camp Grame, hari ni Radyo Patrol Marlene Padierdos, Mars.
5: Jeff, hindi nakaligtas ng pulis sa tumulong sa pag-asalba sa kanyang mga kasamahan sa kasagsagan ng masamang panahon sa Cadiz City, Negros Occidental noong Agosto 7. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyko, nasawi si Police Master Sergeant Fernando Marfa na traffic investigator ng Cadiz Component City Police Station sa kasagsagan ng rescue operation. Tinagip umuno ni Marfa ang 2 kasamahan matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog. Silang kapwa umunong sagipin ng iba pa. Silang kasamahan si Marfa pero sa kasamang palad ay huli na ang lahat. Asphyxia by drowning ang lumabas na dahilan ng pagkamatay ng pulis bate sa medical legal ng PNP. Samantala, tiyak naman ang pambansang pulisya ang tulong na ipapaabot sa naulilang pamilya ng naturang pulis. Sa ngayon, hindi pa kasama si Marfa sa bilang ng mga naitalang patay ng PNP sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Buwis, Maymay at Habagat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Sa Zambales, abot tuhod ang baha sa Barangay East Bahak-Bahak sa Olongapo City dahil sa walang humpay na pag-ulang dala ng habagat. Kwento sa DZMM ng residenteng si Roberto Quintana. Sanay na sila sa halos taon-taong baha pero ngayon ay halos pumasok na ito sa kanilang bahay. Hindi naman makapunta si Quintana sa ospital para sa kanyang dialysis dahil sa baha.
6: Medyo sanay na nga po kami sa baha dito eh. Pero yung ngayon po kasi halos pumasok na rin po siya sa bahay. Mga nakaraan po, hindi naman na nakaraan taon kasi hindi naman ganito katulad na itong ulan niya na halos tuloy-tuloy po. Sa barangay po, meron kaming ambulance. Ay kaso lang po, bago ako makarating doon sa daan, lulusong na ako ng baha. May sugat yung paa ko.
1: Tiniyak naman ni Olongapo Mayor Roland Paulino Jr. na ipinakalat na ang mga sasakyan ng lokal na pamahalaan para sunduin ang mga may karamdaman papunta sa mga ospital. Inaalok din aniya sa mga health center ang doxycycline para sa mga residenteng lumusong sa baha. Bukod sa habagat, sinabi ni Paulino na sumabay rin ang high tide kaya may ilang lugar na binaha.
7: May mga ilang areas lang po tayong binahala. Sa lakas po ng ulan, tapos yung high tide po, may mga bundok po sa paligid namin. Nagkataon po, lahat pa po yun. Siyempre, bumaba po dito sa city center. Kasi catch basin po talaga ang Olongapo. Yung mga highways naman po natin, clear na rin naman po. Wala naman na po baha ngayon.
0: Bumigay ang malaking bahagi ng San Juan Dike sa Bucau River sa Botolan, Zambales matapos rumagasa ang tubig mula sa bundok dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Agad inilikas sa mga residente mula sa apat na barangay malapit sa ilog. Sinimulan na ang preemptive intervention ng lokal na pamahalaan o preventive intervention ng lokal na pamahalaan katuwang ang DPWH, PNP at mga opisyal ng barangay habang patuloy na binabantayan ang level ng Bucau River. Samantala, sarado sa maliliit na sasakyan ang bahagi ng National Road sa Subic papuntang Iba, Zambales at Pangasinan dahil sa baha. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan muna sa alternatibong ruta kabilang sa Subic Bypass Road.
1: Mahigit 4,000 pamilya ang apektado ng pananalasa ng habagat, kabilang ang mahigit 200 pamilyang puwersahang inilikas sa Ilocos Sur. Sinabi sa DZMM ni Governor Jeremiah Singson na umabot sa red status ang mga ilog, partikular ang Abra River sa bayan ng Quirino, kung saan naging abot tao ang baha. Nakapagtala rin ng landslide sa ilang bahagi ng probinsya pero agad ding nakapag-clearing operation. Paiimbestigahan naman ng provincial government ang ulat na nasirang bagong gawang tulay ng DPWH sa bayan ng Santa Maria.
8: Meron kami isang nasira dito na tulay dito sa Santa Maria. Katatapos doon wala pang isang buwan yata. River control niya doon sa may tulay. Nasira po. Hindi naman po project ng provincial government yun. DPWS daw po yun. Kaya paimbestigan ko pa po yan ngayong araw na ito.
0: Umabot naman hanggang leeg ang baha sa Doña Alicia Ligas 1 sa Bacoor, Cavite nitong weekend dahil sa walang tigil na ulang dala ng habagat. Sa parayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Rogelio Compendio Jr. na bagaman taon-taon nang binabaha ang lugar, hindi nila inasahan ang bilis ng pagtaas ng baha ngayon na agad umabot hanggang leeg, 4 oras lang ang nakalipas. Kwento ni Tatay Rogelio, dali-dali silang lumikas kasama ang dalawang anak at na may edad 4 at 5 nang umabot sa kanilang bahay ang baha. Wala naman anyang problema sa supply ng tubig at kuryente pero wala pang masakyang pampublikong transportasyon dahil sa baha.
9: Kasi sobrang bilis po ng pagtaas ng tubig. Kasi bandang 7 a.m. pa lang, ang magtutuot pa lang po yung tubig. Ipitang alas 11, alas 10 po, tumaas na po hanggang leeg. Takot din po para sa pamilya ko kasi may dalawa po kaming anak. Inuna ko po, nilabas yung anak ko bago yung mga gamit.
1: Sa Las Piñas City naman, umabot hanggang balikat ang baha sa Barangay BF International CAA nitong weekend dahil sa ulang dala ng habagat. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Joy Aragon na mabilis na tumaas ang baha dahil sa magdamag na ulan. Kaninang umaga, baha pa rin sa main road malapit sa kanilang bahay, kaya maraming motorista ang stranded. Inireklamo rin ni Joy ang mabagal na paghupa ng baha na minsan inaabot pa ng 4 oras.
10: Kanina talagang ang daming mga motorista, mga sasakyan na nagaantay po, hindi sila makapass doon po dito sa pinaka main road. Marami na naman pong na-late sa trabaho ngayon kanina. Mula bata po, pagkamulat ng aking mata, eh bahala talaga dito. Tagal na po nitong problema ng baha dito eh.
0: Sa ibang balita, inararaw ng dump truck ang 13 barrier sa EDSA busway sa northbound ng EDSA Kalayaan. Kwento ng isa sa mga pahinante, posibleng nakaidlip ang driver kaya nawalan ng kontrol at sumalpok sa mga barrier. Pero hindi naman mabilis ang takbo ng sasakyan. Matapos ang insidente, tumakbo umano ang driver at iniwan ang 3 pahinante nito. Wala namang nasugatan sa insidente.
1: Abangan mga taga-Abra, nagbayanihan para itawid ang pasyente sa Rumaragasang Ilog. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
2: Headline Ngayon! Basta AMDZMM!
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
2: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Basta AMDZMM.
2: Headline Ngayon!
1: Ang oras 12:46, kapamilya, nagbayanihan ng ilang residente ng Abra para itawid ang isang pasyente sa Rumaragasang Ilog sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Balita mula Abra, hatid ni April Rafales. April.
15: Hindi inalintana ng mga residente sa Barangay Supo, Bayan ng Tubo sa Abra ang pagragasa ng Abra River sa gitna ng hagupit ng habagat. Gamit ang lubid, nagtulong-tulong sila na idaan sa gilid ng malaking bato ang 17 anyos na kailangang itakbo sa ospital. Nilagay din ang pasyente sa improvised na stretcher gamit ang kumot at kawayan. Isa ang Abra sa nakaranas ng malakas na pag-ulan dala ng habagat. Matagumpay namang nadala sa ospital ang pasyente at ligtas na nakauwi sa kanilang bahay ang mga residente. Samantala, tumulong ang mga tauhan ng 1st Abra Provincial Mobile Force Company sa mga residenteng nahirapang tumawid sa sitio Nalnaan, Barangay Apaw, Bayan ng Tinig. Binabantayan ng mga pulis sa mga kalsada at level ng tubig nang mapansin nila ang pagbaha sa isang tawiran sa lugar. Dahil sa malalim na tubig at malakas na agos, agad na umalalay ang mga pulis sa mga na-stranded na motorista at pedestrian para iligtas silang makatawid. Pinasok na ng abot-baywang na baha ang mga bahay sa Barangay Bulbulala, La Paz, Abra, dala ng malakas na ulan. Patuloy ding binabantayan ang posibleng pag-apaw ng Abra River at Bulbulala River. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM. April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales. Idinadaing ng ilang residente sa Malabon City ang problema sa basurang nagpapalala sa pagbahang dulot ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Sinabi sa DZMM ng residente ng Hulong Duhat na si Nilo Montales na bukod dito, masyadong mababaw rin ang mga drainage kaya walang ibang mapuntahan ng tubig.
16: Sa amin po sa Malabon is parang pinaka-natural na po yan. Kasama na sa buhay namin po yan. Ang problema po saan-saan lang hinahagis yung basura, tulad nitong dumarating ang rainy season po, lutang po yan sa baha. Ang mga drainage system natin sa Malabon, masyadong mababaw po at mga barado.
1: Sinabi naman ni Mayor Jenny Sandoval na mistula ang catch basin din ng Malabon ng basura mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Kaya puspusan ang paglilinis ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, meron anyang 40 pumping station, mahigit 100 floodgates at iba pang flood mitigation projects. Kaya mas mabilis nang humuhupa ang baha sa Malabon.
17: Namin monitor din namin po yung tide level namin kasi district medyo mataas. So, kung magtutuloy-tuloy yung ulan, dun po tayo magkakaproblema. Pero so far, magpabugso-bugso siya, humuhupa naman yung baha at umaunder naman po lahat ng mga pumping stations natin.
0: Alamin naman po natin ang sitwasyon ng baha sa ilang lugar sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, kamusta?
18: Jeff, Patrika, alas 12 ng tanghali ngayon, umagala una na ng hapon, humupa na ang baha sa kahaba ng Taft Avenue sa Maynila matapos nga yung lagpas counter datas ng tubig alas 6 ng umaga kanina. Kung kanina pahirapan ang pagbaybay ng mga sasakyan dahil sa baha, nadaraanan na ngayon ng lahat ng uri ng sasakyan ang kahaba ng Nakpil Street, General Malvar Street, Pedro Hill, Padre Fauro Street, UN Station, PGH, NBI, gayon din ang Finance Road na uno nang nalubog sa baha. Dito naman sa kahaba ng Espanya Boulevard sa Maynila, nakaradaan na rin ang lahat ng uri ng sasakyan. Iba ito sa pahirapang sitwasyon na naranasan ng mga motorista kaninang umaga. Wala na rin netalang pagbaha sa north at southbound lane ng Espanya Boulevard, simula yan sa Welcome Rotonda hanggang Quiapo sa Maynila. Samantala, 4 na evacuation center sa Maynila ang kasalukuyang aktibo ngayong umaga matapos lubikas ang mga residente dahil sa epekto ng masamang panahon. Base sa pinakahuling datos ng Manila Department of Social Welfare, nasa 243 na pamilya o 855 na individual ang nasa mga evacuation center. Tuloy-tuloy rin ang pangongolekta ng basura sa Maynila sa kabila ng ilang araw ng pag-ulan na dulot ng pinilakas na habagat ayon yan sa Department of Environment and Public Services. Layunin nitong agad na maalis sa mga sagabal sa kalsada at maibalik ang ligtas na daanan para sa mga motorista at pedestrian. Sa mga oras na ito, Jeff Patrika, wala nang nararanasan na malakas na hangin at ulan dito sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! 4 na flights ang kanselado dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Balita mula sa Kaap, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
19: Jeff, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang sa mga naapekto ang biyahe ang Palandingan to Manila, Macau to Manila, Davao at Manila at Danang to Manila. Samantalang sinabi sa DZMM ni Kaap spokesperson Bea Bernardo na walang naitalang pinsala sa infrastruktura ang ulang dala ng habagat sa mga Kaap-operated airports.
20: Wala naman, that's a good thing na wala naman tayong mga na-damage na mga facilities para dito sa habagat and tuloy-tuloy po yung operations natin.
19: Balik operasyon na rin aniga ang Butuan Airport matapos magkaaderya ang isang Cebu Pacific flight kahapon. Aabot sa 11 biyahe ang naantala dahil sa aderya pero kalaunay tumuloy din sa kanilang mga destinasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.
0: Thank you, Jom Garner.
1: Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Pasig City. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
21: Rika at Jeff, sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa barangay May Bunga, Pasig City, kapansin-pansin, hindi pa tuluyang humuhupa ang baha na abot binti, partikular sa Block 8 West Bank Road. Ayon sa mga residente, mas mababa na ang level ng tubig kumpara hanggabi kung saan umabot ito ng hanggang baywang. Mas mabilis ang nilang humupa ang tubig ngayon kaysa noong nakarang taon, pero mas mainam pa pinsan kung hindi pa pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Sa barangay May Bunga Elementary School Annex, lumikas ang ilang residente ng West Bank Road. pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan. 249 na pamilya ang nanunuluyan sa naturang paaralan. Sa datos ng Pasig City LGU, bukod sa Barangay May Bunga, may naitatala pa rin pagbaha sa Barangay de la Paz, Barangay Pinagbuhatan at Barangay Santa Lucia. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa ibayong dagat, naglandfall ang bagyong Dolphin malapit sa lungsod ng Yuhuan sa Zhejiang Province sa silangang bahagi ng China. Taglay nito ang sustained winds na aabot sa 151 kilometers per hour nang tumama sa kalupaan kasabay ng malalakas na ulan at hangin na nagdulot ng banta ng baha at pagguho ng lupa. Mahigit 1 milyon na ang inilikas habang malawakang naantala ang biyahe at operasyon sa ilang lugar. Sa Shanghai, tinatayang 1,500 flights ang kinansela dahil sa masamang panahon. Sa Wenzhou City naman sa Zhejiang, mahigit 900,000 na residente ang inilikas at higit 1,000 emergency shelters ang binuksan para sa mga apektado. Bago tumama sa China, nagdulot din ang bagyong Dolphin ng pinsala sa Okinawa, Japan, kung saan 6 sugatan at mahigit 50,000 gusali ang nawalan ng kuryente.
0: Magbibigay na karagdagang tulong ang pamahalaan ng Canada sa mga residenteng apektado ng malawakang wildfire sa British Columbia. Magbibigay ang gobyerno ng matutuluyan at iba pang tulong sa libu-libong residenteng napilitang dumikas sa patuloy na paglagablab ng wildfire. Sa pagataya, mahigit 10,000 hektarya na ang nasunog sa Bald Range Wildfire dahil lang para magdeklara ng state of emergency. Patuloy rin ang pagkalat ng apoy dahil sa mainit at tuyong panahon. Remisponde na ang mga firefighter mula Australia, New Zealand at Mexico habang patuloy ang operasyon para makontrol ang sunog.
1: Sa sports, nasungkit ng Alas Pilipinas Women ang pinakaunang silver medal ng bansa sa CV Cup matapos talunin ang Indonesia sa score na 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 sa Chiang Mai, Thailand. Ito na ang pinakamataas na naging record ng Pilipinas sa torneo, higit sa 6 na bronze medals na dating nakamta ng women's national team. Pinangungunahan ni Alisa Solomon ang opensiba ng Pilipinas na may 19 points, habang nag-ambag naman sina Bella Belen at Ea Laure ng tig 17 points. Naibulsa rin nina Laure at Solomon ang Best Outside Spiker at Best Opposite Spiker Awards mula sa CV Cup. Itinanghal namang kampyon ang kuponan ng Thailand.
0: Patuloy naman na gumagawa ng kasaysayan ng Alas Pilipinas Girls matapos ang isa na namang impressive win.

0: Ibinahagi ng Beanie na madali silang nakarelate sa mensahe ng kantang A Parallel World dahil sumasalaminan nila ito sa kanilang tunay na samahan bilang isang grupo. Ibinahagi ni Beanie leader Johanna na ang kanta ay base sa pagkakaibigan at pagkakapitbisig sa kabila ng mga pagsubok. Kaya naging madali para sa kanila na bigyan ito ng buhay. Dagdag pa ng ilang miyembro, nakikita nila ang sarili nila sa pagkakaibigan ng mga main characters sa pelikulang Forgotten Island, ang first Filipino-inspired film ng DreamWorks Animation. Ipinagmalaki rin ng grupo ang pagkakataong maipakita ang talento ng Pilipino sa isang global production. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas sa 25 ng Setyembre.
1: Partner, medyo gubagat na ganda ang panahon po ngayon, no? At mga kapamilya, nakita po natin dito po, at least po dito sa Quezon City, medyo wala na pong pag-ulan. Pero nako, aba eh, hindi po iyan na dahilan, no? Para hindi po tayo maging mapagbatsyag at alerto pa rin.
0: At habang nandito po yung pagtigil ng ulan, eh sa ano to, sikapin na natin gawin lahat ng mga paglilinis na maari nating magawa para matulungan kung umulan man, nabawas na ang mga basura sa lansangan at na makapag-drain ng maayos ang ating mga kalsada.
1: I mean, syempre, may pahabol po tayo, mga kapamilya. May bagong pakilig na pelikulang iahandog ang Rising Love team na sina Dustin Yu at Bianca De Vera. Sa kasagsagan po ng kanilang sold-out fan con sa Quezon City, inanunsyo ng Dust Bia ang pagbibidahang bagong pelikula na Ba't Di Na Lang Tayo. Ito na po ay kalawang big screen team-up nina Dustin at Bianca na unang bumida sa 2025 MMFF entry na Love You So Bad. Wala pang detalye kung kailan ipalalabas sa sinehan ang bagong pelikula sa direksyon ni Jason Paul Laksamana.
0: Ito, partner, medyo tinignan to ng mga nagmamaneho. Kasi ang lakas ng ulan, so abiso po sa mga kapamilya, sinuspend din na po ng MMDA ang number coding scheme ngayong araw, bunsod ng patuloy na sama ng panahon, dulot ng habaga. Dahil dito, maaring makabiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2. Pinapayuhan ang mga motorista na planuhin ang biyahe at patuloy na mag-monitor sa sitwasyon ng mga lansangan sa Metro Manila.
1: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline Ngayon.
2: Headline Ngayon. TTZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o Kapisanan Mga Broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 12:59.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: sa Habagan, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Maulan na hapon po mga kapamilya. Liza Aquino po ngayon. Nasa akin ang bola dito po sa nagpapatuloy na special coverage ng DZMM. Habagat. Alerto sa habagat. Hindi rin ako makapaniwala mga kapamilya na habagat lang ang nagpapatumba ngayon dito sa

0: Pilipinas, hindi pa po ito actually talagang hindi ito bagyo, hindi ito mas mataas na weather system na nagpapairal, nagpapalubog sa ating bansa ngayon. Habagat po ang dahilan ng baha, ang dahilan ng landslide, ang pagkamatay ng ilan po sa ating mga kababayan po ngayon. Ano, nakakalungkot po mga kapamilya, nandito na tayo sa second day na ganito po ang sitwasyon, second day ng special coverage po ng ABS-CBN News at ng DZMM. Pero nung Sabado pa to eh, nung Sabado ko pa napapansin na kakaiba ang sitwasyon dito po sa ating bansa. Kasi after nung Maymay, napansin ko na parang mas malakas ang hangin, mas malakas ang buhos ng ulan. And this is coming from someone na nag-cover po ng iba't ibang mga lugar on ground yesterday. Tayo po ay field reporter kahapon na tinikot po natin ang ilang mga lugar sa Rizal. Makikihingi po ako ng headphones ko. Maraming salamat para marinig ko po ang ating mga kapamilya ngayong nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Kumusta po sa inyong mga lugar? Wala pa rin pong pasok ang ating mga chikiting. Wala pa rin pong pasok ang ilang po sa ating mga kasamahan, mga government employees po natin ngayon. At syempre po, sisilipin po natin maya-maya ang mga live situation sa iba't ibang mga lugar po ngayon, particular sa Luzon. Tayo pong binayo ngayon ng sobrang lakas na ulan at hangin. Pinapakita rin po namin ngayon, mga kapamilya, sa screen po natin, sa inset, ang live situation sa Marikina River. Ngayon po ay nasa 16 meters ang level ng tubig dito po sa Marikina River. Ibig sabihin po niya, nakataas na po ang second alarm. Voluntary evacuation po yan, pag ganyan mga kapamilya. No, nandiyan po tayo kahapon. Yan po yung isa sa lugar na ating pong binantayan. So, kahapon mas mataas. Actually, 16.8 yesterday nung ako po ay pumunta doon. So, bahagyang bumaba ang level ng tubig dito. Tatandaan po natin, hindi po porket hindi maulan dyan sa Marikina, hindi po tataas ang level ng tubig dyan dahil ang tubig po galing sa lalawigan ng Rizal, dyan bumabagsak. So, yan po ang isa sa mga problema ng Marikina. Sabi nila, pero bakit parang kasalanan ko? Sabi nila, no, sa kanila bumabagsak ang tubig na nanggagaling po sa matataas na lugar sa Rizal. But still, nung kahapon po, talagang nag-ikot tayo sa iba't ibang mga lugar. Wala masyadong baha as compared nung mga nakaraang taon na kaunting habagat lumulubog po ang malaking bahagi ng Marikina. And to get updates regarding that, kasama po natin ngayon si Congressman Miro Kimbo, ang 2nd District Representative ng lungsod ng Marikina. Congressman, hello po sa inyo. Maulan hapon po.
1: Magandang hapon. Maulang hapon po mula dito po sa Batasang Pambansa.
0: Mm-mm. Nako, ito po, unahin ko na po ito. No? Nakausap din po natin si Mayor Maan Teodoro kahapon, Congressman. Na-interview ko po siya on-site nung binabantayan nila yung Marikina River. Pero may isa po siyang naging statement, Congressman, kung saan talagang masama ang loob ng ating pong alkalde dahil nga po dito sa isang pumping station dyan sa inyong lungsod na naging dahilan bakit meron pa rin po tayong kaunting pagbaha sa ilang mga kalsada dyan sa Marikina. Ano po ang magiging aksyon nyo? Nasa Batasang Pambansa pala kayo ngayon, Congressman. Ano po ang plano po natin yan para masiguro hindi na maulit yan na hindi pala gumagana yung pumping station ng DPWH, Congressman?
1: Opo, kung siya po'y masama ang loob, ako po galit na galit dahil hindi po kapatawad-tawad yung ganitong klaseng pangyayari dahil napakatagal po nating pinag-igihan at pinagtrabahuan para po maging entirely flood-free na po ang Marikina. Lahat po ng activities dito po sa 2nd District, 95% ng pagpapalawak at paglalagay po ng mga gravity walls o mga pader sa ating mga barangay na nasa distrito po natin, yan po ay gawa po ng DPWH. Simula pa po noong 2012, kami pong naunang magkalagay po ng mga pader dyan at nakumpleto lang po lahat yan recently. So, saradong-sarado na po eh. So, for the first time po sa kasaysayan namin sa 2nd District, dahil kami po ang una talagang binaba sa buong Marikina, for the first time, hindi na po kami pinasok ng tubig galing po sa ilog. First time po ito. Dahil dati po, parating ang pinanggagalingan namin tubig, galing talaga sa ilog. Ito, pumalo na po ng second alarm, ha? Which is already pinapa-evacuate ang mga tao. Hindi po nag-evacuate dahil wala pong tubig na pumasok sa amin galing sa ilog. So, napakalaking bagay. Pero nagiging problema po ay yung tubig ulan naman po namin dahil hinarang na po namin yung lahat ng outlets papunta ng ilog dahil yung po ang nagbabaklo, bumabalik sa amin. Ngayon po, hinarang na natin yon. Ang kailangan natin is paano natin ipapump out yung tubig na bumabagsak sa Marikina. So kaya po dapat may pumping stations. So hindi lang po yan dadalawa, may ilang pumping stations na po tayo. Pero talagang kahit paulit-ulit po natin pinapaalala sa DPWH, ay apparently hindi siya gumagana. Nung nilusob ko po yung kahapon, nadiskubre ko, abandon. Walang tao kahit isa. Ang pareho po na pumping station. So nakagalit po talaga at sa atin po itong, in fact, today, nag-file tayo ng resolution para imbestigahan po natin ito. Because this cannot happen. Kasi government is spending so much money, the national government, to be able to do this, pero hindi gumagana for some major inefficiency. It's really not forgivable po.
0: Opo, pero Congressman, ano po ang paliwanag ng DPWH? Bakit abandonado yon? Ito pong pumping station ito, that's very crucial, lalo na po sa inyo pong lungsod, the catch basin pa naman, Congressman.
1: Well, hanggang ngayon, hindi na kami mabigyan ng malinaw na paliwanag. Pero ang kagandahan lang naman po ay nagpadala po sila sa pakikipag-usap po natin kay Secretary Vince. Maaga pa lang po ay sinabi naman natin yung concern. Nagpadala po sila ng kanilang mga mobile pumps. Importante po ng MMDA na naging dahilan. Kasi nung nagsimula po kami kagabi, nasa halos 19 meters yung loob. Mas mataas na po yung tubig sa loob ng creek kaysa sa tubig sa labas ng Marikina, sa Marikina River. So, sa awa po ng Diyos, ay halos 20 metro kung atin na ialis doon. Kaya nawala po ang lahat ng baha dito sa barangay Tumana. Pero ito'y temporary solution. Ano po? So, kailangan yung contractor po dyan, yung gumagawa dyan. Pagkatagal-tagal na po yan, ha? Na palipat-lipat at kung ano-ano dahilan, suspindin na po yan at ipatawan na po nila ng parusa. O di kaya, ay humanap nun po ng iba na tatapos po dyan para yan po ay mapaganat, ma-turnover na po.
0: Oo, kasi ang weird naman po nun, di ba Congressman, kung maya-maya nagre-request kayo ng mobile pumping lang para lang po tuwing umuulan, dapat merong gumagana talaga dyan para po hindi na po lumubog pa, hindi po magkabaha sa ibang mga areas. And I just wanna highlight as well, Congressman, kasi umiko talaga ako sa area ng Marikina. Nagulat din ako kasi ang Mai Street, Singkama Street, ang Tuazonville, yan usually yung mga... Alam na po natin, binabaha. Yun ang una kong pinuntahan sa ilang dekada ko na rin po reporter. Wala po talagang kahit anong baha yesterday. Wala. Po. So, nag-work ito pong ating mga ginagawang proyekto po dyan sa Marikina, Congressman.
1: So ito po talagang itong ating mga pader na ginawa, yung mga gravity walls na ginawa ng DPWH. Talagang gumana. Tama po kayo. Unang-una nasasalagta po dyan ay ang Singkamas, dito sa Muslim area. Ha? Na yan po ay nasa 16 pa lang po, salanta na po yan. Dito po sa Don Jean Petra, ilaw, lahat po yan. Iwahig, yan po ang mga unang sumasalubong. Doon naman po sa Nangka, ay ang Twin River, Bayabas, at itong Balubad at saka Camacho. Yan po. Lahat po yan ay wala pong tubig na nanggagaling sa ilog na nasalba po sila dyan. Ang, kung meron man pong tubig, ay yung tubig na po na tubig ulan galing sa loob na ng Marikina na hindi makalabas. So, tamang observation ninyo. At in fact, kaya po napapansin ng mga tao ang kapaligiran. Dahil first time po na nasa 18 meters na po tayo, ang mga tao naglalakad pa sa Tumana. Dati po, wala na po yan. Nasa eskwela na po lahat yan. Dalubog na po yung buong lugar. So, dahil naisara na po natin completely po yan, ay ito po, gumana na po talaga ang ating mga... flood control ng DPWH.
0: Opo, pero inaasahan po natin yan, habagat pa lang ito, no? So inaasahan po natin may maiba pang weather system sa papasok sa ating bansa sa mga darating pa pong mga buwan. But Congressman, just two more questions lang po dito. Kumusta po ngayon ang Marikina? Ngayon po as of 1:10 p.m. Meron pa po ba tayong naitalang flooded areas? Do we still have evacuees?
1: Meron pa rin po tayong mga evacuees. Alam po ninyo kasi ang ating mga evacuees, lalo po pag bandang hapon, yan po yung nagpupuntahan po sa eskwela dahil hindi po nila matiyak kung sila ba ay, nothing can be worse ng maglilipat ka ng ating gabi alas 3 ng umaga dahil nababaha ka, madilim, baka walang kuryente. So lalo yung mga matatanda at saka may mga anak ay nagsisilikas na po yan. So yan po yung isa sa, today po ay may mga tao pa rin po tayo sa mga evacuation areas. Dahil ang ilog po ay patuloy pa rin pong mataas, although ang laki na po ng pinaba. Halos lahat po ng area as of kaninang alas 12 sa buong second district ay wala na po halos may baha dyan. Ang area, ang sana pangarap na lang natin ito pag nasolusyonan na po natin lahat, ay dapat po may capacity na po tayo, ang local government, katulong po ang ang DNR, ang DPWH at ang PAGASA, na kaya na po natin sabihin sa mga tao, huwag na po kayong umalis dahil ito lang po ang darating na tubig pag sa susunod ng mga oras mula alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Dahil kaya po namin mapredict po. Mm-hmm. Dahil ang ngayon po, ang rainfall sa amin, sa ilog po, pag mapansin ninyo, brown na brown po ang kulay dyan. Yan po yung nanggagaling talaga ng Montalban.
0: Result.
1: Nakikita po natin kung ano po ang magiging akyat ng tubig. Dahil nakikita po natin yung mga rain gauges at ngayon po itong Wawa Dam na nandun po sa kabundukan ng Montalban, nakikita natin kung ano yung tubig na raragasa in the next 3.5 hours.
0: Ah, napipredict na.
1: So, kaya na po dapat natin mapredict yan. At, at maisingit ko lang po ha.
0: Go ahead.
1: Yan din po yung isa sa kailangan natin tingnan. Ito pong Upper Wawa Dam ng Manila Water. Nagtataka po kami kasi more than 3 weeks ago, tinatanong ko po sila, bakit po yung dam puno? Ang dam po na ito ay itinayo originally talaga para po as a water supply dam. Ito po ay magiging substitute or pantulong sa lamesa para po mag-supply ng tubig sa kabuuan ng Rizal. Ang problema po dito is, nakiusap po tayo na kung po pwede noong 2017 pa lang na huwag nilang pupunuin yung dam dahil ang dam na ito or itong area na ito, dyan po intended yung original flood control dam. Ano ba ibig sabihin? Dyan po dapat ilalagay yung isang dam na parating walang laman dahil ang silbi lang niya ay tagasalo ng tubig ulan na nanggagaling sa Mount Oro, Mount Aris at kabuuan po ng Upper Sierra Madre.
0: Mm-mm.
1: Yung po ang original eh. Pero nag-take over po ang Manila Water, sila po nagpatayo. Napakiusapan po natin yan na 10 metro po ng dam ay parating bakante para po pangsalo ng tubig para in case po may malaking ulat. At ang laking na itutulong sa amin dati yan. Pero ngayon po, 3 weeks into the habagat at saka expected rainfall, puno po siya. So wala po siya naging silbi for flood control, which in my mind, I'm very, very disappointed. Kasi ang laking bagay po sa amin yan. Dahil yung 10 meters po na yan, kung di po ako nagkakamali, ay 20 million cubic meters ang kaya nilang masalo.
0: Supposedly.
1: So sayang po eh. Yes po, yes po. Ang laking bagay, yan po ang isang major contributor dati kung bakit po hindi na kami binabaha. Dahil nasasalo po nila. In fact, alam po ninyo kung nag-undoy, wag naman po sana, 40% po ng undoy kaya nilang masalo. So ibig sabihin, hindi na ganun ka nasasalanta. So kailangan din madaliin at alamin kung bakit nila isinuko yung flood control function ng dam po na yon.
0: Nako po, Congressman, yan I think we're hoping we could get someone from the Rizal government, local government, para po masagot yung tanong po ninyo. We'll try to relay that concern, Congressman, sa mga kinaukulan as well. But thank you so much for your time, Congressman, and thank you for giving us updates sa Marikina. And sana po yung resolusyon ninyo regarding dito sa pumping station sa inyo pong lungsod, agad po ma-actionan na DPWH. Ingat po kayo, sir.
1: Maraming salamat. Ingat po tayo. Ingat din po mga taga Marikina.
0: Ayan.
1: Ganda nga po po.
0: Maganda nga po. Sir, yan po si Congressman Miro Kimbo. Siya ay nasa batasang pambansa po ngayon, no? So siya po ay maghahain pa ng resolusyon dito nga po sa hindi gumanang pumping station sa kanilang area sa Marikina kahapon. So we'll see ngayon, naka-mobile pumping stations po sila ngayon doon para po maialis lang agad yung mga naipong tubig dito sa mga area na 2nd District ng Marikina. Sa ngayon po, tatawid po tayo mula sa Marikina. Sa Valenzuela, kumusta po kayang sitwasyon doon? Nasa linya po ng telepono mismo ang alkalde ng lungsod, si Mayor Wes Gatchalian. Mayor, maganda hapon po. Maulan na hapon po sa inyo.
2: Isang maulan na hapon, Liza, at ang aking pagbati na rin sa aking mga kababayan dito sa Valenzuela. Magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Mayor, maganda na ba talagang hapon dyan? Kumusta pong panahon? Naulan pa po ba?
2: Well, yes. Tuloy-tuloy pa rin po ang ulan. Pabugso-bugso. Talaga pong iba ho itong habagat na nararanasan ho natin. At medyo ang anticipation po natin ay mahaba-haba ito this week, no? So sa amin naman po dito sa Valenzuela, Liza, siguro kung kukumpirahin po natin sa mga nakaraang bagyo, nakaraang habagat, mas improve po ang situation po namin, no? So as we speak, mga pocket areas na lang na maliliit at roads na maliliit ang may mga tubig, ito usually po ay mga bahay na medyo na ipag-iwanan, no, dahil nag-akyat ng kalye. Dito naman sa kabaan ng MacArthur po, Parehong lugar din yung minimonitor namin, may tubig po around dito sa Toyota, sa Wilcon, is because po magsisimula na rin po yung bagong flood management project po ng DPWH at ng lokal na pamahalaan. May catchment basin po kami tinatayo dyan kasalukuyan. So ongoing po yung project namin. So medyo may pockets lang ng tubig po na inaiwan po doon sa sasabing area. Pero ang good news po, dito po sa dati po pag may news, no, palaging na napipick up yung bahaho dito sa BB Marolas, no. But sa aming obserbasyon, itong mga nakaraan na tatlong araw ay wala na pong tubig ho ito, at yung may mga areas na dating binabaha ay tahimik po ngayon, wala pong tubig. Dito sa bandang District 1 namin, yung Bulacan side, wala ho kaming mga reports ng flooding. In fact po, minimal ang evacuation center po doon. Dito naman po sa dating, balikan ko lang, yun doon po sa Marolas area, dati po panig-evacuate kami dyan, libo-libo. Ngayon po, zero ho. Wala po kami binuksan na evacuation center doon po.
0: Actually, Mayor, yun po yung next question ko, no? So, sa buong lungsod po, meron pa po ba tayong mga evacuees na nasa evacuation centers?
2: Okay. Ang present location ho natin na meron pa ay sa Tugatog, sa Ventariales. This is almost less than 50 families lang po. It's because ito po yung meron po kaming subdivision, tawag LFS. Ito po, inakyat po natin yung tal. Bahain itong lugar, inakyat pa po natin itong mga kalye sa loob. Ito pong mga residente po, ang mga hindi po nakapag-akyat ng kanilang mga tahanan. Ang iba rin po ay mga nakatira po sa ground floor ng apartment, no? So, ito pa palaging pinapasok po sila talaga ng tubig dati na po yan. So, sila lang po yung mga nare-remain. Basta kabuuan po ng Ventariales po ay wala po kaming report na nabahaho at mga taong lumikas papunta ng evacuation center.
0: So bali po sa buong lungsod po ngayon, 50 families na lang ang nagpunta sa evacuation center natin ngayon, Mayor.
2: Yes, ma'am. At saka isa na lang po yung malaking major evacuation center na nakabukas po sa District 1. As kumpara po sa mga nakaraang habagat o bagyo, Lisa, ang pinag-usapan natin, 1,000, mga ganyan, above. More than 1,000. Kaya ho, ngayon malaki pong improvement ito.
0: Opo. And actually, tama po yan, sir, kasi kadalasan na iniikot ko rin po yan before, pero ngayon po, it's good to know na ang konti lang po ng, o ilan na lang po as compared before yung mga evacuees natin. But of course, ang sabi ng Pag-asa Mayor, hanggang weekend pa daw po ganito ang magiging sitwasyon. So ano pong paalala po natin sa ating pong mga constituents sa Valenzuela para po masiguro na hindi po at least kahit paano alerto pa rin po itong ating mga residente. Go ahead, Mayor.
2: Kung mararapati, Lisa, bago po ng aking anunsyo, ay kanina lang ho, nakikinig ako sa interview po ni Congressman Miro Kimbo. At dito, report ko lang po na dito sa Valenzuela, meron po tayong 32 na mga pumping stations. Lahat po tumatakbo ho yan. In fact, ang rason po kung bakit po walang evacuation center sa Marolas, wala po kaming yung mga dating lugar tulad ng BB, Bahayang Pag-asa na palaging nasa news report nyo po, ay dahil po sa nagdagdag kami na siyam na pumping station. Of course, malaking pasasalamat kay Secretary Vince Tison dahil this year lang po sinimulan yan, pero natapos namin before, tulad ng pangako niya, natapos namin before po ng tag-ulan. At ito po yung na-turn over na sa LGU, kami po ang nag-operate. Kompleto po ng tao yan, maintenance crew, kompleto po ng mga krudo at paghahanda ho namin. And very happy kami. Bumana po lahat. Oo. Nakatulong po. Binato namin yung tubig sa Tulyahan River, binato ho namin yung tubig sa Manila Bay. So alam nyo, yung mga pumping station talaga, yan po
0: crucial.
2: Ang survival equipment namin sa LGU. Kaya po, so far so good po. Ay, panalangin po natin na in the next days, ganito at ganito lang ho kami. Talaga po, tinututukan ko na lang yung mga maliliit po na kalye na looban na may mga tubig. Nagpapadala naman po tayo ng portable pumping station. Meron po akong high power na portable pumping station, floating pumping equipment pala, no? So yun po yung dinadala ko ho doon, naka-flow through yun at humihigop na ng tubig.
0: Opo.
2: So anyway, ang anunsyo natin, Lisa, sa aking mga kababayan sa Valenzuela City, ay unang-una, mag-monitor po tayo sa Facebook page ng Valenzuela City. Up to date po yan, every hour, every minute, nag-update po kami, lalong-lalo na. Tulad po ng sinabi ni Congressman Kimbo, ang pagbantay natin sa mga dam. Doon rin kami nag-a-anunsyo po ng mga critical areas na posibleng hindaanan at daanan. Then pangalawa po, of course, kung di naman po importante ang mga lakad ng ating mga anak, ating mga pamilya, ay manatili na muna sa ating tahanan.
0: Mm-hmm.
2: Ang sitwasyon po natin, kahit lumalabas pa konti-konti ang araw, sumisilip, at overall po ay bumabalik naman po yung ulan. Kaya ho, patuloy po tayong mag-iingat palagi.
0: Ayun po. Mayor, maraming salamat po sa oras po ninyo. Before ko po kayo bitawan, meron tayong message ngayon sa live stream. Nakikinig po si MaaBP7. Meron lang pong naisidulog sa inyo, may problema po sila ngayon sa parte po ng kalsada ng MacArthur Highway sa may Marulas area. Namumroblema po ata mga motorista doon dahil sa lalim daw po ng butas at lubak. So, nirelieve lang po sa inyo ngayon ang mensahe po ng isa po sa inyong residente sa lugar, Mayor.
2: Noted po, na lista ko na po yan. Yun ho ang problem namin ngayon na aking tututukan. Hinihintay lang natin gumanda ang panahon. Marami pong potholes na nasira.
0: Dahil sa ulan.
2: Dyan sa Marulas, sa parte ng Karuhatan, MacArthur Highway. Hindi lang ko dahil sa ulan, Lisa, dahil tuloy-tuloy pa rin po yung truck na dumadaan po, malalaki. Kahapon po ay naobserbahan ko po na talagang nawasak po yung mga maraming kalye. Pero as soon as gumanda po yung panahon ay aayusin na namin kagad dito together with DPWH. At saka may malaking plano rin po yung DPWH.
0: Doon sa area.
2: Nagsimula na po nga yung isang lane dyan, isang portion, segment by segment, ay aayusin na po yan ng DPWH ng permanent. Kami naman po, pag lumabas po yung araw, ay gagawa po kami ng patching operation para po tabunan muna ng pangsamantala yung mga potholes natin.
0: Ayun. Maraming salamat po, Mayor Bess. May sagot agad. Ito pong concern na ating mga residente. Thank you so much, sir. We'll ask for more updates later on, sir. Ingat po kayo dyan.
2: Yes, ma'am. Thank you rin po. Magandang araw po sa inyo.
0: Ayan po, si Mayor Wes Gatchalian, ang alkalde po ng Valenzuela. Mula sa Valenzuela, Metro Manila Beat po tayo ngayon. Iikot naman po tayo ngayon sa San Juan City. Kumusta po ang sitwasyon doon? Ang alkalde po mismo, yung nasa linya din po natin, si Mayor Francis Zamora. Mayor, kumusta po dyan sa inyong lugar ngayon?
3: Yes, magandang hapon, Liza. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Dito po sa San Juan, at kanina po, no, naglabas nga tayo ng isang pahayag at binanggit natin from August 5 to 9 ay wala ho tayong naranasang grabing pagbabaha. No? In fact, we had zero evacuees from August 5 to 9. Kanina umaga lang po, yung talagang tuloy-tuloy na malakas na pagulan. Bahagyang tumaas po ang tubig sa ating lungsod, ngunit bumaba rin naman po. No? So, sa ngayon, everything is back to normal po at tayo nagpapasalamat na medyo tumigil na nga po ang malakas na pagulan. But I would like to share with everyone that compared to recent years, in spite of the heavy rains na sunod-sunod nga po nitong mga nakarang araw, ay hindi po ganong tumataas na ang tubig dito sa lungsod ng San Juan at malaking bawas na po pagdating sa bilang ng mga kinakailangang ilikas. So nakikita po natin yung magandang epekto po ng ating dredging sa San Juan River at sa ating Maytunas Creek at Ermitaño Creek sa tulong po ng San Miguel Corporation under the Oplan Contrabaha of the national government. Ganun din yung ating efforts pagdating po sa drainage improvement, yung paglinis ng ating waterways, ang ating mga ilog, mga creek, mga kanal, no? Sinisiguro natin talagang malilinis ang mga ito upang dumaloy nga po ang tubig. So yan po, for San Juan, I would like to say that compared to previous habagat and previous storms, no, mas mababa po ang naranasan nating pagbaha, in fact, much less compared to previous instances po.
0: Mm-mm. Mayor, nabanggit po kasi sa amin ni Congressman Miro kanina ng Marikina and Mayor West yung kanila mga pumping stations, and I would just like to double check, ilan po ba meron sa San Juan ngayon, sir, noting na wala po masyadong pagbaha sa area?
3: We have 12 pumping stations, Liza, in San Juan. Lahat po yan operational. In fact, hindi naman namin kinailangan gamitin ang lahat ng itong mga nakarang araw. Only in areas na mas mataas po ang tubig. At Lahat po yan ay operational, lahat po yan ay merong operator 24/7, meron pong krudo parate. No? And we always ensure na habang hindi pa panahon ng tag-ulan, ay minimaintain niya na maayos, sinaservice, nililinis, kung may parts na kailangan palitan, pinapalitan po yan. No? So, mahalaga po talaga mga pumping stations natin. And if I may share also, Liza, we are currently procuring mobile pumps. So, hiwalay pa po dun sa stationary pumps natin na malalaki. Tayo po ay bumili na ng mga mobile pumps na pwedeng ilipat-lipat no, na kung saan ang matinding pagbaha. So, that is something that I believe will be very helpful to San Juan. So, inintay na namin pong delivery nito.
0: Bilang presidente po ng Metro Manila Council, tawid lang po ako dun sa question ko po. Kayo po ba'y nag-meeting na? Kasama po yung mga kapwa ninyo, alkalde, may mga damage assessment na po ba tayo, overall assessment dito po sa naging hagupit ng habagat sa ating pong rehiyon, Mayor?
3: We have not yet met as a council today, no? Dahil nga kanya-kanyang tutok muna kami sa aming mga lungsod. Pero meron naman po kaming Viber group na ginagamit in case may issues and concerns. No? Kasama po dyan ang ating 17 Metro Manila mayors at si MMDA Chairman Donner Test and the other officers of MMDA and the Metro Manila Council. So sa ngayon, in place naman po ang ating mga protocols. Ang ating mga mayors naman po, alam na kung anong gagawin sa ganito mga sitwasyon at kung kinakailangan lang ng additional support or augmentation, the MMDA and the DPWH will always be just a call away naman po.
0: Oo, so hindi pa natin alam, Mayor, kung saan po yung hardest hit so far sa Metro Manila because of the situation, yung habagat.
3: Yes, we're collating the data. I'm coordinating with MMDA Chairman Donner Test. In fact, I have seen some data already that he has released sa media pero hindi pa ito full. No? So, hintayin natin na magkaroon ng full summary po before I can release the information as well. I'd rather wait para mas accurate po yung information na mabigay natin.
0: Ayun po, may paalala po ba tayo sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayong nanonood, nakikinig mga taga Metro Manila, Mayor, nasa inyo po ang pagkakataon. Go ahead.
3: Opo, sa mga kababayan po natin sa Metro Manila, at ang aking paalala lang po ay mag-iingat po tayo. Kung hindi naman kinakailangan talaga lumabas ng ating tahanan, no? Better to be just safe at home at cancel na nga po ang trabaho sa gobyerno, cancel din po ang pasok sa eskwela. So kung wala naman pong mahalagang gagawin, mas mabuting manatiling ligtas tayo sa ating mga tahanan. No? Siguraduhin natin na ang ating paligid po ay malinis. Ito po ay parati kong binabanggit. Anumang hakbang ang ginagawa ng ating mga lokal na pamahalaan at pamahalang nasyonal, kung ang ating mga waterways, mga ilog, mga creek, mga kanal ay puro basura rin po, eh babalik at babalik talaga ang problema ng pagbabaha. Kami po sa gobyerno, ginagawa namin ng tapat at maayos ang aming mga tungkulin upang siguraduhin din na yung pondong natatanggap po natin pagdating sa mga infrastructure projects, specifically those related to flood control, ay nagagawa natin yung tapat at maayos. No? So dito sa San Juan, wala po tayong anumang ghost projects, maayos po implementasyon ng mga proyekto natin, kung kaya't nakikita natin na hindi na po ganong kagrabe ang epekto ng pagbaha sa aming lungsod.
0: Ayun po, maraming salamat po, Mayor. Ingat po kayo dyan sa San Juan. Thank you so much for your time.
3: Opa, maraming salamat po, Liza. Tawag lang pag may katanungan.
0: Ayun po, si Mayor Francis Zamora. Nakailang mayor na tayo ngayon. Medyo madami-dami na, pero dadagdagan pa po natin dahil tatawid naman po tayo ngayon sa Mandaluyong. Alkalde po mismo muli ang ating makakapanayam, si Mayor Menchie Abalos, nasa linya po ngayon. Mayor, maulan na hapon po sa inyo. Kumusta po dyan sa Mandaluyong?
4: Magandang hapon po, Liza. Magandang hapon sa lahat na makikinig. Dito sa Mandaluyong so far, okay naman, wala kaming baha. Kasi alam mo naman, medyo meron kami mga area dito na catch basin. Kaya sa volume lang ng dami ng tubig na binubuhos ng ulan, that's the time natataas ang tubig. Pero once na tumigil na yung ulan, subside na rin lahat ang aking baha.
0: Wala po ba tayo mga nasa evacuation centers ngayon? O lahat po
4: wala. Wala akong in-evacuate, wala kaming inalit. Okay. Kasi I think ang pinakamataas lang na tinataas ng tubig namin hanggang tuhod.
0: Kaya, yeah. Okay. Yung iba po mga residente ay hindi na po sila masyado pang natakot na lumika. So lahat po yung nasa bahay na lang.
4: Yes, wala na. Wala na. Kasi nga, pagka baba naman, once na tumigil yung ulan, baba rin yung tubig. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa lahat ng ating mga agencies na katulong dito like DPWH, MMDA, and of course, for me, yung aking pong mga barangay captain. Kasi talaga, yung aming Sabado Linis Day, hindi namin yan tinigil. So, continuous talaga ang aming Sabado Linis Day ng paglinis ng creek, ng mga estero, ng mga kanal, ng ating mga ano. So, wala kaming basura na nalalak dun sa mga estero namin. That's why, itong wala na masyadong baha. Yun talaga ang number one eh, yung basura.
0: Mm-mm. Pero po ba mga, kasi po sa inyo po may pagbaha pa rin, pero mga hanggang tuhod lang po, kung ikukumpara natin sa ibang mga lungsod. Pero let's talk about po yung mga kailangan po ng mga residente. Siyempre, kung may mga lumusog po sa baha, are we giving away free medicine like doxycycline para po sa mga lumusog? Go ahead po, Mayor.
4: Yes. Lalo na yung mga kasi siyempre pag ganyang baha, o ganyang umuulan, o number one, inuutosan ko talaga yung aming mga POS, yung Public Safety and Order and Safety.
0: Mm-mm.
4: And then pinuutosan namin lumabas yung mga agencies namin na para sa ganun, number one, pati police, pati ano lahat. Kasi remember, pagka may baha,
0: mm-mm,
4: yung mga bata naliligo.
0: Yes, ang dami, Mayor.
4: Diba ginagawang swimming pool?
0: Mm-mm.
4: Medyo pinapahuli ko lahat yung bata bago papatawag ko mga magulang. Kasi yung number one, magkakasakit sila dahil unang-una naiinom nila yung tubig coming from canal and then ang dami nilang mga sugat, so papasok lahat yan. So sa amin, talagang ngayon kapag tumas yung tubig, wala ka na makikitang nagsuswimming sa karsada kasi nga talagang pinapahuli ko para lamang sa kanila rin naman yan eh, hindi para sa atin yun eh, hindi ba?
0: Mm-hmm.
4: And at the same time, yung mga traffic enforcer natin, lahat yung sumusulong, meron silang doxycycline na pinabibigay ko. Aside from that, may vitamin C para pampalakas ng resistensya nila.
0: Pag po ganyan, pwede silang pumunta lang po sa barangay to ask or request
4: health
0: for
4: center.
0: The health centers. Okay.
4: Health center lang. Meron naman tayong mga ready gamot dyan for them. Para sa ganun, protected naman sila.
0: Ayun po. Paalala po ninyo sa mga residente ngayon na hanggang weekend pa daw po itong pag-ulan, Mayor, nasa inyo pong pagkakataon.
4: So, siguro number one sa aking mga taga-Mandaluyong, no? Alam naman natin na mga Mandaleño ay disiplinado. Alam natin na kapag nagtapon tayo ng basura, maski yung paglabas ng basura nang wala pa oras, yan yung aano rin once na tumaas ang baha. Although, yung aking mga binabaha doon na lang sa mga catch basin eh. Hindi na, kumbaga, hindi na doon sa mga main road halos. So yung may mga areas lang ako na alam ko namang doon yung malalalim talaga. So please, wag muna natin ilabas ang basura natin. Kasi yan yung aano rin, yan yung magtatakip sa ating mga kanal para hindi makapasok ang tubig. So pag bumalik yung ano niyan, sa kanila rin babaha. Kaya yun lang pakiusap ko na sana huwag maglabas ng basura nang wala pa sa oras ng dating ng mga trucks. Kasi alam naman natin yan ang babara sa ating mga kanal. And at the same time, sana mag-ingat tayo. Huwag na lang muna tayong lalabas. Huwag na muna tayong mamasyal. Mm-hmm. Dahil unang-una naman, alam natin na hindi ganun ka-safe. Lalo na ngayon, ang bilis yung mga naglalaglagan, yung mga puno, napuputol, yung mga ano dyan. Dahil nga lumalambot yung lupa, ang dami kong mga trees na tumumba. And mga naglilin na mga poste. So, please, ingat na lang tayo, stay safe. And at the same time, yung mga anak natin, huwag natin palabasin na mag-swimming. So, kaya maligo sa labas dahil para po sa kanilang kalusugan, hindi po safe ang tubig ng kanal.
0: Status ng roads po pala, Mayor, nabanggit nyo yung mga nagtutumbang puno or mga poste po dyan. Meron po ba tayong mga kalsada hindi madaanan? O okay?
4: No more na. Nung lang isang araw, I think last Saturday or Saturday yata, may nag-lean lang. Nag-lean yung isang poste ng Meralco. Pero mabuti na lang, dumating naman kaagad yung Meralco. Kasi nag-lean dahil lumambot yung lupa. Pero nalagyan na nila ng brace. Tapos yung mga puno, medyo sa loob-loob na nababagsakan. Kasi nga, lumambot yung lupa. And natin sa may mga sanga ng kanilang mga puno sa loob ng kanilang mga bakod. So yun yung aming pinapuputol ngayon. Pero wala kaming sinarang kalsada.
0: Pero wala naman pong injuries dito? No, mga
4: wala. Wala naman. So far, thank God at wala naman.
0: Mm-hmm.
4: Wala kaming evacuate. Wala kaming in-evacuate. Wala naman kaming kahit anong injury.
0: Maraming salamat po sa mga updates na binigay niyo po at paalala, Mayor Menchie. Ingat po kayo dyan sa Mandaluyong.
4: Yes, thank you din, Nina. I analyze that. Thank you.
0: Ayun po, maraming salamat po sa inyong oras. Mga kapamilya, inyo pong narinig si Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong. O pinapaalala po niya yung mga bata, ha? Kasi kahapon, makwento ko lang, no, bago tayo mag-gap, ay ako po yung na-assign mag-cover sa lalawigan ng Rizal, particular po yung nalubog na Karangalan Village sa may Kainta. Ang dami po mga bata talaga, hanggang dito ko yung tubig, hanggang dibdib ko, dun sa ibang mga areas, ang daming lumalangoy dun, itabi ng creek, napapagalitan ng barangay, kasi may ahas, may daga. Guys, ano na, di ba? Ingat po tayong lahat doon, no? So, kung hindi po nga kailangan lumabas, ibahay po muna tayo mga kapamilya kung safe naman po sa inyong mga lugar, or evacuate kung alam niyo pong malalagay kayo sa alanganin. Kamakailan lang, Rodriguez Rizal, nandoon ako, magkapatid na matay dahil po sa rock slide. So, ingat po tayong lahat dyan. Nakakausap ko rin ng Auntie Polo Kamakailan, si Relly. I think na-interview nyo kanina dyan, but I was able to interview him. He said, may soil erosion din silang naitala sa Antipolo, pero awa ng Diyos, hindi residential area. So talagang yan yung mga binabantayan po natin, no? I-assess natin ang ating mga lugar. Is it safe kapag masama ang panahon? If hindi, wag po nating i-risk. Wag po nating i-risk ang safety, ang buhay po ng ating mga pamilya. Mga kapamilya po nating nanonood ngayon, narinig nyo mga alkalde na kakausap natin. If may nais po kayo idulog, i-report sa inyo pong mga lugar, sisikapin po namin ilapit ito sa kanila. Ano? Ang aming pong hotline 0919-2783-1000. Maaari rin po kayo mag-message sa aming pong live stream. Online po kami ngayon. Nababasa ko po inyong mga mensahe at mga katanungan. Sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, live updates pa rin po sa mga kaganapan sa labas ngayon. Special coverage po natin ng Alerto sa Habagat sa DZMM.
5: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Oras po natin, 1:37.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang tindas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, Ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
12: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemex.
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Mga kapamilya, nagbabalik po tayo ngayon sa ating pong afternoon session ng special coverage ng DZMM. Liza, kino pa rin po inyong kasama. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa Radyo Patrol sa Istrenta. Kumusta po sa inyong lugar? Kanina nga po ay nakapanayin po natin ilang mga alkalde. Maya-maya, may iba pa po tayong mga kinatawan na iba't ibang local government units na makakausap, updates po sa kanilang lugar. Pero sa ngayon mga kapamilya, magbigay taan po muna tayo sa ilang mga mahalagang report. 50 individual direktang nasagip ng PNP mula sa panganib sa kasagsagan ng masamang panahon. Saan kaya nila nasagip yung mga yan? Alamin po natin sa balitang hatid ni Radyo Patrol. Marlene Padiernos. Marlene.
18: Laysan na natin rin naka-alerto ang buong hanay ng pambansang pulisya sa gitna na nagpapatuloy ng pananalasan ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, umabot na sa 50 na individual ang direktang nasagip ng pulisya mula sa panganib sa kasagsagan ng kanilang search, rescue and retrieval operations sa mga apektadong komunidad. 35 sa mga ito ay mula sa Ilocos Region, 8 naman sa Cordillera, 6 sa Central Luzon at 1 naman sa Calabarzon na pawang nasagip ng pulisya mula sa banta ng baha, pagguho ng lupa at iba pa. Sa ngayon, naabot na sa 3,337 ang bilang ng mga pulis na ipinakalat ng PNP sa mga apektadong komunidad habang naka-standby na rin ang nasa 11,402 ng mga tauhan ng Regional Special Support Force ng PNP para sa agarang pag-deploy ng dagdag na pwersa kung kinakailangan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, mahigit 40 biyahe ng mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa kanselado na dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
19: Gandang hapon, Liza. Umabot na nga sa 46 na biyahe ang kanselado sa mga pantalan sa bansa batay sa datos ng Philippine Ports Authority. Kabilang sa mga apektado ang mga ruta sa Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay-Guimaras, Western Leyte, Biliran, Agusan at sa NCR South. Ayon sa PPA, hindi sila nagkakansela ng mga biyahe. Otomatikong napatitigil ang mga biyahe kapag nagpatupad ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy habang may ilang shipping lines din ang kusa nang nagsuspili ng operasyon. Dahil sa masamang panahon, pinapayuhan ng PPA ang mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping lines at sa pamunuan ng mga pantalan bago tumungo sa mga port upang maiwasan ang ala at hindi ma-stranded. Samantala, umabot naman sa 166 passenger ang stranded ngayon sa mga pantalan sa bansa. Pinakamarami sa bilang na yan ay sa Marinduque, Quezon, Mindoro at Batangas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, at sa ating po mga Radyo Patrol.
20: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Alright, sa ngayon po mga kapamilya, kung kayo po'y nasa kalsada, naglabas po ng pinakahuling update ang Metro Manila Development Authority, MMDA, ng estado po ng kalsada po natin. Sa mga dadaan po dito sa Maynila, gutter deep na po, 8 inches, pero passable to all types of vehicles po. Ang bahagi ng Taft Quirino Station at maging po dito sa Rojas Boulevard Service Road. Mula pa yan sa Pedro Hill hanggang sa May Ermita. Gutter deep ang baha, ano? Maging po dito sa Malabon, meron din po mga naitalang pagbaha. Gatoy dip din po sa bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, sa may MH Del Pilar Street, sa Kabaan po nun, ano? At saka sa San Agustin Rizal Avenue Extension, at maging dito sa Don Basilio Bautista area sa Barangay Hulong Duhat, meron po doon mga 8 inches na baha, pero passable to all types of vehicles. Sa Valenzuela, meron din po dito sa bahagi na, ayun na, banggit ni Mayor to kanina, sa Dalandanan at sa may MacArthur Highway sa kanto po ng Hermoso Street at Bernardo. So, planuhin mabuti ang ating po mga biyahe ngayon, mga kapamilya, at syempre po, asahan na rin ang pag-ulan pa rin po sa magdamag. Sa ngayon po, nagpapatuloy pa rin ang special coverage po natin. Maya-maya ay meron po tayong makakapanayam sa hanay naman po ng Bulacan, Marilao, at sa may Taytay, Rizal. So, huwag po ang bibitay, yung babalik po ang special coverage ng DZMM. Alerto sa habagat!
10: Alerto sa habagat! The DZMM Special Coverage! Special Coverage! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
21: Kat! Kaya ba ganyan?
22: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
23: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
24: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
23: ikaw ang liwanag sa dilim.
24: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
26: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Nagbabalik po tayo sa ating special coverage. Nakita ko na po ngayon, oh, napakarami pong post ng ating mga kababayan sa May Marilao, Bulacan. Mga pinasok po ng baha ang kanilang mga bahay. Suggestion lang po mga kapamilya kapag tayo po ay nagpo-post sa social media, no? Baka maaari naman po ilagay po natin ang location as well para alam po kung paano kayo pupuntahan ng mga rescue team. Pero syempre sa ngayon po ay speaking of Marilao, Bulacan, nasa linya na po natin ngayon si Ferdinand Bonifacio, ang Operation Chief ng Marilao, Bulacan Rescue. Sir Ferdinand, hello po. Salamat po sa inyong oras. Liza Aquino po for DZMM.
2: Hello po. Magandang hapon po.
1: Sir Ferdinand, kumusta po ngayon dyan sa Marilao? Marami po ba ang mga lubog pa rin po sa bako? Sa meron po ngayon nang nag-post na sa Lias Road, eh baha pa rin daw po dyan. Kumusta po ang status ngayon sa inyo pong lugar?
2: Opo ma'am, sa Lias Road po kasi na-stack po ang tubig dyan, lalo pag umuulan at mag-high tide. Pero yung mga kaya naman pong behikulo, nakakaraan naman po, tulad po kahapon, may mga tricycle naman na nakakaraan din. Yun nga lang, siyempre, yung mga naglalakad, ginawa po ni Mayor ato, ni Genilasi, na magpalibring sakay po na ginamit po natin yung mga truck para po makalagpas po sila sa baha.
1: Mm-mm. Pero ilan pa po bang lugar sa kabuuan po ng Marilao ang lubog pa rin po sa baha ngayon, sir?
2: Bali, ang lubog po sa barangay po namin sa kabuuan po ng Marilao, ang Abangan Norte, Abangan Sur, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Nagbalon, Ibayo, Saog at Lambakin.
1: Ah, so ano po ito, sir? Mas kumonti na po ba? O ito po ba yung pa rin yung mga lugar na lubog sa baha simula pa po kahapon?
2: Yung pa rin po yung mga nilubog kahapon. Sa ngayon po, naka-red alert po kami dahil lumaki po ang tubig natin sa Patulo, Loma Ligato, na kung saan bababa po dito sa Lambakin, Saog, bandang Kabayanan po.
1: Opo. Meron po ba mga stranded ngayon? Sige, go ahead, sir.
2: Naka-red level po ang ating mga flood marker.
1: Kumusta po yung mga kababayan po natin dyan? Meron po ba, sir, yung mga kinailangan nyo ng i-rescue, mga na-stranded? May ganun pa po ba tayo ngayon ginagawang operation?
2: Opo. Sa ngayon po, yung doon po sa barangay Saog, Pomo, nandun sila malapit sa tabi ng ilog, pinalilikas po sila. Nagkaroon po kami ngayon ng post-evacuation, ganoon din po sa barangay ng Lambakin.
1: Would you have any data, Sir Ferdinand, kung ilan po yung mga nasa evacuation centers ngayon sa Marilao, sir?
2: Paano ma'am? Sorry po, may mga dumaan.
1: Yung mga evacuees, sir, baka meron ka lang rough estimate po ng ilan na po mga na-rescue nyo at nadala na po sa evacuation centers?
2: Sa Abangan Norte po, ma'am, meron tayong sa students, meron po tayong siyam na pamilya.
1: Ah, okay.
2: 35 na individual.
1: Mm-mm.
2: Sa barangay po ng Abangan Norte, meron po tayong nakalagay doon na isang pamilya, may apat na individual. Sa Poblacion dos po, sa Convention Center, may tatlong pamilya, pitong individuals. Ganun din po sa Saog, meron po tayong pitong pamilya at tatlong pong individual.
1: Hindi po ganun karami kung tutusin, ano, Sir Ferdinand, kasi I was assuming parang mga isang daan yan. Pero ngayon na magpapatawad po tayo ng forced evacuation, lalo na dito sa Barangay Saog, mas dadami pa po niyan ang mga ating po, mga pamilya.
2: Possible po na dumami pa po. Sa ngayon po, yun lang po ang binigay sa akin update yung mga naka-deploy po sa aming barangay. Yun lang pa lang po ang pagsamantalang nasa sagap natin. Mamaya po, ibibigay po nila ang buong detalye po.
1: Okay, let's talk, sir, mga injuries po. Meron po ba mga kinailangan ng medical rescue sa inyo pong lugar, mga residente?
2: Sa ngayon po, wala naman po. Maliban po sa tawag sa amin kanila na alas 12 pasado, meron daw pong naludot sa gawin ng Caloocan. Inaasahan po dito po siya bababa. sa area namin. May lalaking nalunod po.
1: Okay, wait lang po ha. May lalaking nalunod. So we assume, sir, patay? Opo. Patay po, no?
2: Possible po to. Dahil kanina pa pong alas 12:11 ng tanghali.
1: Okay, sir. So ito po, alas 12 po ninyo nakita? Ito pong...
2: Hindi pa. Itinawag lang po sa itinawag. Akin na may nalunod po sa area ng Caloocan.
1: Oh, okay. Pero hindi pa po ninyo natatagpuan. Posible lang po na nasa
2: hindi
1: inyo.
2: Hindi pa po, ma'am.
1: Okay,
2: hindi alright. Hindi ba po, sa lakas po ng karet, mahirap po na magpa-deploy tayo ng tao para hanapin itong tao.
1: Mm-hmm.
2: Posibleng ipapahamak ng mga kasama natin. Mm-hmm. Kung sakaling magpapababa tayo ng bangka sa ilo.
1: Opo, pero may identity po ba tayo? Ano po ito? Lalaki? Ilang taon po? May ganun na po bang information, sir?
2: Lalaki po, taga-Caloocan, 15 to 20 years old.
1: Nako.
2: Nakahubad at naka-black na shirt.
1: Ano ba yan? Sige sir, makikibalita kami kapag na-recover or na-rescue or we're hoping ma-rescue. But kung may update po regarding this, Sir Ferdinand, I hope you can give us some updates later on, sir.
2: Sige po, ma. Wala naman po problema.
1: Ayun po. Sir, ingat po kayo at maraming salamat po sa oras po ninyo, Sir Ferdinand.
2: Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo lahat.
1: Ayan po si Sir Ferdinand Bonifacio, ang Operation Chief ng Marilao Bulacan Rescue. May inaantabayanan sila ngayon, nakatanggap po sila ng timbre na may isa pong binatilyo, 15 to 20 years old, dito sa Caloocan, ang allegedly ay nalunod at tinimbre sa kanila kasi baka sa area nila matagpuan. No? So we'll get updates later on. Sana naman po ay okay yung bata or sana hindi na lang talaga nalunod, matagpuan sa Caloocan. Ingat po tayong lahat. Paulit-ulit na paalala po ito. Kung hindi po kailangan lumabas, please wag po munang lalabas. Sa kayo po ay tatawid na tayo. Panghuli po ngayon si Mr. Marby Sinfuego, ang Disaster Department Head ng Barangay Muzon sa Taytay, Rizal para magbigay po ng update sa kanilang lugar. Sir Marby, magandang hapon po sa inyo. Liza Aquino po, sir.
3: Yes po, magandang tanghali po.

0: activated po yung ating pong evacuation center po dito po sa Barangay Muson Covered Court dahil bago pa lang po eh nagpatupad na po tayo ng preemptive at nagpa-force evacuation na po tayo kasama po yung ating pong peace and order sina Happy Rolly Chanes kasama po ang ating Kapitan Angel Bugloy Cruz at ang PNP. Talagang in-evacuate na po namin ang yung mga kabarangay po namin kasi ang bilin po sa amin eh kailangan bago pa lang eh gumawa na kaagad ng solusyon at aksyon bago pa man mahirapan kung kailan ba malalanas at pa ba tayo kikilos. Kaya ngayon po ang yung pong ibang mga kabarangay po namin eh narito na po sa ating pong evacuation center.
1: Okay, pero sir, ilan po mga nasa evacuation natin ngayon, sir? Marami na po ba?
0: Bali, yes po, as of 1 PM po ang ating pong evacuation is 30 families and 111 individuals po.
1: Ano po ito lugar ninyo, sir? Prone ba ito sa baha o prone po ito sa soil erosion?
0: Bali, meron po kaming prone sa erosion and then meron din po kaming prone sa flood.
1: Naku, bali po, pareho yung, pala.
0: Yes po. Yung pong erosion po, meron po kaming evacuees na galing po sa flood area and then galing din po sa landslide area.
1: Okay po, pero meron po ba tayo na itala po ngayon? And I asked this question kasi sa Antipolo, may soil erosion reports, pero hindi kasi residential area, so safe naman po ang ating mga kapamilya. Pero dito po ba, may naitala po ba kayo na maganito pong insidente?
0: Totally po, yung ating pong soil erosion po ay galing po sa residential po.
1: Ah, meron po ngayon, sir?
0: Bali, ito po is kahapon pa po. Kahapon pa po yung naging incident po ng soil erosion na residential.
1: Saan po banda yan sa Barangay Muson, sir, yung soil erosion?
0: Maharlika po. Maharlika compound po. Bandang taas na po ito.
1: Kumusta po sila, yung mga kababayan po natin doon? May kinailangan po ba ng rescue?
0: Totally po. Nai-evacuate na rin po namin yung mga kabarangay po natin na galing po doon sa Maharlika.
1: Okay, pero may mga bahay po ba na tinamaan? Sorry. May bahay po ba na na-damage because of the incident?
0: Hindi naman po siya totally damaged, bali partially damaged lang po.
1: Ilang bahay po yun, sir, na partially damaged dahil sa soil erosion, sir?
0: Tatlo po yung reported po natin.
1: Pero makakabalik po ba mga kapamilya po natin sakali po na okay na, safe na, o kailangan na talaga i-repair yung bahay muna dahil sa nangyari?
0: Yes po, pinag-utos na po yan ng ating pong Kapitan Angel Bugloy na bago po bumalik yung ating pong mga kabarangay dun po sa nasirang bahay ay ayusin po muna.
1: Oh, okay, so magsistay na muna sila sa evacuation center hanggat hindi pa po naayos yung bahay.
0: Yes po, pero sa ngayon po ay ina-assess na po yun po ng ating pong engineering at saka po ng ating planning.
1: Okay.
0: Na maging safe po ang pagbalik po ng mga kabarangay namin doon sa mga bahay nila.
1: Sorry, pahabol lang Sir Marby, paubos sa oras ko, but very important lang po. Hindi po ba siya pinagbabawal tumira ang mga residente doon kung meron na tayong mga soil erosion incidents po doon?
0: Totally, pagka po may mga ganitong insidente po, nagkakaroon po tayo ng preemptive. Nagpapaalala naman po tayo doon po sa ating mga kabarangay na kung sakali man po na magkaroon po ng mga ganitong kalamidad, maari naman po kaagad silang lumikas at ang pamahalang barangay na Muson po ay nakaalalay naman po kaagad sa kanila.
1: Okay, alright po. Sir, makikibalita kami po ha. At ang pag-ulan hanggang weekend pa daw po. Maraming salamat po sa pagbigay ng oras sa amin kahit po medyo busy na kayo dyan sa inyong lugar, Sir Marby.
0: Yes po, maraming salamat din po.
1: Ayan po, maraming salamat sir. Ingat po kayo, stay safe. Ayan po si Mr. Marby Sinfuego, ang Disaster Department Head ng Barangay Muson, Taytay Rizal. Mabilis ang wrap up lang po, tatlong bahay, partially damaged, soil erosion incident dito po sa may Barangay Muson sa Taytay Rizal. Hindi lang pala baha ang problema sa ilang mga lugar talaga. Sinasabi ko na yung mga soil erosion. Ayan, kailangan po natin bantayan yan. Yung mga kapamilya natin na nasa areas na alam niyo po alanganin, huwag na po natin hintayin na sobrang lalalang sitwasyon kasi hindi lang po kayong nalalagay sa alanganin, pati po mga rescue teams nilalagay po natin sa alanganin pag sobrang huli na, kapag kailangan nyo na ng tulong. If we can do preemptive evacuation, gawin na po natin mga kapamilya, no? Sa ngayon po, ubos lang aking oras. Ibabato ko na po ang bola kay Doc Dennis Ngo at kay Tita Winnie Cordero. Magpapatuloy pa rin po ang pagbibigay ng DZMM ng live updates po para po sa inyo. Pero paalala ko, yung mga nasa lugar po na alangan ni Minais, kayong ipabati.

0: Pwede po kayo magmensahe dito po sa DZMM. Susikapin po namin ibigay po yan dito po sa mga kinaukulan. Ano, ingat po tayong lahat mga kapamilya. Tutok lang po sa pagpapatuloy ng special coverage ng DZMM.
1: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Zia, may ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 years. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, ganap na pong 3 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, aabot sa 135.3 million pesos ang napinsala sa agrikultura na iniwan ng Bagyong Luis, Maymay at Tanghabagat. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 6,000 magsasaka ang naapektuhan habang halos 4,500 hektaryang sakahan sa 5 rehiyon ang napinsala. Kabilang sa mga tinamaan ang mga taniman ng palay, mais, high-value crops at livestock. Inatasan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang mga tanggapan ng DA na pabilisin ang proseso ng insurance claims, mga pautang at iba pang tulong para sa mga apektado magsasaka. Naglaan din ang ahensya ng 106.5 million pesos na halaga ng mga binhi para sa mga nasalantang lugar. Patuloy pa ang pagsusuri ng DA kaya posibleng tumaas pa ang halaga ng mga naitalang pinsala habang ipinagbabatuloy ang validation sa mga apektadong lugar. Samantala naman, mahigit 6,000 sugarcane farmers sa Negros ang nakatanggap ng ayudang pinansyal mula sa pamahalaan para sa pagbangon mula sa malawakang peste sa kanilang mga taniman. Mahigit 6,000 maliliit na magsasaka ng tubo at may-ari ng sakahan sa Negros Island Region ang nakatanggap ng kabuuang 64 na milyong pisong cash aid mula sa gobyerno. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot sa 6,269 na benepisyaryo ang nakatanggap ng tig sa 10,000 pisong ayuda. Layunin ng Emergency Cash Transfer Program na matulungan ng mga pamilyang umaasa sa pagtatanim ng tubo habang hinaharap ang epekto ng peste.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon! Alerto sa Habagat! The DZMM Special Coverage! Special Coverage!

0: Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabantay sa mga epekto na dinulot ng mga bagyong si Luis, Maymay at ng Habagat. Katulad nga po ng nabanggit ni Liza kanina, Habagat pa lang yan. Hindi pa tayo dinadayo ng malalakas talagang bagyo. Although, bago itong sila Luis, di ba merong parang super typhoon na pero nag-mellow down after a while?
1: Yung ba yung Kia po before that?
0: Si Kia, Kia po.
1: Meron
0: ba? Meron pong before that.
1: Tapos habagat ng habagat pa
0: habagat
1: rin,
0: diba? Habagat ng habagat.
1: Yung southwest monsoon nga. Kasi mas kinasabihin natin may mga papasok pang ibang mga low pressure or mga weather systems na napapansin outside Philippine Area of Responsibility. Itong habagat pa rin ang siyang nag-cause ng ating malakas na pag-uulan at pati yung baha.
0: Kasi silang humihigop kay habagat.
1: Kumbaga ito yung parang pressure bar sa taas, sa may norte. Hinihigop dito sa southwest area. Paakya.
0: Ang gusto ko itawag dito kay habagat tawag mo dyan. Nakalimutan ko bigla. Ano ba yan? Kaladkarin.
1: Ay, oo.
0: Kahit sandalin.
1: Isang kalabit lang, sumasama. Paakyat. At ito na, nagkakagulo yung buong Maynila at buong Pilipinas.
0: Oo, kahapon, nasaan ka? Napaka, hindi, sa amin ha, sa Quezon City, sabi ng na kapatid ko, nandun sila eh. Kapatid ko yung bunso, tsaka si mama ko, sabi niya ganyan, bakit ganito sa inyo? Ang lalakas ng ulan. Kasi sa Santa Mesa sila. Hindi naman daw ganun ang ulan doon sa kanila. Sabi ko, siguro kasi hills kami. Bulubundukin. Malapit kami sa Bulubundukin.
1: Tama, pero hindi nga, sabi natin, hindi homogeneous yung pagkalat ng ulap.
0: Hindi.
1: Di ba lugar na nagsisimula sa Quezon City, tapos dito sa San Juan, tahimik.
0: Wala.
1: Makati, tahimik na tahimik.
0: Kaya nga.
1: Di ba? Pero ito na nga, narinig ko na nabalitaan
0: ko. Ikaw, kumusta
1: ka na? Okay naman, dahil meron kaming operations planning. Kami ay nasa isang lugar na talagang hindi ko alam na may baha.
0: Ganon?
1: Mula sa ballroom, dumudungaw lang ako, ay, malakas ang ulan. Nakikita ko lang yung mga punong
0: nagsusway. Oo, napaka-importante. Ngayon nga may puno kasi kami sa tapat ng bahay. Pinatalian ko ngayon. Kasi yung kapitbahay namin, nabuwal yung kanyang puno ng malunggay. Puno because malaki na siya.
1: Para siyang sabihin natin kite, saranggola. Diba?
0: Na nagsusway.
1: Oo, nakakatch niya yung pressure. Kaya,
0: ang assessment, biglang ganyan, mababaw lang na ang baon sa lupa.
1: Hindi. Ang malunggay kasi, ang ugat niya, hindi siya deep-rooted. Talagang sprawling siya.
0: May nakaparada sa harap.
1: Ay. Uy, nabalita mo yung nakita mo sa Antipolo. Biktima.
0: Ako, mag-ingat po tayo. Sinasabi nga mula kanina pa ng mga nakakausap natin na mga punong lungsod, kung wala namang importanteng dapat napuntahan, stay indoors. Huwag na tayong umalis ng bahay. Okay? Sa pagpatuloy po ng ating pagbabantay sa habagat, narito at makausap po natin ng isa sa mga residente ng Barangay Manggahan sa Montalban, Rizal, na isa pa rin dinayo ng mataas na baha, I guess.
1: Alam sa Rizal natin. Ito yung medyo malapit sa Sierra Madre side. Yun.
0: Malaman natin ang kanilang sitwasyon, si Jocelyn Arrogante Figuera. Hello, Jocelyn. Magandang hapon, Tita Winnie Cordero at Tok Dennis kasama mo.
1: Magandang hapon.
2: Magandang hapon din po.
0: Hi. Saan ba banda ang Barangay Manggahan?
2: Dito po yun sa kasunod po ng Bali po, Burgos. San Mateo po muna, then Burgos po,
0: San
2: Manggahan.
0: Okay.
1: So, bahain po ba talaga dyan?
0: Kamusta po ba?
2: Po tabing ilog po kasi kami.
1: Ay.
0: Ano na nga po ang sitwasyon ninyo dyan sa inyong lugar?
2: So, ngayon po, ano na po uli yung tubig umatras na uli sa ilog.
0: Okay.
2: Pero ang naiwan po sa amin, mga putik at linisin po.
0: Oo, yun naman.
2: Dito po sa may bandang likuran namin, yung mga bahayan dito sa may likuran namin, mas mababa po kasi yung lugar doon. Kaya hanggang ngayon may konting tubig pa po at saka putik. Marami putik.
0: Ah, Ay. Eh, kay ba'y nalusong, Aling Jocelyn?
2: Ay, opo. Kasi po, mali po yung unang pang-apat na baha na po kaninang alas 4 ng madaling araw.
0: Naku naman.
2: Yung una pong baha kasi nung Sabado po ng alas 10 ng gabi.
0: Mm-hmm.
2: Bumaha po, pero ano, kumbaga po parang hanggang tuhod lang.
1: Okay.
2: Nakapasok sa mga bahay, pero hindi po, kumbaga hindi po sobrang nakapaminsala ng mga gamit.
0: Okay.
2: Pero po nung umaga po uli noon, gabi po kasi yun eh, nung nangyari po yung unang baha.
1: Okay. Yes.
2: Alas 5 po ng madaling araw uli po ng Linggo kahapon. Bumaha po uli.
0: Gano'ng kataas naman yun?
2: Siguro po hanggang mag-aalas 8 po iyon.
1: Sana umabot?
2: Umabot po ng hanggang mag-aalas 8 ng umaga. Tapos, pag huminto po kasi dito yung ulan, umaano po siya, bumababa po yung tubig.
0: Taas-baba, taas-baba. Eh, depende sa pag-ulan. Anong klaseng pag-ulan po ba ang naranasan ninyo? Dere-derecho o pabugso-bugso lamang? Tapos gano'ng katagal?
2: Pabugso-bugso lang po. Minsan, minsan po mahina, minsan malakas.
0: Okay.
2: Tapos po nung bandang alas 12 na po ng ano yun, 11 po ng umaga, nag-umpisa na naman pong pumasok yung tubig dito. Ibig po sabihin nun, umapaw na yung ilog.
1: Ilog, gano'n, nag-overflow.
2: Alas 11 na po yung kahapon po ng tanghali yun.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yun po yung pinakamalakas na, pinakamataas na naging baha. Kasi ito pong bahay ko po kasi medyo mataas po ang pwesto nito.
0: Mm.
1: Okay.
2: Pinatambakan ko po kasi yung loob nito.
1: Oh, kaya umabot yung hanggang saan?
2: Po, pasok na sa loob ng bahay nila yung tubig. Pasok. O hangbaga hanggang tuhod na po sa labas. Dito po sa akin, hindi pa nakakapasok. Parang ganun okay. po. Pero kahapon po ng alas 11 po ng tanghali, yung ganun. Ang bilis po sobra ng tubig. Malakas po, sobrang lakas po ng ulan. Tapos nang huminto po, mga 30 minutes po sigurong wala ng ulan. Saka naman po bumaha, galing po daw sa bundok yon. Sobrang lakas po, ang bilis ng
1: kasi
2: pasok ng tubig.
1: Eh.
0: So, pinasok na kayo?
2: Hanggang upo, hanggang dito po sa loob namin, hanggang Baywang.
1: Hanggang Baywang na?
0: Baywang
2: opo, na. Kaya doon sa labas po, doon sa mga sabungan po.
0: Na.
2: Papasok po kayo dito sa lugar namin. Mas mababa po yung dadaanan ninyo doon sa bungad. Doon po lagpas tao na po. Dito po sa lugar namin dahil medyo mataas ang hanggang liig, hanggang dibdib. Pag pumasok po dito sa loob naman namin hanggang Baywang po. Kasi mataas nga po itong lugar namin.
0: Eh ngayon po, kamusta po ang sitwasyon ninyo?
2: Ano po, naglilinis po ng mga gamit din na nabaha, yung mga Dora box pong inabot, mga gamit sa kusina, tsaka yung mga putik po sa loob ng bahay.
1: So wala nang tubig sa loob ng bahay, sa labas na lamang?
2: Oo, nasa labas na lang, putik po.
0: Ayan, putik.
2: Tubig po, poso lang po kasi kami dito, kaya medyo mahirap po.
0: Oo,
1: so mukhang galing sa bundok yung tubig din, ano? Dahil putik eh.
0: Okay.
2: Opo, galing nga po sa bundok.
0: Eh, Aling Jocelyn, yung mga ganyang sitwasyon sa inyong lugar, karaniwan na ba yan? Dati na po bang ganyan kayo? At kung dati pa, naidulog po ba yan sa mga, sa local government para... kumbaga gumawa ng paraan para hindi makapasok ang tubig sa loob ng mga kabahayan mula sa ilog.
2: Opo. Ano po, nung bago pa lang po kasi kaming nakatira dito, mga 2014 po yata yun.
0: Opo.
2: Ano po, wala pa po ditong walang riprap yung ilog. Yung pong, kumbaga hindi pa nilalagyan ng harang. Ngayon meron na po, pero ang baba po kasi, kaya nilalagpasan lang po ng tubig baha.
0: So kailangan siguro,
2: sobrang mababa.
0: Taasan.
2: Opo, ang gobyerno naman po, yung ang mayor naman po namin dito, gumagawa din naman po sila ng paraan.
1: Mm-hmm.
2: Ang ano nga po, nung minsan po may pa-meeting na i-relocate na po yung mga taga rito.
1: Oh.
2: Dadalhin daw po sa Pililla po yata yun. Sa ano po ba yun, sa unahan po ng Antipolo, Baras.
0: Ah, sa Baras.
2: Opo daw.
0: Pero, nang balita ninyo doon?
2: Pili po kasi lang. Ay, ano pa lang po kasi doon. Kumbaga, hindi naman po pwedeng lahat sabay-sabay na ano yun doon. Ang alam ko po sa mga taga rito sa amin, may pumirma na po na parang 50 families na yung nagpirma po na willing silang lumipat doon.
0: Okay.
2: Pero ang parang hindi pa rin po nag-uumpisa yung proseso kung paano po.
0: Sige.
2: Opo.
0: Sige,
2: ganun.
0: Aling Jocelyn, matanong po natin ano, at saka kung halimbawa wala pang aksyon ang paglipat ng mga tao, yung taasan man lang yung riffraff or dike ba?
2: Opo, yung
0: dike.
2: Yung nga po sana pero wala pa po kaming alam na ano.
1: Pero hindi naman hindi naman bawal ang lugar niyo magpatayo ng bahay dito.
2: Ano po, bawal po talaga dito kasi ano po, ito yung alam ko po, private property daw po ito. Tapos parang lahat po kami dito, squatter lang po, ganun.
0: Meron ba kayong balak lumipat? Bawal naman pala dyan, Aling Jocelyn.
2: Opo, dito po kami na pinatpad ng kapalaran. Ano po, yung nga po na may palipat po ang gobyerno kung gano'ng kaso.
0: Iniintay nyo na lang yon, ganon.
2: Oo, at saka po hindi naman po kasi taga rito lang ang kinukuha na ng lilipat. Kumbaga, parang first come first serve po siguro, nauna dun sa ibang lugar na binabaha din.
1: Yeah,
2: parang ganon.
1: Pero sana kung mayroong paraan na may pagkakataon na nililipat po kayo, sumama na kayo para maging mas maayos.
0: Or on their own. Meron talaga kayong ibang mapupuntahan, Aling Jocelyn.
1: Tama, oo.
0: Kayo na po ang lumikas ng sarili ninyo para hindi kayo napeperwisyo, tsaka napaka-delikado sa kalusugan yan.
1: Tubig eh.
2: Tapos,
1: sabi mo nga, naguhugas kayo dyan sa kusina. So, mga lutuan, pagkain at iba pa, apektado rin yan.
0: Sige po. So, makikibalita po tayo sa lokal na pamahalaan ng Montalban, Rizal. Tatanungin natin ang paglipat ninyo, pero maghanap-hanap na rin po kayo na malilipatan para hindi kayo mapeperwisyo ng ganito, no, Aling Jocelyn?
2: O problema po nga kasi yung sa kakulangan po ng wala rin po kasing matibay na buhay ang paramihan sa naan dito. Isa rin po ako doon kasi ako po ako lang naman saka may alaga po akong bata na parang may diferensya din po sa pag-iisip. Yung pong kami po ang naan dito, nagtitinda-tinda lang naman po kasi ako ng mga kakanina para pangtawid gutom, kumbaga po. Okay. Pag ganito po kasi panahon, wala po talaga kami nga na buhay. Kasi ito, bukod sa mga tao dito po, halos nasa evacuation.
0: Yun na nga.
2: Pumunta po sila sa covered court. Doon po kasi ang evacuation center namin. Ilan po kaming naiwan dito?
0: Yan po rin, isa rin po yan sa dahilan para maghanap na rin po tayo ng malilipatan. Pwede pa rin naman kayo magtinda ng mga kakanin kung saan man kayo dadayo.
2: Opo.
0: Aling Jocelyn. Mm-hmm. Ingat-ingat po kayo, hat. Baka kay madulas.
2: Ay, opo.
1: Ingat dyan, ha. Ingat.
0: Thank you, Aling Jocelyn. Ingat po. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Okay po. Maraming salamat po.
0: Sige po. Yan po si Aling Jocelyn Arrogante Figuera, isang residente sa Anang Barangay Manggahan, Montalban. At this point, dumayo naman tayo sa Occidental Mindoro, no, Jo?
1: Yes. Makakausap po natin ngayon si Mayor Ek Almero. Nandiyan sa linya natin. Mayor?
0: Mamburao.
1: Mamburao, Occidental, Mindoro.
0: Okay. Yes, Mayor Ek Almero, magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis kasama ninyo.
1: Good afternoon, sir.
3: Good afternoon po, Tita Winnie at kay Doc at sa inyo pong programa at lahat ng nakikinig po.
0: Sige po.
1: Kumusta ang kalagayan dyan sa Mamburao?
3: Opo, maulan pa rin po at hindi pa rin po safe yung pagbiyahe in terms of yung sa dagat po. Saka sa lukuyan po, wala kaming ilaw ngayon. May mga problema po
1: power
3: sa linya.
1: Oh.
3: Opo. At isa rin pong problema na naano natin kanina is yung medyo nagkakaubusan po ng fuel.
1: Crudo.
3: Kasi po yung fuel namin nang gagaling sa mainland Luzon. The problem is yung irregular po yung biyahe ng barko. At napakahirap po ngayon mag-transport.
1: So, maski na ganun ang sitwasyon, Mayor, hindi naman no sale ngayon. Hindi naman no sale.
3: No sale pa rin po. No sale pa rin po.
1: No sale pa rin tayo ngayon.
3: Apo. Sa ano po? Sa Mamburo po, sa town po namin.
1: Opo.
3: Pero yung port po, yung main port kasi is from Abra de Ilog, that is one town away.
1: Yes.
3: Pero meron pong biyahe, kaya lang, sabi ko nga po, irregular po yung biyahe.
0: Mm-hmm. Irregular. Okay.
1: Kailan pa kayo walang kuryente?
3: Nagsimula po noong before po mag-weekend, na sindi-sindi naman po, kaya lang, yesterday po, hanggang ngayon po, talagang marami pong oras talagang wala pong kuryente. At may mga pasabi nga po na may problema po yung sa main na linya po sa Occidental.
0: Ay, ano po ang balita, Mayor EK? Kailan daw po mare-restore ang daloy ng kuryente sa inyong lugar?
3: On the part po nung aming electrico, wala pa po siyang definite na binigay po sa amin yung full restoration.
1: Mm-hmm.
3: But kanina po nakakita ako ng posting sa Department of Energy, parang ang target po nila until August 11, that is tomorrow po yata. Hopefully po mabalik po sa normal kasi talaga kong mahirap din po walang kuryente.
1: Sa nangyayaring mga baha dyan sa lugar ninyo, sir, meron ba tayo mga lugar na kailangan ma-evacuate? Or Lisa, meron ba?
3: Sa ngayon naman po, on alert status lang po kami. Yung iba pong nag-evacuate, medyo bumalik na po sa kanilang lugar. Pero gayon pa man, mataas pa rin po yung mga ilog sa amin kasi napapalibutan po kami ng mga rivers.
1: Yes.
3: So, naka-alert status po kami. Naka-ready naman po ang Pamalang Bayan.
0: Okay.
3: In case po na mag-start po ulit mag-evacuate.
0: Dito po sa concern natin sa ilog, Mayor, meron po ba tayong ginawang mga infrastructure projects para hindi abutin ang mga residente ng pag-apaw ng tubig sa ilog nyo?
3: Opo, may mga existing naman po. Pero actually po, to be honest, kulang pa rin po talaga yung mga ano namin dito, yung mga flood control po na mitigation in terms of infrastructures. That is why po, bagamat medyo national issue nga po, patuloy po kami nagre-request kasi marami pa po ditong bahayan po talaga na kailangan po nung flood control mitigation.
0: Mm-hmm. Anong balita po sa DPWH?
3: Medyo promising naman po. Hopefully by next year po mapondohan po kasi talaga pong
1: promising.
3: May mga areas po kami dito na ano po kasi sabi ko nga po every year po halos ganito ang situation eh kaya I think it's about time na mapansin naman po yung aming request po.
1: Oo, unfair naman sa mga residente, di ba, Mayor?
3: Yes po, opo, bata pa lang po ako ay may ganun ng issue hanggang ngayon po eh hopefully naman po matutukan na namin next
0: Mayor
3: year.
0: Mayor na kayo. Eh, nandyan pa rin ako naman. Hindi naman humaganda. Okay, may panawagan po ba tayo sa inyong mga kababayan dyan sa Mamburao?
3: Opo, working 24 hours naman po ang Pamalang Bayan po. Kaya lang po, ang gusto ko na rin kuhanin po yung pagkakataon na
0: sige
3: baka hingi rin po kami ng assistance sa ating mga national agency rin po na ang isa pong concern din.
1: Yes.
3: Marami po kasi kaming fisher folks dito at at the same time farmers po. Yung iba pong mga isda namin, hindi po makalaot almost 2 weeks na.
0: Mm-mm.
3: So syempre, wala pong livelihood yung pagkain po nila. Yun po yung aming concern. Pero currently po now, andito po ako sa evacuation center na mamimigay po kami ng DSWD food packs.
0: Okay.
3: May mga allocation naman po.
0: Assistance pa.
3: Ang ano ko lang po, pag nagtagal po kasi baka mas madagdagan po yung nangangailangan. Kasi ang pinamimigay po namin is allotted for fisher folks lang.
0: Mm-hmm.
3: Pero syempre po, lahat naman halos affected din po nito.
0: Oh.
3: Kaya yun po ang request na namin. Pati sana po yung aming mga farmers at po yung mga low-income earners namin is mapansin din po.
1: Yes.
0: Sige, papaabot po natin yan kay Secretary Rex ng DSWD. Maraming salamat. Ingat po kayo, Mayor EK, ha?
3: Salamat po. Salamat po sa oras. Ingat po kayo.
1: Thank you very much, Mayor.
0: Ingat po si Mayor EK Almero ng Mamburao Occidental, Mindoro. Samantala,
4: alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Isang 4.6 magnitude na lindol sa Surigao del Sur naganap Malaman po natin ang ibang detalye mula mismo sa director ng FIVOC, si Dr. Teresito Bacolcol. Hello, Doc. Magandang hapon po.
5: Yes po, maula na hapon po sa inyo.
0: Sige. Doc, ano po ba itong 4.6 sa Surigao?
5: Okay, so kanina at 1:35 p.m. meron tayong 4.6 na magnitude na earthquake. Mm-hmm. And yung location niya is 31 kilometers south, 84 east of Caguayt in Surigao del Sur.
0: Okay.
5: And yung 4.6 naman, that is considered as a light earthquake. Yung
0: okay.
5: In fact, yung pinakamataas na intensity na nai-report sa atin is only intensity 2 sa may Tandag City, Surigao del Sur.
0: Okay.
5: So with that, hindi po tayo na-expect ng damage at wala po tayong na-expect na aftershocks.
0: Very good. Maraming salamat, Doc. Thank you.
1: Thank you very much, sir.
5: Yes, maraming salamat rin po.
0: Thank you. Yan po si Dr. Director Teresito Bacolcol ng FIVOC. So, 4.6 considered light and no damage expected.
1: No yan, aftershocks also.
0: Yan po ang naganap na lindol sa may bandang Surigao del Sur, east of Caguait, Surigao del Sur. Kaninang 1:35 ng hapon, 4.6 ang magnitude. Nothing to worry about. Sabi po ni FIVOC.
4: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Magpapatuloy po tayo na sa ating special coverage maya-maya lamang. Ay incidentally, meron pa rin po tayong klinika sa East 30, di ba, Doc?
1: Yes.
0: At ang ating tatalakayin ay...
1: Talakayin natin ang tinatawag na WILD, W-I-L-D, ito yung sa DOH natin. Yun, mga water and foodborne diseases, yun letter I natin, influenza, L natin, leptospirosis, at yun D, dengue.
0: Baka may mga katanungan po kayo, mag-text na po kayo sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio social media accounts, at syempre pa, pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber number.
1: Ang Viber number natin, 0919-278-3000, or ang ating DZMM action line natin, 892-44101, local 5671-5672 or 5673. So yun, ha? Pag-uusapan natin ng WILD, W-I-L-D, ha? Pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa ating klinika sa East 30.
0: O siya, ha? Mangungumusta pa rin po tayo sa ilang mga residente na naapektuhan nga po ng mga baha, naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Dito lamang po sa ating...
4: Alerto sa Habagat! The DZMM Special Coverage! Special Coverage!
1: Ang oras natin, alas 2:29.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Mmm, smells good.
11: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
14: Love?
15: Ano Everbest food mo in the world?
16: Of course! Yung ginawa natin together.
17: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
18: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
20: Tuloy lang sa activities on the go.
21: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn. Let's go!
11: Make your move, baby.
10: Arthrosyn, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Patuloy po tayo sa pagbabantay ng sa ating special coverage sa tungkol nga po sa epekto ng habagat sa ilang lugar dito, lalo na sa Metro Manila at Central Luzon. Pero bago po tayo mangumusta sa iba pang mga residente sa iba't ibang bahagi ng metro, meron muna tayong balita. Totoo na pagbalita ng Radyo Patrol, alamin natin ang sitwasyon sa mga kalsada sa Maynila. May bahang mga kalsada pa ba? Malaman po natin mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Nasaan si Bert? Ito si Bert. Hello, Bert!
21: Tita Winnie, Doc Dennis, magandang hapon. Kung kanina ay may naitala mga pagbaha sa ilang pangunahing kalsada dito sa Maynila ngayong hapon, ay kapansin-pansin na humupa na ang tubig at tuyo na ang mga kalsada. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa bahagi ng Espanya Boulevard ay wala na tayong na-monitor na pagbaha maging sa kahabaan ng Taft Avenue mula United Nations Avenue hanggang Quirino Avenue. Wala na rin pagbaha sa bahagi ng Rojas Boulevard Service Road Northbound Lane, bahagi ng Calow Avenue na madalas na binabaha at nanatili namang maluwag at mabilis ang usad ng mga sasakyan sa mga nabanggit na kalsada. Sa mga sandaling ito, Doc Dennis, Tita Winnie, ay wala na tayong nararanasan ng pag-ulan dito sa Maynila at bahagya na rin sumisikap ang araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
0: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
1: Operasyon ng mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Tuloy-tuloy! Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner.
22: Magandang hapon, Doc Dennis at Tita Winnie. Walang naitalang epekto ang hagupit ng habagat sa operasyon at biyahe ng mga bus dito sa PITX. Sa panayam ng DZMM kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, sinabi nitong tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus maging ang mga inter-island trips sa ilang bahagi ng Luzon, maging sa Visayas at Mindanao.
23: Wala tayong cancellations eh, kasi mostly within the Greater Metro Manila area yung impact ng habagat. So, yung inter-island naman natin, tuloy-tuloy pa rin naman yung biyahe.
22: Sa kabila nito, minumonitor naman umano ng pamunuan ng terminal ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Cavite, particular ang Cavite Noveleta Road na nananatili umanong impassable o hindi madaanan ng mga light vehicles. Isang bus company naman aniya ang nagulat ng pansamantalang tigil operasyon dahil nabaha ang kanilang mga mismong driver. Sa kabila pa rin o kabila ng sitwasyon, suspension ng klase at pagpapatupad ng work from home scheme sa gobyerno, nananatiling marami pa rin ang mga bumabiyahe. Sa pinahuling tala, aabot sa 55,000 ang foot traffic o bilang ng mga commuter na nagtungo rito sa PITX. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Samantala, aktibong pakikipagtulungan ng mga LGU sa national government upang masolusyonan na ang mga baha, hiniling ng DPWH, the busiest agency of all time. Diba? Malaman po natin ang balitang kumpirmado, sigurado ni Radyo Patrol, Cristiano Sores.
24: Tita Winnie, binigyang diin ng Department of Public Works and Highways na kailangan ipagpatuloy ang pagsasaayos sa mga proyektong may kinalaman sa pagkontrol ng tubig at baha matapos malubog sa baha ang ilang lugar dahil sa habagat at pagpalya ng ilang flood control infrastructure. Sa press briefing dito sa Malacañang, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na kailangan ng panibagong assessment dahil tuloy-tuloy naman ang ginagawa nilang pag-assess sa mga flood control infrastructure. Ang kailangan niya ay masabayan ng pagtatama sa mga kamalian at kakulangan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga infrastruktura dahil tiyak na mauulit ang kritikal na sitwasyon kapag muling bumuhos ang malakas na ulan at bagyo. Ipinauubay na niya sa mga angkop na law enforcement agencies gaya ng Office of the Ombudsman ang pagkilos at pagpapanagot sa mga lokal na opisyal at lokal na pamahalaan na maaaring may pagkukulang din kaya muling nalubog sa baha ang ilang lugar. Magugulita ang nalubog sa binti hanggang lampas taong baha ang ilang lugar noong weekend dahil sa ulang dala ng habagat kabilang ang Paranaque, Las Piñas, Cavite, Marikina at Quezon City. Iginid ng Secretary Dizon na malaking pagbabago o improvement ang nakakamit kapag nagtutulungan ang local at national government. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: At sa pagkakataong ito, sa ating special coverage ng alerto sa habagat, eh nasa linya naman po natin ang isang residente ng Barangay San Miguel, Taguig City. Hindi ko alam kung saan itong Barangay San Miguel.
1: I think malapit ito sa Laguna de Bay, sa may border.
0: Ah, ito na naman. Oo. Kung malapit na naman sa tubig.
1: Kung ako nagkakamali, tanungin natin yan, no, sa ating residente na si Danilo Biol.
0: Hello, Danilo, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis.
3: Good afternoon po, Tita Winnie and Doc Benny.
1: Good afternoon, sir. Good afternoon.
0: Maganda ba ang hapon sa inyo?
3: So far, medyo hindi po maganda kasi sararanasan po ng morning sun po. Lubog pa rin kami kahit papaano. Although nag-subside ng konti, yung ibang street passable naman. So ganun pa rin po, medyo mabagal talaga yung pag-subside ng tubig.
1: Saan banda itong Barangay San Miguel, sir?
3: Alam niyo po yung Acacia Estate, sir.
1: Apo.
3: Ito po yung pinakauna nilang project eh. Malapit na po ito sa may
1: expressway.
3: Baybreeze.
1: Ah, po, sa likod.
3: C6, Baybreeze, dito po yan, along ML Quezon.
1: Ah, so malayo kayo sa Laguna de Bay, sir?
3: Po?
1: Malayo kayo sa lake, sa tubig?
3: Medyo may kalayuan ng konti, pero siguro mga ilang, let's say, 100 meters or 500 meters. Ang layo meters. Namin sa lake.
0: Tawag dito, malawak yung range ninyo, Mang Danilo. Well, anyway, gano'ng kataas na lamang po ang baha dyan ngayon?
3: So far, nasa tuhod na lang po.
1: Tuhod?
0: Tuhod pa rin?
1: Bakit? Hanggang saan ba umabot yan?
3: Yung labas po kasi, yung pinaka catch basin, which is yung Spring Lane Village po. Siya po talaga yung dyan po talaga mag-iipon ng tubig eh. From Deva Subdivision, from DMCI, yung mga condos po. Dyan po yan mag-iipon. And then, as long na tumataas po yan, diretso na po sa amin sa morning sun. And adjacent village po. Yan po nangyayari ngayon. So dati, lahat po ng bahay dito affected.
0: Dati
3: tumataas po talaga ng tubig.
0: Dati po ba Mang Danilo? Hindi. Hindi ganyan?
3: Ganun po yan eh. Since nag-move on ako ng 2013 dito, ganyan na po yan talaga. Kaso nagkaroon po ng recently, no, ito pong year na to, 2026, mga early January or February, nagkaroon po ng NOAA agreement ang DMCI together with LGU, Taguig, at saka itong mga affected subdivisions tulad po ng Molins. And lahat po ng mga president, nagsama-sama po.
0: Ano pong, tungkol saan po ang MOA, Sir Danilo?
3: Yung pong DMCI is ipopost nila na gumawa ng mga pumps para po i-pump out dito. Kasi napakababa po ng lugar namin eh, compared to sa mga condos. na tinayo nila at saka nabarahan po lahat ng mga waterways.
0: Naku.
3: Kaya po, mababa po sa amin po talaga bumabagsak.
0: Ah, okay.
3: Ito yung clean up po nung creek, which is the Carabao Creek, na doon po dapat dadaan lahat ng tubig sa yung mga drainage system namin.
0: Opo. Mm-hmm.
3: Hindi po nalilinis, puro water lily na po.
0: Eh, kailan daw po ang activation ng MOA?
3: Part po ng MMDA yun yung paglilinis doon.
1: Opo.
0: Kailan po ang activation ng MOA?
3: Yung MOA agreement po, existing and ongoing pa rin po yung discussion nila. Pero wala po ako sa proper position kasi yung HOA president po namin yung nakikita transaction doon.
0: Dami usap, ano?
1: So, ongoing lang, sir. Ongoing.
3: Project director lang, oo.
0: Eh, makikibalita then, po tayo. Yes, and then?
3: And then, ewan ko kung ano nangyari. Siguro ito si DMCI, napakabagal po ng response, napakabagal ng ano nila, pagtupad dun sa MOA, kaya po nangyayari uli ito.
0: So
3: every year po, nangyayari po itong ganito dito sa amin sa Morning Sun Home.
0: Sige po, idudulog po natin yan sa mga kinauukulan. Baka mo makakontak tayo sa DMCI at matanong natin kung bakit nagtatagal ang finality ng MOA ninyo para maibsan ang problema ninyo sa...
3: So, paano nangyari naman po, Tita Winnie, ano? Naglagay na sila ng sump pump. Okay. The problem is, masyado itong maliit at hindi kaya yung volume.
0: Ah, meron na.
3: So, talagang may iton po.
0: Okay, sige. So, papalitan na lang pala ang pump. O, sige po, Mang Danilo, i-dudulog po natin yan sa mga kinaukulan.
3: One more thing, sa LDU po, may request lang sana kami, no?
0: Ano po yun?
3: Mayor Lani.
1: Ano meron?
3: Provide naman po ka ng pump para maipump out namin kaagad ang tubig namin dito.
0: Okay.
3: Palabas po dun sa May Creek.
0: Okay.
3: Kasi po, lagi kaming neglected eh. Yung ibang barangay po dito, walang tubig. And then, adjacent barangay, wala rin po. Kami lang talaga.
0: Sige po, tatawag natin yan kay Mayor Lani Cayetano sa mga susunod na pagkakataon. Sige, Mang Danilo, marami kaming assignment mula sa inyo. Ingat muna kayo muna. Ingat muna po, ha?
1: Thank you, sir.
3: Sige po. Okay, thank you, Doc. Maraming salamat po.
0: Salamat, salamat. Oh, dami natin assignment. Mm-hmm. Oh, meron tayong sa Montalban, yung relocation, ha? Pagkatapos, yung si Mayor E.K., di ba nananawagan sa DSWD na mabigyang assistance, mas karagdagan pang assistance para sa mga farmers at saka low income residents.
1: Fisherman na walang trabaho, hindi nakapaglaot itong nakarang dalawang linggo.
0: At dito naman sa kay Mayor Lani Cayetano.
1: Dito, gawa sa dito sa baha sa Taguig, sa Barangay San Miguel, na kailangan ng pump. Itong developer ay nagbigay na ng pump.
0: Na may hugot.
1: Oo, kasi maliit.
0: Sila lang. Ang binabaha ng ganyan, yung kalapit na barangay, hindi naman.
1: Mukhang ganun
0: ka. Oo nga. So, maliliwanagan tayong lahat dyan pagka na-accomplish na ni Paul Bea pagtatawag. Okay. Samantala, eto naman po tayo sa ating
5: agarang
0: hindi. Walang intro, nakakainis. Eto na nga ang ating klinika sa Istrenta.
1: Oo, sige, magbukas na tayo ng ating klinika sa Istrenta. Siyempre, kaagapay natin ang bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili itong klinika sa Istrenta. Kung kapos kayo sa budget, kaya hindi kayo makapagpakonsulta akong kakampinyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong mga katanungan medikal.
0: Wild!
1: Yeah, wild.
0: Wild.
1: No? Ito yung ginawa ng acronym ng DOH, Tita Winnie, Waterborne Diseases, Water and Foodborne Diseases para sa W.
0: Uh-uh.
1: Itong I, influenza, like or influenza alone.
0: Mm-mm.
1: And L, itong leptospirosis. Plus D, itong ating dengue. Oh. So, sa usapang wild, sabihin natin sa kalagayan ngayon, panahon natin, more of WIL muna.
0: Mm-mm.
1: Kasi yun D, yung dengue ay dapat stagnant water.
0: Tsaka medyo may bago ka. Dun sa W, water and foodborne diseases.
1: Yes, yes.
0: Okay, so pati pagkain na ito?
1: Pati pagkain, dahil ang nangyayari, itong pagkain minsan ay na, sabi natin, nakokontaminate.
0: O naman.
1: Okay, ng marumay yung tubig.
0: Ano, tubig ni Ayon Jocelyn?
1: Diba? Hindi maayos. Maputik. Hindi natin alam kung itong tubig na siyang pinapanghugas natin sa gulay at pagkain or sa panluto natin ay na-contaminate ng sewage, na-contaminate ito ng human waste, Tita Winnie, or animal waste. Siyempre, hindi natin nakikita ang bacteria, virus, at parasites. Yun ang problema natin dito eh. At may mga lugar, siyempre may mga pabrika na meron din tinatawag na chemical contaminant. Yun ang problema natin dito.
0: Water contaminant,
1: yes. We don't see the contamination, Tita Winnie. But we feel it.
0: Yes.
1: We feel it. Siyempre, mga sintomas ng sabihin natin na itong W problem, water and foodborne, ay pagtatae, pagsusuka. Ito yung mga medical condition, narinig mo na yan, typhus o typhoid fever. Pwede ding cholera. Di ba? At siyempre, pag food and dumi, nandito na yung usapang viral hepatitis A. Pagkain yan Di ba?
0: Yeah.
1: Yun. Kaya, kala mo simpleng W lang.
0: Tama ba yung kaisipan na, kasi syempre, hindi naman lahat may kakayanan na makakuha ng mga bottled water.
1: Oh yes, diba? Oo.
0: Ede, yung iba, may narinig ako kanina, deep well lang sila. Mm-hmm. Tapos, anong tawag dito, yung iba, sa gripo lang.
1: Tama.
0: Diba? Pagka magluluto naman ako, kukulo naman yan, mamamatay naman yung
1: ang issue dito, dyan. Pag pinukuluan mo ba, aabot ng 20 biduto ng pagkukulo?
0: Malalabog naman na lahat ng mga
1: kaya bago nyo gamitin yung tubig sa pangluto natin, no? At least, napakuluan mo ito ng 20 minuto.
0: Yun.
1: Kulo, ha? Kulo. Hindi yun init lang. Dahil sa loob ng 20 minuto, ang mga 20 minutes.
0: Hindi ba lima lang?
1: No. 20 minutes to, para matanggal ang parasites, virus, at bacteria.
0: Okay.
1: Boiling ng 20 minutes. Dahil yun ang issue natin. Hindi natin alam sa panahon na ito, ito yung tubo ng gripo, tubo ng tubig. Meron tayong ibang tubo ng dumi. Okay? Yung mga sa konektado sa septic tank at iba pa. Di syempre, nabaha, nalublub lahat. Di syempre, nag-uusap yung dalawa through, sabi natin, seepage at leakage. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya ang pinaka dapat gawin sa W ay safe drinking and clean water. Safe.
0: At saka yung containers.
1: Ay, oo,
0: malinis
1: naman
0: din dapat.
1: Oo, hindi porket nahugasan ng tubig. Talagang
0: ayos na.
1: Maayos talaga. At may takip.
0: May takip.
1: Okay. Food safety is importante din. Hindi porket walang langaw, hindi porket sabihin natin na iwan dyan at amoy maayos pa, ay okay. Hindi, ha? At syempre, kung talagang sira na siya.
0: Wag nang ano.
1: Dahil yung iba, may nakikita.
0: Sayang eh.
1: Yun. Hindi po sayang na i-dispose. Hindi po sayang na siyang sabihin natin huwag nagkainin. Dahil yung
0: initin mo, naku, mawawala.
1: Hindi po mawawala o maaayos ang isang sira or sabihin natin expired na produkto ng pagkain. Hindi mawawala yan sa pagkulo o pagpainit.
0: Yeah, hindi.
1: Hindi.
0: Kasi sabi mo, ang mikrobyo naman ay namamatay sa init eh.
1: Bakit? Yung nakikita mo ay sa ibabaw lamang po. Yung karne, manok, isda at iba pa, all the way yan hanggang loob. Dapat talagang tanggalin.
0: Yan.
1: It is post.
0: Ayan. Okay.
1: yun ay naman.
0: Ay, influenza. Like illness or influenza.
1: Yeah,
0: trangkaso na ito.
1: Parang trangkaso, hindi ba? So, ano bang nararamdaman natin pag may trangkaso? Di parang may lagnat-lagnat, sinat-sinat.
0: Masakit ang kasukasuan.
1: Sakit ng kalamnan, kasukasuan, may kaunting ubo, sipon. Di ba?
0: Bakit naalala ko, Dok, nung ano, na para akong na-influenza, wala naman akong ubo, wala rin naman akong sipon.
1: So, bottom line talaga, yung body resistance mo, immune system mo, yes, nagkakaroon ka ng pagbabara ng ilong, pero hindi ka naman down na down, di ba? Hindi nga down. Pero may kaunting bara, and though hindi siya masyadong apektado ang iyong activities of daily living, sabihin natin. Kaso yun na nga, karamihan kasi iniisip, oh, baka maulan ka lang, eh, magkakasakit ka na. Hindi, hindi dala ng ulan. Hindi dahil may nabasa ka, magkakaroon ka ng sipon at ubo. Yun nga, pag nagkaroon ka ng basang katawan, mas mahina ang resistensya mo. Bakit? Mas lalamig ang katawan. Bababa ang body temperature.
0: Okay.
1: Yung normal body temperature natin, hanggang 37. So, pag medyo malamig ka, mas mabilis pumasok ang
0: mikrobyo
1: or virus. Na-overwhelm siya, eh, di ba? Dahil, kaya nga tayo nagkakaroon ng lagnat, parang niluluto, parang dine-dead natin ang mga mikrobyo.
0: Ah, oo. Nilalabanan.
1: Nilalabanan
0: ng katawan,
1: yes,
0: ang mikrobyo.
1: Kaya isa sa mga myth na pinapaniwala ng ibang tao, pag wala kayong lagnat, ay wala kayong infeksyon. Mali po yun. Kasi may mga pagkakataon po na sobrang mababa ng iyong resistensya na hindi mo na kaya na magkaroon ng lagnat.
0: Talaga ba?
1: Oh, yes.
0: Eh, ano na lang nararamdaman ko?
1: Febrile sepsis, yun talagang mayroon ka ng infeksyon, pero wala kang lagnat. Yun ang ibig sabihin na halos hindi ka na lumalaban.
0: So, ano nga yung nararamdaman ko na lang?
1: Well, dapat ma-identify natin na meron kang infeksyon.
0: Panghihina ba?
1: Yan. Oo, lahat may naramdaman ka. Panghihina, sakit ng kaso-kasuan, pagod ang pakiramdam mo, parang hindi ka makakakilos, pero wala kang lagnat. Kaya ang konklusyon, eh wala ka daw infeksyon. Yun na nga. Wala kang panlabat, eh.
0: Ay,
1: down na down ka, eh.
0: Meron bang mga kasi sinasabi pagka nagkakatrangkaso, magpahinga. Bakit importante ang pahinga, Dok?
1: Dahil yung tulog, ang pahinga, ang siyang parin, sabihin natin, recharge.
0: Yun.
1: You know? Pag-recharge, re-channel, re-tune ng katawan para maging mas pasigla.
0: Yun. Paliwanagan din mo kami kung paano pag-inom ng paracetamol.
1: Ang paracetamol ay iniinom pag meron po kayong lagnat. Ibig sabihin, gagamit tayo ng thermometer. Dapat ang reading ay higit sa 38. Okay?
0: Okay.
1: Dahil sa amin, sa mga doktor at sabay natin sa ospital, pag 37.5 to 38, pwedeng punas-punas lang.
0: Okay. Inom-inom ng tubig.
1: Tubig, tapos bimpo, punas sa kilikili,
0: so,
1: singit.
0: Kung mga 37 pa lang, pero yung may pakiramdam ako ba na...
1: Feverish.
0: Pagpikit ng mata ko, mahapdi.
1: Sige, pwede. Sa kanun klaseng kalagayan, pwede. Kung sa technical tayo, no, sa numero 38 sana. Pero yun na nga, pagpakiramdam mo ay lagnat na lagnat. Ang iba kasi ginagamit yung palad, eh. Ay didikit lang sa noo, sa leeg, ay ang init. Eh yung pasyente wala naman nararamdaman.
0: Thermometer.
1: Parang thermometer ang palad. Eh.
0: Meron pa ako nararamdaman, Dok, yung parang mahapdi yung balat.
1: Well, kasi nagiging oversensitive, hypersensitive ka sa mga pangyayari. Yung parang irritable ka. Diba? Kaunting kilos. Parang na-irritate ka na meron kang hapde ang yung sensation.
0: Tuwing kailan ang pag-inom?
1: Kada apat na oras.
0: Sabi mo 3 times a day.
1: Hindi. 3 times a day sa head, sakit ng ulo, sakit ng katawan. For analgesic effect.
0: Okay.
1: Pero kung anti-pyretic, anti-lagnat ang sadya, ang paracetamol ay siyang iniinom, 500 milligrams. Adult ha, 500 milligrams kada 4 na oras. Kapag ang temperatura ay higit sa 38, pataas.
0: Eh, pagbata?
1: Pagbata, binibilang natin sa milligram per kilogram, 10 to 15 milligram per kilogram per dose.
0: Okay.
1: Kaya ang bata, hindi lang basta binibigyan 250 o 500. Kaya nga, meron tayong tinatawag na syrup. May 125 milligram per 5 ml. Kaya tinitimbang po ang mga bata, mga baby. Kaya meron tayong
0: sinocompute. So, agad-agad ibibigay?
1: I know. Dahil ang paracetamol, pag sobra po sa dosage, pag sobra sa dalas, ay nakakasama, o sabihin natin yung termino ko, hepatotoxic. Sobrang toxic sa atay.
0: Oh.
1: Okay? Isa yan sa pinaka-common na gamot na siyang nagdudulot na tinatawag na DILI, D-I-L-I, drug-induced liver injury.
0: Oh, wow.
1: That's why...
0: So, pagkatapos ng lagnat, pag wala ng lagnat...
1: No take na.
0: Wag na.
1: No take.
0: Kasi yung iba ay para ano...
1: Pang-iwas. Oh, hindi na pumasok ang lagnat. No, hindi kailangan. Mali po yun.
0: Meron pa ng gano'n. O, ito susunod. Si leptospirosis.
1: Alam na natin, pinag-usapan natin na leptospirosis, gawa po ito ng bakterya po, yung leptospira, no? Mm. Siyang galing ito sa ihi ng kontaminadong hayop, kagaya ng daga. Binanggit dati ni Yusek Albert Domingo yan, pati na mga kabayo kalabaw sa bukid.
0: At saka hindi lang sa tubig, sabi ni Secretary,
1: Yusek.
0: Yusek Albert. Oo, oo. Sa putik din putik. Daw.
1: Sa bukid din, pwede din sa putik.
0: Hindi na. Kasi si Aling Jocelyn, di ba, ang putik nung paligid?
1: Yes, pwede yon. Kaya ingat tayo. Kaya anong dapat gawin? Mm. Meron tayong tinatawag na prophylaxis, ano? Pero dapat, yung prophylaxis ay dapat ini-issue, nire-reseta ng doktor. Hindi basta-basta lang iniinom yan dahil gusto mo.
0: Eh, sa ibang mga barangay, nagpapamudmud sila
1: ng... Kung talagang alam na, talagang nakikita nila ng baha. Eh, yung iba kasi natalsikan ng counting weight lang at medyo, sabihin natin, kung may pagkakataon naman, eh, naglusong kayo sa baha, eh, nahugasan mo ng tubig kaagad at wala ka naman eksaktong sugat

0: infection na.
1: Ano yung nangyari sa nanay ko? Kasi nag-wade siya sa tubig baha. So, uminom siya ng doxycycline, dalawa.
0: Okay.
1: Dalawang pinainom. Mm-hmm. Pero after the next day after, nagdududual na siya. Na walang lumalabas. Mm-hmm. Bile na, actually. Bakit ganun?
0: Pwedeng nagkaroon ng irritation din, gawa ng antibiotic, o talagang may actual na leptospirosis siya.
1: Siya?
0: Yeah.
1: Wala naman.
0: Dahil... ang...
1: pero yun nga, pag ba senior, kailangan parang sa bata, hindi agad-agad binibigay.
0: Hindi dapat agad-agad? Inassess ba ng doktor? Dahil iisipin natin, meron ba siyang ibang kalagayan? Di ba? Meron ba siyang ibang gamot na iniinom na siyang magkasalungat ang epekto?
1: Sa doxycycline?
0: Yes.
1: Ah.
0: At syempre, isipin natin, antibiotic ito eh. Talagang indicated ba? Hindi natin pwedeng isipin na ito ay parang protection kaagad. No, wag ganyan.
1: Si dengue!
0: Dengue naman, later on, medyo pag umalumbas ng haring araw, ay dapat yung mga lalagyan natin.
1: Oh, yes.
0: Yung 40s.
1: So ngayon, na nag-uulan na ganyan.
0: Wala, hindi yan magde-dengue muna. Pero nag-iipon na, kumbaga babawian later on, pag hindi na umuulan, pag hindi na nababaha. Kaya iisipin natin yung 40, letter T, no? Itaob ang mga lalagyan, mga balde, baligtad muna ngayon. Taktakin mga katakip, no? Yung pag may mga tansan, mga takip ng whatever, wala, dapat walang tubig at all.
1: Okay.
0: At manatiling, pangatlong T, tuyo, at kung may lalagyan, may takip.
1: Yan, pang-apat
0: container.
1: Na tea.
0: Opo.
1: Ayan, sana po ay nagabayan kayo sa mga preventive nating information tungkol sa mga sakit na dapat nating binabantayan ngayong tag-ulan. Samantala, Doc, inatawagan na natin Tagig. Para nga po dito sa pangangailangan ng mga taga Morning Sun Village ng Barangay San Miguel, Tagig. Sabi po ng kanilang Public Information Office, ng kanilang butihing mayor, Mayor Lani Cayetano, kasalukuyan daw nag-iikot sa bawat barangay. Pero papupuntahan umano ang nabanggit na lugar upang makita at malaman ang pangangailangan ng mga residente ng Morning Sun Village. So, Mang Danilo, kung kayo po ay nakikinig, pupuntahan daw
0: ayan,
1: po kayo ngayon.
0: Na, ha? Danilo ng, Biol. Papunta na si Mayor Lani.
1: Ng Taguig. Mag-follow po tayo sa mga panawagan ng ating mga kapamilya ngayong araw. Pagdasal po natin ang mga nasalanta ng habagat at ng mga bagyo. At nawa po ay sila'y makabalik na ng ligtas at maging buo ulit ang kanilang tahanan despite of the rains and the baha. Samantala, kayo po yung papaalam na ni Doc Dennis. Ako po ang yung Tita Winnie Cordero.
0: Ako po yung kapamilya, Doc Dennis.
1: Tuloy-tuloy po tayong tumuto sa Alerto sa Habagat.
2: Alerto sa Habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Manalangin sa alas 3 ng hapon. Puno ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 3:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, naniniwala ang ilang kongresistang may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpabakala tumano ng misinformation laban sa kanila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go Pamela!
4: JINK House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V noong nakaraang taon kung kailan tinamaan ng malakas na bagyo ang La Union, hindi naman niya naranasan ang umano'y social media hit. Una rito, sinabi ni Ortega na nagkaroon umano ng online campaign laban sa kanya na aabot na sa 5 million pesos ang halaga makapagpakalat lamang ng misleading post, halimbawa ang lawak ng pagbaha sa La Union.
5: Siguro nakikita rin nila na mas umuulan ng ebidensya dun sa nangyayaring impeachment, kaya po talagang triggered sila.
4: Naniniwala naman si House Deputy Speaker Janet Garin na kung sino ang mga active sa impeachment ang nakararanas ng bashing at fake news.
6: So there's really a coordinated, systematic, well-funded targeting not only the prosecutors, including the spokesperson, and other figures who are behind the campaign for accountability and a clean governance under the current administration.
4: Panawagan nila sa publiko, huwag magpadala sa infodemic at kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang outlet. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez! At abangan po mamaya sa headline sa hapon, 15 na italang patay dahil sa mga bagyo at habagat. Panibagong rollback sa presyo ng petrolyo kasado na bukas. At Meralco may bawas singil sa bill ngayong Agosto. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
2: Balita Ngayon.
0: Oras po natin, 3:05 PM.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
2: Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage.

0: Maula na hapon po ulit mga kapamilya. I am back. Parang nag-commercial break lang ako no 1 hour ganun. Tapos bumabalik na po tayo ulit. Liza Aquino po ulit mga kapamilya at your service hanggang alas 4 po ng hapon. Papatuloy pa rin po itong ating pong special coverage ng DZMM, Alerto sa Habagat. Naglabas po ng latest update actually ang PAGASA. So wala na mga nasa red rainfall warning po. Good news kahit papaano. Pero meron po tayo dito na mga nasa orange and yellow warning pa rin po. Ano? So abangan nyo pa rin po yung mga pag-ulan sa ibang mga lugar na aking pong babanggitin. Sa ngayon po ay nakataas ang orange warning sa may area ng Benguet, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, habang yellow rainfall warning naman sa may area ng Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga. Naku mga kabali, mimingat kayo po. Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Oriental, Mindoro. So ayan po yung mga tatamaan ngayon. Pero alam nyo, hindi ko alam kung nakapanood kayo ng special coverage namin this yesterday, Sunday. Nabanggit ni Ariel Rojas na actually ang yung dami ng ulan na binagsak ngayon ng Habagat ay mas marami pa daw kesa nung Undoy. So parang kung pakikigan natin, sasabihin natin, eh wala namang sama ng panahon talaga, sasabihin natin. Pero technically, yung binagsak na ulan ng Habagat ngayon ay at par o halos mas marami, mas higit pa nung bagyong Undoy. Eh sino po bang buhay pa nun? Nung time na yun, baka meron po mga nakaka-relate po dito sa ating usapin. Grabe po ang bagyong Undoy, lalo na po yung naging epekto nito, pananalasan nito, lalo na sa Metro Manila noon. Sa may area ng Marikina, hindi po natin makakalimutan yan, marami yung nasa bubong na stranded. Ang daming namatay, nasirang infrastruktura, mga bahay, kabuhayan, properties, mga sasakyan, ang dami pong nasira nun. Grabe hagupit ni Undoy. So kasing dami o mas marami pa doon sa ulan nun ang nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. So talagang hindi rin po dapat minamaliit. And I think it has something to do dito po sa nakairal natin na El Nino phenomenon. Kasi noong mga nakaraang pong interviews, ang sinabi po sa atin ng PAGASA, let me double check later on, sabi niya, hindi ganong karami ang bagyo dahil may El Nino, pero kapag may weather system o may sama ng panahon na pupunta sa Philippine Area of Responsibility, ay mas malakas ito in intensity. So ang mga problema natin, hindi frequency, hindi po yung gaano karaming bagyo, kundi kung gaano kalakas ang bawat sama ng panahon na tatama sa ating bansa for this year. So yan ang epekto ng El Nino. At ito nga, nabanggit ko nga kanina, no, Bulacan ang isa po sa mga nasa yellow rainfall warning ngayon. So hihingi po tayo ng update. Kanina, no, mga alauna, nakapanayin po natin sa may area ng Marilao, but for this time around, makakausap po natin yung para po ngayon sa buong kalahatan ng lalawigan ng probinsya ng Bulacan. Kausap po natin ngayon sa linya ng telepono, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Sir Manuel Lucban Jr. ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Maulan na hapon po sa inyo, Liza Aquino po.
1: Magandang hapon po, Ma'am Liza.
0: Mm-hmm. Sir, kumusta po ngayon sa yung sitwasyon dyan sa Bulacan, sir? Maulan pa po ba kung nasan po kayo ngayon?
1: Opo, ma'am. Actually po ngayon ay papunta po ako ng Santa Maria, pero along the way po, napagmasdan po natin na unang-una passable naman po yung ating mga daan. Pagkatas kanina po sa monitoring natin, nakita na po natin din ang malaking pagbabago ng level ng tubig dito sa kaninang umaga ng mga high tide. So ngayon po ay halos po bumaba na lahat ng ating nasa coastal areas. Dahil kanina po, ma-mention na lang din po, kaninang about 7:10, may taas po yung level ng high tide ng 4.56. So mataas po ito. Pero sa pangkasulukuyan po, bumaba na po ito sa aming monitoring kanina. Bago po ako umalis sa aming operation center, ay nakita na po natin na malaki na po ang binaba, lalo na pati na rin yung sa mga kailugan natin dito sa coastal areas. So bagamat ngayon po ay medyo umuulan-ulan na rin po sa mga iba't ibang munisipalidad ng ating lalawigan, makasasabi naman natin po ito na light lang po, light to moderate lang po ang naranasan po natin. Still po, medyo maulap po ang kalangitan sa ating lalawigan.
0: Pero sir, baka meron lang po kayo ng latest po na listahan ng mga lugar na may baha pa rin po ngayon. Marami pa rin po ba hanggang ngayon kahit po medyo hindi na ganun kalakas ang pag-ulan sa lugar?
1: Opo ma'am, masasabi natin na marami pa rin po na merong baha na 1 to 3 feet. As of 12 noon po kanina ay nagkaroon po kami ng rechecking sa ating mga munisipalidad. Masasabi na may record po tayo ng kanilang baha. Una na po rito yung kanina na nakangkito po, yung Marilaw po. At sila po ay nagkaroon ng record, lalo na dito sa bandang Lias, na 1 to 3 feet po yan. Nandiyan din yung Abangan Norte, poblasyon, meron pa po tayong baha yan. Meron rin po tayong baha na sa area ng Panti, na ang siyudad po ng Malolos, Tangkat, Kalumpit, at sa Kalumpit, sa Bukawe, at ganun din po sa Pulilan, Balagtas, Pinto. Pero ang maganda nga rito po na sinabi ko kanina ay bumaba na po ito. Dalasan po rito mga about 1 foot lang po.
0: Ah, okay. Pero marami pa rin mga residente po natin ngayon ang ayaw po muna pumalik ng bahay dahil mayroon pa rin sa maraming panahon at nasa evacuation centers pa rin, sir?
1: Yes, ma'am. Right now po, no, based on record natin as of noon sa pag-ugnayan po natin sa ating PSWDO, sa ngayon po ay meron po tayong 2,877 families at yung individuals po bilangin ay about 9,096 po ang nandito sa nasa ano po natin ngayon.
0: Pero,
1: nasa mga evacuation center.
0: Ilang evacuation center yun, Sir Manuel?
1: So, ito po, itong nabanggit natin ay sa 24 na po na LGUs ng Bulacan po. So, meron ano po kasi ito, merong maliit na barangay, meron na sa eskwelahan, so marami po ito na naka-scattered dito sa 24 na LGUs natin.
0: Napakalaki po ng Bulacan talaga, sir, no? As in, ang dami niyong mga boundary. May boundary ka ng Aurora, may boundary ka ng dito sa area ng Maynila. Kumusta po ngayon yung mga kalsada? Kasi kayo po ay isa sa mga dinadaanan, tawiran po ng ibang mga bayan pa. Marami pa po bang, may mga areas po ba na hindi madaanan, sir?
1: Tulad po ng sinabi natin, malaking bagay po na mababa na po yung high tide natin. So yung primary po natin na daanan dito, unang-una yung MacArthur Highway from Maykawayan to Kalumpit po. Ayan po ay lahat possible na po, even sa light vehicles. Kung meron mang mga ilang pa madadaanan ay halos mga gutter tip na lang po yan, mga 3 to 4 inches, pero possible na po lahat sa light ng vehicle, sa light vehicle ang MacArthur Highway natin. So, ganun din naman po dito sa ating Maharlika Road, yung papunta po ng from Plaridel up to San Miguel ay ano rin po, possible din po lahat dito lang po sa area ng San Miguel. Meron lang pong ilang madadaanan dahil sa diretso pa rin po na pagbaba ng tubig sa bundok, meron po rin mga area na maaaring madaanan ng mga may gutter deep din po.
0: Pero so far, possible na po lahat sa
1: possible
0: ngayon.
1: Possible po lahat ang ating main route.
0: Kumusta po yung linya ng kuryente, tubig? Sa ngayon po ba, meron po tayong mga kinailangan ayusin ng mga linya o okay naman po ngayon
1: so far? Yun sa linya naman po ng kuryente po natin, pangkalahatan po nito ay maayos po in general. Although may mga barangay po na dahil po sa ilang naranasan baha o naputulan, like for example, meron pong isa na nakita na monitor po tayo sa San Jose del Monte na wala pong naging ilaw kahapon po yun. Yung pagbalik lang po nito medyo natagalan sa bandang Muson po ito. At ganun din po yun sa ilang area na baha naman po ang dahilan na talagang pinaputol na lang po muna yung dito sa area ng Kalumpit. Pero yung iba naman po ay generally po may maayos po yung ano po, supply po ng kuryente. Sa tubig po ay medyo nakakalungkot man pong sabihin, bago pa po ang nagtag-ulan, hindi po ito sanhi ng nangyayaring habagat, kundi bago pa po nagtag-ulan, yung ilan po na municipalities natin ay nagkaroon na po ng problem pa sa distribution ng tubig na galing ng prime water. In fact po rito, ang pinakamalaking naapektuhan na wala pa pong tubig, kundi nagtsatsaga lang po sila sa ration ng tubig ay yung San Jose del Monte. Yung iba naman pong malalapit din dito ay mahina po ang tubig.
0: Naku, teka lang Sir Manuel, paano yun? Kasi kung meron pong mga nasa evacuation center, meron pong hindi makalabas ng bahay, I mean, ano pong direct ang epekto nito? Gano'n na po katagal na nagrarasyon natin dyan?
1: Yun sa pagtulong po ginawa natin sa San Jose del Monte, although meron din po silang mas marami po rin na ano, iba't ibang tankers po na nakakapag-ration sa kanila,
0: mm-hmm.
1: ay almost ano na po to mga about 1 month na po, mga 5 weeks na po. Opo, mula nung ma-inform po tayo at nakipagtulungan po sa kanila, nagbigay po ng assistance.
0: Okay, para lang po malinaw kasi may hagupit po ngayon ng habagat, sumalakas ang hangin,
1: opo.
0: Ulan,
1: mm-hmm.
0: lubog sa bahala, lahat.
1: Mm-hmm.
0: Ano pong sabi sa inyo nitong kumpanya? Tatagalan po bang repair o dahilan bakit walang supply ng kuryente tubig ng mga kababayan natin?
1: Siguro ma'am, ipaumanhin po, hindi po ako ang nasa right person in position to magsabi po kung ano po yung dahilan. Mas maganda po sa tungkol sa tubig po ay maganda pong makadirekta po kay sa San Jose del Monte po.
0: Opo.
1: LGU po. Parang ano po yun parang nagkaroon ng pag-uusap ang LGU po ng ang LGU ng San Jose del Monte at ang Prime Water, pero sa part po ng ating PDRMO, kami po ay nagbibigay assistance lang po in terms of magkaroon sila ng malinis na tubig.
0: Mm-hmm.
1: In fact, ang ating governor, DRMC Chairman Fernando, siya po ay nagpinadala po yung ating water filtration system doon para makatulong po na magkaroon ng potable.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun po ay sa mga nangangailangan, through the PDRMO, wala pong pinipili yung kung sino po ang humingi sa CDRMO nila, ay hinayaan po natin na makatulong po yung ating filtration system doon.
0: Oh, pero nakakalungkot po, may mga nababaha na, may mga wala pa po palang tubig dyan sa area ng...
1: Totoo po. Kaya nagtataga po sila ngayon, ay blessing po sa kanila tong ulan para pampaligo tsaka mga ipon, makakaipon po sila ng tubig nila.
0: Opo, ito nga po may I just read this, Sir Manuel, matagal na pong issue ang tubig dito sa SJDM, hindi lang po 1 month. Halos
1: opo,
0: ilang taon ng
1: yan.
0: Problema
1: opo.
0: Ito.
1: Mm-hmm.
0: Nakakalungkot.
1: Opo.
0: Okay, pero sa ngayon po, you actually reiterated na hindi, unfortunately, kayo po ay hindi talaga direktang inatasan para asikasuhin po yan. Ano? Pero panghuli na lang
1: opo.
0: Po,
1: Sir Manuel. Tumutulong lang po tayo.
0: Opo, and maraming
1: opo.
0: Salamat sa tulong po sa mga kababayan po natin. At ngayon po, inaasahan pa rin po ang patuloy na pag-ulan sa mga darating na araw. Paalala po natin sa mga kapamilya po natin dyan sa lalawigan ng Bulacan, Sir. Go ahead.
1: Opo. So, unang-una na po, napansin po natin na nagdeklara po na walang pasok ang ating Governor Fernando as chairman ng PDRMC kahapon po, at ganoon din ang ating Pangulo, nagpaalala rin ng walang pasok. Gusto lang po natin isabihin na ang isa primary reason nito ay upang sila ay makapag-monitor, makaiwas, makaligtas sa maaring panganib na dala, kaya lalong-lalo na po dun sa mga magulang po natin, masigurado lang po natin yung mga anak natin o yung mga kilalang bata, kamag-anak na medyo bata, ay huwag pong payagan maglaro habang walang pasok sa eskwela. Huwag pong hayaan maglaro sa mga kailugan natin, sa mga waterways, sa mga baha, dahil marami pong posibilidad na aksidente o yung pagkakaroon ng sakit ang kanilang maaaring maranasan. Sa atin naman mga bukas po kasi isang paalala na naman po natin, may kataasan na naman po ang ating high tide ng mga bandang alas 8 GMT. Ito po ay mga about 4.8 na pwedeng maranasan na naman ng ating mga nasa coastal areas. Ano po, magpag-matsyag tayo, at kung tayo po talaga ay talagang malalagay sa alanganin na mataas ang tubig sa area natin, huwag po tayo mag-atubilin na pumunta sa ating evacuation centers, ang ating pong barangay DRMC, ang ating mga barangays, ang ating local DRRM po, ay lahat may pakikipag-ugnayan po sa atin na sana tulong-tulong po na lumikas ng pusa, wag na po magpumilit pa kung nagsasagawa po ng forced evacuation ang ating mga DRRM, ay sana po sumunod tayo dahil nakikita po ang risk na pwedeng madaanan na mangyari po. Kahapon po kasi nalulungkot tayo, meron tayong isang LGU na nagkandak po ng forced evacuation na nagmatigas po yung isang pamilya. Okay. Nung kinagabihan na, pilit na pong humihingi ng tulong. Sana po alalahanin din nila, maski ang responders po natin ay tao lang din po, na hindi po pwedeng uunahin din po syempre yung kanilang kaligtasan bago ilagay yung sarili nila sa panganib din. So, bagamat ito po ay nasolusyonan, sana po habang maliwanag pa kung kinakaalam nila na malalagay sila sa panganib, kusa na lumikas at wag na silang magmatigas pa po kung ipapalalagay nila sa panganib.
0: Maraming salamat po sa oras ninyo, Sir Manuel. Ingat po kayo dyan sa Bulacan, sir.
1: Maraming salamat po at mag-iingat din po kayo, Ma'am Liza.
0: Ayan po si Sir Manuel Lucban Jr., ang local DRRM officer ng Bulacan, PDRMO. Again, paulit-ulit po ha, kung kailangan lumikas, lumikas na po tayo mga kapamilya para po sa ating kaligtasan. Sa ngayon po ay magbibigay din po muna kami sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik mga reports ng ating Radyo Patrol. Oras po natin, 3:22.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
10: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 3:26.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Alerto sa habag at Liza Aquino pa rin po mga kapamilya. Sa ngayon po ay magbibigay dan tayo sa ilang mga mahalagang reports ng ating mga Radyo Patrol. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Marikina. Kasunod ng pabugso-bugsong pag-ulan ngayong araw, narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, kumusta dyan ngayon?
15: Liza, bagyong tumaas sa 16.4 meters mula sa 16.2 meters matapos ang isang oras ang level ng tubig dito sa Marikina River. Nananatili pa rin nakataas sa second alarm ang water level ng Marikina River habang patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ng sitwasyon. As of 3 p.m., wala nang ulan dito, Liza, pero nakararanas pa rin ang malakas sa bugso ng hangin. Kanina, nakapag-ikod na rin si Mayor Ma Antidoros mga evacuation centers para siguruhin maayos ang kalagayan ng mga evacuees. Nag-deploy na rin ng mas malalaking mobile booster flood pumps para madagdagan ng pumping capacity at mapabilis ang pag-drain ng baha sa mga apektadong bahagi ng Barangay Malanday at Barangay Tumana. Ang mga bagong dineploy na booster pump ay may tinatayang 3 beses na mas malaking pumping capacity kumpara sa mga kasalukuyang pump na nakakabit sa Tumana Pumping Station. Samantala, isang 1-year-old naman na bata nag-seizure habang nasa evacuation center at ayon kay Mayor Yodoro na idala na ito sa Marikina Valley Medical Center at maayos na ang kalagayan nito. Kwento ng pamilya, nilagnat ang bata at may history na ito ng seizure. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, alamin naman natin ang isa pang balita ngayon. Muling pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila, isinisi sa irresponsableng pagtatapon umano ng basura ng publiko. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
16: Liza, isinisi ng MMDA sa kawalan pa rin umano ng disiplina sa pagtatapon ng basura ng publiko ang nangyayaring pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Pero bago yan, Liza, ay dumating na dito sa loob ng press briefing room ng Malacañang si Undersecretary Claire Castro para sa isang mahalagang anunsyo na kanyang babanggitin. Babalikan ko kayo maya-maya para sa report na yan. Pero abangan natin ang magiging anunsyo ng Malacañang ngayong hapon. Balik sa iyo, Liza.
0: Alright, maraming salamat, Christian Yosores. Tawid tayo mabilisan lang ngayon sa update naman ng monitoring ng Office of the Civil Defense sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
17: Liza, sa pinakuling datos na inilabas ng OCD, umabot na sa 13 ang bilang ng mga napuulat na nasa Luis sa kasagsagan ng masamang panahon dulot ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ito ang nasa wida sa landslide, 2 sa La Trinidad, Benguet, 4 naman sa Baguio City at 1 sa Atok. 3 naman ang patay sa Rizal, 2 sa Rodriguez dahil sa rockslide at 1 sa Antipolo matapos matamaan ng bumagsak na puno. 3 rin ang nasawi sa Batangas na kanay bilangan ng 1 nalunod sa Batangas City, 1 ang nakuryente sa Lipa City at 1 ang nasawi dahil sa landslide sa Santa Teresita. Samantala, 14 naman ang individual ang sugatan kabilang ang 8 mula sa Baguio City, 2 sa La Trinidad, 1 sa Atok dahil sa landslide at 1 rin sa ang sugatan sa Kapangan dahil sa vehicular accident. May tagisang sugatan naman sa Rizal dahil sa malakas na agos at sa Cavite dahil sa vehicular accident. Nananatili namang siyam ang nawawala at tagapatuloy ang search and rescue at retrieval operation ng mga otoridad habang isinasagawa rin ang validation sa naturang ulat ng mga casualty. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa ngayon po, mga kapamilya, ay tutungayan na po natin ngayon ang press briefing sa Malacañang. Nandun po ating kasamahan na si Christian Yosores. Christian.
16: Ay, pakinggan natin ang anunsyo ng Malacañang.
18: 7.2 trillion. National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad, alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Formal na na i-turn over ang NEP or formal na i-turn over ang NEP sa Kongreso bukas August 11 bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget. Nakatakda rin magroon ng press briefing dito sa Malacañang bukas ng hapon 1 o'clock ang DBM para sa karagdagang detalye hinggil sa NEP 2027. Isa pa pong mahalagang announcement. Itinalaga ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Edwin Mercado na kasalukuyang Acting President and Chief Executive Officer ng PhilHealth. Naitalaga sa PhilHealth si Dr. Mercado noong February 2025. Bago naging kalihim ng DOH, nagsilbing Medical Director si Dr. Mercado sa Daniel Mercado Medical Center noong 1998 hanggang 2000 at nagsilbing President and CEO ng iba't ibang ospital mula noong year 2000 hanggang 2016. Nagtapos si Dr. Mercado ng Medicine sa University of the Philippines. Nagtapos ng Master of Medical Science in Global Health Delivery sa Harvard Medical School noong 2023 at mayroon din siyang Executive Master's Degree in Healthcare Administration mula sa University of North Carolina sa US. Papalitan ni Dr. Mercado si outgoing DOH Secretary Jose Pohalte Jr. Samantala, papalit naman kay Dr. Mercado sa PhilHealth bilang Acting President and Chief Executive Officer si Dr. Beverly Lorraine C. Ho na kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Bago ang kanyang appointment sa PhilHealth, nagsilbi rin sa DOH si Dr. Ho bilang Assistant Secretary noong January 2023 hanggang January 2024 at Undersecretary mula July 2022 hanggang December 2022. Nagsilbi rin Deputy Spokesperson si Dr. Ho ng DOH mula March 2020 hanggang December 2023. Yan po ang dalawang mahalagang announcements mula sa Palasyo.
19: Kaya unang tanong mula kay Maris Alalili, TV5.
20: Good afternoon, Yusek. Yusek, may we know the reason why Secretary Pohalte was replaced in DOH? Did he resign or did the President decide to remove him from post?
18: Ang naipaabot sa atin ay kusang nag-resign si Dr. Pohalte, si Secretary Pohalte, dahil na rin sa kanyang kalusugan.
20: In a way, does it have something to do with the issues about him?
18: Sa ngayon ay hindi po natin masasagot. Siya naman po ang voluntaryong nag-resign at ito naman po ay tinanggap ng ating Pangulo. Okay.
19: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM. Microphone, please.
21: But ma'am, will the government consider pursuing, investigating yung mga claims po tsaka mga complaints na ifinile kay Secretary Pohalte kahit hindi na po siya ang kalihim ng DOH?
18: Kung ito naman po ay nakasampa na po sa ombudsman, nasa kamay na po ng ombudsman ang pag-iimbestiga kung ano man po ang naireklamo laban kay dating Secretary Pohalte.
21: And then, meron po bang initial marching orders ang presidente kay Dr. Mercado as the new DOH secretary?
18: Ganun pa rin po. Dahil ang nais po ng Pangulo ay unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan pagdating po sa kanilang kalusugan. At hindi naman din po bago si Dr. Mercado dahil siya rin po ang tumayo na President and CEO ng PhilHealth. So alam po ni Dr. Mercado ang gusto at nais ng Pangulo para sa ating mga...
22: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
19: Ang tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yusek Claire.
18: Maraming salamat at yan lamang po ang mahalagang announcements ng Palasyo. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
0: Christian, hingila kami ng update sa'yo dyan. Go ahead.
16: Yes, Liza, kinumpi naman ng Malacanang na nag-BTO sa pwesto si Dr. Jose Pohalti Jr. bilang kalihim ng Department of Health. Wala pang isang buwan, wala nang maitalaga sa DOH si Dr. Pohalti, pero siya ay papalitan na ni Dr. Erwin Mercado na kasalukuyan namang President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o ng PhilHealth. Ayon sa Malacanang, health concerns ang dahilan kung bakit nag-resign si Pohalti sa kanyang posisyon. At hindi pa masagot ng palasyo kung may kinalaman din ba sa mga recent issues na ikinakabit kay Dr. Pohalti ang desisyon niya na mag-resign sa pwesto. Sinabi rin ni Yusi kanina na ipauubayan na sa ombudsman ang pag-iimbestiga at pag-handle doon sa mga reklamong inihain laban kay Dr. Pohalti. At ang striktong inisal na direktiba ng Pangulo para kay Dr. Erwin Mercado bilang bagong kalimang DOH ay bigyan prioridad pa rin ang kalusugan. Una riyan ay binanggit din ng palasyo kanina na naisumite na ng DBM kay Pangulong Marcos ngayong araw ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Mas malaki ito kumpara sa kasalukuyang budget ngayong 2026. Ayon sa palasyo, bukas ay ito turn over na rin nila sa Kongreso ang kopya ng National Expenditure Program o NEP na tatalakayin ng Kongreso para sa 2027 national budget. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
3: TZMM, Radyo Patrol, Flash Reports! Alerto sa habagat, the TZMM Special Coverage.
0: Alright, inyo pong natunghayan ang pinakahuli pong press briefing sa Malacanang. At yan nga po, may bago na naman po tayong kalihim ng Department of Health. Pero sa ngayon po, of course, naku, yan pa naman ang babantayan natin ngayon. May mga tumataas sa kaso po ng iba't ibang klase ng sakit. Dala nga po na sama ng panahon. Ano kaya ang magiging aksyon ng bago po nating kalihim? Alamin po natin maya-maya. Pero mag-update lang ako mga kapamilya. No? Kasi po, isang nga sa naging balita kahapon, yung rider na namatay. Alam niyo po, yung nabagsakan po ng poste ng kuryente dito po sa may area ng Circumferential Road sa Antipolo City. And we got updates from the LGU. And sabi nga po nila, ay nabigyan na po nila ng libreng funeral service. Ito pong rider na namatay. Nakikiramay pong DZMM sa pamilya po ng nasawi. Nasa morgue pangaraw po yung rider po natin ngayon na halos kaidaran ko lang. Hindi, mas matanda ako. Inamin ko na talaga. 32 years old po at lalaki po ito. No? Severe blunt force trauma secondary to falling tree ang kanya po ikinamatay. So yun, nabigyan na po ng funeral service ng Antipolo. So ngayon naman po, dadako naman po tayo ngayon sa bahagi po ng Pangasinan. Makakapanayin po natin ang Operations Officer ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po nila doon, si Vincent Jun Chu. Ay nasa linya na po natin. Sir, maulan na hapon po.
1: Yes ma'am, good afternoon po sa inyo sa lahat po na nakikinig at nanonood po ninyong programa. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Kumusta po sa Pangasinan ngayon, sir?
1: Yes, so far po, kami po ay naka-red alert status pa din. Yung ating search and rescue team dito po sa Angelina ay naka-ready na for deployment pa din po. Kasama po natin dyan yung ating response cluster, yung ating Philippine Army, yung ating Coast Guard, yung ating BFP at PNP. So, meron na po tayong affected population. Abot na po tayo ng 51,507 po na affected families. Galing po yan sa 83 barangays sa 13 municipalities and 2 cities.
0: Mm-mm. Sir Vincent, ano pong hardest hit ngayon dyan sa Pangasinan? Napakarami po nito, 51,000 ang mga inilikas o affected families ngayon, sir. Anong pinakatinututukan po ng PDRMO ngayon?
1: Yes po, karamihan po dyan ay galing po sa Bulinaw, meron po sa Lingayen, yung sa Calasyo po, ongoing po yung ating deployment po dyan. Meron po tayong mga evacuation na nagaganap po daan.
0: Mm-mm.
1: At meron din po sa San Fabian, sa Dagupan City, sa Santa Barbara. So, ilan lamang po ito doon sa mga bayan na ating tinitingnan.
0: Opo. Teka lang sir, nabanggit nyo na may evacuation po tayong ginagawa ngayon. Ngayon lang po ba ang umpisa ng pating pong evacuation, sir? May we please know the reason?
1: Opo, magmula pa po kayo ng umaga, yung ating LGU Calasyao po ay humingi na rin po ng augmentation sa aming opisina. So tayo pa nagpadala ng dalawang team dyan. Kasama po natin yung Philippine Army at saka yung tropa po ng PDRMO at engineering office. So sila po ay nag-assist doon sa evacuation na ginaganap po ng ating LGU Calasiao.
0: Opo. Pero kumusta po ngayon ang sitwasyon dito sa mga coastal areas natin, sir? So, may mga initial assessment na po ba kayo kung may damage po dyan, dala po ng habagat, Sir Vincent?
1: Opo, actually, ang binabantayan po natin yung ating mga river system po dito, nangunguna po dyan doon sa Marusay River, sa Calasiao mismo. Ang current level niya is nasa 10 feet at ang critical level niya is nasa 8 feet po. So, above critical level na po ito.
0: Mm-mm.
1: Yung ating Sinukalan River sa Santa Barbara naman po, bayan ng Santa Barbara, above critical level na din, nasa 7.7 meters po ang kanyang level ngayon. Ang critical level niya is nasa 7.0. At sa pa po namin titignan dyan, ay yung river system sa Kamiling Tarlac, although ito ay nasa outside the province of Pangasinan, may pit din po namin itong binabantayan dahil ito po ay, kung ito po ay nag-overflow din at tumaas, meron sa 10 o 14 na ma-isolate ng barangay dito po sa bayan ng mga Tarum sa Pangasinan.
0: Pero meron na po ba tayo na mga isolated barangays? Wala pa naman, sir?
1: So far, wala pa naman po, ma'am. Although tuloy-tuloy pa rin yung aming coordination sa aming mga counterpart na MDRM at CDRMO, para sa updating po ng ating mga evacuees, yung ating mga flooded areas at saka yung ating mga tinutukan na mga barangay.
0: 51,000 as evacuation centers, kumusta pong supply ng kuryente, tubig sa inyo pong mga lugar, especially po doon sa area kung nasan po yung mga kapamilya po natin ngayon na lumikas?
1: Yes po, actually yung ating mga supply ng tubig, yung ating kuryente naman po, water supply, power supply, ay nasa green status naman po. So although meron lang mga pangilan na interruption, agad-agad naman itong naibabalik.
0: Sa ngayon po, sir, let's talk about yung last question na lang po ngayon, sir. No? Yung status of roads po natin sa Pangasinan, so far okay naman po ba lahat? Passable po ba lahat?
1: Yes po, ma'am. Actually, yung ating major national provincial roads and bridges po, ay passable naman po siya. Maliban na lang po dito sa Barangay San Nicolas, dito sa may barangay, sa bayan po ng San Nicolas, sa Barangay Malico, ito po yung med... tri-boundary po ito, nasa taas po ito ng bundok, so totally close po siya sa lahat ng types ng vehicle. Dito po sa Dagupan, meron po tayong national road dyan na hindi po siya passable sa light vehicles, and the rest po karamihan na po sa mga barangay po ito. So, pero yung ating mga major roads and bridges naman po ay passable naman po.
0: Okay, pero yung mga dalawang area na hindi po madaanan, ano po alternate route ng mga kababayan po natin? Can we still rescue the residents doon sa area, sir?
1: Yes po, definitely po. Kaya naman po kasi maaga pa naman po ay nagbigay na ng abiso yung ating mga LGU. At maaga pa rin po ay nagsagawa na ng preemptive evacuation ibang mga barangay doon sa kanilang mga area. Kaya po meron po tayong mga families na nasa outside evacuation. Ito po yung mga nag-evacuate na po sa kanilang mga kapitbahay at saka doon sa ating mga kanilang mga kamag-anak na nasa safe na lugar.
0: Ayun, mahalaga po talaga ang evacuation, preemptive evacuation. Sir Vincent, maraming salamat po sa update na ibinigay niyo po dito sa aming programa, sir. Stay safe, sir.
1: Yes, ma'am. Thank you po. Mag-ingat po kayo, ma'am.
0: Ayan po si Sir Vincent Junchu, ang Operations Chief ng Pangasinan PDRMO. Tawid pa po tayo sa gawing norte pa po, mga kapamilya. Cordillera naman po ang ating makakapanayam ngayon. Ang chairperson po ng Office of Civil Defense Car Region nga po ang makakapanayam po natin, si Sir Albert Mogol ay nasa linya na po ngayon. Sir Albert, kumusta po dyan sa Cordillera? Go ahead po.
4: Yes, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig.
0: Mm-mm. Sir, yes po, sir. Cordillera, alam naman po natin, mountainous region po ito. Do we have incidents po ngayon, sir, na landslide, soil erosion? Go ahead, sir.
4: Yes, ang kasalukuyan pa rin po nating minomonitor, no, yung nangyari pong landslide kagabi dito po sa barangay Zurong, dito po sa bandang sa Baguio City po.
0: Ah, okay po. Oo, sir, kumusta po pala doon ngayon, kasi the other day pa nga po yan, sir. Kagabi po
4: ito nangyari.
0: Kumusta po operation,
4: actually,
0: sir?
4: Yung unang report natin, ano, there are 12 na persons who were affected, no. Ang earlier reported po, 4 po yung retrieved. Nabuhay, pero nag-expire na rin po yung isa, so 3 na lang po yung naka-survive. And tumaas na rin po yung ating casualty into 7, kasama na po yung 2, no, na earlier reported doon po sa Shilan.
0: Ilan
4: Trinidad, Benguet.
0: Sir Albert, may hinahanap pa po ba tayo doon sa area, sir? Kung meron po, ilan po?
4: Meron pa pong walong missing at ongoing pa po yung search and retrieval operation. Umpisa po kagabi, tuloy-tuloy po ito at inanunsyo nga po ng ating ni Mayor Magalong, buting mayor ng Baguio City, na tuloy-tuloy pa po, ano, shifting po yung mga rescuers natin na nandoon kasi umpisa kagabi, wala pong hinto, no?
0: Mm-mm.
4: Yung paghahanap pa po doon sa mga missing po na walo.
0: Mm-mm. Ano po ang challenges para po sa mga officers po natin na isinasagawa itong operation? Kasi tuloy-tuloy pa po ba ang pag-ulan dyan? Kasi we all know, nakakadagdag po yan, no? Sa pagpapahirap.
4: Yes, opo, tama po yan. Ano? Yun po yung isang nagpapadagdag pa po ng hirap sa ating mga rescuers dahil tuloy-tuloy po yung ulan, no?
0: Mm-hmm.
4: Minsan po, pahinto-hinto, pero after a few minutes, bubuhos na naman yung ulan.
0: Mm-hmm. Ano po niyan, sir, ang diskarte po natin dito, sir? Mas dadamihan po ba natin ang tao to expedite, to speed up the operation, sir? Or ano po ang diskarte ngayon ng inyo pong hanay,
4: yes, sir? Yan po ang ginagawa, no, ng local government unit ng Baguio City. Meron po tayong mga volunteers, meron po from the PNP, meron po from the barangay, you know. At meron na pong responsible official na or incident commander po na nagmamanage doon para po for the unity of command na tinatawag po natin. At lahat po ng paraan ay ginagamit natin. Hindi po ito pwedeng gamitan ng heavy equipment, no, kasi hindi rin po stable.
0: Malambot yung lupa, yung eh. Oo.
4: Opo, kaya po kanina, kung papansin ninyo, may napunod tayong video, no, na talagang iniindus nila ng tubig yung mga lupa para po bumaba.
0: Mm-hmm.
4: At nakita rin po natin, habang ginagawa ito, biglang nagkaroon na naman ng landslide. Buti na lang po at hindi po naapektuhan yung ating mga rescuers.
0: Opo.
4: So ganyan po katalaga kadelikado.
0: Opo, yun,
4: ang nangyayaring rescue. Yes, ma'am.
0: Paano po ito, Sir Albert? Tatagal pa po ba tayo siya until tomorrow dito sa operation? Kasi I understand, dapat dahan-dahan po tayo dito kasi yung safety ng ating pong rescue teams as well, we have to take into consideration.
4: Tuloy-tuloy lang po ang ating search and recovery operation. Kasi yun po yung ating instruction, no, ng ating pamahalaan ng Baguio na dapat po ma-recover po lahat yung mga victims po nitong landslide.
0: Tawid naman po ako, sir, sa iba pa pong mga areas ngayon. Meron pa po bang ibang mga lugar na meron po tayong naitala ng mga ganito pong klase ng insidente as well, nakapareha po dun sa Baguio, sir?
4: Dito po sa bandang Pakdal, dito rin po sa Baguio City, no? Pero ito po yung nung August 6 po, meron limang reported na injured.
0: Ayun, yun nga, sir.
4: At dito po sa Atok Benguet, no? Nangyari po ito, kahapon, isa po ang na-report na injured at isa rin po ang missing. At kinoconfirm pa po kung meron pong death dito sa Atok Benguet. Ito po ay subject to confirmation pa po.
0: Opo, pero itong Atok Benguet, ano po ito? Kumbaga bahay po ba yung nabagsakan? Ano pong nangyari, sir?
4: Landslide din po yung initial report.
0: Tapos po ngayon, sir, hinahanap pa po natin yung missing. But do we have any information? Ano pong profile nung hinahanap pa po ngayon, sir?
4: Wala po kaming information. But ito, sa dromic report po kasi ng DSWD, ang report lang po is yung figure lang po. But as to the profile, ito po ay inaalam pa po namin.
0: Okay po, sir. Meron na po ba tayong initial assessment ngayon, sir, ng damage dito po na tinamaan dahil po sa habagat dito sa Cordillera, sir?
4: Ongoing pa po yung damage assessment, no, dito sa Cordillera dahil po medyo delikado rin po kung magkakaroon tayo ng assessment at ongoing pa po yung mga pag-ulan. Baka po yung ating mga nagwa-validate ay madisgrasya din. So, hinihayin po natin humupa itong habagat at mag-conduct po tayo ng rapid damage assessment na tinatawag natin.
0: Mm-mm.
4: Para po malaman natin, ano, kung ilan talaga yung na-damage po in terms of agriculture, infrastructure, and other communication facilities po na damage.
0: Ayun po. Panghuling question na lang po, sir, kasi natanong ko, of course, yung landslide dahil nga po kabundukan halos yan. But sir, meron po ba tayong reported na flooded areas ngayon? And if meron po, ilan po yun?
4: Ito po ano, nung ang pinakang matindi po na rainfall, ano, na it happened on August 8th, mm-hmm. na sa report natin, is na in-expect natin, is 100 to 200, pero umabot po tayo ng 300.
0: Opo, eh.
4: So, during that time, minomonitor po natin yung flooding sa Abra, pero ito po ay humupa na po nitong kahapon po, August 9, no, nung humina na po yung mga ulan.
0: Mm-hmm.
4: At yun po, kasalukuyan po pong naka-alert ang ating mga rescue personnel. And of course, kasalukuyan nating yung mga announcement natin, ano, na wag po munang tatawid ng ilog, magbibisita ng mga farm, at magtetend ng mga farm animals, ay discourage po muna dahil ito po kuminsan yung nagiging resulta pa ng mga casualties natin. Ano? At ito po ay minomonitor natin from time to time.
0: Alright. Sir, hingi po kami na update dito po sa ating pong operation sa Baguio and as well sa Atok in the coming hours. Thank you so much for your time, Sir Albert.
4: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Ayan po si Sir Albert Mogol, ang Regional Director ng Office of Civil Defense CAR. Ay, grabe po. Kami po yung nakikiramay dito po sa mga nasawi dito sa nangyari po sa Baguio. Kaya ako nalito kasi dalawa pala ito. Dalawang insidente na ng landslide. Yung isa kagabi, 8 pa po ang hinahanap, 7 na po ang casualty po. Doble ingat po mga kapamilya. Sa ngayon po, ay alamin naman natin kung ano na po mga tulong na naipabot ng Department of Social Welfare. And nasa linya po natin ngayon si Asek Irene Dumlao. Asek, magandang hapon.
5: Hi, Liza. Magandang hapon.
0: Hi, ma'am. Nice talking to you again. Pero pag nag-uusap talaga tayo, automatic yung may mga ganito pong laging disaster. Asek, ano ba yan? Kumusta po ngayon? Ilan na po nabigyan po natin ng tulong?
5: Liza, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 39.3 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipaabot na natin sa mga kababayan natin na naapektuhan through the respective local government units. Yan ay binubuo ng mahigit 54,000 na mga family food packs, mahigit 2,700 na ready-to-eat food boxes, and gayon din po yung close to a million pesos na financial assistance. Ito yung mga pinabot natin dun sa mga naging biktima ng mga landslides, na kung saan nagpaabot tayo ng financial assistance, medical assistance, gayon din ng burial assistance. Nakakalungkot man, ano? Of course, our work continues. Kinakailangan magpatid talaga tayo ng tulong sa mga kababayan po natin. Now, itong nabanggit po, Liza, inaasahan natin na madaragdagan. Because as we speak, ay ongoing yung distribution ng mga family food packs. Nagagaling namin ni Secretary Rex Desalian sa Santa Maria, Bulacan, at namahagi nga tayo ng food and non-food items. And ngayon lang, kagagaling natin dito sa Kawit, Cavite, at namahagi rin tayo ng karagdagan pa. And ang utos ni Secretary Rex Gachalian sa ating mga regional directors ay tiyakin na lahat ng mga kababayan natin na apektado nitong nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng Habagat ay mapahatiran ng kaupulang tulong.
0: Meron po tayong 8 patay dito sa May landslide na nangyari po kagabi, Asek, sa Baguio. I'd like to know if kasama na po ba sila sa figure sa mga nabigyan po natin assistance, yung family po nila?
5: Yung ating pong regional officer, field office natin sa Cordillera Administrative Region ay nakatutok sa sitwasyon. And of course, yung kinakailangang augmentation support ng DSWD sa local government units ay of course inassure natin, ano, and bagamat isinasagawa pa rin yung rescue operations dyan nga po sa Gisan Surong sa Baguio City, ay tayo naman po ay of course nagpapahatid na ng kinakailangang tulong, kasama na dyan yung financial assistance and the burial assistance para doon sa mga namatay.
0: Opo. Asek, tabid lang ako dito sa area ng Bulacan kasi we received reports sa na-interview rin po namin ilang po sa kanilang mga opisyal. Marami po pala doon, ma'am, ang walang tubig. Naalala kong DSWD, ma'am, meron kayo ng mga kit, di ba, that filters the water. I'd like to know kung ilan na po ang nabigay natin, particular dito po sa Bulacan, ang SJDM, ma'am, tagal na palang walang tubig, lalo na ngayon na may hagupit pa ng habagat.
6: Well, yes, ano, kanina kausap natin yung Provincial Social Welfare Development Officer ng Bulacan at meron po siyang i-provide na list. Actually, may request po talaga sila sa DSWD, mga food packs at mga non-food items. Kasama, of course, yung mga nabanggit mo, no, yung water filtration kit, kasi meron po yan ang DSWD. Pwede kasi nila yan, eh, yung halimbawa, yung tour sa tubig ulan.
0: Oo.
6: Yung turn on, eh. Mm-hmm. And maaaring magamit, ano, bilang mainom na tubig and paglinis doon na rin sa kanila pong mga tahanan. Well, yes, yan ang commitment ng DSWD. Sa PSWDO, we will provide all the necessary non-food items para sa mga apektado dyan.
0: Ayun po, naku, na, matutuwa po mga na sumusubaybay sa atin ngayon, taga Bulacan. Opo, last question na lang po, Asik, saan po niya napunta ninyo ni Secretary? Ano pong next na bibisitahin po na ating kalihim?
6: Well, tinitingnan natin yung mga ibang areas din dito sa Calabarzon at ganyan din sa Region 1. Kanina, minomonitor natin yung mga evacuation centers kasi halimbawa dyan sa La Union, sa San Fernando, sa Bawang. Based on the morning report ng aming pong field office, ay marami na yung nag-decamp. So, pero kahit nag-decamp na yung mga yan, uuwi yan na yung mga food and non-food items kasi yun ang pangako po namin kaninang umaga kay President Marcos Jr. when we had the situational briefing na kahit mag-decamp na sila ay titiyakin natin na meron pa rin silang may uuwi kasi hindi naman ba

0: special coverage ng DZMM dito po sa Hagupit ng Habagat. Pero ang ating pong takeaway, ang dami nating nakapanayan po, magbuhat kanina pong tanghali, no? Mga lahat ng alkalde halos sa Metro Manila, nakakausap po natin ngayon, ang paalala po nilang lahat, no? Lumikas pag kailangan lumikas, at kung safe naman po sa bahay po ninyo at wala po kayong mahalagang tungkulin na kailangan gawin, eh manatili po muna tayo sa ating mga bahay, no? Susunod na po, headlines sa hapon, kasama nag-iisang si Kakantoring Liza Aquino po. Stay safe, stay dry, mga kapamilya.
1: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, Adjust ng Barang Agosto Taon 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Patay sa landslide sa Baguio City, pumalo na sa 6 bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Nadadagdagan pa. Habagat na nagpapaulan sa NCR at malaking bahagi ng Luzon, posibleng tumagal hanggang Miyerkules. Ulang idinulot ng habagat sa Baguio City simula noong unang araw ng Agosto, katumpas ng isa't kalahating buwang pag-ulan. Per presyo ng petrolyo, may higit 4 pisong rollback bukas. Singil naman ng kuryente ng Meralco, may bahagyang pagbaba sa billing ng Agosto. Department of Health, may bagong kalihim. At mga residente ng Tubo Abra nagbayarihan para maitawid sa ilog at madala sa ospital ang isang pasyente. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon.
1: Alerto sa habagat.
0: Mga kapamilya, 6 ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang 3 bahay sa Barangay Gisad, Surong sa Baguio City sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang sa nasawi ang 3 batang edad 2, 9 at 11 at isang senior citizen. Pinakahuling na-recover ang isang babae kaninang alas 3 ng hapon at 2 taong gulang na bata kaninang alas 12:30 ng hapon. Sa parayam sa DZMM, sinabi ni Baguio Mayor Benjamin Magalong na 3 residente na ang na-rescue habang patuloy ang search, rescue and retrieval operation sa 5 pang nawawala. 13 residente anya ang apektado ng landslide na inilikas na rin dahil sa peligro dulot ng paglambot ng lupa.
2: Talagang totally displaced yung bahay kasi yung pinanggalingan ng lupa is about siguro mga 20 stories. Ganyan kalaki. Yes, ang taas na kasi ng saturation ng lupa natin dito kasi yun. Isang linggo na. Oh. Itong ulan, talagang malakas na ulan. Hindi umihinto.
0: Sa ngayon, wala pa rin kuryente sa ilang bahagi ng Baguio matapos mabagsakan o magbagsakan ang mga linya ng mahigit 40 puno. Sarado naman ang lahat ng parke sa Baguio ngayong araw para bigyan daan ng clearing operations habang pansamantalang isinara ang Cannon Road dahil sa mga naitalang landslide. Umakyat na sa 15 ang naiulat na namatay dahil sa magkakasunod na panlalasa nina Bagyong Maymay, Luis at ng Habagat. Sa datos ng Philippine National Police, 7 ang naitalang patay sa Rizal, 6 sa Benguet at Baguio, habang 1 sa La Union at Pangasinan.

0: Bilang sanay ulat na sanhi ng pagkamatay, ang pagkakakuryente, rock slide, pagguho ng lupa, pagkalunod at pagbagsak ng puno. 13 naman ang naiulat na sugatan habang 6 ang nawawala. Sa datos ng Office of Civil Defense hanggang kaninang alas 10 ng umaga, 13 ang naitalang namatay, 14 ang sugatan at 9 ang nawawala na patuloy pang bineberipika ng ahensya. Umabot naman sa mahigit 380,000 pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahon. Mahigit 16,000 rito ang nananatili pa sa mga evacuation center. Pinakaapektado ang malaking bahagi ng Luzon, partikular ang Regions 1 at 3 na nakaranas ng baha at pagguho ng lupa.
1: Masaya naman po yung ating mga LGUs. Binomonitor naman po yung mga areas na nasasakupan po nila, especially dyan po sa may mga mountainous areas po natin na medyo babad na po sa tubig yung mga lupa.
0: Umupa na ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila matapos malubog dahil sa ulan dala ng habagat. Kabilang dyan ang kahabaan ng Taft Avenue mula United Nations Avenue hanggang Quirino Avenue sa Maynila na inabot ng hanggang gutter deep ang baha. Hanggang bewang ng baha naman ang naranasan sa Santa Mesa. Sa Quezon City, 12 kalye ang hindi madaanan hanggang kaninang tanghali dahil sa hanggang bewang na baha. Umabot naman hanggang gutter deep ang baha sa bahagi ng Barangay Dalandanan sa Valenzuela, gayon din sa ilang lugar sa Parañaque at Malabon City. Dahil sa masamang panahon, sinispindi na ng MMDA ang number coding scheme ngayong araw, pero pinapayuhan pa rin ang mga motorista na planuhin ang kanilang mga biyahe at patuloy na mag-monitor sa sitwasyon sa mga lansangan sa Metro Manila. At kung humupa naman ang tubig sa ilang lugar sa Metro Manila, abot tuhod pa rin ang baha sa Tagig dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Sa panayam sa programang Aksyon ngayon, sinabi ng residente ng Barangay San Miguel na si Danilo Biol na mabagal ang paghupa ng baha sa kanilang lugar na taon-taon na lang binabaha. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan magpadala ng pump para matulak palabas ang baha.
2: Lubog pa rin kami, kaya medyo mabagal talaga yung pag-subside ng tubig. Kaso ng bahay dito affected, pinapasok po talaga ng tubig.
3: Mag-provide
2: naman po ka ng pump para i-pump out namin kaagad ang tubig namin dito.
4: Okay.
2: Palabas po dun sa May Creek. Kasi po, lagi kaming neglected eh.
0: Sa Pasig, abot binti pa rin ang baha sa Block 8 West Bank Road, pero ayon sa mga residente, mas mababa na ito kumpara sa abot bewang na baha kagabi. May naitala rin baha sa iba pang barangay tulad ng De La Paz, Pinagbuhatan at Santa Lucia. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 249 na pamilya ang inilikas dahil sa baha. Ngayon naman mga kapamilya, silipin natin ang sitwasyon sa Tondo, Maynila, kung saan mahigit 1,000 individual ang inilikas dahil sa epekto ng habagat. Balita mula sa Maynila at Tinirado Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Tony, katumbas yan ng mahigit 200 pamilya na inilikas sa Barangay 101 sa Tondo, Maynila dahil sa epekto ng habagat. Karamihan sila katira sa bahagi ng Road 10 at Estero de Vitas na direktang apektado ng high tide at paghampas ng malalaking alon at malalakas na hangin. Kwento ni Dean Mark, halos tangayin at at magiba ng malalakas na hampas ng alon ang dingding ng kanilang bahay na nakatirik sa Riverside.
6: Guho talaga ng dingding. Kung minsan pa po, gumuguho talaga.
5: Ayon naman kay 101 Barangay 101 at Chairman William Yapon, kaninang madiling araw ay naglilikas pa rin sila ng mga residente dahil sa tindi ng alon sa dagat. Patuloy naman ang pamahalaan ng Maynila sa pamamahagi ng Redwoods at pamamahagi ng Hot Meals sa ngayon ay nagpapatuloy ready to eat food packs mula sa DSWD sa pamilya. Ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMF.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa Marikina, patuloy ang manual pumping sa Tumana Creek dahil hindi pa rin gumagana ang Tumana Pumping Station. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radyo Patrol. Nasaan si Radyo Patrol? Kelly Cordero? Kelly?
7: Tuloy-tuloy ang manual water pumping ng mga tauhan ng MMDA at Marikina LGU sa Tumana Creek. Ito'y matapos pumalya ang pumping station, Department of Public Works and Highway sa lugar. Angke Marikina Mayor Mantidoro, hindi bumubukas ng floodgate ng naturang istruktura kaya nabrahan ang lagusan ng tubig palabas ng ilog. Sabi ni Marikina Mayor Mantidoro, agad ikinasa ang manumanong water pumping para mabawasan ang tubig sa creek, hindi umapaw at bahain ang mga nasa mabababang lugar tuwing uulan ng malakas.
3: Tinanong na rin namin ng engineering department namin, bakit hindi gumagana? Eh, medyo critical level na yung creek. Para maibato na ngayon tubig, palabas ng ilog. Nung tinry nila, apparently, biglang nasira yung computer. And apparently, biglang nag-lock yung gate. Yung floodgate niya biglang sumara.
7: Ito nasa 16.4 meters sa second alarm pa rin ang water level sa Marikina River. Sa anunsyo ni Mayor Teodoro, kansilado ang klase bukas hanggat hindi bumabalik sa normal water level na 15 meters sa Marikina River. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
4: Panahon!
0: Mga kapamilya, habagat pa rin na umiiral at nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Sa weather advisory, kaninang alas 11 ng umaga, posibleng tumagal pa makapag-ulan dulot ng habagat sa Metro Manila hanggang bukas ng hapon. Inaasahan naman na tatagal hanggang Miyerkules ng hapon ang mga pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, gayon din sa Zambales at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, umabot sa 1,413 millimeters ang pag-ulang idinulot ng habagat sa Baguio City simula noong 1 na Agosto hanggang kahapon. Katumbas ito ng isa't kalahating buwang pag-ulan na mas mataas din kumpara sa normal monthly average na 963 millimeters. Sa bayan ng Iba, Zambales, nakapagtala ng 957 millimeters na pag-ulan sa kaparehong panahon, nalampas din sa average na 929 millimeters sa lugar. Bukod sa habagat, ay binabantayan din ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Wala namang inaasahan direktang epekto sa bansa ang bagyong kumikilos na palayo ng PAR. Dalawa ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang tatlong sasakyan sa barangay Tanyag sa Tagig sa kasagsagan ng panlalasa ng habagat. Sinasabing tinamaan ng kidlat ang puno ng mahogany kaya bumagsak sa UV Express, MPV at motorsiklo sakay ang mag-asawang nagtamo ng mga galo sa katawan. Dahil sa pagbagsak ng puno, pansamantalang naapektuhan ang supply ng kuryente nang aabot sa 70 bahay. Kahapon, isang rider ang nasawi matapos mabagsakan ng puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa Antipolo habang sumisilong dahil sa sama ng panahon. Sa Maynila, nayupi ang kalahati ng SUV na nakaparada sa bahagi ng Malabon Street sa Santa Cruz matapos mabagsakan ng puno ng mangga. Wala namang nasaktan sa insidente at patuloy ang clearing operation sa lugar. Naka-full alert ang gobyerno sa panlalasa ng magkasunod na bagyo at habagat. Pinaunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing kanina kasama ang mga kinaukulang ahensya para matiyak na maabot ng tulong ang mga apektado ng sama ng panahon. Sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na aabot sa 54,000 family food packs ang naipamahagi habang halos 1,000,000 pisong halaga ng tulong pinansyal ang naproseso. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinatitiyak din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-aksyon sa mga napinaka-apektuhang lugar sa Luzon, lalo na sa Cordillera at Cavite. Samantala, isinisi naman ng MMDA sa irresponsabling pagtatapon ng basura ang pagbahang idinulot ng habagat sa ilang lugar sa Metro Manila. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian!
5: Tony, sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes Jr. na hindi nagkulang ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa paghigpit sa mga pulisya at paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Katunayan, nagkasundunaan niya ang Metro Manila Council na taasan ang singil sa bulta ng mga iligan na nagtatapon ng basura at pinigting ang pag-akot ng basura sa mga kalsada. Nagkabit na rin anya ng mga CCTV sa barangay at tinikita ng mga residenteng nahuli-iligan na nagtatapon ng basura. Mailunsad na rin anya silang programa tulad ng grocery, kapalit ng basura at Yes to Ayos na information campaign sa mga komunidad. Pero, misto lang hindi umano ito naging sapat dahil marami pa rin ang nagtatapon ng basura direkta sa mga daloy ng tubig at drainage na nagdudulot ng pagbara at baha kapag malakas ang ulan. Nauna nang ibinida ng MMDA ang paglilinis sa mga estero at waterways sa Metro Manila bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan at ng bagyo.
4: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa kabila nito, nakikita na ng DPWH ang magandang epekto umano ng mga flood control projects sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni DPWH Secretary Vince Dizon na kapansin-pansing hindi na masyadong mataas at mabilis na humupa ang baha sa ilang lungsod matapos pagganahin ang mga pumping station. Hindi naman masabi ni Dizon kung ilang taon ang aabutin bago tuluyang maisaayos ang mga sirang flood control project na sisimulan niya na sa susunod na taon dahil inuuna muna ang paglilinis sa hanay ng DPWH. Pagtitiyak naman ni Secretary Dizon, puspusan ang operasyon ng DPWH sa mga apektadong lugar sa Luzon para mapahupa ang baha.
8: May mga nakikita po tayong mga area kung saan na inaayos natin ng tama na itong mga flood control nga na binaboy. Merong mga improvement. Ngayong 2026, walang mga bagong proyekto muna kasi naglilinis tayo dito sa DPWH. So yung marami ang mga proyekto ulit ng pagsasayos nitong mga nababoy na proyekto mangyayari talaga next year.
0: Samantala, nagpaliwanag si Secretary Dizon sa pagsulpot ng mga lubak sa EDSA na bagong rehabilitate pa lang. Isinisisi ito ni Dizon sa mga barrier ng busway na naharangan na pagdaloy ng tubig patungong drainage. Paliwanag ni Dizon, numero unong kalaban ng asfalto ang tubig, kaya madaling masira kapag nababad ito. Tiniyak naman ni Dizon ang agarang pagkukumpuni sa mga lubak. Naniniwala ang ilang senador na hindi mawawala ang galit ng publiko sa maanumang flood control projects hanggat walang napapanagot sa issue. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Maro. Kuya Robert.
9: Tony, hanggat hindi nakikita ng mga Pilipino ang tunay na pagpapanagot at pagbabalik ng nakulimbat na pondo, hindi mawawala ang kanilang galit sa issue ng flood control. Yan ang giniit ni Senator Panfilo Lacson kung saan muli anyang nag-ibayo ang galit ng publiko sa isyu kasunod ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend. Matapos ang malalakas na pag-ulan simula noong nakaraang linggo, naka-apekto ang habagat sa ilang bahagi ng bansa na nagbudsod sa suspensyon ng klase at trabaho habang libo-libong pamilya ang napilitang lumikas dahil sa pagbaha. Sa dalawang privilege speech noong Agosto at Setyembre na nakaraang taon, idinetalya ni Lacson ang hawak na korupsyon sa likod ng mga maanuman yung flood control project Bulacan at Mindoro bukod sa iba pang lugar. Pinamunuan din ng senador ang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa issue kung saan nakatulong ang mga ebidensyang nakalap sa pagbuo naman ng kaso laban sa mga sangkot. Ngayon taon, isinumite nila Lacson at ng kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya namang may kaugnayan sa umano'y maanuman yung flood control project sa Taguig. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase para bukas sa 11 ng Agosto ang ilang lungsod at bayan sa Luzon, Luzon dahil pa rin sa pag-ulan dulot ng habagat. Nabilang dito ang Marikina na walang pasok sa lahat ng antas bukas, na layon din bigyan ng sapat na panahon ang mga pamilyang nasa evacuation center na makabalik sa kanilang mga bahay sakaling ligtas na. Sa Bulacan, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas bukas sa Malolos City, gayon din sa bayan ng Kalumpit. Manatili po kayong nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa iba pang anunsyo ng suspensyon ng klase para bukas. Kinansela ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngayong Lunes dahil sa patuloy na pag-ulandala ng habagat. Sa abiso ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., ipinatupad ang work from home arrangement para sa mga opisyal at kawanin ng Senado at wala munang paglilitis at sesyon sa plenaryo. Itutuloy ang sesyon at impeachment trial bukas, August 11. Samantala, kanselado rin ang sesyon ng Kamara ngayong araw. Sinabi ni House Secretary General Chelo Garafil na naka-work from home din ang lahat ng kawani ng batasang pambansa para sa kanilang kaligtasan. Magbabalik ang plenary session ng Kamara bukas. At susunod, desisyon ng pamahalaang Pilipinas sa hirit na extradition ng Amerika kay Pastor Apollo Quiboloy, iaanunsyo sa mga susunod na linggo. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon. Oras po natin, 4:18.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
11: Headline sa Hapon.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang.
15: Kaya ko pa.
13: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
17: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Isprenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras po natin, 4:21.
10: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Traffic Reports. Traffic Report.
0: Mga pamilya, kamustahin natin ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
7: Yes, Tony, asahan ng light traffic situation sa southbound lane ng EDSA. Mula Quezon Avenue, dire-diretso lang ang biyahe pakamuning hanggang Cubao area. Kung ikaw naman ay pa-northbound mula Cubao, asahan ng light to moderate traffic situation hanggang Kamuning. Magtutuloy-tuloy yan hanggang northbound lane ng Quezon Avenue. Abiso po sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme ng MMDA ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Pero umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga kalsadang sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Ay, good news po para sa ating mga kapamilyang motorista. Kasado bukas ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Sa kwenta ng Department of Energy, 4 pesos at 30 centavos kada litro ang rollback sa diesel, 4 pesos at 77 centavos sa gasolina, at 4 pesos and 88 centavos sa kerosene. Bunsod ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. At ito pa mga kapamilya ha, isa pang good news dahil asahan ang bawas singil sa paparating ng Meralco bill ngayong Agosto. Sa anunsyo ng Meralco, 0.04 ang tapyas kada kilowatt hour. Katumbas ito ng 9 na piso sa may buwanang konsumo ng 200 kilowatt hours at 21 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Pangunahing dahilan sa bawas singil ang iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission, pero nabawasan dahil sa pagtaas ng transmission charge at ang feed-in tariff allowance. Itinalaga ni Pangulo Marcos Jr. si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong Health Secretary. Pinalitan ni Mercado si Dr. Jose Britanio Pujalte na wala pang halos isang buwang nanunungkulan sa DOH matapos italaga noong 13 ng Hulyo. Ayon sa Malacanang, nagbitiw sa pwesto si Pujalte para tutukan ang kanyang kalusugan. Magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho na naging deputy spokesperson ng DOH noong March 2020 hanggang December
11: 2023. Alerto sa habagat!
0: Mga kapamilya, wala nang makitang signs of life ang PNP sa landslide area sa Gisad, Surong, Baguio City. Ang balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
18: Tony, sa panayam ng DGMM, sinabi ni Baguio City Police Chief, Police Colonel Ruel Tagel, na no sense of life na ang 4 na natitirang biktimang patuloy na pinaghahanap matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Gisad, Surong sa Baguio City. Bata ito sa ginamit na special equipment tuwid ng life detector ng mga otoridad sa kanilang pagpapatuloy na search, rescue and retrieval operation sa lugar. Gayunpaman, nanatiling umaasa si Colonel Tagel na magkakaroon ng milagro at masasagip pa rin ang naturang mga biktima. Amirado siya na nagiging hamon at pahirapan ang operasyon sa lugar dahil na rin sa masamang lagay ng panahon. Sa ngayon, 6 na ang naitalampatay dahil sa landslide. Stable na ang kondisyon ng 3 survivor na nasa ospital. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Pumalo na sa halos 3,000 individual ang apektado ng baha sa Camiling, Tarlac. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
19: Umabot na sa 2,915 na individual mula sa 990 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa Camiling, Tarlac dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat ngayong Lunes, Agosto 10. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Camiling, 247 individual mula sa 66 na pamilya ang kasalukuyang nasa mga evacuation center. Nasa 14 na barangay naman sa bayan ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, pahirapan ang pagdaan sa isang kalsada sa barangay Sawat dahil sa pagtaas ng tubig ngayong tanghali. Patuloy namang minomonitor ng MDRRMO ang lagay ng panahon at level ng tubig sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi! Bumigay ang malaking bahagi ng dike sa Bucao River sa Botolan, Zambales dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Napinsala ang bahagi ng dike sa Barangay San Juan dahil sa malakas na agos ng tubig mula sa bundok. Paaga namang nailika sa mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Sa iba pa nating balita, inaasahan na iaanunsyo sa mga susunod na linggo ang desisyon ng pamahalaan kaugnay ng hiling na extradition ng Amerika para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na pinag-aaralang mabuti ni Pangulo Marcos Jr. ang hiling ng Amerika na dadaanan niya sa tamang proseso. Taong 2021, sinampahan si Quiboloy at ilang miyembro ng KOJC ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Dito sa Pilipinas, naaharap naman si Quiboloy sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. Aprobado na sa committee level ng Kamara ang panukalang pagtaas sa income tax exemption. Nagbabalik si Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
7: Yes, Tony Lusot, nasa committee level o ng House Committee on Ways and Means ang House Bill 10345. Layo nitong itaas ang threshold o hangganan ng income tax exemption sa 350,000 pesos mula yan sa umiiral na 250,000 pesos. Ang naturang panukala ay inihain ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Pasok din sa committee level ang panukalang i-exempt ang micro at small business na magbayad ng minimum corporate income tax. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ay, mga kapamilya, laglag na sa Canadian Open si Filipina tennis star Alex Ayala matapos padapain ni world number 14 Belinda Bencic sa round of 16 sa score na 6-4, 6-love. Tinuldukan ni Bencic ang kampanya ng world number 20 at Mubadala Open champion na si Ayala na hindi na pinaporma ng Tokyo Olympics gold medalist sa ikalawang set. Nakatakda naman bumalik sa Amerika si Ayala para sumabak naman sa Cincinnati Open sa Ohio. Ito ang unang beses na sasabak sa Cincinnati Open si Ayala na umatras sa torneo noong nakaraang taon dahil sa injury sa balikat. Mga kapamilya, nagbayanihan ng ilang residente sa Abra para itawid ang isang pasyente sa rumaragasang ilog sa kasagsagan ng panlalasa ng habagat. Gamit ang lubid at improvised stretcher na gawa sa kumot at kawayan, nagtulong-tulong silang idaan sa gilid ng malalaking bato ang 17 anyos na kailangang itakbo sa ospital. Matagumpay namang nadala sa ospital ang pasyente at ligtas na nakauwi sa kanilang bahay ang mga residente. Isa ang Abra sa nakaranas ng malakas na ulan na dala ng habagat. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
11: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 30 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Ito po ang DZMM. DZMM. DZMM. Special coverage. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: At ako naman si Maan Makapagal. Tuyo o basa?
3: Eh, ang importante, partner, ay nagpapatuloy pa rin ang alerto sa habagat. Ang special coverage ng DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Siyempre, kasama ang PRTV News. Eh, kasama niyo pa rin po kami dahil po ay itong oras na to ay ATM. Ano yung partner? Ano yung ATM?
4: Iniwan sa air. Iniwan sa baha. Ay, ito, sabay tayo.
3: Dahil ito'y pagpapatuloy pa rin ng ATM.
4: Anong take mo?
3: Ayan, syempre. Pero ito ang aming ambag. Special coverage nga po ng DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Teka, mag-ano pa rin tayo, no? Mamimigay pa rin tayo ng charity. Ba?
4: Ay, lalong mas kailangan ngayon.
3: More than ever, kailangan niyo po nitong charity ba na aming pinamimigay. Katuwang po ang PCSO, ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya nga mula Lunes hanggang Biyernes ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO.
4: O yan, ay napapanahon ng charity ba ngayon na naglalaman ng mga essential. Oo, ano yan? Anong meron? Noodles? May bigas din dyan? Kape?
3: Mm-hmm.
4: Diba? Kumaga ay mga pang ano, pamatid, gutom.
3: Oo, may champorado daw.
4: May lugaw. Arroz caldo.
3: May delata.
4: Oo, mga mainit na tubig na lang ang iyong idadagdag.
3: Ah, mga ready-to-eat meals pala
4: yes.
3: Ito.
4: Yes,
3: no?
4: Okay. Eh, paano sumali? Nasabi mo na ba ito? Hindi pa, no?
3: Sige,
4: ipadala
3: go.
4: Lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber. 0919-278-3000. Ulit po, 0919-278-3000. Huwag kalimutang ilagay ang mga sumusunod. Buong pangalan, kompletong address, contact number. E paalala lamang po, sa Viber po tayo pipili o kukuha ng makakatanggap ng charity ba. Huwag po sa YouTube or sa Facebook, no, mag-message kasi nga hindi mo pwedeng ilagay doon yung address mo, no, at iyong number, eh baka ikay ma-scam o magamit yung mga number na yon sa masamang paraan. Kaya sa Viber po kayo, mag-message, kukontakin kayo ng aming ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Isang beses lang pwedeng sumali at o maaring makatanggap ng charity ba ang bawat mapipiling tatanggap. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo?
3: Eh syempre, ito po, importante, ano ba yung question of the day? Syempre, sit back and relax. Alam ko po, medyo nakakaramdam ng tensyon yung ilan sa mga nakikinig at nanonood sa atin dahil nga dun sa mga nakikita natin sa ating paligid. Pero, yun nga, ang maganda dito, at least we can sit back and relax muna sa ating mga bahay. Siguro habang hinihintay natin na humupa yung mga baha sa ating mga ng mga kababayan natin dyan, ano, nakasalukuyang nakararanas ng mga pagbaha. Samahan niyo po muna kami dito. Pero hindi naman po ibig sabihin nito ay titigil na rin po kami ng pagkuha ng mga updates na related dito sa mga pagbaha at mga pag-ulan. Syempre nandito pa rin po kami kung sakasakali pong may papasok na malaking balita at kinakailangan niyong marinig yung anunsyo mula sa pamahalaan, nandito pa rin po kami para magbigay ng update sa inyo. Pero for the meantime, syempre, ano muna yung question
4: pag-aangin
3: of the day natin? Pag-aangin muna natin, okay? Ang mga kalooban ng ating mga kababayan. Ano ba ang ating question of the day, partner?
4: Okay, eto. Ano ang mas nakaka-stress? Ako ka, na-stress ako. Walang tigil na ulan o yung amoy kulob na sinampay?
3: Mm-mm.
4: Ikaw?
3: Actually, yung walang tigil na ulan.
4: Siyempre, naman, oo. Uh-huh. Eh kasi yung ibang kababayan natin, wala nga yung ano ha, kuryente ha.
3: Sinabihan natin yung mga kababayan natin na kumalma kayo sa yung question of the day uh-huh. natin. Sa kayo nasa stress.
4: Oo, di ba? Siyempre, yung walang na, tigil na ulan. Dahil yan nga yung dahilan ng amoy kulob na sinampay.
3: Ayun.
4: O, di ba?
3: At dahil dyan sa walang tigil na ulan, eh marami pong pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng baha. At kapag may baha, may leptospirosis, may dengue, may kung ano-ano sa... May... hindi ko alam kung, so, kung dapat mo sabihin yung kurikong.
4: Ano, tsaka ano yun? Diba? Alipunga.
3: Alipunga.
4: Kurikong? Diba? Doon din ba na ako
3: kurikong? O, yun din yun ni. O, alam ko.
4: Pareho lang ba yun? Isa lang ba yun?
3: Parang, alam ko. Pakikorek nga ako kung ibang tawag doon.
4: Kung iba pa ba yun? Eh, yan nga. Kumbaga, maliit na problema na lang yung amoy kulob na damit. Kumpara doon sa mga problema ibibigay ng baha.
3: At yung sakit ano, na pwede nyo makuha kapag lulusong sa baha. Eh pero yun nga, alam mo, nakita ko over the weekend. At kanina, yung mga post natin ngayong umaga, eh marami sa mga kababayan natin, yung mga no work, no pay, napipilitan talagang pumasok kahit na baha yung kanilang daraanan. At lulusong sa baha. Kaya po, eh payo lang po natin, eh syempre po, mag-ingat po tayo pagkatapos po natin lumusong sa baha, eh alamin po natin kung ano yung ipinapayo ng mga doktor para po maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis.
4: Oo, pwede kayong pumunta sa health centers para maano din, ma-check up din. Kasi hindi ka raw pala basta magte-take lang ng doxycycline.
3: Oo, kailangan nyo ng reseta ng doktor dahil kasi, ito ay antibiotic.
4: Oo, kasi baka meron mga sakit no, na hindi po pwede ito. Baka mas kailangan ng hindi ganun katapang na gamot. Kumbaga, kung ano yung ibibigay ng doktor, reseta, ay yun po yung gawin. Pero pinakamahalaga dyan, pagkatapos lumusong sa baha, ay magpa-check up. Pwede sa ating mga health centers.
3: Oo. Eh, teka lang, bago natin tawagin ang ating panauhin ngayong hapon.
0: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
3: Ayan, sino bang una natin makakausap ngayong hapon, partner?
4: Mm-mm, nasa linya ng telepono ba ito?
3: Mm-mm, yes.
4: Oo, si Rayan Derica Marquez, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Calabar Zone. Eh kasi, di ba, nakikita mo sa social media yung mga video nung mataas na baha. No, lalo sa Kawit, Cavite.
3: Oo, at diyan, kung hindi ako nagkakamali, yung Calabar Zone, yung kaparehong ano, yung dalawang Region 4, yung Region 4A at Region 4B, eh isa diyan sa maraming mga pamilyang inilikas. Kasama siya doon sa bilang ng Office of Civil Defense na pinangalanan kanina no, na nagkaroon ng briefing sa Malacañang.
4: Oo, ayan.
3: So humigit tayong update ano, paki-ulit yung pangalan niya. Yan po, magandang hapon po.
5: Magandang hapon po. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, Sandro.
3: Eh, sir, kamusta po ang Calabar Zone sa mga oras na ito?
5: So ngayon, nakakaranas kami ng cloudy to light rain showers dito sa Calabar Zone. At may mga lugar pa rin na nakakaranas naman ng mga light rains at the same time, mga occasional na pabugso-bugsong ulan.
4: Mm-mm. Ilan na po yung barangay o lungsod ang apektado ng pagbaha sa ngayon, Sir Rayan?
5: Ngayon, ang affected population natin, mayroon tayong 286 affected population, 225,322 families or 91,011 na kababayan natin. So lahat, itong mga to, nasa loob sila, may binuksan tayo ng mga 198 na evacuation center. So, 4,335 na families yung nasa evacuation center natin.
4: Mm-mm. Alin pong lugar yung pinakamalubhang naapektuhan, Sir Rayan? At saan pa yung mga mataas pa yung panganib sa ngayon?
5: Mm-mm. Sa ngayon, ang lubos na naapektuhan ay sa mga lugar ng Rizal. Ito yung Antipolo, Cainta. Pagdating naman sa lugar ng Cavite, Imo City, Rosario, Kawit, Naik, Noveleta, Ternate. Pagdating naman po sa Laguna, Bae, Binyan, Cabuyao, Los Baños, San Pedro at saka sa Batangas naman po ay yung Batangas City.
4: Oo, sa recent years ba ito rin yung mga lugar na malupang binaha kapag may mga habagat o matinding pag-ulan o may mga lugar na diyan na bago lang, no? Parang ngayon lang nakaranas ng ganitong kalalang pagbaha.
5: Yung mga area sa Laguna, ito yung mga malapit sa Laguna Libay. Tapos yung mga area sa Antipolo Quinta, ito naman yung malalapit doon sa pababa ng Marikina River. So sila naman yung nakakaranas talaga usually ng mga pagbaha na dulot ng pagbaha. Pati yung mga landslide, karamihan doon din galing yung mga landslide. And Batangas City naman, hardest hit sila kasi mayroon silang mga evacuees. At the same time, may mga infrastructure sila na naapektuhan.
4: Yung mga reported casualties, sir, namatay, nasugatan, nawawala?
5: Sa ngayon, mayroon pa tayong bine-verify and binavalidate na 6 na casualties. Dalawa yung injured and isang missing. We're still validating and verifying the report.
4: Oo, sa mga landslides or road closures, kumusta naman, sir?
5: Sa ngayon, meron tayong mga apektadong mga roads and bridges. Yung dalawa doon na sinarado nating bridge ay doon sa Batangas City. Yung isa doon ay nag-collapse yung foundation. Isa naman, nakitaan ng mga markings ng pagkabitak. So, hindi rin sila pwedeng madaanan. Doon naman sa National Road, meron tayong nakasarap sa area ng Tagaytay at saka sa area ng bandang Imus.
4: Ilang porsyento, sir, yung wala pang kuryente sa ngayon?
5: Meron tayong mga areas na nawala ng kuryente. Ngunit karamihan naman dito ay naibalik agad. So, doon sa reported natin, nagbigay ang DOE natin ng datos na nagsasabi na almost hindi pa lahat na iibalik sa yung kuryente nila, hindi pa lahat. Karamihan pa dito ay meron pa rin kakulangan sa kuryente. So around 74 na power interruptions in 12 local government units. 28 pa lang yung na-store as of reporting time. So, maaaring tumaas pa yung datos ng mga na-restore na.
4: May kailangan pa ba nga evacuate sa ngayon, sir? Lalo sa mga high-risk areas?
5: Sa ngayon, yung mga areas talaga na saturated yung kalupan, yun yung mga areas, lalo na mga prone to landslide. Kasi hindi natin alam, itong weekends na pag-ulan, nagiging saturated na yung mga lupa. So, yung mga malapit sa mga areas na matataas or bulubundukin, sila yung priority natin na mailigtan. So, ito naman, as early as Saturday, Friday, nagbigay na tayo ng direktiba sa mga local government units na mag-preemptive evacuation na.
4: Ano mga pangangailangan pa sa mga evacuation centers sa ngayon, Sir Ryan?
5: Sa ngayon, yung mga local government units natin nagbibigay ng mga hot meals, nagbibigay sila ng mga hygiene kits. Sapat naman sa ngayon yung ating mga supply at nakahanda naman po ang Office of Civil Defense Calabarzon. At the same time, yung ating mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, naka-preposition po yung ating mga food and non-food items sa mga local government units. At handa po natin na ibigay once na nangailangan po yung mga local government.
4: Yung mga augmentation, sir, ng mga mula sa PCG, yung mga ating mga sundalo, police.
5: Naibaba na rin po natin yung mga augmentation. Mas malapit na po yung mga augmenting team natin. So, ang kailangan lang po nila is parating sa local, sa amin, sa Office of Civil Defense Calabarzon, yung mga pangangailangan nila. At mas madali po yung maging responde namin dahil naka-preposition na rin po yung ating mga kawani ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, saka Armed Forces of the Philippines.
4: Oo. Anong alert status natin ngayon, Sir Rayan? Diyan sa regional?
5: Yes, ngayon hindi na tayo nakataas ng blue alert po. Ito ay mahigpit na ibig sabihin maiba yung pagbabantay sa ating Calabarzon.
3: Yung mga kabahayan po, Sir Rayan, kamusta po? Ilan po yung totally damaged saka mga partially damaged na mga kabahayan?
5: Ito ay partial and official pa lang na datos. Okay. Hindi pa pumapasok yung mga ibang data sa atin kasi baka mamaya may mga nakita tayo ng mga tinatangay ng mga bahay. No? Pero as of reported pa lang sa amin, may total pa lang tayo na 6 na damaged houses. Apat dito ay partially, dalawa totally. But maaaring umakyat pa ito once na ma-receive namin yung mga validated reports ng mga local government units.
3: Mm-hmm. marami po tayong mga nakikita na mga bahang lugar. Actually, ito nga po pinapakita natin sa Kawit, Cavite. Ito po ba ay saan galing yung kalimitang mga nararanasan nating pagbaha sa Calabarzon? Ito po ay saan galing? Galing po ba ito sa mga kabundukan o mga umapaw na po ng mga river systems?
5: Opo. Bali po, yung lakas po ng ulan sa ating mga upland areas, yun po yung bumababa papunta sa mga lowland areas. So yung mapapansin po natin, may swelling po talaga ng mga tributaries, ibig sabihin yung mga rivers na papunta po palabas, doon ay nagsiswell up po. So yun po yung sanhi ng pagbaha, ibig sabihin, umaalpas po yung tubig doon sa mga daluyan nito. So... nakapagtala po tayo ng 85 na floodings all over Calabarzon. And ang binabantay po talaga natin yung landslide din.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang inano natin, kasama po nung, syempre, ang tubig po ay galing sa upland. Pagbugso po sa baba, maaring magkaroon ng landslide.
4: Mm-hmm. May natukoy ba kayong mga flood control projects na pumalya?
3: Mm-hmm.
4: O no? Hindi gumana ngayon. O yung mga barado rin ng mga drainage, Sir Rayan, na naka-apekto din sa pagbaha?
5: Mm-hmm. Ang aming datos po ay yung mga proyekto ng National Disaster Risk Reduction Management Fund. Yun lang po yung sa amin na mga minomonitor. So as of reporting time naman po, lahat naman po ng aming mga nirehabilitate na mga na-damage ay maayos naman po naming nabantayan.
3: Mm-hmm. At itong Sir Rayan, ito po bang ganitong sitwasyon na naranasan natin over the past few days, ito po ba ay masasabi pa nating pangkaraniwan o ito'y talagang beyond normal na pagkakataon? Kasi po parang ang dami talagang naitala at over the weekend din, ang daming mga posts sa social media na talagang matataas yung tubig. Ito po ba karaniwang nararanasan tuwing tag-ulan o ito ay beyond normal?
5: Ngayon po nakahanas tayo ng tiyatawag na Super El Nino or mataas na antas ng El Nino. Yun po yung nagbibigay ng pambihira na lakas ng ulan, pambihira na lakas ng habagat. Mapapansin po natin ngayon, medyo extreme po tayo. Mahaba yung tag-init, tapos may darating malalakas na mga bagyo, tapos hihigupin po yung habagat. So ito po ay galing pa rin po sa El Nino phenomenon na nararanasan natin ngayon. At papasok pa lang po tayo. Tayo po ay nasa El Nino ngayon hanggang next year pa po yung ganito ang mga pangyayari.
4: Mm-hmm. Eh kasi ano, baka yung buhos ba ng ulan o yung rainfall amount sa report ba sa inyo ay kumbaga ay mas mataas yung rainfall amount kumpara sa naranasan ng ibang probinsya o rehiyon?
5: Opo. Talaga pong yung pagbagsak po talaga ng tubig, ng tubig-ulan po yung naging kaninang karamihan ng pagbaha. Dulot po ito ng pag-enhance ng habagat. So nangyari po, hindi naman tayo directly na naapektuhan ng bagyo, pero yung bagyo po, humihila po yung habagat natin. Yung po yung nagbigay ng madaming ulan. At the same time, may mga kasamang hangin, may gasiness rin po sa katubigan. At the same time po, yung mga thunderstorm natin. So, meron po tayong monsoon rings, meron pa rin po tayong thunderstorm na mga binabantayan. Yun po, yung combination po noon, yun po yung nagpadami ng tubig.
4: Oo, kasi kumpara sa Kalakhang Maynila, no? Di ba? Parang tumitigil din.
3: Oo.
4: Actually, saglitan nga lang yung ulan eh.
3: Mm-hmm.
4: Tapos titigil. Tapos medyo lumiliwanag, didilim ulit. So sa inyo ba tuloy-tuloy ang nangyari, Sir Rayan?
5: Actually, ang Metro Manila po at saka ang Calabarzon, halos magkalapit lang po yan. So yung naka-apekto po sa NCR, same lang din po nung sa Calabarzon.
4: Mm-hmm.
5: Ang difference lang po talaga is that yung kalat-kalat po yung kaulapan. Ibig sabihin po, hindi po kasi ito katulad ng bagyo na malaki yung sakop. Ang naka-apekto po sa atin ay habagat. Ibig sabihin, saka thunderstorm. So yung mga ulan lang po nagaling sa mga pitak-pitak ng mga ulap. At maliliit lang po yung ano noon, yung coverage noon at saka kaya saglit lang rin po yung minsan may mga 2 hours lang po na pag-ulan, minsan naman po maiksi lang, minsan po makita natin umaaraw.
3: So, pero Sir Rayan, yung ganito po bang scenario na experience natin last year o nitong mga nakalipas sa taon o medyo matagal-tagal na big bago nyo ulit naranasan itong ganito karaming binuhos na ulan?
5: Kung mapapansin po natin nung panahon ng Ondoy sa Cayulis po, ganyan na rin pong kalakas yung ng Unday ng ulan. Tapos yung sunod-sunod po na bagyo nung panahon po ng Christine, KLMNOP noong 2024 po ba yun? 2023. So, in the span of 3 weeks, meron tayong 6 na bagyo na pumasok. So, ang nangyari lang po ngayon is that nadagdagan po, kumbaga may El Nino phenomenon. So, parang ang last po na El Nino phenomenon na ganito kalakas ay 7 years ago po.
4: Kumusta naman yung ating mga pananim? No? Mm-hmm. Lubog na rin
3: may
4: ba yan? Yung mga palaya?
3: Agriculture po ba tayo damages na naitatala na?
5: Opo. So ngayon po, wala pa pong reported na mga damage on agriculture saka mga losses. Hindi pa po pumapasok sa amin yung mga data.
4: Mm-hmm. Yung panawagan na lang po mula sa, yun nga, Office of Civil Defense Calabarzon sa ating mga residente dyan sa lugar.
5: Opo. Kami po sa Office of Civil Defense Calabarzon ay nagmo-monitor po sa buong Calabarzon. At the same time, hinihigay po namin yung mga kasama natin, so ating mga kababayan na makinig po dun sa mga anunsyo o ukol sa panahon, yung mga report po. Ibig sabihin, yung mga information na pangkaligtasan, kailangan po natin makinig tungkol doon. At the same time, alamin po natin yung mga plano ng ating komunidad at saka yung mga pagbibigay na babala sa pagligas dahil po sa baha. So makikilahok din po tayo kung may pagsasanay, alamin din po natin, ibig sabihin kung yung mga binibigay po na dito tayo pupunta sa mga evacuation center during ano naman po, kung hindi naman po importante yung ating mga lakad, huwag na po nating ipagpatuloy, manatili na lang po tayo sa bahay at makinig sa ulat ng panahon. Usually po ang casualties po natin galing po sa mga electrocution, ibig sabihin lumabas ng bahay or pauwi ng bahay, nakakapit po sa mga kawad ng kuryente, sa mga bakal po. So yun po yung naging sanhi ng kanilang pagkapinsala. So wag po tayong basta-basta pumawak sa mga ganung bagay kasi most probably baka po mamaya electrocuted yan. Tapos paglalabas tayo ng bahay, ilitan yung bahay natin, i-switch off po natin yung kuryente, tubig at saka yung ating mga gasol. At kung tayo po ay sinabihan na mag-evacuate ng ating mga local DRM officers, tayo po ay sumunod agad at isama po natin yung ating mga pamilya at saka maghanda po tayo ng go bag.
4: Okay. Pag ganyan ba, Sir Ray, yan, halimbawa, tumataas na yung tubig, no? Yung baha sa bahay, dapat ang advice dyan, ibaba yung breaker agad?
5: Mm-hmm. Opo. Prior to that, kasi po, ito po yung ganito po, prior to this na pag-uulan, na-determine na po natin kung ano yung mga lugar na maaring mataas yung maging pagbaha. At the same time, yung mga landslide prone area, kaya may mga determine na po natin yung mga areas na dapat i-preemptive evacuate. Bago po tayo lumisan sa bahay, kahit wala pa po yung ano, minsan paglabas lang po natin, i-off na natin kasi baka mamaya po, yun po yung maging source ng ano, once na magkaroon ng aberya or ano dun sa ating bahay, tumas yung tubig, pwede po magkaroon ng electric current na dumadali dun sa tubig.
3: Alright. Okay, sige po. Bantay-bantay lang din po kami at siguro po hihingi pa kami sa mga darating na panahon ng updates pa po sa inyo. Sir Rian, maraming salamat po.
5: Maraming salamat.
3: Yan po si Rian Derek Marquez, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Partner, anong oras na?
4: Ang oras, 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Alerto sa habagat!
3: E nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM, Alerto sa Habagat. E teka lang, bago natin tawagin naman ang Philippine Coast Guard partner. Ano oras na?
4: Ang oras, 4 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Alerto sa Habagat! The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
3: Eh, syempre, itong Philippine Coast Guard partner, mahalaga itong ahensya ng gobyerno dahil sila yung nagde-decide ano, kung papayagan na makapaglayag ang mga sasakyang pandagat. Actually, nilinaw nga ng Philippine Ports Authority na hindi sila yung nagkakansila. Mm-hmm. Ang Philippine Coast Guard ang nagde-desisyon kung papayagan makalayag ang mga sasakyang pandagat at yung mga kumpanya rin ng mga yung mga shipping companies ay yung kapangyarihan na inaatas sa kanila ng marina, pwedeng sila rin. Ano, pag sinabi ng marina na huwag silang maglayag, di sila makakapaglayag.
4: Oh, at saka, ito rin yung mga nakikita natin sumasagip sa ating mga kababayan. Diba, kapag mataas ang baha, isa nga sa ilog pa, no?
3: Mm-mm.
4: Kapag at, yung talagang umaagos, umaragasang ilog, diba?
3: Actually, maski nga kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, maski nga sa balon, kapag may nalaglag dyan,
4: sila pa rin.
3: Philippine Coast Guard, yung...
4: basta may tubig.
3: Basta may tubig.
4: Eh, pero kasi...
3: pero sa MRT nga, may mga PCG rin, diba? Kasi mag-augment sila ng ano
4: doon. Kasi naman, kahit nga medical ano din yan eh, emergency ay pwede din sila. Diba? Kahit ang mga kapulis din natin, pwede rin sumagip, diba? Basta andiyan.
3: Oo. Ay kausapin po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Kayabyab, dahil nga po hingi rin tayo ng update ano kung may mga stranded pa rin ba sa mga pantalan o may mga pinapayagan ng

0: And as we speak po, 77 stranded rolling cargoes. Dito po ang barko na stranded din po sa area po ng Western Visayas and Central Visayas. And yung iba naman po ay nag-take shelter. So we have 318 motor bankers, 25 vessels that are currently taking shelter sa mga areas po na nabanggit ko.
1: Meron na po ba tayong mga pinapayagan, mga pantalan na pinapayagan ng makapaglayag yung mga sasakyang pandagat? Pero bago nyo po sagutin yan, Ma'am Noemi, magbibigidaan lang po kami sa ilang mahalagang mga paalala. Sit back and relax, pero yun nga po, agad po namin ibibigay pagkatapos lang po nitong mga ilang mahalagang paalala. Partner, anong oras na?
2: Ang oras, 1 minuto bago ang 5:00 ng hapon.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang han, no?
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ka! Kaya pa ganyan!
7: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa bilin.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rentan. Una sa balita, una sa public service.
13: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM, Radyo Patrol sa S-Rentan. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Balikan po natin ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, si Commander Noemi Cayabya. Magandang hapon po ulit, Ma'am Noemi.
15: Yes, Sir Sander. Magandang hapon po.
0: Opo, balikan ko lang po yung tanong ko tungkol doon sa mga

0: mga pantalan na po ba tayo na pinapayagan natin makapaglayag ang mga sasakyang pandagat, o so far lahat po ng mga nabanggit natin kanina eh bawal pa rin po maglayag ang mga sasakyang pandagat?
1: Simula po nung weekend na monitoring po natin, halos pare-pareho pa rin pong pantalan ang ating itong minomonitor, Sir Sander. Although, ito pong data po natin ngayon, although may mga stranded po na mga barko at mga pasahero, pero may iilan po na may stranded na pasahero, pero wala po mga motorboat. So, ibig sabihin po nito, Sir Sander, may mga kababayan po tayo pumupunta sa mga passenger terminal na nagbabakasakali po aalis yung kanilang mga watercraft. So, ganun po ang nangyayari. Pero kung mapapansin po natin, based po sa record po natin ngayon, ang stranded vessel lang po natin ay siyam compared of the stranded passenger na 359. During the weekend, ito po ay halos pumapalo ng 500. So, nakikita po natin na lumiliit po yung bilang, may pagkakataon po at may oras na wala pong stranded na vessel or motor bangka. So, ang nakikita lang po talaga nating dahilan talaga dito ay may pumupunta po na mga pasahero at nagbabalak sumakay or umalis, pero wala pong bumabiyahe na mga motor boats or vessels. Kasi ngayon po, since wala pong nakataas na signal, ang pulisiya naman po ng Philippine Coast Guard, Mamaan and Sir Sander, pag may nakataas na signal sa panggagalingan, dadaan at pupuntahan, automatic po yan, kanselado po ang lahat ng biyahe. Kung may nakataas naman pong gale warning, ang gale warning po is applicable doon sa mga maliliit po na mga watercraft.
2: Mm-hmm.
1: But sa situation po natin ngayon na ang hangin, ang lakas ng hangin at ulan ay dala po ng habagat, minsan po ay professional judgment na po ito ng mga kapitan na hindi po maglayag for their safety. So ganun po ang nangyayari ngayon, kaya despite of the number netong stranded na pasahero ay hindi po kalakihan yung stranded na mga barko or mga motorboat sa area po na nabanggit po.
2: Oo, yung mga stranded nating pasahero, Ma'am Noemi, sa mga pantalan, ano na po yung mga tulong na naibigay natin? Nakapag-charge ba sila ng kanilang mga cellphone?
1: Yes, tama po kayo, Mamaan. Ang naging protocol naman po natin, no? We have the LGU, the PPA, and the shipping lines, and of course, the Philippine Coast Guard na tumutulong. May mga instances po, Mamaan, no? Yung area na pupuntahan po, usually, minsan po yung LGU niya ang nagbibigay po ng ayuda ng mga hot meals sa mga stranded po niya, mga pasahero. So ngayon po, kung malaki po ang terminal, no, na kanyang halimbawa na puntahan, usually, meron po yung binibigyan po siya ng space na kung saan po pwede po sila makapaghinga, makapagpahinga. At may pagkakataon din po na ating LGU at ang shipping lines na nabanggit nga po kayo na force majeure po ito, ay nagbibigay rin po ng ayuda sa ating po mga biyahero. Pero ang advice din po ng Philippine Coast Guard para maiwasan din po ang pagdagsa ng mga pasahero na nai-stranded po sa mga pantalan, kung malapit po ang kanilang mga tahanan, we advise din po na bumalik na lang ulit at i-monitor na lang po yung mga biyahe kung ito po ay magre-resume na, para maiwasan din po ang pagdami ng tao sa mga terminals po natin.
2: Oo, eh kumusta naman yung ibinigay na tulong ng PCG sa mga pag-rescue, no, sa pag-evacuate ng ating mga kababayan?
1: Yes, Mamaan, for the whole weekend hanggang kaninang umaga po, halos 7,800 na individuals po ang atin pong na-evacuate sa area po ng Romblon, sa May Udyongan at saka sa Look, sa probinsya po ng Batangas, Cavite, Rizal, Laguna at Pampanga. And during the weekend, since nagkaroon po tayo ng monitoring, no, tayo po ay nagbigay din ng libreng sakay. So atin pong ipinrovide yung ating mga land mobility. Tayo po ay nagsagawa ng libreng sakay program sa mga stranded commuters sa probinsya po ng Batangas at sa probinsya po ng Cavite, sa Maykawit, Tobeleta, and Pacoor. Tayo rin po ay nagbigay ng suporta sa DSWD, particularly sa pag-distribute po ng mga food packs sa mga affected po na mga kababayan po natin, particularly sa probinsya po ng Romblon at Batangas, kasama rin po sa San Fernando, La Union, and currently po as we speak, nakastation pa rin po ang aming po mga tauhan sa mga PDRRMO at mga City Disaster Risk Reduction Management Office para po mas madali po natin matanggap anumang report at anumang impormasyon para makapagbigay din po tayo ng agarang responde at patuloy po ang ating sinasagawang patrol operation sa mga low-lying areas at mga flood-prone areas po.
2: Oo, eh kahit sa road clearing operations, no, yung mga nagtumbahang puno, no, kung may poste man, eh tsaka yung mga ano, mga debris, no, tumutulong pa rin ang PCG. Marami kayong narespondihan na ganito, Ma'am Noemi?
1: Yes, tama po kayo, Mama. Asa nabagit nyo nga po, nagkaroon din po tayo ng road clearing operation. Particularly po yan sa may Lobo, Batangas na kung saan may nakita po tayo ng monitor ng mga bumagsak na mga debris at mga nahulog na sanga ng puno na nag-cause po talaga ng traffic sa area na yan. So again, we are in constant coordination naman po, hindi lamang po sa Office of the Civil Defense, kasama po ang local government unit.
2: Oh yan, eh, pahinga-pahinga rin, no? Kapag right na, no? Na magpahinga ang ating mga tauhan dyan sa PCG, Ma'am Noemi.
0: Ma'am Noemi, baka po meron kayong din paalala sa mga kababayan natin. At saka po baka may kailangan din po kayong tulong. I'm giving you the opportunity po para po maipabatid sa publiko.
1: Yes, maraming salamat po, Sir Sander. Unang-una, ang ating pong paalala, naglilibot po tayo sa mga coastal communities po natin na kung ang hindi po maganda ang panahon ay ating pong reminder sa ating pong mga mangingisda at yung mga may-ari po na mga maliliit na mga motorbankas na ipagpaliban po muna yung ating pagpapalaot, no, lalo na kung may nakataas po na gale warning o masamang panahon po sa ating mga area. Again, ang Philippine Coast Guard po, ang objective po natin is to ensure always the safety ng public po. Sa ating po mga biyahero, nabanggit ko rin po kanina para maiwasan po na tayo po ay ma-stranded sa mga terminals o mga pantalan, ay i-check po muna ang mga weather updates na ibinibigay po ng PAGASA. Tayo po sa Philippine Coast Guard ay nagpo-post din po ng ating mga regular updates, particularly yung mga affected na mga pantalan po, yung mga kanselado mga trips po. We regularly post it in our social media accounts sa Facebook, X, and Instagram. So pwede po nilang bisitahin yon. At again po, ang ating din pong paalala sa mga maglalayag, no, lalo na yung mga maliliit na mga motorboat, is palagi po talaga tayong magsuot ng mga life jacket at kung ipinagpapaliban po ang pagbiyahe, ay sumunod po tayo sa mga direktiba at mga instruction po ng ating Philippine Coast Guard para masigurado po ang inyong kaligtasan.
0: Okay, maraming salamat po, Commodore Noemi Kayab-Yab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard.
1: Yes, maraming salamat po at magandang hapon po.
0: Partner, teka lang. Ano oras na?
2: Ang oras, 11:01 makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang lamig!
7: Tika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Oh.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
9: Hello, attorney!
11: Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 to 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue,
13: Formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At ito po yung ambag ano, ng PRTV News. Sa bago matuloy po ng ating special coverage, partner, ito mukhang... Naku, na-miss ko talaga itong kasama dito sa DZMM. Dahil ito yung matagal na anchor namin sa Usapang Dekampanilya nung araw.
2: Siyempre,
0: siya ay meron na pong ibang...
2: Kapamilya dati.
0: Meron na siyang ibang role ngayon sa pamahalaan at napaka-importante po dahil po siyempre kapag meron tayong katanungan tungkol sa pamahalaan, particular sa Pangulo, siya yung dapat nating kakausapin.
2: Go-to.
0: Yes. Mm-hmm. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office, PCO, Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Yuse Claire.
15: Yes, magandang hapon, Maan and Sando at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang hapon po.
0: Opo, kanina po nagkaroon ng pagpupulong sa Malacañang dahil nga po binabantayan ng Pangulo ang habagat at epekto nito mga nagdaang mga bagyo. Ano po ba yung mga...
2: Direktiba
0: ng Pangulo?
15: Yes, oo. Kanina kasi nag-report din ang DSWD, ang DPWH, at ang ibang mga kabinete. Nandiyan dyan yung Pag-asa and of course yung OCD. Ipinakita kay Pangulo yung mga natulungan na, yung mga naapektuhan, at yung mga lugar na medyo tumaas talaga yung tubig. And at the same time, ipinaalam din kay Pangulo yung mga lugar na dating binabaha, especially dito sa atin, sa Quezon City, sa Manila, na Botas and Valenzuela, na yung dating binabaha na mataas yung tubig, mas mabilis na siyang humupa. Although nandoon, kasi ang sobrang lakas ng ulan, parang lumalabas na itong binagsak ng tubig, dapat yata ay mga pang 1.5 months,
2: mm-hmm,
15: no, na ulan. Pero ilang araw lang to na binuhos, kaya sobrang, kumbaga, ang tubig talaga ay dagsa. Diba? Dahil sa sobrang ulan. Pero, ang sabi ng Pangulo, sabi nga, sa ilang buwan na concentrated talaga sa pamumuno no, ni Secretary Vince ng DPWH, nakita naman yung ibang mga resulta ng offline kontrabaha, pero hindi natatapos doon kasi katulad na sinabi rin kanina ng Sec. Vince sa briefing na kumbaga, bawat lugar ay ayusin din. Kaya siyempre may mga pagkakataon na una-una. Nauuna ito, nauuna yan. Pero sa lahat po ay, kumbaga, yung buong Pilipinas hanggat kakayanin po lahat na maayos. Kasi sabi nga natin, dekada ng problema itong baha. At ngayon po ay kahit pa paano ay naaayos. Kahit pa paano po. Pero hindi po tayo sumusuko dahil meron pa rin po talagang tumataas ang tubig, ulan at ang baha. Una, siyempre, titignan po kung ano pa yung mga obstruction dito, bakit hindi nagtutuloy-tuloy yung tubig ba. Pero ang isa po talaga na nakita, lalo na pagka nagpa-pumping po talaga yung mga yung pumping stations, basura po yung lumalabas eh.
0: Mm-hmm.
15: Basura po talaga.
0: Sige, go ahead partner. May tanong ka ba kay Yuse Claire?
2: Oo. So, maliban dito, kasi nakaantabay kahapon pa yung Pangulo, no? Sa mga lugar na madalas bahain, pati rin yung mga mga malapit sa water reservoir at sa mga dam. Ano yung sabi mo kanina? At umaapaw na ang partner? ang La Mesa Dam?
0: Oo, kasi nga ayon doon sa huling advisory ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon ay nasa spilling level na ang La Mesa Dam. Kaya bantayan natin kung ano yung mga susunod na hakbang ng LGU dahil nga walang floodgate, itong La Mesa Dam. At ang overflow nito, yung pag-agos ng tubig na galing dyan kapag umapaw yan, ay pumupunta sa Tulyahan River na dumadaan sa Quezon City, Valenzuela, Malabon at bago makarating ng Manila Bay.
2: Mm-mm. So ano pa po yung ito kasi particular talaga ang sinabi ng Pangulo kahapon, si Claire. Ano pa po yung kanya mga bilin sa ating mga ahensya para bantayan yung maprotektahan ng ating mga kababayan?
15: Katulad niyan kapag pag umapaw at nagpakawala ng tubig, asahan talaga natin, no? Natataas yung tubig sa mga river, katulad niyan sinabi niyo nga at siyempre, magiging cost din ito ng pagbaha pag biglang buhos ng pag-release ng tubig mula sa mga dam. So dapat talaga ay ito'y tinababantayan ng Pangulo. At maliban dyan, ang bilin ng Pangulo, especially kay Secretary Rec, huwag pabayaan yung mga tao na naapektuhan kahit na po ito'y nakauwi na at wala na sa evacuation centers. Basta po ito ay naapektuhan, kahit na sa bahay na po at nakabalik sa bahay, ay dapat pa rin po makatanggap ng mga tulong, pagkain, hygiene kits, lahat po ng pwedeng itulong ibigay po.
2: Mm-hmm.
15: Hindi po ibig sabihin na sa evacuation center yun lang po ang tutulungan. Kahit nakauwi po kayo sa bahay. Oh. Yun po yung bilin ng Pangulo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. May mga lalawigan ba o lungsod, Yusek Claire, na iminumungkahin ng cabinet na isailalim sa state of calamity sa ngayon?
15: Sa ngayon, wala pong napag-usapan patungkol po dyan. Pero ang isa po talagang tinitignan ay masyado daw po naapektuhan ang Bagyo. So, kaya tinitignan din po dyan kasi sobrang buhos po ng tubig ulan mula sa bundok. So, yun po, yun nagiging cause din po sa Bagyo. So, yan po. Pati po sa Paranaque at Las Piñas, pupuntahan po yan. Sa aking pagkakalam, hindi ko alam po kung anong araw o kanina pinuntahan ni Secretary Vince, pero yun po ang sinabi sa amin, kaya po nauna siyang umalis after ng briefing namin in the middle ng aping briefing, ay umalis na po dahil may pupuntahan pa po siyang dapat na tignan at inspect.
0: Mm-hmm. Ako po'y mag-other matters. Partner, okay ka na ba sa mga tanong sa Habagat?
2: Yes. Oo.
0: Ako po'y mag-other matters sa si Claire dahil nga over the weekend ay ibinulgar, first time natin narinig mula kay House Majority Leader Sandro Marcos yung mga naging kondisyon pala, kung doon sa pagkakaroon ng unit team. Ano po yung naging tugon ng Pangulo nung kanyang mapanood ang kanyang anak at yun nga, ibinahagi yung napagdaanan nilang pagpupulong sa Malacanang.
2: Actually, di ba, parang hesitant pa si Kong si Sandro Majo, kasi baka daw, teka lang, baka magalit ang aking ama sa aking i-reveal. Pero yun na nga.
15: Ganun kasi yung Pangulo, nakita niyo naman, hindi naman po kasi nanggagaling sa Pangulo ang anumang mga negatibo na mga pananalita o baga, makakasira sa ibang tao. Pero minsan, kailangan ilabas ang katotohanan. So, ang sabi lang po ni Pangulo, at tinanong ko po siya na mismo kung ano man sabi sa sinabi po ni Marcos, ang sabi lang po niya ay he has raised his kid well. So, his son, Song Sandro, won't lie. So, alam na po natin ang ibig sabihin nun.
2: Okay.
0: So talagang pinaninindigan din niya, sinusugan niya ang mga naging pahayag ni Majo Marcos.
15: Actually, nung nakausap ko siya dyan, siguro talagang bumalik kay Pangulo yung nangyari. At meron pa siya isang komento na tawa talaga siya na parang kasunod doon sa Sandro.
0: Oh, yung parang gusto na rin nila akong patayin doon sa sinabi nila.
15: Meron pang natawa si Pangulo nung na-recall niya ulit yan. Meron pa siyang bilanggit na nasabi rin niya yun, pero hindi ko na sasabihin.
0: Ay, ibulong mo na lang sa akin,
15: Yusek. Bumalik ulit sa kanyang isipan yung kung paano ito ni-request sa kanya noong araw na yun.
2: Okay. Ito naman, other matters din. Uh-oh. Ay kanina isinumite ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 7.2 trillion National Expenditure Program para nga po sa 2027 budget. Opo, ay kumusta po ito?
15: Bukas po ay magkakaroon sila ng presscon mismo ang DDM, supposed to be sa amin sana.
2: Mm-hmm.
15: Pero sa aking pagkakaalam ay nag-request din po ang House of Representatives na doon gawin ang presscon or ang pag-report ng DDM. Ito po ay plan sa lang namin sa ngayon kung sa NED ba, sa palasyo ba, or sa House of Representatives. Pero magkakaroon po definitely bukas ng presscon ang DDM.
2: Oo, kasi so hindi pa natin nabuksan yan, nabusisi yan. Hindi natin alam kung may pinakamalaking budget no na sektor na binigyan. No? Yusecler.
15: Yes, oo. So definitely bukas sila na yung magre-report niya.
0: Mm-hmm. Pero ngayong other matters ulit, UCC. Parang masarap kayong tawagin UCC ngayon, Yusecler.
15: Ganun ba? Oh, parang masarap na kape ba?
0: Ayun
2: sana makapagkape rin, kasama ka.
0: Ayun nga, Yusek, dahil ngayong hapon din, inanunsyo ng Malacanang na pinalitan ang DOH Secretary. Bakit po parang ang bilis na napalitan ang kalihim ng DOH?
15: Okay, kasi nung siya naman ay voluntary na nag-design dahil daw kanyang health issues. So, hindi naman po pinagihan ng Pangulo ang kanyang pag-design. Kaya, alam naman natin ng Pangulo ang unang-una dyan, maliban sa edukasyon, ay talagang health, agrikultura. Pero definitely, ang kalusugan ng mga kababayan natin ay hindi pwedeng mahinto.
0: Uh-huh.
15: Hindi pwedeng mabilay. Dahil sa medyo may iniinang karamdaman itong si dating Secretary Pujalte. So, kailangan siya ay mapalitan at kaya na-appoint.
0: Pero
15: sino kapalit?
0: Yung pero Yusek, yung investigation kasi may mga paratang. Ano na po sino na po magpapatuloy ng mga investigasyon?
15: Sabi naman ang ating nabalitaan at ipinalam sa atin na mayroon namang kaso ni isinampa sa ombudsman. So, nasa kamay na po ng Office of the Ombudsman yan kung ano po ang kanina maiimbestigahan. At kung mayroong dapat na mapanagot, dapat na managot. Pero kung wala naman po mga issues, pwede naman po nila i-dismiss.
0: Oo nga. So, nasa kamay na
15: pero
0: po ng ombudsman.
15: Malaya po silang mag-iimbestiga. Malaya po silang binibigyan ng karapatan mag-imbestiga kasi independent body naman po ang ombudsman.
2: Alright.
0: Okay, sige po. Mukhang busy rin kayo, Ma'am UCC. Sige po, pakakawalan na namin kayo. Maraming salamat po.
2: Thank you.
0: Maraming salamat po.
15: Salamat, Sandra and Ma'am.
2: Okay, bye. Oy, teka lang. Eto, nag-text. Nag-text si Alan Solueta. Siya ngayon nasa Office of Civil Defense, Stratcom Department. Ang kaibahan daw ng kurikong at alipunga kasi natanong mo kanina.
0: Ano daw?
2: Kurikong ay maraming sugat. Okay? Sa paa rin to, di ba? O sa buong katawan ba to?
0: Ay naku, pasintabi po sa mga
2: merienda ngayong hapon. Alipunga, katikati sa pagitan ng daliri ng paa. Yung pala yun. E teka, batiin na rin natin ang mga taga-OCD Stratcom Department na sina Mikey, JP, Jomel at syempre Alan Zubeta. Pero ito, kabilin-bilinan sa akin ni JM Pineda, ang reporter natin sa PRTV News. Ay, kasi bumi-birthday.
0: Birthday.
2: Ang kanyang kasintahan.
0: Akala ko siya.
2: Hindi. Ito si Eliza Luciano. Happy birthday sa'yo.
0: Happy birthday.
2: Batiin ang lahat. Makalimutan na lahat. Huwag lang ang iyong birthday. So, okay ka na, JM Pineda, ha?
0: Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Kayo talaga.
2: Bumapag-ibig.
0: Bumapag-ibig.
2: Bitter o campo ka na naman.
0: Ay, nako. Susunod na po sa Radyo at Digital TV, ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Magpapatuloy naman ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage, kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
0: Okay, paano? Bye!
14: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
16: Ang katotohanan di madaling matibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, sanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
17: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
16: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
0: Nagpagas na ba ang lahat?
16: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
16: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloon dyan?
16: Kasama sina Sandro Ochona.
0: Isi ka naman
16: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
18: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
19: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
18: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
21: Masdan po ating bayan, anong iyong...
22: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
16: Dahil hindi tumitigil ang balita,
22: umakyat sa anim ang bilang.
16: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad agad sa PRTV Newsbreak.
22: Ako po si Naomi Timosyo
16: sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 10, 2026, Lunes. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil sa habagat. Kumuha tayo ng update mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Kumpirmadong patay dahil sa epekto ng habagat, umakyat sa 12. Mahigit 16,000 mga pamilya nananatili sa evacuation centers. Higit 300 mga pasahero sa 8 pantalan stranded dahil sa masamang panahon. Pondo sa flood control sa 2027, babantayan ng kamera sa kabila ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oil price rollback ipatutupad bukas. At Pilipinas nakatanggap ng $600 million grant mula sa US para sa pagpapaunlad ng healthcare system.
0: Lumubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Bagaman tumila na ang malakas na ulan, abot binti pa rin ang baha sa barangay San Rafael, Makabebe, Pampanga. Sa bidyong ito, mano-manong nilalagyan ng sako ang ilang mga bahay para mapigilan ang pagpasok ng baha. Hindi rin pinatawad ng baha ang ilang mga simbahan na ito sa Pampanga. Sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga, pinasok ng abot binting maputik na baha ang simbahan. Lubog din sa baha ang simbahan na ito sa Makabebe, Pampanga. Pinalala ito ng high tide sa lugar. Sa aerial monitoring ng San Mateo Rizal MDRMC, kitang-kita sa drone footage na ito ang lawak ng pinsala ng baha sa bayan. Ilang mga lugar ang abot bewang ang baha. Sa Metro Manila, tumambad naman ang maladagat na basura. Sa Baseco Beach sa Maynila, inanod sa dalampasigan ang bulto-bultong basura na ito matapos ang ilang araw na pag-ulan. Malakas naman ang alon kaninang high tide na umabot sa 3 talampakan ang taas. Bumaha din ang basura sa Paranaque LRT Redemptorist Asiana Station kaninang umaga. Pahirapan naman ang biyahe ng mga taga-Maynila dahil sa tagal ng paghupa ng baha kahit tumila na ang ulan. Di naman mapigilan ng ilang netizen na maghayag ng pagkadismaya sa malawakang pagbaha sa social media. Sa post na ito, sinabi ng isang residente ng Baranaque na tila wala siyang nakitang pagbabago sa lungsod sa nagdaang dekada.
4: Kasi ang problem natin, yung volume ng tubig at saka yung ating high tide. Kasi nga yung ating titi, along Manila Bay tayo. Pag tumaas yung tide, di makalabas ng tubig. So ang pinag-uusapan namin ng national, pati ng ating MMDA, yung floodgate sa Paranaque River. Para kapag high tide, pwede siyang isarado.
3: Kasabay ng paglikas sa ilang binahang residente, viral naman sa social media ang pagligtas sa ilang alagang hayop. Gaya na lang ng ilang aso na ito na isinakay sa isang improvised na bangka habang itinutulak ng mga kalalakihan sa abot leeg na baha sa Bacolor, Pampanga. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Apat ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan sa Baguio City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
3: Pinaghahanap pa rin ang 6 na tao matapos matabunan ng lupa ang 3 bahay sa isang landslide sa Riverside Gisan Surong sa lungsod ng Baguio kahapon. 2 sa hinahanap ay mga minor de edad. 7 biktima ang na-retrieve mula sa landslide area ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. 3 sa kanila ang na-rescue ng buhay at dinala sa ospital para sa tulong medikal. Pero 4 ang idineklarang patay. Kabilang dito ang 3 minor de edad at isang 51 anyos sa lalaki.
5: Challenging yung lugar na yon at maraming risk, maraming hazard. We have about 150 rescuers ngayon doon sa lugar na to.
3: Nag-deploy na ng K-9 units para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala. Pero ayon kay Mayor Magalong, maaaring abutin pa ng 3 araw ang search and retrieval operations. Bukod dito, nakapagtala din ng Baguio ng 13 landslides. Buwis buhay naman ang pag-rescue ng dalawang lalaking ito sa isang batang lalaki mula sa mataas at tumaragasang baha sa Kawit, Cavite noong Sabado. Ayon sa uploader, mabilis tumaas ang tubig nang umapaw ang ilong sa lakas ng ulan. Agad naman silang nirespondihan ng MDRMO at Red Cross. Nakuha na naman ang CCTV ang isang delivery rider na nabagsakan ng puno at poste sa Antipolo City. Ayon sa LGU ng Antipolo, sumilong lamang mula sa malakas na ulan ng rider nang mangyari ang insidente. Sa kasamaang palad, nasawi ang rider. Sa Batangas, tatlong tao naman ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa Batangas PDRMO, isa ang nakuryente sa lipa, isa ang nalunod sa Batangas City, habang isa naman ang natabunan ng landslide sa Santa Teresita. Samantala, sugatan naman na isang dalagita at binatilyo matapos mabagsakan ng malaking tipak ng kisame sa isang mall sa Muntinlupa City Sabado ng hapon sa kasagsagan ng malakas na ulan. Agad namang dinala ang dalawa sa ospital habang patuloy pa ang investigasyon. Ako si Naomi Timorsion, PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umakyat na sa 12 ang naiulat na namatay sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga casualties ay dahil sa landslides, mga natumbang puno, na kuryente, rock slide at nalunod. Naitala sa Baguio City ang pinakamalakas na buhos ng ulan mula August 1 hanggang 9. Mahigit 300 bahay naman ang nasira dulot ng masamang panahon. Sabi ng DSWD na mahagi na sila ng humigit kumulang 5 milyong family food pack sa mga nasalanta. Sa ngayon, mayroong mahigit 16,000 pamilya ang nasa evacuation centers sa buong bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang mababawasan ang pag-ulan at magiging mas maayos ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Kaugnay ng mga nangyaring pagbaha sa Metro Manila, makausap natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang hapon po, GM Torre, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig at tagapanood.
1: Yes, General Torre, una-una, kamusta na ho ang mga lansangan sa Metro Manila? May mga lubog pa rin ho ba sa baha or nag-improve na po?
6: Kanina po ay nag-improve na at nawala na yung mga standing water, no? Wala na kaninang baha except for mga 2-3 inches na lang na mga ulan sa na mga naiwang tubig. Pero ngayon, nakikita natin, umuulan na naman at tayo ay nagmo-monitor ulit para malaman kung tataas ulit ang tubig ng ang tubig dito sa ating mga lansangan.
1: Oh, and Joel Torres, saan nyo yung naitala natin na pinakamalalim? San bahagi po ba? Quezon City, Las Piñas, saan po ba?
6: Puno-puno naman sir, ano? Nakita natin doon sa Paranaque area, kahapon, may malalim na malalim. Dito sa area ng G. Araneta, sa dulo, ay meron ding malalim na umabot ng 37 inches. Mm-hmm. Pero generally is gutter deep at saka tire deep ang pinakamalalim na average.
1: And Joel Torre, no, so far sa mga nakita natin, ano yung mga naging pangunahing dahilan kung bakit yung mabaha? Mga basura pa rin ba? Kasi panay naman ang dredging natin sa mga kanal. Bakit nagkakaroon pa rin ng ganitong kalalalim na baha po?
6: Well, nakita natin sa buong Metro Manila, iba-iba ang nagiging rason. Hindi pare-pareho kasi ang mga situation sa bawat area. May baha dahil barado ang drainage, dahil sa basura nga. Mm-hmm. May baha naman dahil hindi gumana ang pumping station, may aberya, at pagkatapos may mga iba, hindi full capacity ang takbo. Mm-hmm. May baha din dahil sa marami talagang tubig na pumapasok sa waterways kaysa sa kayang ilabas ng waterway na yon. Mm-hmm. At mga nitong nakarang araw talaga, isa talaga sa pinakamalaking factor. Mm-hmm. As of yesterday ng gabi, mm-hmm, ang naitala nating rainfall is nasa 302 millimeters, 30.2 mm-hmm centimeters. So, yun ang bumagsak sa loob ng dalawang araw. Kaya medyo talagang umabot sa punto na overflow talaga sa mga major creeks natin.
1: Oo nga po, bubuti na rin nga lang po. Bagamat ilang araw na tayo inuulan, ay hindi naman ito tuloy-tuloy. Nagkakaroon ng tumitigil ito ng ilang oras, then uulan ulit. Kung hindi, kung ito ay tuloy-tuloy talaga, ay talagang mas malalim na baha ang ating aasahan. Tama po.
6: Opo, yan nga po ang isa nating tinitingnan ngayon dyan. Mm-hmm. At inaabangan natin yan dahil may na-observe naman tayong pagbaha. Mm-hmm. Sa southern part ng Metro Manila. Aha. So, abang ulit tayo.
1: Opo, General Torre, ilang pumping stations ho ba ang gumagana during sa mga ganitong klaseng sitwasyon po?
6: 73 pumping stations meron tayo. Mm-hmm. Ito ay lahat naman gumagana, no? Aha. Pero, sa isang pumping station, maraming motor. At mga motor, salit-salitan yan. Mm. May tumatakbo, may naka-downtime para sa clearing.
1: Mm-hmm.
6: Tapos pag na okay na uli, iba na naman mag-clearing. Tapos downtime na naman. Tapos may time din na sabay-sabay lahat yan. Pag yung talagang malakasan ang buhos ng tubig.
1: Uh-huh.
6: Natuloy-tuloy din ang operation ng lahat ng motor. Maximum capacity tayo.
1: Opo. And General Tony, maitanong ko naman sa inyo yung tungkol sa nangyari ng pag-collapse ng pader dyan sa may EDSA Ayala northbound dun sa subdivision po, dyan sa may Forbes. Ano yung nangyari doon? Ano yung nag-cause? Bakit nag-collapse po yun? At ano ang plano ng MNDA tungkol doon?
6: Well, iimbestigan natin ano. Mm-hmm. Kasi nakita natin, double wall. Mm-hmm. Sa gitna ng dalawang wall ay mayroong lupa na parang feeling namin ginawa pang garden eh.
1: Mm-hmm.
6: So nang lumakas ang ulan, nasaturate most probably ang mga lupa na yon, bumigat ng bumigat, hindi kinaya ng ng pader, kaya gumuho.
1: Pero ano ho kaya ang kailangan nating gawin? Kung sakali itatayo uli yon para hindi ito maging delikado para sa mga motorista at siyempre sa mga pedestrian na naglalakad doon sa sidewalk doon.
6: Ang tinitingnan nga natin, baka yung iba pang mga katabi niyang wall ay ganun din kahina. Kaya mas ayusin natin at or baka i-demolish pa nga natin kung i-recommenda pa natin for demolition yan kung public hazard.
1: Pero pag ganun po, sir, ano yun? Sino makipag-coordinate dun sa subdivision? MMDA po ba?
6: Or check muna natin, ano? Kasi iniimbestigahan pa nga ng DPWH whether it is a private it is a private property or construction or ginawa ng gobyerno. So, sa ngayon, ay undergoing pa ang investigation.
1: Mm-hmm. And, General Torre, ito na para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. And, of course, ito nga, mukhang dumidilim na naman. Kung sakali ho ba, kailangan nilang magpa-rescue, anong number ang tatawagan nila sa MMDA? Di ba, meron sa MMDA yung parang hotline para sa mga aksidente. Anong number naman tatawagan pag ganitong klase naman mga, kung gusto magpa-rescue sa kanilang lugar?
6: MMDA 136 po. Together with the 911, ay pwede silang tumawag para makahingi ng tulong sa gobyerno.
1: Okay. Then, ano, huling tanong na lang po, ano ho ang panawagan natin sa mga kababayan natin at ano yung mga plano na natin para, kumbaga, ma-minimize yung mga epekto ng baha sa Metro Manila?
6: Well, mga kababayan, ay patuloy tayong magbantay at tingnan natin ang ating mga advisory sa MMDA web, sa MMDA Facebook page at sa iba pang mga social media platforms namin, nagbibigay kami ng regular na updates. Kinoconsolidate namin ang mga updates ng PAGASA, ng iba pang mga ahensya para makita ng ating mga kababayan. At sa ngayon, mag-ingat at laging mapagmatsyag at kung may kailangan na tulong, 136 lang po ang tawagan.
1: Okay, nako, maraming salamat po, MMDA General Manager Nicolas Torre III. Mabuhay kayo, sir, at mag-ingat po.
6: Maraming salamat din po, sir.
0: Hindi pa rin humuhupa ang baha sa Barangay Gahak sa Kawit, Cavite matapos manalasa ang habagat. Humingi tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Justin Ignacio live. Justin, kumusta riyan ngayon?
7: Mia, isa nga ang lalawigan ng Cavite sa mga binaha nitong weekend matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Dito sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite, kung nasaan ako ngayon, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha pasado alas 5 ngayong Lunes ng hapon, August 10.
8: Bibili lang sana ng ulam para sa kanilang pananghalian si Carlito Sarinas nang sumalubong sa kanya ang abot binti na tubig baha sa Pag-asa Street sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite. Kaya bitbit ang kanyang bike, maingat na sinusuong ni Carlito ang tubig baha.
9: Dito sa amin talagang babahain dahil low level kami. Sea level lang ang yung plus sa taas galing sa bundok. Halos dito lahat sasapon yan.
8: Sa isang komunidad naman na ito sa Barangay Batong Dalig, Kawit, Cavite, inabot din hanggang tuhod ang baha nang walang patid ang pagbuhos ng ulan nitong Sabado. Ang lalaking ito sa video, maingat na binuhat ang batang ito sa gitna ng rumaragasang tubig baha sa Barangay Marolas. Kaninang umaga, nagtungo si Kawit Mayor Army Aguinaldo sa evacuation center sa Gahak Marolas Elementary School. Personal niyang ipinamahagi ang mga family food packs sa mga evacuees. Nakapanayam ko rin ang alkalde at ipinaliwanag niya kung bakit binabaha ang Kawit habang papunta naman siya sa Barangay Marolas.
10: catch basin na ito eh. Ang kapit ko, karamihan nasa daas.
11: Apo.
10: Mataas nasa bundok. Apo. So ang tubig nila, lahat bumababa dito.
8: Sabi naman ni Kapitan Mark Angelo Gandia ng Barangay Marulas, 53 pamilya o katumbas ng 163 individuals ang nasa kanilang evacuation center.
12: Hindi namin sila po pwedeng palipati pa sa kanilang mga bahay dahil mataas pa ang tubig.
8: Sa Kawit, Cavite, libo-libo ang mga residente ang naapektuhan ng habagat.
13: Dito sa Kawit, iba yung tubig na binaba ngayon dito. Kung nakita ko sa Dromic report po nila ay halos nasa gulang palang 10,000.
8: Ayon kay Revilla, isa sa mga solusyon na ginagawa na nila ngayon ay ang paghahanap ng mga malilipatang bahay sa mga apektado na kadalasan nakatira sa mga danger zone o sa may ilog. Samantala, sinabi rin ni Revilla na may epekto sa pagbaha ang ginagawang kalak sa Cavite.
13: Siyempre, hindi pa din natin masabi kasi naglabas na ng statement yung kalak. Eh.
14: Yes, yun po.
13: May epekto. May epekto dahil nagdagdag ng lupa. Diba? So, yun yung naging problema. May mga natakpan din silang mga drainage, pero sabi nila nakikipag-ayos sila ng inspection nila sa DPWH. Pero so far, nakikita namin ito, may epekto din sa kanila.
8: Sinusubukan pakunin ng PRTV News ang panig ng kalax kaugnay nito.
7: Matinding dito, para bisitahin niya mga evacuees.
0: Maraming salamat, Justine Ignacio.
1: Samantalang stranded ang 349 na mga pasahero sa 8 pantalan dahil sa habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabantayan nila ngayon ang 26 na mga pantalan sa bansa at 8 rito ay may mga pasaherong hindi makabiyahe dahil sa sama ng panahon. May kabuuan, 79 na rolling cargoes at 9 na barko ang stranded din. Tiniyak naman ng PCG na bibigyan ng tulong ang mga pasahero kabilang na ang mga pagkain at non-food items.
0: Ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng magandang resulta ng hakbang ng pamahalaan kontra baha ayon sa DPWH. Kaya ipinag-utos pa rin ni Pangulo na ipagpatuloy ang ginagawang intervention ng DPWH upang maisaayos ang problema sa pagbaha. At live mula sa Malacañang, may umaarangkadang balita si Lester Aler. Lester.
15: Ninya, mananatiling tutok ang Department of Public Works and Highways sa pagsasaayos ng mga waterways sa ilang mga lugar sa bansa matapos ng ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mga ginagawang interventions ng DPWH sa ilang mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang kagawaran sa pagde-declogging ng mga waterways at drainages sa ilang mga kalsada. Sinisiguro din ng DPWH na umaandar ang mga pumping stations sa Metro Manila sa kabila iyan ng pagkakaroon ng problema sa isang pumping station sa Tumana, Marikina noong Sabado ng gabi. Bukod pa rito, binanggit din ng kalihim na kanilang palalakihin ang mga drainage pipes gaya ng kanilang ginawa sa G. Araneta sa ilang mga kalsada. Bagamat bumaha sa lugar, hindi naman ari niya tumaas ang level ng tubig at bumilis pa ang paghupa ng baha. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa MMDA at mga lokal na pamahalaan pagdating sa paglilinis ng mga basura na isa sa mga dahilan ng pagbaha. Samantala, nabanggit din ni Secretary Dizon na may nakalatag na rin plano para sa ilang mga lugar na nalubog sa baha gaya sa Cavite at Bulacan. Kaugnay nito, lumalabas sa investigasyon naman ng DPWH na nagkaroon ng pothole sa bahagi ng southbound lane ng Buendia sa Makati City matapos ang malakas na buhos ng ulan ay dahil iyan ay naharangan ito ng ilang mga barriers mula sa EDSA carousel.
16: Ang damaged area dun sa catch basin between Estrella and Buendia, dun kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ang DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So napagkasunduan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain.
15: Samantala niya, tuloy-tuloy din aniya ang pag-a-assess at ang auditing ng DPWH sa ilang mga palpak na proyekto, hindi lamang sa flood control, pati na rin sa iba pang infrastruktura ng pamahalaan, habang ang pagpapanagot sa mga nasa likod nito ay kanilang ibibigay naman sa Office of the Ombudsman. Mula dito sa Malacañang, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Lester Aler.
1: Isolated ang 500 pamilya sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales matapos na bumigay ang isang tulay doon. Naglagay pa ng sandbags ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nang lumakas ang agos hanggang tuluyang bumigay ang tulay. Bumigay din ang malaking bahagi ng dike sa Bucau River sa San Juan, Butolan. Agad namang naglatag ng emergency measures ang provincial government at DPWH sa lugar.
0: Pamahalaang lungsod ng Marikina, naka-full alert dahil mataas pa rin ang tubig sa Marikina River.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Ang tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si virtual pag-ibig for you, i-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kaban!
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
1: Naka-full alert pa rin ang Marikina dahil hindi pa rin bumaba ang level ng tubig sa Marikina River. At live mula doon, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
23: Check, nandito nga tayo ngayon sa may barangay Santo Niño, dito pa rin sa Marikina. At sa aking likuran, inyong makikita na bahagyang bumaba na yung level ng tubig mula 2 PM kanina na nasa 16.4 meters ang level ng tubig dito. Ngayon ay nasa 16.3 na lang as of 5 PM. Pero still the same, nananatili pa rin nakataas ang ikalawang alarma dito nga sa Marikina River.
24: Hindi haring araw, kundi tubig baha ang bumungad sa tirahan nila Yvonne pasado alas 5 ng umaga kahapon.
25: Yung hanggang dito pa lang, ano na kami lahat, ligpit na, tapos
2: likas na. May ganun kami, estante. Andun na. Kasi pagdating namin nababad sa tubig, iwaiwalay na siya. Eh siyempre, wala naman kami. Kaya dyan kami, kasi dyan umaga, tanghali, hapong gabi.
4: May pagkain.
2: Kahit pa paano, may pagkain.
24: Kaya naman ang kanyang buong pamilya, umuwi lang ngayong Lunes para maglinis ng naiwang putik ng tubig baha. Pero pansamantala muna silang mananatili sa evacuation center hanggat hindi pa humuhupa ang tubig sa Marikina River. Bagamat nabawasan na ang pagbaha sa lungsod, hindi pa rin nakaligtas ang barangay Tumana dahil na rin sa hindi gumanang pumping station.
5: As you can see, ito yung dapat na gumagana. Ang nangyari nga, first time nilang tinry dahil... Tinanong na rin namin ng engineering department namin, bakit hindi gumagana? Eh, medyo critical level na yung creek. Para maibato na ngayon tubig, palabas ng ilog. Nung tinry nila, apparently, biglang nasira yung computer, I don't know kung anong tawag nila doon, no? And apparently, biglang nag-lock yung gate. Yung floodgate niya biglang sumara. When, in fact, dapat laging bukas yun eh. Nung sumara, kaya tinan nyo, stagnant yung water natin.
24: Ani Teodoro, tanging ang Tumana at Iwahig pumping stations lang ang hindi gumana.
5: Hindi pa kasi yan nata-turnover sa city. It is still under the jurisdiction of the DPWH. So for lahat ng mga pumping stations na turned over properly sa city ay working. And talagang ano yan, isa sa mga minimaintain ng city natin.
23: Jack, sa huling talanga ng Marikina LGU kaninang alas 2 ng hapon ay mahigit 9,000 individuals na ang kinailangang ilikas dahil nga sa patuloy na pag-ulan. At ito nga ay spread across doon sa mahigit 20 evacuation centers ng lungsod. Kasabay niya no, nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pampribadong paaralan dahil nga sa patuloy na pag-ulan. Jack?
1: Isang tanong lang, Angela. No? Yung nakita ba natin trend doon sa tubig ay pababa na? Kumbaga, kamusta ang panahon dyan? Ay tumigil na rin ba ang pag-ulan?
23: Jack, pagdating sa panahon dito, no, kanina ang 4:30 ay nagsimula ulit yung pabugsubugsong malakas na pag-ulan dito nga sa may Marikina. Doon naman sa level ng tubig, paunti-unti itong bumababa. Pero ayon na rin sa pakikipag-usap natin kanina kay Mayor Maan, posible pa rin ang pagtaas nito dahil na rin doon sa overspill na rin ng iba't ibang dams, katulad na lamang ng Upper Wawa Dam na binanggit niya kanina. At kaya patuloy na binabantayan at patuloy na nakataas pa rin ang second alarm dahil hanggat hindi ito bumababa ng 16 meters ay kailangan mag-ingat pa rin ng mga residente. Check.
1: Tsaka Angela, sa

0: Road sa Maasim Sarangani Province matapos umapaw ang ginagawang drainage sa lugar nitong August 7. Stranded tuloy ang ilang motorista. Hindi nakadaan ang maliliit na sasakyan at motor dahil sa lagpas tuhod na baha. Inaalam pa ng MDRRMO ang lawak ng pinsala ng pagbaha na dulot ng habagat. Sa bayan naman ng Malapatan, inilikas ang nasa 54 na pamilya dahil sa banta ng landslide sa Sitio Alieng, Barangay Sapu, Masla. Sa aerial survey na ginawa ng Office of Civil Defense 12, nakita ang malalawak na tension cracks na pinangangambahang magdulot din ng malawakang landslide sa lugar. Kabilang sa inilipat ay ang Alieng IP School na direktang nakitaan ng tension crack ang paligid. Nabuo ang mga bitak-bitak na yon nung tumama ang 7.8 na lindol. Pinalambot din ang lupa dito dahil sa Bagyong Inday, Bagyong Quiapo at Habagat. Sa ngayon, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, bagamat may mga pag-ulan sa hapon dahil sa localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay na ng matagpuan ang isang 14-anyos na babae matapos tangayin ng malakas na alon sa baybayin ng Biri, Northern Samar. Yan ang umaranggadang balita ni Jay Baryon.
2: Naiulat na nawawala noong Biyernes ng hapon, August 7, ang isang minor de edad na babae sa baybay ng Barangay Poblasyon, Biri, Northern Samar. Huling nakita ang minor de edad na kasama ang mga pinsan niya habang namamasyal sa nasabing baybayin para kumuha sana ng mga litrato sa magasang rock formations. Pero ang masaya sa nang pamamasyal ay bigla na lang nauwi sa malakim na trahedya. Habang nasa gitna kasi ng pamamasyal sa may baybayin ay bigla na lang naabot ng malalaking alon ang 5 kabataan at inanod. Pero ang tatlong kasamang pinsan ni Jamaica Nicole Lee Prospero ay maswerteng nakaligtas at naibalik sa Maypangpang. Samantala ang isa pang kasama niya ay agad namang nirescue ng matagpuan ng mangingisda habang ang biktimang si Jamaica ay hindi na nakita. Alas 6 na ng umaga ng August 8, Sabado, nang ma-recover ng ilang residente at otoridad ang katawan ng biktima sa may baybayin habang nagsasagawa ng search and rescue operation. Pero sa kasamang palad ay patay na siya ng matagpuan.
3: Pag atrasan balod ang karin, yan kay makusog, mawayad to nga, nadara sira nga 5. Ang tulo, waray good sira, diri good sira totally nga nahulog sa tubig. Nakadala sira sa mayong tangpi. Ang duwala, ang totally nahulog sa mayong tubig, mawayad to nga nagkuhan. Inin, nagpaanod-anod. Ang sayo, habang nagkukuhan, habang nagpapanod-anod, natuman man yung may nag-aging yung motorboat na na-rescue siya, na-recover. Ang usahan, bata, ang 14 years old, waray na maimod. Kay ang sugat siya ko, ang pamilya, diri daw yan tumaharang maglamoy, sir.
2: Sa ngayon, nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay sa Barangay Santo Niño. Nakikiusap ang magulang ng biktima sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi mga beripikadong impormasyon maging ang larawan at video sa malagim na insidente. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagsiserbisyo para sa Pilipino.
4: Iginiit ng House leadership na sabay nitong tinutugunan ang disaster response at mga responsibilidad ng Kongreso. Ito'y sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
5: Pakinggan natin ang katotohanan ng kaisa.
6: Hindi kailangang mamili ng kamera sa pagitan ng pagtugon sa mga biktima ng pagbaha at paghahabol ng pananagutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng kamera sa mga ahensya ng gobyerno para sa relief at recovery efforts kasabay nga ng paghahanda sa impeachment proceedings. Habang ginagamit din ng Kongreso ang oversight powers nito para matukoy kung saan kailangang dagdagan ng pondo sa susunod na budget season.
7: Well, unang-una hindi naman totoong hindi inaatupag ang problema ng taong bayan, no? For the past several days, hindi lang po ngayon, no, tuloy-tuloy ang coordination ni Speaker Boje D at ni Majority Leader Sandro Marcos, no, kaakibat ng oversight powers ng Kongreso ay nakipag-ugnayan ito sa iilang ahensya.
6: Kaugnay sa usaping budget, naniniwala ang Deputy Speaker na hindi dapat tuluyang ihinto ang pondo para sa flood control program dahil lamang sa mga anomalya sa ilang proyekto. Ayon kay Garin, dapat manatili ang pondo para sa mga validated projects, lalo na

0: ng mga komunidad na nasa panganib dahil sa pagbaha, pagtaas ng tubig dagat at pag-apaw ng mga ilog. Para maiwasan ang pag-uulit ng mga anomalya, sinabi niyang dumaan sa mas mahigpit na requirements ang mga proyektong isinama sa proposed budget.
1: So andun yung actual inspection, andun yung actual boundary na itong pondo na ito, gaano ba kahaba ang kanyang makukover? Gaano ba katatag? Ano yung program of works? Ano yung mga nakasaad doon? Gaano siya kalalim? At paano siya hindi madadaya?
0: Ngayong linggo, inaasahang isusumite sa Kamara ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program na siyang magkakasanang usapin para sa pondo sa 2027. Una na rin kinumpirma ng palasyo noong Hunyo na maglalaan ng pera sa flood control next year. Ito'y matapos iutos ng Pangulo ang zero allocation sa pagputok ng flood control scandal na karaang taon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kinatigan ng palasyo ang ibinunyag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa 4 alas tungkol sa hiling ng nakaraang administrasyon kapalit ng pag-endorso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 presidential elections. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: He has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie.
4: Iyan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro tungkol sa pahayag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa programang 4 alas nitong Sabado matapos niyang ibunyag na may isang opisyal ang nag-alok sa Pangulo ng suporta mula sa Duterte Administration kapalit ng pagpili ng mga ito ng taong iluluklok sa matataas na posisyon. Ito rin ang sinabi ng Presidential Son na isa sa mga naging dahilan kung bakit naghiwalay ang unity. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Yusek Castro na nakita ng Presidential Son ang naging sitwasyon kung bakit ito nasabing may power struggle sa unity team at gustong kontrolin ang Pangulo.
3: Makikita rin naman kung inyong i-coconnect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan.
4: Dagdag pa niya na may mga grupo na gustong manatili sa posisyon at nais kontrolin ng Pangulo pero hindi ani niya ito hinayaan ng Presidente. Para naman sa Presidential Communication Office, maaaring may plano ang mga ito para mapatalsik ang Pangulo.
3: Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrol ng Pangulo, maybe the plan to remove the president like what happened before. That's the opinion of PCO.
4: Samantala, iginagalang naman ng palasyo ang desisyon ni Congressman Sandro Marcos na hindi na pangalanan pa ang opisyal na nag-alok sa presidente. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Congressman Sandro Marcos pinuri ang pagiging proud Pinoy ni Filipino tennis sensation Alex Ayala.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabund!
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
11: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa anim ang bilang.
11: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
11: sa PRTV Manila, Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Aminado si House Majority Leader Sandro Marcos na nakita na niyang posibleng mauwi sa pagkakawatak ang Uniteam. Sa exclusive interview, sinabi ng mambabatas na hindi lamang ang pagkakasira ng alyansa ang kanyang ikinalungkot, kundi ang hidwaan sa politika na sumunod dito. Nagbabalik si Mari Ocampo.
0: Ilang taon matapos ang 2022 elections, sumabog sa publiko ang hidwaan sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam sa 4 alas, isiniwalat ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos na hindi na niya ikinagulat ang nangyari dahil sa kanilang naranasan sa mga Duterte bago pa man ang national election.
12: So that's, you know, there was a lot at play. Mm-hmm. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. Yes.
0: Kinuwento niya ang naging insidente nang humingi ng endorsement ang kanyang ama na nooy kandidato sa pagkapangulo mula sa Malacanang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
12: Pinapunta kami sa Malacanang, pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun.
0: Pero sa halip na mismong si Pangulong Duterte ang humarap, 3 umano ang kumausap sa kanila.
12: And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now, and sinabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi.
0: Hindi tinanggap ng kanyang ama ang mga kondisyong inilatag.
12: And then when we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako.
0: Landslide win sina Marcos at Duterte noong 2022. Mahigit 31 million ang boto ng Pangulo at nasa 32 million naman para sa Vice-Presidente. Ngunit mula sa alyansang naghatid sa kanilang dalawa sa pinakamataas na puesto sa bansa, nauwi ang kanilang partnership sa lantad na hidwaang politikal. At para sa panganay ng Pangulo, hindi na raw nakakagulat ang naging pagkakahati dahil matagal na niyang nakita ang labanan para sa pangyarihan sa likod ng Uniteam. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pag-usapan natin ang isyong yan kasama ang senior lecturer ng UP College of Law at political analyst Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry. Welcome sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi, Miss Nina, at sana hindi ka binaha.
5: Ay, oo nga, pero nabasa ng ulan. Attorney Barry, isiniwalat ni Kong Sandro Marcos sa 4 alas na noong bago mag 2022 elections, no? Ito nga, may 3 opisyal mula sa nakaraang administrasyon na nagdemand umano ng mga provision at cabinet positions kapalit ng suporta. Gaano ka common at gaano ka problematic ang ganitong klaseng transactional politics bago pa man magsimula ang isang administrasyon?
13: Well, hindi naman nakakagulat na sa anumang negosasyon between isang incumbent o outgoing administration at yung kandidatong posibleng mapusuan nilang suportahan, eh merong ganyang pakikipag-usap. Pero ang siguro medyo unusual o katakataka dito sa kwento ni Congressman Sandro Marcos ay na ito ay yung extent ng hinihingi ng kanilang kanegosasyon. kung talagang lahat ng mga posisyon na yun ay aktual na hiningi ng mga kinatawan o representante ni dating Pangulong Duterte. Mula executive secretary hanggang Senate President, hanggang Speaker, hanggang kung ilang pang cabinet position. Eh, halos wala na nga magagawa yung papasok na presidente kung ganun. So ako, ang nagiging malinaw dito, simula pa lang, meron na talagang intensyon ang papalabas na Duterte administration na ipagpatuloy pa rin ang kanilang influence, ang kanilang kapangyarihan kung sakali mang mananalo ang Marcos sa pagkapangulo at susunod sa kanila.
5: Kaya dati mga chismis na mga power sharing, kesyo bababa rin sa posisyon si PBBM at mag-give way kay VP Sara. May pinanggalingan yung mga chismis na ito. Former Kong Barry Gutierrez, bakit sa tingin ninyo ngayon lang lumabas ang kwentong ito mula kay Congressman Sandro? Ano naman kaya ang magiging political impact ng paglalahad na ito sa kasalukuyang lamat at hidwaan sa pagitan ng unit team? I mean, what's new?
13: Eh, tingin ko, siyempre, yung bagay na yan, hindi mo naman gustong ipangalandakan sa simula. Kasi kahit papaano, una, tingin ko, isang meeting to na nangyari in confidence, kaya posibleng ang isang dahilan bakit hindi nilalabas, dahil, di ba, respeto rin doon sa kanilang mga kausap nung panahon na yon. Pangalawa, at ito tingin ko, ito yung political reason na mas mabigat, eh hindi rin naman magandang refleksyon para doon sa unit team na lalabas na simulan-simula pa lang, meron ng mga ganitong usap-usapan na lumalabas at hindi pala totoong buong pusong nagkakaisa ang kampo ng Marcos at Duterte maski nung panahon ng eleksyon, at ganun palang kaaga nagkakaroon na ng mga ganitong klaseng efforts na i-ensure na yung hatian ng poder ay hindi lang basta ipagpapaubaya sa kung sino ang mananalong pangulo. Pero bakit lumabas ngayon? Eh, tingin ko sa puntong ito, hindi na sikreto na nagkahiwalay sila . In fact, ito nga ang sinabi ni Congressman Sandro Marcos na ito, nakapagbibigay ng mas malinaw na konteksto kung bakit kasing aga ng 2023 pa lang, halos lagpas isang taon pa lang pagkaupo na sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice Presidente Sara Duterte, nagsimula na yung hidwaan sa pagitan nga nitong so-called unit team na ito. At hindi ka magugulat kung simula pa lang meron ng ganitong klaseng usapan, meron ng ganitong klaseng attempts yung Duterte camp na agawin ang kapangyarihan kahit na ang mauupong pangulo ay si Bongbong Marcos, ay hindi katakataka na nauwi nga sa isang full-blown na pakikipagbakbakan na sa politika at pagkadurog ng unit team na binuo ng kampanya.
5: Naalala ko nga, di ba, may hinihinging cabinet position si VP Sara pero hindi binigay sa kanya, kaya naggalit siya doon. Gusto niya parang sa defense, di ba? Eh, nilagay siya sa DepEd. Kaya isa siguro yon sa mga hudyat ng talagang pag-breakdown ng relationship nung dalawa. Pero speaking of unity, nakita natin recently, nag-post si First Lady Liza Marcos ng picture kasama si Chris Aquino at ang kanyang mga anak na si Bimby at saka si, sino nga ba yung isa niyang anak? Si Josh, 'di ba? Nagbigay ng cake kay First Lady, no? Ano naman kaya ang implikasyon nito? Attorney, mukhang mas sila pa ang united kaysa sa ang nangyayari ngayon.
13: Unang-una si Ms. Chris Aquino naman hindi naman politiko 'di ba? Parang of course, napaka-prominente siyang membro ng Aquino family at alam naman natin yung kasaysayan sa pagitan ng dalawang pamilyang 'yan. Pero ako tingin ko, huwag naman nating bigyan ng dagdag na kahulugan yung mga ganyang gestures of goodwill. Posible namang ano lang 'yan. Talagang ganoon lang, nagmamagandang loob. At despite yung shared history nga nitong dalawang pamilyang ito sa pamilya, may effort na yung at least yung sa personal na level ay magkaroon ng konting kapayapaan at konting kasunduan. Na tama naman. Dapat naman kasi sana talaga, ideally, ang ating mga debate at hindi pagkakasunduan sa politika ay hindi tumatawid sa personal. Pero lagpas doon, tingin ko hindi naman to hudyat ng panibagong alyansang political, at least sa puntong ito.
5: Oo, kasi 'di ba, baka may mas malalim na political optics ito eh. Hindi mo na masabi ngayon, 'di ba? And the fact na she posted it eh, 'di ba? Sa gitna ng lahat na ito. Pero eto pa, dami kasi nangyayari kahit na walang impeachment. Kayo yung pag-alis sa bansa ni Senator Lauren Legarda at Representative Leandro Leviste sa gitna ng imbestigasyon ng Ombudsman tungkol sa kanilang multi-billion peso solar projects at sa pina ng NBI, no? Para sa inyo po, bagamat walang hold departure order laban sa kanila, anong ibig sabihin ng ganitong pag-alis sa paningin ng publiko at ng korte?
13: Tama yung sinasabi niyo, Ms. Nina. Hindi maiiwasan na ang ordinaryong mamamayan na nagsusubaybay sa mga balita at sa mga nangyayari ay magtatanong kung meron bang kinalaman itong biglaang pag-alis na ito dito nga sa mga kasong hinaharap ni Congressman Leviste. Kasi parang napaka-convenient naman nung timing. Na sabay na kasunod na kasunod halos nung pag-announce nitong ganitong klaseng investigasyon at posibleng pagpa-file ng mga kaso ay bigla na lang silang aalis sa pareho. At sa aking pagkakaintindi hanggang ngayon, hindi klaro kung meron ng schedule na pagbalik. Lalo na sa panig ni Senator Legarda, dahil alam naman nating lahat, gitna ngayon ng impeachment trial. At ini-expect natin na bawat senador na kayang magpunta ay dadalo doon, given na napakahalagang responsibilidad dito sa ilalim ng ating saligang bata. So, hindi katakataka na ito ay magbubunga ng spekulasyon, pero sa dulo, wala tayong magagawa kundi hintayin kung mahahaba na ba at tuluyan ng hindi muna uuwi o talagang nagkataon lang na ito ay nangyari pagkatapos nga nitong pagkaka-announce nitong mga investigasyon at posibleng pagkakaso kay Congressman Leandro Leviste.
5: At para lang mabigyan naman natin ng patas, ano, naglabas ng payag si Senator Legarda na nakabakasyon siya sa ilalim ng medical leave habang pumunta ng France.
13: Sa medical France. Leave nga daw.
5: Oo, sa
13: pero ang napansin ko lang doon sa kanyang statement, hindi na kinlarify o kailan siya balak bumalik. At tingin ko, yun yung tanong na madaming tao. Eh. I mean, madali namang magbigay ng paliwanag. Umalis ako dahil ito ay medical leave. Pero ang tanong yata ng madaming mga kababayan natin ay, kailan nyo balak bumalik?
5: 3 to 5 days daw, Attorney Barry. And lumipas na. So dapat nakabalik na siya, actually. No. And so, yan ang aabangan natin, no, sa impeachment. Ano, kung mag-no-show pa rin siya o lilitaw na.
13: Well, lalo na kung mag-resume na ang impeachment this week. Diba?
5: Yes, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez.
13: Maraming salamat, Ma'am Nina.
5: Samantala, pinuri ni Ilocos Norte, 1st District Representative Sandro Marcos, si Executive Secretary Ralph Recto, dahil malaki umano ang ginagampanan niya sa mga proyekto ng administrasyon. Ayon kay Marcos, God send si Recto, lalo na't mas pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga programa at initiative ng gobyerno sa huling 2 taon nito. Dagdag ng mambabatas, bagamat hindi laging nakikita ng publiko, malaki ang naitutulong ni Recto sa mga usaping may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan.
12: Hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya.
14: Kaya siguro pa.
2: O, good news naman, kasado na bukas ang tapyas presyo sa produktong petrolyo. Sa computation ng Department of Energy, 4 pesos and 30 centavos kada litro ang bawas sa presyo ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman kada litro ang tapyas sa presyo ng gasolina. At 4 pesos and 88 kada litro sa presyo ng kerosene.
5: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jaiho.
14: Kinamusta at agad nating hininga ng update si Ruru Madrid para sa kanyang bagong teleserye na Hari ng Tundo. Ano na kaya ang latest? Alamin ang detalye straight from Ruru Madrid's heart sa Joy Hot exclusives now na!
15: Kamusta kaya si Ruru Madrid habang ginagawa ang bago niyang teleserye na Hari ng Tundo? Agad-agad, exclusive ang update mula mismo sa ating Kapuso leading man.
16: Siguro mga 15 taping days na rin kami. So far, sobrang na-enjoy namin kasi nga sa Tundo talaga kami nagtitaping. So yung community na nakakasama namin doon, na delikado daw. Pero hindi pala yung totoo.
15: Inalam din natin kung paano at anong klaseng paghahanda ang ginawa niya para rito.
16: Well, ako naman, every time na may ginagawa akong project, lagi ko rin talaga itong sinasabi na every after project, nasabihin ko na ito yung pinakamahirap na proyektong nagawa ko. Kasi alam mong binuhos mo lahat na mga kaya mo para sa proyekto.
15: Agad naman nating inalam kung sinong artista ang masasabi ni Ruru na natuwa siya na kasama niya ngayon sa teleserye.
16: Dennis Trillo. I work with him sa Green Bones. Nakatrabaho ko siya doon, pero syempre dahil pelikula, usually pag movies, mas konti yung oras na magkakasama kayo. Ilang araw lang kami doon. But now, finally, makakasama ko siya ng sa isang buong teleserye. Inaanyayahan ko po kayong lahat na panoorin at suportahan ng Hari ng Tundo.
14: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo!
5: Pinuri ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos ang tennis icon ng Pilipinas sa International Court na si Alex Ayala. Sa kanyang panayam sa 4 alas, ikinatuwa ng mambabatas na laging ipinagmamalaki ni Ayala ang pagiging Pilipino. Kwento pa ng kongresista, kapitbahay ng malapit niyang kaibigan ang tennis star at namangha ito sa disiplina ni Ayala. Nang biruin kung may balak nga bang ayain magkape ng mambabatas si Ayala?
12: I don't want to take away from
17: correct.
12: Wag natin dalhin dun. We just have to focus on her success.
17: Correct. And
12: ang kanyang ginagawa ngayon. And everything that she's
17: bringing pride,
12: pride to the Philippines.
17: Totoong unity, ika nga.
18: Ito talaga si Sir Ronald, napaka-intrigera.
5: Pwede sa showbiz.
18: Pang showbiz talaga. Pero maganda ang sagot ni Kong.
5: Tama naman yung sagot ni Kong. Ibigay na natin yun. Huwag nyo na kami i-intriga.
18: Huwag na siyang sumakal. Diba? Huwag na siyang sumakal.
5: Tama. But unfortunately, si Alex natalo ngayon sa kalaban niyang Swiss. And but still, congratulations pa rin sa'yo, Alex. Talagang
18: siya, kung may injury siya, kailangan magpalakas siya. Yes. Nang malapit ang US Open, yung final Grand Slam ngayong taon.
5: Natapilok siya
18: Okay.
5: Oo, kaya may injury siya at sunod-sunod. Anyway, susunod, pupunta siya sa Cincinnati for another WTA 1000 bago ang US Open. Ay, naabangan rin.
18: Good luck.
5: US Open. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
18: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
11: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa anim
11: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po,
11: Lilingkod.
19: Sa ulo ng mga nagbabagang bundok sa Baguio City, bumuhok dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, 5 patay, 6 pa nawawala. Tulay sa San Marcelino, Zambales, winasak ng malakas na agos ng ilog, ilang lugar isolated. 10 bayan sa Bulacan, lubog sa tubig, natenggang proyekto sa flood control, nagpalala ng baha. Tumana pumping station ng DPWH, humalya sa kasagsagan ng pagulan sa Marikina, insidente pinaiimbestigahan. Mga residente sa Abra, nagbayanihan para itawid ang isang pasyente sa rumaragasang ilog. Big Time Rollback sa Petrolyo, aarangkada sa Martes. At Ayala Mania tumatak sa Toronto, buhos ng suporta kay Alex, inaasahang magpapatuloy sa Cincinnati at US Open.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Patuloy na nararamdaman ang epekto ng habagat sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakatutok po ang ABS-CBN News sa mga lugar na napuruhan ng ulan, baha at pagunan ng lupa para matiyak na ligtas kayo at ang inyong mga kapamilya. 5 patay matapos gumuho ang bahagi ng bundok at matabunan ang 3 bahay sa Baguio City. Live mula sa Baguio ng Papa Patrol, Dennis Dato. Dennis, ilan pa ang inahanap sa naturang landslide?
1: Yes, Alvin, kahit maghapong malakas ang buhos ng ulan ay hindi na pahinto nito ang ginagawang search and rescue operations ng iba't ibang rescue team dito sa landslide na nangyari dito sa Barangay Gisadsurong, Baguio City. Ang mga biktima ng landslide ay pawang mga magkakamag-anak na nakatirik ang bahay sa dalisdis ng bundok na gumuho.
2: Nag-iyakan ang mga kamag-anak na mga nasawi sa pagguho ng bahagi ng bundok sa Riverside sa Barangay Gisadsurong sa Baguio City. Mag-alas 3 ng hapon kanina na mahukay ang bangkay ng 2 taong gulang na babae.
3: 2 years Pumangkin po.
2: Sabi ni May Soriano, malakas ang ulan at kakatapos lamang nilang kumain na makarinig sila ng malakas na tunog. Kasunod ang pagguho ng lupa.
4: Ulang dito, Gisadsurong!
2: Nakapag-live pa sa Facebook si May para humingi ng tulong matapos matrap sa kanilang bahay kasama ang mga kamag-anak.
5: Akala namin nag-earthquake, kaya dali-dali po kaming lumigin. Din na namin alam kung saan kami pupunta kasi nakita namin wala na kaming madaanan na dito na kami tumalon dito sa may likod. Nag-live po kami. Yun po yung way namin para makahanap po ng tulong, ng maraming tulong kasi hindi na po namin talaga alam yung nangyayari.
2: Si Noel naman, bibisitahin lamang ang kanyang ama para tingnan ang lagay nito nang abutin niya ang pagbuho ng bundok.
6: Akyat sana ako kinapapa ko. Tapos nung narinig ko ng babagsak na, doon tumakbo na ako.
2: 3 bahay ang natabunan. Nauna nang nahukay ang mga 56 na taong gulang na lalaki, 17 taong gulang na babae at 29 taong gulang na lalaki at babae. 3 naman ang nasugatan.
5: Sobrang bigat po, traumatized po sa amin. Sana bangungot na lang po ito lahat.
6: Mahirap tanggap niya. Nawalan niya. Sakit. Mawalan ng lalo na mga bata kung nawala.
2: Pahirapan ang paghukay sa 6 pang nawawala gamit ang pala. Magamit na rin ang mga rescue team ng K-9. Hirap maipasok ang mga malalaking heavy equipment dahil sa kipot ng daan. May mga banta rin umano ng panibagong pagbuho kaya mano-mano ang paghukay. Pasado 7:00 ng gabi ng Linggo nang mangyari ang pagguho. Sabi ni Mayor Benjamin Magalong, halos 1 linggo nang umuulan sa Baguio City dahilan para lumambot ang lupa, kaya nag-abiso umano ang barangay sa mga residente na lumikas.
7: Alam mo naman na comfort zone, alam mo, ilang taon na siya dyan. Siyempre, confident sila na walang mangyayari. Mas malalakas naman yung mga ulan noon. Kasi nagkaroon na ng landslide doon sa bandang kaliwa nito noong 1970s. Kaya talagang isa to sa mga, I would say, talagang critical na area.
2: Sabi ni Mayor Magalong, kasing taas ng 3 palapag na gusali ang gumuhong bahagi ng bundok.
7: Well, kung titingnan mo yung nasa taas na yon, that's about 30 stories. Uh-huh. 25 to 30 stories. Yung buong bundok na yan, gumuho. Kaya yung bahay, 3-story, kumbaga, na-displace. 3 bahay, na-displace. Kaya dito nagsama-sama, patong-patong yung mga slab. Para siyang na-earthquake.
2: Dahil patuloy pa rin ang pag-ulan, pinalikas na rin ang nasa 14 na pamilya na nakatira malapit sa pinangyarihan ng pagguho.
1: Alvin, umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi o mga na-recover na bangkay dito sa landslide sa Gisad, Surong. Dahil bago mag alas 6 ng hapon ay na-recover ang bangkay ng isang lalaki at isang babae. So may dalawang bangkay pa na-recover ngayong hapon. At gumagamit na rin ang mga rescue team ng isang heavy equipment. Ay pasok na itong isang maliit na bako dito at tatlo na lamang yung hinahanap pang mga residente. Nasa 150 mga rescue teams mula sa BFP, local government, BFP, PNP at gayon din sa Philippine Navy, Philippine Air Force at mga volunteers ang nagtutulong-tulong sa isinasagawang search and rescue operations dito, Alvin. At kahit gabi ay magpapatuloy ang paghahanap. Alvin.
0: Dennis, paano yan ang forecast ay sa hanggang sa masusunod na araw ay magiging maulan? May ibang area pa ba dyan na pwede ding gumuho ang lupa dyan sa Baguio City at pati na rin sa Cordillera?
1: Yes, Alvin, yan niya yung minomonitor ngayon ng local government unit dahil alam mo na Baguio City, puro bundok at malimit ang landslide dito kapag malalakas ang pag-ulan. Kaya inaabisuhan na ng local government ang mga residente na nandudo sa mga landslide prone areas na sila ay lumikas muna sa mga ligtas na lugar dahil ilang beses daw namang nag-abiso ang LGU sa mga residente dahil nga dito sa habagat. Alvin.
0: So hindi uubra yung persahang paglilikas, Dennis, kung hindi dinadaan muna sa pakiusap?
1: Alvin, makikiulit lang.
0: Dinadaan muna sa pakiusap, Dennis. Hindi pwedeng gawing forced evacuation.
1: Yes, preemptive evacuations muna ang inabiso ng LGU sa mga residente at ang nag-aabiso dyan bukod doon sa LGU ay yung mga barangay officials na talagang sila yung nakakaalam sa kanilang mga lugar kung alin yung mga delikado na, Alvin.
0: Maraming salamat, Dennis Datu.
8: 10 bayan sa Bulacan na ang nananatiling lubog sa tubig baha dahil sa high tide na sinabayan pa ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Haguno, ipatuloy na inirereklamo ng mga residente ang natenggang flood control project ng DPWH na anilay nagdulot pa ng mas malaking perwisyo. Nagpapatrol live mula Haguno, Bulacan, si Andrea Tagines. Andrea, paano nakalala ng baha ang nasabing flood control project?
9: Karen, dapat kasi merong floodgate na may kasamang pumping station dito sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Pero dahil hindi ito natapos, ang nangyari, ito pa nga ang naging rason o yung naging humarang doon sa daloy ng tubig palabas ng ilog. Nagmistulang ilog na ang kalsada at palayan na ito sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Dahil sa high tide na sinabayan pa ng pabugsubugsong ulan na dala ng habagat. Kwento ng residenteng si Marcela Baisa, humupa na sa lagay na ito ang baha. Dahil kaninang madaling araw, nalubog ang unang palapag ng kanilang bahay, kasama ang kanyang kwarto.
10: Nakalikas kami doon sa kusina, doon lang kami natutulog. Nahihirapan din kami, gaya kung hindi na dapat magbuhat, nakakapagbuhat tuloy. May diferensya po kasi ko sa ano na,
11: sa
10: matris.
11: Sa matris.
10: Tanya po, hindi ako nakakapagbuhat ng mabigat.
11: Eh kaso?
10: Ang kaso, napupwersa rin, hindi pwedeng hindi ka magbuhat.
9: Ang Barangay Iba ay catch basin o sumasalo sa tubig na nanggagaling pa sa Nueva Ecija at Pampanga. Pero imbis na dumaloy ang baha palabas ng ilog, hinarangan umano ito ng flood control project na magdadalawang taon ng tenga. Ito ang itinatayo sana ng floodgate at pumping station na ayon kay Bryce Hernandez, ang dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District, ay binuhusan pa ng karagdagang 60 million pesos na budget noong 2025. Base sa kuhang ito ng punong barangay, meron nang nailaang mahigit 92 million pesos para sa proyektong ito noong 2024. Kaya kung susumahin, posibleng abot na ng 150 million pesos ang halaga nito. Kaso, hanggang ngayon, Floodgate pa lang ang natatapos, pero walang pambomba ng tubig.
11: Kung hindi tatapusin ng DPWH itong flood control project na ito, ay baka pwedeng pakitanggal na lang. Dahil imbes na humupa agad yung mga tubig dito sa loob, kapag ka sa panahon ng kalakhan, nagiging sagabal pa siya.
9: Paratang ni Hernandez, noong siya'y humarap sa pagdinig sa Kongreso noong isang taon, malaking porsyento ng budget ay napupunta sa bulsa ng proponent ng proyekto. At isa sa nakinabang umano rito, si Senador Jinggoy Estrada.
12: Sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito.
9: Sa ngayon, nakakulong na si Estrada habang nililitis ang kanyang graft at malversation case sa Sandigan Bayan. Pero para sa mga taga-Hagonoy, kakambal dapat ng pagpapanagot ang pagtugon sa matagal na nilang problema sa baha. Hanggat hindi pa nangyayari yon, mananatilian nilang nakapaskil ang mga poster na ito na humihingi ng hustisya sa labas ng kanilang parokya.
13: Pag nakikita ko yan, dismayado lang po ako. Wala naman nangyari eh. Wala pa rin po solusyon. Kaya po sa mga nag-iskamba yun, may hiya naman po kayo at maawa naman po kayo sa mga taga-Hagonoy.
9: Sagot naman ng DPWH, inaaral pa nila ang pinakamainam at pangmatagalan na solusyon sa baha, hindi lang sa Hagonoy kundi sa buong probinsya. Tiniyak ni Hagonoy Mayor Charo C. Alvarado na babantayan nila ang DPWH.
14: Hindi po tayo papayag hanggat wala po itong malinaw na plano at malinaw na pag-aaral at public hearing po para sa aming mga kababayan, dahil baka po ang tubig ay manatili pa rin na pumapasok. Wala pang hanap buhay yung aming mga mangingisda dito. Wala pa pong pagkain sa kanilang kapagkainan.
9: Nanawagan naman si C. Alvarado sa mga residente na lumikas na bago ang panibagong high tide bukas ng umaga. Bukod sa Hagonoy, may siyampang bayan at lungsod sa Bulacan ang apektado ng baha.
15: Meron lang po tayong stockpile na 20,000 food packs po yan na nakaabang po talaga yan. Yan po yung talagang mandatory.
9: Sa pinakahuling taya ng mga otoridad, lampas 9,000 mga individual na ang nananatili sa evacuation centers. Karen, patuloy na bang sinusulong ni Governor Fernando yung mega dike dito sa Bulacan bilang solusyon o isa dun sa mga solusyon sa pagbaha sa lalawigan? Sabi niya, nakausap na niya si DPWH Secretary Vince Tizon tungkol dito at nangako na rin naman umano ang kalihim na isa ito dun sa mga pag-aaralan nila. Sa ngayon, lumalakas ulit yung ulan dito sa Hagonoy at mabagal din yung paghupa ng high tide. Kaya marami pa rin talagang mga lugar katulad nitong kalsada sa likuran ko na gutter deep pa rin yung tubig. At mas pinangangambahan ngayon ng LGU at ng mga residente ay bukas ng umaga kasi mas tataas pa yung level ng high tide na 4.9 feet. So, posibleng mas maging malala pa yung baha kung sasabayan ito ng malakas na ulan. Kaya pinapakiusapan ng LGU ang lahat ng residente, lalo na yung mga nakatira sa mamababang lugar na lumikas na ngayon pa lang, humanap na ng malapit na evacuation center at huwag nang hintayin na tuluyang magdilim. Karen?
8: Andrea, matanong ko lang, no, paano ang mga estudyante? Ilang araw na bang walang klase sa ilang paaralan dyan sa Hagonoy?
9: Ayun na nga ang problema, Karen. Ilang araw na rin yung suspension ng at least ng face-to-face classes. Minsan kasi sinususpend nila yung face-to-face, pero ang ginagawa ng mga eskwelahan dito ay remote ang classes. Pero syempre kung papipiliin ang mga estudyante, mas gusto pa rin nila at mas nakaka-focus sila kapag face-to-face. Kaya umaasa din sila na tumila na ang masamang panahon para makapasok na rin sila, Karen.
8: Maraming salamat, Andrea Tagines.
16: Pinaiimbestigahan at gustong panagutin ng dalawang kongresista ng Marikina City ang kontraktor at ilang tauhan ng DPWH sa pagpalya ng pumping station sa Barangay Tumana, kaya binaha ang komunidad doon. Sa kabila naman ng paghina na pabugsong-bugsong ulan, nananatili sa Alert Level 2 ang Marikina River dahil umapaw na ang tubig sa ilang bahagi ng Marikina River Park. Live mula sa Marikina City, nagpapatroon si Katrina Domingo. Katrina, bakit nasa Alert Level 2 pa rin ang ilog at ano ang ibig sabihin nito?
9: Bernadette Mayroon, meron kasing tatlong klase ng alarma dito sa Marikina River. Ang unang alarm ay tinataas kapag pumalo na sa 15 meters above sea level iyong antas ng tubig dito sa Marikina River. Ibig sabihin ng first alarm, kailangan ng maghanda para lumikas yung mga komunidad dito sa paligid ng ilog. Kapag naman tumaas na yung level ng tubig sa 16 meters above sea level, gaya ng nakikita nyo sa aking likuran, ayan na yung alarm number 2. Ibig sabihin naman ay magkakaroon na ng preemptive evacuation sa ilang mga komunidad. At kapag mas tumaas pa yung tubig sa 18 meters above sea level, ay itataas na rin yung alarm number 3. Ibig sabihin yan ay magkakaroon na ng mandatory evacuation sa mga komunidad malapit dito sa ilog. Pero Bernadette, sa mga nakalipas na araw, hindi yung pagtaas ng tubig dito sa ilog ang naging pasakit sa ilang residente. Ngunit ang isang DPWH water pumping station na hindi gumagana. Dahil imbis na makatulong, ay naging sanhi pa ito ng pagbaha sa ibang lugar dito sa Marikina. Tatlong araw na hindi nakapaghanap buhay ang tendero ng mais na si Edwin dahil hindi humuhupa ang baha sa barangay Tumana. Labis siyang nanghihinayang at ang kanyang anim na anak dahil halos 8,000 piso ang nawalang kita dahil hindi napakinabangan ang pumping station ng DPWH sa lugar nila.
17: Maganda sana kung gumana. Kaso lang hindi eh, lalo na sa amin naghahanap buhay. Hindi kami makalabas ng bahay kasi may baha sa amin. Malaki talaga ang presyo. Kasi ambis nagtitinda ako, doon na naglilinis kami.
9: Paliwanag ni Marikina Mayor Maan Teodoro, umapaw ang Tumana Creek dahil pumalya ang pumping station ng DPWH.
18: Kaya sumaray yung gate na dapat naglalabas ng tubig mula sa creek papunta sa ilog. Malaking perwisyo to kasi supposedly hindi naman ito dapat abutin pa. At kung bukas yung gate, tuloy-tuloy lang yan palabas.
9: Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, Sabado ng gabi nang nagkaaberya ang naturang pumping station sa Marikina.
19: Iimbestigahan po natin yan. No? Hindi ko alam kung inabandon na o hindi natapos, pero iimbestigahan natin yan.
9: Lunes ng umaga, wala nang baha dahil nagpadala na ng mga mobile water pump ang MMDA at Marikina City LGU. Pero para sa mga kongresista ng Marikina, hindi maaaring walang managot sa nangyaring aberya na nakaperwisyo ng nasa 3,000 bahay. Dahil sa nangyari, naghain ang resolusyon si Marikina 2nd District Representative Biro Kimbo para imbestigahan ng Kongreso ang insidente. Nais ding panagutin ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga kawani ng DPWH sa Metro Manila.
20: Hindi po kapatawad-tawad yung ganitong klaseng pangyayari. Hanggang ngayon, hindi na kami mabigyan ng malinaw na paliwanag. Nagpadala po sila ng kanilang mga mobile pumps. Pero ito'y temporary solution. Kailangan yung contractor po dyan, yung gumagawa dyan. Suspindin na po yun at ipatawan na po nila ng parusa. Gumanap nun po ng iba, natatapos po dyan. Para yan po ay mapaganap.
21: Ang dapat imbestigahan, isa, yung inaction ng DPWH. Dapat ang imbestigahan unang-una rito, yung First Metro District Engineering. Dahil sila ang dapat namamahala sa operation ng floodgate o ng flood pumping station habang hindi pa nate-turn over ito sa MMDA o kaya sa LGU. Dapat ang investigasyon magsimula agad sa opisina ni Secretary Vince Dizon.
9: Lunes ng hapon, nagsimula ng magsibalikan sa kani-kanilang bahay ang mga nagsilikas. Paglilimas at paglilinis naman ng kanilang tahanan ang susunod nilang aatupagin.
22: Bernadette, sa ngayon ay nag-uumapaw pa rin yung ilang bahagi ng Marikina River at gaya ng inyong nakikita sa aking likuran ay nananatili pa rin sa 16 meters o second alarm yung antas ng tubig dito sa ilog. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, as of 6 p.m. mayroon pang nasa 1,300 na mga pamilya o 7,000 individual sa iba't ibang evacuation centers dito sa lungsod. Pagdating naman doon sa karatig na lungsod ng Pasig City kung saan maraming komunidad ang nakatira rin sa gilid ng ilog ng Pasig River ay nananatili naman sa 1,194 yung mga pamilya sa evacuation centers o nasa mahigit 4,000 na katao. Bernadette.
16: Maraming salamat sa iyo, Katrina Domingo.
0: Susuriin ng MMDA at DPWH ang kondisyon ng mga pader sa may EDSA Ayala sa Makati City. Nangangamba naman para sa kanilang kaligtasan ng mga pedestrians at motorista na madalas dumaan sa lugar. Live mula sa EDSA Ayala nagpa-patrol, Easy Lee. Easy, may mga dumadaan pa rin bang pedestrian sa sidewalk matapos yung paghuhon ng pader dyan?
3: Alvin, may harang na mismo dito sa lugar kung saan bumagsak yung pader. Pero kanina, nakita natin may mga ilan pang tao na dumadaan dito sa sidewalk. Ayon sa kanila, ay wala silang ideya o hindi nila alam yung nangyan pagbagsak ng pader noong Sabado ng gabi. Pero kaya hindi rin sila nag-aalangan na dumaan dito sa lugar.
4: Sa tuwing bumababa ng bus, nilalakad ni Jonathan ang sidewalk sa EDSA Ayala pa uwi sa kanyang bahay sa Makati. Pero matapos mapansin ang mga bitak at nakatagilid na mga pader, takot na siyang dumaan dito. Nitong Sabado ng gabi, tuluyan nang gumuho ang bahagi ng pader sa kasagsagan ng malakas sa ulan.
5: Siyempre, matanda ka na rin. Gusto mo rin yung security ng tao, di ba? At ang sa akin lang, madali na lang nila kung gigibayin.
4: Nangangamba rin ang ilang motoristang madalas dumaan sa EDSA.
23: Siyempre ma'am, nakakatakot po yun. Baka mamaya magkataon, halimbawa dumaan ako, tapos biglang mag-collapse yun. Siyempre delikado yun.
24: Maghanap na lang po ng ibang daan para iwas abala.
4: Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Patuloy naman nilang susuriin ang kondisyon ng pader sa lugar, katuwang ang lokal na pamahalaan para matukoy kung dapat na itong tibagin.
25: Una, kailangan muna imbestigahan kung kailangan nga ba ang structure na yan dyan or baka mamaya pedestrian and road hazard lang yan. Mm-hmm. Kasi nang natumba yung portion na yan, merong lumabas na isa pang retaining wall sa loob eh. Ma-assess namin kung safe pang laharan ang portion ng sidewalk na yan. Oh. Para if temporary, kailangan tangkapatigilin muna ang mga tao na dumaan dyan. Hindi gagawin namin.
4: Iniimbestigahan din ng DPWH kung sino ang nagpagawa ng naturang pader na hindi umano maayos ang pagkakagawa. Tinitignan na rin ng DPWH ang mga naglabasang potholes o lubak sa bus lane ng EDSA Buendia southbound. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipon ng tubig sa busway dahil nababarahan ng mga barrier ang daloy ng tubig papunta sa drainage.
26: Ang damaged area dun sa catch basin between Estrella and Buendia, doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ang DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side.
4: Nangako rin si Dizon na aayusin ang mga lubak sa lalong madaling panahon.
27: Drainage dito eh. Ideally sana, may drainage.
3: Alvin, iminungkahi ng DPWH na magkaroon ng rehabilitation project sa Taft Avenue at sa Espanya sa Maynila para maibsan yung problema sa baha sa mga lugar na ito. Samantala, silipin naman natin yung lagay ng trapiko dito sa may EDSA sa Ayala northbound. Medyo maluwag ang daloy ng trapiko kung manggagaling ka dito sa may northbound ng EDSA Ayala, pero may kaunting pagbagal ng masasakyan pagdating sa may Buendia. Sa kabila ito ng class suspension at work from home arrangement sa mga government office dahil sa masamang panahon. Bukod dito ay dagdag pa sa pagpapasikip ng traffic ay yung mga harang na inilagay sa lugar na sumasakop sa maliit na bahagi ng isang lane ng EDSA habang ongoing din ang sidewalk widening project ng DPWH. Alvin?
0: Easy, natukoy na ba kung kaninong responsibilidad o sino nagtayo ng gumuhong pader? Gobyerno ba o yung mga taga Forbes?
3: Kanina, no, tinanong natin sa DPWH, ang sinabi sa atin ay wala pa silang impormasyon tungkol dito at kasalukuyan pang iniimbestiga. Pero ayon kay Secretary Vince Dizon, siguro ay mga dekada na ito, ganun na katagal, buhat nung itinayo itong mga pader dito, Alvin.
0: Maraming salamat, Easy Lee.
16: Gretchen, nasundan ba ang 7-match winning streak ni Alex Ayala?
28: ATV, natapos na ang 7-match winning streak ni Pinay tennis star Alex Ayala. Nag-exit siya sa Canadian Open sa Toronto matapos talunin ang Swiss veteran na si Belinda Bencic sa round of 16 ngayong Lunes ng umaga. Mula Toronto, nagpapatrol si Dayan Castillejo.
29: Warm up pa lang ni Alex Ayala pero ang mga Pinoy sa Toronto tila nag-warm up din ang mga cheer nila para para ipakita ang suporta sa Pinay Tennis Star. Jam-pack din ang venue ng Canadian Open para sa round of 16 matches. Isa sa mga pinaka-inabangan, ang laban ni Ayala kontra ang number 12 seed na si Belinda Bencic ng Switzerland. Kita sa center court ang mga bandila ng Pilipinas at dinig ang lakas ng sigawan ng mga Pilipino tuwing papalo si Ayala. Maagang nakabreak si Bencic at lumamang one love. Gumanti ng break si Ayala para tumabla one all. Nakuha ng Swiss ang sumunod na dalawang games pero bumawi si Ayala at muling tumabla four all. Nakabreak ulit si Bencic at naisara ang first set. Sa second set, tuloy ang momentum para kay Bencic. Lumaban hanggang sa huli si Ayala at nasave pa niya ang tatlong match point. Pero sa huli si Bencic ang nanaig sa ika-apat na match point. Ang final score, 6-4, 6-love. Masaya si Bencic sa kanyang performance at nakatulungan niya na kaliwete rin ang kanyang huling nakalaban. Pinuri naman ni Ayala ang performance ni Bencic. Kahit natapos na ang kanyang 7-match winning streak, positibo pa rin siyang aalis ng Canadian Open.
1: Yeah, tough one today. I think, yeah, Belinda put me in some really tough situations. I think she played really well. Wasn't able to kind of get myself out and, you know, out of a certain mood. So overall, really good week. I'm super happy with the run that I've had. And yeah, gonna try to recover and come back out hot. Yeah.
29: Magpapahinga si Alex ng ilang araw bago muling magsanay para sa Cincinnati Open kung saan seeded uli ang Pinay.
1: I definitely will take maybe 2 days off, a day or two. I do have to travel to Cincinnati. I need to get a haircut. I haven't gotten a haircut in a while. My nails are grown out. so yeah, I'll do a couple of things just to get my mind off tennis. Yeah, reunite maybe with some friends in Cincinnati and just try to have fun.
29: Attacking the ball at every... Magsisimula ang main draw ng Cincinnati Open sa Huwebes, habang sa Martes pa malalaman kung sinong makakalaban ni Ayala. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mahigit 4 na pisong bawas presyo sa diesel at gasolina ipatutupad bukas. Ilang barangay sa Kawit, Cavite, baha pa rin. Rider patay matapos bumangga sa taxi sa Cebu City. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected.

0: Lunes hanggang Biyernes a las 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
8: Nagsuspindi na ng klase sa mga paaralan bukas, Martes, ang ilang lugar na binaha at nakararanas ng masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina City, Abra at Benguet, gayon din sa mga bayan ng Bawang, San Gabriel at Supiden sa La Union. Sa Supiden, walang pasok bukas ang mga estudyante mula daycare hanggang senior high. Kanselado na rin ang klase sa mga bayan ng Aguilar, Bugalyon, Magaldan, Lingayen, Dagupan City sa Pangasinan, gayon din sa mga bayan ng Angat, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Malolos City, Norzagaray, Pandi, Plaridel, Pulilan at Malolos City sa Bulacan. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Bacolor, San Simon at Santo Tomas, Pampanga, pati na rin sa Bacoor City, Cavite at mga bayan ng Cainta at Montalban sa Rizal. Umabot na sa 12 ang nasawi dahil sa sama ng panahon na dala ng habagat. Nasa 16,000 pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pag-ulan. Nagpapatrol, Jorbis Manahan.
9: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete nitong Lunes para talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 12 ang nasawi dahil sa sama ng panahon.
10: Landslide, yung mga rain-induced landslide, and then naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po yung mga naging cost and drowning po. We have a record dito, 2 in Benguet, 3 in Rizal, 3 in Batangas.

0: Marikas. Meron din tayong mga missing.
1: Base sa datos ng DSWD, nasa halos 4,000 ang mga apektadong pamilya, kung saan higit 16,000 ang nasa 6,000 evacuation center. Nasa 5,000,000 food pack naman ang naipreposisyon ng DSWD. Kaya handaan nilang tugunan ang pangangailangan ng mga apektado.
2: So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we've pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens.
1: Higit 300 naman ang mga napinsalang bahay, kung saan 27 ang totally damaged, habang 304 ang partially damaged. Dahil sa mga pagbaha, natanong ang palasyo kung naging sukatan ba ang habagat sa kung gaano ka-epektibo ang flood control projects ng pamahalaan.
3: Sa kabila ng malakas na pag-ulan, sinabi ng palasyo na unti-unti nang nakikita ng publiko ang epekto ng upland kontrabaha, lalo't mabilis nang humupa ang tubig ngayon. Gayunman, pinatututukan pa din ng Pangulo ang mga proyekto gaya ng dredging at rehabilitasyon ng drainage systems.
1: Paliwanag ng MMDA, bukod sa dredging at iba pang aktibidad sa ilalim ng upland kontrabaha, bumili ito ng mobile pumps na ipinapadala sa mga lugar na binabaha.
4: Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon.
1: Sa pulong, ipinag-utos ng Pangulo na tiyaking gumagana ang lahat ng pumping station sa bansa.
5: Merong mga pumarya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi. Immediately naka-deploy po ang MMDA pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin.
1: Tulong-tulong din ang mga ahensya para sa search and rescue. Halos 4,000 personnel na ang naka-deploy mula AFP, PNP at Coast Guard. Nauna nang ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya na manatili sa heightened alert habang hindi pa tuluyang gumaganda ang panahon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Nagpapatrol live mula sa Bagong Silangan sa Quezon City. Ariel, kailan inaasahang mababawasan ang mga pag-ulan at gaganda ng panahon?
7: Alam mo, Alvin, inaasahan pa ang pag-iral ng habagat buong linggo dito sa ating bansa. Pero mababawasan na yung malawakang mga pag-ulan. Posible pa yung malalakas na buhos ng habagat na pag-ulan dyan sa may Zambales, Bataan at maging sa may Occidental Mindoro. At sa ngayon nga ay yung ating mga pag-ulan sa may Northern at Central Luzon bumubuhos at gayon din sa may Mindoro at Palawan. At dahil sa mga pag-ulan ito, may nakataas pa rin na heavy rainfall warning mula sa PAGASA. Alas 5 ng hapon ngayong Lunes, nakataas ang red warning level para sa posibleng torrential rains pa sa mga susunod na oras sa Caloocan City, Eastern Bulacan at maging sa Rodriguez Rizal. Orange warning level naman sa Northern at Central Metro Manila, Central at Southern part ng Zambales, Bataan, Western at Eastern Pampanga, na 12 bahagi ng Bulacan at maging sa may bayan ng San Mateo sa Rizal. At yellow warning pa sa Southern part ng Metro Manila, Benguet, na 12 bahagi ng Zambales, Western at Central Tarlac, ibang bahagi ng Pampanga, katimugang bahagi ng Nueva Ecija, central part ng Rizal Province, Northern Quezon, Western at Northern Cavite, Northwestern Batangas at Occidental Mindoro. Alas 8 po ng gabi ilalabas ang susunod na heavy rainfall warning. Sa ngayon, wala namang nakikitang low pressure area o bagyo na direktang makakaapekto sa Pilipinas ngayong linggo. Pero isang monsoon gyre o napakalawak na ikot ng hangin na nabubuo kapag habagat season ang posibleng mabuo sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Ito po ang hihila at pagpapalakas ng habagat ngayong linggo. At mula sa malawak na ikot ng hangin ito ay posible ang sunod-sunod na pagkabuo ng low pressure area na kikilos naman palayo sa ating bansa. At sa mga nakalipas na araw, grabing ulan po ang balaang dala ng habagat. Sa loob ng 5 araw o mula 8 a.m. ng August 5, Miyerkules po yan, hanggang 8 a.m. ngayong Lunes, August 10, higit 1,100 millimeters na ulan ang binagsak sa Baguio City. Katumbas na yan, kapamilya, ng higit isang buwan na pag-ulan doon sa syudad tuwing Agosto. Sa iba, Zambales, higit 640 millimeters na ulan naman ang binuhos o tatlong linggong ulan doon kapag Agosto. At sa Metro Manila, 428 millimeters na ulan ang natala sa Science Gardens sa Quezon City sa loob ng 5 araw. Pwede na itong mahalin tulad sa ulang dala ng Bagyong Ondoy na natanggap lamang sa loob ng 1 araw. Itong 428 millimeters na ulan po ay higit halos 3 linggong pag-ulan na rin dito sa Metro Manila. Higit ilang linggong ulan din ang nasukat sa La Trinidad, Benguet, Bacolod, La Union, Subic, Zambales, Abucay, Bataan at Cavite City. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 11, Martes, may kalat-kalat na ulan pang aasahan sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Sa madaling araw, may malakas na ulan sa Northern Zambales at Tarlac at sa Ilocos Norte, Pampanga at Occidental Mindoro sa umaga. Sa La Union at Benguet naman, may malalakas na ulan sa hapon at sa gabi. Posible pa yung malalakas na buhos ng ulan muli sa Southern Mindoro, Romblon at Sorsogon. Pero maaraw at mainit naman na sa malaking bahagi ng Kabisayaan at Mindanao maghapon bukas. Gayunpaman, maghapon pa rin maulan sa hilagang bahagi ng Palawan at meron ding tsansa ng thunderstorm sa Caraga hapon hanggang oras ng hapunan. Mas malalakas naman ang ulang aasahan sa Northern Palawan pagkalubog ng araw at uulanin din ang ilang bahagi ng Panay at Eastern Visayas pag lumalim ang gabi. Ito naman sa Metro Manila, magiging maulap sa tanghali at hapon mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. Posible na ang pagsilip ng araw bandang umaga sa pagitan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala, Alvin, dahil sa matinding paulan ng habagat, natala ang halos 9 na metrong pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Tunas ng umaga, umabot na ito sa 170.47 meters na 10 metro ng mas mataas sa critical low level ng Angat Dam. Higit 15 metro naman ang inakyat ng tubig sa San Roque Dam dahil sa malalakas na ulan at pagpapakawala ng tubig sa Ambuklao at Binga Dams at higit 3.5 metro na dagdag sa Magat Dam at 0.76 meters naman sa Pantabangan Dam. Alvin, narito ako ngayon sa New Greenland Neighborhood sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Ito po ay katabi lamang ng San Mateo River na umapaw dahil patuloy pa yung pagbaba dito sa babang bahagi ng ilog sa mga pag-ulang natanggap doon sa itaas ng kabundukan. At sa kinatatayuan ko ngayon, hindi naman umaabot sa tuhod yung lalim ng baha. Pero ayon sa mga residente, ay humupa na ito dahil kahapon, maraming bahagi dito ang umabot sa leeg ang lalim ng baha. Sa ngayon ay nakita natin medyo madilim dahil pinutol muna yung supply ng kuryente para maiwasan yung electrocution. Kanina nga may asong nag-ground kaya nasawi yung aso. At dito sa minikuran ko sa may basketball court ng neighborhood na ito, sa may kanto na yan, mas malakas yung agos. Dahil papunta pa yon sa mas malalim na bahagi nitong neighborhood. Kanina may umahon na ilang residente na abot dibdib at leeg yung lalim sa kanilang lugar. Sabi ng mga residente dito ay mahigit 100 pamilya ang inilikas o residente ang inilikas sa mas mataas na bahagi ng Bagong Silangan. Sabi naman sa neighborhood president na si Ginoong Claudio Lillo, tauna ng problema ang pagbaha rito lalo at may hindi pa tapos na flood control projects sa Marikina at San Mateo River. Nananawagan naman ang mga residente ng mas pangmatagalan pang solusyon laban sa pagbaha dito sa lugar. Sa ngayon ay walang naranasang pag-ulan o pagbugso ng hangin dito sa aking kinatatayuan sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Atin muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
8: Tatlong araw na sa evacuation center ang ilang residente sa Barangay Gahak at Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Dahil sa baha na dulot po ng habagat, agad umagapay sa kanilang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya. Tatlong araw nang nasa evacuation center sa Gahak Marulas Elementary School, ang pamilya ni Cherry matapos masira ang kanilang tahanan dahil sa habagat.
9: traumatic pa po yung sitwasyon namin ngayon. Kasi ngayon ko lang po naranasan na since dito na rin po ako lumaki, na ganito po naging kabilis po yung pagtaas ng tubig, na alos nasira na po yung mga dingding ng bahay namin, yung mga tinutulayan namin. Kaya nakakabigla po na kung bakit po ganun.
10: Hindi rin nakaligtas sa baha ang bahay ng 71 years old na si Nanay Ami.
11: Kapon na ganito. Ngayon, bumabang kaunti. Kasi nung kagabi, nung isang gabi, pinasok ako doon sa loob. Nagbaldeo ako. Takot, hindi natulog. Kinakabahan. Oo. Kinakabahan ako lagi. Tapos, nagligpit ako sa mga mababasak. Tinaas ko yung pwedeng itaas. Dasal lang po kay Lord na huwag naman tumaas na tumaas yung ano.
12: Sa ngayon, nasa halos 200 individuals ang nandito. No? So, yung kailangan nila is nandun pa rin yung pagkain. Yung mga kit na kailangan nila ngayon, no? Lalo na yung mga siguro sa katawan nila.
10: Katuwang ang 720th Special Operation Group ng Philippine Air Force, nakapamahagi po ang ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa nasa 1,000 apektadong pamilya mula sa 3 barangay sa Kawit, Cavite.
13: So ngayon, marami pa rin evacuees, lalong-lalo na dito sa lugar natin ngayon sa Gahak Marolas Elementary School. Marami pa rin pamilya ang dito natutulog dahil yung baha po ay hanggang tuhod pa rin. So kaya pumunta po tayo upang kahit pa paano makapag-agapay sa pang-araw-araw nila.
11: Salamat po sa ABS-CBN sa nagtulong sa amin. Lahat naman po kami dito sa Waterfield na tulungan.
14: At susunod, libu-libong pamilya sa San Mateo Rizal inilikas. At baha sa ilang lugar sa Luzon at Visayas patuloy na lumalalim. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: TTZMM, numero uno sa aksyon.
16: Oras 7:16.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: TV Patrol sa DZMM!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
20: Kaya ko pa.
19: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
20: Kaya ko pa.
19: Patong-patong na projects, sige lang.
20: Kaya ko pa.
19: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Ang galing! Pangmatagalan!
22: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
21: Aww.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: Kung alaga ng DCMN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: DZMM, numero uno sa aksyon.
16: Oras 19 minuto matapos ang alas 7 ng gabi.
17: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon!

0: Lumiit ang bawas singil ng Meralco sa paparating na August billing dahil kinain ng mas mataas na transmission charge ang iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission. Samantala, mahigit 4 piso ang bawas presyo sa diesel at gasolina bukas. Pero abiso ng Department of Energy sa mga motorista, hindi patiyak kung magtutuloy-tuloy ang serye ng rollback sa mga susunod na linggo. Sa gasolinahang ito, palaging nagpapakarga si Angelo. May diskwento kasi sa mga gaya niyang TNVS drivers. 2 pesos sa diesel at 4 pesos sa kada litro ng gasolina. May rollback pa bukas na 4 pesos at 70 centavos sa gasolina, 4.30 sa diesel at 4.90 sa kerosene. Pero kahit malaki-laki ang bawas presyo, bitin pa rin si Angelo dahil nung mga nakaraang linggo, mahigit 26 pesos ang sinipa sa presyo ng diesel at mahigit 13 pesos naman sa gasolina.
1: Sa laki ng tinaas nila, dinoble nila yung presyo.
0: Oh. So hindi ka pa masaya?
1: Hindi, sir. Sa dating gasolina kasi sa amin, sir, 50 lang per liter eh.
0: Tama naman.
1: Tapos ngayon, nasa 76, 70, 73.
0: Bagamat tumupa ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo, wala pa rin kasiguruhan ang mapayapang sitwasyon sa gitnang silangan. Ibig sabihin, walang garantiyang magtutuloy-tuloy din ang rollback sa petrolyo sa mga bansang nag-aangkat ng langis gaya ng Pilipinas.
2: As long as may nangyayaring discussion, may nangyayaring diplomatic channel, medyo gumaganda yung ating price. Pero once mabaliktad yan, magkaroon na naman ng gulo, alam naman natin na biglang kakambyo na naman ang trend ng price.
0: Kung may good news sa presyo ng petrolyo bukas, bababa naman ng bahagya ang singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na August billing. Nasa 4 centavos kada kilowatt hour ang tapyas, nakatumbas ng pagbaba ng mga 9 pesos hanggang lagpas 20 pesos sa mga ordinaryong residential consumers ng Meralco. Kung tutuusin, malaki sana ang bawas dahil sa iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission na nasa 59 centavos kada kilowatt hour. Kaya lang, sumipa naman ng mga 30 centavos ang transmission charge dahil sa ancillary service cost at mas mataas na feed-in tariff allowance o yung bayad sa mga gumagawa ng kuryente gamit ang renewable energy. Ano nga ba itong ancillary service ng National Grid Corporation?
3: Pag mayroong biglang umakyat na demand, sila yung unang papasok para i-balance yung demand na may supply na hahabol. Kung meron naman pagbaba ng demand na bigla rin, meron din mga generators na ang role nila ay bumitaw din para magbalance kaagad ang sistema.
0: Samantala, as of 8 a.m. Lunes ng umaga, may git 38,000 na customers ng Meralco ang walang kuryente dahil sa mga pagbaha at pinsala ng masamang panahon sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Karamihan sa mga nawalang kuryente ay sa Cavite na maraming lugar ang binaha.
4: As long as wala na yung baha, makokompleto namin yan. Pero kung sakali man, dun sa mga flooded areas, then we cannot restore yet. Yung majority nitong 38,672, baka by tonight, medyo kalahati nito, mabawasan na. And then by tomorrow, almost complete except for the flooded areas.
0: Sa ibang parte ng Pilipinas, sa 6 na rehiyong tinamaan ng tuloy-tuloy na ulan, 7 electric cooperatives na lang ang may partial power interruption as of 10 a.m. ngayong araw. Pero mahigit 96,000 connections pa rin o mga 400,000 individuals ang walang supply ng kuryente dahil sa baha at pinsala sa linya.
5: Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si PhilHealth Chief Edwin Mercado bilang bagong Health Secretary. Ito ay matapos kumpirmahin ng palasyo ngayong Lunes na nagbitiw sa pwesto si Dr. Jose Britanico Hupuhalte Jr. matapos lamang ang halos isang buwan. Nahaharap si Puhalte sa mga isyu ng umano'y pagsusugal ng maitalagang health secretary. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nag-resign po si Puhalte dahil sa usaping pangkalusugan. Habang ini-appoint naman si Dr. Beverly Lorenjo bilang acting president and CEO ng PhilHealth. Ikinalugod naman ng DOH ang PhilHealth at PhilHealth ang pagkakatalaga kina Mercado at Ho at nagpasalamat kay Puhalte sa serbisyo nito. Anila, malinaw ang marching orders ng Pangulo pagdating sa kalusugan, kabilang ang pagpapaigting sa primary care at pagsusulong ng zero balance billing.
6: Sa ibang balita naman, libu-libong pamilya ang inilikas na sa San Mateo, Rizal matapos ang magkakasunod na araw na pagbuhos ng ulan. Pero ayon sa mga residente, mas matagal bago humupa ngayon ang tubig baha sa kanilang lugar. Live mula San Mateo, Rizal, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
7: Karen, dito sa kinatatayuan ko, bahagyang bumaba na ang tubig baha, no? Pero pagdating doon sa Maylooban o sa iba pang bahagi nitong Barangay Mali sa San Mateo, Rizal, ay umaabot pa ng hanggang 5 talampakan yung baha dahil malapit sila sa Marikina o San Mateo River. Binabaha itong San Mateo, Rizal, dahil sinasalo nito yung tubig na bumabagsak mula sa bulubudukin ng Sierra Madre na nagiging dahilan din ng pagtaas ng tubig sa ilog at yung pagbahanga sa mga mabababang komunidad. Sa ngayon, nasa halos 3,000 pamilya ang inilikas ng lokal na pamahalaan sa iba-ibang barangay dito sa San Mateo. Nagtitiis na sumasakay sa bangkase na ERA at iba pa niyang kapitbahay sa Barangay Mali, San Mateo, Rizal. Hindi na bago ang pagbaha sa kanila. Pero ang kaibahan ngayong taon, mas matagal umano itong humupa. Anya, hindi lang ayuda tuwing may baha ang kailangan nila, kundi konkretong solusyon.
8: Gagawin talaga nila yung dapat nilang gawin. Pero ngayon kasi wala walang nangyayari. Paulit-ulit lang. Pupunta lang dito kapag magbibidyo-bidyo ng mga ganyan. Sasabihin, ayan, nakatulong sila. Kahit naman talaga, hindi naman talaga sila nakatulong.
7: Lumikas din mula sa baha ang kabarangay ni ERA na si Bayan Patroller Melcher Baldestoy. Nakuhanan niya ng video ang paglangoy sa baha ng ilan nilang kapitbahay para makalikas. Sa Barangay Malanday naman, mag-isang naiwan sa bahay ang 73 anyos na si Rizalina. Matapos niyang pinalikas ang mga anak, nasira na ang kanilang mga gamit sa loob dahil sa lagpas 3 talampakang baha.
9: Mahirap po talaga sa pagkain. Minsan wala kaming hindi kami makalabas. Tsaka matatakot ka rin, baka maleptos ka, ganon. Lalo na may edad na rin ako. Napakadumi ng tubig, maraming daga, maraming yung kanal na yan, napakadumi ho niyan talaga. Kaya ako nagtitiis na lang.
7: Si Mona Lisa na nasa parehong compound, nagkakaroon na rin anya ng alipunga. Nais din niyang maayos na ang mga infrastruktura sa kanilang lugar.
10: Ayusin po yung kalsada. Hindi na kami bahayin.
11: Drainage.
10: Yung may mga dalaw yan ng baha. Kasi sabi rin po na lahat mga basura po.
7: Ayon sa San Mateo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa higit 2,800 mga pamilya o lagpas 10,000 individual ang inilikas sa bayan ng San Mateo. Pansamantala silang nanunuluyan sa 28 evacuation centers. Malaking hamon naman sa lokal na pamahalaan ang tubig na nanggagaling sa bulubundukin ng Sierra Madre.
12: Malakas talaga ng tubig dahil kasi ulan nanggagaling din sa Montalban, sa bundok. Kahit na po kami hindi dito ulanin, pagka po nagulan doon sa taas, binababa sa amin dito talaga yung tubig.
7: Kaya bantay sarado nila ang mga lagusan ng tubig sa bayan para mabilis na mailikas ang mga apektadong residente. Sa Antipolo City, nakuha na naman ng video ni Bayan Patroller Emeline Navarte ang pagsaklolo sa isang buntis na malapit ng manganak. Isinakayang babae sa stretcher at pinagtulungang itinawid sa Romaragasang ilog nitong Linggo ng tanghali. Panawagan ni Navarte, mapataasan pa ang spillway sa kanilang lugar para hindi na mahirapang tumawid ang mga residente sakaling tumaas muli ang tubig. Karen, ayon sa MDRMO nitong San Mateo, patuloy na tumataas ang tubig sa bahagi nga ng San Mateo Batasan Bridge, no? Kaninang tanghali na itala nila o naiulat yung 19.8 meters dito sa may San Mateo River o doon sa may tulay nga na nasa second alarm, no? At kapag tumaas pa ito sa 20 meters o yung third alarm, ay ipatutupad na nila, no, yung forced evacuation sa mga residenteng nasa mabababang lugar kabilang na itong Barangay Mali. Karen.
6: Maraming salamat, Francis Orsio.
13: Dabawenios, get ready! Bibisita ang ilang kapamilya star sa Davao City para makisaya sa Kadayawan Festival. Abangan sina J.M. de la Serna, Mariel Monteliano, River Joseph, Colette Madelo, Alexa Ilacad, Seth Fedelin, Francine Diaz, at ang alas ng P-Pop, BGYO. Kita-kit sa Kadayawan Kapamilya Caravan sa August 15, alas 5 ng hapon sa Gaisano Mall of Turil, Davao City. Susunod, bayanihan na mayani sa Abra, pasyete itinawid sa Rumaragasang Ilog. At salpukan ng kotse at MPV, 5 sugatan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
18: Oras 32 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
14: TTTZMM, numero uno sa aksyon.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM TV Patrol sa DZMM.
1: Isolated ang maraming pamilya ngayon sa isang barangay sa Zambales kasunod ng walang tigil na ulan nito mga nagdaang araw. Kaya, iba-ibang paraan na ang pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan para maihatid sa kanila ang kinakailangang tulong. Live mula sa San Marcelino sa Zambales, nagpapatrol si Rafael Bozano. Rafi, paano na stranded ang mga residente?
2: Bernadette, alam mo, nasira yung tulay na nagkokonekta sa magkabilang bahagi ng Barangay Santa Fe dito sa San Marcelino sa Zambales. Pinuntahan natin mismo yung lugar na yan at nakita talaga natin kung gaano kalakas yung agos ng ilog. Alam mo, tuloy-tuloy lang yung agos niya at yung ingay niya dahil hanggang kanina ay wala rin patid yung pagbuhos ng napakalakas na ulan. Kaya yung mga residente sa magkabilang bahagi ng ilog ay wala na munang ibang nagawa kundi mag-usap at magsinyasan gamit ang kanilang mga kamay at mata.
3: Hanggang kaway na lang muna si Rufina sa kanyang mga kaanak na nasa isang bahagi ng ilog sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Malaki ang kanyang pasasalamat na sa kabila ng napakalakas at walang humpay na ulan itong mga nadaang araw ay ligtas ang kanyang pamilya. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, aminado siyang dama pa rin niya ang takot.
4: Halos iiyak po ako sa ano, dahil ang hirap-hirap po ng kalagayan namin pag walang tulay. Napakahirap talaga ng sitwasyon namin dahil yung mga alaga po namin, hindi na kami makabili ng pagkain po ng mga baboy namin.
3: Para kay Rufina at sa mga taga Barangay Santa Fe, mahalaga ang tulay na nawala sa kanilang lugar.
5: Sa tindi ng ulan, itong mga nagdaang araw ay mabilis na umapaw itong ilog na ito, no? At mabilis din yung kanyang ragasa. Kaya ang resulta niyan ay tinangay niya yung steel bridge na dating nandito. Hindi na rin kinaya ng mga sandbag na ito na mapigilan yung tubig. Kaya yung ibang buhangin dito, bumigay na. Ang resulta niyan ay na-isolate yung ilang mga residente doon sa kabilang bahagi.
3: Hindi makauwi sa kanyang bahay si Josie na tumawid ng tulay para puntahan ang mga alagang hayop. Nauubusan na rin sila ng kakainin kaya nag-aalala siya kung magpapatuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na araw.
4: Sobrang nakakatakot, Sir Adel. Lakas-lakas talaga yung ulan. May mga bagoong asin, Sir. Tsaka may kunting bigas naman kami. O yun lang naman, Sir. Toyo. Di pagtyagaan na lang yun, Sir.
3: Humingi na ang lokal na pamahalaan ng tulong sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para maitawid ang tulong sa mga residenteng na isolate.
6: Very challenging. Kaya nga, ito yung ulan namin challenge. May dala na kaming food packs for the whole residence ng barangay. Itatry namin kung makapagkuhan kami ng zipline, ililipat doon. Andun naman sa kabila si Kapitan.
3: Mano-manong tinawid ng mga taga-barangay, Coast Guard at BFP ang mahahabang lubid sa ilog na magsisilbing linya ng zipline. Delikado, pero para sa mga residenteng nagugutom, kailangan itong gawin. Bukod sa tulay, nasira din ang isang dike sa barangay. Sa bayan naman ng Botolan, bumigay din ang malaking bahagi ng dike sa Bukaw River. Sabi ng consultant ng probinsya, una nang pinalikas sa mga residente malapit sa riverbank para makalayo sa peligro.
2: Bernadette, alam mo, kanina ay nabigyan naman ng tulong yung ilang mga residente na nakayang maabot, no, or yung nasa isang bahagi ng ilog na yan sa Barangay Santa Fe. Pero nakabit na rin, no, yung linya ng zipline na ginawa ng lokal na pamahalaan at ng BFP at ng Coast Guard. Pero minabuti nila munang huwag gamitin ito dahil nga gabi na at napakadilim talaga doon sa lugar na yon. At delikado pa rin dahil patuloy yung malakas na agos ng ilog. Kaya minabuti nila gawin na lang ito bukas. Alam mo, kahit ngayon ay pansamantalang humupa o tumigil na talaga yung ulan, no, kailangan pa rin talaga maging maingat ng mga taga-Sambales dahil ayon nga mismo sa PAGASA ay isang lugar nito sa posibleng lugar kung saan mag-concentrate pa yung ulan na bunsod ng habagat. Bernadette.
1: Rafael, so mga ilang araw pa kaya isolated yung lugar na nakita mo? Kasi asin at ano pang kakainin nila doon?
2: Oh, Bernadette, alam mo yung iba doon ay sabi nila asin, toyo, bagoong, pero hindi rin masabi pa sa ngayon, no, kung hanggang kailan mananatiling isolated dahil hindi naman pwedeng magsagawa ng pagsasaayos ng tulay o palitan nito habang nagpapatuloy din yung agos ng ilog na to. So, mas maganda na antayin muna nilang kumalma yung ilog at talagang bumabaw ito bago sila tuluyang magsagawa ng repair o complete replacement na nitong tulay na to. Pero ang tiniyak ng lokal na pamahalaan ay bukas na bukas din ay maaabot sila ng tulong relief goods sa tulong na rin nitong zipline na kanilang itinayo. Bernadette.
1: Maraming salamat, Rafael Bosano.
7: Patuloy ang pagtaas ng baha sa ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa habagat. Maraming residente ang lumilikas at na-stranded habang patuloy ang rescue and relief operations. Isang pulis ang namatay habang inililigtas ang dalawang bantay dagat sa Negros Occidental. Nagpapatrol, Gracie Rutaw.
8: Sa kasagsagan ng matinding pag-ulan, tumulong ang mga tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company sa mga residenteng nahirapang tumawid sa bahang bahagi ng kalsada sa Sitio Nalnaan, Barangay Apaw, Tineg, Abra. Umalalay sila sa mga na-stranded na motorista at pedestrian. Sa kabila ng pagragasa ng tubig sa Abra River, nagtulungan din ang mga residente ng Barangay Supo sa Tubo, Abra para maitawid sa gilid ng malaking bato ang 17-anyos na pasyenteng kailangan dalhin sa ospital. Gumamit sila ng lubid at gumawa rin sila ng improvised stretcher gamit ang kumot at kawayan. Buwis buhay din ang pagsagip sa mga alagang baka na natrap sa ilog sa Barangay Tabyo at Palagyo sa bayan ng Bukay, Abra nitong linggo sa Atok, Benguet. Higit 15 oras namang hindi madaanan ang kalsada sa bahagi ng Kilometer 49, Bonglo sa Paway. Dahil sa soil erosion na dala ng pag-ulan, bahagi ang kalsada ng Baguio Bontoc Road. Sa Ilocos Sur, pinangangambahang tuluyang bumigay ang river control dike sa barangay ng Nanguneg, Narvacan dahil sa malakas na rumaragas ang tubig mula sa ilog. Pinangangambahang tuluyang masira ang istruktura kaya inilikas na rin ang mga residenteng nakatira malapit doon. 2,100 individual naman ang apektado ng pagbaha sa Kamiling Tarlac dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng habagat, Pahirapan ang pagdaan sa isang kalsada sa Barangay Sawat dahil sa baha Lunes ng tanghali. Sa Pampanga, nagbabangka na ang ilang residente sa Makabebe dahil sa taas ng baha. Sa City of San Fernando, nagbigay ng libreng towing service ang isang car at hotel company para sa ilang sasakyang stranded sa baha.
9: Wala nakakadaan ng mga sasakyan and we were so afraid baka hindi ako makauwi agad.
8: Sa Mauli, San Jose, Guagua, napinsala ang riprap at ilang bahagi ng kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagtulungan ng mga residente, lokal na pamahalaan ng Guagua at MDRRMO sa paglalagay ng sandbag. Ilang simbahan din ang naapektuhan ng pagbaha. Pinasok ng baha ang Santa Rita de Casia Parish sa Santa Rita. Nagtulungan ng mga parishioner na ilipat sa mataas na lugar ang kanilang mga gamit. Nagpaalala ang Kapitolyo sa posibleng pagtaas ng baha sa mga low-lying areas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Tinalakay din ang sitwasyon ng Dadong Dam na lumagpas na sa critical spilling level.
10: Ito ang makakaragdag din sa floodings ng Makabebe, Masantol. Tataas po yung baha ninyo ngayon dahil sobra po talaga ang tubig ulan. Na first time po nangyari. At parang first time lang na nangyari na nag-overflow yung Dadong Dam sa taas po ng Arayat. So, nananawagan po kami sa inyo na kailangan po magprepara kayo.
8: Umiral naman ang bayanihan sa maraming lugar. Tumulong ang mga military truck mula sa Philippine Army at Philippine Air Force sa mga stranded.
11: Yung ruta po namin is from Masantol then papunta po ng San Matias po ng Santo Tomas po sir para matulungan po yung mga stranded na commuters po natin.
12: Malaking bagay kasi gawa ng baha ngayon, walang masakyan kasi wala ng bus na bumibiyahe dito.
8: Nagsagawa ng rescue operation sa mga pulis sa Barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga, kabilang sa isinakay sa rescue boats at dinala sa evacuation centers ang mga bata at senior citizen. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, higit 250 barangay ang binaha sa Pampanga. Sa Negros Occidental, patay ang isang police officer habang tinatangkang iligtas ang 2 miyembro ng bantay dagat na tinangay ng malakas na agos ng ilog habang nagsasagawa ng patrol sa Cadiz City noong Agosto 7. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
13: Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng isang rider sa isang taxi sa Osmeña Boulevard sa Cebu City ngayon Lunes ng umaga. Sa video, paliko ang taxi sa intersection nang biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang rider sa minamaneho niyang motorsiklo. Dead on the spot ang biktima. Inaalam na ng otoridad kung nakainom ang rider na isang call center agent. Nasa kustudiya naman ng mga pulis ang taxi driver na maaring maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at homicide. Patay din ang lalaking nabundol ng pickup habang tumatawid sa National Road sa bahagi ng barangay Tinukuan sa Dingle, Iloilo. Noong Sabado ng hapon, sinubukan pang iwasan ng biktima ang paparating na sasakyan pero nasa pool pa rin siya ng pickup. Nagsalpo ko naman ang isang kotse at isang multipurpose vehicle sa Barangay 7B, Lawag City noong Sabado. Bumaliktad ang MPV habang bumangga sa poste ng kuryente at signage ang kotse. Sugatan ang driver ng kotse at mga pasahero ng 2 sasakyan, kabilang ang 2 minor de edad. Agad silang dinala sa ospital.
14: Kay Alex Ayala, kilala na sa buong mundo ang Pinoy fans dahil sa pambihirang suporta at pagmamahal sa Pinay tennis star. Ang iniwang tatak ng tinaguriang Ayala Mania sa Canadian Open sa Toronto, alamin sa pagpapatrol ni Dayan Castillejo.
15: Mula noong unang araw ng laro ni Alex Ayala sa Canadian Open, dumagsana ang mga Pinoy sa venue. All out ang suporta nila. May dalang mga bandila ng Pilipinas, mga homemade posters, at kanya-kanyang mensahe kay Alex. Agaw pansin ang isa na nagsuot pa ng dinosaur costume. Laking gulat ng tournament organizers sa Ayala Mania.
16: It was just patriotic pride to be Filipino and express yourself, support your country, carrying the flags, the dinosaur guy, the little flags, the big flags, everybody wearing red. It was just fantastic. Maraming salamat.
15: Nang manalo si Alex sa unang laro laban kay Alicia Parks, narinig ng mundo ang sigaw ng mga Pinoy, lalo na nang magtagalog ang Pinay Tennis Ace sa on-court interview.
17: Napakasaya, sobrang saya. It was super fun, so excited, so much energy.
15: Sa dami ng mga Pinoy sa venue, nilagay na sa menu ng food court ang adobo bowl. Mabenta at mabilis maubos dahil kahit mga dayuhan, enjoy sa Pinoy favorite. Kahit sa doubles match ni Alex, kapartner si Venus Williams, full house muli ang center court. Umaapaw ang pagmamahal at suporta. Pati mga practice session ni Alex, binabantayan ng mga Pinoy. Lahat gusto makalapit at ipadama ang Pinoy pride sa puso ng bawat Pilipino. Sa araw ng round of 16 match ni Alex, dinagdag ng organizer ang lumpia sa food court. Proud ang chef ng tournament sa kanyang lumpia creation na may chicharon, nuts at banana ketchup sauce.
18: So with the lumpia, we have pork. It's topped with a banana ketchup. It's got some chicharron crumb on the top with some dehydrated garlic. And after that, we've completely finished it with crushed peanuts and a sinimac, which is the spiced vinegar that we all love
19: so
18: much. Wow,
19: it's like a gourmet lumpia.
18: We love it. We love the Filipino community. Thank you so much.
19: Yay.
15: Pinoy fiesta ang naging vibe sa Canadian Open. At alam na lang buong mundo, win or lose.
20: Oh, no matter what, you win, lose, we love you.
21: See you US Open.
15: Nariyan ang mga Pinoy para suportahan ang tennis idol at world number 20, Alex Ayala.
17: Maraming salamat mga kabayan sa lahat ng ginawa niyo para sa akin ngayong linggo dito sa Toronto, dito sa Washington, at sa lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Parati kayong sumusuporta, parati kayong nagdadasal, parati kayong nagpupuyat, kaya tuloy-tuloy akong magtatabaho.
15: Inaasahan magpapatuloy ang Ayala Mania sa Cincinnati at US Open sa mga susunod na linggo. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
13: Susunod, Bini Hataw sa back-to-back show sa Las Vegas, Nevada at San Diego, California. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, 7:51.
22: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
23: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
24: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Isinumiti na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2027. Ito ang kauna-unahang budget sa ilalim ni DBM Secretary Kim Robert De Leon, na siya rin pinakabatang miyembro ng gabinete. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatoon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Inaasang masusi itong bubusisiin kapag magsimula na ang pagtalakay sa budget, lalo't pinaigting ng administrasyon ang kampanya kontra korupsyon. Ipapasa ang budget sa Kongreso sa Martes, August 11.
7: Inanunsyo ni U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby na magpapadala ang Amerika ng 4 na barkong fast response cutters sa Pilipinas. Ito'y para tulungan ng Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya at pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. Sa kanyang talumpati sa isang forum sa Makati, sinabi ni Colby na bahagi ito ng pagpapalakas pa ng alyansa ng Pilipinas at US. Pinuri niya ang mga hakbang ng Pilipinas tungo sa modernisasyon ng militar at Coast Guard. Kinilala rin niya ang pamumuno ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon.
5: We see and respect a resolute and proud nation in the Philippines that is determined to strengthen its own capabilities to better defend itself and its interests, a model ally. America is definitely not disengaging from Asia, to the contrary. Our vital national interests dictate our enduring presence here.
7: D
14: Ibigay todo ang bini sa kanilang back-to-back show sa Las Vegas, Nevada at San Diego, California nitong weekend. Espesyal na bisita ng Nations World Group si Asia's Nightingale Lani Misalucia na nakaduet pa nila sa meet and greet. Mula San Diego, California, nagpapatrol MJ Felipe.
1: Scorching hot ang weather sa labas pero mas pinainit pa ito ng pasabog na performance ng Beanie sa Las Vegas leg ng kanilang Signals World Tour noong Sabado. All out at bigay na bigay ang Nations Girl Group mula umpisa hanggang encore. Kakaiba ang setup sa Vegas dahil may mosh pit ito kung saan talagang naka-party-party mode ang Blooms. Mula sa mga Pinoys hanggang sa mga ibang lahi, lahat naki-vibe sa bawat hit, bawat dance break ng walo. Espesyal na bisita ng gabi ang Asia's Nightingale na si Lani Misalucia. Pagkabati ng girls kay Lani, nagpasample na agad sila.
2: Nakakatawa na. Na, you know, parang silang na talaga nasa international stage and seeing a lot of our kababayans, you know, supporting them. And not only that, sabi ko nga, I've been telling my husband, si Papa Nolson, sabi ko, tingnan mo, hindi lang Pilipino ang nanonood and everybody seems to be enjoying it. Now, every minute of it talaga yung mga tao was like cheering for them. I am so proud and the whole time I was beaming with smile and I'm just really proud seeing them right there on the stage. And mind you, this stage was also used by Britney Spears and J-Lo lang naman. And the next one is of course Beanie.
1: Sa meet and greet, nakapag-duet pa sila. Kinabukasan, diretso na sa San Diego ang girls at ang buong team. No fear ang energy ng fans sa soundcheck pa lang. At sa mismong main show, umalingaw-ngaw sa buong San Diego Civic Center nang makikanta at makisayaw ang mga nanood sa Nations Girl Group. Spotted ang dalawang direktor ng Forgotten Island. Ito na ang pangalawang beses nilang napanood ng Beanie, una noong Miyerkules.

0: Sa mga bayan ng Bawang, San Gabriel at San Juan sa La Union. Kanselado na rin ang klase sa mga bayan ng Aguilar, Basista, Bugalyon, Calasau, Dagupan City, Mangaldan, Lingayen at San Carlos City sa Pangasinan, gayon din sa mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa at Pilar sa Bataan, Angat, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Malolo City, Norsagaray, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso at Malolo City sa Bulacan. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Arayat, Bacolor, Candaba, Macabebe, Minalin, City of San Fernando, San Simon, Santa Ana at Santo Tomas sa Pampanga, pati na rin sa Amadeo, Bacoor City at Naic Cavite. At mga bayan ng Cainta, Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Samantala, sa Sidupen, La Union, walang pasok bukas ang mga estudyante mula daycare hanggang senior high.
1: Oh, mag-ingat po ang ating mga kababayan at pinag-uusapan nga natin. Of course, safety is first, pero ang ating edukasyon, no? Ang dami ngayon, they've been missing. Kumbaga, ilang araw na sila walang pasok.
2: Parang pagsasabayan mo yung rescue at saka yung dapat tuloy-tuloy yung buhay, no?
1: Hirap.
2: Pero safety first. Oh.
3: Yeah. Panawagan ko, i-post yun ang i-post, yung binaha kayo para makalampagin natin yung flood control.
1: Tama, huwag natin
3: para
1: kalimutan
3: makita natin, yun. Pakita natin sa gobyerno, no? Tingnan nyo, yeah. Kinurakot ang pera dito, kaya itong nangyari, di ba?
1: Tama! Tsaka magpakulong pa, yung tunay na pagpapakulong. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Yan yung totoong lesson. Matuto na.
1: Matuto
2: yun
1: na.
2: Yun ang kailangan nating matutunan.
3: Mabalot si Ate B, ah.
1: Oo. Ama yan.
2: Nakangiti pa nga eh. Dito lang tayo. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Lunes.
1: 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: DZMM Special Coverage. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, Agosto 10, 2026. Kayo po ay nakatutok sa DZMM Special Coverage, ang alerto sa Habagat. Ako po, Jeff Caparas.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay as of 8 p.m., mga kapamilya, kaserbisyo, ay wala pong pasok. Ito po ang mga listahan na walang pasok bukas, August 11, sa Metro Manila, all levels, sa public and private, sa Marikina City, Valenzuela City, maging dyan po sa Cordillera Administrative Region, ang probinsya po ng Abra, including po mga government work po, at sa probinsya po ng Benguet. Sa Region 1, partner, saan-saan?
1: Sa Region 1 o sa Ilocos Region, sa La Union, wala pong pasok sa Bawang, sa San Gabriel at sa San Juan. Sa Province of Pangasinan, all levels, public at private, wala rin pong pasok sa Basista, Bungalyon, Calasiao, Dagupan City.

0: City, kabilang na ho dyan ng government work, wala pong pasok. Sa Lingayen, sa Mangaldan, shift to alternative mode of learning, kabilang na po ang mga government offices, wala rin pong pasok. Gayun din sa Pozo Rubio, sa San Jacinto at maging sa San Carlos. Sa Central Luzon naman, sa Bataan, public at private, wala na rin hong pasok. Sa Bulacan, all levels, public at private, wala pong pasok sa mga paaralan sa Angat, Bulacan at Bustos. Gayun na rin sa Kalumpit, Giginto, aba shift to alternative delivery mode po. Sa Manolo City, wala na rin hong pasok. Sa Maykawayan, sa Hagonoy, kabilang na rin hong mga government offices sa mga walang pasok, bukod po doon sa mga essential offices. Sa North Sagaray, wala na rin po pasok. Sa Pandibulacan, wala na rin hong pasok. Sa Paumbong, Plaridel, kabilang na rin ho sa Plaridel ang mga government offices, wala na rin pong pasok. Maging sa Punilan, San Jose del Monte, at maging sa Santa Maria.
1: Okay, wag ho kayong bibitiw ha. Mamaya ho, baka kausap po natin si Manuel Lucban, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ng probinsya ho ng Bulacan ha. Ituloy ho tayo sa listahan ng mga walang pasok sa Pampanga o levels, public and private, sa Araya at Bacolor, Macabebe, San Fernando City, Santa Ana, San Simon, Santo Tomas, hanggang August 12 po iyan. At sa Calabarzon naman po o sa Region 4A, all levels, public and private, sa Cavite ay Bacoor, Amadeo, Noveleta ay magsishift po sa alternative learning mode, sa Naik, sa Tanza, Alfonso, sa Imus. Ay sa probinsya po ng Laguna ay dyan po sa Rizal, sa parte pala probinsya ng Laguna, buong probinsya ng Laguna. Sa Rizal, partner, go ahead.
0: Okay, sa Rizal po, sa Cainta at Montalban, wala rin akong pasok, kayo na rin sa San Mateo. Pero pagdating po sa Taytay, shift to alternative learning mode po ang mga mag-aaral.
1: Ayun, ito po ay kakapasok lang ho. Suspendido na rin po ang pasok sa Caloocan City at Malabon City, yung face-to-face classes po ha. Mga kapamilya, ingat-ingat to ha. Stay safe and dry. E teka muna, pasadahan na ho namin ang mga balita sa nakalipas sa oras. Sa unang bugso po na aming balitaan, lampas na sa spilling level ang antas ng tubig sa La Mesa Dam. At sa datos kaninang alas 5 ng hapon, 80.17 meters na ang antas ng tubig sa dam, na lampas na sa 80.15 meters na spilling level. Ay dahil dito, pinag-iingat ang mga residente sa mabababang lugar malapit sa Tulyahan River, partikular sa ilang bahagi ng Quezon City, gayon din sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela.
0: Samantala, umabot na sa 7 ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang tatlong bahay sa barangay Gisad Surong sa Baguio City dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito ang tatlong batang edad at 2, 9 at 11. Gayun din ang isang senior citizen. Kaninang bago mag-alas 6 ng gabi, na-recover naman ang bangkay ng isang babae at isang lalaki. Tatlo pa ang patuloy na pinaghahanap kung saan gumagamit na ng heavy equipment sa search and rescue operations.
1: Eh, ang sabi, partner, hindi ba dapat medyo delikado na kapag gumamit ng heavy equipment? Kasi saturated yung lupa.
0: Partner, pero kasi partner, sa huling panayam natin kay Colonel Ruel Tagel ng Baguio City Police Office, wala na sila nakikita ng signs of life nung gumamit sila ng life detector doon sa area. At nagiging pahirapan din yung pag-search and rescue doon sa lugar dahil nga sa masamang panahon, lalong lumalambot yung lupa,
1: patuloy
0: partner.
1: Patuloy ng patuloy. Mamaya kukuha rin tayo ng update patungkol ho dyan ha. Kakausapin naman ho natin si Charles Karame, ang Baguio DRRM. Kukuha tayo ng update patungkol sa balitang iyan. Samantala, libo-libong pamilya na po ang inilikas na sa San Mateo Rizal matapos ang magkakasunod na araw na pagbuhos ng ulan. Ayon po sa San Mateo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa higit 2,800 pamilya o lagpas 10,000 individual ang inilikas na pansamantalang nanunuluyan sa 28 evacuation centers. Malaking hamon naman sa lokal na pamahalaan ang tubig na nanggagaling sa bulubundukin ng Sierra Madre. Kaya bantay sarado nila ang mga lagusan ng tubig sa bayan para mabilis na mailikas ang mga apektadong residente. Ayon pa sa San Mateo MDRRMO, patuloy na tumataas ang tubig sa San Mateo Batasan Bridge. At kaninang tanghali ay nasa 19.80 meters sa ito at itinaas na sa second alarm. ay kapag umabot pa ito sa 20 meters, magpapatupad na sila ng forced evacuation sa mga residente. Ay sa Antipolo City, nakuhanan ng video ni Bayan Patroller Emily Navarrete ang pagsaklolo sa isang buntis na malapit ng mga nakahapon, Linggo ng tanghali. Isinakay ang babae sa stretcher at pinagtulungang itinawid sa Rumaragasang ilog. Panawagan ni Navarrete mapataasan pa ang spillway sa kanilang lugar para hindi na mahirapang tumawid ang mga residente sakaling tumaas muli ang tubig.
0: Samantala, nagsagawa naman ng clearing operations o clearing at response operations ang Police Regional Office 6 o PRO 6 sa mga lugar sa Western Visayas na naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagata. Sa Iloilo City, tumulong ang pulisya sa clearing operations matapos matumba ang mga puno at magkaroon ng debris sa ilang lugar. Naglagay rin ang Police Assistance Desk sa mga evacuation center para sa seguridad ng mga evacuee. Sa Bugaso, Antique naman, kasama rin na ang pulisya sa pagtanggal ng mga sanga at debris na nakaharang sa kalsada para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Patuloy na nakamotor at nakastandby ang mga police unit sa buong rehiyon para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Hinikayat naman ng PRO 6 ang publiko na maratiling alerto at sumunod sa mga safety and advisory ng mga otoridad.
1: Ay, partner, di ba kita mo, may mga debris nagsiharangan, nirespondihan. Meron nang nasawi, di ba?
0: Yan nga, yun yung nabagsakan.
1: Sa partner. Ano ba yan? Diyan sa, hindi, yung sa sumasagip, sa tubig ba yun?
0: Yung Marfa. Si Police Master Sergeant Marfa. Nasawi siya, partner, kasi sinagip niya yung kanyang kasama doon sa team na natilangay ng agos doon sa ilog. Ngayon, nasagip niya nga yung dalawa niyang kasamahan pero buhay naman niya yung naging kapalit. Nakakalungkot. Pero ito po ay parang sumasalamin lamang na ang buhay, ang mga tao pong kabila sa mga rescue team, sa mga otoridad natin ay nasa hukay ang isang paa.
1: Tsaka pag may tasking partner, talagang gagawin ng mga yan.
0: Correct.
1: Lahat ng mga Coast Guard, mga sa AFP, yes. BFP, pag may tasking, gagawin yan.
0: Tama. Kaya nga po, ang panawagan natin sa mga residente na nire-rescue, sumunod na lang ho kayo. At bilang yung pagsunod na po yan, hindi lang po mga sarili ninyo inyong natutulungan, kundi maging yung mga authorities natin na kabilang sa mga rescue teams na nagsagawa ng operasyon.
1: Okay, partner, itaga mo. Good news ka muna ng konti.
0: Oy, good news! Sa mga motorista, kasada na bukas ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo sa kuwenta ng Department of Energy. 4 pesos and 30 centavos kada litro ang rollback sa diesel, 4 pesos and 70 centavos naman sa gasolina, at 4 pesos and 88 centavos sa kerosene. Bunso nito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan.
1: Aba, may isa pang good news. Aba. Palain mo yan. Asahan ang bawas singil sa paparating na Meralco bill ngayong Agosto. Kasi malamig na no, partner. Ayun. Sa anunsyo ng electric company, 0.04 ang tapyas kada kilowatt hour o katumbas ng 10 na piso sa may buwan ng konsumo na 200 kilowatt hours at 21 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Pangunahing dahilan ng bawas singil ang iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission pero nabawasan dahil sa pagtaas ng transmission charge at feeding tariff allowance o FIT all. Akala ko, partner, dahil malamig Hindi ka na masyadong...
0: Mali na naman.
1: Hindi ka na masyadong nag-aircon. Malamig na
0: At saka, ba yung parte ba yung partner ng refund na pinag-uusap ko na nakaraan? Parte ng refund. Buti naman, kasi ang bill ko ay lumubo talaga. Hindi lang dumoble, kundi trumiple kumpara sa normal kong bill. Ang daming umaaray, ngayong panahon ng bagyo, partner, siguro makakatipid yung mga kabayan natin dahil malamig ang panahon, wala muna nag-electric power at wala muna nag-aircon.
1: Hindi muna na-charge yung portable fan mo.
0: Hindi ko na nga dala-dala ngayon kasi malamig ang panahon.
1: Kaya tuyuin, Okay, anyway, partner, kuha naman tayo ng balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol.

0: Ay, ito pa, mahigit 400 pasahero, drivers at mga pahinante ang stranded ngayon sa mga pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert, take it away.
1: Yes, Marlene, umabot na sa 429 passengers, truck drivers at cargo helpers o mga pahinante ang stranded sa 23 pantalan sa Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog at Central Visayas dahil pa rin yan sa epekto ng habagat ayon sa Philippine Coast Guard. Kasama rin sa hindi makapaglayag ang 77 rolling cargoes at 7 mga sasakyang pandagat samantala, 25 vessels naman at mahigit 300 motor bangka at 5 tugboat, gayon din 2 barge ang pansamantalang dumaong sa ligtas na lugar. Dahil sa masamang panahon, umabot naman sa 44 na biyahe ng mga barko sa mga pantalan sa ilalim ng Philippine Ports Authority ang kansilado, kabilang ang mga ruta sa NCR South, Batangas, Bicol, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay-Guimaras at Western Leyte, gayon din sa Biliran. Karamihan sa mga nakansilang biyahe ay papunta at pabalik ng Puerto Galera, Abra de Ilog, Calapan, Palawan, Semirara, Coron, Masbate, Cebu, Camiguin, Sorsogon at iba pang destinasyon. May 200 pasahero naman ngayon ang stranded sa mga pantalan sa Marinduque at Quezon. Patuloy ang paalala ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping lines bago tumuho sa mga pantalan. Samantala, Jeff at Marlene, dito sa bahagi ng Tas Avenue sa Maynila ay nakakaranas po ng manakanakang mahinang pag-ulan na natin din namang maluwag ang daloy ng trapiko mula sa Calo Avenue hanggang dito sa Pedro Hill. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon!
2: Samantalang Quezon City LGU naman, nagpapatupad na ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa Tulyahan River. Kasunod yan ang pagpapakawala ng tubig ng lames sa dam. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Marlene, Jeff, andirito ko ngayon sa ilalim ng Tulyahan River at sa likod ko, at Tulyahan Bridge, at sa likod ko ay ang mismong Tulyahan River at may mga residente ngang naninirahan dito. Sa mga oras na ito, Marlene, Jeff, patuloy ang pagtaas ng tubig sa Tulyahan River dahil alas 5 ng hapon kanina, umabot na sa spilling level na 80.17 meters ang Lamesa Dam sa Quezon City dulot ng patuloy na pag-ulan. Kaya naman, nagpapatupad na ngayon ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Nag-iikot na ang QCDRMO para abisuhan ang mga residente sa Commonwealth, sa Bagbag, Nagkaisang Nayo, Novaliches proper, San Bartolome at dito nga sa Fairview at sa iba pang malapit sa Tulyahan River. Ayon kay QCDRMO spokesperson Pichi De Leon, nakahanda na ang mga evacuation center malapit sa mga nabanggit na barangay. At ayon naman sa mga nakausap nating residente dito, naabisuhan na sila ng QCLGU at nakahanda naman na silang lumikas pagkatapos nilang maiayos ang kanilang mahahalagang gamit.
4: The mere fact na ongoing na yung for preemptive evacuation, dapat talaga na sumunod sila. Kung hindi sila susunod, saka siya magiging forced evacuation. Pero minsan naman hindi mahirap na masabihan yung mga Q citizens dahil alam naman na nila yung gagawin, lalo na pag ngayong panahon ng tag-ulan.
3: Talagay naman ang panahon dito, Marlene Jeff, nakararanas pa rin ng pabungsu-bungsong pag-ulan dito na may kasabay na malakas na hangin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Kelly!
3: Yes, Marlene.
2: Anong sitwasyon ng mga residente dyan? Sabi mo, preemptive evacuation, pero ano ang sabi nila? Lilikas daw ba sila ng kusa? O aantayin po nilang mas tumaas pa yung level ng tubig dyan sa inyo?
0: Huli na ang lahat?
2: Oo nga eh.
3: Sa mga oras na ito, Marlene, kalmado pa ang mga residente dito. Wow. Sa katunayan nga, nagluluto pa lang ng dinner ngayon para maghahapunan pa lang.
2: Mm-hmm.
3: So, kasi makikita naman nila dito kung mataas na yung level ng tubig dito sa Tulyahan River. Dahil itong sa likod ko, hindi lang makita kasi medyo madilim. Pero walang wall dyan, Marlene Jeff. Matatanaw niyo mismo dyan yung Tulyahan River. Sa oras na pumasok dyan ang tubig, saka na sila lilikas dito, Marlene Jeff.
2: Kasi, Kelly, tsaka partner, nung nakaraang punta ko dyan, nung mataas talaga yung level ng tubig, nagkukumahog naman yung mga residente na ma-rescue sila at nananawagan sila sa DZMM that time dahil wala daw tumutugon sa kanila. Siyempre, yung mga rescuers nasa ibang lugar na, So, anong sabi nila? Aantayin pa talaga nilang tumaas ang tubig. Wala silang like pagkukusa, ganon. Walang sense of urgency sa nararamdaman mo dyan, Kelly? Wala talaga.
3: Hindi naman, Marlene, kasi kanina nakausap na rin nga natin yung spokesperson ng QCDRMO. Bukod sa nag-ikot na sila kanina, naabisuan na nila, mag-iikot ulit sila mamaya para naman sa force evacuation. Sakaling ang lumakas pa sa bayan ng malakas na ulan itong pagtaas ng tubig dito sa Tuliahan River. Ang iniisip lang ng mga residenteng nakatira dito, Marlene, kaya hindi agad maiwan nga itong bahay, ang mga bahay nila dito. Eh dahil nga sinasamantala naman na mga magnanakaw ang mga ganitong sitwasyon. Kapag umalis na sila, saka naman papasok yung mga magnanakaw, nadadali naman yung mga gamit nilang naiiwan dito, Marlene Jeff.
0: Tinitake life na lang nila, partner. Bahala na, parang ganun yan.
2: Ay, nako.
0: Bahala na. Ay, mag-iingat dyan, Kelly. Ha?
2: Thank you, Kelly.
0: Thank you, Kelly. Samantala, Nueva Vizcaya, Pangasinan Road, pansamantalang isinara dahil sa landslide. Ang detalye mula kay Cesar Galassi. Cesar!
5: Yes, pansamantalang isinara sa mga motorista ang bahagi ng Nueva Vizcaya, Pangasinan Road sa Sitio Palitatan, Barangay Barakbak, Santa Fe, Nueva Vizcaya matapos ang pagguho ng lupa nitong Lunes, Agosto 10. Ayon sa mga otoridad, naganap ang landslide dahil sa paglambot ng lupa sa bahagi ng bundok, dulot ng walang tigil na pagulang dala ng habagat. Pinapayuhan ang lahat ng motorista na iwasang dumaan sa apektadong bahagi at gumamit muna ng alternatibong ruta sa pamamagitan ng Maharlika Highway. Patuloy na pinapayuhan ang mga biyaherong mag-ingat at maglaan ng dagdag na oras sa paglalakbay dahil sa posibleng iba pang pagguho ng lupa bunsod ng patuloy na pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Thank you, Cesar Galassi.
6: May nangyari ang report sa DZMM at sa Israel.
2: Number one, dahilan kung bakit marami sa ating mga kabayan ang ayaw lumikas agad dahil sa bantapong mga magnanakaw sa samang loob.
0: Samantala pa
2: ano kayo ang gawin ng pamahalaan dyan, partner, para pa natin yung mga kabayan natin na lumikas agad, iligtas yung kanila sarili nang hindi nag-aalala para dun sa kanila makagamitan. Kasi isa yun sa mga reason na lalagay sa panganib yung buhay ng mga residente nasa high-risk area, di ba?
0: Sabihin mo yan sa mga corrupt.
2: Isa pa yan, mga corrupt na yan, partner, ay dahil na naman sa mga gantong panahon ng pag-ulan, pagbaha. Naaalala na naman ang taong bayan kung ano ang dahilan bakit ganito yung sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas.
0: Hindi man nila ramdam yung bahabahan. Anong baha?
2: What are you saying? Ganon? Ay, nako.
0: Hindi ko nga naririnig sa bahay ko, sa mansyon kong ito. Hindi ko nga naririnig ang ulan na yan.
2: Hindi. Kumbaga, ang kanyang mansyon ay soundproof.
0: Soundproof, partner.
2: Grabe yun.
0: Diba? Tapos, siyempre, domino effect yan, partner. May corrupt. Di siyempre, ang poverty sa atin ay tataas. Kaya, may mga magnanakaw, partner. Kaya nga sinasamantala, hindi ba? Tapos pag nakausap mo naman, 'di ba, pag sa mga coverage natin. Ba't mo nagawa? Wala nang trabaho.
2: Pero kailangan diba? Kailangan ko lang po panggatas.
0: Ayan. Anyway, partner. Speaking of, lalong-lalo na 'yung mga nasa Tuliahan na bridge sa ilalim doon sa Tuliahan River. Tingnan natin, partner. Alamin natin kay Sir Dan Villamil kung ano ang aasahan sa mga susunod na oras, partner, sa ating panahon, ha. Mula kay Sir Dan Villamil mula sa Pag-asa. Sir Dan, magandang gabi po.
7: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
0: Sir Dan, go ahead.
8: Yes po, good evening po at sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. Makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat sa Hilaga at gitnang Luzon, including Metro Manila, portions of Calabarzon, Mimaropa, and Western Visayas. Kaya sa ating mga kababayan over these areas, lalong-lalo na yung mga nakatira dito sa western provinces ng Luzon, patuloy po tayong mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad At maging handa pa rin po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next 24 hours. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, particular na sa Central and Eastern Visayas, maging sa Mindanao, generally fair weather ang ating inaasahan na may tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa atin namang sea condition, may nakataas pa rin gale warning sa seaboards ng extreme northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karakatan na dala ng hanging habagat. Yes po, Sir Jeff.
0: Okay. Partner, go ahead.
2: Sir Dan, sabi po ninyo, in the next 24 hours, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Pero hanggang kailan po ito?
0: Uh-huh.
2: Ilang araw itatagal po nitong pananalasa ng habagat na ito?
8: Towards the end of the week, makakaranas pa rin po tayo ng epekto ng habagat. Pero yung intensity o yung kalakasan ng pag-ulan, possibly tomorrow afternoon, mababawasan na po yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Posible pa rin yung cloudiness at mga kalat-kalat na thunderstorms, pero yung intensity, hindi na ganun kalakas as compared sa mga naranasan nating pag-ulan over the weekend.
0: Mm-hmm. Eh, Sir Dan, doon sa norte, particular sa Baguio, kasi di ba may search yata doon, search and retrieval na pa. Partner, retrieval na yun. Sa Baguio po, yung mga natabunan, Sir Dan. How about sa Baguio? Uulanin pa ho ba sila sa mga sunod na oras o araw? Go ahead po.
8: For Ilocos Region and most of Cordillera, ganun pa rin po yung scenario, no? For towards the end of the week, ay malalakas pa rin po yung pag-ulan na ating inaasahan dahil sa habagat. Especially na lalong mountainous area yung lugar na ito at yung mechanism po ng habagat ay mas lumalakas po yung pag-ulan pag malapit po tayo sa bundukin. So, nananatiling mataas po yung chance ng landslides over this area.
0: Mm-hmm. Sir Dan, paano ba ang mga, kumbaga parang mga warning signs natin kapag well-saturated na yung lupa? Kasi I understand parang mamaya, though mamaya makakausap naman namin yung Baguio DRRM mo. Pero sa inyo ho dyan sa pag-asa, sir, kapag ganun hong karami ang binabagsak, automatic na ho yun na magsasaturate ang lupa?
2: Oo, kumbaga gaano katagal ang ulan?
0: Oo, gaano katagal para at least yung mga kababayan ho natin, naku, hindi na normal ito ah. Baka lumambot ang lupa sa likod.
8: Unfortunately po, for landslides, wala pong established threshold ang pag-asa. And more on, mas makakasagot po siguro nito yung mga kasamaan po natin sa Mines and Geosciences Bureau. Sila po yung nagdetermine ng threshold po ng saturation ng lupa kung gaano pong karaming antecedent rainfall yung ating recorded.
0: Ayun. Pero pag ganyang karami, parang matik na yun.
8: Definitely po, lalong-lalo na for the past week. Ay dire-diretsong pag-ulan yung ating naranasan, hindi lang sa habagat, yung pagdaan po ni or yung epekto po ng mga nakarang bagyo si Luis at Maymay.
0: Oh, so Sir Dan, kailan inaasahan talagang masisilayan na si Haring Araw?
8: Most likely by towards the end of the week po, no? Kaso mostly cloudy po kasi ang ating inaasahang panahon. Mostly cloudy skies throughout Metro Manila and nearby provinces. Pero yung wala nga pong, in terms of intensity, hihina na po yung mga pag-ulan. Pero may possibilidad po from time to time sumikat yung araw, kaso mostly cloudy po throughout the day.
0: Ayun. Alright. May tanong ka pa, partner? Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Dan Villamil. Mag-iingat po kayo dyan sa pag-asa, sir.
8: Thank you po.
0: Ayun, partner, no? Sa Mines and Geosciences. Tinanong ko lang naman. Siguro, paano kaya ayun, partner? Kasi hindi kung nagkakaroon tayo ng mga ganyan. Ano, pwede ka mag-install ng parang warning device doon sa kataas-taasan? Mga 2 kilometers siguro?
2: Na?
0: Parang para may warning ba na bumababa yung lupa? May mga ganun kayang device. Oo. Naisip ko lang.
2: Pwede naman, partner. Pero kasi diba pag ganyan usually, pag mga gantong panahon ng may bagyo o malakas ang habagat, ang ginagawa matik niya ng LGU, ibinaabisuhan na yung mga tao sa babae. Kasi nga hindi natin kalkulado, hindi natin alam kung kailan babagsak ang lupa. So, yun yung ginagawang measures ng LGU.
0: Pagiging proactive nga, paano i-install mo? Kasi diba parang yung sa mga bulaluhan,
2: yung puro biglaan.
0: Sa Benguet yun, hindi ba? O biglaan, first time. Tapos ito, yung sa Baguio.
2: Correct.
0: Hindi laman dating nagkaka-landslide yata doon. So, anong dapat gawin? Kasi parang ang pagkakaintindi ko sa normal na utak na meron ako, partner, na hindi scientifico, no? Eh, sa dami na siya, eh normally magsasaturate yung lupa, lalambot, hindi ba? Mm. So, paano ng mga warning signs mo?
2: Kumbaga, ang hinahanap na, ang hinahanap mo partner,
0: o talagang mabigyan ng, biglaan ba talaga yan?
2: O mabigyan ng parang signal.
0: Paghahanda.
2: Yung mga kabate, para malaman yung paghahanda. Lalo na nga yung partner na may mga residente na hindi agad-agad lumilikas pag mga gatong panahon.
0: So, paano ba yan? Parang ikaw ba, kung ikaw residente, ito, ito parang ano na to, medyo talagang iniisip ko na lang ng solusyon ba? Kumbaga, pag umuulan ba eh,
2: alis
0: na lang ako. O may makikita ka bang mga parang mga amuyong ng lupa? Aba, parang kakaiba na ito ha. Ngayon ko lang nakita to ha.
2: Diba, baka pwede natin itanong natin mamaya yan sa ating
0: baka may makasagot sa ating mga eksperto. Kasi parang new normal na partner eh.
2: Totoo yan partner. Parang kada panahon ng bagyo habagat, hindi nawawala po may mga reports ng landslide at may mga nasasawi.
0: Tsaka kanina partner, napakinggan ko sa report na TV Patrol doon sa Zambales, sa Santa Fe. Galing ako dyan eh, yung ilog. Hindi yan ang unang beses na na-isolate yung Santa Fe na yan.
2: Nako.
0: So yun yung mga tatanungin natin ha.
2: Sige.
0: Pero bago tayo magbigay daan sa ilang paalala partner, eh sinong mga sumasama sa atin ngayon dito sa Alerto sa Habagat na DZMM Special Coverage? Go ahead.
2: Andiyan partner si Madam Chino Virinia. Sabi niya partner, nakakalungkot daw yung mga nangyayari ngayon, lalo na yung mga landslide at yung mga namibiktima ng kalamidad. Si Agnes Reca nandiyan na rin, si Francis Palumayan, si N. Lim WS watching sa atin, pati si Louie Basco, si Madam Nona Damian na nanonood sa atin, at nandiyan na rin partner si Phil Gypsy. Ayan, ang kanyang sinisisi ay yung mga corrupt. Ayan, at nandito na partner ang si Madam Maria Dulce Urate, si Cherish Apari, si Lilibet Jose na nanonood sa atin, at nandyan na rin si Nenita Bartolazzo. Yung iba partner, kanina na-report natin yung patungkol sa pagbabawas ng singil sa Meralco. Sabi ng iba dito partner na ating mga kabisyo alas 8 hindi naman doon nila mararamdaman yan dahil kakarampot lang kumpara doon sa mismong presyo na kanilang sinisingil sa kanila.
0: Ayun. Eh, wag po kayong bibitiw ha, kasi habang naka-on-air po kami, ay pinaflash ho sa mga nasa YouTube o sa mga nasa television, pinaflash ho namin sa aming mga screen yung mga paaralan po na mga walang pasok bukas ha. Eh, ina-update ho namin yan once na may pumasok ha. Kaya dyan lamang po kayo ha, magbabalik pa po ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage.
7: Ito po ang DZMM. Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang husay!
11: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ka! Kaya ba ganyan?
14: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
15: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
15: ikaw ang
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. so I can get in the game. Savor the moment.
19: Food's here, guys.
18: And feel the vibe.
20: Best concert ever!
18: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Nagbabalik po ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Ay sa oras po na 8:35 ay makakasama na ho natin si Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, Sir Juni. Jeff Caparas po at Marlene.
2: Hi, Sir Juni.
21: Magandang gabi, Jeff. Magandang gabi, Marlene, at sa ating po mga tagapakinig.
2: Sir Juni, first and foremost po, belated happy birthday po sa inyo, ha? At ba ito ang sumulubong sa inyo atong habagat na ito?
21: Marami salamat din sa pagbati mo, Marlene. Pero tama ka, no? Yung habagat at saka yung maymay ay kasama din sa naging bisita natin.
0: Go ahead, Perta.
2: Sir Juni, kamusta po ang monitoring ng Office of Civil Defense pahingil po dito sa epekto ng habagat at natong mga nakalipas na mga bagyong Luis at Maymay? Ano ang latest?
21: Marlene, dito sa mga apektado nating kababayan, ano, umabot na sa 384,000 na mga pamilya ang apektado. Ito ay katumbas ng 1.3 million na mga kababayan natin. No? Tumaas na yung bilang ng apektado. Galing po ito, Marlene at Jeff, no, sa 2,100 na mga barangay. Sa karamihan are from Northern Luzon, no? Pagmula sa Region 1, Region 3, Sakar, at saka ganun din sa Calabarzon.
2: Pero Sir Juni, ang kamusta ho ang accounting po doon sa mga casualties? Nadagdagan ho ba sa datos ng OCD?
21: As of 6 p.m. Kanina, Marlene, no, umabot na sa 13 o 13 ang for verification and validation, no, mga kababayan natin hindi nakaligtas. Ang 10 dito, Marlene and Jeff, are due to landslide, no, sa Car at saka sa Calabarzon. At meron namang 14 na injured at meron pang missing na siyam.
0: Oh, Sir Juni, kanina nga po naiisip namin ni Partner kasi nga sinasabi ng PAGASA at saka ng ilang mga eksperto kasi saturated na po yung lupa kaya ho nagkakaroon ng landslide. Yung pong mga kapamilya, mga kaserbisyo nating nakatira sa paanan ho ng bundok, Sir Juni, ano ho kaya ang pwedeng gawin ng gobyerno o kaya sila na mismo? Meron ba mga pwedeng i-install doon? Ano mga warning sign kapag magla-landslide na? Baka maya-maya bumuhos na yung mga lupa dito. Ano ho mga yon, Sir Juni? Kung meron.
21: Sa ngayon Jeff, may listahan na ipinapalabas palagi yung DNR, Mines and Geosciences Bureau. Ito yung listahan ng mga barangay na mga landslide prone at saka rain induced flooding prone areas, no. Mahalaga na malaman 'yon, lalo na ipinapabuti ito sa ating mga lokal na pamahalaan para mabisuhan nila yung mga kababayan natin. Lalo tama ka, no, yung ilang araon na pag-uulan, halos mahigit isang linggo na nga, no. Dapat nga saturated po yung lupa, no. In fact, ganito na yung nangyari dito sa Benguet, no, sa La Trinidad at saka sa Baguio dahil sa ilang araw na pag-uulan, no.
0: So ibig sabihin, sir, sorry partner. Sorry, so ibig sabihin na Sir Juni, may listahan ho 'yan, parang nag-iikot ang DNR tsaka Mines and Geosciences po. Tama po ba din ito?
21: Tama, Jeff, no. Base sa ipinapalabas na mga abiso ng DOST PAGASA, ito naman ay ino-overlay doon sa mga mapa, sa mga hazard maps ng Mines and Geosciences Bureau. Tapos doon nakikita, ano, kung aling mga areas ang mga maaring bahain o magkaroon ng pagbuho ng lupa. So ito yung ginagamit natin pagka may mga pre-disaster risk assessment na mga pupulong, no, para makita yon at makapaghanda, no, in terms of Kasama na rin dyan yung pagpreposisyon ng mga tao, pagpapalikas, no, at kung saan dapat ilagay yung mga manpower at saka mga resources.
0: Oo, so yung pong mga listahan yun, Sir Juni, kanino ho siya i-disseminate? Na kaninong responsibility ang magsasabi? O teka, itong ilang araw nang nag-uulan, mukhang kailangan yung lumikas ho dito. Kahit ho nung mga nagdaang mga bagyo, hindi ho kayo nagla-landslide. Baka ho ngayon, dahil mag-iisang linggo na, baka ho malagi kayo sa alanganin. Kanino ho dapat manggaling ho yung warning, Sir Juni?
21: Ito po nga listahan na ito, no, galing sa DNR Mines and Geosciences Bureau, direkto po itong ipinapaabot mo sa lahat ng mga rehiyon, sa lahat ng mga LGUs, no? So nakakarating po ito. Like kunyari kung pag-uusapan natin, no, the latest ones that they released, no? Ito yung listahan na ipinalabas sa kahapon. Merong 3,678 na mga barangays ang prone nga dito sa landslide at flooding. Meron dyan sa Region 1, Region 2 sa CART. Ito mga sa Luzon. So, pinapabot ito. And then, ito naman yung ginagamit ng mga lokal na pamahalaan na ganyan na barangay, no, na basehan, kumbaga, para naman dun sa paglilikas ng mga paghanda.
0: Yun. Ay, mamaya tatanungin natin partner dun sa Baguio kung nakasama yung barangay na yun.
2: Pero Sir Juni, sabi nyo kanina, itong mga listahan na inilalabas ng DENR at Mines and Geosciences ay ito yung mga listahan ng mga landslide prone areas batay sa kanilang mga assessment. Pero may mga insidente po ngayon, Sir Juni, na kagaya po sa Trinidad Benguet, na first time po na nagkaroon ng pagguho ng lupa po doon sa kanilang area. Paano po yung ganun, sir? Ibig sabihin, sir, kung first time, possible, hindi po siya kasama sa listahan.
0: Or baka kasama sa listahan, hindi nasabihan. May ganun ba? Baka may ganun, sir.
21: Actually, opo. Itong mga nakaraan, ano, ito ay mga nakasama dun sa listahan. Kahit hindi pa siya, kumbaga, nangyayari dati, no, or at least hindi pa naranasan ng mga residente doon sa ngayon, ano, but it could be na nangyari na yun before pa. Pero dito kasi ang nakikita dito sa listahan na to ay base sa ibabagsak na ulan, base sa kung saan, ano, ay kasama itong mga barangay na ito, ano. So hindi porket hindi pa binaha or nagkaroon ng landslide ay wala doon sa listahan na yun.
0: So ibig sabihin, Sir Juni, parang sorry for a lack of a better term. So unacceptable kapag ka nagkabiglaan, Sir Juni. Tama ho ba?
21: Malaking bagay, Jeff, no, pagka ginamit na basehan yun, ano? Kasi nga po, dahil kung nandun yung listahan na yun, tapos kumbaga hindi nakapagbalikan or di ba yung mga ganong pagkahandaan, Jeff, no? Na ito rin yung lagi nating paalala, no, sa mga kababayan natin, no? Hindi porket hindi pa kayo binaha, hindi pa nagkaroon ng landslide, no, tapos sinabi, kasi kumbaga ang basehan nito ay yung siyensya na kumbaga, no, yung mga eksperto na nakikita na itong mga klase ng lupa dito, maaaring lumambot na ito sa katagalan, yung mga ganong pag-aaral, Jeff, no, kaya mahalaga kumbaga pinagsasama natin yun, yung karanasan natin, at saka ganun din yung mga sinasabi ng siyensya at ng mga eksperto.
0: Yun nga, Sir Juni, kasi ako personally, parang unacceptable, sir, yun na nabigla first time, hindi na warning. Kaya maganda mamaya na iset natin partner yun sa Baguio. Tanong natin, nasa listahan ba yung barangay na yon? Na dun sa 3,678 barangay, sa sinabi nung DNR tsaka ng MGB, nung Mines and Geosciences Bureau. Di ba, Sir Johnny? Ano?
21: Tama-tama, Jeff. No? Sa pagkakalam natin, ano, ito kasing sa Baguio City kasi, dahil nga doon sa topography nito, no, mataas, maraming mga site, no? So, nakasama itong mga lugar na ito doon sa mga landslide prone area, no. Ang nangyari lang ka talaga dito, no, kanina kausap pa lang natin yung UCD regional director natin, ano, kaninang hapon. Yun yung sinasabi niya, no, itong gumuho na ito ay first time na naranasan doon, kahit bagamat landslide prone area yon. At tapos yung buhos ng ulan, no, yung bigat ng buhos ng ulan doon, in fact, sabi ng pag-asa ay parang yung kalahating buwan na dapat the amount of rainfall of that, no, ay parang ibinagsak lang ng dalawang araw.
0: Yun nga, sir, kumbaga mga siyensya na ito, di ba? Yung MGB, pag-asa.
2: Mga siyensya na may batayan may at batayan dapat paniwalaan.
0: Pinag-aralan, partner, series of learnings yan, di ba, Sir Juni? So, dito po sa nangyari, Sir Juni, particular po dyan sa Baguio, dyan sa Norte, ano po ang mga learnings, sir, moving forward, ano ho yung pinag-uusapan, sir, kapag po kayo nagmi-meeting, para ho hindi na ho maiwasan ito? O may nakita ho ba kayong lapses, sir?
21: Yung unang-una, Jeff, no, ang isang factor, no, bukod doon sa identify dito as mga landslide or flooding prone areas, no, yung tagal din nung mga pag-ulan, no? Like, kunyari itong yung saturation, kasama yon, no? Kung sa landslide, no? Kaya tinitingnan doon na ilang araw na bang nag-uulan, no? Anong areas na ba ang dapat lumikas pa din magsagawa ng preemptive evacuation dahil nga doon sa mga banta ng mga pag-uho ng lupa. Isa yon, ano? And then, syempre, pangalawa, no? Yung mga pagpapaabot nga po ng mga impormasyon, no, sa ating mga kababayan, ano, na po hindi porket hindi pa binaraha o hindi pa nagkakaroon ng pag-uho, ay kumbaga pwede na natin sabihin na hindi naman ito maaaring pwedeng mangyari sa atin. So napakahalaga yung mga ganong impormasyon na dyan.
0: Kampante. Sir Juni, kapag ka may binabang isang lugar, pag humupa, makikita basura. Si siyempre, matik na sir. Uy, tapon kasi kayo ng tapon.
2: Yeah.
0: Balik lang ako dito sa mga landslide, sir. Bukod doon sa saturation, meron ho bang ibang dapat tong factor ho o dapat tong masisi natin? Bakit ho nangyari yun doon sa lugar?
21: Ang isang mahalaga dyan din, Jeff, no, nakikita natin, ano, hindi lang during itong mga may pag-ulan na, ano, yung tamang paggamit ng mga yung land use, ika nga, di ba? Mayroong comprehensive land use plans tayo sa mga lokal na pamahalaan, no, ganun din sa probinsya, no. Kasi napakahalaga dun, kumbaga, yung area of development, no, na kung saan ba dapat nandun yung mga kabahayan, kung saan ba nandun at yung mga pagtatayo ng mga gusali, no, kasi napakahalaga yon, ano, kung yung mga areas na ito na identified, that's one, no. And then pangalawa, syempre, no, hindi natin maiwasan, no, yung urbanization, kasama diyan syempre hindi lang yung puro na semento, kundi nabanggit mo kanina syempre yung solid waste management. So yun yung mga factors, kumbaga, no, especially dito sa atin sa Metro Manila, bukod doon sa urbanization na puro na sementado, no, hindi rin kinakaya na ng mga drainage system natin yung bigat ng mga ulan, lalo lumalakas yung habagat at mga pag-ulan, no. So those factors diyan, no, so bukod sa nature, siyempre yung urbanization at saka yung mga human na factor na rin na nagkukos nga dito, no. So malaking bagay din dyan, siyempre yung mga engineering solution, no, pang matagalan, ano, at saka yung land use plan nga.
2: Sir Juni, mula po sa usapin ng landslide, ako naman po ako sa usapin ng baha, kasi marami rin pong lugar dito sa Pilipinas ang binaha ngayong panahon ng habagat, at hindi ito ang first time. Kumpara ho ba nung mga nakaraang panahon, kasi nung actually, Sir Juni, diba, nung mga nakaraang panahon ng habagat, marami ang mga politiko, mga opisyal na nangako na aayusin namin yan, tatrabuhin namin yan. Kumpara po nung mga nakaraang panahon, may pagbabago po ba sa bilang nung mga lugar na binabaha? Nadagdagan ho ba o nabawasan? Ano po ang nasa monitoring ng OCD?
21: Hindi ko direkta maikumpara, Melina, no, pero sa ngayon kasi, no, ang nakikita natin, like itong dito sa habagat lang ito, no, then doon of lakas kasi yung habagat ng mga nagdaang bagyo, no. Dami din, no, umabot sa 414 na mga ang binaha na mga lugar, no. So medyo madami-dami yun, ano, bagamat may mga some areas like here in Metro Manila, no, mabilis humupa, no.
0: Opo.
21: Pero ito pong nangyari ng mga pagbaha ay kabilang na rin dito, syempre yung pinag-usapan natin kanina na mga hindi pa naman binaha noon, ano. Isang factor, syempre, Jeff, no, kasi ang sinasabi nga ngayon ng DOST Pag-asa, yung El Nino ay talagang magpapalakas ng habagat at saka ng mga pag-ulan. Diba? So the amount of rainfall na kumbaga overwhelming na ito doon sa mga engineering solutions or mga dating na mga drainage system natin, ano. So mahalaga talaga na kumbaga pinag-aaralan, ano, kung may mga ipapatayo na mga flood mitigation programs or projects, no, mahalaga na mapag-aralan, no, kung kakayanin ba nito yung mga maibabagsak ngayon. At siyempre kasama na dyan na napakahalaga din, no, yung tamang implementasyon ng mga programang ito.
2: Sa rin, Sir Juni, sa mga gusto ko itanong pala, kasi may isa pong miyembro ng pambansang pulisya ang nasawi. Kabilang dahil po dun sa malakas na alod po sa bahagi ng Negros Occidental, kabilang na ho ba ito doon sa biniberipika natin na posibleng kasama dun sa casualties po dahil dito sa habagat?
21: Sa ngayon, Marlene, hindi pa yan kasama, no? Kasi itong mga nasalitahan natin, itong 13, no? Ito ay nanggagaling sa Calabarzon, sa Cordillera Administrative Region, no? So hindi pa kasama yung doon sa Mimaropa.
0: Kino-consolidate pa, Sir Juni, eh, no? Anyway, sir, saan po ang concentration ngayon, sir, ng operation ng OCD? Saan pong mga rehiyon?
21: Sa ngayon, Jeff, no, yung mga pagtugon natin, ano, especially yung mga sa lokal na pamahalaan, ano. Mm-hmm. Pa rin yung mga nabanggit ko kaninang mga region. Ito yung doon sa region na 1, ganun din doon sa region 3, no, sa Cordillera Administrative Region, kasama na din dyan yung sa Calabarzon, yung mga sa Benguet, no, sa La Union, Pangasinan, ito yung mga probinsya, no, ganun din sa Zambales, Bataan, Pampanga, Nagkaisihat, Bulacan, no, lalo't sinasabi ng pag-asa na sa mga susunod na araw ay may mga pag-ulan pa rin dito sa mga lugar na ito.
0: Namomonitor kayo, sir, na may mga power interruption sa tubig, sa communication?
21: Pagdating sa power interruption, Jeff, merong naiulat sa atin na 13 na mga bayan na nawalan ng kuryente, no? Though for tonight, no, baka may mga naibalik na dito, no? Sa linya ng komunikasyon naman, Jeff, no, as of this afternoon sa Kabutihan Palad, no, wala pong naiulat na hindi pa rin gumagana, ibig sabihin na restore na yung mga linya ng komunikasyon.
0: Tsaka may ano na, Sir Juni, Starlink na eh, no? Starlink na lahat eh. No?
21: Tsaka kasama rin, Jeff, dyan yung mga pagpe-preposition ng mga ganyan, yung Starlink na ito, no, or yung mga equipment, no, kasi na-identify na natin, kumbaga dahil dun sa PIDRA, no, yung pre-disaster risk assessment, na-identify natin ano yung mga lugar na maaaring tamaan, kaya nakakapag-preposition na tayo ng mga ganon din naman ito ng komunikasyon, pagkain man, or iba pang mga kagamit.
2: Sir Jenny, sa mga oras na ito, may mga isolated areas po bang na monitor ang OCD, yung mga lugar na binaha at mahirap ng tunguhin dahil doon sa epekto ng habagat po sa kanilang mga lugar?
21: Pagdating, Marlene, doon sa mga roads, no, kaninang umaga kasi merong napabalita pa, no, na may mga 95 na mga kalsada. So medyo madami-dami, no, sa kapito na mga tulay, no. Bagamat karamihan dito dahil tuloy-tuloy naman yung pagsasagawa ng clearing operations ng DPWH, no, at saka yung debris clearing, eh may mga naayos na rin po dito, no. Kanina kausap ko pa lang si regional director, no, sa Baguio City ng OCD sa Cordillera Administrative Region, yung Cannon Road, hindi yun nadadaanan daw kaninang hapon pa. Although ang kagandahan, ano, most of these areas merong mga alternative routes, no, na mga pwedeng daanan. So wala pa po as of kaninang hapon, wala pang nag-uulat, no, na hindi nila mapuntahan, except yung kanina ang binabanggit na ginagawan din ng paraan ay yung doon sa Santa Fe sa Zambales.
0: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defensor. Sir, pahinga din pag may time, ha?
2: Thank you, Sir Juni.
21: Oh, yes. Maraming salamat, yes. Sir Marlene.
0: Alright, sir. Magandang gabi po, sir. Ayun po ay si Juni Castillo, ang tagapagsalita nga po ng Office of Civil Defense. Ay samantala, kuha naman ulit tayo ng report sa labas ng himpilan. Ay mga residente sa Concepcion, Tarlac, Bangkana ang gamit sa binabahang mga kalsada. Ang report mula kay Cesar Galazzi. Cesar.
1: Pagkakalit na sasakyan ng mga residente sa ilang bahagi ng Barangay Santa Monica, Concepcion, Tarlac matapos umabot hanggang dibdib ang baha ngayong Lunes, Agosto 10. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Concepcion, nagmula sa bayan ng La Paz, Tarlac, ang rumaragasang tubig na nagdulot ng malawakang pagbaha sa lugar na pumasok sa ilang bahay at establishmento. Tanging mga bangka na rin ang pinapayagang dumaan sa bypass road na nagkokonekta sa Concepcion, Tarlac at San Antonio, Nueva Ecija dahil hindi na madaanan ng karaniwang sasakyan ang naturang kalsada. Sa kabila ng malawakang pagbaha, wala namang residente ang kinailangang ilikas dahil mas pinili umano nilang manatili sa kanilang tahanan. Patuloy namang minomonitor ng MDRRMO Concepcion ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng pagbaha. At yan ang malinang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Thank you, Cesar Galassi. Ay samantala, partner, as of 8 p.m. Malamang nakatanggap na rin naman kayo ng mga text, hindi? Mga notes. Nakakagulat. Kung hindi ko naka-silent, vibrate ng vibrate talaga.
2: Eh kanina nga, partner, nasa naka-standby kami sa sa press con. Sabay-sabay kami tumunog ang cellphone.
0: Diba? Yan ay, ito nga, orange level, partner, sa northern and central Metro Manila. Sa northern and southern Zambales, sa Bataan, sa Southern Pampanga at Southwestern Bulacan. At yellow level naman saan, partner?
2: Yellow level po sa kalakhang Metro Manila.
0: Rest of Metro Manila.
2: Sa Southern Benguet, sa buong Zambales, sa Western Tarlac, Western at Central Pampanga, sa Central and Eastern Bulacan, sa Northern and Central Rizal, sa Western and Northern Cavite, Northwestern Batangas, Occidental Mindoro at Calamian Islands sa Palawan, yellow level po ang rainfall warning dyan.
0: Ayun, partner, ano mo, tama ito. Teka lang, ha? Nakita ko lang yung comment ni Sergeant Putik. Nakita,
2: ano,
0: natawag ang attention ko, partner. Sa website ng Project NOAA, updated ang list ng observations ng mga natural disasters at critical prone areas.
2: So
0: try yung puntahan, oo.
2: Eh, paano kasi, partner? Paano kung may mga kababayan tayo na nakatira sa mga high-risk areas, partner?
0: Okay.
2: Pero wala silang kaalaman pagdating sa mga, may pwede pala akong puntahan ganyang website. May pwede pala akong tignan na datos. Sino ang dapat magsabi sa kanila?
0: Diba, yun nga, sinanong ko kay Sir Junie. Yun nga, tinanong kay Sir Junie. Kanisino,
2: so,
0: kanino na putol? Diba? Parang ganun kasi ang tinatakbo ng usapang kanina.
2: Correct.
0: Kanino yun, di ba? Yung pala, nagulat nga ako, isabi sa'yo, partner, merong may listahan ng DNR tsaka Mines and Geosciences Bureau. Kasi hindi ko matanggap, partner, ha, personal ko lang naman ito. Hindi ko matanggap na surprise, landslide, di ba? Mayroon at mayroon nag-aral dyan, mayroong dapat na mayroong kumbaga trabaho nila na alamin kung anong kondisyon ng mga kalupaan dyan, di ba, partner? Tsaka may magre-recommenda. Nabanggit ni Sir Junie, may datos, partner, 3,678 na barangays yun. So mamaya, tatanungin natin kay Sir Charles Karame ng Baguio DRRMO kung kasama yung mga na-landslide na yun dito sa 3,678 at naipaabot ba nila doon sa mga residente?
2: At kung may nangyari man, kung may lapses man at hindi naipaabot, ano ang magiging liability, diba?
0: Tsaka ano, partner, yun nga, may maganda may makos tayo sa Mines and Geosciences. Paano ba ang ginagawa ninyo? Anyway, partner, sa oras na 8:56, hanggang alas 10 po tayo, ha. Hanggang alas 10 po ang alerto sa Habagat, the DZMM special coverage na magbabalik po makalipas ang ilang paalala.
4: Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa Habagat, the DZMM special coverage. Special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ring, ring, go away!
23: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
22: Yay!
23: Pambatang Lagundi, Plemix!
24: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
26: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
28: Tatamaan po tayo ng presyo.
29: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
30: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
29: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
30: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
29: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Is 30 at DZMM Teleradio.
3: Ang DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Nagbabalik po ang alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. At sa mga oras sa ito po, ay nasa linya na po natin si Sir Manuel Lucban Jr., ang local DRRM officer ng Bulacan Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Magandang gabi po, Sir. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
8: So, magandang gabi po, Sir Jeff at Sir Martin.
0: Alright, Sir, kamusta na po ang sitwasyon dyan po sa Bulacan, Sir?
8: So, pangkasulukuyan po, Sir, ay bumuti-buti na po ang panahon dito sa Bulacan. Nagkaroon na lang po tayo ng light rain. Nagsimula po ito noong kahapon, although nagkaroon pa ng pailan-ilan na pabugso-bugso. Pero generally po, Sir, light rains na lang po ang naramdaman natin.
2: Sir Manuel, ano ho ang naging epekto ng habagat po dyan sa inyong area? May mga binahaho ba? Gaano po kataas ang tubig?
8: So, titingnan po natin, mayroon pong ibang factors, hindi lang po ang habagat para magbaha dito sa ilang area ng Bulacan. So, ang higit na naka-apekto nitong nakalipas na araw at hanggang sa kaninang umaga ay yung taas ng level ng high tide. Halimbawa po, kaninang umaga, bandang 7:10 ng umaga, ay ang taas ng level ng high tide ay nasa 4.3. So dahil nga sa taas na ito, nadagdag pa yung sinasabi

0: ay higit na nakapagpalaki ng tubig dito sa area ng coastal areas po natin.
1: Mm-hmm.
0: So, dahil dito po, tumaas po ang ilang tubig dito sa ating coastal areas, lalo na kaninang umaga po, na umabot po, meron ng 4 feet, 5 feet sa area ng Kalumpit at bandang Hagonoy, Paumbong, ay naranasan po yung 3 to 4 feet pa po. Kasama na rin po dito yung ilang coastal areas natin ng Ubando, ng Mekawayan, at ng Bulacan-Bulacan po.
2: Mm-hmm. Kung ganyan, Sir Manuel, ano ho ang measures po ng LGU at ng PDRMO para matugunan po yung mga maapektuhang residente po nitong mga pagbahang na babanggit po ninyo?
0: Simula po pa po kahapon ay sa pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga LGUs, kasama na po yung kani-kanilang barangay, ay naglikas po tayo ng ilang mga residente na nakita natin na maaaring malagay sa panganib. Hindi lang po ito sa coastal areas, kundi yung ilan din pong residente na nakatira sa may main rivers po natin, katulad po sa Santa Maria River, Mekawayan, Marilao River, at gayon din, maski sa may area ng Giginto, meron din po dyan na Giginto River, ay naglikas po ang lahat ng LGUs na masasabi natin, yung ating apat na siyudad at yung 20 po na municipalities.
2: Sa ngayon po, yung mga untoward incident po bang naitala po dyan sa inyong lugar?
0: Opo. Bago lang po, ano, natanggap natin na report, sa area po ng San Jose del Monte ay meron po tayong kinoconfirm pa na allegedly po ay nalunod. Hindi pa lang po natin maibigay yung buong description nito, pero late in the afternoon po ay nagkaroon po tayo ng information. Sinusubukan lang po natin ma-confirm as sa pangalan at saka kasarihan po ng nalunod.
2: Okay. So, yung nalunod po, sir, saan? Sa baha? Sa ilog? Ano pong circumstances po nangyari?
0: Opo. Sa area rin po ng San Jose del Monte, parang meron pong isang ilog doon na napaglaruan. So, still for verification pa po. Ayun pa lang po yung isang incidente natin na natanggap po the past 3 days.
1: Oh, Sir Manny, saan nga ho ba dyan yung may mga dapat proyekto si Bryce Hernandez? Saan ho yun? Tapos natiwangwang lang ho?
0: Paumanhin na po, ano? Hindi po kasi kami privy. Ang local government po, hindi po namin nalalaman kung ano po yung naging proyekto dito ng ating national agencies. Hindi po namin masasabi po.
1: Oo, kasi sir, kanina may narinig lang ho ako report, parang ang sinasabi ho ng mga residente, sa halip ho na makatulong, lalo ho nag-cause pa ng baha, kasi nga nakatiwangwang, hindi naman gumagana.
2: Oo,
1: kaya parang isesegue ko sana, Sir Manny, ano ho ang plano ng local government? Ano ho ang kumbaga, ire-recommenda nyo sa national government? Susulat ho ba kayo na alisin na lang? O paano ho assessment ninyo?
0: So, humingi po tayo ng paumanhin sa bagay na yon at aminin po natin na wala po tayong kaalaman sa national project ng na ipinatupad ng DPWH. Ngayon lang po ay maaari tayong makapagsalita dito sa nararamdaman natin ng mga pagbaha.
1: Opo, I do understand po, Sir Manny. Anyway, sir. Opo. Sir, kamusta ho? Ilang lugar pa ho ang nananatili hong lubog ho sa baha dyan ho sa Pulacan?
0: So, hindi naman po talaga lubog ito, ano? Dahil tulad ng sinabi po natin na malaki po ang factor ng high tide po para sa ilang mga nagkaroon ng mataas na tubig. So, sa kanina po na pahapon ay meron po tayong natala na record po na siyam na LGUs po natin. Ang walo po rito ay municipality at isang sa pong siyudad ang meron pa pong natala na may kataasan ng tubig, ilang parts po nila.
1: Pero so far po, Sir Manny, wala pong nangangailangan ho ng rescue, stranded, kumbaga slowly returning to normal na ho tayo dyan?
0: Looking forward po tayo ron, pero sa ngayon po ay diretso pa rin po tayo nagpapaalala.
1: Opo.
0: Dahil bukas po ay mas mataas po ang level ng high tide na ating inaasahan ng bandang alas 8 GMT ng umaga. Ito po ay maaaring magtala ng mga 4.7 feet. So, ibig sabihin po nito, medyo nasa bandang leeg o maaaring lagpas po ng binte ng ating bewa.

0: na maaaring malanasan dito sa isilang lupain dito sa nasasakupan po natin.
1: Sir Manny, balikan ko naman ho yung casualty po na nabanggit po ninyo kanina sa SJDM sa San Jose del Monte. Ito ho ba ang first time na may naitala tayong casualty o pang ilan na po ito sa tala po ng PDRRMO?
0: So for the past po na nagkaroon po tayo ng habagat, ito pa lang po yung una natin na insidente na as of now po ay kino-confirm pa po natin. Pero as we get the information po late this afternoon,
2: opo,
0: ay medyo hinihintay po natin din kung makakahingi po, makaka-extend po tayo ng assistance. Sa ngayon po, ito ay undergoing pa po na nasa pag-imbestiga, pagsusubok kung talaga pagsisigurado ng ating ng lokal ng City of San Jose del Monte kung positive po ba na minalunod. Pero ito pa lang po yung natanggap natin.
1: Subject for
0: validation.
1: Pero ito ay isang tao lang ho or may kasamaan siyang injured, missing, may ganun po ba?
0: Paumanhin po ulit, ano? Hindi pa po natin nakuha yung data. Late na po natin natanggap. At kayo pa lang po yung nasabihan natin ito. Siguro later tonight po o hanggang bukas ng umaga ay may confirm po natin.
1: Alright.
2: Mm-hmm. Anyway sir, ang last na lang po on my part sir, yun hong mga access sa gamot ho ng antibiotics sir, saan ho pwedeng kunin ng mga kababayan natin dyan sa Bulacan, lalo lumulusong ho sa baha?
0: Opo. Sa pakipag-ugnayan naman po natin sa ating provincial health office, sa lahat po ng district hospital natin, pati yun sa RHU po natin, yung mga regional health units po natin at yung provincial health offices plus yung district hospital po ay bago pa man po na nagkaroon itong baha ay nagkaroon po tayo ng mga ugnayan ng preparation po nila sa mga maaaring availability po nitong mga pwedeng magkaroon ng leptospirosis po.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Manuel Lokban Jr., ang local DRRMM officer po ng Bulacan PDRRMO. Good to hear you again, sir, ha? Nice to hear from you again, sir. Huli kitang
0: maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lagi.
2: Nga, sir. Huling na-interview kita, sir, parang Makati pa ata yun, sir. Ikaw ang happy ng Makati.
0: Ganun po ba? Natandaan niyo pa po.
2: Oo, sir. Sana ako'y natatandaan niyo rin. Sana ako'y natatandaan niyo rin, sir.
0: Opo, opo. Very familiar po yung sinabi kaya. Kagad naman po tayo nagpa-unlock.
2: Ayun, sir. Maraming salamat, Sir Manny.
0: Mga kaibigan po natin.
2: Thank you, Sir Manny. Mag-iingat po, sir. Pahinga din po pag may time, sir.
1: Thank you, sir.
0: Salamat po. Ingat din po lagi.
2: Ayun, partner, ay si Manuel Lokban Jr., ang local DRRM officer ng Bulacan PDRRMO.
1: Yun.
2: Mula naman, partner, sa Bulacan, ay akit naman tayo na sa Baguio City.
1: Ayan na.
2: Ito na. Nasa linya na natin si Charles Carame, ang head naman po ng Baguio City DRRMO. Magandang gabi po, Sir Charles, Jeff Caparas po at Merlin Padiernos.
1: Hi, sir.
3: Yes, magandang gabi po, Sir Jeff and Merlin.
2: Sir, una-una po, sir, maraming salamat po, sir, sa pagpapa-unlock, sir. Alam po namin na napaka-busy nyo po, sir, sa ongoing retrieval operation po dyan sa Baguio, sir. Sir, kamusta na po, sir, ang lagay? Kamusta na?
3: Well, sa ngayon, sir, yes, no. May dalawa na lang tayong hinahanap. Lahat naman na ano na natin. Unfortunately, walo yung ating deceased.
1: Okay. Ito pong mga na-extract po na deceased, Sir Charles, ano hong mga edad ng imang ito?
3: Halo-halo sila, ma'am. May lino. May mga bata. Ang pinakamabata is yung 2 years old. At meron tayong 64 years old. So, in between nila.
2: Oo.
3: Ating mga victims.
2: At sila po, Sir Charles, ay magkakamag-anak po?
3: Yes. Dalawang bahay kasi ito. Kaya halos magkakamag-anak lang din. Magkatabing bahay at magpinsan actually yung mga iba. At magkakamag-anak talaga.
2: Sir Charles, pwede nyo hong paki-describe ho sa amin ano ho yung nangyayari ho ngayon sa ground as of now, as of this time?
3: Well, sa ngayon, no? Medyo tumigil muna tayo. Kasi actually, kahahanap lang natin ilang minuto, while ago, yung pinaka-last nating victim. Sa ngayon, may dalawa pa tayong kailangan hanapin ulit. On the grounds, meron pong backhoe tayo na latest na nating nagamit. Kaya medyo bumilis ang ating paghuhukay.
1: Sir, yung dalawang missing pa po ang ito, ano pong mga edad ng mga ito, sir? At gaano po ka-crucial yung paghahanap sa kanila ngayon lalo't gumagamit na tayo ng heavy equipment, Sir Charles?
3: Ayos na, may lilo. Ang edad ng isa is around 8 years old. At yung kanyang tito, mga 54 years old po.
1: Mm-hmm.
3: Nung ginamit natin itong bako, bumilis ang ating paggalaw. Pero kailangan tayong maingat, no?
2: Okay.
3: Eh, hindi natin alam kung baka matamaan natin itong ating mga biktima.
2: Sir Charles, ito ho bang Sitio Riverside, Barangay Gisad, Surong, sa dyan ho sa Baguio. Ito ho, sir, ay first time ho ito, sir, na nangyari ho itong ganitong landslide?
3: Sir, we're looking back. Place namin, meron na siyang incidents, although hindi siya the same area, adjacent lang siya, malapit lang din. Meron na siyang parang mga 10 years ago, nangyaring ganito rin, similar situation.
2: Opo. Pero sir, ito po ay prior po dun sa incident, sila ho ba sir ay winarningan ho ng LGU?
3: Apparently, no? Ang sabi ng ating barangay, alam na nitong mga resident na ganon, kasi medyo highly susceptible ang kanilang lugar.
2: Yun.
3: Alam na nila na bawat may forecast, may bagyong parating, lumilikas naman sila. Unfortunately nga, itong nangyari kasi, sunod-sunod na ulan, no? Wala tayong signal actually mula kahapon. Because of yung continuous rain, nag-highly saturated yung area, kaya doon bumigay. Yun nga, hindi nila na-foresee because wala nang forecast na signal or typhoon. Kaya yon nagkampante itong mga residentes natin.
2: Oo. So Sir Charles, you, kasi kanina ho, kausap po namin si Sir Juni Castillo ng OCD. Ang sabi niyo parang may datos ang DNR tsaka Mines and Geosciences Bureau na mga barangays na landslide prone, mga ganyan nga po. So kasama ho itong Sitio Riverside, Barangay Gisad, Surong.
3: Yes po. Actually, ang buong Baguio, kung titignan natin sa mapa ng MGB, highly susceptible talaga sa landslide.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yun ang talagang binabantayan natin. Kaya yun ang panawagan natin sa mga residents. Sana po, laging magpagpagpagpagpag at maingat. Kung ano pong kahit anong sabihin ng walang forecast on what so, yung ating mga barangay leaders dapat po pinapakinggan lagi.
2: Mm-hmm. So, ang nangyari pala nito, Sir Charles, nung mga nakaraang may bagyo,
1: nag-abiso na.
2: Sila ay lumikas. This time around, dahil habagat, tama po ang pagkaintindi ko, Sir Charles? Ganun ang nangyari?
3: Opo. Opo. Yun po ang paliwanag ng ating mga barangay officials. No? So, ganun ang nangyari. While walang signal number, or pero kasi tuloy-tuloy ang ulan, yun. Nangyari na bumigay yung kanilang lupay.
1: Pero Sir Charles, hindi ho ba parang dapat pinigilan para kita paano ng mga barangay officials yung mga residente na bumalik doon sa kanilang lugar?
2: Mm-hmm.
1: Oh, I mean, we understand sir na walang signal number, pero ang habagat po, ang epekto ng habagat ngayon, kakaiba na eh. Hindi na siya kumpara ng mga unang panahon na so-so lang yung epekto ng habagat. So ano ho ang nangyari sir? Bakit hindi napigilan yung mga residente na magstay doon sa evacuation?
3: Well, yun lang ano, no? Struggle talaga natin sa disaster management.
2: Uh-oh.
3: Yung behavior talaga ng ating mga resident.
1: Mm-hmm.
3: Yun nga, nagkampante itong mga kasi mula nung parang nung Tuesday last week. Tuloy na ang ulan. Naging kampante itong mga resident. Wala namang nangyayari. Kaya yon nag-stay pa rin sila despite the warning na sinabi ng ating mga barangay.
2: Yun. Oo nga, sir. So, ibig sabihin, sir, hindi ho nagkulang ang barangay sa pagsasabi ho, sir. Parang ganun ho. Ano. Anyway, sir. Ngayon po, sir, since nung may na-retrieve na ho na pinakahuling biktima at may hinahanap po hong dalawa, so, any moment ho ba magre-resume ho, sir, ang operation?
3: Yes. Tinitignan lang natin kasi may pabigla-bigla pa rin ulan.
2: Uh-oh.
3: And then yun nga, yung medyo madilim, yung safety pa rin ng ating responders, ang ating pinapantayan.
2: Hanggang anong oras po, sir, ang kumbaga projection nyo ho, sa paghahanap po, sir?
3: We're looking at, kasi since last night, gumagawa na kami, ha? Parang 24 hours yesterday and around another 9 hours today. Pipilitin namin. Kasi kung kaya naman ng ating operator ng backhoe, tuloy-tuloy pa rin natin ang ating gawa.
2: Oo. So sir, ulitin lang sir, ang hinahanap po natin ay sino-sino? Anong mga edad doon ito?
3: Yung isang bata, around 8 years old, at isang 50 plus years old pa. Dalawa na lang po, apa.
1: Sa ngayon, Sir Charles, paano pag-secure po dyan sa area ngayong may nangyari ganitong landslide? Paano po sinesecure na kung sakaling maulit man, so wag naman sana, pero ano ho ang nagiging measure sa paghanda po para po wala na humabiktima ulit ng mga ganitong insidente?
3: Well, yung mga affected residents nearby, no, lalo na sa taas, naka-evacuate na po, preemptive evacuation. Kaya binabantayan po natin, sana huwag munang bumalik. At antayin ang ating hudyat na pwede na silang bukalan.
1: How about yung traffic po dyan sa area, Sir Charles? Yung kasama ba sa natabunan ng lupa, yung mismong kalsada? Nakakadaan pa ba yung mga motorista? Ano ho ang update?
3: Well, itong location no, na natabunan, it's yung turning point. Kaya yung dulo na ng kalsada. Yung meron naman tayong na-clear na portion, pwede pa rin daanan yung mga affected residents. Pero yung sasakyan, hindi na po aabot. Around mga 10 meters to 12 meters yung affected na resident po.
2: Alright, on that note sir, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Charles Karame, ang head po ng Baguio City DRRMO. Salamat sir. Maraming salamat po. Mag-ingat sir. Mag-ingat po kayo.
1: Thank you Sir Charles.
2: Isang ano, partner ano? Isang 8 years old
1: at isang 50 plus years old.
2: Oo, so ngayon nagre-recover muna yung ating mga rescue teams. Dahil nakakapagod din yun, partner.
1: Nakakapagod yung partner.
2: Challenge mo pa, malamutan
1: loop. Wala pa kahapon ng gabi, nagsimula na silang maghukay mga anak dun sa area. Meron nga naging sign of hope partner dahil may isang aso po ang nasagip doon sa lugar.
2: Oo,
1: miraculously po, nasagip siya ng buhay after 24 hours, partner. So, sabi nga, nung nagbabasa ako dun sa post ng ano, doon sa mga nagre-repost, umaasa sila na sana ay kahit paano may mailigtas pang buhay doon sa mismong landslide kahit nauna nang nasabi nga ni Colonel Tagel na wala nang signs of life yun doon sa area. Pero umaasa pa rin of course. Doon tayo sa positive side. At tuloy-tuloy naman yung ginagawang operation. Doon nagiging pahirapan lang talaga partner yung rescue operation doon sa area. Since sabi nga ni Sir Charles, panakanaka yung ulan doon sa kanilang lugar na mas nakakapagpalambot pa ng lupa.
2: Anyway, partner, dito sa ating mga kababayan dito sa Quezon City, ha, huwag na kayong lumabas ha. Dahil kung kayo gagamit ng sasakyan, nako, as of 8:23, yung mga ilang kalsada dito sa Quezon City, partner, ay lubog pa rin sa baha. Ha. Nasa chest deep, hanggang dibdib 45 inches dyan sa barangay Bagong Silangan, sa Usna Compound, sa New Greenland, tsaka sa Bonifacio. Tapos waist deep, 37 inches po ang lalim sa barangay Bagong Silangan. Diyan sa Diamond HOA, sa Sunrise HOA, sa Comia, New Greenfield, sa Pinaglabanan at sa Tumana. Tapos gutter deep partner o 8 inches yan sa Barangay Siena, sa NS Amoranto, sa Banawe, Quezon Avenue, Corner Biak na Bato, tsaka sa Barangay Doña Josefa, sa G. Araneta, Corner Baloy, sa Barangay Santol po ito, tsaka sa Barangay Paangbundok. Sa Barangay Pinyahan, may gutter deep din dyan. Tsaka sa Barangay Santo Domingo, sa Barangay San Roque, sa E. Rodriguez, Corner D. Santos. At G. Araneta, teka nawala, G. Araneta, Corner E. Rod. Yan, meron, partner. Teka muna. Yung nabanggit ko nga, partner, ay sa Araneta ata si Kelly. Kuha tayo ng sitwasyon mula mismo kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, go ahead.
4: Mali nakakaranas ngayon ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Pero kanina bandang 8:40 p.m. bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi nga ng Quezon City ngayong Lunes ng gabi. Halos mag-zero visibility na sa mga kalsada kanina. Sa Commonwealth, southbound, light traffic pa hanggang papasok ng Elliptical Road. Pagdikos sa Quezon Avenue, westbound, may mga gutter deep na rin na baha. Pagdating sa G. Araneta Service Road at underpass, light traffic pa. Pero sa may southbound ng G. Araneta Corner, Caliraya, gutter deep na ang baha. At abiso sa mga motorista, kung magtutuloy-tuloy pa po kayo, mga maliliit na sasakyan hanggang E. Rodriguez, ay pwede po kayong ma-stranded sa gitna dahil sa baha. Sa monitoring ng QCLGU, gutter deep na nga rin sa barangay San Roque E. Rodriguez Corner, D. Santos, sa barangay Bagong Silangan, chest deep na sa USMA Compound, New Greenland at Bonifacio. At may mga waist deep na rin sa barangay Bagong Silangan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
2: Thank you, Kelly Cordero!
1: Samantala, kuha naman tayo ng report mula sa lokasyon ni Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Nasa Bert, si
1: pasok!
5: Yes, Marlene, Jeff, sa mga sandaling ito ay nandito tayo ngayon sa habahan ng Espanya Boulevard. Particular dito sa Antipolo Street kung saan ay wala nang galawan yung mga yung usad ng trapiko dahil itong bahagi ng Antipolo Street ay hindi na humagdaan. Kung makikita nyo yung mga naglalakas loob na mga motorista ay isinusong itong deep na baha dito sa bahagi ng Antipolo Street. Kaya yung northbound lane nito nga Espanya Boulevard ay mabigat na po ang daloy ng trapiko. Bukod dito sa Antipolo Street ay mayroon pa rin pong naitalang gutter deep na baha. Doon naman po sa bahagi ng De La Puente Street doon sa intersection ay mayroon din pong naitalang tire deep na baha. So sa pasandaling ito ay wala pong galawan ng trapiko. May mga ilan-ilan lang na mga sasakyan na nagtatangkang suungin itong taas ng baha. Kaya sa mga motorista po natin, kung kayo po ay pupunta sa direksyon ng Maynila, ay iwasan po muna ito, ang bahagi ito ng Espanya Boulevard dahil baka po ay matinikan kayo ng mga sasakyan. Kanina din doon sa bandang Quezon Boulevard, particular doon sa paanan ng Quezon Bridge, northbound lane din ay mayroong gutter deep na baha. So abiso din po sa mga motorista na iwasan po yung mga rutang ito dahil po ay baka po matinikan kayo ng sasakyan dahil dito po sa malalim na baha. Kanina may nakita na tayo mga tauhan ng DPWH na nagtatanggal ng mga para doon sa mga drainage inlet. Ang sabi sa atin, hindi sila makapag-deplug dahil overflowing pa itong baha. Ang ginagawa lang nila ay ano yung makikita nilang mga plastic, mga basura doon sa mga inlet ay yun yung kanilang kinukuha. So, yaan muna yung update mula dito sa Espanya Boulevard. Samantala, Marlene at Jeff, inanunsyo na nga ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na wala na pong pasok sa lungsod ng Maynila sa lahat ng antas, both public and private. Bukas po yan, araw ng Martes. Dahil po din sa patuloy, nararanasan po nating epekto ng habagat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol.
1: Bert, kanina sa habang nagla-live ka, may mga lumalakad ng mga bata dyan sa likuran mo. Baha! Ano? Sa may magulang. Mga nakausap ka ba? Bakit nandiyan pa sila? This oras na ng gabi.
5: Oo, tama ka dyan, Marlene. Itong mga batang dito, kung makikita mo gawin doon, meron na mga batang naliligo. Naku. Itong mga nandito, mga nakatira lang ito dito sa paligid ng Antipolo Street. At nung kanina, actually yung ulan kanina, ay wala 30 minutes. Pero dahil malakas yung ulan at maraming volume ng tubig, ay biglang
1: umapaw na.
2: Nawala audio.
1: Nawala audio. Nalunod ng audio.
5: Marlene, Jeff, no? Kanina ay ilang minuto pa lang, wala pang 30 minutes yung malakas na ulan, ay tumaas na itong tubig dito at yung mga bata kanina ay naglaba.
2: Nag-freeze na si Bert.
5: Asan nga din para magtampisaw dito sa mataas na bahay nito. Oo, sa bahay na ito. Kung makikita nyo, Jeff, medyo malalaking sasakyan lang. Itong mga truck lang nakakalampas at medyo umaalo na nga dito dahil sobrang taas nung baha at yung mga jeep at yung mga motor ay naghahanap sila, pumapasok sila dito sa mga inner streets para nga iwasan itong bahagi ito ng Antipolo Street, Marlene at Jeff.
2: Wag lulusang, Bert, ha? Magbota.
5: Oh, nakabota tayo, Jeff. Nakabamaya, iinom tayo, Dr. Cyclin.
2: Very good, very good.
1: Palakad-lakad. Anyways, maraming salamat. Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Ay, samantala, mula dito sa Maynila, ay doon naman tayo sa Pampanga. Partner, kung saan na yung face-to-face classes sa 16 na lugar sa Pampanga. Aba, suspendido na bukas. Saan-saan ito? Gracie Ruta, go ahead. Babalikan po natin si Gracie Rutao. Samantala, partner, inanunso na ni Bert kanina yung City of Manila. Walang pasok. Aba, ang Quezon City, wala na rin, partner.
1: Aba.
2: Kinder to grade 12 only, partner. Ang Quezon City, kanselado na rin. At ang ilan pa pong mga syudad sa Metro Manila na nag-cancel ay ang Marikina, Valenzuela, Caloocan, Malabon, Paranaque, at Mandaluyong. Partner, go ahead sa Cordillera.
1: Cordillera Administrative Region po o sa CARB. Ang Abra po ay wala pong pasok. Kabila na po ang mga government offices. Sa Benguet po, wala na rin pong pasok. Sa Ilocos Region, sa La Union, sa Bawang, San Gabriel, San Juan at Sudipen, wala na rin pong pasok dyan sa lugar. Habang sa Pangasinan po, all levels po, public at private, wala na rin po pasok sa Basista, Bungalyon, Calasau, Dagupan City, kabila na po yung government work. Sa Lingayen, wala na rin po pasok. Yung Mangaldan, shift to alternative mode of learning at kabila na rin po ang government work sa mga wala na rin po pasok. Sa Pozor, Rubio at sa San Jacinto, San Carlos, wala na rin po pasok.
2: Ayun, eh partner, teka, sa Central Luzon, ayun, yung sa Pampanga tayo, yung 16 na mga lugar dyan, wala nang pasok. Ayan. Ang detalye mula kay Gracie Ruta. Gracie, take it away.
6: Jack at Marvin, sinuspindi na ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa 19 na lungsod at bayan sa Pampanga para bukas, August 11, 2026, dahil sa nararanasang mga pag-ulan at bahad dulot ng habagat. Batay sa advisory ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na inilabas kaninang alas 8 ng gabi, saklaw ng suspensyon ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa San Simon, Masantol, City of San Fernando, Mexico, Sasmuan, Arayat, Bacolor, Minaling, Santa Ana, Santa Rita, Candaba, Apalit, Florida Blanca, Guagua, Porac at Lubao. Elementary to high school ang suspensyon naman sa San Luis. Samantala, August 11 hanggang 12 ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa bayan ng Santo Tomas. Sa Makabebe naman, suspendido rin ang klases sa lahat ng antas bukas, August 11, kabilang ang trabaho sa pamahalaan. Saklaw ng advisory ang parehong public at private schools sa mga nabanggit na lugar. Pinapayuhan ng mga mag-aaral, magulang, guro at school personnel na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo sa kanilang lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya para sa posibleng karagdagang pagbabago sa suspensyon. At yan ang latest mula dito sa Pampanga. Yan ang latest dito sa Pampanga. Ako si Gracie Rutao.
2: Thank you, Gracie Rutao. Ay karagdagan lang, partner, sa Central Luzon. Bulacan din, partner. All levels, public and private sa Angat, Bulacan, sa Bustos, Kalumpit, Giginto. Sa Malolos City, Mekawayan, Hagonoy, Norsagaray, Pandi, Paumbong, Plaridel. Sa Plaridel, partner, kasama ang mga taga-gobyerno lang pasok. Tapos sa Pulilan, San Jose del Monte, Santa Maria, tsaka San Ildefonso. Tapos sa buong Bataan, partner, all levels, public and private, pati sa Calabarzon, all levels po iyan. Isa-isahin mo, partner, yung sa Cavite, saan-saan
1: yan? Yung sa Cavite po, wala na hong pasok. Sa Arayat, sa Bacoor, Amadeo, sa Noveleta po, shift to alternative learning mode. Sa Naik naman, wala na rin pong pasok sa Tanza, Alfonso at Imus. Sa Laguna naman, wala na rin pong pasok yan. At hanggang sa Rizal, abay sa Kainta, Montalban, San Mateo at sa Taytay po, wala na rin pong pasok. Pero yung sa Taytay ay shift naman po sa alternative mode of learning. Samantala, magabalik po ang spot. Ang special coverage po ng DZMM para sa alerto sa habagat. Magibigay daan lang po tayo sa ilang mga paalala.
7: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities. On the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, Balita Alas 7. kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. Aleto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
2: Ang oras, 9:32. Nagbabalik po ang Aleto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. At sa mga oras na ito po ay makakasama po natin si Governor Lilia Pineda ng Pampanga. Magandang gabi po, Gov. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
1: Hi, Gov.
17: Magandang gabi, Marlene. Sa inyong dalawa, magandang gabi.
2: Okay, Gov. Kamusta na po dyan sa Pampanga? Kamusta ang lagay?
17: As usual, ganyan pa rin tayo pero lumala ngayon. Talagang pagkaganyan ng Pampanga, pagka ganyang merong bagyo, malakas na ulan, talagang alis ang kalahati ng barangay ng Pampanga, alis talagang matindi yung floodings natin. Dahil nasa downstream tayo, tayo ang pinto palabas ng lumalabas ang tubig ng Bacia, mga Sierra Madre, kami ang tapunan, kami yung dulo, kami yung pinto ng ano. Kaya inspect mo talaga na yung floodings namin, talagang mauna kami talaga dahil yung lalabasan ng tubig ng 35 kilometers ng Pampanga River, silted na yung dagat, yung Pampanga Bay, silted pa yung Pampanga River. So talagang nag-overflow na talaga sa mga bayan-bayan.
1: Governor, paano po ninyo nasabing lumala? Ano ho ba ang naging sitwasyon ngayon kumpara ng mga nakaraan?
17: Pareho lang kasi nakikita ko yung plano ng DTWH. Nakita ko talaga na yung plano nila, like yung flood control, hindi nila nasusustain yung paggawa ng dike. Yung mawa may 100 meters. Pagkatapos, gagawa na naman sila, lalaktaw na naman sila, iba na naman. So ang nangyayari, hindi continue yung buong stretch ng 2 kilometers na dike. Hindi ganun nangyari. Putol-putol. So walang solusyon sa problema ng floodings kasi nag-overflow na nga yung river. So alam mo, pinausap ko na yung DPWH ngayon, pero di ba sabi ko palitan niyo na yung plano niyo, yung master plan niyo kasi kung matagal na panahon, yan din. Wala rin solusyon yung baha namin. Eh sabi ko, tigilan nyo na muna yan. Huwag na muna kayong gumawa ng mga dike. Kasi buti pa, umilintig pa yun ng dredger. Laliman natin yung mga ilog na yan. Yung Pampanga River, saka yung Pampanga Bay. Baka naman sakali, makatulong. Kasi sa puro tayo dike, wala namang solusyon. Parang walang nangyari doon sa pondo. Kaya nyo na pinapag-aralan ay sinasabi ko sila sa kanila ngayon na dapat mag-isipan nyo. Takas yung ginagawa nyong master plan, hindi nakamukha nung 10, 20 years ago. Dapat mag-uwin nyo na kasi iba na ngayon ang panahon.
2: Kumbaga
17: dapat pag-aralan natin yung climate change.
2: Kumbaga paulit-ulit, Gov, yung solusyon. Ano?
17: Ulit. Wala talagang solusyon. Minsan, dahil nga dun sa tilted nga yung ano, pag nag-high tide. Kahit na malaraw, kahit na umaraw, lubog din yung mga bayan-bayan na mababa. Kasi as mataas ang below sea level ang mga bayan na nasa downstream. Kasi nga, silted na yung dagat, silted pa itong Pampanga River. So, sabi ko talagang mahirap masolusyonan. Pero sabi ko, kung ipunin na lang yung pera, paggawa ng dike, yung flood control, siguro yung pasiguro talaga, yung ibili ka na lang ba ng dredger o equipment na draga para wala na siyang gagawin all the year round kundi ukay na lang ng mukay yung river. At saka yung Pampanga Bay. Siguro yun ang pinakamagandang solusyon kaysa gagawa ka ng dike. Hindi naman tuloy-tuloy.
1: Pero
17: laktaw.
1: Pero Gov, nung nirace po ninyo yung concern na yan patungkol po sa dike na ginagawa ng DPWH sa inyong lugar, ano ang naging tugon nila? Ano ang ginawa nila?
17: Kasi sa aba ng panahon, ang tagal kong naging governor, una 9 years. Tapos naging vice governor ako ng 6 taon. Pero never nila kaming kinonsulta sa mga ganyang project Lalo na sa flood control, sa mga infra. Kasi hindi sila talaga nagkukonsulta sa local government, pati sa Kapitolyo. Kami naman, dahil hindi namin pera, national government yan, access project sa amin, so hindi naman namin tinatanong. Pero ngayon, napansin namin na bakit gawa ng gawa, pero ganun pa rin ang sitwasyon. Bakit ganun pa rin ang nangyayari? Lumalala. Sabi ko, hindi yata tama ang ginawa nilang
2: solusyon.
1: So ngayon, Gov, ano ho ang ginagawa ninyong measures para mapangalagaan at maprotektahan po yung inyong mga residente na apektado ng mga baha na pinalalapan ng mga dike po na hindi nila tatapos sa inyo?
17: Sa ngayon kasi, dahil talagang matagal na napabayaan, dahil gumagawa yung DPWH, hindi naman talaga sapat para proteksyonan. Matagalan talagang solusyon kasi kung may ginawa man silang dike protection dahil nagka-problema yung flood control, dapat ulitin ng DPWH. Pero pag ginulit mo yon, malaking pera yung gagamitin at syempre, magpapapondo ka pa. Dahil nga under investigation yung mga contractor. So nakabitin talaga ngayon. Nakabitin talaga. Hindi talaga pwedeng gawin. Si Secretary Ding, sabi niya, pipilitin na niyang masolusyonan. Pero alam mo naman yung budget ngayon, kailangan humingi ka ng pondo. Pero kung limitado lang yung pondo, hindi mo talaga pwedeng ituloy. Kasi malaking halaga ang kailangan. So kami ngayon, ang pinag-usapin namin ng DPWH, magtulungan na lang tayo. Bukain natin yung river channel. Meron naman tayong mga equipment. Pagtsagaan na lang natin yung mga tributaries saka yung mga kanal. Tingnan natin, baka naman makabawas. Pero sabi ko sa kanila, huwag nyo nang babalikan yung paggawa nyo ng mga dike. Kasi kung hindi nyo rin natin tinutuloy-tuloy, patigil-tigil pa, may laktaw pa, nagawa ng 200 meters, tapos talaktaw yung kabila. Siyempre, doon lalabas ang tubig. Kasi hindi nila mabuhay yung mga, halimbawa, 500 meters, hindi naman nila kayang dire-diretso . Hindi nila kayang gawin . Pag nagkataon pa, yung Congress, hindi kanya aproban sa susunod na pondo, ang finish na yon. Hindi na yun talaga tutuloy. Doon sa nagka-problema. Yung labas ng tubig, talagang, dahil silted na yung river channel, kung saan mababa, anihira siya, lalabas at lalabas siya. Kasi ang tubig kasi, kailangan nilaya mo siya sa dadaanan niya . Pag silted yung dadaanan niya, ginipit mo siya, maninira siya talaga sa gilid. Yan ang sinisila ng dike. Tapos kung pinas mo yung 100 meters, mababa yung susunod, talagang lalabas at lalabas siya. Parang kung mandanap siya ng laya niya.
1: Pero Governor, sa ngayon pa, kamusta po ang mga residente?
2: Ilang barangay, ilang LGU?
17: So 500 barangays, alos kalahati, apektado ng flooding. So talagang kailangan, sabi ko nga sa mga kababayan natin, medyo malala talaga yung problema. Kailangan talaga sabi ko, sana pakinggan ako, pakinggan ako ng DPWH na sama-sama kami with the provincial government and then the LGU. Pag-usap-usap kami, yung Provincial Development Council at saka lahat yung DPWH, yung mga mayors, kailangan na mag-usap-usap para hindi sayang yung pera ng national government dun sa protection na gagawin natin dito sa mga low-lying towns natin.
2: Kumbaga konsultasyon,
17: ano? Pero mahirap eh. Mahirap kasi lumala yung problema. Lumala. Ang kailangan dito siguro talagang billions, billions para maproteksyonan talaga at hindi na talaga bumaha.
2: Opo.
17: Mahirap ngayon kumuha ng billion sa sa national government. Lalo na sa DPWH, yung problema under investigation lahat. Wala talagang parang isang talagang mahirap din na tumingin ng pondo ngayon dahil dun sa nangyari nung nakaraan.
1: Governor, Governor, may mga untoward incident po, may casualties po ba tayo sa monitoring po ninyo?
2: Sa samahon ng panahon.
17: Aba, awa naman ang Diyos dahil sa matagal na talaga na years na sanay-nay ng ating mga kababayan sa ganyang baha. Parang ano na sila, natuto na rin silang isipin sarili nila, lalo na pagka malaking tubig. At ang kagandahan naman sa mga Kapampangan, pag mayroon silang katabing bahay na maliit, inaano nila, inaampon nila sa bahay nila.
1: Buti naman.
17: Matataas ang bahay. Kaya wala akong masyadong tao sa evacuation eh. Kasi mababait yung Kapampangan kahit hindi nila kamag-anak. Talagang nakakuin nila. Pakakainin nila. Tutulungan nila. So, yun lang talaga yung talagang as of now, wala naman tayong casualty. Kasi talagang ang mga tao, mga barangay officials, yung mga mayors, talagang tutok kami 24/7. Saka kompleto kami ng gamit, ng equipment para doon sa pagre-rescue just in case.
2: Yun
17: na lang talaga muna, pansamantala, yung gagawin natin. Pero nag-a-appeal pa rin ako kung ano ba yung magiging solusyon nitong problema namin.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Governor Lilia Pineda ng Pampanga.
17: Maraming salamat,
2: Gov. Ingat po,
1: ingat po.
2: Ayun, partner, ano? It wouldn't hurt naman siguro kung ikukonsultahin mo lang naman yung...
1: Actually, problema
2: kasi sila
1: yung partner,
2: gagamit eh, di ba?
1: Problema yun lang lahat ng LGU, di ba? Kahit dito sa Metro Manila, ang sinasabi ni Mayor Zamora ay hindi nga nagkakaroon ng consultation doon sa mga mayor pag may mga ganyang proyekto.
2: Kasi parang ano, partner, nakikita ko yan. May sakit ka, di ba? Alamin mo anong sakit.
1: No, tsaka,
2: para alam mo kung anong gamot.
1: O, tsaka yung mga LGU partner ang may first hand na kaalaman kung ano yung kailangan na kanilang mga lugar. Hindi yung lalagyan mo ng kalahating dike tas kalahati ulit sa susunod. Eh, aaray talaga yan. Diba?
2: Barya-barya.
1: Talaga, diba?
2: Eh, kasi nga.
1: Eh, kasi nga.
2: You're up. Fill in the blanks. Kasi nga.
1: Kaya na po ang sumagot.
2: Yan. Anyway, partner, mula Pampanga.
1: Uy.
2: Eh, kamusahin naman natin ang lagay dyan sa San Marcelino, Zambales. Nasa linya na po natin si Arsenio Edar Mauricio III, ang MDRRMO Chief dyan po sa San Marcelino. Magandang gabi po, Sir Arsenio. Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
1: Hi, sir.
18: Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat, pati po sa inyo mga tarapakinig at nanonood po ng inyong programa.
1: Sir, makangamusta lang ho kami sa sitwasyon dyan ngayon sa Zambales. Gaano po kalawak yung lugar na apektado po ng habagat?
18: Okay. Well, actually, these past few days po, under orange to red rainfall warning po ang probinsya ng Zambales. Particularly po dito sa bayan ng San Marcelino, we have flooded areas specifically in Barangay Santa Fe.
2: Ayun.
18: Po yung barangay ngayon na concern ng bayan ng San Marcelino po.
2: Alam mo, Sir Arsenio, hindi ito yung first time na isolated yung Santa Fe, sir. So ngayon, sir, dati na-access ho namin yan through 4x4s, partner eh. So ngayon, sir, hindi ho ma-access ng mga sasakyan dahil may tubig ho yung ilog.
18: Sir, opo. Totoo po yung nabanggit ninyo that almost every year talaga pong na-isolate ang Barangay Santa Fe namin because of situated po siya along the Santo Tomas River na nagkakaroon po ng pagtaas ng tubig pag rainy season. Then, it's fortunately po, this afternoon, we were able to access Barangay Santa Fe and establish an alternate route kasama po ang aming mayor. Po, yun nga po, specialized vehicles po talaga yung kailanganin para po makarating dun sa area. Mga high clearance vehicles and 4x4 po talaga yung kakailanganin dun.
2: Alam mo, Sir Arsenio, ma-share ko lang. Nung last time ho ako mag-cover dyan, I think habagat din ho ata yun. Parang 2023 yun, partner.
1: Okay.
2: Yung isang hinihintay ng mga residente ng Santa Fe, Sir Arsenio, na humupa, tsaka sila tatawid. It's either yung kalabaw, di ba, Sir? Tapos or lalakarin mo, partner. Karga-karga nung isang nakausap ko yung oxygen para sa lolo niya doon sa Santa Fe. Oo. So ngayon ho, Sir, kamusta ho yung mga residente ron sa monitoring nyo doon sa Santa Fe?
18: Yun, Sir. Katulad din po ng dati, talaga pong malakas yung current ng Santa Fe River.
2: Yun.
18: Yun po yung nagko-cause ng big problem doon sa barangay ngayon.
1: Okay.
18: At this August 9, kahapon po, yung bridge po connecting the residential area towards po doon sa papuntang poblasyon was swept away by the strong current ng Santa Fe River. Yun yung challenge na po, yung pagpunta dun sa barangay poblasyon. Ngayon po, challenge na rin yung pag-abot namin ng tulong dun sa residential area. But then again, tinatry po talaga ng best ng LGU na matugunan yon. And this afternoon po, we were able to establish a zip line para po maihatid yung mga dala naming tulong doon po sa kabilang side
2: o
18: sa northern side po ng river para po doon sa mga residents.
2: Sir Arsenio, ito na-research ko yung script ko, partner. 3 years ago, August 2. 2023. Sa nagpunta ho ang Santa Fe. Sir, nasira nung pumunta ho ako doon 3 years ago, nasira yung mga butika nila doon, yung daycare, pati yung basketball court . So hindi na ho na-restore yon?
18: Sir, yung nung situation po nung 2023, sir. The same river po, yung Santa Fe River, na-breach naman po kasi yung protective dike.
2: Na-breach
18: po yung protective dike, yung flow ng current ng Santa Fe River, pumunta po doon sa covered court and sa ibang facilities ng barangay na
2: nag-entail
18: po ng damage doon sa mga na wash out po yung covered court, the health center, the daycare center, and even damage sa barangay hall. So far, sir, from 2023, hindi na po may history na po na ganun situation doon sa area. Hindi na namin po inalaw na magtayo ulit ng covered court doon sa area para po maiwasan yung maulit yung ganong scenario. Although, meron po ngayon na yung barangay hall still nandun pa rin po doon sa area ngayon. And yung mga healthcare facilities is na-restore naman po. Yung covered court na lang po ang hindi namin inalaw.
2: Sir Arsenio, ilan ho ang residente ng barangay Santa Fe?
18: Sir, approximately nasa 1,700 po ang residents ng barangay Santa Fe.
2: Sir, hindi ho ba option na i-evacuate na sila since kada sumasama ho ang panahon, na-isolate ho sila .
18: Yes, sir. Sad to say, sir, hindi po option na ma-evacuate lahat po ng residents.
2: Or relocate.
18: Kasi nila po talaga yung area nila. Relocation po is isa pong option na pinag-aaralan ng LGU but it would really take a lot of
2: usapin,
1: studies.
18: Usapin na kung saan po yung availability po kasi ng land yung kinoconsider namin. At the same time po kasi,
2: lupa
18: yung mga
2: nila.
18: Residents natin doon.
2: Lupa nila yun.
18: Na po yung lugar nila. Opo, napamahal na po talaga sila doon. That's the reason why ginagawan na lang po talaga natin ng mga mitigation measures yung mga nararanasan nilang situations doon sa area tuwing tagulan po.
2: Sir, hindi ba option? Sorry, partner. Panghuli na lang. Sir Arsenio, hindi ba option na yung tulay? Doon ho sa tawag no, may access ho dyan, nakalimutan ko lang yung lugar na pinagigitnaan ho nung river papunta ho ng Santa Fe. Hindi ho access na magtayo ng tulay ho doon?
18: Sir, actually, we have plans that together with the DPWH na ginagawan po na ngayon ng dike and at the same time access road yung Santa Fe area. Sa ngayon po, hindi pa lang po completed yung project. Ang inuna po natin na strengthen muna po yung mga slope protection since para hindi po mag-entail ng mas maraming damages doon sa area. But an alternative access route aside from the bridge is also considered po with the DPWH plans po.
1: Oo. Sir Arsenio, si Marlene po ito. Bale, sir, I understand may isa na pong casualty dyan sa Santa Fe. Ano ho ang update dito? Nadagdagan po ba? May nawawala ho ba?
18: So far, ma'am, negative. Wala pa naman po tayong reported casualty sa Santa Fe. Although some may reported damage lang po tayo sa properties na sa mga bahay po na medyo na-damage because of the flow of the river current.
1: Okay.
18: Yan lang po. Pero so far po, sa aming offices, wala pa naman pong reported na casualty dito sa Santa Fe po.
1: Oh, pero sir, yung mga damaged houses, gaano na ho kalaki ang pinsala po dyan, na naitala po ninyo dyan sa kabuuan ng San Marcelino sa Zambales, sir?
18: Ma'am, yung mga damage, meron pa lang po tayong isang naitala na damaged house. Although, sa yung mga pinasok naman po ng tubig, ginawa po natin is we have preemptive evacuation and relocated them sa mga safer areas.
1: Mm-mm.
18: ng the same barangay po. The kalimitan po ang practice po ng ating mga kababayan sa Barangay Santa Fe is po ay pumupunta sa kanilang mga relatives, no? Pag halimbawang sa mga low-lying areas ng barangay, doon na lang po sila nagta-transfer muna na okay. Safer place sa kanilang mga relatives.
1: Mm-hmm.
18: Pero yung sa damage house po, as of now, isa pa lang po yung damage house na na-report sa atin.
1: Pero sir, may kamusta po ang linya ng komunikasyon, ang kuryente, tubig, supply po? May problema ho ba? Or okay naman?
18: Sir, doon po sa utilities naman po natin, so far po, pawala-wala pa lang, pero hindi naman po totally na walang kuryente. Pero may mga times lang po na nagbabrown ako dun sa area because of yung mga lines na damage din po na nire-repair. Pero ginagawa po ng Sameco and ang LGU yung best para ma-restore lahat yung mga utilities. Mm. Pero sa ngayon po, okay pa naman po yung mga utilities natin dun sa ano po, sa Santa Fe.
2: Oo, Sir Arsenio, ito binabasa ko nga yung script ko dati. Bahay ho yung natangay dati, yung 2023, sir, hindi ba? Talagang bahay ho yung natangay. Grabe ho. Ano. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong oras, sir. Tsaka mag-iingat po kayo, sir, ha?
18: Maraming salamat din po.
2: Salamat,
1: thank you, sir.
2: Ayun po, si Arsenio Edar Mauricio III, ang MDRRMO Chief ng San Marcelino sa Zambales. E mula Zambales, sa Noveleta, Cavite naman tayo, partner.
1: Uy.
2: Ay nasa linya natin si Mayor David Chua. Magandang gabi po, Mayor. Jeff Caparaspo at Marlene Pajeros.
19: Yes, magandang gabi po, Sir Jeff and Ma'am Marlene.
2: Okay, Mayor, kamusta ho ang sitwasyon dyan sa Noveleta, sir?
19: Ngayon po, okay naman po at ngayon po ay tumigil na yung ulan. Kaya po, medyo nakakahinga-hinga na po yung ating mga kababayan dito at medyo nakakapahinga.
2: Mm-hmm. So, yung mga, mayroon po kayong mga evacuees kanina, Mayor? Hanggang
19: yes,
2: ngayon?
19: Po, hindi, actually po, kagabi, dahil po nung...
2: Opo.
19: Nung isang araw po ay tumaas ang ilog at nag-overflow. So, nag-evacuate po tayo ng mga ilang kababayan natin. Pero nung after po na bumaba yung ilog natin ay nakabalik naman na rin po sila sa kanila, kanilang mga bahay.
2: Ayun, advisable na hong bumalik, Mayor. Hindi na ho...
19: Yes po, okay na po. Opo, hindi na po tayo katulad nung dati na kapag bumaha po or umapaw po yung ilog, ay halos 2-3 days po na nai-stack yung mga tubig sa mga kalsada natin. So ngayon po ay after lang po ng mga kalahating araw, ay bumaba na rin naman po yung baha. Opo.
2: So far po, Mayor, sa monitoring, wala na hong tumataas na level ng tubig, yung mga ilog ho
19: natin. Okay na po, nasa normal na po, nasa mga 2.5 na lang po ang ating ilog. So okay naman po, na normal pa po tayo.
2: Ayun, makakapahinga ng kaunti, Mayor David Chua.
19: Opo, makakapahinga-pahinga. Opo.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Mayor.
19: Okay po, ingat po kayo. Po, ingat po kayo. Maraming salamat po.
2: Ayun, partner, less than 5 minutes na lang meron tayo. Yeah. So, wrap up, partner, so far, yung sa Baguio, ang talagang...
1: pinakamalaki yung mga pinsala.
2: Medyo tayo doon, iniisip natin. May dalawa pang hinahanap doon.
1: Ano bang update doon sa Baguio?
2: Tapos, ang sister pa, partner, syempre, kakahanap lang nung last casualty. Pahinga muna yung mga rescue team. Challenge ngayon dyan, madilim. Tapos yung panahon, partner, hindi ba?
1: Tama.
2: Pero grabe ho ang nangyari, di ba?
1: Grabe talaga, partner. Kasi nga, nagkagulatan na. Nagkabiglaan.
2: Apparently, at, hindi, partner,
1: Hindi.
2: Winarningan,
1: sabi. Winarningan. Pero, partner, ano pa sa partner, nagkagulatan dahil nga hindi naman anticipated yung mga residente na, ay, babagsak pala yung lupa. Ano hindi nila alam. Dahil sa matagal na panahon po, sa kabila po ng mga naranasan nilang malakas ang pag-ulan doon sa lugar, eh, wala silang na-experience na anumang landslide.
2: Eh, ang sa intindi ko
1: kay... in-expect na mangyayari yun ngayon.
2: Eh, sa intindi ko kay Sir Karame, eh, nung mga nagdaan, eh, ang naging basihan ng mga residente, basta may bagyo, eh, habagat. Doon.
1: At saka iba na ho ang epekto ng habagat ngayon, ha? Actually, nung nag-aaral pa lang ako, partner, hindi naman ganyan kalala yung tinuturo sa amin sa school. Pero ngayong ganitong mga panahon, kasama na rin dyan, partner, yung climate change, di ba? Factor po yan. Matindi ho, kaya kahit habagat lang po ang inaanunsyo ng mga otoridad natin, mas maiging mag-ingat pa rin po. Dahil marami pong factor at marami pong malaki ang maaaring maging epekto po niyan sa komunidad.
2: Anyway, mga kapamilya, kaserbiso, ay patuloy po ang ating pagbibigay ng update kaugnay na epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ay partikular nga po sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Manatili po nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakabagong balita.
2: Ay sa pangalan po ng mga anchors at reporters ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio, Current Affairs and Public Service Group, Radio Production, Teleradio Production Research, News Production, News Gathering, Digital Operations at Engineering. Ako po Jeff Caparas, kapamilya kaserbisyo.
1: At ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ito po ang Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Ingat kayo kapamilya, saan man kayo naroroon, stay safe and dry. Ingat.
1: Magandang gabi.
20: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ito po ang DZMM. Alerto sa Habagat.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

Uy. Uy, kumusta na? Kumusta na ang love life mo, kaserbisyo? Mga kapamilya, welcome back po sa nag-iisang programang nakatutok sa buhay pag-ibig ng mga Pilipino. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Ay, kapamilya, ha? Lunes na lunes. Mukhang na-focus ka na naman sa trabaho. Pero bago natin pag-usapan kung anong ginawa mo sa iyong karera, kapamilya, may ginawa ka ba para sa love life mo ng weekend? O talagang pinagbaliban mo na naman kasi sabi mo, Lord, kung talagang meant na magka-jowa ako, bibigyan mo naman ako ng organic encounter, di ba? Ang mahirap ngayon, kapamilya, hindi na talaga uso ang organic encounter. Ang uso ngayon ay organized encounter. Ano nga ba ibig sabihin yan? Malalaman natin maya-maya lang. Sa lahat ng mga kapamilya natin na in a relationship, nako, etong episode ng Love Connect ay talagang para sa inyo. Dahil ngayong gabi, malalaman natin ano nga ba ang mahahalagang bagay pagdating sa long-term relationship. O kapamilya, para lang to sa mga magjowang gustong tumagal ang relasyon nila, ha? Sa mga kaserbisyo at kapamilya na gusto nang maghiwalay, abaya, hindi nyo na po kailangan ng mga tips na to since gusto nyo din naman makipag-break na. Pero kapamilya, kung gusto mong mas tumagal ang inyong relasyon, o kaya naman sa mga mag-asawa dyan na gustong ibalik ang spark ng kanilang relasyon, eto na po kapamilya ang Love Connect. Kasama niyo po ang US Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach na si Coach V. Abay, gabi-gabi na naman po tayo. Gabi-gabi na naman po tayo magbibigay ng ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig. Para sa mga single na gustong makahanap ng the one, sa mga may jowa na naniniguro na tama ang pinili nila, at sa mga may asawa na umay na, ay joke lang, sa mga may asawa na gusto pang pag-igihan at ibalik ang kilig sa kanilang pagsasama. Ito na po, Love Connect airs kapamilya at 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang po sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. At tayo naman po ay napapanood live na live sa DZMM Teleradyo. Maayong gabi sa inyong tanan kapamilya. It's rainy season, ha? Akala ko ang rainy season, nagsisimula pa yan ng bare months. Pero August pa lang, abay, eto na, ha? Rainy season na. At marami sa atin, ha, ang marami sa atin ang nagre-relapse kapag rainy season. Pero bago kayo mag-relapse, kapamilya, at mag-text sa inyong mga ex, abay, pakinggan po muna natin, basahin muna natin, kapamilya, ang ilan sa mga anunsyo dahil nga po sa nagaganap na pag-uulan. Narito na po ang updated list ng walang pasok. Oh, Jesus, matutuwa kayo niyan. Yung mga nakikinig na estudyante at mga nagtatrabaho, ha? Ito na po kapamilya, walang pasok. Updated as of 9 p.m. ngayong Monday, August 10, 2026. Bukas po, walang pasok po, August 11,

0: 6 sa Metro Manila, all levels po, pampubliko at private. Kasama na dyan ang Marikina City, Valenzuela City, Caloocan City, Malabon City, Parañaque City, ang City ng Manila, Mandaluyong City at syempre Quezon City. Sa Quezon City, kinder to grade 12 only. Wala din pong face-to-face classes. O ito naman mga kapamilya sa mga taga Cordillera Administrative Region or CAR. Wala pong pasok sa province of Abra, kasama na dyan ang government works. At syempre sa province of Benguet na din. O kapamilya, yung mga taga Region 1, ha? Kinig po tayo, lalo na yung mga taga La Union. Wala pong pasok sa Bauang, San Gabriel, San Juan at Sudipen. Sa probinsya naman ng Pangasinan, abay, sa lahat po ng level, pampubliko or privado, wala pong pasok. Sa Basista, Bugalyon, Calasiao, Dagupan City, abay, kasama na din dyan yung mga government work, ha? Walang pasok. Sa Lingayen naman, sa Magandal o Mangaldal, Mangaldan, yes, shift to alternative mode of learning po. Kasama na dyan ang government work. Wala din pong pasok sa Pozor, Robio, San Jacinto, San Carlos. O ayan mga kapamilya, yung mga nasa province of Pangasinan. Ha? At syempre sa Central Luzon, kung ikaw ay taga Central Luzon, lalo na kung taga Bulacan ka, wala pong pasok sa lahat ng level ng pampubliko at privado. Kasama na dyan ang Angat, Bulacan, Bustos, Kalumpit. Sa Giginto po, shift to alternative delivery mode tayo. Wala pong pasok sa Malolos City, sa May Kayawan, sa Hagonoy, kasama na po ang government offices. Maliban na lang kapag ikaw ay essential office, ha? Nagtatrabaho sa essential offices. Wala naman pong pasok sa Norzagaray, sa Pandi, sa Paumbang, sa Plaridel, kasama na po dyan ang government work. Wala pong pasok sa Pulilan, sa San Jose del Monte, sa Santa Maria, at San Ildefonso. Sa mga taga Pampanga, sa lahat naman po ng level, pampubliko at privado, walang pasok sa Arayat, Bacolor, Macabebe, Candaba, Minalin, San Fernando City, Santa Ana, San Simon, at sa Santo Tomas po, eh walang pasok until August 12. Sa rest naman po no ng Bataan, all the rest of Bataan, wala pong pasok sa all levels, public and private. Abay, ganun na din po sa Calabarzon. Sa mga taga Cavite naman po, wala pong pasok sa Arayat, Bacoor, Amadeo, Noveleta. O mga taga Noveleta, shift to alternative learning mode kayo, ha? Wala pong pasok sa Naik din, sa Tanza, sa Alfonso, sa Imus. Sa mga taga-probinsya naman ng Laguna, kasama na dyan po sa Rizal, no? Wala pong pasok sa Cainta, Montalban, San Mateo. At sa mga taga-Taytay, shift to alternative learning mode po kayo. Mga kapamilya, kaserbisyo, manatili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa iba pang updates. Oh, alam nyo na yung walang mga pasok, ha? Yung mga hindi ko po nabanggit, ibig sabihin po, may pasok po kayo. Pero i-double check nyo po sa inyong mga LGU, social media, at syempre, katulong na dyan si ChatGPT. Para sigurado po kayo. At huwag kakalimutan, kung ikaw ay hindi ka pa nakasubscribe sa DZMM, sa Facebook, sa YouTube, at sa ilan pang social media platforms, abay, mamimiss nyo ang mga hugot reels natin ngayong bagyo at mga hugot reels sa pag-ibig dito sa Love Connect. Kaya i-follow at i-subscribe na yan, kapamilya. Okay-okay? O, eto na. Maliban sa bagyo, pag-usapan natin ang bagyong nagaganap sa love life mo. Siguro ito yung matagal mo nang pinag-iiwasan na topic. Kasi ayaw mo matanong ng bakit single ka pa. Is it because of choice? O is it because of karma? ang totoo, kapamilya. Ano ang sagot, ha? Ang totoo, bakit ka pa single? Anong rason? I-viber at i-text nyo na yan dito kay Coach B sa Love Connect nang magkaalaman na tayo. Bakit nga ba? Wala pa ding mga jowa ang mga tao ngayon. 0919-278-3000. Once again, kapamilya, ang Viber line at text line ni Coach B. Nagbabalik po sa Love Connect, 0919-278-3000. Dahil ba yan sa choosy ka? O choosy sila, kaya hindi ka magka-love life, ha? Sa mga kapamilya naman na gustong makipagkulitan ngayong malamig na Monday, ay, Coach V is back to talk to you about your love life or your neighbor's love life. Pwede din naman, kapamilya. Sa mga ayaw umamin ng pinagdadaanan nila, pwede namang tumawag at magsabing asking for a friend. Call our hotline at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Coach B, asking for a friend. Kung Coach B lagi siyang naghihingi ng load at nagpapadala ng pera, pero hindi niya ako kinikita, true love po ba iyon? Wala akong sagot dyan, kapamilya. Kaya mo nang sagutin yan? O kaya yung, uy, yung katabi nung ano, nagtanong, ha? Explain nyo na lang, B. Kasi medyo halata na eh. Sasabihin pa ba natin on air? Yung naaalala ka lang pag wala na silang load. O kaya wala na silang pang merienda. Pero pag inaaya mong mag-date, ayaw makipagkita. Pinag-isipan mo pa kung true love yun? Ay nako, kaya kailangan talaga natin ng Love Connect gabi-gabi. Kasi alam nyo ka, pamilya, sa totoo lang, kahit pa may-ari ka ng kumpanya o regular na trabaho ang meron ka, emotional involvement affects objectivity. Ano ibig sabihin nun? Kapag sarili mong love life ang pinag-uusapan, abay, hindi ka talaga nakakaisip ng diretso. Pero ang galing-galing mong mag-advise sa mga kaibigan mo kasi hindi ka involved. 'Di ba? Para kang Coach B kung makapag-advise sa mga kaibigan mo na may pinagdadaanan sa love life. Pero pagdating sa love life mo, eh mabait naman siya. Hindi, actually may pinagdadaanan lang siya. Bad mood lang siya that time, kaya niya ako sinuntok sa mukha. Hindi siya bad mood, violente talaga yung partner mo, be. Bawal yan, ha? Hindi yan true love. So, kapamilya, ano nga ba talaga ang dapat ginagawa, sinasabi, at pinapahalagan kapag nasa long-term relationship ka? Ha? Sa mga wala pang jowa, baka sabihin niyo, Coach, hindi ako makarelate dyan. Ang tagal ko nang single. Bakit ako matututo kung anong pinapahalagan sa long-term relationship. At kaya nga pinag-uusapan natin to, kapamilya, para kapag may nagkamali, alam mo kung anong gagawin. Pag may nagkamali sa'yo, ha? Biro lang. Ano ka ba? Pag ikaw naman ay naniniwala na may love out there, magkaka-love life ka. Pero kung isa ka sa mga tao na katulad kanina, may kausap ako pa, ulit-ulit niya sinasabi sa sarili niya, hindi, Coach B, wala talagang makakapasa na sa standard ko. Tatanda na talaga akong dalaga. Isip-isip ko, kapag inisip mong tatanda ka ng dalaga, abay, umasa ka. Yan talaga ang mangyayari, kapamilya. Pero kapag alam mo na meant ka talaga makamit ng dawan, abay, eto na. Alamin na natin ang mga mahalagang bagay na dapat minimemorize mo na ngayon pa lang habang wala pa si Dawan. Kasi kapamilya, kapag nagsimula ang isang relationship, kadalasan, karamihan sa atin, may pagkinilig. Yan na yan, Coach B. Dates, sweet messages, late night calls, surprises, abay, feeling mo, yan o talaga ang tinadhana sa'yo. Pero alam nyo ba na habang tumatagal ang relasyon, eh napapalitan yung kilig, yung excitement ng mga real world challenges. Katulad na dyan, ang number one, pera. Pera, pera, pera. Sino ang magbabayad? Dapat ba lalaki lagi ang sumasalo ng bill? Anong gagawin kapag mas mataas ang income ni ate, ha? Tama ba yung kasabihan ng mga babae na your money is our money. My money is my money. Our money is my money. Oh, tama ba yung mga ganyan, kapamilya? Agree ba kayo? Ay nako, kapamilya. Let us know. Share with us your opinion in love and relationship. At ano sa paningin nyo ang mga mahalagang bagay na dapat, ha, ginagawa pagdating sa long-term relationship? Kapamilya, here is our hotline sa mga gustong mag-share live. Dito po sa Love Connect, hanggang 12 midnight lang tayo. Kaya tawag-tawag na po kayo. Our hotline is 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Sa mga kapamilya natin na may load o may internet, i-text na po ang inyong kasagutan sa 0919-278-3000. Mga sikreto ng long-term relationship based on science sa pagbabalik ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Desconex. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Mga Ricados, para lalong tumagal ang inyong love life. Kapamilya, ngayong gabi malalaman natin ano nga ba ang mahalaga pagdating sa long-term relationship. Ano ang hula mo, kapamilya? You may message, kapamilya, our Love Connect text line at hotline. Ito na nga po, kapamilya, no? Save nyo na ang number na to sa mga gustong magpadala ng kanilang opinion sa tanong natin ngayong gabi. Na ano nga ba ang mahalaga pagdating sa long-term relationship? Dapat ba attraction? Dapat ba friendship? Dapat ba respect? Ano ang inyong opinion, kapamilya? Message it to us sa 0919-278-3000 o kaya naman sa mga may landline dyan or may load, pwedeng tawagan ang ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: All the way, kapamilya, from Tarlac, ay talagang tumawag si Kuya Flor para i-share sa atin kung ano ang opinion niya sa long-term relationship. Ano nga ba ang magpapahaba pa sa dati ng mahabang pag-iibigan? Hi, Ate Flor. Welcome po sa Love Connect.
2: Hey.
0: Hello, maayong gabi sa imo.
2: Magandang gabi, Coach B.
0: Maayong gabi. Kumusta ang puso ni Ate Flor? Kasing lamig din ba ng pagpatak ng ulan ngayong gabi o may nagmamahal?
2: Marami pong nagmamahal, Coach B. Kaya lang, bilang senior citizen, siyempre, meron pa naman tayong tibok-tibok ng puso, ika nga. Kaya lang, Coach B, siyempre, yung edad na na ako, Coach B, kasi ang edad ko is 66.
0: Okay. 66. Okay, gandang ako edad yan. O, ano?
2: Siyempre, Coach B, hindi mo naman din maalis yung mga ibang lalaki dyan na may in love. Kaya lang sabi ko, hi, senior na ako. Una kasi, Coach B, ang tanong ko, ilang taong ka na ba?
0: Okay.
2: Eh, ganito po, sabing ganyan.
0: Ilang taon, ay, sabihin mo sa amin kung ilang taon? Ilang taon daw sila?
2: Ang taon daw, ilang taon ka na ba? Sabi ko, Coach B, sabi niya, 48. Meron pong 52, ganyan.
0: Okay.
2: Kaya naman, Coach B, siyempre sa mga ganyan na pag-ibig, lalo't dito sa ating FB, sa ating cellphone,
0: yes,
2: kasi po doon nagkakakilala yung mga pag-ibig, umiibig, di po ba? Sa akin kasi, Coach B, yung pag-ibig kasi bilang nalampasan na yan at the age na talagang humantong na senior citizen na, marami na po akong parang naiano sa about sa pag-ibig. Kasi po, ang pag-ibig, yung long relationship, na para matagal magsama, parang ganun po.
0: Oh.
2: Kasi po, Coach B, kapag yung pagsasama hindi kayo compatible, hindi nagbibigayan ng bawat isa, hindi magtatagal ang relation.
0: O paano mo naman nasabi na hindi compatible ang dalawang tao para sa mga nakikinig at nanonood sa atin right now? Pag hindi ba sila mahilig sa fried chicken, hindi na sila compatible?
2: Coach B, sa mga nakikita ko, katulad ko, Coach B, almost 10 years, yuda na ako. Ibig sabihin, I'm still single dalaga pa.
0: Opo. Dalaga ulit.
2: Dalaga ulit, Coach B. Siyempre, Coach B, ang nakikita ko sa paligid ko, sa mga tao, mga katulad kong babae na may asawa, kwan, Coach B, kasarap-sarap pag-una.
0: Sarap
2: ang samahan. Habang tumatagal, lumalamig.
0: Ay, lumalamig.
2: Oo, patulad po niya, yung mga nakikita ko, di ba, ang sarap-sarap nila, halos parang yung pantikit na halos hindi maghiwalay.
0: Yes, sweet
2: na pag nagkaroon
0: sweet
2: po sila ng anak, na sabihin na natin, isa, dalawa. Tapos sasabihin mong babae, nakikita ko po yung mga may anak eh.
0: Oh.
2: Ala, nagagalit po sila, nagagalit. Lalo pag may ginagawa o lalo nagsusugal, nagagalit na.
0: Okay.
2: Sabi ko naman, oy, bakit ginaganyan yung mga anak ninyo samantalang nung ano, kasi chitin nyo ang kaano-ano yun yung yung siyempre po, sa pagmamahal kapag may anak na hindi na mahal, malamig na, pati anak nadadamay.
0: Ay, hala! So marami kang nakita na nung wala pang mga anak, abay sweet-sweetan pa, pero nung mga nagkaanak na, parang na fall out of love na. Tama ba yung naririnig namin ngayon, Ate Flor?
2: Oo, Coach Nick.
0: Bakit? Bakit sa paningin mo nababawasan ang pagmamahal?
2: May trabaho yung asawa. Siguro, sabihin na natin, kasi minsan sa pagsasama, Coach B, kulang sa pera, kulang pagpahawak ng pera sa magmula sa asawang lalaki, pag hindi magkakasya, syempre, problema ng mga babae kung paano ka mag-budget, yung mga ano, yung mga ganun. Tapos hindi na makakabili ng luho, hindi na makakapagpaganda. Yung mga yun, Coach, hindi kasi ang napapansin ko sa mga tao ngayon sa paligid na yung mga nag-aasawa na wala pa sa oras, yung mga ganun, Coach B.
0: So, paningin mo, yun yung dahilan kung bakit from super in love, biglang one day, ay parang magka-roommate na lang o magkaibigan na lang sa loob ng bahay.
2: Eh, hindi nga ka, Coach B, hanggang sa, siyempre, alam mo naman ang panahon, Coach B, hindi naman katulad noon sa atin na stick to one lang tayo. Eh, kadamihan ngayon eh, pag hindi na may gusto yung lalaki o babae, bakit ikaw lang pang lalaki? Sabi naman nyo siya, bakit ikaw lang pang babae? Mga ganun ngayon eh.
0: Wow! So, hindi na sila mga stick to one ngayon, stick to two na sila and more.
2: Oo, Coach B, hindi lang stick to two pa, talagang napupunta na talaga sa ano, sa mga iba na kasi ngayon, Coach B, ang kabataan talaga. Hindi katulad natin talaga na talagang ano lang tayo talaga, urig.
0: Ate Flor, kung makanatin ka naman, para namang 66 din si Coach B.
2: Ilang taong ka na ba, Coach B? At least kahit pa paano. Pero Coach B, alam mo.
0: Ilang taon ba si Coach B? Eh, well, sabi nila, I have the wisdom of an 89 years old, but I have the energy of a 25 years old. So, somewhere in the middle ang edad ni Coach B.
2: Ay, siyempre, Coach B, hindi ko man din mahulaan, pero ako talaga, Coach B, I'm 66 years old, but energetic. Sumba, jogging, biking.
0: Sige, so ganyan. Active, so ano ka pa, ano, energetic at active. Ang tanong, kumusta ka naman sa pagmamahal? Kaya mo pa bang makipag-date? Kaya mo pa bang mag-flirty-flirty? Kaya mo pa ba yung, ano yun, magpatayo ng balahibo ng lalaki?
2: Marami, Coach B. Kaya lang, kadamihan may asawa. Kadamihan, Coach B, may asawa. Di ang sabi ko naman, mamatay muna yung asawa ninyo para pagpipili ako ng isa. Tapos, ano, sabi nila, Coach B, eh, matagal na daw silang hiwalay. Asawa mo pa rin, kung ganyan. Eh, paano yan? Kunyari, yung asawa mo, ano, nakikita niyang sweet tayo. Pagkatapos yan, ay, andyan ang police, ipoposas ako. O kasama ka ba? Di ano, buwe.
0: Sabi nila, ano daw, pag-ibig sa loob ng rehas.
2: Oh, yun nga, Coach B, ang sarap-sarap po talaga rin magmahal. Ako, Coach B, sa totoo lang, at na age of 66. Oo, kung may nagkakagusto man marami, kaya lang, may crush din ako. May crush din ako, kaya lang, feeling inside na lang, hindi ko na sinasabi. Kasi parang nahihiya na ako at na age of 66 eh. Alam mo, kadamihan kasi ngayon yung mga ibang katulad namin, they fallen in love again.
0: Why not? They deserve that. Bakit anong problema pag 66? Dapat ba pag 66, nanay na, hindi na pwedeng mag-anoan ng konti, bumalik sa pagkadalaga, eh nawalan ka naman na ng asawa.
2: Pwede, Coach B. Kaya lang, sa pagbibilis ko na lang, yung ganyan, enjoy life. Yung
0: hindi ba pwedeng mag-backless?
2: Pupunta ako mag-jogging, nagbibilis naman ako. O, sabi sa akin, uy, ang ganda-ganda ni Nanang Tor, siguro may nagpapaganda. Uy, marami! Ganon pa ako. Apo, sabi niya, no? Oy, ang ganda-ganda ni Nanang Tor, saan ka ba pupunta? Kikitain ko yung boyfriend ko dyan. Tama kayo? Yung mga ganon po.
0: Muna. Oh, ayan na. While mga kapamilya kaservisyo sa mga nanonood sa DZMM Teleradio, habang nagkakwentuhan kami ng love life ni Ate Flor, meron pong listahan dyan na hindi ng mga manliligaw ni Ate Flor kung hindi listahan ng mga walang pasok. Okay, check nyo na din po dyan, ha? Sa mga sa nanonood sa DZMM Teleradio on TV. Oh, ito. Sige, Ate Flor, tuloy natin ang kwentuhan. Ate Flor, alam mo yung backless? Alam mo yung backless na damit? Yung sexing damit?
2: Ay, hindi ko pa bagay yun, Coach. Gusto ko yung ano, close neck.
0: ah, gusto mo yung turtleneck. Pero ikaw ba sa paningin mo, kapag 60 plus ka na, babawal nang magpa-sexy ng damit? O pwede pa?
2: Ako kasi Coach B, sa dami na dinig ko yung ano, DCMN na teleradio. Oh. Ayan, maraming nakikinig gising pa ngayon. Andiyan na naman pala sa radio si Nanang Sor, sabi nga nun, Coach B. Kasi sulki ako ng DCMN, lalo kay Kuya Dan, tapos dito napapara. Simula na rin po ako yung madaldalin yung, ano, Ate Flor.
0: Kaya
2: yung mga nakikinig po dyan, pagpantawag naman kayo, ibahagi ninyo yung mga inyong love life kay Coach B para naman sa ganyan ay madinig ng buong sambayanan.
0: Tama. O, so Ate Flor, ano ang opinion mo? Dapat ba, pwede pa bang magpa-sexy kahit 60 plus? Pwede pa bang umibig? Para sa mga kaedad mo na marami pang naniligaw, maganda pa naman ang postura, maganda pa ang katawan, maganda pa ang pag-iisip, ready pa, mataas pa, energetic pa. Dapat ba nagpapasexy at nagpapaganda pa din?
2: B, ang masasabi ko lang, Coach B, ang pag-ibig po, nandiyan lang po sa paligid. Kaya lang po para sa akin, kung sa kwan eh, I select the best sana. Kaya sabi kong ganyan, kung siya rin lang, tapos magsasawa rin lang sa akin, never mind. Sa ako naman. Yung kinakausap ko yung sarili ko, Coach B, lalo pag yung nagja-jogging ako, na-enjoy din po ako mga kasama kong nagsusumba, mga ganyan po. Tsaka po yung mga kasama kong nagsusumba, mga senior na po kadamihan, kaya lang po ang si-sexy nila. Pero sa sexy po, hindi po naaalis yung taba talaga. Mas balingkinitan ako talaga. Magaan yung katawang ko para ganun.
0: Ano yung ibig sabihin mo, hindi naaalis yung taba talaga? Ano ibig sabihin nun?
2: Ano, yung kasi kay Coach B, diba Coach B, nakikita mo yung mga katulad namin, eh, kadamihan talaga matataba. Yung mga senior, matataba talaga, oo. Ngayon, yung ako, bihira yung katulad kong senior na ako, Coach B, sa pag-jogging ko, walking, pero mas makuan akin, Coach B, yung medyo run konti. Doon mo makikita hanggang paano yung maaabot ng pagod mo sa puso mo, kung may sakit ka nga o ano. Kasi
0: sige,
2: Coach B, kapag yung pag-jogging, kapag yung pagtatakbo, na hindi naman pa yung takbo talagang ano, inoorasan ko po kasi yung jogging ko 1 hour.
0: Sige,
2: tapos yung iba walking.
0: Okay.
2: Ngayon po, kapag po yung jogging ko eh, nag-round ako ng dalawa lang dyan sa GBY namin sa Victoria, medyo maluwang din. Nakakaya ko, pero nung una hindi.
0: Okay,
2: ibig sabihin,
0: okay.
2: Coach B,
0: Time out, Ate Flor. Yung workout routine mo na yung kinikwento mo, Ate Flor, which is very helpful. Nai-imagine namin na sexy ka. Pero Ate Flor, ang gusto namin malaman dito, nag-workout ka, maganda ka mag-ehersisyo. Ang tanong, ilan ang iyong manliligaw ngayon? Oh, sige daw.
2: Coach B, hindi ko mabilang kasi mahilig ako nagmamaybe. Ngayon, sa maybe, yung mga, sabi na natin mga friend, mga kilala din, doon mo makikita na, ay, ang ganda-ganda mo, pwede bang dumalaw sa inyo? Ano dadalawin niya? Sabi ko, wala nang dalaga dito sa amin. Yung mga ganun po kasi, yun naman ang ano po.
0: Okay.
2: Po, totoo yan. Tapos po, Coach B, may nagbibigay ng bulaklak, may nagpapatigay ng bulaklak.
0: Yeah.
2: Ngayon, yung mamaybe ko ngayon, ay, salamat sa bulaklak. Kaya lang bukas malalanta na. Pwede bang kas na lang? At saka limang fried chicken naman. O, Coach B talaga. Inaano
0: ko yan.
2: Ibang
0: level si
2: Ate
0: Flor. O, Ate Flor, ibig sabihin, sa age 66, talagang may kamandag ka pa dahil may mga umaakit pang ligaw eh.
2: Meron, Coach B. Ngayon, sabi ko nga, salamat din sa nagbibigay ng, dalawang beses po akong pinadala ng sapatos na pinang-jogging sa dito sa Kwan. Oo, kaya sabi ko nga.
0: Yan ang sinasabi ko. Sige, Ate Flora, i-inspire muna natin yung mga nakikinig. Sa mga 40s dyan, 50s, 60s, at nagsasabing, Coach B, matanda na ako, hindi na ako maligawan. Hindi excuse ang iyong edad na hindi mo alagaan ang sarili mo, magpa-sexy ka, magpaganda ka, talagang hindi talaga mawawala ang mga manliligaw. Kasi kapag ang mga tao, kahit anong estado ng buhay, naghahanap ng mamahalin yan at magmamahal sa kanila. O, katulad nito ni Ate Flor, 66, siya na ang tumatakbo sa mga manliligaw. Hindi lang yan, pinadalhan na ng bulaklak, ng hingi pa ng fried chicken. Sige.
2: Kaya sabi ko nga, Coach B, hindi naman nagsasara ang puso ng bawat isa sa mga babae o lalaki na umibig. Kaya lang po ako, hindi ko naman po sasabihin na masailan ako, ano man po. Yung kinupan ko rin po kasi mga nakaranasan na ng mga kaming mga senior na mga nung nakaraan eh, umibig na rin kami. Almost 10 years nakabakante na parang dalaga naman. Ang iniisip ko, Coach B, enjoy myself.
0: Ate Flor, 10 years ng bakante yan. Bukas pa.
2: Oo.
0: May oo. Butas pa ba yan? Pwede pa ba bang pasukan yan? yung puso mo? Baka naman masyado nang nagsara for ten. Yung tawa mo parang iba yung iisip mo doon.
2: Alam mo, Consby, yun yung sinasabi ko sa'yo. Mayroon akong kaibigan, kinakausap, na may gusto sa akin, ganyan. Pero pinapaligoy-ligoy ko po, hindi ko naman po pinapaasa. Ngayon, ngayon po, Consby, siyempre, hindi ko naman sasabihin na gusto kita, hindi ko sasabihin, pero crush ko siya.
0: Wow, hard to get pa din.
2: Hard to get ka pa din.
0: Ate Flor, hard to get ka pa din kahit 66. Talagang true and true, gusto mong panindigan yung pagiging dalagang Pilipina.
2: Eh, kasi kuya, Coach B, parang nahihiya na ako.
0: Nahihiya ka pa, ate 66? Kailan ka magla-love life uli? 99.
2: Hindi ko alam po. Sige, basta katulad yan, may lumiligaw, ganyan, may nakakukursonada. Ano, gusto ko siya, pero hanggang sa isipan ko na lang at saka nandito sa puso ko. Ganun. Bakit lang, hindi ko sasabihin na gusto kita, hindi ko.
0: Bakit ka pa nagpapakipot? Ba't di mo aminin? May gusto naman sa'yo, tapos gusto mo naman. Anong hinihintay nyo?
2: Ay, nakonsig. May asawa nga sila. Ang ayun sinasabi na. Kasi kiwalay. Ayaw ko yung ganun. Ayaw ko maging number 2. Agets ko na.
0: Hindi mo naman agad sinabi na may asawa pala. Akala ko naman.
2: May mga asawa po sila. Yun po, ang kadami.
0: Ayun naman pala, kaya naman pala. Magpakipot ka talaga. Huwag ka talagang bubukas dyan. May mga asawa pala. Huwag ka talaga papayag dyan.
2: Alam mo, Coach B, kasarap nila magpangako. Pero ang iniisip
0: ano,
2: ko,
0: ano mga pinapangako
2: lang. Sige pag nga, matagal yan, iiwanan ka rin.
0: Ate Flor, i-share mo naman sa amin kung ano yung mga pinapangako. Kasi baka pareho din ng mga pinapangako sa amin sa mga, ng mga manlolokong nanliligaw sa amin. Sige daw, anong pinapangako?
2: Alam mo, Coach B, kulang na lang yung buwan at bituin na napipitasin na para ibigay. Kasi, Coach B, alam mo ngayon naman din ang mga lalaki, hanggat hindi ka nakukuha, hanggat hindi sila nakakaapak sa talagang ginto, hindi ka nila tatantanan. Kaya ang mga babae, nasa sayo na rin. Pero ako, Coach B, alam mo, minsan nga yan ang tinatanong ni Kuya Dan eh. Ano ang gusto mo? Ang gusto ko sana kwan, yung meron dyan yung Ferrari, may ano na para diligaw sa akin na yung konting pension ko, hindi ko na kailangan. Kasi sasama na ako, gayong ganun kasi Coach
0: si
2: Ate Flor. Kasi kaming mga pensioner Coach bawal sa amin ng mag-aasawa na.
0: Bakit naman bawal? Pero nakakatuwa naman yung standards mo. Gusto mo talaga ng naka-Ferrari pa. Anong gagawin mo sa Ferrari?
2: Ay, siyempre, Coach, dito ko makikita na may pera siya, kaya niya akong buhayin.
0: What if may-ari ng puneraria? Maraming pera ang may-ari ng puneraria. Ferrari, puneraria, magkatunog naman.
2: Ano yun, Coach, dito? Basta kapag
0: Ferrari.
2: Yung ano lang kasi.
0: Ate Flor, hindi mo magagamit ang Ferrari dito sa kalsada natin sa EDSA. Bagod yan. Gas-gas agad yan, B.
2: At least yung mga may limusing sila, yung mga ganun, Consby, na makikita na talagang mayaman. Yun ang gusto ko. Kaya lang imagination na lang yung mga ganun. Kaya sabi ko nga, nakakatuwang buhay natin, Consby, kasi dito sa mundo, wala nang pangalawang buhay. Diba?
0: Kaya nga nagpapakipot ka pa, wala nang pangalawang buhay at 66, pwede ka namang mag-jowa ulit.
2: Enjoy naman ako, Consby.
0: Enjoy ka kahit walang love life. Kahit walang love life, okay naman.
2: Oo, kasi Coach B, nakikita ko dyan eh. Nakikita ko kasi Coach B.
0: Okay, bye-bye. Joke.
2: Bye-bye.
0: Hindi, biro lang, Ate Flor. Ito naman. Biro lang. Okay, so, sige, katulad ni Ate Flor at 66 na liligawan pa, pero enjoy naman siya. Kung hindi naman tamang tao ang lalapit sa kanya, wag na lang. No, Ate Flor?
2: Opo.
0: Maraming salamat, ha?
2: Kinukuan ko, Coach B, kasi sa mga nanonood ngayon at nakikinig, mga bata pa kayo, mga anak, mga kapatid, mga kasister, mga senior citizen, tignan po ninyo yung aapakan ninyo kasi senior citizen na tayo, lahat ng pambobola ng lalaki nandyan yan. Ang ganda-ganda mo, ay mga ganito, ay love you, trust kita, yung mga ganun. Nandyan na po lahat, kaya
0: wag agad maniniwala. Okay, Ate Flor, anong kanta ang i-dedicate mo sa mga taong malakas mga ako ng between buwan?
2: Coach B, alam mo, ang papatugtugin ninyo yung kwan, yung ewan ko ba kung bakit type-kit yung gano'n. Kanina ba
0: kanta yun? Di ka naman.
2: Di ka naman guwapo.
0: May-ari ng punerarya, joke lang. Oh, sige, ano ba yung kantang
2: sige,
0: yun?
2: Sige, basta yung TL ako sa'yo. TL. Alam mo sa'yo yata yun, Coach B. Sige,
0: eto na po sa mga kaservisyo natin.
2: Siyempre kay Coach B.
0: Kaservisyo ano? At kapamilya natin katulad ni Ate Flor na nagkakagusto at may crush sa may asawa. Eto na po ang kantang TL ako sa'yo. Maraming TL salamat, sa'yo. Ate Flor.
2: Thank you, Coach B. Thank you, thank you.

0: Love Connects
1: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Ang mga pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Kapamilya, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga

0: Nagbabalik ka pamilya. Ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ang ilan sa inyo ay mapupuyat ngayong gabi. Mapupuyat sa kakaisip sa kanilang mga jowa, at ang ilan sa kanila ay mapupuyat sa kakaisip ng kanilang mga ex. So dahil mapupuyat ang ilan sa inyo, abay hayaan nyo po munang bigyan namin kayo ng update regarding sa panahon, no, para magkaalaman na kung kayo ba ay may pasok o wala bukas. Kaya kapamilya, tawagin po natin ang ating makakausap galing sa Pag-asa Weather Forecasting Center, kapamilya.
1: Panahon Patrol!
0: Kapamilya, to give us an update, tawagin po natin si Chanel Dominguez ng Pag-asa Weather Forecaster. Chanel?
2: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga kapamilyang nagsusubaybay po. Sa ngayon, naglabas tayong 11 PM na heavy rainfall warning, orange warning tayo sa may Bataan, portions ng Zambales at Pampanga. Yellow warning naman sa malaking bahagi ng Zambales pa rin, Metro Manila, Cavite, Batangas, Pampanga, Tarlac at Bulacan. So yun po, inaasahan pa rin po natin mga pag-ulan, mapugso-bugsong pag-ulan dito po sa mga lugar na aking nabanggit. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na ugaliin makinig po sa ating mga local government unit, lalo na po sa hinggil na paglikas na kailangan po nilang gawin. Inaasahan natin bukas, unti-unti na pong humihina yung mga pabugso-bugsong malalakas nating ulan, at hanggang sa mga susunod na araw ay inaasahan natin patuloy na tayo makakaranas ng improving weather. Malaking bahagi pa rin naman ng Visayas ang Mindanao ang nakakaranas naman po ng maaliwalas na panahon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Maraming salamat, Chanel Dominguez, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Mga kapamilya, manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa iba pang update.
1: Panahon Patrol!
0: At dahil alam na natin ang kalagayan ng panahon, ito na nga po ang updated list ng mga walang pasok. Yes, kapamilya, walang pasok. Bukas, August 11, 2026, updated po ito as of 10:45 this evening. Wala pong pasok sa Metro Manila o level sa publiko at pribado. Kasama na po dyan ang Caloocan City, Malabon City, Mandaluyong City, City of Manila, Marikina City, Muntinlupa City, Parañaque City, Valenzuela City. At sa Quezon City po, sa kinder to grade 12 only. No face-to-face classes din po, including ang ALS. Sa mga kaserbisyo at kapamilya naman natin sa Cordillera Administrative Region or CAR, wala pong pasok sa Abra. Kasama na po ang government work at wala din pong pasok sa Benguet. Sa mga taga-La Union, no. Walang pasok po sa Baknotan, Bagulin, Bangar, Bauang, Burgos, Caba, Luna, Naguilian, Pugo, City of San Fernando, San Gabriel, San Juan, Santol, Tubao at sa Sudipin po. Kasama na po dyan ang preschool to senior high school. Wala pong pasok. Sa mga taga Pangasinan naman po, Province of Pangasinan, all levels po, publiko at pribado, wala pong pasok. Sa Aguilar, Basista, Benmali, Bugalyon, Calasiao. Sa Dagupan City po, kasama po ang government work. Wala pong pasok sa Lingayen. Sa Mangaldan naman po, shift po kayo sa alternative mode of learning. Kasama na po ang government work. Wala po uling pasok sa Pozorobio, San Carlos, San Jacinto, Santa Barbara, Urbistondo. Sa Siso naman po, walang pasok sa preschool to elementary. Mga kapamilya, sa mga taga Bulacan,

0: All levels, public and private po. Wala pong pasok sa angat. Balagtas, kasama po dyan ang government offices. Sa Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit. Sa Hagonoy naman po, kasama din po ang government offices. Kasama na, except lang po ha, sa mga essential offices. Sa Giginto naman po, shift po kayo sa alternative delivery mode. Wala naman pong pasok sa Malolo City, Marilao, Mekayuan, Norzagaray, sa Ubando, sa Pandi, sa Paumbong, sa Plaridel naman po, kasama po ang mga government work, walang pasok. Wala din pong pasok sa Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael, at Santa Maria. Mga Pampanggenyo po sa Pampanga, all levels po, kasama ang public and private, wala pong pasok sa Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, Guagua, Macabebe, Magalang, Mexico, Menalin, San Fernando City, Santa Ana, San Simon, sa Sumuan po. At sa Santo Tomas naman po, wala pong pasok hanggang August 12. Buong lalawigan naman ng Bataan, all levels and ng public and private, hindi naman, wala naman pong pasok. Kasama na din po din dyan yung buong lalawigan ng Laguna. Sa mga taga Cavite, ito po ang mga areas na walang pasok. Alfonso, Amadeo, Bacoor, General Emilio Aguinaldo, Imos, Kawit, Mendez, Naik, Noveleta, at Tanza. Sa mga taga Rizal, walang pasok sa Cainta, Rodriguez, Montalban, San Mateo. Sa mga taga Taytay, shift po kayo sa alternative learning mode. Sa mga taga Zambales, ito na nga po, wala pong pasok sa Botolan, Cabangan, Castillejos, Subic. Sa mga taga San Felipe po, wala pong pasok kasama ang government offices.
1: Love Connect. Sa DZMM.
0: Sa mga nagtatanong, Coach B, paano yung mga walang trabaho? Wala din pong pasok. Alam nyo na po ang sagot dyan. Siyempre, wala naman po kayong papasukan. Kaya, wala po talagang pasok. Mga kapamilya, for updated the list ng mga walang pasok bukas, manatiling nakatutok lang po kayo dito sa DZMM. Ha? At siyempre, sa mga hanggang ngayon, hindi pa din makapasok sa puso ng mga taong nagugustuhan nila, lalo din po kayong tumutok dito sa Lab Connect gabi-gabi. 10 p.m. to 12 midnight po para maplano na natin kung paano ka magka-love life. Masyado nang matagal. Masyado nang matagal na walang nakakapasok dyan. Magsasara na yan. Ala, pag walang nakapasok sa puso nyo ng pagkatagal-tagal, baka masanay kayo ng kayo-kayo na lang. Ha? Kaya kapamilya, sa mga may love life naman, maswerte po kayo. Kaya ngayong gabi, ibibigay po namin ang ilan sa mga importanteng dapat tinatandaan para lalong tumagal ang inyong mga relasyon. Pero bago ang lahat, magbatian muna tayo sa mga kaserbisyong gising na gising pa. Kahit alas 11 na, kahit ang lamig-lamig at maulan sa labas, abay gising na gising ang diwa. Kasama na dyan ang mga taga Quezon City. Abay, balita ko ha, ang Panis family ay nakasubscribe at nanonood talaga, no? Batiin nga natin si Mami Uyin, si Mami Joyce, si Mami Efer, si Mami Glenn, at syempre si Mami Gina who's watching Love Connect. Maraming salamat po for your support, mga mamis. At sa mga kaserbisyo nating nakikinig right now, no, on their radio, sa mga ospital na nanonood, mga taga hospital, BPOs, hanggang ngayon, no, talagang pagdumaan kayo sa mga offices nila, pagdumaan kayo sa mga cubicle nila at may TV, ayan, talagang naka-on lang ang DZMM. Abay, magkaka-love life na po ang mga naka-graveyard shift pag kayo ay nakatutok sa Love Connect. Kaya kapamilya, kung ikaw ay nagtataka na, Coach B, ano nga ba talaga ang gagawin para ma-keep ko itong long-term relationship na to? Mahirap na pag nawala to sa akin. Alam kong maraming abangers. Ay, oo kapamilya. Kasi kung catch yung partner mo, abay, hindi talaga magtatagal eh. Makukuha at makukuha ng iba yan. Kung yan ay masipag, marunong kumita ng pera, magalang, nag-e-exercise, at higit sa lahat, marunong mag-alaga ng kanyang love life, ay hindi talaga yan magtatagal na magiging single yan. Kaya kapamilya, kung gusto mong tumagal ang love life mo, eto po ang sisiguraduhin. Maliban sa mga nakikinig nyo na dapat may respeto, dapat may trust, abay, eto po, ang hindi nyo masyado naririnig, pero eto, based on science at experience ng isang matchmaker for more than 10 years, no? Naghahanap kami ng mga asawa sa mga taong walang asawa. Tinutulungan namin yung mga hindi ligawin, maging ligawin. Tinuturuan namin yung mga torpe kung paano man ligaw at para magka-jowa na. Ito po ang na-observe namin. Kung gusto mong tumagal ang inyong long-term relationship, dapat pipili ka ng partner that you admire. Yes, kapamilya, admiration po ang isa sa mga underrated things na dapat meron ang isang relasyon para hindi kayo agad-agad maghiwalay. In short, in Tagalog, dapat bilib ka dyan sa jowa mo. Dapat bilib ka dyan sa napangasawa mo. Dahil kung hindi ka bilib sa kanila at may dumaan sa harap mo na mas pogi, mas sexy, mas maganda, mas mayaman, eh posibleng mabilis kang maa-attract sa iba. Pero kung ikaw ay naniniwala ka na mayroon talagang something special sa current partner mo, hindi mo agad-agad yan ipagpapalit. Something special ah, hindi special ano. So, bakit nga ba sinasabi nito na admiration, no? Bakit nga ba sinasabi ni Coach Bito? Well, according po kapamilya sa Gottman Research, uy, sabi ko sa inyo, science-based to. Abaya, ang admiration po, isa yan sa makakapag-bond sa inyo ng partner nyo. Mahirap kasi mahalin long term ang taong hindi ka believe, hindi mo nirerespeto at hindi mo hinahangaan. Alam mo kung bakit? May iba sa inyo, eh lalo nyo lang iinsultuhin kapag nag-aaway kayo. Lalo nyo lang mamaliitin at lalo lang kayo maghahanap ng iba kasi iisipin mo, hindi nyo naman ako deserve. Hindi naman siya magaling. Kaya kapamilya, do not make the mistake of being in a relationship with somebody that you do not admire. Iyan po ang isa sa mga advice ni Coach B ngayong gabi para lalo nyong mahaba yung dati nang mahabang relasyon nyo. Ikaw kapamilya, kaserbisyo, ano ang paningin mo yung ingredient sa long-term relationship? E message na po dito sa ating numerong 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. That is our text at Viber line. Sa mga kapamilya naman na talagang ready pa, may energy at gustong mag-share ng kanilang single life, love life, or jowa life, bukas pa po ang ating hotline, kapamilya. Tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Oh, ito pa kapamilya ha, nabanggit ko na yung admiration. Alam nyo kung ano pa yung isang importante na dapat hindi nininiglek kapag may long-term relationship ka para hindi ka ipagpalit. kapamilya. Importante ang emotional connection. Pero kahit sobrang lakas ng emotional connection nyo, kung pangit na pangit ka na sa kasama mo, abay, mabilis ka talagang matitemp, kapamilya. Kaya importante kahit matagal na kayo, dapat maganda, pogi at mabango ka pa din sa partner mo. Dapat type mo pa rin. Dapat may attraction pa din. Kasi kapamilya, pag walang attraction sa long-term relationship, anong tawag dyan? Friendship. Kapag hindi mo pa masyado gusto ang iyong partner, hindi ka na-attracted, hindi mo pa gustong kausapin, ang tawag dyan, housemate. O diba, minsan may mga housemate tayo na halos hindi natin kausapin. Kasi kailangan mo lang sila para may ka-share ka, magbayad ng renta. But not because you like them as a person. Ang lungkot naman kung yan ang nafe-feel mo sa partner mo ngayon. Ayaw mong kausapin, ayaw mong halikan, ayaw mong i-loving-loving, kasi hindi ka na-attracted. You know what, kapamilya, hindi naman kailangan honeymoon level forever. Pero uy, kailangan pa din yung tinatawag na romantic desire. Kung zero ang attraction nyo, kapamilya, sa isa't isa, madaling maging roommates na lang talaga kayo. Magugulat ka, roommates ka na lang. Sabi mo, bakit jowa ko to? Pero parang roommate ang treatment niya sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi sa office mate, ang treatment niya, jowa na. Pinagpalit ka na, kapamilya. Kaya okay lang din maging komportable, pero wag naman sobrang maging complacent. Di bali na bukas na lang ako magtutoothbrush. Alam mong kasama mong matulog at halik-halikan ka mamaya, bukas ka magtutoothbrush. Baka naman magtutoothbrush ka pag huli na ang lahat. Kapag wala ka ng katabi. Kasi nandoon na sa kapitbahay mo na nagtutoothbrush. So simple things, kapamilya. Minsan, nakakalimutan dahil tayo ay masyado nang nagiging komportable. Kaya reminder lang po yan ni Coach B, ng isang matchmaker at dating coach sa mga kaserbisyo at kapamilya natin na matagal na in a relationship. Ha? Dapat yung pabango mo, kung alam mo namang sobrang tagal na yan at hindi na talaga wala na masyadong bago, pwede mo namang palitan yung pabango mo paminsan-minsan. Para yung reaction ng asawa mo na, "Oy, you smell different, hon. You smell like flowers." Diba? Mga ganyan. Something different. Kung hindi naman yung, yung pabango, Coach B, ang mahal-mahal ng pabango ngayon. Di palitan mo naman yung pantulog mo. Mamaya yung pantulog mo, paulit-ulit. Hindi mo nang nalabhan kasi pantulog lang naman, Coach B. Abay, minsan kung sanay ang asawa mo na lagi kang naka maluwang na t-shirt, maluwang na duster, punit-punit, ay sa mga kababaihan, itry mo namang mag-lingerie once a month. Pa-surprise, pang-pagana lang ba, pang-pabuhay ng dugo sa asawa mo? Magkano na lang ba yung mga lingerie dyan online? Ha? O sa mga asawa naman nating lalaki, o kala nyo ba babae lang yung dapat mabango? Abay, hindi lang dapat mabango, dapat matigas din kayo. Hindi yung lalaki, mas malambot pa kayo sa mga asawa nyo. Paano ba tumigas? Abay, baka naman pwedeng mag-barbell-barbell, o kaya yung galon ng tubig, abay, i-lift-lift mo kahit every morning for 5 minutes. Para lang naman ma-feel lang asawa mo na tama ang pinili ko. Pumili ako ng man na strong. Hindi yung parang mas strong pa yung misis mo sa'yo. Medyo nakakahiya yun ako. You want to show also na, love, I can protect you. Not just physically. I will protect you emotionally from stress. And that includes giving you money. Enough money to pay the bills para hindi ka kinakabahan pag kailangan mo mangutang sa kapitbahay o sa mga kaibigan at pamilya mo dahil walang pambayad sa kuryente, diba? Kaya kapamilya, kaserbisyo, babae man o lalaki, abay, meron tayong pwedeng gawing. ano ambag para lalong humaba ang relationship natin. Sa pagbabalik kapamilya ng Love Connect, malalaman natin ano nga bang opinion ng mga kaserbisyo at kapamilya natin ngayong gabi. Sa paningin nila, ano ang magpapahaba sa inyong relasyon? Sa pagbabalik lang po ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Abay, bago po tayo magtuloy-tuloy sa love and dating tips mga kapamilya, kumuha muna tayo ng report mula sa Radyo Patrol. Ano nga ba ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno? No? Ay, ito pala po, no? Yung work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno ay ipapatupad bukas dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Abay kapamilya, no? Let's learn more about this news. Nasa linya po natin si Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen?
1: Coach V, ipatutupad bukas August 11 ang work from home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa inaasahang pagpapatuloy ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Batay sa Memorandum Circular Number 124, alternative learning modalities naman ang ipatutupad sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga naturang lugar. Maliban kung may ibang direktiba, ang local chief executive magpapatuloy naman sa kanilang operasyon ang mga ahensya naghahati ng basic at health services, gayon din ang mga sangkot sa disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, nasa mga local chief executive ang pagpapatupad ng lokalisadong suspension ng klase o trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa iba pang lugar. Nasa direksyon naman ng mga pinuno ng pribadong kumpanya ang tanggapan ng suspension sa trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangement. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa X30.
3: Love Connect.
4: Love Connect.
3: Sa DZM.

0: Hello po, hello, hello po, love guru. Yan ang bati ni Diyos ng Ifugao. Sabi niya, asking from an experience ng isang kaibigan ko. Babalikan mo pa ba yung boyfriend mo na iningat-ingatan mo tapos nung nalasing, sinakal ka? Kasi nagkabalikan sila. Ano daw, Diyos? Iningat-ingatan mo tapos nung nalasing, sinakal ka. Abay, parang wag na nating intindihin yung backstory nito. Dahil kung sinakal ka ng boyfriend mo, hindi ka mahal niyan. Maglasing man or hindi, kaya ka nga naglablay para may pro-protekta sa'yo. Ano naman yan? Kumuha ka pa ng taong mananakit sa'yo. Girl, tsugiin mo na yan. Hello po, Coach V. Yan naman ang bati ni Kuya Rodel ng Maynila. Sabi ni Kuya Rodel, para sa akin, Coach, dapat marunong kayong mag-adjust sa isa't isa. Hindi pwedeng palagi ako ang masusunod o siya ang masusunod. Sa usapang long term, kailangan matuto kayong magbigay at magkita sa gitna. Yan ang komento ni Kuya Rodel nung tinanong natin siya na ano nga ba ang dapat gawin para lalong mapanatili ang long-term relationships. Si June ng Pasig, para sa kanya, communication daw ang pinaka-importante. Dagdag niya pa, kahit maliit na bagay, mas magandang pag-uusapan kesa kinikim-kim at hinahayaang lumaki. Kasi minsan, hindi naman kulang sa pagmamahal, Coach B. Kulang lang sa maayos na pag-uusap. At si Anang Makati, ang sabi niya, "Hi, Coach! Para sa akin, Coach, talagang respeto talaga. Kahit matagal na kayo, dapat hindi nawawala yung paggalang sa partner mo. Hindi dahil close na kayo, pwede nang sabihin o gawin ang lahat ng gusto mo. In short, huwag umabuso, mga kapamilya at kaserbisyo." And you know what? One of the learnings also that I've, realized, being a matchmaker and dating coach na naghahanap ng partner sa mga walang jowa, na tumutulong para maligawan ang hindi maligawan, na tumutulong mabawasan ang pagiging torpe ng kalalakihan. This is one thing that I've realized when you are in a relationship. Hindi lahat ng naiisip mo, sasabihin mo. Kasi you know what, mga kapamilya, sometimes we have thoughts that are destructive at not constructive. Diba sometimes yung mga thoughts na mga ano mo na pahaging lang, dumaan lang naman sa iyong isip. Such as, subukan kaya natin makipag-break. Kapag nakipag-break ako sa kanya, mas mamahalin niya ako pag nagkabalikan kami. O tas ikaw naman, sasabihin mo, "Love, subukan kaya natin magkabalikan. Kasi gusto kong makita kung mahal mo talaga ako." Cute ba yun o immature? Parang immature, di ba? Sometimes kasi may mga nararamdaman tayo na mga bagay-bagay na after, kapag nakakain ka na, nakatulog ka na, naka-ehersisyo ka na, nawawala na. Kaya kung may mga bagay, mga negative thoughts kang naiisip, tapos hindi ka pa nakakain, nakatulog, naka-ehersisyo, abay, huwag mo munang sabihin sa ex mo, baka naman maisip ng ex mo, ng jowa mo. Mas magandang maging ex na lang pala ako. Diba? Kasi hindi naman lahat ng iniisip kasi natin talaga tama. So kahit close na kayo, kahit mag-asawa pa kayo, i-filter mo naman ng konti ang sasabihin. Dahil by the end of the day, that is still another human being, kapamilya. Kahit mahal na mahal ka niyan, tao pa din naman yan. O kapamilya ha, bago natin sabihin ang number one secret at tips natin sa long-term relationship, basahin muna natin ang kwento ni Mary na may pinagdadaanan sa kanyang buhay pag-ibig. Ano nga ba ang problema sa kanyang love life? Mapapakinggan sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear Coach V, tawagin niyo na lang po akong Mary, 36 years old. Ang partner ko naman po ay si Arnold, 37 years old. Halos 4 na taon na po kaming magkasama. O kung ano man po ang tamang tawag dito. Dahil hanggang ngayon, napakalabo pa rin po ng estado naming dalawa. Para po maging tapat sa inyo, ako po ang pangunahing dahilan kung bakit walang malinaw na label ang relasyon namin ngayon. Takot po kasi akong mag-commit, Coach V. Marami po akong dalang personal na usapin at mga nakaraang nakakanasan na hanggang ngayon pilit ko pa rin ginagamot at inaayos sa sarili ko. Ayaw ko naman pong pumasok sa isang seryoso at permanenteng commitment kung pakiramdam ko, hindi pa ako buo o handa. Dahil ayaw ko ring maging unfair sa kanya. Kaso, kamakailan lang po. Kinausap ako ni Arnold. Masinsinan po niyang binuksan ang usapin tungkol sa aming dalawa. Gusto na niya po kasing maging malinaw ang lahat. Kung saan nga ba papunta itong 4 na taon namin at kung may hinaharap pa ba kaming dalawa. Naiintindihan ko naman po kung saan siya nanggagaling, Coach V. Lalo't na sa huling bahagi na rin kami ng aming 30s at natural lang na maghanap siya ng kasiguraduhan. Kaso, ang nangyari po, sa halip na magkaroon kami ng maayos na pag-uusap, nauwi po ito sa matinding away at tampuhan. Naging depensibo po ako dahil pakiramdam ko, nasusukol at napipilitan ako. Siya naman po, nasaktan at napagod na rin marahil sa nararamdaman niyang kawalan ng katiyakan sa relasyon namin. Mula po noong araw na iyon, naging malamig na kami sa isa't isa. At may malaking pader na tila humalang sa pagitan namin. Mahal ko po si Arnold at ayaw ko siyang mawala sa buhay ko. Ngunit kasabay noon, nangingibabaw pa rin ang takot sa dibdib ko kapag naiisip ko ang salitang commitment. Gulong-gulo na po ang isip ko, Coach V. Humihingi po sana ako ng payo sa iyo. Paano ko po ba maipapaliwanag ng maayos kay Arnold ang mga takot ko nang hindi siya nasasaktan o naiisip na hindi ko siya mahal? Hayaan ko na lang po ang sarili ko na gumawa ng hakbang kahit natatakot ako? O mas nakakabuting, pakawalan ko na lang siya para makahanap siya ng taong handa nang ibigay ang kasiguraduhang hinahanap niya. Paano po namin maiayos ang tampuhan at malamig na pakikitungo namin sa isa't isa ngayon? Pagkatapos ng away na yon, lubos na gumagalang, Mary.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Mary, at sa mga nakikinig na hanggang ngayon, no, despite months and years of being together with someone na hindi pa malinaw, hindi malinaw-linaw ang label kung meron kayo. Abay, dediretsuhin na kita, Mary. No? Hindi mo masyado gusto ang nasa harapan mo. Yun lang yun. Because you know what, Mary? Kahit ang dami mong pang pinagdadaanan personally, kung talagang kumbinsido ka na ang taong nasa harapan mo ay yung the one mo, you're not gonna risk to lose that person. But right now, first month hindi ka nag-decide, first year hindi ka nag-decide, 2 years, 3 years, 4 years na, ano pa ang gusto mong gawin ni Kuya? Umalentong, tumambling, just to let you know na gusto niya nga, ikaw ang makasama niya. At least put a formality there, no? So baka naman wala kang takot sa commitment. Baka naman ayaw mo lang mag-commit dahil ramdam mo, ayaw mo man aminin, ramdam mo na hindi yan ang gusto mo. Nanghihinayang ka lang kasi mahal ka ng isang tao. Nanghihinayang ka sa love niya. Pero deep inside, iniisip-isip mo siguro, Coach, I know I deserve better. Yeah, iniisip mo siguro that you deserve better. Because a person who believes that the person in front of them has so much value than them, hindi nila papakawalan. Kahit pasabihin natin may mga trauma, may mga fears, yan ang sinasabi sa psychology, no? Kung ano yung maganda, mabango, nilalapitan. Kung ano yung mabaho at di mo gusto, nilalayuan. Eh hanggang ngayon, abay, hindi mo pa sinisecure. Ibig sabihin, willing ka pang ipabigay sa ibang tao. No? Ito lang yan eh. Kapag nasa mall ka, may gusto kang bagay, lalapitan mo, titingnan mo, hahawakan mo, check mo yung price. Afford mo ba? Kapag masyadong mura, iisipin mo, ay, siguro di masyadong maganda ang kalidad nito, ang quality. Sobrang mura eh. Pag sobrang mahal naman, isipin mo, ay, di ko afford yan, di ko deserve. Naka somebody else will. Pero kapag tama lang yung presyo, you know what? This is for me. Anong gagawin mo next? Dadalhin sa counter, babayaran. Hello, Ate Mary, 4 years na, kailan mo pa dadalhin sa counter yan? Feeling ko naghihintay ka na may ibang bumili. Kasi ayaw mong tumaya sa kanya, ayaw mong itaya yung pera mo sa kanya. Kasi feeling mo hindi siya ang dapat kasama mo paglabas ng mall. Gusto mo pa sigurong magtingin-tingin sa ibang mga shops kung may makita kang better na deal, better na price. Kaya, Mary, ang ano ni recommendation ni Coach B, makipag-iwalay ka muna. Ay, makipag-break ka muna. Pero wait, wala nga palang i-break, no? Kasi wala naman kayo. So, ang gagawin natin, Mary, no? We give time to each other. Let the man go. Let the man be free. Let the man find him his wife. Kasi mamaya dyan, pinifake wife, pinifake future, fake mo lang siya. Hindi ka naman pala willing makasama niya habang buhay. Maraming ibang babae na naghahanap ng matinong lalaki. Baka wala mo na, Mary, tapos mag-isip-isip ka kung ano ba talaga ang gusto mo. Because you cannot run your life through fear. You cannot always blame your past. You have the responsibility to work on that, to heal that. Wala naman nagsabi na kailangan single kapag nag-healing ka. Pwede ka namang mag-jowa habang healing ka. Minsan nga kapag good yung partner mo, makakatulong pa sila sa healing mo eh. Pero hindi mo ginagawa yan kasi baka may iba kang nakikita o baka alam mo talaga, nagiging honest ka lang sa heart mo na hindi pa talaga siya. And that's okay. Okay lang naman, Mary. At least you give it a shot. Inexperience mo, binigyan mo ng fair chance. Pero wag mo nang idrag ng matagal. Dahil deserve mo din naman. Makahanap ng first date pa lang, Coach B, this is my the one. Because that happens, sabi nga nila, when you know, you know. Kapamilya, if you are to give an advice to Mary, what will you say? Sige lang, push lang hanggang ma-heal ka at mawala ang trauma mo at maging ready ka sa commitment? O katulad ng sabi ni Coach B, pakawalan mo na muna para makapag-isip-isip ka. Mga kapamilya kaserbisyo, if you have questions, if you need alternative perspective pagdating sa pag-ibig, bukas po ang Love Connect para sa inyo. Para man po kaming nagjo-joke-joke lang dito, but we promise you that we are sharing advice coming from, you know, your best interest. Dahil we're giving you advice base din po sa mga napag-aralan natin sa siyensya. At sa mga kaserbisyo natin, ha, na nagtataka pa, Coach B, ano nga ba ang dapat pang gawin para lalong humaba ang long-term relationship? Abay, ito po ang dapat mong gawin. Pagaanin mo po ang buhay ng iyong partner. Be an asset and not a liability. Dahil pag nakita ng partner na, ay, iba talaga ang buhay ko pagkasama siya. Hindi ka papakawalan yan. Pero kung ang ginagawa mo eh pabigat, sakit ng ulo, eh anong point pa nag-love life yan? Kung naghahanap lang ng pasakit, di ba? So make sure that you are an asset to that relationship. Na hindi lang ikaw ay tumatanggap. May binibigay ka din. And the best relationship ay yung nagko-compete. Nagko-compete kung sino ang mas magaling magmahal sa isa't isa. This is your Love Guru on Air na si Coach B. Magkita-kita ulit tayo bukas at 10 p.m. po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with Coach B. Good night.
0: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Low calls 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo.

0: Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Tungan mo lamang ang mga salitang, kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan. At sa oras nating 12:08, kumuha muna tayo ng balita. Pumupa na ang bahas sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: Kuya Dan, pumupa na ang bahas sa G. Araneta Avenue, corner Calilaya Street hanggang Patindad Street sa Quezon City. Ayon sa QCTTMD, bandang alas 11:30 ng gabi tuloy yung humupa ang bahas sa lugar. Kanina umabot sa gutter deep ang bahas sa G. Araneta Avenue, southbound corner Calilaya Street. Sa mantla, sarado pa rin ang northbound lane ng G. Araneta Avenue para sa mga nagmumula sa E. Rodriguez Senior Avenue dahil nililinis pa ang mga naipong basura at putik na dala ng baha. Sa ngayon, wala pa rin nararanasang pag-ulan dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: At mga kapamilya, narito po ang listahan natin ng walang pasok ngayong araw, August 11, 2026. Sa Metro Manila, all levels, public and private, wala pong pasok sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Paranaque, Pasay, San Juan, Taguig, Valenzuela. Sa Quezon City po, kinder to grade 12 only, no face-to-face classes including ALS. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, sa Abra, including government work, at sa Benguet, buong lalawigan naman po ng Bataan, all levels, public and private at work from home arrangements sa mga government offices. Sa Bulacan po, all levels, public and private, wala pong pasok sa Angat, Balagtas, including work in government offices. Sa Baliwag, sa Bocaue, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, including government offices except essential offices. Giginto, shift to alternative delivery mode, Malolos City, Marilao, May Kawayan, Norsagaray, Ubando, Pandi, Paumbong, Plaridel, including government work, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael, at Santa Maria. Sa Cavite po, walang pasok, all levels public and private, sa Alfonso, Amadeo, Bacoor, General Emilio Aguinaldo, Imus, Kawit, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Tagaytay City, at sa Tansa. Buong lalawigan po ng Laguna, all levels, public and private. Sa La Union naman po, sa Bacnotan, Bagulin, Bangar, Bawang, Burgos, Caba, Luna, Naguilian, Pugo, City of San Fernando, San Gabriel, San Juan, Santol, Sudipen, sa preschool to senior high school at sa Tubao. Buong lalawigan po ng Occidental Mindoro, all levels, public and private at work from home arrangement sa mga government offices. Sa Pampanga naman po mga kapamilya, all levels, public and private sa Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, Florida Blanca, Guagua, Makabebe, including work in government offices, sa Magalang, Masantol, sa Mexico, Minalin, San Fernando City, Santa Ana, Santa Rita, San Simon, Sasmuan, at Santo Tomas until August 12. Sa province of Pangasinan, all levels, public and private, sa Aguilar, Basista, Binmalay, Bugalyon, Calasau, Dagupan City, including government work, Infanta, Labrador, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, shift to alternative mode of learning, including government work, sa Mangatarem, Mapandan, Poso Rubio, Rosales, San Carlos, San Jacinto, Santa Barbara, Santo Tomas, Sual, sa Season, sa preschool to elementary, at sa Urbis Tondo. At sa Rizal naman po mga kapamilya, sa Cainta, Rodriguez, Montalban, San Mateo, at sa Taytay, shift to alternative learning mode. Buong lalawigan ng Zambales, all levels, public and private, at work from home arrangements sa mga government offices. Manatiling nakatutok dito pa rin sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630 para sa iba pang updates.
2: Remember your music.
3: I tell myself

0: Swabbing maulan na umaga, August 11, 2026, araw po ng Martes. Good morning, welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa na talagang swak sa ganitong panahon. At mamaya din, dahil Martes ngayon, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo, The Special Edition. Alam niyo na yan, ha? Mamaya yan, abangan ninyo. At syempre pa, ang huntahan natin ngayong umaga ng Martes, malalaman natin mamaya ang katanungan. Pero bago yan, batiin muna natin ang isang maulang umaga pa rin, di mo, dito sa Quezon City at least. Lahat po ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon, kung nasan man kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga trabaho o kahit saan, hello hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Taleradyo Kaway-Kaway. Hello. Ano yan, Carlo? Ano po kami ni video? Ano yan, a day in my life? Next, my day. A day in my life. At syempre sa lahat din po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, kung nasaan man po kayo sa inyong mga bahay, sa inyong trabaho, sa kalsada, lalong-lalo na ang mga bumabiyahe sa mga sandaling ito, no? Eh, manatiling nakatutok kasi lalo na yung mga lugar na medyo may baha pa at saka sa mga lugar na humupa na yung baha, kailangan nating malaman para iwas bagaan siya, no? Ang hirap na ano, mabaha ang sasakyan. Kaya manatiling nakatutok para laging updated. Hello po sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Maulan pa rin na umaga ang sumalubong sa atin ngayong Martes. Pero kahit na ganoon, sasamahan pa rin namin kayo dito sa Remember Your Music. Oo, hanggang 4 a.m. sagot na namin yan. Pero kumusta muna ang inyong weekend? Ano ang mga wala, no? Kasi ako din, wala din. Team bahay ngayong weekend si Kuya Dan, dahil dapat lang naman kasi ang dami-dami nang nangyayari sa labas, ano. Pero bago tayo magpatuloy, no, yung mga kapamilya at mga serbisyo natin, sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Lalo-lalo na yung medyo talagang marami ang ibinuhos na ulan sa kanilang mga area, no. Diyan sa may bandang Paranaque, nakita na ako, nakakakita ng mga napasok na mga bahay ng tubig, no? So, iingat to. Sana wala na ngayon, ano? Sana makalabas na ang mga tubig sa inyong mga pamamahay. Kasi, sobrang hirap mabaha talaga, no? Naranasan ko din yan. Naalala ko sa, yung on this day ko, lumabas sa akin yung panahong nakatira pa ako sa Sampaloc, Manila. Maganda umaga sa mga taga-Sampaloc. Kasi, nung nag-aaral ako, nakatira ako sa Balik-Balik. No? Alam nyo ba yung Balik-Balik sa Sampaloc, Manila? May mga memories ako na grabe yung baha sa amin dun sa Balik-Balik. O, as in buong street talagang, kasi yung banda dun sa may bago mag G-Tuason, pababa kasi yun eh. So maiintindihan mo yung tubig mula sa G-Tuason bumababa dun sa may amin, sa may dun ako sa may Masbate, Luzon, no, parang corner street. Grabe ang baha, kaya alam ko yung feeling na, alam mo yun, maglilinis ka ng bahay, yung mga sopa papatuyuin mo, di ba? Lalo na kapag yung flooring ninyo ay linoleum yung nakalagay, di ba? Yung pinapatong, tapos syempre pagka pumasok yung tubig doon, hindi mo patuyuin yun. Aasim yun kapag hindi mo pinatuyo. So sobrang hassle, kaya sana ho eh yung mga medyo naabot ng tubig eh makarecover ka agad, no? Mapatuyo ang mga dapat patuyuin at isampay ang mga dapat isampay, no? Ngitong weekend hindi kami naglabay. Nagpa-laundry kami ni Mrs. kasi hindi kaya eh, no? Masyadong maraming damit kasi kasi hindi ko alam, bihis ako ng bihis sa bahay kaya dami kong damit. Pangalawa, no, yung area na sampayan namin ay naabot ng tubig ulan. Naaanggihan, in short. Kaya sabi ko, hindi pala ako may sabi, yung nanay ko pala may sabi. Sabi niya, ipalondry niya na lang yan para matuyo lahat yan, sabi niya. Masunurin naman kami. So, pero hindi ko pa nakukuha hanggang ngayon. Kaya medyo konti pa lang yung mga damit ko. Pero yun nga, no, yun ang mga diskarte ni Kuya Dan ngayong weekend. Kayo, kumusta naman kayo? Kumusta ang inyong kalagayan nitong nagdaang weekend? Sana okay kayong lahat, ano? May tumutulo dun sa bahay namin ngayon, pero ang weird kasi nung tumigil yung ulan, tsaka siya tumulo. Pero nung kasagsagan ng ulan, katulad kanina, malakas na naman yung ulan, wala namang tumutulo. Ano, pinagtitripan ba ako ng... pinagtitripan ba ako ng bubong namin? Weird eh, kasi magdamag, umuulan, wala naman tumutulo. Tapos nung maga na, na medyo kalmado na at ambun-ambun na lang, as in hindi na malakas yung ulan. Tsaka naman ako may nakitang parang tumutulo dun sa ano. Hindi ko din alam. Halika't alamin natin kung anong ibig sabihin. Pero dahil ang oras natin ay 12:28 na po ng umaga. O, edi halika't simulan na natin ang ating...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Hindi kompleto ang huntahan kung wala ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan / dugtungan na words ni Kuya Dan ngayong umagang ito ng Martes, August 11, 2026. Dudugtungan nyo lamang ang salitang... Kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan ang blank. Ano ang mga hindi dapat kalimutan kapag ganito ang panahon? In short, ibig sabihin pagka ganitong maulan, masama ang panahon, ano mga hindi dapat kalimutan? Pwedeng sa personal mong mga gamit o kaya naman sa bahay ninyo. In general, no, ano mga bagay na hindi mo dapat kalimutan kapag ganito ang panahon? Ito na, sumagot na si Architect. Oh. Sabi ni Architect Marvin sa wall, but medyo ano siya, hindi siya masyadong wall, pero dulo siya ng kisame at saka ng wall. Oh, hindi siya sa gitna. Ano ang diagnosis mo dito, Architect? Bakit ganon? Bakit kung kailan, ano ba yon, yung tumutuloy na tubig na lang ba yun? Diba? May ganon na tinatawag, yung parang dumadaloy na lang yung tubig, parang doon na, hindi ko alam. Sabi ko, baka evaporation tawag. Precipitation, baka mga ganon, hindi ko alam. May gutter ba sa ibabaw? Yan ang hindi ko nasilip, ano? Kailangan ko ng mala Spider-Man para makita ko yan. Pero baka, oo. Ah, baka nag-overflow. Oh, pwede. Posible na iipon muna yung tubig bago nag-leak. Pwede. Medyo, may gutter pero hindi siya malapit dun sa kung saan medyo nag-leak. Pero may gutter, baka medyo napuno, no? Tama. Ayun ang pangmagad ng pagkakataon. Gusto ko mag-Spider-Man para makita ko kung may mga dahon dun na naipon, eh, no? Kaya yan ang ating paghuhuntahan ngayong umagang ito. Dudugtukan nyo lamang, kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan ang alin. Alin ang hindi dapat kalimutan. Huwag kalimutan ang ating Viber line sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag, huwag kakalimutan sa 8924-4101, locals 5671-5673. Sino naglagay dyan? Ikaw? Sabi ni Carlo, oh, galing sa kanya, pag ganito daw ang panahon, huwag kakalimutan ng isip. Oh. Sa kanya galing yun, ha? Oh, tama naman yun. Huwag kakalimutan ng isip. Baka kasi lumilipad na naman ang isip ko. Hindi kasi pag ganito ang panahon, masarap talaga yung tulala ka lang, di ba? Pero hindi pwede, Carlo, pag nagtatrabaho, di ba? Kailangan, pwedeng tulala pag halimbawa break time mo, ganyan. O kaya muni-muni ka pa uwi. Pero pagka naka-duty, hindi pwede na nakatulala. Sabi ni Marvin, okay, bayad sa consultation. Sabi ko na. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Kahit ganitong panahon, huwag niyong kakalimutan yung mga naniningil sa consultation. Hindi pa nga naayos, naghihingi agad ng bayad sa consultation. Kailangan mo nang mapatunayan ko na yun nga yun. O, yan ang ating kasagutan. O kaya sa aking Facebook page, hanapin mo Dan Capucion. That's DanCapucion. Mag-comment ka nun at babasahin natin agad-agad. At syempre, ang isa pang dapat abangan ang ating kumusta dear ngayong umaga ng Tuesday. Dahil Tuesday, Thursday, kailangan yung abangan ng ating kumusta dear. Dahil level up na siya, no? Hindi na siya yung dating kumusta dear na kilala nyo. nagbago na siya. Kaya abangan nyo yan, okay? Siya dahil 12:32 na po ng umaga. Simulan natin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Remember your music.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Perry Como with his song Killing Me Softly, If You Leave Me ni Jack Jones, and I'll Be Seeing You ni Johnny Mathis. Pati na rin ang awiting Ikaw Lang Ang Aking Mahal ang ating napakinggan sa oras po nating 11 minutes bago mag alauna ng umaga. Nag-good morning sa atin si Apolonio Sugay. Sabi niya, magandang umaga Kuya Dan. Wala nang ulan dito sa Candelaria, Quezon. Oh, nice. Oo nga. Actually, sabi nga din ng tatay ko, hindi masyado maulan dun sa may bandang Quezon. Magandang umaga ho sa mga taga dyan sa Quezon Province. Bago natin kausapin ang ating first caller ngayong umagang ito ng Martes, kumuha muna tayo ng balita. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Sampaloc, Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan?
2: Pwedan, patuloy ang mopping up operations ng Bureau of Fire Protection matapos ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Marzan Street, kanto ng Fajardo Street sa Barangay 453, Sampaloc, Manila. Mag-alas 11 ng gabi na matanggap ang ulat ng sunog at agad itong itinas sa unang alarma bago tuloy ang umabot sa ikalawang alarma. Sa inisyal na investigasyon, nasa 15 bahay ang naapektuhan, 15 pamilya o 55 individuals ang apektado ng sunog. Isang babae rin na nasugatan matapos magtamo ng sugat sa paa. Bandang alas 11:30 ng gabi nang tuluyang namang maupula ang sunog. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng sunog at halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Remember Your Music.
1: Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang sagot ko sa huntahan natin ay dapat ang gawin sa araw na to makinig parati ng RYM. Huwag kakalimutan, makinig ng RYM, ganun. Sige, tama din naman yun. Pa-request po ng I Will Always Love You ni Michael Johnson. Yan ang song request ni Paul Roger Lau. Ano nga ba ang katanungan natin once again? O dudugtungan mo lamang ang salitang, kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan anong hindi nyo dapat kalimutan. 8924-4101, locals 5671-5673, Dan Kapusyon sa Facebook. Kung gusto mo mag-comment doon o kaya mag-DM sa akin, hanapin mo lamang yan. That's DANCAPUCION. 1252, we have our first caller from Paranaque. Nasa linya natin si Kuya Jess. Kuya Jess, good morning!
5: Ay, Kuya Dan, good morning. Kamusta po kayo, Kuya Dan?
1: Matatakot ako sa boses mo. Parang namamaos-maos ka, Kuya Jess, ha? Okay ka lang ba?
5: Hindi na. Ay, Kuya Dan, hindi nakakalabas. Nasa Paranaque na ako. Dito na ako sa Paranaque ulit.
1: Nasa Paranaque na ulit, oh. Eh, ano, naglalabas ka ba nung mga nakarang araw? Malakas ang ulan, Kuya Jess. Tsaka dyan sa Paranaque, maraming mga binahang area dyan, ha? Kumusta dyan?
5: Ano ko, Kuya Dan, shoutout sa mga binaha dyan. Mamaya, papatingin ko sila.
1: Isa-shoutout mo yung mga binaha. Oh, sige, pero kayo ba sa lugar ninyo, hindi naman?
5: Binaha, pero hindi naman umabot sa loob ng bahay.
1: Alright, sige, that's good. Okay, ito Kuya Jess, ang ating huntahan ngayong umagang ito. Dudugtungan mo ang salitang, kapag ganito ang panahon, huwag kakalimutan ang blank. Ano ang hindi dapat kalimutan?
5: Nako Kuya Dan, kung aalis ka, huwag mo kalimutan yung pamasahe. Tsaka kapote, tsaka payong.
1: Yan, mga essentials, ano? Lalo na pagka ganitong panahon, correct. Pero pinaka-porta din yung pamasahe, di ba? Huwag mo kakalimutan yan.
5: Opo. Tsaka yung tubig na inumin, importante yung maulan, tsaka yung biskwit.
1: Yan, para hindi ka magugutom, di ba? Kahit anong panahon, actually, tubig at saka biskwit, magandang dala-dala yan. Bakit naman nabanggit mo pamasahe? Bakit yun ang una mong nasuggest? Nakalimot ka ba?
5: Kasi sa amin minsan, Kuya Dan po, kumalit po kami minsan. Minsan, nakakalimutan namin, bumabalik kami minsan agad.
1: Oo, hassle. Correct. Hassle yun. Pagka nalimutan mo, tapos nakasakay ka na, mahirap yun, Kuya Jess.
5: Opo. Pababain kami ng driver doon, nakakaya. Malayo ka na.
1: Tama, oo. Tsaka Oh, nakakaano yun. Parang nakakahiya sa pakiramdam pagka ganun, nalimutan mo lang. No? Lalo pag di mo naman sinasadya talaga na hindi magdala ng pamasahe. Oo, tama ka naman dyan.
5: Opo, kaya lalo na kung nasa Bulacan kami, umuwi kami doon. At siyempre, nakakalimutan namin. Mahirap sa bus, wala ka pamasahe, pababain ka ng driver.
1: Abay, mahirap. Malayo-layo na yun talaga.
5: Opo, kaya
1: lalo. Pag Paranaque hanggang Bulacan, medyo nakakahiya na ng lubusan yun. Kareka. Parang mahirap ng pakalimutan yan. Tama. Ano pa ang mga hindi dapat kalimutan, kay Jess?
5: Yung bagay na damit, ganyan. Kailangan may damit kang pamalit.
1: Pampalit. Correct. Oo. Kasi kahit nakapayong ka naman, mababas at mababasa ka pagka malakas talagang ulan, di ba?
5: Oo, kaya dan.
1: Mga shorts.
5: Saka igit sa lahat. Kaya dahil importante po sa lahat yung susi ng bahay.
1: Susi ng bahay.
5: Noon, nakalimutan mo.
1: Tama. O ayan ha, ang dami ng dami ng paalala ni Kuya Jess sa inyo. Baka malimutan nyo pa ha. Susi ng bahay. Yan ang importante.
5: Opo, kaya dahil.
1: Alright, sige. Mga essentials talaga itong nababanggit ni Kuya Jess. Tama naman, huwag kakalimutan. Very good. Alright, maraming salamat Kuya Jess. Bumati ka muna ng mga isa-shoutout mo. Go ahead.
5: Kaya doon, minabati ko yung taga-Pasay, mga kaibigan ko dyan. Maraming nakikinig sa iyo dyan, sa Pasay, sa Piñas, sa Muntinlupa, lalo na Kedad. At saka dyan sa Taguig, minabati ko si Jaime and Lucy Aquino, si Lina Aguila, si Lolo Bandoy ng Caloocan, saka yung aking asawa na nakikinig, si Lina Aguila po, saka si Ate Beoli, si Jun Martinez. Ako yung mga taga-Paranaque po, binabati ko kayo dyan. Ah. Yung mga nabahaan dyan. Sa Barangay San Dionisio, tsaka San Isidro, tsaka San Antonio, Kuya Dan. San Antonio ko, Kuya Dan.
1: Ano daw, bumaba na ba ang tubig o ano pa din? Medyo mataas pa din?
5: Medyo wala na, Kuya Dan. Wala na.
1: Wala na daw. Alright, mabuti naman. Sana maibalik na mga gamit.
5: Tsaka, tsaka, nga ba, excuse Kuya Dan. Salamat ako sa buting mayor ng Paranaque kay Edwin Olivares, mag-iikot si mayor. Salamat po, mayor, sa pag-ikot niyo sa buong Paranaque kay mayor.
1: Alright.
5: Po, Kuya Dan.
1: Okay, maraming salamat din kay Jess sa pagtawag at pag-join.
5: Okay, Dan.
1: Mag-ingat ka, nasan ka ngayon? Ako. Ano, tumutugtog ka pa ba ngayon? O ano, nasa labas ka lang talaga?
5: Nako, Kuya Dan. Nandito ako sa bahay ng pinsan ko. Dito muna kami papipirahin, Kuya Dan.
1: Tama, tama. Oo, kasi maulan ng panahon, wala din masyadong tao sa labas, Kuya Jess.
5: Oo, Kuya Dan. Saka mahirap din kasi pag umuulan, Kuya Dan, hindi muna kami lumalabas. Dito-dito lang muna kami. Hindi nga kami nalabas ngayon kasi yun naman napakahirap pag umuulan, Kuya Dan.
1: Tama. Stay safe and dry muna, Kuya Jess, ha? O, sige.
5: Opo, Kuya
1: Dan. Ang song request mo, Kuya Jess? Lagay natin.
5: Puppy Love, Kuya Dan, para kay Lolo Bandoy tsaka sa mga listener mo.
1: Puppy Love by Paul Anka. Alright, salamat kay Jess at magandang umaga dyan sa Paranaque. Mag-iingat, okay? Alright.
5: Salamat po, Kuya Dan. God bless you sa nakasagot po.
1: Salamat. Thank you. Thank you.
5: Kaya ka, Kuya Dan. God bless sa pag-uwi.
1: Ikaw din. Oo, tayong lahat. Sige, salamat.
5: Okay.
1: Nagulat ako, back. Si Kuya Jess ng Paranaque ang ating nakahuntahan, ano. Oo, dyan sa may Paranaque, medyo marami-rami din talagang ano nakita ko. Na pinasok yung kanilang mga bahay. Sabi ni Kent Forest, kapag ganitong maulan, huwag kakalimutan magluto ng sopas. Oh, lahat ba nakapagsopas na dyan? Ako, yes. Pinilit ko talaga. Oo, talagang push na push ako ng weekend na makapagsopas. At saka ginawa ko yung advice ni Jeffrey Gumapos na kasi wala naman ako nung malagkit na na pangtsampurado. Ang ginamit ko na lang ay oats. At saka nagtunaw ako ng mga tira-tirang tsokolate dun sa bahay. Nairaos naman, nakapag-tsampurado naman ako. No, ang problema kasi, hindi fan ng tsampurado si Mrs. Mas gusto niya yung sopas. So, tama lang, no? So, ako lang ang nagtsampurado, isang sabi ko isang plangga. Isang plato lang. Sobrang dami no, yung tsampurado. Isang plato lang ng tsampurado at solved na. Sabi ni James Thomas, ano to? Huwag kakalimutan yung request ko. Ano ba tong request mo? Anong title niyan, Sir James? Hindi ko ma-play pa. Ano bang title niya? Ito muna, sabi ni Aljon Merciales. Ang haba ng sagot ni Aljon. No? Kuya Dan, hindi naman tayo nakapasok sa linya. May problema yata. May problema ba? O na-late ka ng pindot? Sabi niya, sit nurse muna tayo. Tumila ng ulan dito sa May Kawayan. But expected pa rin ang pabugso-bugsong ulan dahil nakataas pa rin ang yellow heavy warning rainfall. Hindi naman baha sa kinatitirika namin because may kataasan ng lugar. But unfortunately, baha sa ibang parte ng May Kawayan, especially sa may bahagi na malapit sa Manila Bay, nasanay na rin sa emergency alert ng NDRRMC. Ang entry ko naman, kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan maghanda sa sakuna dahil importante yon lalo na kung nakatira ka sa danger zone o mga low-lying areas. At also, huwag kakalimutan na alagaan ang kalikasan, of course. Ang baha na nararanasan natin ay hindi lang dahil sa palpak at ghost flood control project. Tayo rin bilang mamamayan, dapat pinapahalagahan ang kalikasang kinatatayuan natin. Tama. Tama yun, tama yan. Dapat wag nating limutin na ipaglaban ang kalikasan dahil sa atin din babalik ang mga ginawa natin. Dapat tinutulungan natin ang mga gawaing tinututulan natin ang mga gawaing nakasisira sa kalikasan katulad ng reclamation, illegal logging, illegal mining, maling pagtatapon ng basura. Kung may chance lang today, gusto ko sanang pag-usapan yung about sa reclamation dahil tagus sa amin na taga Bulacan di ito. Dahil lumalala pa yung baha sa Bulacan since nagsimula yung reclamation project sa Manila Bay. Oh, ayun. Oo, no, may parte ng Bulacan talaga na ano eh. Yung parang hindi na nawawala yung baha, no. Nakita ko nga yan sa ano eh. Pa song request, masdan mo ang kapaligiran ng asin. Muchas gracias. Pakisuyo naman, sabi niya. O pagka daw hindi kayo makapasok dun sa linya, doon na lang daw kayo tumawag muna sa Viber natin sa 0919-278-3000. Oo. Sabi niya, sayang yung load ko. Mas madali kung doon mo itatawag para mobile data to mobile data. Hindi ko alam, baka dahil sa panahon kaya ano. Kaya medyo may sabit ang ating linya. Pero maraming salamat sa iyong very insightful na kasagutan. Tama, no? Kumbaga, malaking epekto rin ano, yung mga flood control na talaga namang pinag-uusapan. Siyempre, kung maayos yan, maganda naman din talaga ang maitutulong. Pero, di ba, sabi nga, bago natin sisihin ang malawakan, ang buong kabahayan, ang buong kapitbahayan natin, dun muna tayo sa ating bakuran. Tingnan natin kung may nagagawa ba tayo in our own little way para hindi lumala itong problema natin, no? Sabi ni Marian, kami Kuya Dan, champurado ang merienda kanina, lugaw ang dinner. Ang ganda. Puro malalambot na kanin ang inyong pagkain. Baby yarn? Para kayong mga baby, ano, malalambot yung mga pagkain. Nagising tuloy yung bata, sinasabi. Patulogin nyo yan, patulogin nyo muna yan, ha? Dahil 102 na, mga kapamilya at kaserbisyo, eto na, sa ating pagbabalik. Handa ka na ba? Dahil babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating Kumusta Dear na level up version. Kaya huwag kayong mawawala. Magbabalik po ang Remember Your Music.
6: Remember Your Music sa DZMM.

0: Kwentuhan tayo, yung totoo lang ha. Remember your music. Pag-ibig, sarili, pamilya at mga pangarap. Kumusta dear?
1: Oras natin, 1:04 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Kapag bata ka, simple lang naman ang kahulugan ng salitang tahanan. Lugar kung saan ka umuwi. May naghihintay sa iyong pagkain, may nagtatanong kung saan ka galing. At kapag natatakot ka, may tatawagin kang nanay o tatay. Ganun ang buhay mo noon sa probinsya. Hindi kayo mayaman. Maliit lang ang bahay ninyo, payak ang pagkain. At sanay kang maglaro sa bakura ng nakapaa. Pero masaya ka dahil nandoon sila. Hanggang sa maaga mong natutuhan na may mga tao palang pwedeng mawala nang hindi ka pa handa. Ang iyong mga magulang. Sa murang edad, naiwan kang mag-isa. Walang kapatid na masasandalan. Walang nanay na uuwian. Walang tatay na tatawagin. At ang sabi ng matatanda, huwag kang mag-alala. May mga kamag-anak ka naman. Pamilya ka pa rin nila. At bilang isang bata, naniwala ka. Akala mo, maaring hindi na katulad ng dati, pero magiging maayos ka pa rin. Ah, ito na ba lahat ng mga gamit mo? Tanong ng tiyahin mo habang tinitingnan ang maliit mong bag. Opo, tiya. Ito lang po. Sagot mo habang mahigpit na hawak ang isang lumang litrato. Ayan yung hawak mo, tanong niya. Picture po namin ni nanay at tatay. Pwede ko po bang ilagay sa tabi ng higaan ko? Maingat mong tanong. Ah, siyempre naman. Dito ka na muna sa amin. Huwag ka matatakot. Pamilya mo kami. Malumanay niyang sagot. Salamat po, tiya. Nakangiti mo itong sinabi. Uy, halika. May gagawin kaming saranggola. Masayang aya ng pinsan mo mula sa labas. Tiya, pwede po ba akong sumama sa kanya? Okay, sige. Pero huwag kayong lalayo, ha? Opo. Masaya mong sagot bago ka tumakbo palabas. Sa unang mga araw, masaya ka. May mga pinsan kang kalaro. Sabay kayong kumain, sabay kayong pumasok. At kahit naninibago ka sa kama, sa bahay at sa mga taong kasama mo, iniisip mong baka ito na ang bagong simula. Bago matulog, tinitingnan mo ang litrato ng nanay at tatay mo. At sa isip mo, sinasabi mong huwag silang mag-alala. Okay ka lang. Pero habang lumilipas ang mga linggo, naging obligasyon. Bago pumasok, magwawalis ka,

0: mag-iigib, maghuhugas ng pinagkainan. Pag-uwi mo sa eskwela, may panibagong gawain samantalang ang mga pinsan mo malayang nakakapaglaro. Noong una, hindi ka nagreklamo. Sabi mo sa sarili mo, nakikita ka lang eh. Kailangan mong tumulong. Hanggang sa pati pag-aaral mo ay naapektuhan mo. Tiya, pwede ko po bang mamaya na lang hugasan yung mga plano? May assignment pa po kasi ako eh.
1: Maingat mong tanong.
0: Assignment na naman? Eh kanina ka pa dyan sa libro mo eh.
1: Iritadong sagot ng tiyahin mo.
0: Eh tiya, bukas na po kasi ito ipapasa eh. Ma, ako rin may assignment.
1: Sabi ng pinsan mo.
0: Oh, ikaw, mag-aral ka na. Baka gabihin ka pa.
1: Malumanay niyang sagot sa kanyang anak. Napatingin ka sa tiyahin mo.
0: Tiya, ako rin po. Ikaw, tapusin mo muna ang gawain mo rito. Huwag kang makalimot kung sino nagbibigay sa iyo ng pagkain.
1: Sagot niya.
0: Opo, tiya.
1: Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Buti nga, pinatira ka pati ito eh. Pabulong na sabi ng pinsan mo.
0: Alam ko naman yun.
1: Dagdag gastos ka pa. Pahabol niya.
0: Hindi ko naman ginustong mawala si nanay at tatay eh.
1: Nanginginig mong sinabi.
0: O, hindi na namin problema yun.
1: Malamig niyang sagot sa'yo.
0: Hindi ka na sumagot. Dinala mo ang mga plato sa kusina at habang umaagos ang tubig sa gripo, pinilit mong huwag umiyak dahil baka marinig ka nila. Sa murang isip mo, nagsimula kang maniwala na kailangan mong bayaran ang bawat subo ng pagkaing ibinibigay sa'yo. Na para bang ang pagkakaroon ng tahanan ay isang utang na kailangan mong tumbasan. Kaya lalo kang tumulong, lalo kang tumahimik, at lalo mong ibinuhos ang sarili mo sa pag-aaral. Doon ka magaling. Doon mo nararamdamang meron kang halaga. Isang araw, mataas ang nakuha mong marka sa exam. Halos tumakbo ka pa uwi. Akala mo sa pagkakataong yon, matutuwa sila para sa'yo. Tiya! Tiya! Tingnan niyo po, oh. Ayos po ako sa exam.
1: Masayang sabi mo habang inaabot ang papel.
0: O edi mabuti. Walang gana niyang sagot. Sabi po ni ma'am, kung tuloy-tuloy daw po yung grades ko, baka makakuha po ako ng scholarship kapag ka nag-college na po ako.
1: Excited mong kunento.
0: Scholarship? Ikaw?
1: Natataw ang tanong ng pinsan mo.
0: Oo. Bakit naman hindi?
1: Sagot mo.
0: Taas naman yata ang pangarap mo, boy.
1: Pangasar niya.
0: Tama ang sinabi niya, sabi ng tiyahin mo bago ka tingnan. At ikaw naman, huwag kang masyadong ambisyoso.
1: Gusto ko lang naman pong makapagtapos.
0: Makapagtapos? Ay, sino ba nagpapaaral sa'yo? Wala ka ng magulang. Wala ka naman pera eh. Matuto kang tumingin sa kalagayan mo.
1: Mariin niyang sinabi.
0: Pero, tiya, pwede naman po akong mag-scholar. Tigilan mo nga ako. Hindi lahat ng nangangarap umaasenso. Baka wala ka rin marating sa buhay. Kaya huwag kang masyadong mataas lumipad para hindi masakit kapag bumagsak ka.
1: Matigas niyang sinabi. Natigilan ka. Parang biglang lumiit ang kwartong kinaroroonan mo.
0: Opo, tiya. Mahina mong sagot. Magpalit ka na. May uhugasan ka pa sa likod.
1: Dagdag pa niya bago umalis. Pumasok ka sa maliit na silid isinara mo ang pinto. At doon, hindi mo na napigilan umupo sa sahig. Mahigpit mong niyakap ang litrato ni nanay at tatay. At umiyak ka. Tahimik sa una hanggang sa hindi mo na mapigilan ang paghigpi.
0: Nay? Nay? Bakit niyo po ako iniwan?
1: Umiiyak mong tanong habang yakap ang litrato.
0: Hindi ko naman po gustong maging pabigat eh. Hindi ko naman po gustong makitira kahit kanino. Gusto ko lang naman po pag-aral. Masama po ba yun? Kung nandito lang po kayo, baka may maniwala pa sa akin.
1: Tumingin ka sa litrato.
0: Nay, kung narinig po ako, pangako, mag-aaral ako. Kahit mahirap, kahit wala akong pera, kahit sabihin nilang wala akong mararating, matutunayan ko po kaya ko.
1: Umiiyak, ngunit matatag mo itong sinasabi. At nung gabing yon, may nagbago sa'yo. Masakit pa rin ang mga salita, pero sa halip na tuluyan kang wasakin, may munting apoy na nabuo. Wala kang mararating. Hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung kailan, pero gusto mong patunayang mali yon. Hindi para makaganti, kundi para malaman mong hindi sila ang magdidesisyon kung hanggang saan ka lang. At hindi nagtagal, dahil sa problema sa bahay at hirap sa gastusin, ipinasa ka naman sa iyong mga iba pang kamag-anak. Pangalawang tahanan. At sa pagkakataong yon, hindi ka na umaasang magiging madali. Ang nasa isip mo na lamang, kailangan mong kayanin.

0: Mas mahirap ang buhay sa bahay ng tiyuhin mo. Maaga kang gumigising at bago pumasok, kailangan mong tumulong sa mga gawain. Kapag may nakalimutan ka, napapagalitan ka. Kapag may mababang marka, sinasabihan kang sayang lang ang pagpapaaral sa'yo. Pero may isang lugar na naging pahinga mo, ang paaralan. Doon, hindi ka nakikitira. Hindi ka pabigat. Hindi ka kawawa. Estudyante ka. At may isang gurong nakapansin sa iyo. Ikaw bang gumawa nitong essay? Tanong ng guru mo habang hawak ang iyong papel. Opo ma'am, sagot mo. Maganda. At mataas din ang scores mo nitong mga nakaraan. Mahilig ka bang mag-aral? Tanong niya. Opo, gusto ko po sanang makatapos. Anong gusto mong kunin sa college? Tanong niya. Natahimik ka. Hindi ko pa po alam kung makakapag-college ako eh. Sagot mo. Bakit naman? Wala na po akong magulang. Tapos, wala rin pong pera mga kamag-anak ko para paaralin po ako. Paliwanag mo. May scholarships. May mga paraan. Mahirap pero hindi imposible. Sagot niya. Talaga po? Oo. Basta huwag mong pabayaan ang grades mo. At huwag kang susuko. Sabi niya. Ma'am, sa tingin niyo po, may mararating ako? Maingat mong tanong. Napatingin sa iyo ang guru mo. At sinabi niya, hindi ko rin alam kung saan ka dadalhin ang buhay. Pero alam kong may mararating ka kung hindi ka titigil sa paglalakad. Yun ang unang pagkakataong narinig mong may isang taong naniniwala sa iyo. Simple lang ang sinabi niya, pero sa batang halos araw-araw pinagdududahan, napakalaking bagay nun. Kaya lalo kang nagsikap, kahit puyat, kahit pagod. Kahit may mga pagkakataong kulang ang baon, nag-aral ka. Hanggang sa dumating ang isang araw na muli na namang sinubok ang pangarap mo. May exam kayo, pero may pinagagawa sa iyong trabaho sa bahay. At sa unang pagkakataon, pinili mong magsalita. Tito, pwede po bang mamaya ako na gawin yan? May exam po kasi kami ngayon eh. Pakiusap mo.
1: Hindi. Tapusin mo muna.
0: Sagot ng tiyuhin mo. Kapag po kasi nalit ako, baka hindi na po ako makapag-exam eh. Paliwanag mo.
1: Ano ngayon? Isang exam lang yan eh.
0: Matigas niyang sagot. Mahalaga po sa grades ko yun, Tito. Kailangan ko pong mataas ang grades para po sa scholarship, sabi mo.
1: Scholarship na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi puro pangarap ang buhay.
0: Iritadong sagot niya. Hindi naman po ako nagpapabaya rito, Tito eh. Ginagawa ko naman po lahat ng inuutos ninyo.
1: Abay, nanunumbat ka pa ngayon?
0: Hindi po. Gusto ko lang naman po sanang bigyan niyo ako ng pagkakataong makapag-aral.
1: O at pagkatapos? Alam mo, kapag nakapagtapos ka, yayaman ka kagad. Sino ka ba? Wala ka ka sariling pamilya na susuporta sa'yo eh.
0: Napayuko ka.
1: Alam mo ang problema sa'yo. Masyadong mataas ang pangarap mo. Tandaan mo ah, dito ka, tandaan mo. Hindi lahat ng katulad mo nakakaahon. Baka kahit anong gawin mo, wala ka pa rin marating eh.
0: Marihim niyang sinabi. Tahimik ka. Ilang segundo, pagkatapos ay pinulot mo ang bag mo.
1: Oo, saan pupunta?
0: Tanong niya. Sa school po. Mahina, ngunit matatag mong sagot.
1: Ay, di ka pa nga sinasabi tapos dito eh.
0: Tumingin ka sa kanya. Babawi na lang po ako pag-uwi. Pero hindi ko po kayang pabayaan ang exam ko. Sagot mo.
1: Mahala ka sa buhay mo!
0: Opo, tito. Buhay ko nga po to. Sagot mo bago ka tuluyang lumabas. Nanginginig ang tuhod mo habang naglalakad. Takot ka. Nasaktan ka. At habang papunta sa school, tuloy pa rin ang luha mo. Pero hindi ka bumalik. Dahil sa unang pagkakataon, naintindihan mong may mga laban na walang ibang pwedeng lumaban para sa'yo. Kailangan ikaw mismo. Nakarating ka sa exam, halos huli na, pero pinapasok ka ng guru mo. At habang hawak mo ang lapis, pinunasan mo ang natitirang luha. Saka ka nagsimula. At mula noon, naging gasolina mo ang lahat ng salitang ibinabato sa'yo. Kapag pagod ka, wala kang mararating. Mag-aaral ka pa ng kaunti. Kapag gutom ka, wala kang mararating. Magtitiis ka pa ng isa pang araw. Kapag gusto mo nang sumuko, wala kang mararating. At sasabihin mo sa sarili mo, makakarating ako. Hanggang sa dumating ang graduation, may medalya ka, may diploma. At habang nakatayo ka sa entablado, hinanap ng mga mata mo ang dalawang taong wala roon. Si nanay at si tatay. Pero ngumiti ka. Dahil alam mong hindi pa tapos ang pangako mo. Kolehiyo naman. Nakakuha ka ng scholarship. Nagtrabaho ka habang nag-aaral. May mga gabing ilang oras lang ang tulog mo. May mga araw na pamasahe lang ang pera mo. May mga pagkakataong tubig muna ang laman ng tiyan mo. Pero lumaban ka. Hanggang isang araw, humawa ka na sa diplomang matagal mo nang ipinaglalaban.

Hindi naman biglang gumanda ang buhay pagkatapos ng graduation. Nag-apply ka, may tumanggi. Nag-apply ulit. Nagsimula ka sa maliit na trabaho. Hindi kalakihan ng sweldo, pero seryoso ka. Dahil alam mong bawat pagkakataon ay mahalaga. Natuto ka, nag-ipon, nagkamali, bumangon. At unti-unti, may mga pintong bumukas. Naging mas maayos ang trabaho mo. Nagkaroon ng mga promotion. Nagkaroon ng mas magandang oportunidad. Hanggang sa dumating ang panahong, hindi mo na kailangang bilangin ang bawat bariyang nasa bulsa mo. May sarili ka ng bahay. May ipon. May kakayahang bumili ng mga bagay na dati pinapangarap mo lang. At isang gabi, habang mag-isa kang nakaupo sa sala ng sarili mong bahay, napatingin ka sa paligid. Walang magsasabing nakikitira ka lang. Walang magsasabing dagdag gastos ka lang. Walang magtataboy sa'yo. At sa unang pagkakataon, may lugar kang masasabi mong, sa akin to. Pero hindi rin natapos ang kwento mo. Dahil habang dumarami ang biyayang dumarating, mas naalala mo ang batang ikaw. Ang batang walang pambili ng notebook. Ang batang halos mawala ng pagkakataong mag-aral. At ang batang minsang nagtanong, may mararating ba ako? Kaya nagsimula kang tumulong sa ilang estudyanteng kapos sa buhay. Una, isa, pagkatapos, dalawa, hanggang sa kahit papano dumami ang mga scholar na sinusuportahan mo. Hindi dahil gusto mong tawagin kang bayani, kundi dahil alam mo kung gaano kalaking bagay ang isang taong magsasabing, naniniwala ako sa'yo. Sir, pwede ko po ba kayong makausap? Nahihiyang tanong ng isa mong scholar. Oo naman, anong problema? Tanong mo. Baka po kasi kailangan ko na pong huminto sa pag-aaral. Bakit naman? Nahihiya na po kasi ako sa tulong ninyo eh. Tapos, ang hirap po talaga. Minsan, iniisip ko, baka hindi ko rin naman kaya. Sagot niya. Natahimik ka. Pamilyar sa'yo ang takot na nasa boses niya. May nagsabi ba sa'yo na wala kang mararating? Tanong mo. Wala naman po. Pero minsan po, ganun po yung pakiramdam ko eh. Alam mo, ako, maraming beses akong sinabihan yan. Kayo po? Gulat niyang tinanong. Oo. Nung bata ako, wala akong magulang. Nakikitira lang ako sa mga kamag-anak. Maraming pagkakataong gusto ko na rin tumigil. Kwento mo sa kanya. Paano niyo po kinaya? Napangiti ka. Hindi ko rin alam nun eh. Basta araw-araw, sinasabi ko sa sarili ko, isa pa, isang araw pa, isang exam pa, isang taon pa. Sagot mo. Tahimik siyang nakikinig. Kaya kung pagod ka, magpahinga ka. Pero huwag mong isuko agad ang pangarap mo. Dahil lang mahirap ngayon. Susubukan ko po, sir. Hindi. Hindi lang dapat susubukan. Tatapusin natin. Nakangiti mong sinabi. Napangiti rin siya. Salamat po, sir. At kapag kaya mo na balang araw, meron lang akong isang kondisyon. Ano po yun? Humanap ka rin ng isang batang nangangailangan ng pagkakataon. Tulungan mo. Sige po, sir. Pangako po. At doon mo naunawaan, baka iyan ang dahilan kung bakit hindi ka sumuko. Dahil
hindi pala ikaw ang kailangang makarating. May mga taong naghihintay rin pala sa landas na tatahakin mo. May mga batang katulad mo. May pangarap, may kakayahan, pero kulang sa pagkakataon. At ngayon, ikaw na ang taong minsan mong hinahanap. Ikaw na ang nagsasabing, kaya mo! Makalipas ang maraming taon, napadaan ka ulit sa probinsyang kinalakihan mo. Marami nang nagbago. May sementadong kalsada na, may mga bagong bahay, pero naroon pa rin ang ilang punong pamilyar sa iyo. Huminto ka sa lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ninyo. At biglang bumalik sa isip mo ang batang ikaw. Maliit, payat, may hawak na lumang bag. Takot na takot sa kung saan siya dadalhin ng buhay. Magiging okay din po ba ako? Tanong ng batang ikaw sa iyong guni-guni. Napangiti ka. Oo naman, sagot mo. Mahihirapan po ba ako? Sobra, sagot mo. Iiyak po ba ako? Maraming beses. May magsasabi po bang hindi ko kaya? Marami. Maniniwala po ba ako sa kanila? Natahimik ka sandali. Muntik na, sagot mo. Pero susuko po ba ako? Umiti ka. Hindi. Bakit po? Napatingin ka sa malayo. Kasi balang araw, may ibang batang mangangailangan sa'yo. Hindi sumuko. At unti-unting nawala ang guni-guni. Pero naiwan sa'yo ang ngiti. Dear, may mga salitang maaaring manatili sa atin ng maraming taon. Pabigat ka. Hindi mo kaya. Wala kang mararating. At kapag paulit-ulit mong naririnig, madali itong paniwalaan. Pero hindi lahat ng sinasabi sa iyo ng ibang tao ay katotohanan. Minsan, opinion lang nila yon batay sa nakikita nilang kalagayan mo ngayon. Hindi nila nakikita kung sino ka pagdating ng bukas. Hindi nila alam kung gaano ka katatag. Hindi nila alam kung ilang beses kang babangon. At higit sa lahat, hindi sila ang may hawak ng huling pahina ng kwento mo. Hindi mo mapipili ang lahat ng mangyayari sa'yo. Hindi mo mapipili kung gaano kahirap ang simula. Hindi mo mapipili kung sino ang mawawala. At hindi mo mapipigilan ang bawat taong at tao na mananakit o mangmamaliit sa'yo. Pero may panahon sa buhay na ikaw ang pipili. Pipiliin mong maniwala sa sinasabi nila. O pipiliin mong gumawa ng sarili mong sagot. Ang batang minsang tinawag na pabigat, natutong tumayo sa sariling paa. Ang batang sinabihang wala siyang mararating, nakarating. At higit pa ron, naging daan siya para may ibang makarating din. Siguro yun ang pinakamagandang uri ng tagumpay. Hindi lang yung may naipundar ka, hindi lang yung may maayos ang buhay mo, kundi yung dahil nakaahon ka, may hinahawakan kang ibang kamay para tulungan din siyang makaahon. Kaya sa batang minsang umiyak habang yakap ang litrato ng kanyang mga magulang, sa batang nag-aaral kahit pagod, sa batang natatakot pero patuloy na naglalakad, at sa taong piniling huwag sumuko. Kumusta ka na, dear? Siguro ngayon, hindi mo na kailangan sabihin kung gaano kalayo ang narating mo. Tingnan mo na lang ang mga taong nakatayo. Dahil minsan,
pinili mong tumayo. At sa lahat ng nagsabing wala kang mararating, hayaan mong ang buhay mo na mismo ang sumagot.

0: ang kwentong para lamang sa'yo. Kumusta, dear? Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta, dear? Kumusta, dear? Sa Remember Your Music.
1: Oras natin, 1:48 na po ng umaga. At dyan na po nagtatapos ang ating Kumusta Dear Special ngayong umagang ito ng August 11, 2026. Isa lang ang nasabi ni Marvin Riabad. Sabi niya, mahaderang kamag-anak, sarap kalusin. Ano? Anong ibig sabihin nga ng kalusin? Diba? Oh, minsan sa buhay natin, meron tayong na-encounter na mahaderang kamag-anak. Ano? Parang si Paolo may naaalala siya. Mga kamag-anak na akala mo eh, akala mo makakatulong, bagkus ay parang lalong nakasama, no? Pero ang kwento niya, no? Ang kwento sa atin ngayong umagang ito eh, hindi ano to, hindi siya nangyari sa isang tao o dalawang tao lang. Marami rin naka-experience. Ako personally, meron akong mga kakilala na parang ganyan din ang pinagdaanan. Nakakatuwa dito yung pag-bounce back, no? Yung pagbalik. Yung hindi ka nagpakain dun sa lahat ng masasamang nangyari sa buhay. Kasi madaling sabihin, ha, ang hirap ng childhood ko eh, wag na lang. Diba? Parang andali sabihin sa atin na sobra tayong nahirapan sa nangyari sa buhay natin. Kaya bakit ko pa ayusin yung buhay ko eh, from the start naman eh, ang gulo-gulo na, no? But then again, sa mga ganitong kwento, no, itong kwento na ating napakinggan ngayong umagang ito, itong liham na ito, dito natin marirealize na may dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. May dahilan kung bakit kailangan nating ituloy kahit na medyo hindi maganda ang simula natin, no? Katulad ng lagi kong sinasabi, dahil ang aking motto, no, bagay na bagay sa aking motto na marami pang magandang mangyayari. 'Di ba? Imagine mo kung doon sa start ng kwento eh tinigil na niya ang lahat ng ito dahil wala rin namang mangyayari, no? Palipat-lipat ng kamag-anak pero same-same. Laging sinasabi na wala siyang mararating. Kung tumigil doon, paano yung mga in the future pala ay mga batang matutulungan din niya? So, napakagandang example at dahilan para magpatuloy, no? Kahit ngayong araw lang ito. May gusto akong line din yung isang araw pa, no? Isang exam pa, isang buwan pa, isang taon pa. Kasi minsan, pagka masyadong overwhelming yung nangyayari sa atin, na parang ang hirap humakbang pasulong, ang isipin mo lang kahit, sige, one time pa. Isa lang ng isa hanggang sa di mo napapansin isang taon na pala ulit yung lumipas. And after one year, isang taon pa ulit, di ba? Hanggang sa makita mo yung sarili mo na tapos na, you're done. At malayo ka na dun sa dating experience mo sa buhay. Oras natin, 9 minutes bago mag-alas 2 ng umaga. Meron tayong caller from Laguna. Pakinggan natin, kausapin. Uy, nagbabalik din. Nasa linya natin si Kelito. Kelito, good morning. Hello. Oy, long time. Kumusta ka?
2: Okay naman po.
1: Anong pagkaabalahan mo, Kelito?
2: Ito, natatouchscreen. Alam niyo kaya, Dan, dati po nakikinig ako ng pinikula sa mga USB lang, eh. May
1: ngayon,
2: sa YouTube na.
1: Wow, level up. Oh, pero matagal-tagal kang ano, ha? Hindi ko nakausap dito. Saan ka naglagi, Kuelito? Naging transformer si Kuelito. Ano?
2: Inabot ako ng ulan.
1: Ah, inabot ka ng ulan. Pero nasa Laguna ka pa rin. Sa Laguna pa rin yan.
2: Apo.
1: Ah, okay. O siya. O sige, so ngayon, ang pinagkakabalahan mo ay panonood sa cellphone, no? Pakikinig sa YouTube.
2: Ano ko po yung ano, yadan yung radio sa S30,
1: yung live radio ba yun? Oo, napapakinggan mo. Correct.
2: Nakakinig ko si, ano, si Doris Bigonia at si Calvin Artico.
1: Correct. Kasi pag, pag umaga may live streaming, so pwede ka nga dyan makinig.
2: Diba? O kaya, DCMM, gusto kong hanapin yung ano niya, kasi hindi ko makita, hindi pa siya kumisip ako nung hanapin ko sana yung program niya.
1: Dito sa Remember Your Music, wala tayo sa YouTube kasi ano eh.
2: Ah, wala ako nga po pala. No?
1: Bawal tayo mag-music. Pero yung mga Kumusta Dear dati, tsaka malamang itong mga bago, mapapakinggan doon ngayon. Alright. O ito, kay Lito, sagutin mo, dugtungan mo lang daw, kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan ang alin?
2: Kuya Dan, pag ganitong panahon na muulan, huwag kakalimutan ng huwag kakalimutan hindi manalangin kasi yun ay importante. Kasi usong-usong yung mga baha-baha ngayon, yung mga sakit ngayon, yung mga nakukuha sa mga sa baha, di ba? Ayun, pabago-bago ang panahon, iinit uulan, di ba?
1: Kasi
2: mga baha, ayun, konting ambon lang sa atin, yung mga tao, you know? Ambon lang sa atin, naubo na tayo, sinisipon na, dyan yung pumamalat, di ba? Kaya importante na yun, manalangin tapos mag-imbak ng pagkain. Kaya yun ang importante. Hindi yung kukailan na ulan, saka tayo lalabas, kukailan baha, kukailan bagyo, di ba?
1: Ay, totoo ka dyan.
2: Kailangan mag-iasinap tayo. Sabi nga, daigin natin yung langgam, kuya Dan, na yung langgam, umuulan, pero hanggat araw, hanggat tag-araw, naghanap sila ng pagkain kasi pag-ulan, saka sila sa bahay nila, hindi na sila lalabas. Mag-aral sa ating bawat Pilipino, yung katulad ng isang langgam, di ba, Kuya Dan?
1: Tama, no? Yan ang isang perfect example na kapag kaya pang mag-imbak ng mga, aba, mga grocery, ganyan, di ba, mga dilata, para diba, hindi
2: ka yung mga dilata, yan yung mga tuyo, yan yung mga namaalat, yan yung mga ganyan. Kamatis, yan yung mga ganyan, yung mga masarap na ulam yan pagka yung mga tagantang umuulan, iinit uulan, yung mga, nabalitaan ko, nakita ko kasi sa YouTube kanina, kaya din mukhang dalawang linggo pa daw yung habagat eh, no?
1: Medyo matagal-tagal pa, kaya diretso pa rin yung ulan.
2: August 8 pa yun, ewan ko lang ngayon kung nakinig ko sa YouTube eh.
1: Kaya hanggat kaya pang mag-save, hindi lang mga pagkain, di ba? Mga tubig, mga inumin, yung mga essentials, di ba? Yung mga kailangan
2: kasi
1: talaga.
2: Kasi figure dyan, huwag kakalimutan panik lagi sa battery, kailangan niya lagi na transistor radio, battery.
1: Correct.
2: Kaya yung mga rechargeable na radio, makakalimutan makinig lagi sa DCMM.
1: Yan ang
2: dabis. Yan ang nagbigay sa atin ng mga impormasyon tungkol sa mga bagyo, lindol, yung mga kung ano man. Panawagan public niya, yung mga public service.
1: Yan ang
2: mga bawang may kamag-anak kayo. Kasi Kuya Dan, nung nalala ko nung nakarang taon, merong nakikinig ako sa inyo, yung mga pami nawawala, may gusto kayo rescue. Talagang nakita ko talaga, tinatakagan niya talaga yung ano, lugar yun.
1: Oo, dito. Oo, correct. Talagang, public service, correct.
2: Nakanig ko pa kayo ni Ma'am Aimee.
1: Tama, kami dalawa ni Miss Aimee ang kasama.
2: Kaya ako proud of sa DMM talaga, nung una pa man.
1: Thank you naman.
2: All the part of you. Talagang lalo-lalo na remember your music.
1: Yun, ang gusto talaga. Sige. Salamat, Lito. At syempre, mag-iingat ka din dyan lagi sa Laguna. Ha? Salamat sa laging pakikinig at pag-aaral.
2: Opo. Dito pa, kaya din umihilang ang buti kay Bahana. Lalo pa pag umulan.
1: Kaya. Sige. Opo. Pero ano, tuyo naman dyan sa inyo. Wala namang pinasok na tubig or kung ano man.
2: Minsan ko yan, iinit uulan yan. Minsan nga, iinit uulan yan. Masakit sa uli, iinit ulan eh.
1: Mami,
2: iinit, tapos mami, uulan. Ako nga, Kuya Dan, hindi na ka makapunto eh. Sabi ko nga sa inyo, buti nga, may tabi-tabi, may konting tabi, di ba? May ganyan, nagtatabi ka.
1: Tama, correct ka dyan. Kaya,
2: kasi pag hindi pala ko, pag mga umihiram ka pa yung labo, paano kung hindi napahiram yun ang pahiram ng umihiraman? At least mayroon kang tabi, mayroon kang tungutin, di ba? Mayroon kang kukuhanan.
1: At saka tama yung sinabi mo, yung kung kailan umuulan tsaka kalalabas, mahirap yung ganun eh.
2: Oo, mahirap yun o. Kuya Dan, naranasan ko. Kuya Dan, yung lumabas ako umuulan, yung sabi ko, hindi ako nakikinig sa MMDA. Sabi ko, ano, sir, umuwi na po kayo sa ulan. Binigyan na ako na 100, hindi pa ako nakontento.
1: Ay,
2: ano nangyari sa Kuya Dan? Ito nangyari sa akin, yung speaker ko, lumano sa baha.
1: Ayan.
2: Lumano sa baha. Hinabol ko na nahabo.
1: So, lesson learned sa'yo yun. May natutuhan ka doon.
2: Oo. Tapos dalawang tapos kami naka-stranded sa jeep na hindi makaahon sa baha. Kaya po, nakikinig ako sa mga paalala ng mga mitangyarihan. Kasi sila yung nakakaalam.
1: Tama.
2: Bilang din isang blind, sila yung nakakita kung ano yung sitwasyon ng pinapapestohan ko. Ayan.
1: Tama.
2: Kaya paalala lang po, ang gamot po ay ang sa taong ano ba yun? Ang paalala yung gamot sa taong nakalilimot. Di ba kaya dan?
1: Oo, talagang ang dami mong wisdom sa isang salitaan. Ha? Gusto ko yan, ha? Ah, pero yun, kumbaga you learn the hard way, no? Kung sinabi nung may time pala na ganun, sinabihan ka na huwag tumuloy ka. Tapos doon mo natutuhan.
2: Pero aral na sa akin yung kuya Dan, talagang yak ako nung sa good Lord, sana po maligtas ako. Ang lalim na natubig kaya Dan, hanggang titid na. Tapos yung speaker ko, tsaka yung upuan ko, yung lagayan ko ng pera dyan. Habol, hindi pa ako nakontento sa 100. Tapos yung mga pera ko, nagkandabasa-basa kasi basa na rin ako eh. Alas lahat. Dami talagang basa ka pa. Ang gandibdib ba naman eh.
1: Well, at least eh, kahit pa paano.
2: Yung mga basura, yung mga ano kaya.
1: Meron ka
2: nang... Sana nakinig ako sa mga, sa MMDA na nagbinigyan ako ng 100, hindi pa ako nakontento. Gusto ko mag, sabi nga, nagkangal ka ng isang salop, isang salop ba yun? Isang gitnaan na wala. Nakalimutan ko yung ano na yung kuya.
1: Hindi ko din alam, anong salok ba yun?
2: Yung nagkangal ka ng isang salop.
1: Puno na ang salok, ano ba? Kasi PJ na yun, ha? Ano ba yun?
3: Hindi. Salop. Ano ba yun?
2: Okay na.
1: Okay, sige.
2: May ganyang makinig tayo sa paalaan.
1: Okay, sige. Bumati ka na dito. Go ahead. Bati na.
2: Salamat po, Edan. Una-una ko sa inyo. Magandang umaga po. Si Mama Angelica. Siyempre, kay Rain nasa Bicol. Tapos, sa kapatid ko nasa Makati, si Alan. Tapos, si Ate Tex ng Pampanga, si Kuya JR, si Kuya Joel. Kumusta na po? At si Nicolas ng Thursday, magkausap kami. Yan.
1: Alright.
2: Mukhang po sa nakasagot sa kasalamat po sa napakagandang boses na sumagot. Tao ko yun, sino po ba yun? Ang ganda ng boses.
1: Sino bang sumagot dyan? Na napakaganda? Si Carlo lalaki. Ba yun? Si Carlo yata yun eh.
2: Lalaki
1: nga ba? Ah, si Patrick pala. Si Patrick. Oh.
2: Sabi ko, nakulala nga niya ako. Hello, sir, Lito.
3: Ano bang sabi sa'yo? Ano bang boses ang ginamit sa'yo dito?
2: Hello? Kuya, sir, dito gusto niya po maging color ni Kuya Dan. Dato ko, ang ganda ng boses. Eh.
3: Kala ko
2: si Kuya Dan po, iba pala. Hindi, salamat po, Kuya Dan.
1: Alright, sige. Salamat, Lito. Anong song request mo muna? Ilagay mo muna natin.
2: Nag-iisang ikaw, Lawyeray.
1: Maganda. Nag-iisang ikaw. Alright, sige. Thank you, Lito. At mag-iingat na sa mga.
2: Ingat po tayo lahat.
1: Bye-bye.
2: Bye.
1: Parang may narinig akong love you. Ano yun? Si Lito ng Laguna. Ay, pero tama yung sinabi niya. Yung kung kailan malakas ang ulan, di ba? Siyempre, ano pa rin yan, no? Kumbaga, conforme pa rin yan sa kakayahan mong mag-save. Pero, kung hanggat kakayanin, mag-save ng paunti-unti, para kapag ka ganitong medyo maulan, hindi labas ng labas kasi delikado. Di ba? Napaka-delikado, lalo na yung leptospirosis. Hindi mo nakikita, no? Mamaya, hindi mo alam na may scratch ka pala. Doon pumasok, ayun. Mas mahal pang gamutan, no? Sige, oras natin, 1 minuto na po makalipas ang alas 2 ng umaga. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan sa ating huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: ito ng theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Song request mula kay Brian Cruz ng Montalban, Rizal, Eternal Flame by The Bangles. Sabi niya kay Dan, huwag kakalimutan ang mga liniment lalo na pag may mga arthritis. Correct yung nanay ko, sumasakit yung tuhod isang araw, malamig daw masyado. Malamig ngayon, salamat po Brian Cruz mula sa Montalban, Rizal na naka-state of calamity ngayon. Oras natin, 2:21, batiin din natin ng happy, happy birthday si Miss Teresa ng Marikina. Isa sa mga silent listener natin. All the way. Uy, in fairness sa Marikina, Kasi talagang yan ang binabantayan natin din yung Marikina River, di ba? Kapag ganitong maulan. Kaya once again, happy, happy birthday kay Miss Teresa ng Marikina. Very, very silent listener siya. As in, shh, ganun lang siya. Sobrang silent lang siya. Maraming thank you. Oras natin, 2:22. Aha. Pinag-uusapan natin, dudugtungan nyo lamang ang salitang. Pagka ganitong panahon, huwag kalilimutan ang, ito muna, bago natin kasapin next caller. Sabi ni, it's me, Wilotsky. Cute ng pangalan, Wilotsky. Magandang hating gabi, Kuya Dan. It's me, Wilotsky. Ito yung sa YouTube na nakatutok lagi sa live stream. Kapag on at first time pong magpapabati sa programo dahil minsan tulog pa mi, pero naabutan ko ang show mo kapag madaling araw since may part-time work from home akong ginagawa sa mga oras na tulog pa ang mga tao. Maganda yan. Maulan pa din dito sa San Jose, Batangas at magpapabati din ng first time kasi bigla na lang nagising ngayong hating gabi. O sige. Para sa katanungan today, kapag ganitong panahon, huwag kalilimutang gawin ang mga dapat gawin. Siyempre, dahil kapag baka suspended ang klase o trabaho, ang sarap nga namang maghayahay sa bahay. Pero sana huwag din kalilimutan ang mga priority na gawain dahil may balik yan kapag bumuti na ang panahon. Parang nakakatakot pero totoo yun, Sobrang hayahay mo, tapos biglang kailangan na ulit magtrabaho. Always, salamat Kuya Dan. Kung masya-shoutout man at makikinig na lang lagi ng inyong programa via DZMM mobile app, yan ang the best, Wilotsky. It's you, Wilotsky. Kasi wala tayong live streaming Kasi nga meron tayong music. Pero mapapakinggan 24/7 sa DZMM app ang ating Remember Your Music. Maraming salamat at good morning sa iyo. Sana gising ka pa sa mga sandaling ito. Sabi ni James, salamat Kuya, na-play natin kanina yung kanyang song request na One Day in Your Life. Sabi ni Sir Noel Ambalita, magandang umaga Kuya Dan, ang kasabihan, naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Ayun, yung pala yung gusto sabihin ni Lito kanina. At ang counterpart sa English, for want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. And the signal is also lost. Salamat, Sir Noel. 2:24 ko, sabi natin ang ating next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
2: Hello, Kuya Dan.
1: Hello. Maulang umaga. Nasaan ka na? Nakauwi ka na ba ng Antipolo?
2: Nakauwi na, Kuya Dan.
1: Nakauwi na. O, kumusta naman dyan?
2: Nakauwi na, Kuya Dan.
1: Kumusta dyan sa Antipolo?
2: Ngayon, wala
1: na. Alright.
2: Malamig. Pero wala na ko
1: Oo, sana magpatuloy.
2: Wala ko lang ngayon, Kuya Dan,
1: Oo, sana tuloy-tuloy na wala ng ulan para makahinga-hinga naman yung mga kanal natin dito kasi dire-diretso ang tubig. Ito Ate Evangeline, dudugtungan mo daw ang salitang. Kapag ganitong panahon, huwag kalilimutan ang alin?
2: Huwag kalimutan ang makinig ng balita.
1: Yan, tama. Very good.
2: Kalimutan ang makinig ng balita para doon tayo nakamunito kung anong nangyayari sa ating kapaligiran.
1: Siyang tunay, kasi pagka hindi mo alam ang nangyayari.
2: Huwag kalimutan magdasal.
1: Tama. At huwag kalimutang tumawag kay Kuya Dan. Salamat.
2: Parang ina. Isa pa yun. Parang... Hindi nakalimutan ang tawag kay Kuya Dan ngayon.
1: Thank you. Parang antok ka pa ate.
2: Nakatambay sa bahay.
1: Parang inaantok ka na. Parang malat-malat ang boses mo.
2: Kuya Dan, kasi ko nang ginawa, di makinig na nga, no? Tapos kanta-kanta, hindi naman marunong kumanta ko yun.
1: Sinasabayan mo, sa bagay, ako din kanina, nagkaraoke din ako sa bahay kanina eh. Bakit ba? Masarap kumanta.
2: Pero hindi ako marunong kumanta ko yun. Tunado ako
1: kumanta po yan. Okay lang yan. Wala man tayo sa tawag ng tahanan. Hindi man tayo i-judge. Sa bahay lang naman tayo. So, enjoy
2: lang.
1: Ano lang?
2: Saya-saya lang, Kuya Dan.
1: Tama. Oo, pampalipas oras, di ba? Ako, nagkanta-kanta ako kanina kasi nagpapababa ako ng kinain. O, di ba? Pagka ganun, pwede na yun. Pwede ng dahilan.
2: Oo nga.
1: Di ba?
2: Nagliliinis ang siya, Kuya Dan.
1: Yan, oo. No.
2: Nagsisigaw ako doon sa siya doon ako kumakanta.
1: Ano bang,
2: ay, ang lakas ng ulan.
1: Ano ba kasing kinakanta mo? Baka naman through the fire yan, kaya talagang namaos ka at iba niya. Bago mga ganun ka sa CR kasi, kaya namaos ka. Ano ba kinakanta
2: mo? Ano lang yung maaalala ko, Kuya Dan. Ayaw kong kumanta.
1: Hindi, isample mo na yan. Ano bang, baka kasi birit-birit, kaya ka namaos at Evangeline. Ikaw kasi, talaga naman.
2: Ayaw talaga naman. Sa vocal, Kuya Dan. Pang CR lang.
1: Okay lang yun. Walang problema dun. Basta hindi nakakabulabog. Basta hindi nakabulabog, pwede yan at Evangeline. Goods yan,
2: okay,
1: goods.
2: Hindi naman ako nakabulabog sa kapitbahay. Yeah, kaya natin hindi lang manitig kasi.
1: Hindi walang problema dyan. Okay na okay yan. Sige lang. Magkakanta ka lang dyan.
2: Nabasa ng ulan ako kahapon, Kuya Dan eh.
1: Bakit ka naman nabasa? Teka, di ba galing kayong bakasyon? O ba't ka naman nabasa ng ulan?
2: Umuwi ako noong Sabado ng hapon. Tapos, nagmasag ako kahapon, 6 oras.
1: Oh, napakatagal
2: dito
1: naman.
2: Dito lang sa mga village namin. Dito lang sa mga bilang kanto namin.
1: Ah, okay.
2: Tapos nag-uwi ko, walang dalang payong.
1: Ayun.
2: Biglang umulan ng malakas po.
1: Ayun ang sinasabi ni Sir Ariel Rojas. Job you daw. Just always bring your umbrella kapag lalo na ganito.
2: Kawakas po kami pa uwi. Bilisan mo mga bilis. Pag nangyari ko na ako sa ulan.
1: Bakit nga kasi ganun ano, tayo, konting maulanan lang, mabasalan tayo ng ulan. Sinisipon agad no, nakakainis din minsan yung immune system
2: sana,
1: natin.
2: Sana ko sana ako huwag na, kanilita. Kasi lang, paulan na lang tayo. Iman, naisip kasi 6 oras nang nagmasahin. Kaya mo na. Gambas na, naligo na lang ng tuluyan, Kuya Dan.
1: Kaya nga, actually ano yan, di ba? Yan lagi yung ina-advise na pag nabasa ka na ng ulan, idiretso mo na. Pero yun nga ba dapat talaga ang gawin o magpagtuyo ka na kaagad?
2: Maliligo ko na talaga, Kuya Dan.
1: Idiretso mo na talaga. Isi-search ko nga yan kung ano talaga ang dapat gawin dyan. Kasi parang yan ang laging advice eh. Pag nabasa ka na, idiretso mo na, maligo ka na, huwag ka nang ano.
2: Opo, maligo ka na lang ang tuluyan kasi kung...
1: Paano kung dun kasi nipon? Kasi naligo ka ng tuluyan. Hindi ko alam. Titingnan natin. Dapat maligam-gam ang ininit ang tubig at Evangeline. Nagaganon ka ba? Super lamig ng tubig ngayon. Grabe talaga kayong mga naliligo ng malamig. Ang galing nyo talaga. Hindi ko kaya yan eh. I cannot pagka sobrang lamig ng tubig. Ikaw ba, anong gusto mo? Mainit o malamig? Ayun, ang lamig si Ate Evangeline. Ano? Ate Evangeline, nasaan ka na? Nawawala ang linya mo, Ate Evangeline.
2: Kuya Dan, nag-ano kami, naligo kami yung tubig ng may yelo doon.
1: Nako.
2: Yung may sauna, Kuya Dan, first time.
1: Yung may tubog-tubog. Yung ano, cold, deep.
2: Oo, sobrang lamig, Kuya Dan.
1: Nako, malamig nga yun. Siyang
2: tuna. Hindi, akala ko, Kuya Dan, yung matiguan namin, hindi pa sabi nung pumagin ko niya ko, siya, tapos sabi, mainit, hindi paglubog ko, Kuya Dan. Ilang yun.
1: Cold, ang tawag daw doon ay parang cold dip, no? Ginagawa yun, parang pagkatapos mo mag-sauna, magdi-dip ka doon ng mabilisan lang.
2: Pero, mali nga kami, Kuya Dan, dapat nag-sauna muna. Pinali kami sa sauna, mainit. Pawis na kami. At saka doon, lulublog pala.
1: Correct. Oo, ganun dapat ang pagkakasunod-sunod noon. Baka ginawa nyo, lumublob kayo, tapos saka kayo natuyo. Baliktad, ano?
2: Pamilig po kami doon, Kuya Dan.
1: Kaya pala. Hindi lang pala yung ulan ang may kasalanan.
2: Ignorante, Kuya, the first time.
1: Okay lang yun.
2: Hindi kami kami hindi nagbasa. Ang kasama ko hindi nagbasa, kuya. Dan, kung ano, first tip, pangalawa, pangatlo, dapat pala mag-sauna muna. Bago diretso doon sa malamig. Kasi nung malamig na naman, shower ulit. Tapos sauna, ano yung parang suop.
1: Oo, yung parang nakakasunok, di ba, yung sauna, yung nasa loob.
2: Tapos, lulub-lub ulit, kuya, dan sa mainit na tubig na parang may asin. May asin siya kasi maasal.
1: Dami naman palang kalulub-lub niyan, kaya pala sinipon kayo dyan, no? Dami palang lub-lub-lub.
2: After ng lub-lub ng may asin, kuya, dan di shower na. Alaw na yung kuya, dan tapos pahigain ka sa may...
1: Paminta naman. Saan? Asin, paminta?
2: Sa may upuan na may mainit. Ang sarap.
1: Oo, hindi, yun nga yung sauna. Oo, yun yung sauna, yung nakaupo ka sa parang nakakasopokit, di ba? Yung parang walang hangin sa loob, yung mainit.
2: Oo, na nga ko yun, gusto ko lang mabas, ang init talaga. Ang init, parang di ako makahinga. Pero nang huli naman, parang masarap naman pag matagal ka na lang.
1: Oo, ano daw yun, pampalabas daw ng mga toxins sa katawan pagka nandun ka sa loob ng sauna.
2: Parang napansin mo nga yung kuya, Ben, parang kumikinis yung balat mo kasi yun, di ba, labasan ka ng pawis, ang daming tubig.
1: Kasi talagang magbubuka yung mga pores mo nun pagka mainit eh. Kaya,
2: 15 minutes kuya dan, bawat session, 15 minutes.
1: Pero yung cold dip, mabilis lang yun. As in, dapat magaganon ka lang dun, tapos babangon ka na.
2: Ano? Lug-lug lang ako yun dan, tatlong lug-lug, nagbibilang pa ako kuya dan. Tapos halakak ako nang halakak sa malamig.
1: Parang ang...
2: Parang
1: Parang ice candy nun, ano?
2: Kasi kuya dan, sa totoo lang, ilang balik na kami dun sa Solin. Hindi namin natuklasan yung kuya dan. First time lang namin natuklasan yung mayroon lang ganun doon. Pero
1: gusto namin ulitin
2: ulit kuya dan. Parang gumaan yung
1: pakiramdam.
2: Buto-buto ko, parang nawala yung mga sakit-sakit. Yung mga joints, parang gumaan after nung natapos namin.
1: Eh, pwedeng-pwede naman, no? Basta may budget, makakabalik naman.
2: Ako, yung pamangkin ko, di natapos na kami. Ante, nagbabadot sa mainit. Massage mo na ako, nandun na kami sa room. Wow, ikaw, massage ako.
1: Bigla kang pinag-massage. Magtatrabaho ka pa rin pala. Talaga naman.
2: Para na kompleto daw yung ano niya. Yung sauna niya. Sige, massage mo na ako, ante, para kompleto naman. Para happy naman ako. Sige, massage.
1: Tama.
2: Kaya,
1: talagang full package tuloy yung na-avail niya. Ikaw, hindi full package yung na-avail mo kasi...
2: Ayun na yun ako, kuya, dan. Logi. Wala akong massage. Ako na lang wag ng massage sa sarili ko.
1: Yan, tama. O kaya magpamassage ka na lang din sa mga ano mo dyan.
2: Oo, tapos sa may napasanang ulan kahapon, kuya, dan. Kaya siguro ganon.
1: Ayun. Ang ending, ayan, medyo mamaus-maus. At okay lang, ipahinga mo lang at... Huwag ka munang magiinom ng mga malalamig-lamig ulit para tuluyan ka ng...
2: Siguro kaya ganito nga, kuya, dahil natuluyan. Dahil kanina, banat na naman akong trabaho. Ilan ang... Mula ako nagtrabaho ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.
1: Ganun
2: tapos,
1: talaga.
2: Tapos, nakatulog ako, kuya, dahil pagdating ko, tapos nagising ako ng alas 12. Yun. I can remember of music na pala.
1: Yan, o. Di puyat na naman, o. Di pa, pause ka naman.
2: Oo. Nakatulog na ako, kuya, dahil...
1: Sige. Pahinga mo lang at relax mo lang dyan, Ate Evangeline, habang malamig ang panahon. Oh, masarap mag-relax. Alright. Salamat, Ate Evangeline. May gusto ka bang batiin? May babatiin ka ba? Okay ka na doon. Tulog yata.
2: Good morning sa inyong lahat. Kuya Dan, sa asawa mo, kuya Dan, sa pamilya mo.
1: Salamat.
2: At lang. Tapos, sa mga lahat ng nakikinig, good morning sa lahat ng mga black. Yung mga
1: blind
2: yan, kuya, dan, pero hindi ko sila kilala, kuya, dan.
1: Okay.
2: Pabatiin ko lang sila.
1: Alright.
2: Morning. At yung taga-Pangasinan, napabati talaga, tawag na tawag, kuya, dan.
1: Alright, sige.
2: Si Gani daw yung pangalan niya.
1: Gani daw.
2: Pabatiin ko. At saka si Patrick daw siya. Hindi ko rin siya kilala. Ay, kilala ko siya, pero hindi ko siya nakita, kuya, dan. Ito na personal meet. Kinig daw sila eh, batapasin ko daw sila.
1: Sige.
2: Good morning sa lahat. At saka kay Kuya Paolo, yung sagot kanina. Mm-hmm. Kaya dan.
1: Anong song request mo, Ate Evangeline? Lagay mo na natin.
2: Inig ng pag-ibig. Asin yan, Kuya Dan.
1: Asin, talagang mahilig ka sa asin.
2: Oo,
1: sige. Himig ng pag-ibig. Salamat, Ate Evangeline. Good morning sa iyo.
2: Thank you, Kuya Dan. Thank you. Pag-natuloy sa next time, kababa ako.
1: Alright, sige. Thank you. Si tut, tut, tut, Ate Evangeline ng Antipolo City. Sabi ni Sir Eduardo, ang sagot ko ay huwag kakalimutang makinig sa balita lalo na sa DZMM para updated ka kasi una lagi sa balita at para mapaghandaan ang mga dapat mapaghandaan. Song request ko lang din, I Made It Through the Rain by Barry Manilow para sa mga nakapaghanda. Sa Ate Ethel, sabi niya, Kuya Dan, good morning para sa akin po. Hindi dapat makalimutan ang mga sumusunod, ang sumunod sa mga patakaran kapag ganyang panahon. Kailangan sumunod sa mga LGUs na huwag magmatigas at kailangan mo rin pong huwag kalimutan ang mga emergency kit. Sabi ni Miss Fatty, Kuya Dan, ang entry niya, magdasal kahit walang kalamidad, palaging handa, nakikinig sa mga updates about sa habagat at bagyo. Dito ngayon, walang ulan, nawa tuloy-tuloy na ito, pero gawa ng high tide, ayun, baha sa bakura namin. Sabi niya, baby ka pa kasi kuya da. kaya daw ayaw ko ng, hindi talaga ako nasanay ng cold water. Parang siguro yung iba iisipin, maarte na lang ako, pero talagang nilalagnat ho ako pagka naliligo ako ng... Kasi minsan hassle din naman, lalo na pag nakikililigo ako sa ibang bahay, di ba, magpapainit pa ako ng tubig para akong baby. Eh kaso nga lang, pag nga pinipilit kong maligo ng malamig yung tubig, sinisipon nga ako agad. Siguro nasanay talaga yung katawan ko. Sabi niya, pag ganyan ayaw mo ng cold water, magpahid ka muna ng baby oil. Malaki-laki ng baby. Sa talampakan, at kapag maliligo ka ng malamig, sabihin mo, hu, ang lamig. Di ba may ano pa yan? Yung ginaganong pa yun yung baby, yung Sus Maria Josep. Para hindi mausog yung bata. Ay nako, 2:38 na po ng umaga ang oras natin sa buong Pilipinas. Teka mamaya, may mga babasahin pa ako dito. Mag-commercial muna tayo mabilisan. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
3: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglal. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Mga awiting sariling atin.
0: OPM Hits!
3: OPM Hits!

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Back-to-back music mula sa Asin ang ating napakinggan. Pati na rin ang Himig ng Pag-ibig at Masdan Mo ang Kapaligiran. Oras po natin, 2:49, 11 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Jax Morales, "Hi Kuya Dan, good morning po. Good to hear your program on this rainy Tuesday. Sana hindi kayo binaha." Hindi naman, awa ng Diyos. "Kami naman hindi binaha dito sa SJDM, thank God. Kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan i-charge ang transistor radio, flashlight at mga gadgets nyo tulad ng power bank at cellphone kasi maaaring magkaroon ng brownout. At kapag ganon, ayokong ma-miss ang program ni Kuya Dan." Ah, gusto ko. Kahit wala sa work si Ate Jax, ay talaga namang subaybay na subaybay sa atin. At syempre, ang updates mula sa mga radio patrollers natin. "Thanks Kuya Dan, pa-request na lang po ng kantang When Love and Hate Collide." Sabi ni Martina Mana ay, "Kuya Dan, sa ganitong panahon, huwag kalilimutan magtabi ng mga gamot at vitamins. Kasi po, dahil sa madalas na pag-ulan, hindi ka po basta-basta makakalabas para bumili ng gamot pag masama ang pakiramdam. Request naman po ng sana ako ng... Request po sana ako ng... minsan ang minahal ay ako ni Celeste Legaspi." Sabi ni Miss Martina Mana ay... Teka, wait a minute. Let's see kung sino pang hindi ko nababasa diyan. Sir Apolonio Sugay, "Good morning ho, all the way from Candelaria, Quezon. Hello, hello. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan pa rin natin sa ating huntahan ngayong Tuesday morning. Ang katanungan o dudugtungan nyo lamang ang salitang, kapag ganitong panahon, huwag kalilimutan ang ano, ang ano. Kausapin natin next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Ate Lina, you're
3: there? Ate Dan.
1: Hello, good morning. Happy Tuesday.
3: Good morning sa iyo, Kuya Dan.
1: Oo, kumusta?
3: Happy.
1: Kumusta dyan sa Manila?
3: Ito, Kuya Dan, umuulan.
1: Ulan pa din ngayon?
3: At pinagahandaan.
1: Mm-hmm.
3: Ang pagtaas ng tubig sa Ilog Pasig.
1: Mm-mm. Sa oras na to, umuulan ba dyan? O ano, medyo tumigil?
3: Ambon,
1: correct. Actually, dito din sa Quezon City, medyo maambon-ambon na lamang. Eh, ikaw, ano ba? Nag-work ka rin ba? O timbahay ka lang muna ngayon?
3: Hindi, Kuya Dan. Ano tayo muna? Hinihintay natin yung lakas ng ulan.
1: Bakit mo naman hinihintay? Bakit mo naman hinihintay?
3: Kasi, Kuya Dan, paglabas pa lang ang pintuan, talagang umaaling hangin.
1: So parang, di ka muna lumalabas kasi ano, pinapatila mo muna. Timbahay ka muna.
3: Oo.
1: Tama. Oo. Mahirap makipagsapalaran, di ba? Kapag nakalabas ka na, ang mahirap dyan, tsaka nakikita ko sa mga feed kaninang kahapon, medyo maraming baha na streets dyan sa may Maynila, ano, sa may Along Taft, di ba?
3: Oo.
1: Oo, parang medyo matas-tas din. Mm-mm.
3: Pedro Hill.
1: Yan, mga Pedro Hill.
3: Sa may papuntang Alapaco.
1: Yan, correct. O, ikaw, malapit-lapit ka doon sa may Paco eh, di ba? Tama ba?
3: Oo.
1: Doon kaya ta mismo. Sige, eh, tama. Kasi mahirap ma-stranded. O, alam mo na, hindi mo makikita ang mga virus na nasa tubig. Kaya maganda pa nga yan, mag-bahay-bahay muna.
3: Agawan. Ang jeep, Kuya Dan, kasi may mga jeep na hindi lumalabas ngayon.
1: Tama, correct. Pahirapan sumakay, yan. Yan ang hirap, di ba? Tapos eh, pag na-stranded kayo, eh di sama-sama kayong matitigil muna sa isang lugar. Nako, hayaan nyo muna. Kung may pagkakataon na mga maghintay na lang muna, eh hintay na lang muna ulit na maging maayos ang panahon.
3: Ano ngayon? Kaya Kuya Dan, ano yan, yung ulan na yan, dati na maliit pa kami, bata pa kami. Ang sabi ng lola, talaga daw ganyan, every year daw talaga yan. Sa August, may 9 days na sa ulan.
1: Ayun naman, talagang yung habagat, may habagat season kasi din talaga tayo dito sa Pilipinas.
3: 9 days talaga, Kuya Dan.
1: Dere.
3: Kaya mga ganyan, 11, wala na yan, patap na yan.
1: Antayin na lang nating gumanda-ganda ang panahon ulit. Alright. Dahil dyan, speaking of panahon, sa ganitong panahon, ano ba ang hindi dapat kalimutan, Ate Lina?
3: Mga ano kuya dan, mga pagkain na masusustansya.
1: Tulad ng ano, pizza pie?
3: Gulang.
1: Ay, kala ko, pizza pie.
3: Wala muna tayo, man. Wala lang tayo ng show. Ay, okay na yan.
1: Gulay, tapos
3: gulay yan. Tapos yung mga vitamins kuya dan.
1: Vitamins, oh.
3: Kasi sa sipon kuya din, saka sa ubo.
1: Correct, oh. Dapat malakas ang immune system. Mm-hmm. Ano ba?
3: Yan ang pinakaanong sisipunin ka, uubuhin ka, lalad na din ka lang yan. Hindi lalo kang makakapagtrabaho.
1: Tama. Kumbaga, i-ready mo yung sarili mo sa season na okay na ulit para ready ka mag-work. Hindi yung kung kailan pwede nang lumabas, tsaka ka naman sinisipon-sipon. Tama naman din yun.
3: Oo. Diba?
1: Ano pa?
3: Pag ganyan, kuya, ang inilahanda ko agad, yung mga ano, mga gamot na gamot sa lagdat, sipon, tapos yung mga pagkain na ano talaga, kuya,
1: mga madaling lutuin, di ba? Mga noodles muna. Hindi naman lagi, no? Correct. Masama din naman kasi pagka laging noodles. Pero pagka ganitong panahon, exemption to the rule, di ba? Yung kumbaga, para hindi ka, ano, tsaka tipid-tipid din. Tipid ka ng gas, di ba? Kasi baka mamaya maubusan ka ng gas.
3: Sinabi ni, ano, ni Sir Marvin na, ano, masarap sa ihalo sa, ano, mga pinakukuluan. Totoo ko yan dahil kasi nakabili yung pamangkin ko ng ilan yung kami sa sopas.
1: Alin yun?
3: Ang sarap talaga.
1: Alin?
3: Yung sinabi niya na isang araw.
1: Yung ano, yung nalimutan ko na kung ano yun. Ano nga yun, Marby? Teka, titingnan ko doon sa chat niya sa akin isang araw. Ano nga
3: yun? Ang sarap nun eh.
1: Yung panghalo? Sibot. Sibot.
3: Oo, yun.
1: Sibot, correct.
3: Oo.
1: Hindi ko pa din na-try. Wala pa din ako. Hindi pa din ako nakabili.
3: Hindi ko kuya din at
1: grocery. Gumagamit din kayo. Ano kami na lang ba? Hindi nakapagsibot dito? Ha? Parang na-try niyo na pala lahat yan.
3: Masustansya yan eh. Kaya din eh. Masustansya.
1: Sige. Itatry ko din yan. Wala pa akong pagkakataon eh. Hindi ko pa alam kung lagyan ko sana ng sibot yung champurado. Pwede. Hindi yata pwede, no? Parang hindi bagay. Hindi bagay.
3: Sopas lang yan. So, ganyan.
1: Sa sopas, nilalagyan din yung sibot? Nilalagay din sa sopas yun?
3: Oo.
1: Oo, talaga?
3: Oo, masas siya.
1: Akala ko hotdog lang yung nilalagay. Sa sopas, nilalagyan din pala yun ng ganun. Hindi ba masyadong parang herby, ma-herb na masyado ang lasa nun pagka may sibot din yung sopas?
3: Pagdadamihan mo pa nga yung sabaw ng sopas mo. Kasi may sopas na parang natutuyo siya sa sabaw.
1: Pero may tip ako dyan, napanood ko sa internet, no? Hindi ko pa naman nasusubukan kung totoo nga. I-share ko na rin. Para daw hindi masyado malakas sumipsip ng sabaw yung sopas, ipiprito mo muna yung mga ano, yung ano niya, yung pasta lang. Di ba matigas pa yan, di ba? O, iprito mo muna konting mantika para pagka pinakuluan mo na, ay, hindi pala to basta-basta napanood ko. Sabi pala to ng isang chef doon na, yung pinapanood ko na chef. Ganun daw yung gagawin. So, papiprituhin mo muna yung nalimutan, yung pasta. Oo, tapos tsaka mo lutuin na pang sopas na. Hindi siya masipsip ng sabaw, hindi siya ubusin yung sabaw mo. Oo, para sa mga naubusan lagi ng sabaw.
3: Yeah. Ano kayo,
1: isa na ni
3: Sir Martin. Mm. Masarap siya.
1: Ah, sige.
3: Kasi
1: sopas
3: talaga kailangan
1: ng maraming
3: sabaw.
1: Hanapin ko na nga yan para na-OOP ako kung anong lasa ng sibot na yan. Hanapin ko yan. Sibot. Ay, baba yan. Bebot pala yan. O siya, bumati ka na, Ate Lina. Go ahead. Bati ka na mga gusto mo shoutout.
3: Oras na lahat niya dyan, hinihintay ko yung tawag ng aking mahal kasi papunta sila dito sa Maynila.
1: Oy, paluwas. Okay.
3: Paluwas sila ng Maynila pero hindi sila magtatagal. Pupunta lang sila dito sa ano nila, sa Maynila. Masikita lang kami ng 2 hours.
1: Wow, 2 hours. Napaka-limited. O, sige. O, sulitin nyo. Best 2 hours of your life. Okay, sige.
3: Nakain kami ng seafood kuya. Ayan,
1: yan na naman.
3: Sa ano, yung sa da.
1: Sa?
3: Unang letter ay da. Yan.
1: Da. Ah, oo, sa Cubao.
3: Ah,
1: right.
3: Diba?
1: Okay.
3: Walang banggitin yung mami. Hindi
1: kayo nga, passport nga, binabanggit ninyo dito. Ah, sige.
3: Sabi ko da.
1: Da lang, da. Alright. Okay.
3: Oo.
1: Ano pa?
3: Binabati ko kaya na siyempre mga kasama ko kami na sa meeting, si May, si Albert, binabati ko yung si Roldan, si Mai, binabati ko si Jason Tillian, si Sheila, binabati ko rin kaya doon si ang aking kaibigan na hindi ako sawang talagang tinutulungan, si Wilson, at si Web, at si Gitala Kuya Dan, binabati ko rin yung mga talagang sumusuporta Kuya Dan sa isinig sa'yo. Mga tiga Palawan, Doro, Nebaisiha, lalo na Kuya Dan, yung pinakamalapit na sila Kuya Dan ay nasa Surigao.
1: Good morning sa lahat ng mga binati ni Ate Lina.
3: So, hindi ko na isa-isa yung biyada dahil napakarami nila. Sila yung nakikinig sa'yo simula sa YouTube. Pinanonood, pinakitin lang kami na Kuya Dad.
1: Good morning.
3: Tapos kaya daw may kailangan silang kanta. Kung meron ka daw baleleng.
1: Ano?
3: Baleleng.
1: Baleleng.
3: Baleleng, di na makita.
1: Alright, sige. Play natin. I think meron tayo yun, baleleng. Alright. Okay, salamat, Ate Lina.
3: Binabati ko rin pwede mga kasama ni Hector doon sa kampo. Yan, ingat kayo.
1: Ingat sa biyahe, oo, paluwas. Correct, oo.
3: Thank you, Kuya Dan.
1: Salamat, Ate Lina, at good morning sa iyo dyan sa Manila. Si Ate Lina ng Manila, oras po natin 1 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Maraming pang kwentuhan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 302.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 19 minutes. Makalipas po ang alas 3 ng umaga. Napakinggan natin Brian McKnight with the song Love Is, pati ang mga song request ninyo. Welcome po sa Remember Your Music sa mga kaka-tune in pa lamang. Sa mga kakabukas na pa lamang na kanilang mga TV at mga radyo, kayo po ay nakikinig ngayon kay Kuya Dan sa ating huntahan. Oo, pero gusto ko lamang ano ha, gusto ko mag-thank you. Oo, kasi mayroong dumating ditong it's so yummy. It's akala ko Bake Mac, ano pala siya. Spamiki pala, no? Sarap ng spaghetti. Oo, ano siya, parang Bake Mac yung taas, tapos spaghetti yung loob. Surprise! Ang sarap. Koreko, busog na busog si Kuya Dan and friends. At mga kasama. Yes, thank you. With pizza pie pa. Oo, masarap. Gawa pala yun ni Miss Teresa ng Marikina. It's so yummy. Oo, talagang maraming cheese. With lots of cheese on top. And then a lot of noodles inside. Salamat po. Thank you. 3:20 ang oras natin. Oo, pagka ganitong panahon, ano ba ang hindi mo dapat kalimutan? Actually, hindi ko kinalimutan. Patatikimin ko si Mrs. Mar. Ito na, makasagutan ninyo sa ating Facebook page. Sabi ni Kuya Dan. Ba't si Kuya Dan yung sumagot? Sabi ni Angelo, Kuya Dan, good morning. Sayang, hindi ako nakapasok sa linya. Mahaba pa naman tong sinulat ko. Anyways, kapag ganitong panahon, huwag kalimutang maghanda ng essentials tulad ng pagkain, gamot, tubig, pang-inom, at syempre ang emergency kit. Lalo na hindi natin masasabi na may mangyayaring masama. Pero it's important to be prepared whatever the situation we face. At least, meron tayong backup, sabi niya. Reflection ko sa Kumusta Dear Specials, medyo na-trigger ang anger issue ko doon sa tito, tita at pinsan niya. Ayan ang sinasabi ko, nagagalit na to. Dahil sa pagsasagot, hindi porket hindi parte ng pamilya ay dapat nang maltratuhin sa pamamagitan ng salita. Yung gusto ko na lang hampasin sa... Pero tandaan, knowledge will always prevail than words. Pero hanga talaga ako sa naging kwento, especially dyan sa mga batang iniwan ng magulang pero lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Bagamat mahirap, laging isaisip na ang katalinuhan ay dadalhin sa magandang patutunguhan. Oh, tulungan mo. Ay, bakit ganyan? Bakit ganyan? Ay, napindot ko. Tama. Clap sa lahat ng mga batang nagpupursige. Kahit na medyo mahirap ang pinagdaraanan nila sa buhay ngayon. Comments, sabi ni Joe Bueno, rainy morning. Kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan magsuot ng makakapal na damit at kumain ng mainit na sabaw. Daniel Bustamante, hello po sa gwapong DJ Kuya Dan. Small things. Kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan maligo kapag nabasa ka sa ulan para mawala ang bakterya sa katawan. Ayun! Oh, it makes sense. Oo, tama. Oo, parang kumbaga sabunin mo, 'di ba, para matanggal ang mga bakterya. Maganda kung meron kayo nung ano, yung sulfur soap. Parang 'yun ang ginagamit talaga para talagang ma-wash away yung mga bakterya na dumidikit sa lalo sa mga paa, 'di ba? Pa-request po ng Goodbye Yellow Brick Road ni Elton John and listening habang nasa biyahe from Batangas City, si Sir Daniel Bustamante. Geraldine Lopez, sabi niya, good morning kuya din to all the listeners out there. Sa ganitong panahon, huwag kakalimutan maghanda ng mga kandila, posporo, i-charge lahat ng mga rechargeable na lamp, lights, power banks, radio para sa blackout. Para may mga gamit kahit walang kuryente. First aid kits, ang mga payong at kapote, yung mga hotline in case of emergency dapat nasa easy access, makikita at isulat ng malinaw. Dapat may stock na pagkain na hindi madaling ma-expire. Pa-request po ng Reunited. Reunited and it feels so good. Si Miss Geraldine Lopez. Nag-good morning si Miss Vera Gadiano. Prayers ang kailangan, wala ng iba. Sabi niya, be safe everyone. Sabi ni Ethel Mojica, tama po, isang malaking check yan, alin? Ah, yung extra damit baka mabasa. Tama. Sabi ni Rudy Estoque, gandang morning Kuya Dan, watching and listening here at Las Piñas City. O kumusta ho kayo dyan? Kapag ganito ang panahon, huwag kalimutang makinig ng Remember Your Music ni Kuya Dan. Tama. Relate na ako sa kumusta dear Kuya Dan. Kuya Dan, pwede ba bang mag-request ng How Deep Is Your Love? Thank you and more power to Remember Your Music. Huwag nating kalimutan magdasal para sa kaligtasan ng lahat, sabi ni Miss Maria Dulce Orate. Nag-good morning naman si Ricarpio Esteban, Marilyn De Leon, Kuya Dan at sa mga nakikinig, magandang morning. Sa ganitong panahon, huwag kalilimutan mag-pray at kung lalabas ng bahay, huwag kalilimutan magdala ng payong o kapote. Sabi ni Sir James Thomas Fuentes, you make my retired life early mornings enjoyable. When you clown around, natatawa ako. I'm so serious here, sir. I never clown around. Hari ng clown around. Hello, mga bata. Naging clown. Naalala ko tuloy, nagboses ako dati sa isang clown. Sa isang commercial, di ko sasabihin kung ano. Pero ganun yung ginamit kong boses. Hi guys! Boses clown. Baka maganda next na ako, kumusta dir, may ano, no, may character. May character na clown. Bigla ka may naririnig na clown. Sabi ni Simon Wright, hello Kuya Dan, Erlino San Andres, pag ganitong panahon, dapat may palagi nakahandang pagkain kagaya ng bigas, delata, mga gamot na pang maintenance at first aid. Ito ay para makaiwas na lumusong sa baha kung binabaha ang inyong lugar, para iwas sa sakit na leptospirosis at alipunga. Haya, narinig ko sa himpilan ninyo na tama pala ang paalala ko, kaya palaging tayong makinig sa teleradyo DZMM, nabaliktad, no? DZMM Teleradio, i-switch. Palaging bago ang balita, maasahan mga gwapo at magaganda pang announcer kagaya mo, Kuya. Uy, easy lang. Ako lang, no? Salamat, Miss Erlinda. Good morning po sa inyo. Sabi ni Dersan Dare, ano yun? Dersan Dare. Rainy evening, Kuya Dan. Kape-kape po while listening. Kapag ganitong panahon, huwag kalimutang isara ang pinto at bintana. Baka po kasi mapasukan ng masasamang utak. Masamang utak. At huwag kalimutang magdasal. Keep safe, everyone. Ay, pero oo. Alam nyo, ang hirap din talaga sa mga... May minapanood akong video, no? Yung isang truck na natumba, tapos parang may dalang maraming baboy. O mga buhay, no? Siguro i-transfer yata yung mga... Alam nyo, imbis na... Siyempre, pagka yung truck driver, di naman niya mahuhuli lahat yung mga baboy, di ba? Imbis na ano, tulungan ibalik, alay kanya-kanya ng kuha ng baboy. Oo, sabi ko. Iba na din talaga, no? Tsaka hindi lang sa mga ganyan nangyayari yan. Halimbawa, yung mga soft drinks, yung mga natutumba, di ba? Ano ba yung naglulut, di ba? Tawag nila doon, naglulut. Parang kawawa din naman yung ano, kawawa din naman yung mga na ipit na nga sa aksidente. Nawala pa yung mga ibabiyahin nila. No? Wag naman ganun. Parang yun yung sinasabi ni Sir Dersa na ano, masasamang utak. Masasamang utak kayo dyan, ha? Kapag ganitong panahon, huwag kakalimutan gawin ang lahat ng kinakailangan pag-iingat, tulad ng securing all outdoor items before the worst hit, at makinig sa anumang lokal na telebisyon, cable o radyo para sa anumang updates. Huwag gamitin ng inyong telephone for the duration of this emergency, sabi ni Simon Wright. Maraming thank you sa inyong mga kasagutan. Oras natin, 3:28. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong August 11 ang ating alamin. Kaya huwag kayong alis. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
3: Basta inip, DZMM!
5: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, August 11, 2026. Mabilis na paghupa ng baha sa Metro Manila, resulta ng flood mitigation program ng gobyerno ayon sa MMDA. Ilang lugar sa Kamaynilaan muling binaha kagabi dahil sa malakas na pag-ulan. Patay sa landslide sa Baguio City, umakyat sa 8. Tubig sa Lamesa Dam, umaapaw na. Presyo ng langis tatapyasan na mahigit 4 piso kada litro. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ang ngayong buwan. Balita sa lalawigan, halos 12 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa Pampanga. Sa showbiz, si Diversion ng Wakas at Simula album ng SB19, My Second Batch selling na. At sa sports, defending gold medalist Gilas Pilipinas at China, maagang maghaharap sa Asian Games men's basketball sa Japan. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Mga song request sa atin ang ating napakinggan, no? Reunited ng Peaches and Herb at ang Goodbye Yellow Brick Road na request din sa atin. Sa oras na 3:41 po ng umaga, oh, gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, ng kanilang kasagutan. Sa Viber, no, yung mga nagpadala kanina si... Ang pangalan ng... Wala agad yung... At saka sila Sir Eduardo, sa lahat ng mga tumawag sa atin, no? O papawi na lang bukas, pwede pa naman tumawag. O again, basta pagka alas 12, alam nyo na yan, no? Tawag na kayo, dial na kayo para makasama sa linya. And of course, sa lahat ng mga nag-comment sa ating Facebook page, maraming thank you. Batiin din natin sa mga sandaling ito ang lahat ng mga nasa kalsada pa rin at binabagtas. Baka may mga daan pa dyan na medyo mataas ang tubig. Oo, eh, tantsa-tantsahin nyo ho muna. Mahirap pagka napasok ang sasakyan. Oo, pag nabaha, ano kaya. Tingnan muna, pero isang magandang morning po ng Tuesday sa lahat ng ating mga kuya ate dyan. Taxi driver, bus driver, jeepney driver, truck driver, kasama mga pahinante, TNVS, pati mga mototaxi. Sa lahat ng mga bumabiyahe pa rin sa mga sandaling ito para pang ano, kumbaga ito yung trabaho nila eh, di ba? Mag-iingat po kayo, no? At sa lahat ng mga kailangan umalis ng maaga, baka sa ganitong oras nagpe-prepare na kayo. Mag-iingat, mga papasok ng trabaho o pauwi galing trabaho. August 11, 2026, once again, happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Wala ibang wish si Kuya Dan, kundi ang maraming blessing na dumating sa buhay ninyo. At kahit na maulan ang ating Tuesday morning, subukan nating pasiglahin yan sa pagsisimula ng mga tugtugan nating magpapagising sa inyong diwa. Here's a song from Dire Straits. Okay, gising na, bango na. Alam niyo na ang gagawin ng ganitong oras. Here's Walk of Life para sa ating

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 11, 2026, sarap po ng Martes. Good morning sa lahat ng mga kakabukas lang ng kanilang mga radyo telebisyon. Hello, hello! Good morning! Oras natin! 5 minuto po bago mag-alas 4 ng umaga. Aha, gising na, bangon at kape-kape na. Dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. Bukas ulit, tayo ay magkwentuhan alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito ang nag-iisang Balba sa Radyo, inyong Kuya Dan. Remember Your Music, only here on Remember Your Music. Happy Tuesday! Ingat lahat mga pamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilikod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. 401.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Martes, August 11, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. 13 patay sa hagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat, pinsala sa agrikultura. Umaabot sa mahigit 100 milyong piso.
1: Tubig sa Lamesa Dam umaapaw, mga residente sa paligid ng Tulyahan River, sinimulan na ang ilikas.
0: Patay sa landslide sa Baguio City, umakyat na sa 8. Paghahanap sa 2 pang nawawala, nagpapatuloy.
1: Magnitude 7.4 na lindol yumanig sa Colombia, mahigit 100 na ang patay sa lindol.
0: Sa lalawigan, 2 patay sa salpukan ng tricycle at truck sa Cotabato. Tricycle nagbagsakan o nabagsakan ng nabuwal na puno sa Pampanga, 2 naman ang sugatan.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis champion Alex Ayala magpapahinga muna matapos mabigo makaabante sa quarterfinals ng Canadian Open.
0: Maulan at malamig na morning sa inyo, kapamilya. Kompleto pong dalawang pogi ngayong Tuesday, syempre. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz.
1: At ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano. Good morning!
0: 4:03 ng madaling araw. Balita muna sa labas ng bansa, 111 na ang namatay sa magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Colombia. Naitala ang epicenter ng lindol sa bayan ng San Jose del Palmar sa Choco Region. Kabilang sa mga biktima, ang 42 namatay sa Risaralda Province. Naramdaman din ang lindol sa ilang bahagi ng Ecuador at Colombia. Suspendido ang klase sa mga paaralan at operasyon ng mga airport sa Colombia. At maraming bahay at gusali ang napinsala at gumuho.
2: Basta AM, DZMM!
3: Alerto sa habagat! Habagat!
1: 13 na ang napaulat na patay sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa tala ng Office of Civil Defense, 14 din ang sugatan at 9 ang patuloy na pinaghahanap. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 380,000 pamilya ang apektado ng mga nagdaang bagyong pinalakas ng habagat. Tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchan.

0: million pesos ang halaga ng pinsala ng mga bagyong Maymay at Luis at Habagat sa agrikultura. Sa report ng Department of Agriculture, mahigit 4,000 hektarya ng palayan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas ang nasira. Aabot sa 4,465 metric tons ang nawalang ani na nakaapekto naman sa kabuhayan ng mahigit 6,000 magsasaka.
1: Basta AM, DZMM!
2: Sa Baguio City, patay sa landslide sa barangay Gisad Surong. Umakyat na sa 8. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
3: 11 na mula sa 13 individual na natabunan ng gumuhong lupa sa Gisad Surong sa Baguio City ang na-extract na ng mga otoridad sa kanila ng papatuloy na search, rescue and retrieval operation sa lugar. Pero ayon kay Baguio City DRRMO Head Charles Carame, 8 sa mga ito ang wala ng buhay, kabilang na ang 2 taong gulang na bata at isang senior citizen na may edad na 64 na taong gulang. Anya, hindi ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng landslide sa lugar dahil may naitala ng katulad na insidente 10 taon na nakalilipas. Nilinaw naman ni Karami na naabisuhan na ng mga taga-barangay ang mga residente bago pa matumama ang sama ng panahon. Posibleng umunong nakampante ang mga biktima dahil matagal nang walang naitalang malakihang landslide sa lugar, kaya't nagsibalikan sila sa kanilang mga bahay nang habagat na lamang ang nararanasan. Sa ngayon, gumagamit na ng heavy equipment ang mga rescuer para sa mas mabilis na paghahanap sa dalawang nawawala, pero nagiging hamon para sa kanila ang pabugso-bugsong pag-ulan na nararanasan sa lugar. Una nang sinabi ni Baguio City Police Chief Police Colonel Roel Tagel na wala ng signs of life sa mga biktima, pero tila naging simbolo ng pag-asa ang isang aso na nasa gitna ng mga otoridad 24 oras ang nakalipas mula ng mag-landslide. Samantala, stable na ang kondisyon ng 3 individual na nasa jeep mula sa gumuhong lupa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol
0: Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
2: Samantala, umusbong naman ang bayanihan sa gitna ng trahedya sa Gisad Surong. Nag-aalok ng libre pagkain ang pamilya Grace sa kanilang mga kapitbahay na nasalanta ng landslide at rescue workers na tumutulong sa paghahanap sa mga nawawalang biktima ng trahedya. Nakatanggap naman ang emergency supplies tulad ng food packs at family kits mula sa LGU ang halos 20 pamilya na apektado ng landslide.
1: Basta AM, DZMM!
0: Oras natin, 9 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang iba't ibang ahensyang tiyakin ang tulong sa mga apektado na nagdaang bagyo Luis, Maymay at Habagat. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulong mahatiran ng tulong ang mga apektadong residente kahit nakabalik na mula sa mga evacuation center. Sa datos ng NDRRMC, 39.37 million pesos ang naibigay na tulong ng DSWD at mga lokal na pamahalaan sa mga apektado na nagdaang bagyong pinalakas din ng habagat. Kabilang dito mga residente sa Metro Manila, Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, gayon din sa Calabarzon at Mimaropa.
2: Ibinida ng MMDA ang mabilis na paghupa ng baha sa Metro Manila matapos ang ilang araw na malakas na pag-ulan. Kagabi, muling binaha ang ilang lugar sa Maynila kabilang ang Espanya Boulevard dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng habagat. Sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na hindi nakaranas ng malubhang pagbaha ang mga lugar na kadalasang lumulubog tuwing malakas ang ulan. Malaking improvement anya ito na resulta ng mga programa kontrabaha ng kasalukuyang administrasyon, kabilang dito ang dredging ng waterways sa ilalim ng upland kontrabaha at pagpapadala ng mobile pumps sa mga binahang lugar. Dagdag pa ni Artes, gumagana ang lahat ng 73 pumping station sa Metro Manila. Nagkasundo ang Metro Manila Council na magpataw ng mas mahigpit na parusa sa illegal na pagtatapo ng basura na siyang pumabara sa mga lagusan ng tubig. Ayon naman kay

0: Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na paghupa ng baha. Pero nagbilin din anya ang Pangulo na paigtingin pa mga ginagawang intervention para tuluyang masolusyunan ang problema sa baha.
1: Basta AM DZMM.
2: Pinaiimbestigahan sa Kamara ang pabalyang pumping station sa Barangay Tumana, Marikina. Itinuro ni Marikina Mayor Maan Teodoro ang pumaliang pumping station ng DPWH na dahilan ng pag-apaw ng Tumana Creek na nakaapekto sa halos 3,000 bahay. Iginit ni Marikina 2nd District Congressman Miro Kimbo na dapat siya sa atin ng Kamara ang insidente, habang si Marikina 1st District Congressman Marcy Teodoro gustong papanaguti ng mga DPWH official sa Metro Manila. Nangako si DPWH Secretary Vince Dizon na iimbestigahan ang nagkaaberyang pumping station. Humupa ang baha sa Barangay Tumana sa tulong ng mobile water pump na pinadala ng MMDA at local government unit. Nagsiuwian na rin ang mga lumikas na residente. Samantala, halos 3,000 pamilya o mahigit 10,000 individual ang inilikas sa pagbaha sa San Mateo, Rizal. Umabot hanggang 5 talampakan ang baha sa ilang barangay sa San Mateo dahil naman sa pagbaba ng tubig o pagbaba ng tubig mula sa kabundukan.
1: Basta AM-MM.
0: Alas 4:12 na po ng madaling araw, isinisi sa Nakatenggang Flood Control Project ang pagbaha sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Pinaha mga kalsada at palayan sa Barangay Iba dulot ng pag-ulan sa mga nakaraang araw na sinabayan pa ng high tide. Mahigit 100 milyong piso na ang nilang pondo na proyekto pero hindi pa rin ito napapakinabangan. Catch basin ng Barangay Iba ng tubig mula sa Nueva Ecija at Pampanga pero hindi ito dumadaloy palawas ng ilog dahil naharangan ng nakatenggang floodgate at pumping station. Pinililikan sa mga residente sa mga bahaing lugar dahil sa inaasang high tide ngayong araw. Bukod sa Hagonoy, apektado rin ng baha ang Malolos, Marilao, Pandi, Angat, Kalumpit, Bukawe, Pulilian, Balagtas at Giginto. Sinabi sa DZMM ni Manuel Lucban Jr. ng Bulacan PDRRMO na isa ang napaulat na nalunod sa San Jose del Monte City. Mahigit 9,000 residente ang nananatili sa mga evacuation center.
1: Basta AM DZMM!
2: Kinansela ng palasyo ang face-to-face classes sa lahat ng level sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Bataan, Occidental Mindoro at Zambales dahil sa masungit na panahon na dala ng habagat. Iniutos din ng palasyo ang work-from-home arrangement sa government offices sa mga naturang lugar. Hindi kasama sa work-from-home arrangement ang mga ahensyang may kinalaman sa pag-deliver ng basic at health services, kahandaan at pag-responde sa mga sakuna at kalamidad. Sa Metro Manila, suspendido rin ang pasok sa Maynila, Caloocan, Malabon, Parañaque, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Mandaluyong, habang sa Quezon City, walang pasok mula kindergarten hanggang grade 12. Sa Bulacan, walang pasok sa Kalumpit, Malolos, Plaridel, San Jose del Monte, Mekawayan, Hagunoy, Santa Maria, Angat, Pulilan, Giginto at Bulacan. Gayun din sa Bacoor, Amadeo, Noveleta, Naik, Tanza at Imus sa Cavite. Wala rin pasok sa lahat ng level sa Pangasinan, Abra at Benguet, gayon din sa Bawan at Luna sa La Union. Suspendido rin ang klase sa La Trinidad, Cabayan, Atok at Tublay sa Benguet at Baguio City.
1: Basta AM DZMM.
0: Umaapaw na ang tubig sa Lamesa Dam dulot ng ilang araw na pag-ulan. Umabot na sa 80.22 meters ang tubig sa Lamesa Dam kagabi. Mas mataas yan sa normal water high level na 80.15. Bumabagsak sa Tulyahan River ang umaapaw na tubig mula sa Lamesa Dam na pinapangambahang makakaapekto sa mga mababang lugar sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Nagsagawa na ng preemptive evacuation ang QCLGU sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog sa Nuvaliches proper, Commonwealth, Bagbag, Nagkaisang Nayon at Fairview. Sa kaugnay na balita, Mahigit 100 pamilya ang inilikas sa Barangay North Fairview sa Quezon City dahil sa pagtaas ng baha sa Tulyahan River. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
3: Magandang umaga, Steve at Robert. Umabot na sa 167 na families o 393 individuals ang nakapag-evacuate sa Barangay North Fairview sa Quezon City matapos biglang tumaas ang tubig sa Sitio 1. Kabilang dito ang 161 families o 429 individuals na nag-evacuate sa North Fairview High School, habang 6 na pamilya o 17 individual naman ang nasa United Port Fairview Homeowners Association. Ayon kay Barangay North Fairview Kagawad Manuel Chua, pinatupad ang forced evacuation bago mag-alas 7 gabi matapos tumaas ang tubig dahil sa pag-apaw ng La Mesa Dam. Anaya, hindi lahat ng residente ay lumikas dahil may ilan na nanatili sa kanilang mga bahay para bantayan ang kanilang mga gamit. Patuloy namang minomonitor ng barangay ang antas ng tubig sa lugar. Robert at Steve, sinubukan nga nating inikot itong Sitio 1 sa Barangay North Fairview para makita ang pero sa may bukana ng lugar ay bumaba na ang baha at nasa isang talampakan na lamang ito. At sinubukan nating pasukin pa yung looban ng Sitio 1, pero ayon kay Kagawad Zir na kasama natin nag-ikot, ay medyo mataas pa ang baha dito at hindi na pinayuhan na tayo hindi na pasukin yung loob dahil medyo madilim din kasi Robert at nakalatag na din yung mga lubid na ginamit niya kanina ng rescuer para mailabas yung mga residente doon. Samantala, as of 3 a.m. ay nasa 80.22 meters ang water level ng La Mesa Dam at nananatili itong above spilling level.
2: So ibig sabihin, yung napuntahan mo lang, medyo mababaw lang yan syempre. Ano? Pero doon sa mismong mga looban, ng anong eksakto location yan, mataas pa rin. Ano?
3: Dito yan sa may Sitio 1, Barangay North Fairview.
2: Ayun, Sitio 1. So ibig sabihin yung Sitio 1, baha pa rin, lubog pa rin sa baha. Ano? Mataas pa rin pala.
3: Robert, baha pa din. Kasi sinubukan talaga natin nga pasukin para na makita natin kung ano talaga yung sitwasyon ng mga bahay doon. At sabi nga sa atin, at kwento ni Barangay Kagawad Claire na umabot ng hanggang 6 na talampakan yung lalim ng baha doon. At ngayon, nabuti nga daw at nag-subside na ito at yun nga, nasa isang talampakan na lamang ito sa bungad. Pero pag pinasok talaga ay medyo above knee level pa yung baha sa loob, Robert.
0: Oo. Robert, Roen,
2: si Robert yun. Ako to, partner. Ako to.
0: Si Roen yan. Si Roen, yung ibig sabihin, yung sa Sitio 1 doon, hindi na mataas yung baha. Ibig sabihin, we assume na wala ng tao doon.
2: Oo, nailikas sila.
3: Nailikas sila dong kahapon pa ng umaga. Nisimula nga dong magpalikas ang ating ang barangay dito nang alas dos pa lang ng hapon kahapon. Kaya nga nandito ngayon tayo ngayon sa barangay North Fairview High School at nandito nga tayo at nakikita natin nandito yung nasa 161 na pamilya o 429 individuals na napansamantalang nanunuluyan dito at nakakwentuhan nga natin yung mga nag-evacuate dito at sabi sa atin ay maayos naman yung kanilang kalagayan at buti na nga lang daw at maaga silang inabatuhan ng barangay na makalikas para nga hindi abutin ng baha at wala naman silang natamong sugat or wala naman silang sa kanilang mga nasaktan na Robert at Sue.
0: Petroen, maraming salamat. Mag-iingat ka dyan.
3: Extra. Maraming salamat to Robert at Steve. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Rowan Cueto.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
2: Kapag kasi La Mesa Dam, partner, walang gate yan eh.
0: So,
2: nag-spill lang yan. Nalalaglag lang o natatapon lang sa, napupunta lang sa community doon sa Tulyahan River yung tubig. Parang ano lang yan, Palangana. Mm. O yun yung La Mesa Dam. So, kapag sumobra yung tubig sa Palangana, nakabukas yung gripo mo, ganun yung nangyayari. Yun yung nagpapabaha sa mga residente.
0: Matatapon sa mga sitio't sitio na.
2: Correct, oo. So, ganun ha. Narinig nyo po yung report ni Roen ha. Mataas pa rin. 6 feet?
0: Umabot ng 6 talampakan daw, sabi ni
2: yung baha doon sa Sitio 1 sa may North Fairview. Mag-ingat po tayo mga kapamilya. Samantala, bukod naman sa La Mesa Dam, tumaas din ang level ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon dahil sa ilang araw na pag-ulan. Ang Angat Dam na pinagkukuna ng 70% ng tubig sa Metro Manila, sumampa na sa mahigit 170 meters ang water level. Pero malayo pa ito sa 180 meters na minimum operating level ng dam. Tumaas din ang tubig sa mga dam sa San Roque, Magat, Pantabangan at Caliraya. Patuloy naman na nagpapakawala ng tubig ang Amboklao at Binga Dam sa Benguet dahil sa mataas na tubig. Nagpapakawala rin ng tubig ang Ipo at Bustos Dam sa Bulacan na sinasalo naman ng mga ilog. Inaabisuhan ang mga residente na malapit sa mga ilog na maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig.
1: Basta AM DZMM.
0: Diyan naman sa Zambales, isolated ang Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino matapos masira ang tulay dahil sa umapaw na ilog. Sinabi sa DZMM ni San Marcelino MDRMO Chief Arsenio Edar Mauricio III, lumakas ang agos ng Santa Fe River kaya nasira ang tulay at hindi mapuntuhan ang barangay. Nasira rin ang isang dike at hindi na rin kinaya ng mga sandbag na kontrolin ang daloy ng tubig. Pansamantalang nagkabit ng zipline ang mga otoridad para mamadalhan ng tulong ang halos 2,000 residente sa lugar. Walang naitalang nasawi sa barangay pero may isang bahay na napaulat na nasira dahil sa pagbaha at walang humpay na pag-ulan.
1: Basta AM DZMM.
2: Sa ibang balita, iro-rollback na mahigit 4 pesos kada litro ang presyo ng langis ngayong araw. 4 pesos and 70 centavos ang itatapya sa presyo ng gasolina at 4.40 naman sa diesel. Ang presyo ng kerosene, 4 pesos and 90 centavos ang rollback. Resulta ito ng pagbaba ng presyo ng langis o produktong petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East at posibleng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Samantala, tatapyasa naman ng 4 na sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong August bill. Malaki sanang ibababa sa singil sa kuryente dahil sa utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na i-refund ang mahigit 9 bilyong piso. Ang laki namang sobrang singil nito sa kanilang mga customer. Katumbas po ito ng 59 centavos kada kilowatt hour pero nagmahal ng halos 30 centavos ang transmission charge at pagtaas ng feed-in tariff allowance o FITOL na pambayad sa mga producer ng renewable energy.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ay, sa mga nanonood, nakikinig po sa amin dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kung kayo po ay may gusto ipa-shoutout, may panawagan o gustong ipagising, at kung gusto nyo mag-share ng inyong kalagayan po dyan sa inyong mga lugar.
2: Oo nga po, baha pa po ba dyan sa area ninyo? May pag-ulan ba? Ambun lang? Correct. Ay, i-message nyo po yan para malaman po natin.
0: Dito
2: ha?
0: Po sa aming Viber number na
2: 0919-278-3000.
0: Hintay po kami ng inyong mga mensahe. 4:23 ng madaling araw sa aming pagbabalik. 11 nasa gip sa human trafficking sa Baguio.
2: Halos 12 milyong pisong halaga ng shabu na samsam keng Pampanga. Yan at iba pa mga balita sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape na po, kape.
1: Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1-2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
5: Good morning, good morning, good morning.
1: Basta AM, DZMM.
0: Alas 4:26 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. 13 ang patay sa hagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat, pinsala sa agrikultura, umaabot sa mahigit 100 milyong piso.
2: Tubig sa Lamesa Dam umaapaw, mga residente sa paligid ng Turliahan River, sinimulan ng ilikas.
0: Patay sa landslide sa Baguio City, umakyat na sa 8, paghahanap sa 2 pang nawawala, nagpapatuloy.
2: Magnitude 7.4 na lindol lumanig sa Colombia. Mahigit 100 ang patay sa lindol.
0: Sa oras po natin 4:27, alamin po muna natin na ang update sa lagay ng panahon.
1: Ulat, panahon.
0: Makakausap po natin live si Ma'am Chanel Dominguez. Mula po yan sa Mag-asa. Ma'am Chanel, good morning.
6: Good morning!
7: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon. Ilang bahagi pa rin naman ang ating Luzon na makakaranas ng mga pag-ulan. Asahan natin paminsan-minsan ng mga pagbugso ng pag-ulan dito sa Cambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte, magiging maulap ang ating papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin improving weather na tayo, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon na may mga posibilidad pa rin naman ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, yun po, posible makaranas naman sila ng mainit at malinsangan at ang hali hanggang hapon, then mataas pa rin yung chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, humihina na rin naman po yung epekto ng habagat, pero inaasahan pa rin naman po natin yung mga pag-ulan, lalo na po dito sa western section ng ating bansa. Pero sa mga susunod na araw, inaasahan po natin improving weather na rin po tayo. Yan po muna latest dito sa Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po. Magandang umaga.
0: Maraming salamat po. Ma'am Chanel Dominguez, mula po yan sa Pag-asa.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Kalusugan, ulat kalusugan.
2: Sa ating pong ulat kalusugan, nakatutulong ang oats, barley at iba pang whole grains para mapanatili ang malusog na antas ng kolesterol sa ating pong katawan. Ayon po sa pag-aaral, sinasabing epektibo ang pagkain ng oats o pagsunod sa oat-rich diet para mapababa ang kolesterol. Best whole grain source naman ang beta-glucans o soluble fiber, ang barley na isa ring nakatutulong para maging maayos ang cholesterol level ng isang tao. Nagbibigay din ito ng antioxidant compounds at minerals gaya ng magnesium na nakatutulong naman po sa pagbawa sa mga cell damage at nakabubuti sa cardiovascular health. Mainam po ang pagkain ng whole grains sa almusal. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
5: Good morning!
1: Agri Balita! Agri Balita!
5: Good morning! Good morning!
0: Good morning! Magandang morning po sa ating kapamilyang magbubukid. At syempre po, good morning ha sa ating kapamilyang mangingisda.
5: Good morning!
0: Eto po sa ating agribalita, nagbigay ang Department of Agriculture Cordillera ng bagong swine multiplier farm sa La Trinidad sa Benguet. Layunin itong palakasin ang produksyon ng baboy at tulungan makabangon ang rehiyon mula po yan sa epekto ng African swine fever. Nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso ang farm at kabilang sa proyekto ang breeding pigs, kulungan at iba pang supply sa pag-aalaga ng baboy. Ayon sa DA, makatutulong din ito na mabawasan ang paghahatid ng mga baboy mula sa ibang lugar na posibleng magdala ng sakit. Hinimok naman ng lokal na pamahalaan na panatiliing mahigpit ang biosecurity at tiyaking mapapanatili ang produksyon ng farm. Muli, good morning, good morning!
5: Good morning!
0: Sa ating kamilyang magbubukid at kamilyang mangingisda, ito ang ating agribalita on a Tuesday.
5: Good morning!
0: Morning!
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa oras po natin, 4:31, radsalahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada probinsya! Probinsya!
0: Nayan po natin dyan sa Benguet, posibleng tumagal ng ilang buwan ang pagsayos sa napinsalang bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya Road sa La Trinidad, Benguet. Sinabi ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan na pinaladaan muna sa detour ang mga motorista habang kinukumpuni ang Bekin-Lamut Junction ng kalsada. Apektado rin ng pag-ulang dulot ng habagat ang tourist attraction sa Strawberry Farm.
2: Sa Nueva Vizcaya, ilang daan pansamantalang isinara dahil sa pagguho ng lupa.
1: Pasada probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Pansamantalang isinara sa mga motorista ang bahagi ng Nueva Vizcaya Pangasinan Road sa barangay Barakbak, Sitio Palitakan, Santa Fe, Nueva Vizcaya matapos ang pagguho ng lupa kahapon Agosto 10. Ayon sa mga otoridad, naganap ang landslide dahil sa paglambot ng lupa sa bahagi ng bundok dulot ng walang tigil na pag-ulang dala ng habagat. Pinapayuhan ang lahat ng motorista na iwasang dumaan sa apektadong bahagi at gumamit muna ng alternatibong ruta sa pamamagitan ng Maharlika Highway. Patuloy na pinapayuhan ang mga biyaherong mag-ingat at maglaan ng dagdag na oras sa paglalakbay dahil sa posibleng iba pang pagguho ng lupa bunsod ng patuloy na pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: DZMM.
0: Sa Pampanga, sugatan ang dalawang pasahero matapos babagsakan ng nabuwal na puno ang tricycle sa barangay Pulong Kakutod sa Angeles City. Isinugod sa pagamutan ng mga biktima at pansamantalang isinara sa trapiko sa kalsada habang nagsasagawa ng clearing operations. Sinasabing matanda na ang puno na nabuwal sa kasagsagan ng malakas na ulan na dulot ng habagat.
2: Sa Cotabato naman, dalawa ang patay habang lima ang sugatan matapos magkasalpukan ang tricycle at 10-wheeler truck sa bayan Puyan ng Mlang. Binabaybay ng cargo truck ang kalsada sa barangay New Rizal nang sumalpok sa kasalubong na tricycle. Patay ang driver ng tricycle at pasahero nito habang nagpapagaling pa sa ospital ang iba pang sugatan. Sumuko naman sa pulisya ang truck driver.
0: Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang halos 12 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa mga piyesa ng sasakyan sa Port of Clark sa Pampanga. Nadiskubre ang mga illegal na droga nang sumailalim sa extra inspection ang kontrabando na dadalhin sana sa Angeles City. Dinala sa tanggapan ng PIDEA ang shabu habang naharap sa patong-patong na kaso ang mga tao sa likod ng nasabing shipment.
2: Sa Cebu naman, tatlo arestado sa nadiskubreng drug den.
1: Pasada probinsya! Probinsya!
2: Narito, balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
8: Sa bybust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, timbog si Alice Lucio, 56 na taong gulang, isang construction worker at residente ng Barangay San Isidro. Arestado rin ang dalawang bumibisita sa drug den na sina Alias Dison, 41, at Alias Edmond, 52. Pareho silang construction worker at residente ng nasabing barangay. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na pakete ng shabu na tinatayang may timbang na 11.12 grams at may standard market value na 75,616 pesos. Nakuha rin ang ilang drug paraphernalia. Pansamantalang nakapait ang 3 sa PDEA 7 detention facility sa Lahug, Cebu City habang inihahanda na ang mga kaso laban sa kanila kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Salamat, Annie Perez!
0: 4:36 na po ng madaling araw. 11 babaeng biktima ng human trafficking, kabilang 6 na minor de edad, ang nasagip sa entrapment operations sa hotel sa Baguio City. Arestadong 2 suspect na umunoy ng bubugaw sa mga biktima sa prostitusyon. Maharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso habang hawak na ng DSWD ang mga biktima na sasailalim sa protective custody at counseling.
2: Sa Albay, bangkay ng lalaking nawawala, natagpuan sa likod ng isang waiting shed.
1: Pasada, probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
9: Wala ng buhay nang matagpuan ang 37 anyos na binata sa likod ng isang waiting shed sa Purok 5 Barangay Libot, Kamaligagbay, Lunes ng hapon. 3 nang pinaghahanap ng mga kapamilya si Mark Carlo Brioso, residente sa lugar, na huling nakitang nakatambay sa waiting shed noong Agosto 7. Isang residente sa lugar ang umano'y nakadiskubre sa bangkay sa manamong bahagi ng lugar. Sa pagresponde ng pulisya, nakitang may sugat umano sa leg ang biktima na nasa stage of decomposition na. Inimbestiga na ng Kamalig Municipal Police Station ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at kung sino ang responsable rito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Cavite, patay ang isang traffic enforcer matapos balikan at barilin ng isang motorcycle rider sa Dasmariñas City. Sinita umano ng enforcer ang rider at angkas nito na walang suot na helmet at expired ang lisensya, dahilan para ma-impound ang motorsiklo nito. Binawian ng buhay ang biktima, nalagtamo ng tama ng bala sa ulo. Patuloy pang tinitugis ang tumakas na suspect.
2: Sa Basilan, African swine fever testing mas pinaigting.
1: Pasada, probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
10: Itong Lunes nagsimula ang blood collection activity ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform kasama ang City Veterinary Office sa 6 na barangay sa Lamitan City. Kabilang dito ang Barangay Balobo, Luok, Arco, Boheyakan, Bulingan at Lumuton. Layunin nitong maagang matukoy kung ang iba pang baboy sa 6 na barangay ay mayroon ding African swine fever. Kamakailan umabot sa 284 na mga baboy ang namatay sa Lamitan City, kaya't lubos na apektado ang mahigit 100 hog raisers sa lungsod. Namigay naman ng bigas ang pamahalang lokal sa mga apektadong hog raisers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Thank you, Queenie!
0: 4:39 na po na madaling araw. Sa Zamboanga, Sibugay naman, arestado ang isang 37 anyos na lalaki na nahulihan ng mahigit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa bayan ng Malangas. Ayon sa pulisya, walang sapat na dokumento ang nasamsam na kontrabando na maaaring banta sa ekonomiya at kulusugan ng publiko. Hawak na ng otoridad ang suspect at mga smuggled na sigarilyo.
2: Sa Lanao del Norte, nasabat ng mga pulis ang higit 1,000,000 pisong halaga na mga hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang checkpoint sa Iligan City. Naharang ng mga otoridad ang van, laman ang kahon-kahong kontrabandong sigarilyo na galing pa umano sa Zamboanga City. Hawak na ng Bureau of Customs sa mga kontrabando habang inihahanda ang kasong isasampa sa mga suspect.
0: 4:40 na po na madaling araw, Kilos Gising Bangon, abangan sa aming pagbabalik. Babae, sugatan sa sunog sa Maynila.
2: At 2 drug pusher timbog sa baybas sa Makati. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol, balita alas 4. Kape.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
4: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
0: Sa oras po natin, 4:43 na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan, siyempre sa Radyo Patrol, balita alas 4. Eto po muna. Sa ating Metro Pasada, babae sugatan sa sunog sa Maynila. Yan at ibang balitang nakalap sa magdamag. Ihatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, good morning.
3: Steve, sugatan ng lalaking senior citizen matapos manuhod sa pin at abulutin ng bag sa Ramon Magsaysay Avenue sa Santa Mesa, Maynila kagabi. Sa inisyal na impormasyon, natumba ang biktima matapos abulutin ang kanyang bag kaya nagtapo ng sugat sa ulo. Samantala, isang babae naman ang nasugatan sa paa at sunog na sumiglap sa residential area sa Sampaloc, Maynila. Mag-aalas 11 ng gabi nang i-report ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Aabot sa 15 bahay at 15 pamilya o 55 individuals ang naapektuhan. Tuluyang napula ang sunog bandang alas 11:30 ng gabi sa Makati City naman. Timbog sa bypass operation ang dalawang hinihinalang drug pusher matapos magbenta ng illegal na droga sa mga pulis na nagpanggap na buyer sa barangay Kasilawan. Nasamsam sa mga suspect ang 55 gramo ng hinihinalang sabog na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Naharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta.
2: Isa pang report. Panukalang pagtaas sa income tax exemption, aprobado na sa committee level ng Kamara. Narito balitang kumpirmado o sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
11: Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang House Bill 10345. Layo nitong itaas ang threshold o hangganan ng income tax exemption sa 350,000 pesos mula sa umiiral na 250,000 pesos at palakihin ang naiuwing sahod ng low at middle income workers. Lusot din sa committee level ang House Bill 10346 na layo namang i-exempt ang micro at small businesses na nagbabayad ng minimum corporate income tax. Layo naman itong magkaroon ng maliliit na negosyo ng puhunan para mag-reinvest sa kanilang operations at mapanatili ang mga trabaho. Ang mga naturang panukala ay inihain ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol! Pamela Vasquez!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Tinawag ng prosecution team na delikadong hakbang ang paglalabas ng mga pahayag na makakaapekto sa integridad ng Senate Impeachment Court. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na mistulang may bending of the law o pambabaluktok sa batas sa kinakaharap na impeachment trial sa Senado. Iginit ni Prosecution Team Legal Spokesperson Benjamin Tolosa na posibleng makaapekto sa pananaw ng publiko sa impeachment ang mga pahayag na umatake sa integridad ng impeachment court. Nangarantang ipagpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara ngayong araw, Martes, matapos kansilahin kahapon dahil sa masamang panahong dulot ng habagat.
2: Iginiit ng Malacanang na hindi ugali ni House Majority Leader at Presidential San Sandro Marcos ang magsinungaling kasunod dito ng pahayag ng kongresista na humiling umano ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tatlong kondisyon kapalit ng pagsuporta sa kandidatura ni Pangulo Marcos Jr. noong 2022 national elections. Sinasabing may ilan umanong nangakong susuportahan ng Pangulo sa kondisyong sila ang mamimili kung sino ang uupong Executive Secretary, Senate President, at House Speaker. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginiit ng Pangulong pinalaki niya na maayos ang kanyang mga anak at hindi nagsisinungaling ang panganay na si Congressman Sandro. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay ng ibinunyag ng anak ng Pangulo.
0: Inaasang i-anunsyo sa mga susunod na linggo ang desisyon ng pamahalaan kaugnay ng hiling na extradition ng Amerika kay Pastor Apollo Quiboloy. Iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinag-aralang mabuti ni Pangulong Marcos Jr. ang hiling ng Amerika na dadaanan niya sa tamang proseso. 2021, sinampahan si Quiboloy at ilang membro ng KOJC ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Dito sa Pilipinas, nakakulong at naharap si Quiboloy sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa.
2: Isinumiti na ng Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2027 kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, nakatuon umano sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad sa bansa. Mas mataas ng 407 billion pesos ang nasabing NEP o NEP kumpara sa 6.8 trillion pesos na pambansang budget ngayong taon. Bukas, formal na isusumite sa Kongreso ang NEP.
1: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balita sa labas ng bansa.
0: Oras po natin, kamamilya, 4:49 na po ng madaling araw sa labas ng bansa. 13 ang patay sa drone attack ng Ukraine sa Russia. Kabilang sa mga namatay, ang isang taong gulang na bata habang 75 ang sugatan. Ayon sa Russian military, halos mga sibilyan ang mga biktima na nanunuluyan sa hostel ng mga mangyari ang drone attack. Samantala, naitala noong nakaraang buwan ang record high na temperatura sa mga karagatan sa mundo. Sa record ng European Union Climate Monitoring Service, sumampa sa 20.96 degrees Celsius ang ocean temperature kumpara yan sa 20.89 degrees Celsius noong 2023. May kinilaman ani na rito ang umiiral na El Nino sa Pacific region na posible ring magresulta ng malalakas na bagyo.
1: Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, ano latest?
12: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Naglabas pa ng second batch ang ibinibentang global CD version ng wakas at simula album ng P-pop Kings SB19. Panibagong tagumpay ito ng grupo dahil bukod sa unang beses nilang mag-release ng CD version, pinatunayan din nilang tinatangkilik pa rin ang mga physical album kahit na nasa digital streaming era na. Tampok din sa CD version ang 24 na kanta ng grupo. Abala ngayon ng SB19 sa kanilang international gig kabilang ang Summer Sonic performance ngayong Agosto. Sa iba pa nating chika sa umaga, inanunsyo naman ang K-pop supergroup na Big Bang ang kanilang comeback sa pamamagitan ng bagong kanta. August 19, nakatakdang i-release ng grupo ang new single na Big na unang music release nila makalipas ang higit 4 na taon. Pero refresher lang kapamilya, original na 5-member group ang Big Bang na magbabalik bilang 3-member group na kinabibilangan ni na G-Dragon, Taeyang at Daesung. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZFM.
2: Thank you, Erica!
1: Sports Balita!
0: Sa ating sports balita, Pinay tennis champ Alex Ayala magpapahinga muna matapos mabigong makapasok sa Canadian Open quarterfinals. Yan ang iba pang sports balita. Ihahatid natin big man with a soft skin and big heart ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, go!
13: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, magpapahinga na muna si Pinay tennis champion Alex Ayala bago paghandaan ang pagsabak sa Cincinnati Open sa Amerika. Natapos ang kampanya ng world number 20 na si Ayala sa Canadian Open ang talunin ng world number 14 na si Belinda Bencic sa round of 16 sa score na 6-4 at 6-0. Sinabi ni Ayala na magpapahinga muna siya ng ilang araw bago magbalik training at paghandaan ang Cincinnati Open na magsisimula sa August 15. Ikinatuwa ni Ayala ang resulta ng kanyang mga laro sa nakaraang 2 linggo, kabilang na dito ang pagkuha sa kampiyonato ng Mubadala DC Open sa Amerika. Samantala, maagang maghaharap ang defending gold medalist Gilas Pilipinas at China sa men's basketball competition ng 2026 Asian Games sa Japan. Magsisilbi itong rematch ng semifinals matchup ng Gilas Pilipinas at China noong 2023 Asian Games kung saan nanalo ang Philippine National Team. Magkagrupo ang Gilas Pilipinas at China sa Group C na nakatakdang maglaban sa September 14.
2: At yan
13: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Talde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
2: Good morning! It's Tuesday! Tuesday morning, August 11, 2026 po ha.
0: May bati ko lang partner yung mga tumulong sa ating kahapon mag-ikot. Yung mga kagawad dyan sa Barangay 589.
2: Binuhat ka nila?
0: So, sila yung nag-guide sa akin. Saan ba may baha dito? Doon po sir, doon po.
2: Kala ko
0: sa,
2: binuhat
0: ano,
2: ka
0: nila. Naging nanonood sa atin.
2: Sa baha.
0: Lagi sila nakatutok sa atin.
2: Ay, salamat po. Good morning po sa inyo, ha? Sige sila.
0: Oo, may mga, ano ito, nakamonitor ito ngayon. Sa Barangay 589 sa Santa Mesa sa Maynila, si Kagawad Manuel Salvador, si Kagawad Lavin at Kuntilyo, at syempre yung kanilang chairman na si Rafael Dizon. Ama yung
2: ay, good morning po sa inyo. Good morning, chairman, good morning. At Kagawad.
0: At syempre, bago tayo magtapos, batiin ko lang ng happiest birthday ang isang babae na special sa aking puso. Wow, ito yung aking kung saan ako nagsimula, kung saan ako nagmula, pinakamagandang binibini. Ang aking nanay, mami, mama, si Lorraine Raz. Happy, happy birthday, ma!
5: Happy birthday!
2: Happy birthday po ang regalo ninyo. Ready, ready na. Ready makapal. Na from Steve.
0: Happy birthday, ma. Mag-ingat po kayo palagi. Siyempre, ang sarili sa nag-alaga nung ako'y bata pa, mm-hmm, ang kanyang pinsan, si Tito Galo. Si Sir Carlito Perito, Tito Galo. Happy, happy birthday! Mag-ingat po palagi. Happy birthday!
2: Happy birthday! At samantala, magandang umaga rin. At syempre, maraming salamat ha. Ang pasasalamatan natin, yung mga rescue teams ng partner, different local government units, diba, ng Philippine Red Cross, at diba, mm-hmm, pang volunteers na tumutulong po, ano, doon sa mga kababayan natin na lumilikas, mm-hmm, doon po sa mga kababayan natin na mga nasa evacuation center at mga tinamaan po ng landslide, flash flood. Naku, maraming salamat po sa inyong servisyo. Eh, syempre, hindi matatawaran yan. Correct. Dahil imagine, mm-hmm, mo kagaya nito sa Red Cross, diba, ways to, ano, ano ba ito? Yung lalim ng baha mula ang chest to do, ano pala, waist to grabe, chest yung baha. Mataas. Ito yung report ni Roen kanina. Oh. Nandun pala yung Philippine Red Cross, sabi ni Kuyang Edison.
0: Si Edison.
2: Meron silang dedicated na 8-member Philippine Red Cross rescue team na nandoon.
0: Mag-ingat po kayo mga taga-Red Cross.
2: Ingat
0: ha?
2: Po, ha, salamat. Yung pong mga community na binabaha, mm-hmm, kung meron pa dito sa Metro Manila, pero definitely meron sa Bulacan, meron sa Pampanga, mag-iingat po tayo, ha. Mag-iingat po tayo. Eh, hindi pa po matagal humupa yung bahan yan, partner. Correct, dyan. Oh. Eh, dahil pababa pala, galing sa norte yung tubig. Mm. Ang punta, may ipon yan, Pampanga, tapos Bulacan, bago yung lumabas ng dagat.
0: Sana may magawa ng paraan para humupa agad yung mataas na baha dahil, mm-hmm, sa habagat.
2: Sa mga nagtatanong po na kung may pasok, marami. Ito po ha, walang pasok. August 11, 2026 sa Metro Manila, all levels, public and private, ang Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, ang lungsod po ng Maynila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, San Juan, Taguig, Valenzuela. Dito naman po sa Quezon City, kinder to grade 12 only, no face-to-face classes, at kabilang po din yung ALS o yung Alternative Learning System. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, including government po ito, walang pasok sa ABRA, mm-hmm, at wala rin pasok ang mga estudyante dyan sa Benguet.
0: Gayun din, partner, sa ano, buong lalawigan ng Bataan. All levels, mm-hmm, po yan, public and private, at work from home arrangement sa mga government offices. Sa Bulacan naman, all levels, public and private, walang pasok sa Angat, sa Balagtas, kasama yung government offices.
2: Mm-hmm.
0: Sa Baliwag, Bukawi, Bulacan, wala rin pong pasok dyan sa Bustos, Kalumpit, Hagonoy. Kasama rin po yung sa Hagona yung government offices, except yung mga essential offices. Sa Giginto, nag-shift naman po sila sa alternative, mm-hmm, delivery mode. Wala naman pasok sa Malolos City, Marilao, Maykawayan, Norzagaray, Ubando, Pandi, Paumbong. Sa Plaridel, kasama po dyan yung government work. Sa Pulilian, wala rin po pasok sa San Ildefonso.
2: Sa Pulilian, no?
0: Oo, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael, at Santa Maria.
2: Pagdating naman po sa Cavite, sa mga taga-Etivac, ang mga nagtatanong kung may pasok po sila, mm-hmm, wala po pasok ang mga estudyante sa Alfonso, Amadeo, Bacoor, General Emilio Aguinaldo, Imus, Kawit, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Tagaytay City, at sa Tanza, Cavite.
0: Diyan naman po sa lalawigan ng Laguna, all levels, public and private, walang pasok. At syempre sa La Union naman, wala rin pong pasok sa Bacnotan, Bagulin, Bangar, Bawang, Burgos, Caba, Lunan, Naguilian, Pugo, City of San Fernando, San Gabriel, San Juan, Santol, Tubao, at sa Sudipen Preschool to Senior High School ay wala pong pasok.
2: At syempre, ang buong lalawigan po ng Occidental Mindoro, all levels, public and private, at work from home arrangement sa mga government offices. Pagdating naman po kay Pampanga, mm-hmm, mayapabak po ka rin Kapampangan, ala ko pong lub, wala pong pasok ang mga estudyante, all levels, Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, naku, baha na rin sa amin sa Candaba, Florida Blanca, Guagua, Makabebe, kabila po yung government offices, Magalang, Masantol, Mexico, Minalin, San Fernando City, Santa Ana, Santa Rita, San Simon, Sasuan, at yung sa Santo Tomas until August 12 po na walang pasok dyan, ha. Mm-hmm. At dun sa Pangasinan naman, ipa-flash na namin dyan sa screen yung mga walang pasok, pero majority din po sa inyo walang pasok, kabilang yung Aguilar, Basista, Binbale, Bugalyon, Calasiao, at yung iba pa pong bayan dyan sa Pangasinan. O, paano?
0: Paano? Alas 5 na po ng madaling araw. Eksakto po alas 5. Susunod na po ang Pasada Balita. Kasama sina Daddy Johnson Manabat.
2: At Christian, your source, your sores.
0: Bye-bye.
2: Happy Tuesday.
0: Mag-iingat po, mag-iingat.
1: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang morning, Pilipinas! Gising bangon ka, pamilya. Ngayon po ay araw ng Martes, Tuesday, August 11, 2026. May pasok po para sa ilan sa atin, na kaya gising bangon ka, pamilya. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Magandang morning ho, bangon gising na sa mga may maagang pasok dyan. Ako po si Johnson Malabad.
0: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga may init na balita ngayon, habagat patuloy na magdadala ng pag-ulan. Pisikal na klase sa ilang lugar muling sinuspinde ngayong araw.
2: 16 na paulat na namatay sa habagat at mga nagdaang bagyo. Imus City sa Cavite at Montalban sa Rizal isinailalim na sa state of calamity.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo bababa mamayang alas 6 ng umaga. Singil sa kuryente ng Meralco bababa rin ngayong buwan.
2: PhilHealth President Edwin Mercado itinalaga bilang bagong health secretary.
0: At sa ating Pasada probinsya, traffic enforcer patay matapos barilin ang sinitang rider sa Cavite. Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Pasada Balita. Gising bangon ka, pamilya. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
1: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, patuloy na magdadala ng pag-ulan ang habagat. Ngayong araw, asahan ang malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Simula noong August 5, mahigit 1,400 millimeters na ulan ang bumuhos sa Baguio City, nakatumbas ng mahigit isang buwang ulan tuwing Agosto. Mahigit 640 millimeters naman sa iba sa Zambales, nakatumbas ng 3 linggong pag-ulan sa lugar. Dito sa Metro Manila, 428 millimeters ang naitalang ulang maihahalin tulad sa ulang dala ng bagyong Ondoy sa loob lang ng isang araw.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Kasama natin si Ma'am Chanel Dominguez para sa iba pang detalye sa ating balitang panahon mula po sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Sir Christian at Tito Johnson. Magandang umaga din po sa ating mga kapamilya para sa ating weather update. Meron pa rin naman tayong habagat pero patuloy na rin po humihina, lalo na po yung epekto nito pagdating sa ulan. Pero posible pa rin yung malalakas na pagbugso-bugsong pag-ulan sa Misambales, Bataan at Occidental Mindoro at dito sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, malaking bahagi ng Central Luzon, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte, makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Nalalabing bahagi naman ng ating wansa, inaasahan po

0: Pero Ma'am Chanel, kung para po kahapon, pati po ng mga nakalipas na araw, yung lakas po ng ulan na maaaring maranasan ngayong araw, ay ganun pa rin po ba o kahit papaano'y hihina po yung mga pag-ulan?
1: Inasan po natin, hihina na po ito, hindi na po ito makukumpara natin ng mga nakaraang araw po natin. Dito sa Metro Manila, posible pa rin po maging maulap yung ating papawirin, pero posible na rin makita po natin yung ating haring araw.
0: Alright po. Ma'am Chanel, maraming salamat at ingat po dyan sa pag-asa.
1: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Si Ma'am Chanel Dominguez ang ating pag-asa weather forecaster.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
3: Sinuspinde na Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pagulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangements sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Sinuspindi rin ang physical na klase sa lahat ng antas sa Caloocan, Maynila, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa City, Paranaque, Pasay City, San Juan, Taguig at Valenzuela City. Sa Baguio at Quezon City, magpapatupad ng online class mula preschool hanggang senior high school. Kansilado rin ang klase sa Laguna, Abra at Sabenguet, gayon din sa ilang lugar sa Bulacan, Cavite, La Union, Pampanga, Pangasinan at sa Rizal. Sa tala ng Department of Education, mahigit 6 na milyong estudyante ang naapektuhan ng class suspension sa 8 rehiyon. Halos 4,000 classroom naman ang napinsala, kabilang na ang mahigit sa 700 totally damaged.
0: Sa kaugnay pang balita, sa oras na 5:08, 16 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kabilang dito ang 2 namatay dahil sa rock slide sa Rizal. Gayun din ang 2 namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. Sa tala ng Office of Civil Defense, 14 ang nasugatan at 9 ang nawawala. 348,000 na pamilya o mahigit 1,000,000 individual ang apektado, kung saan mahigit 16,000 pa ang nasa evacuation centers. Mahigit 300 bahay ang napinsala, kabilang na ang 27 totally damaged. Pumalo na rin sa mahigit 135 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
3: 8 ang patay sa 3 bahay na natabunan ng landslide sa Baguio City dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kabilang dito ang 2 taong gulang na batang babae at 29 na taong gulang na bata. 3 ang nasagip habang patuloy ang search, rescue and retrieval operation sa 2 pang nawawala. Gumagamit na ng backhoe sa paghahanap pero nag-iingat ang mga rescuer dahil sa banta ng panibagong pagguho. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, kasing taas ng 30 palapag na gusali ang gumuhong bahagi ng bundok. Sinasabing halos 1 linggo nang umuulan sa Baguio City, kaya lumambot na at gumuho ang lupa. Sa Benguet, posible namang tumagal ng ilang buwan pa ang pagkukumpuni ng napinsalang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Apektado rin ng pag-ulan ang tourist attraction na Strawberry Farm.
2: Pasada Balita!
0: Tone-toneladang ang basura mula sa Manila Bay ang inanod papunta sa Pampang sa Baclaran sa Paranaque City. Inareklamo na ng ilang residente ang masangsang na amoy ng basurang plastik, gulong, damit at styrofoam. Tinatayang 10 truck ang kailangan para tuluyang maalis ang basurang malapit sa Baclaran Church. Sa Las Piñas City, aminado ang MMDA na posibleng nakaapekto sa pagbaha ang 14 na sirang booster pump. Naihipag-ugnayan na ang ahensya sa DPWH para magsagawa ng assessment kung dapat ipaayos o palitan ang pumping station. Abay, 14 yung sirang booster pump, hindi pa ba kailangan palitan yan? Kailan pa bang gawa ng assessment yan? Iginit naman ng MMDA na hindi malala ang pagtaas ng tubig sa Camanava na kadalasang binabaha dahil sa flood mitigation program ng pamahalaan.
3: Tumaas naman ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat. Kahapon, 170.47 meters na ang tubig sa dam, nakatumbas ng 8.66 meters na pagtaas ng tubig sa loob ng isang araw. Tumaas din ang level ng tubig sa La Mesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Sakaliraya Dam. Bumaba naman ang tubig sa Ipo, Amboklaw at Binga Dam dahil nananatiling bukas ng ilang gate para magpakawala ng tubig. Sa Lamesa Dam, umabot na sa 80.17 meters ang tubig, nalagpas sa spilling level.

0: na 80.15 meters. Dahil sa pag-apaw ng dam, maaaring maapektuhan ang low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Nagpatupad na rin ang preemptive evacuation sa Commonwealth, Nagkaisang Nayon, Nuvaliches proper at iba pang lugar na malapit sa Tulyahan River.
1: Pasada Balita!
2: 5-11, makinig po yung mga taga Bulacan. Isinisi sa hindi patapos na flood control project ang pagbaha sa isang barangay sa bayan ng Hagonoy. Nakaharang ang proyektong dalawang taon nang nakatenga, kaya hindi dumadaloy ang tubig palabas ng ilog sa barangay Iba na catch basin o sumasunod ng tubig na galing sa Nueva Ecija at Pampanga. Halos 150 million pesos na ang inilaang pondo para sa proyekto, pero flood gate pa lang ang natatapos. Binag-aaralan pa ng DPWH ang pangmatagalang solusyon sa baha, hindi lamang sa Hagonoy kundi sa buong Bulacan. Pero para sa mga residente, dapat managot ang mga sangkot sa matagal ng problema ng pagbaha. Sa Zambales na natiling isolated ang maraming pamilya matapos masira ang tulay sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino. Bukod sa tulay, nasira rin ang dike sa San Marcelino, gayon din sa Bukaw River sa bayan ng Butolan.
0: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang 60 billion pesos na halaga ng flood control project sa Cebu. Partikular na tututukan sa imbestigasyon ng paggamit ng bilyong-bilyong pisong pondo sa nakalipas na 6 na taon. Sinasabing 20% ng pondo ang napunta sa 7 distrito ng Cebu, habang 25% naman sa nag-iisang contractor. Sa isinagawang inspeksyon, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat imbestigahan ang mga proyekto, lalo't patuloy pa rin ang pagbaha sa Cebu. Nauna nang sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang ilang tauhan ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at 20 pribadong individual kaugnay ng sinasabing peking flood control project sa bayan ng Balamban.
1: Balita.
2: 5:13, nakatakdang humarap si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagdinig ng Sandigan Bayan bukas sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng peking flood control project sa Bulacan. Ito'y kahit ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin ang dating kalihim bilang akusado sa kasong graft kaugnay ng anomalya dahil sa kakulangan ng merito. July 31, pansamantalang nakalaya si Revilla matapos makapagpiyansa ng 1 milyong piso sa kasong malversation. Pero hinikayat ng Ombudsman ang Sandigan Bayan na baligtarin ang desisyon dahil hindi sapat na basihan ang findings na hindi pondo ng pamahalaan na natanggap na kickback ni Revilla.
0: Itutuloy ngayong araw ang 14th ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis mamayang alas 10 ng umaga kung saan naharap si COA State Auditor Sailene May Del Campo para tumistigo sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Inaasahan sa testimonya ni Del Campo ang nangyari nang saluhin ang trabaho ni dating COA State Auditor Roderick Wamil na nagsabing walang isinumiting documentary evidence ang OVP para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Detestigo si Del Campo sa pagpapalabas ng COA ng Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension at Notice of Disallowance sa ginastos na pondo noong 2022 at 2023. Nauna na iginit ni Wamil na hindi sapat ang isinumiting acknowledgement receipts ng OVP at ng DepEd para patunayang natanggap ng recipients ang milyong-milyong pisong confidential funds. Bukod kay Del Campo, nakatakda ring tumistigo sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na kumuha ng confidential funds mula sa mga bangko. Pero wala pang natatanggap na kumpirmasyon ng prosecution kung haharap sa pagdinig ang mga dating tauhan ni VP Sara.
2: So tuloy ngayong araw, ha?
0: Ayun ang sabi, kahapon ang unang abiso tuloy din.
2: Oo. Maraming nabitin siguro kahapon, bitin kayo, no? Walang impeachment trial, no? Mamaya po, abangan po natin, tuloy-tuloy po ang impeachment trials sa Senado.
1: Pasada Balita.
2: Kinestiyon ang reaksyon ng magkapatid na Duterte sa panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mag-resign ang mga opisyal na sinasabing pro-China o kumakampi sa China. Kasunod ito ng hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal na pumapabor sa China. Habang inakusahan ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte si Teodoro na pinabumukang masama ang China. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakapagtatakang ang magkapatid na Duterte lang ang umaalma sa pahayag ni Teodoro kahit walang binabanggit na pangalan. Nauna nang iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kailangang pangalanan ang mga opisyal na kumakampi sa China dahil kilala na ang mga tumitindig sa posisyon ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea.
0: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:17, didesisyon na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na linggo ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pag-aralan ng extradition request laban kay Quiboloy, nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Nahaharap din si Quiboloy sa kasong sex trafficking at bulk smuggling sa Amerika. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na maaari ipagpaliban ang hiling na extradition hanggang matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis.
2: Gising bangon ka pamilya para sa mga maagang pupunta sa mga palengke, yung mga mamamalengke po. Mga mamimili ng pagkain at ulam ngayong araw, alamin na natin ang presyo ng ilang bilihin sa Commonwealth Market sa Quezon City. Agang namamalingki ngayon si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, anong kweto dyan?
3: Morning Christian at Johnson. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Commonwealth Market dahil umano sa kakaunti na supply. Kabilang dito ang talong na nasa 100 pesos kada kilo mula sa dating 50 pesos. Ang ampalaya nasa 70 pesos kada kilo mula sa dating 50 pesos. Habang ang kamatis ay nasa 80 pesos kada kilo na dumoble na dating nasa 40 pesos. Nasa 60 pesos naman kada kilo ang papaya habang 90 pesos ang karot. Tumaas din ang presyo ng kangkong na nasa 25 na kada tali mula sa 10 piso. Samantala, hindi naman nagbago ang presyo ng baboy sa pamilihan na nasa 280 pesos kada kilo ang pork chop at kasim, 340 pesos ang liempo habang 260 pesos naman ang pata. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMN.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang oras!
0: Ay, naku, tanghali na naman, sinasabi ko sa inyo, malilate kayo mamaya-mayang konti. Bumango na!
2: Bago na!
0: Panay ang scroll ng cellphone eh. Oh, nag-like pa. 590 na po!
2: 519!
1: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
1: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio.
1: Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: oras na 5:22, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA ngayong madaling araw. Kasama natin si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, anong impormasyon dyan?
1: Johnson at Christian, pangkalahatan pang maluwag itong kahabaan ng EDSA no, mula Quezon City yan. Papunta rito sa Roas Boulevard sa Pasay City ngayong Martes ng madaling araw. Kaninang alas 5 ay nagsimula tayong baybayin yung Quezon Avenue, paket ng Kamuning Flyover hanggang EDSA Santolan, kung saan dire-diretso lamang naman ang biyahe. Pagsapit ng Ortigas Interchange hanggang Shaw Boulevard Underpass, ganun din, mabilis ang usad ng mga sasakyan. Parehas din ang sitwasyon sa EDSA Guadalupe hanggang Magallanes Interchange sa Makati at papuntang EDSA Tramo sa Pasay City. Wala tayong napansing build-up ng mga sasakyan, liban sa mga stoplight at intersection sa Aurora Boulevard, EDSA Ayala sa Makati at patungong Pasay Rotonda. Para naman sa mga sasakay sa EDSA Carousel, wala pang ganong pila ng pasahero sa EDSA Busway, liban na lamang sa NEPA Q-Mart at Main Avenue yung pila patungong northbound. Christian at Johnson, wala pang inaanunsyo ang MMDA na suspensyon ng number coding scheme ngayong Martes kung kailan bawal sa kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4. Sa ngayon, Christian at Johnson, wala naman tayong naranasang pag-ulan dito sa bahagi na ito ng Pasay City at hindi gaya kahapon ay hindi na gaanong makalimlim ang papawirin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TCMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TCMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
0: Sa kabila ng pag-ulan, isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang red alert sa Visayas simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Habang isang oras ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Punso nito ng pagpalya ng mahigit 20 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. 4 na oras naman ang red alert sa Mindanao grid simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Habang yellow alert simula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert kapag wala ng reserbang kuryente maaaring magdulot ng brownout.
3: Ay, sa mga mamang chipper na nagpapakarga na ho dyan, maghintay-intay pa ng konti at meron ding malakihang rollback, sayang nga ni.
0: Kapit!
3: Bababag na naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga.
0: Gano?
3: 4 pesos, aba malaki ah, 4 pesos and 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina, habang 4 pesos and 30 centavos naman sa diesel at 4 pesos and 90 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East. Nauna nang inanunsyo ng Iran na natapos na ang kasunduan sa Oman para sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Pero aminado si Energy Director Rino Abad na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Bukod sa petrolyo, bababa rin ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. 4 centavos kada kilowatt hour ang bawas singil na katumbas ng siyam hanggang mahigit 20 piso sa ordinaryong residential consumers.
0: Sinumitin na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Marcos ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mas mataas ito sa ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Ayon sa Malacanang, nakatuon ang budget sa sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan at seguridad. Isinulong naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na maglaan ng pondo para sa flood control project sa susunod na taon. Layon itong maresolba ang problema ng baha sa ilang lugar na sinalanta ng habagat at mga nagdaang bagyo. Walang inila ang pondo para sa flood control projects ngayong taon matapos matuklasan ang irregularidad sa ilang proyekto. Nakadakdang ipasa ang panukalang 2027 national budget sa Kongreso ngayong araw.
3: 5:27, itinalaga ni PhilHealth o si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong health secretary. Bilis naman ang palitan sa DOH.
0: Di man lang
3: pinalitan, oo nga eh. Pinalitan ni Mercado si outgoing secretary Jose Britanyo Fujalte na itinalagang kalihim noon lamang July 13. Ayon sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ni Fujalte para tutukan ng kanyang kalusugan. Ipinaubayan na rin sa Office of the Ombudsman ang kinakaharap na reklamong draft ni Fujalte kaugnay ng sinasabing hindi paglagda sa 3.2 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng gamot sa tuberculosis. Magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho na Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings at dati nang nagsilbi bilang undersecretary ng DOH.
0: Parang hirap maging sekretaryan kasi lagi kang magkakasakit eh.
3: Totoo din naman. Kahit saan namang tanggapan ng gobyerno, pagka stressful ang trabaho, magkakasakit ng opisyal eh.
0: Eh nga lang, ibang mga sekretary, lagi natin nababalitaan yung pagpapaalis na ng pwesto, laging health concerns.
3: Wala naman ibang pwede idahilan eh.
0: Health concerns. Sa oras na 5:28, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Patay ang isang traffic enforcer matapos barilin ng nakaalitang motorcycle rider sa Dasmariñas City, Cavite. Sinita ng enforcer ang rider dahil walang suot na helmet at expired ang lisensya. Ini-impound din ang motorsiklo ng suspect. Pero makalipas ang ilang oras, bumalik ang rider at binaril sa ulo ang traffic enforcer. Patuloy pang tinutugis ang tumakas na suspect.
3: Sa Cebu City, patay naman ang rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa taxi sa Osmeña Boulevard. Sinasabing biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo kaya bumangga sa palikong taxi. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng rider na agad nito ikinamatay. Inaalam pa kung nakainumang biktima habang hawak na ng mga pulis ang taxi driver.
0: Sa Cotabato, dalawa ang patay sa tricycle na binangga ng 10-wheeler truck sa bahay ng Emlang. Papunta sa ng Davao City ang truck nang salpukin ang tricycle sa madilim na bahagi ng highway sa barangay New Rizal. Namatay sa ospital ang driver at pasahero ng tricycle habang lima rin ang nasugatan. Subukan naman sa mga polis ang truck driver.
3: Sa Ilocos Norte, lima ang sugatan sa salpukan ng kotse at ng multipurpose vehicle sa Lawag City. Sinasabing dire-diretso lang ang andar ng MPV sa intersection kaya bumangga sa kotse. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang MPV habang bumangga naman sa poste ang kotse. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga biktima kabilang na ang dalawang minor de edad.
0: Sa Negros Occidental, patay ang polis matapos sagipin ang dalawang miyembro ng bantay dagat sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Cadiz City. Nagpapatrolya si Police Master Sergeant Fernando Marfa, polis nang makitang tinangay ng malakas na agos ng tubig ang dalawang biktima. Nasagip ang mga biktima pero nalunod ang polis. Nagpaabot ng may kiramay ang PNP at Napulcom at tiniyak na makatatanggap ng benepisyo ang pamilya ni Master Sergeant Marfa.
3: Sa Bicol, mga pulis nakatanggap ng mga motorsiklong para sa emergency response. Mula Bicol, magbabalita si Vince Villar.
4: Inaasahang mas mapapabilis at mas mapapalawak pa ang pag-responde ng Police Regional Office 5 sa mga emergency at operasyon matapos tumanggap ng 20 motorcycle unit mula sa Department of Interior and Local Government kahapon Agosto 10. Pinangunahan mismo ni na DILG Secretary Juanito Victor Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang turnover ceremony sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, magagamit ang mga motorsiklo sa masisikip na kalsada, malalayo at hirap papuntahang mga lugar upang makapagbigay ng immediate assistance sa publiko. Gagamitin din ang mga ito sa Ligtas Maharlika Initiative ng PNP upang magbantay sa mga main highway. Hinati ang mga motorsiklo sa lalawigan ng Albay at Camarinizur. Bukod sa turnover ceremony, dumalo rin si Remulla at Nartates sa ikatlong full council meeting ng Regional Peace and Order Council sa Bicol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
3: Thank you, Vince.
2: Pasada Balita.
0: 5:31 at sa oras na yan, alamin na natin ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol. Isolated na barangay sa Zambales na hatiran na ng tulong. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good Good morning, Christian Johnson. Sa gitna ng pagiging isolated ng barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa Zambales, dahil sa pagkawasak ng tulay na bakal na nag-uugnay sa kanilang komunidad at sa iba pang barangay, naglatag na ng relief operations ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, sa may 500 pamilyang apektado ng bahang dulot ng habagat. Sinabi ni Rolex Estelia, chief ng PDRRMO, na namahagi na rin sila ng relief goods sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa bayan ng Kabanggan, at maglalatag na rin sila ng distribution sa mga pamilyang apektado sa iba pang bayan ng Zambales. Samantala, dahil sa enhanced habagat, walang pasok ngayon sa lahat ng antas ng klase, pampubliko at privado sa Zambales. Kabilang sa mga bayang nagsuspindi na ng klase ay ang Kabanggan, Botolan, Subic, San Felipe, Castillejo, San Narciso at Santa Cruz. Samantala, sa Bataan, suspendido din ang klase, pampubliko at privado sa lahat ng antas base sa rekomendasyon ng PDRRMO Bataan, kasama din ang Bataan at Zambales sa kautusan ng Pangulo hinggil sa work from home for government offices ngayong araw na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason, ang ating Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
6: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Pasada, Balita.
0: O, alam nyo na yan. Gising bangon ka, pamilya.
3: Ang tanong na naman may pasok ba?
0: May pasok. May pasok po yung ilang lugar. Pero yung mga in-announce namin kanina na wala pong pasok, pwede kayong umextend ng higa sa inyong mga kama.
3: Pwede medyo mahaba-haba ng araw ng walang pasok ng mga estudyante, ha? Although may online classes yung iba.
0: Correct. Kaya wag pong munang tamarin kasi meron pa rin tayong responsibilidad kahit po walang pasok yung iba sa atin. At saka yung mga magpapagusalina, muli in-announce po namin, malaki-laki po yung rollback. Starting 6 a.m. mamaya, kaya pwede na kayong magpunta sa mga gasolinahan. Mag-abang na po. Malaki-laki yung rollback natin, sulitin po natin. Mahigit 4 na piso, no?
3: Mahigit 4 pesos sa gasolina, diesel, pwede na rin.
0: Pwede na rin. Panawid po ngayong linggo. At abangan natin kung may panibagong rollback sa susunod na linggo. Good morning po sa mahigit 26,000 naming viewers this Tuesday morning. Good morning po. Maraming salamat po sa inyo. At binabati natin, of course, na magandang umaga ang mga taga Imus, Cavite. Good morning po sa inyo. Pati na rin po ang mga taga Lipa, Batangas. Good morning. Kila Melissa Malabanan and family. Good morning, Alex. Good morning.
3: Ay, sa mga, speaking of mga taga Cavite, ha, si Mami Rachel Fortuna ay nakikinig pala sa atin ngayong umagang-umaga. Pabati raw naman ng magandang umaga si Napresi, si Jenalyn at saka ang kanyang bunsong si Jacob na nakikinig po ngayon. Magandang morning, Mami Rachel.
0: Good morning, Mami. Good morning. Pagbati rin po ng good morning kila Professor Gabby Lopez, kay Sir Jose Bugasmin, kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning po.
3: Ay, sa mga nakakakilala po kay Daddy Keith Montesa, belated happy birthday, Daddy Keith. Pinababati ka ni Mami Rain, tsaka ni Ning. Happy birthday.
0: Happy birthday din kay Faye Andrea Teruel, na kaibigan ko dyan sa Cavite. Happy birthday. At good morning din kay Dr. Michael Montesa naman din dyan sa St. Dominic Medical Center sa Cavite. Good morning.
3: O, ang dami rin pala mga nagbe-birthday talaga, ha. Sabi ni paring Zaldi Nagit, happy birthday daw kay Seaman First Class Mark John Odyamar ng Philippine Coast Guard. Ay, mga taga PCG, maganda umaga po sa inyo, ha.
0: Good morning.
3: Yung mga rescuers po natin na baka pagod na yung magpahinga din pagka may time. Happy birthday din kay Catherine Gamba, pagbati mula sa Adams Family.
0: Uy, Adams Family, ha.
3: Happy birthday.
0: At pagbati rin kay Jill Borjal at sa mga taga Dole, good morning.
7: Good morning.
0: At good morning din sa mga nandyan sa Ortigas, Pasig, magandang umaga.
7: Good morning.
0: Sa oras na 5:36, makinig po kayo.
6: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
0: Ikaw ba ay mahilig mag-costume, partner?
3: Pagka may costume party.
0: Pag may costume party.
3: Pero kung meron kasi minsan na maisipan lang na mag-costume, nagko-costume. Oo.
0: Bakit ba? Kung trip nila.
3: Yun naman ang trip nila. Basta hindi nakakasakit na iba, ha.
0: At saka ingat din po kasi po baka naman may mga hindi matuwa sa inyong trip. Kasi po, inaresto ang lalaking umakyat sa bubong ng ospital habang nakasuot ng costume ni Kamatayan sa United Kingdom. Nakakatakot yun.
3: Baka naman Halloween party yung time na yan.
0: Aga naman. Nasa ospital ka, nakarata yan. Oh. Tapos makikita mo may nakakostume ng Kamatayan.
3: Roma yung mga nasa ospital siguro. Ano?
0: Sinasabing halos isang oras tumayo ang suspect sa entrance ng ospital habang nakatitig sa mga pasyente at doktor.
3: Bailo ko itong taong ito ah.
0: Matapos dito, umakyat ang lalaki sa bubong saka tinignan ang mga papasok ng ospital. Parang ano, parang nagbabantay talaga.
3: Parang nagpapahiwatig ka.
0: Responde ang mga polis kaya naaresto ang suspect na nagnakaw muna ng pagkain ng pusa at damit bago manakot. Ay, isang trip ha. Pinagmulta ng korte ang lalaki ng mahigit 30,000 piso dahil sa panggugulo sa ospital. Aga pa ng Halloween, tsaka na kayo mag-costume ng ganyan kapag Halloween.
3: Tsaka yung mga ganyan, ilulugar nyo naman.
0: Ayoko naman din.
3: Pwede tingnan nyo din naman yung magiging trauma dun sa mga nasa ospital.
0: Respeto na lang din, kumbaga ano. May kanya-kanya tayong trip, pero dapat yung pangkasayahan talaga.
3: Yung trip nyo, huwag nyo na kami idamay ha. Kayo na lang.
0: Kayo-kayo na lang po. At yan po ang ating kakaibalitang hatin ngayong Martes ng umaga.
9: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
9: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada,
10: Pasada,
9: Balita,
10: Balita.
0: Toras na 5:38, balikan po natin ang mga headlines. Habagat, patuloy na magdadala ng pag-ulan, physical na klase sa ilang lugar, muling sinuspinde ngayong araw.
3: 16, napaulat na namatay sa Habagat at mga nagdaang bagyo, Imo City sa Cavite at Montalban sa Rizal, isinailalim na sa state of calamity.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo bababa mamayang alas 6 ng umaga. Singil sa kuryente ng Meralco bababa rin ngayong buwan.
3: PhilHealth President Edwin Mercado itinalaga bilang bagong health secretary.
0: At sa ating Pasada probinsya, traffic enforcer patay matapos barilin ang silitang rider sa Cavite.
9: Pasada Balita.
0: May mga kapamilya po, sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin itong epekto pa rin po ni Habagat at pati na rin ni Bagyong Maymay at ni Bagyong Luis. Makasama natin mamaya ang tagapagsalita ng DSWD para kumustahin lang po ang responde ng gobyerno dito po sa iniwang pinsala at pananalasa po ng mga nagdaang bagyo at ng Habagat. Ang oras po natin...
3: Ay, Rhea Reyes, maganda umaga pati kay Sara Concepcion, ang nag-attendance check oras po natin sa Pilipinas. Naku, 5:40 na pala.
0: Gising, bangon ka pamilya, magbabalik po ang programang Pasada Balita.
9: Johnson Manabat, Christian Yosores,
10: Pasada
9: Balita.
10: Balita.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Pambatang Lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
9: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa... Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon!
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:43. Kasama na po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, good morning po sa inyo. Christian at Johnson po sa DZMM.
1: Good morning, Asek.
2: Hi, Christian and Johnson. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybayan ng inyong pong programa.
0: Maraming salamat po. Mangangamusta lang po kami sa DSWD sa ginagawa pong response dito po sa naging epekto ng habagat, pati na rin nung bagyong Luis at ng bagyong Maymay. Sa ngayon ba, Asik, ay nabawasan na ba yung mga bilang ng mga apektado? Kasi bubuti raw po yung panahon eh.
2: Well, actually, ano, itong report natin, consolidation ng Luis Maymay at ng epekto ng Southwest Monsoon. Yung bilang po ng apektadong mga pamilya, nasa mahigit 815,000 na mga pamilya, o ang katumbas po niyan ay nasa mahigit 2.8 million na katao. Kasalukuyan, ang nasa mga evacuation centers ay mahigit 27,000 po na pamilya, o katumbas niyan ay nasa mahigit 95,000 na katao. You might notice, ano, lumaki yung bilang compared to the report that was shared yesterday.
0: Mm-mm.
2: Ito ay dahil pumasok na yung iba pong mga ulat mula doon sa iba't ibang mga rehiyon. And nakita rin naman kasi natin, ano, doon sa bandang Hilaga, particularly the Cordillera Administrative Region, sa Region 1 and sa Region 3, ay talagang inulan pa rin, nakakaranas pa rin ng sama ng panahon. Kaya marami pa rin talaga sa mga kababayan natin yung naitala na apektado.
0: Opo, yung karamihan po nitong 27,000 na pamilya nasa evacuation center, nasaan po ang concentration nito, ma'am?
2: Well, batay doon sa pinakahuling ulat, ito po ay sa NCR, CAR 1, 3, 4A, 4B, gayon din sa Region 6, and yung doon sa Region 9, ito yung doon sa Zamboanga City na naapektuhan pa lang noon pa lang bagyang Luis.
0: Opo, ano na po yung dahilan bakit biglang nadagdagan itong bilang ng mga evacuees? Lumala po ba yung sitwasyon sa kanilang mga lugar sa magdamag?
2: Well, in some areas kasi, meron talaga yung ano, yung na-displace pa. Meron yung halimbawa doon sa kahapon ito, yung doon sa Bawang La Union, bagamat doon yung mga naunang evacuation centers ay nag-decamp na yung pong mga IDPs o yung mga internally displaced persons, kahapon may nagbukas ulit kasi tumaas uli yung tubig doon sa kanilang lugar kasi patuloy pa rin yung pag-uulan. Now, halimbawa naman doon sa CAR, particularly sa Benguet, patuloy pa rin po yung pag-uulan. In fact, kahapon ay nakaranas pa rin sila ng red rainfall warning. Kaya marami pa rin ano, yung mga kinakailangang ilikas kasi saturated na rin po yung lupa at para naman hindi sila maapektuhan ng anuman pong mga pagguho ng lupa ay ibibigas na rin. Now, dito po sa Bulacan, kasi kahapon we were in Santa Maria, Bulacan, ano, ang kwento nga po ng Provincial Social Welfare Development Office ay talagang maraming areas ang baha. In fact, naranasan natin yung pag-uulan kahapon doon sa Santa Maria, talaga namang buhos yung pong ulan. At doon po na itala na marami ang mga lumikas at nagtungo sa mga evacuation centers dahil sa taas ng tubig ba.
0: Opo, so ibig sabihin, ma'am, may ilang mga evacuees na nakauwi na, pero dahil po tumaas ang tubig, umulan ulit ng malakas, bumalik po sa mga evacuation center.
2: Yes, ayun kasi yung kwento rin nung ilan sa mga IDPs kahapon sa amin po sa Bulacan. Sabi, tumataas and then bumababa. So pag pumabalik sila and then meron uling buhos ng ulan, babalik po sila sa evacuation center.
0: Asek, di ho ba't naka-preposition naman palagi ang mga supplies po ninyo? Kumusta ho mga warehouses ng DSWD?
2: Well, as to the warehouses of the DSWD, maayos naman po yung sitwasyon o kondisyon ng ating mga warehouses. Wala naman po mga naiulat na mga family food packs and non-food items na damage or naapektuhan sapagkat alam niyo po, Johnson and Christian, isa sa mga requirements ng DSWD in choosing warehouses ay dapat hindi po ito itinayo sa mga hazard-prone area. So, mm-hmm. dapat hindi binabaha, hindi po malapit sa mga lugar na binabaha. Ano. So, tinitiyak natin na maayos yung kondisyon ng ating mga relief items.
0: Opo. Lahat po ba ay naabutan na ng tulong o may mga isolated areas na medyo challenging na makapagdala ng relief goods sa ngayon?
2: Well, so far, lahat naman po ng mga request ng mga local government units ay ipapahatid ng DSWD. But of course, alam naman po natin na yung LGU ang magde-deliver niyan to the last mile. Ibig sabihin, sila po yung magdadala doon sa mga lugar na apektado doon sa kanila pong mga constituents. But we make sure that these food packs reach the most affected. Kaya nakikipagtulungan ang DSWD sa lokal na pamahalaan. But again, ulitin ko, in terms of request ay na-provide po natin agad. Sa katunayan nga, yung request kahapon sa Cavite ay agad po natin na ipahatid.
0: Opo. Asa kung minsan, may mga nababasa tayo sa social media na hindi raw nahahatiran ng relief goods, pero yung pala'y nasa mga sariling bahay nila na hindi nag-decide na mag-evacuate sa evacuation mm-hmm. center dahil mahirap nga naman ang buhay sa evacuation center. Ano bang protocol? Sino ho bang pupwedeng makatanggap ng relief goods mm-hmm. from the national government? Pwede bang halimbawa si LGU na kahit yung pamilya'y nag-decide na hindi mag-evacuate, pero sila apektado rin naman ng pagbaha o ng habagat, hahatiran ng tulong, pwede hubay ganon?
2: Well, opo. Ganon po ang ating pong assistance. Hindi lamang po ipinapaabot kapag nasa evacuation center ka. Pati po yung outside evacuation center ay nakakatanggap din po ng tulong. Kasi yung pong mga local government units, meron po silang tala. Meron po silang profile kung sino po yung mga apektado, anong mga barangay yan. I've seen the list of the Provincial Social Welfare Development Office kahapon. Talagang pinakita niya, no? At ito yung mga tatanggap ng mga goods na na-release sa kanila. At nakita rin natin ito dun sa Santa Maria kahapon. Kahit hindi siya nasa evacuation center, nagtungo po siya, pinatawag po siya para makatanggap ng mga family food packs at ready-to-eat food boxes. So, yun po, no? Mahalaga kasi na na-profile kayo, na itala kayo doon sa inyo pong lugar para ma-serve po kayo. And meron din tayong tinatawag na family access card during emergencies and disasters. So, mm-hmm. yan po namumonitor din ng DSWD kung ano-ano na yung inyo pong mga natanggap, whether you're inside the evacuation center or you're temporarily taking shelter sa tahanan po ng inyo pong mga kaanak.
0: Sa bagay, in fairness kasi sa DSWD at saka sa LGU, kung minsan, syempre, ang unang nabibigyan ay kung sino yung nasa evacuation center, saka na lang na hahatiran sa mga susunod na oras yung mga hindi nag-decide na lumika sa evacuation center.
2: Well, most of the time ganyan, Johnson, kasi yung mga goods natin dinadala na doon sa mga evacuation center. Mm-hmm. So, siyempre, kung sino yung nandun, sila yung may na-profile agad. Ano? So, sila yung mga unang makakatanggap. But we really make sure that other families na apektado ay makakatanggap din.
1: Opo, at kabilang din po dyan yung mga, let's say, mga nawala ng tirahan, mga totally damaged ang bahay, mm-hmm. pati po yung mga namatayan po dahil po dito sa mga kalamidad.
2: That's correct. And apart from, talking about yung mga naapektuhan, namatay ang kanila pong mga kaanak. Apart from the food and non-food items that we are providing, nagbibigay din po tayo ng tulong pinansyal sa ilalim po ng assistance individuals in crisis situation. Kasi in crisis po yung mga yan. At tinutulungan din natin sila sa pangangailangang pang-medical o pagpapalibing. Napahalaga din yung pong provision ng psychosocial intervention. Kasi po, hindi po biro yung pinagdaanan o yung nararanasan ng pamilya. Talagang nakakadulot ng bahala, ng anxiety. At tinitiyak po ng mga social workers ng DSWD na nandun po tayo, gumagabay sa kanila hanggang sa kanila pong pagbangon.
1: So meron din ito ma'am parang intervention after nakapagtapos ng manalasa, kapag recovering na, na para makapagbigay po ng let's say opportunity, hanap buhay po para doon sa mga talagang na-wash out ang mga property, kailangan bumangon. Meron bang ganong intervention din po ang kagawaran?
2: Well, yes. Gaya ng nabanggit ko, no, we support these families until their eventual recovery. Kasi po, yung mga social workers natin, nakatutok din po sa kanila. Minomonitor din at ina-assess sila para makita natin ano pa yung karagdagan pong pangangailangan ng pamilya. Kasi kung halimbawa yung dun sa para sa mga totally damaged or partially damaged houses, of course, we work closely with DSHUD, the National Housing Authority, para doon sa karagdagang intervention. Kasi DSWD comes in to provide emergency cash transfer kapag nagkaroon ng deklarasyon ng state of calamity doon sa lugar. Otherwise, tinitignan natin yung pong tulong na maaaring maipabot through AIX or through other programs such as doon sa ating cash for work or doon sa ating livelihood.
1: And so far, wala pa naman pong mga LGU ang nagdeklara ng state of calamity. Mm-hmm.
2: That's correct. Wala pa naman pong naipaulat.
3: Asek ay Agosto pa lang ho ngayon. Medyo mahaba-haba pa ang taon at baka pagtatapos ng taon eh, maraming humahabol pang mga bagyo. Kumusta ang pondo ng Social Welfare Department para sa pamamahagi ng relief goods?
2: Now, in terms of standby funds and stockpiles, ang DSWD naman po meron pang nasa mahigit 4.7 million family food packs preposition across the country. Umabot na po kami ng 5 million mahigit, but syempre nabawasan na dahil sa ongoing response operations. But araw-araw naman po nagproproduce ng goods yung ating Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center. So, sapat po yung ating mga family food packs sa ating mga warehouses. Now, in terms of standby funds, nasa mahigit 1.6 billion pesos pa po yung pondo ng DSWD. Now, in case na ito ay bumaba, yung naman pong ating quick response fund ay maaring i-replenish ng Department of Budget and Management kasi yan naman po ay replenishable, no, yung ating quick response fund. So, makakatiyak po tayo na magpapatuloy at masusustain natin yung ating disaster operation and humanitarian response.
3: Kanina ho nabanggit nyo, ASIC, na nagre-request sa mga LGUs para sa assistance mula ho sa inyo. Mm-hmm. Ano bang protocol? Kailan pumapasok ang national government o ang DSWD sa pamimigay ng relief goods sa isang apektadong probinsya halimbawa?
2: Well, batay po sa ating local government code, ang local government unit kasi yung frontline in service delivery,
3: sila
2: diba?
3: Muna,
2: kasi
3: no?
2: ang social welfare function devolved yan sa mga local government unit pati na yung sa disaster operation. So, sila po yung una munang nagbibigay ng tulong sa kanila pong mga nasasakupan. But of course, we recognize na ang mga LGUs hindi rin naman infinite yung kanilang resources at madalas ay nagkukulang. So, nagre-request po sila sa DSWD. So, once vetted na yung kanila pong request, DSWD releases the requested food and non-food items. So, sila na po yung magdi-distribute dun sa kanila pong mga nasasakupan.
1: Po. And last na lang sa akin, Yusek, nabanggit mo meron pang 1.6 billion na standby fund. Kapag sinabi bang standby fund, ito lang ay para sa disaster response, sa relief, o ito ay ginagamit din po sa ibang mga programa ng kagawaran?
2: Para lamang po sa ating disaster operations and humanitarian assistance. Ito yung ating standby funds kasi magkakaiba po ang programa, magkakaiba ang objectives, magkakaiba din po yung funding. So that's only for our disaster operations. Alright. Iba po yung ating pondo para sa AIX, iba rin ang pondo para sa livelihood, and of course, iba rin yung pondo para sa iba pang mga programs and services.
3: Kasi baka lang may nanonood or nakikinig sa atin ngayon kasi nabanggit ninyo na syempre ang DSWD na ibibigay naman niya kung ano yung request ng LGUs, baka lang merong hindi nakararating dun sa mga beneficiary. Yan. San sila po pwedeng lumapit, magtanong, magreklamo, or kung ano man ang concern po nila sa issue ng relief goods mula ho sa inyong tanggapan?
2: Yes, para po sa ating pong mga kababayan, makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong mga lokal na pamahalaan. sa particularly sa inyo pong mga cities or municipal social welfare officers para sa maayos na pamamahagi ng tulong. Muli, makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong mga lokal na officials. But maaari rin naman po kayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng official communication platform ng DSWD. And we're very much willing to assist you. So pwede po namin kayong i-refer sa inyo pong mga local government units. And we will ensure that you receive the appropriate assistance.
3: Ano po yung official communication na patungo sa opisina nyo?
2: It's at DSWD Serves sa Facebook. Makikita nyo po kami, Department of Social Welfare and Development. We'll check po iyan. And maaari po kayong magpadala ng mensahe o magkomento sa aming pong mga post. Tandaan po natin, tamang tulong sa tamang impormasyon. So, bisitahin lamang po ang aming official Facebook page.
3: All thank right. you, Asik. Mag-iingat po kayo.
2: Maraming ma'am. Salamat. Magandang umaga po.
0: Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Walang tayo ng report parte. Nabanggit natin kanina na merong panibagong price adjustment sa mga produktong petrolyo ng alas 6 ng umaga. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang gasolinahan sa Maynila. Naroon si Trisha Lindo. Trish, anong balita dyan?
4: Good morning, Christian at Johnson. Sa mga motoristang magpapakarga ngayong Martes, nasa higit 4 na piso kada litro ang ipatutupad rollback mamayang alas 6 sa mga big player na gasolinahan sa Maynila. Maoras ito, tahimik pa yung sitwasyon at wala pa namang mga motorista yung nakaabang sa rollback. Sa Petron sa Sampaloc, nasa 89 pesos pa ngayon yung kada litro ng diesel, habang 77.8 pesos sa regular gasoline. Sa Sales sa Mendoza Boulevard sa Tondo, Maynila, mula 95, bababa pa yan mamaya ng 90.70 pesos sa litro ng diesel, habang 81.20 pesos sa regular gasoline. Bago magalas sa is, mura na rin yung presyo ng petrolyo sa refill particular sa diesel na 86 pesos ang kada litro. Samantala sa lagay ng panahon, ngayon lamang, Johnson at Christian, ay bumuhos muli yung ulan dito sa lungsod ng Maynila at wala rin namomonitor naman na pagbaha sa mga ilang kalsada sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Maraming salamat kay birthday girl, Trisha Lindo.
3: Happy birthday!
0: Kahapon, birthday.
3: Oh, belated happy birthday, Trisha.
0: Happy, happy birthday, Trisha. At sa mga nagbe-birthday today, maraming maraming salamat ka, pamilya, sa pagsama sa amin this Tuesday morning.
6: Ang pa-breakfast.
0: Nakapila nga sa gasolinahan.
3: Oo nga naman. Pagka naman gusto may paraanin.
0: Trisha!
3: Happy birthday!
0: Happy birthday! 20-something.
6: 28 lang.
3: Ay, hindi pwede.
0: Hindi pwede, bata pa.
3: Mga 20s na, 20, 21 siguro.
0: Ay, 20. Sweet 21. Ako po si Christian Yosores.
3: Maraming maraming salamat. Ako po si Johnson Manabat, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTV. Susunod ng Gising Pilipinas with Mr. Gising, Alvin El Chico. Bye.
0: Bye! Ingat po!
5: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Basta AM, DZMM!

0: Gising na. Bangon na. Kumakain. Nagbe-breakfast pa na, no? Wakey, wakey, 6:02!
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
0: Bango na, Mr. Gising! Mataas pa yung energy ha, kasi 6:03 pa lang in the morning. Mr. Gising, reporting in the morning. Let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Martes, 14th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Pero sa lagay muna ng panahon, patuloy po na magdadala ng pag-ulan ang habagat. Ngayong araw, asahan ang malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan. Simula noong August 5 ay mahigit 1,400 millimeters na ulan ang bumuhos po sa Baguio City, nakatumbas na mahigit isang buwang ulan tuwing Agosto. Mahigit 640 millimeters naman sa iba pa o sa iba sa Zambales, nakatumbas ng 3 linggong pag-ulan sa lugar. Dito po sa Metro Manila, 428 millimeters ang naitalang ulang. May hilang tulad naman sa ulang dala ng Bagyong Ondoy sa loob lang ng isang araw. Pero mukhang lumiliwanag po sa labas at wala pong pag-ambot. Ita na nga po magtuloy-tuloy. Kasi nangyari, bigla na lang ba pabugsong-bugsong may ulan. Eh parang ngayon lumiliwanag eh. Kala nga po hindi na umulan ano. Kasi panay ang ulan. Sinuspindi na Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pagulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online classes sa lahat ng antas sa pampublikong at pribadong paralan sa Zambales, Bataan at Occidental, Mindoro. Magpapatupad din ang work from home arrangement. Natanggapan naman ang pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Bukod sa mga nabanggit na anunsyo ng Malacanang, sinuspindi rin ang physical na klase sa lahat ng antas po sa Caloocan, Maynila, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Paranaque, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela City. Sa Baguio at Quezon City, magpapatupad naman ang online class mula preschool hanggang senior high school. Kanselado rin ang klase sa Laguna, Abra at Benguet, gayon din sa ilang lugar sa Bulacan, Cavite, La Union, Pampanga, Pangasinan at Rizal. Naku, agoy, dumilim na naman sa labas. Kanina, lumiliwanag na. Isa tala po ng Department of Education, mahigit 6 milyong estudyante ang naapektuhan ng class suspension sa 8 rehiyon. Halos 4,000 classroom naman ang napinsala, kabilang na ang mahigit 700 totally damaged. Maganda umaga po sa 28,000 viewers natin sa YouTube, sa DZMM Teleradio YouTube channel. Maganda umaga din po sa lahat ng mga nakamonitor sa kanilang transistor radio. Gising na, bango na. Tuesday pa lang, pero parang Friday na.

0: 135 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. 7 minuto makalipas ay kanim ng umaga, tumaas na ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa walang tigil na pagulang dulot ng habagat. Kahapon po tumaas na sa 170.47 meters. O ito yung good news, ano po? O yan, unti-unti nang unaangat ang level ng tubig. 170.47 meters po ang tubig sa dam, nakatumbas ng 8.66 meters na pagtaas sa lubla ng isang araw. Ah, malaki yun ah. Eh, lalo pang tumaas ngayon yun. Eh, si kahapon pa yung figure na ito eh. Tumaas din po ang level ng tubig sa Lamesa, ay San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Buwaba naman ang tubig sa Ipo, ang Buklaw at Binga Dam dahil nanatiling bukas ng ilang gate para magpakawala ng tubig. Yung Lamesa Dam umabot na po sa 80.78 meters ng tubig, nalagpas sa spilling level na 80.15 meters. At dahil sa pag-apaw ng dam, maring maapektuhan ang mga low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa Commonwealth, nagkaisang Nayon, Novaliches, proper at iba pang lugar na malapit po sa Tulyahan River. Dahil dito, inabisuan ng mga residente maghanda sakaling tumaas pa ang tubig sa Tulyahan River. Yan po ay overflowing dam. Ibig sabihin, walang gate kagaya ng Angat, ng Ambuklaw, ng Binga. Walang gate po, kusa lang pong aapaw ang tubig sa Lamesa Dam. Tunay-tunelad ng basura mula sa Manila Bay ang inanon papunta sa Pampang sa Baclaran sa Parañaques City. Inireklamo na ng ilang residente ang masangsang na amoy ng basurang plastik, gulong, damit at styrofoam. Tinatayang 10 truck po ang kailangan para tuluyang maalis ang basurang malapit sa Baclaran Church sa Las Piñas City. Aminado ang MMDA na posibleng nakaapekto sa malawakang pagbaha ang 14 na sirang booster pump na ikipag-ugnayan ng ahensya sa DPWH para magsagawa ng assessment kung dapat ipaayos o palitan ang pumping station. Sa kabila po ng pagbaha, iginit ng MMDA na hindi malala ang pagtas ng tubig sa Camanava na kadalas ang binabaha dahil sa flood mitigation program ng pamahalaan. O kayo nga po ang mag-judge kasi ang press release po ng MMDA nag-improve pa yung situation kumpara sa mga nakaraang pag-uulan at habagat, nag-improve daw. Nag-improve nga ba? Kayo nga po yung mag-judge. Kayo, tayo po mga residente ang mag-judge kung nag-improve nga po ba. Ay kasi kung dati hindi tayo binahat, ngayon binaha, ay para sa inyo, siyempre, hindi nag-improve, lumala. Pero dapat sa totoo lang po, talagang drastic dapat kasi. Nagkaroon na ng iskandalo nationwide tungkol sa flood control scandal eh. Dapat hindi po tayo pumayag na meron pa rin ano po o hindi drastic po ang pagbabago, ang pag-unlad. 8 patay sa 3 bahay na natabunan ng landslide sa Baguio City dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kabilang dito ang 2 taong gulang na batang babae at 29 na taong gulang na bata. 3 ang nasa gip habang patuloy ang search, rescue and retrieval operation sa 2 pang nawawala. Gumagamit na po ng backhoe sa paghahanap pero nag-iingat din ang mga rescuer dahil sa banta ng panibagong pagguho. Ang kay Mayor Benjamin Magalong, kasing taas ng 30 palapag, nagusali ang gumuhong bahagi ng bundok. Na-imagine nyo po, nandun kayo sa paanan ng bundok, tapos bigla kayong matabunan ng 30 palapag na laki ng lupa. Ay para po kayong binao ng buhay noon. 30 floors, Mariosef. Sinasabing halos isang linggo nang umuulan sa Baguio City, kaya lumambot at gumuho ang lupa. Sinabi ni Baguio City DRRMO Head Charles Carame na inilikas na po ang 14 pang pamilyang nakatira malapit sa pinangyarihan ng pagguho.
1: Panawagan natin mga residents, sana po laging magpagpingmatsyag at maingat. Oh. Kung ano pong kahit anong sabihin ng walang forecast on what so, mm-hmm. Yung ating mga barangay leaders dapat po pinapakinggan lagi.
0: Sa Benguet, posibleng dumagal ng ilang buwan ang pagkukumpuni ng napitsalang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Apektado rin po ng pag-ulan ang tourist attraction na Strawberry Farms. Samantala, isinisi sa hindi pa tapos na flood control project ang pagbaha sa isang barangay sa Hagonoy, Bulacan. Nakaharang ang proyektong 2 taon na nakatingga, kaya hindi dumadaloy ang tubig palabas ng ilog sa barangay iba na catch basin o sumasalo ng tubig na galing naman sa Nueva Ecija at Pampanga. Halos 150 milyong piso na inilang pondo para sa proyekto, pero floodgate pa lang ang natatapos. Pinag-aaralan pa ng DPWH ang pang

0: ng solusyon sa baha, hindi lang sa Hagunoy kung hindi sa buong Bulacan. Pero para sa mga residente, dapat managot na mga sangkot sa matagal ng problema ng pagbaha.
1: Kung hindi tatapusin ng DPWH itong flood control project na ito, ay baka pwedeng pakitanggal na lang. Dahil imbes na humupa agad yung mga tubig dito sa loob, kapag sa panahon ng kalakhan, nagiging sagabal pa siya.
2: Pag nakikita ko yan, dismayado lang po ako. Wala naman nangyari eh. Wala pa rin po solusyon. Kaya po sa mga nang iskam ba yun o nang gano'n, po Diyos ko, may hiya naman po kayo at maawa naman po kayo sa mga taga-Hagunoy.
0: Tama po yan. Huwag niyong tigilan. Tuloy-tuloy lang. Videohan, picturean, i-post. Batikusin. Huwag po nating hayaang mamatay yung usapin. Ituloy-tuloy po natin ang pagpansin sa mga ganyang klaseng proyekto. Ano po? Nadispalinghado dahil pera ng bayan naman ang ginamit. Sa Zambales, naratiling isolated na maraming pamilya matapos masirang tulay sa barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino. Bukod sa tulay, nasira rin ang dike sa San Marcelino, gayon din sa Bucau River sa bayan naman ng Botolan. Sa oras na alas 6:13, punta na po natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zeus Legazpi. Go Zeus!
3: Good morning, Alvin. Andito nga tayo ngayon sa gilid ng Baclaran na Rojas Boulevard. Ito yung sa may LRT station ng Redemptorist Asiana. At dito nga ay inanod yung iba't ibang klase ng mga basura matapos ang sunod-sunod na pagpulan mula pa yan noong nakaraang linggo. Ngayon, Alvin, ang ginagawa ay nagpatuloy na yung cleanup operation dito ng mga tauhan ng MMDA. Gumagamit sila ng backhoe. Yung mga basura inanod malapit dito sa o papunta na dito sa kalsada, kinukuha yan ng heavy equipment at inilalagay sa dump truck. Alvin, ayon doon sa nakausap natin na tauhan ng MMDA na si Jerwin Arceo, kagabi pa o kahapon pa sila nagsimula sa kanilang cleanup operation dito, pero tumigil sila panandalian noong alas 11 ng ating gabi dahil naubos na yung 12 truck ng MMDA na kanilang inihanda para nga sa mga basurang ito. At naging hamon sa kanila, Alvin, yung pabago-bagong antas ng tubig dito sa, ang tawag dito ay Baclaran Channel, Alvin. Pabago-bago, nag-high tide, nag-low tide, at paramit na parami yung basurang patuloy pang inaanod na ayon sa MMDA ay posibleng galing sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay at dito nagtungo o dito na inanod sa Baclaran Creek. Yung hamon din sa kanila, Alvin, kaya nauubos yung dump truck ay dahil sa San Mateo Rizal landfill pa nila itinatapon yung basurang dito nakokolekta. Nagtutulong-tulong na, Alvin, yung mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Paranaque at pati na ng MMDA at DPWH para sa ongoing cleanup operation dito. Alvin, habang isinasagawa nga itong cleanup operation na ito ay biglang bumuhos yung malakas na ulan na may kasamang hangin. Ang kita natin, ang nangyayari rito ay dahil doon sa pagbuhos ng ulan at dahil doon sa pag-ihip ng hangin ay lalong tinutulak yung iba pang basura mula Manila Bay papasok dito sa Baclaran Creek. Yan yung dahilan, Alvin, kung bakit sinabi sa atin ng mga tauhan ng MMDA na posibleng abuti ng isang linggo bago tuluyang malinis itong dalungyan ng tubig na ito. Yun ay kung titigil na rin itong masamang panahon. Maya-maya, Alvin, inaasahang magtutungo rito si DPWH Secretary Vince Dizon inspeksyonin itong ongoing cleanup operation dito nga sa Baclaran Creek.
0: Yan ang pinaka... Zeus, yes, Alvin. Paano yan? May masangsang na amoy rin.
3: Alvin, nakausap natin no, yung mga ambulance vendor na dito nakapuesto sa mismong gilid ng creek. Ang sabi nila, inanod ito dito gabi noong linggo. Pero dahil nga ilang araw pa lamang, anila ay hindi naman gaanong masangsang pa yung amoy. Ang pansin din natin, Alvin, malakas kasi yung hangin. Kumbaga, yung kung may amoy man, ay posibleng hinahangin sa ibang lugar at hindi natin naamoy dito mismo sa tabi ng creek na ito. Meron lamang, kumbaga, parang hindi siya gaanong matapang yung masangsang na amoy. At yun nga, nang napansin natin, posibleng dinadala ng hangin yung amoy sa ibang lugar.
0: Naku po, pasintabi muna sa mga nag-aalmusal, pero hindi istorya kasi yan eh, no? Tinan nyo naman po, nakakalungkot actually, tinan nyo yung basura, no po? Akala lang po natin, parang wala lang yung pagtatapo natin ng basura kasi nawala sa bahay mo eh. Ay, putinan nyo naman, napunta naman sa paligid. Ang daming basura, ay paano mo naman kukulektahin lahat yan? At halo-halo na susan, no?
3: Tama, halo-halo. Ang pinakamarami na nakikita natin dito, Alvin, ay mga styrofoam at plastic. Pero meron ding mga sanga ng puno, mga piraso ng kahoy, chinelas,
0: mga sachet. Yan ang pinakamarami sa atin, sa totoo
3: lang. Mga disposable, Alvin. Oo, mga pinagkainan.
0: Hindi, sachet ng shampoo, sachet ng lotion, lahat nakasachet. Eh kasi tingi, economy nga po tayo. Usong-uso sa atin yung tingi. Diaper, yan, Diyos ko po, lahat. Ay, naku, Zeus, sa totoo lang. Ano yan, I'd say environmental disaster, sa totoo lang.
3: Tama ka dyan, Alvin. At ngayon, ang nakikita natin ay pahirapan nga talaga. Pero pang nakikita tayo dito, ang karkas, no, bangkay ng ibang mga hayop, sako-sako pa ng mga basura, yung hinahakot. Yan, yung nangyayari ngayon dito sa gilid ng Baclarana, Rojas Boulevard.
0: Bakit maraming tao kagad sa likod mo? Sino yung mga tao? Sino yung mga nagpipicture na yan?
3: Pansin natin, naka-uniform ng MMDA yung iba. Ang iba naman ay DPWH. Pero may ilan din na mga onlooker lamang na
0: akala
3: curious.
0: Akala ko may turista eh. Naging tourist attraction yung Marius.
3: May ilan tayo nakita, Alvin, kanina. No, habang napapadaan dito, ay kumukuha na rin ng mga litrato. Yung mga papasok yan, papunta doon sa may istasyon ay LRT.
0: O nga. Pasintabi, again, pasintabi po sa lahat ng nag-almusal. Sorry po, ah. Pasensya na po. Prehistoria po yan, eh. Ano po? Zeus, thank you, ah. Marami-marami. Balikan ka namin mamaya pag dumating na yung mga mag-inspeksyon at kung paanong discarding gagawin. Kasi pangit. Sa totoo, pag may turistang nadaan dyan, ang pangit. Maraming salamat kay Zeus Ligas. Pipunta naman natin si Rowan Cueto. Rowan, go!
4: Alvin, hindi pa rin makauwi ang ilang residente sa sityo 1 ng Barangay North Fairview, Quezon City matapos pasukin ng baha ang kanilang mga bahay dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Ayon sa mga residente, umabot hanggang bewang ang baha kaya napilitan silang lumikas, lalo na ang mga pamilyang may kasamang bata at person with disability. Kabilang dito si Marlene Balgonyon na agad pinalikas ang kanyang mga anak nang tumaas sa kanilang bahay ang baha. Samantala, sinabi naman ni JM Licaya na mas pinili nilang manatili muna sa evacuation center para sa kaligtasan ng kanyang inang PWD.
5: Nako, pinalikas ko na talaga. Kasi siya importante yung mga bata. Ngayon, yung medyo nasa malapit na sa amin, yun doon kami lumikas. Hanggang dito, ang naiwan ko dito.
6: Kumbaga, safety lang po kasi yung mama ko po PWD. Okay naman po. Nakakatulong naman po may sila mama.
4: Sa ngayon, bumaba na ang tubig kumpara kahapon na umabot sa 5 talampakan. Pero ayon kay Kagawad Claire Yvonne Bailon, nasa isang talampakan pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Sitio 1 habang umaabot pa sa 2 talampakan sa mas mababang lugar. Dahil dito, hindi pa rin makakabalik ang mga residente dahil wala silang madadaanan papunta sa kanilang mga bahay.
7: Hindi pa rin po makabalik yung mga kasaang kapitbahay po namin dito dahil nga po wala po silang madadaanan. And yun po. Hanggang doon pa po kasi yung baha niyan, sir. Kaya pag pumaba tayo doon, 2 feet na po siya. Mm-hmm. Pati ito yung court po. Kaya po na i-stock din po yung mga kapitbahayan po namin dito.
4: Samantala, Alvin, medyo tumila na ang ulan nga dito kasi biglang bumuhos. Nandito tayo ngayon sa G. Araneta Avenue, corner Victoria Avenue. Sa ngayon, wala naman tayong namomonitor na pagbaha ngayon dito sa G. Araneta Avenue at possible ito sa lahat ng mga sasakyan at kasalukuyan na wala naman talagang baha ngayon dito, Alvin.
0: Very good. Thank you, Extro.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Punta natin si birthday girl, Madam Trisha Lindo. Go, Trish! Happy birthday!
8: Maraming salamat, Alvin, at good morning. Humupa na nga yung pagbaha sa ilang kalye sa lungsod ng Maynila. Kung kaninang alas 2 ng madaling araw ay may napaulat pang gutter deep na baha sa Abad Santos, ngayon maluwag ng madaraanan ito ng mga motorista. Wala ng pagbaha, Alvin, sa kalye ng Mayhalige, sa May Bambang hanggang sa Abad Santos sa Tondo. Ganyan din sa Espanya Boulevard at iba pang kalye sa Sampaloc gaya sa Vicente Cruz at sa Dapitan. Pagamat wala ng pagbaha, Alvin, may mga tambak naman na basura na nadaanan ng Radyo Patrol sa ating pag-ikot. May naipon doon sa Recto Avenue, malapit nga sa posteya ng LRT station. pati sa totoo umaalingasaw yung amoy mula sa mga nasabing o sa mga nabasang plastic ng basura. May bumara rin dun sa may Tutuban Creek. At sa Morsito, wala pa akong nakikitang truck o street sweeper ng Manila DPS sa mga nasabing kalye, kaya hindi pa nahahakot itong mga basura na natambak na ito. Sa lagay ng panahon, Alvin, tumigil na yung nararanasang pag-ulan. Pero mas mainam na magdala na rin ng kapote kasi maya't maya ay bumubuhos muli yung ulan. Kanina nga may mga naabutan tayong mga motorista, pasipo yung mga nakamotorsiklo, na sumilong muna para matila ng ulan. Yan na balita ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Aga-aga, story natin, puro basura, Tris. Ano, makulimlim din ba sa Maynila?
8: Tama, Alvin, makulimlim yung kalangitan. Nakakaranas ulit na nga ito, medyo parang pag-ambon lamang eh, pero maya-maya posibleng lumakas na naman ito kasi kanina biglang lakas ng pusong ulan bago mag 6 a.m. Pero so far ngayon, ambon na naman yung nararanasan, Alvin.
0: So paano nagbi-birthday pag makulimlim, Trisha?
8: Ano yun, Alvin? Sorry?
0: Paano nagbi-birthday pag makulimlim?
8: Wala eh, stay in na lang, Alvin. Ang hirap magano eh, ang hirap pa mag-commit, mag-grab lang kung kakain pa sa labas eh, kaya ano na lang, magluluto na lang sa loob ng bahay.
0: Ang dami mo namang dahilan, no? Ang dami mong dahilan, Trisha. O pwede mo namang ipadala yan dito. May nagko-courier pa rin naman kahit na makulimlim, ah.
8: Pwede. Pwede magpag-deliver. Kaso sana, mas masarap kung sisig mula sa Pampanga eh. Kaso, mukhang mapapanis agad.
0: Okay, loko lang. Happy birthday. Mabati ka lang namin na masaya na kami, Trisha.
8: Maraming salamat, Alvin.
0: Sana makonsensya ka. May ganun pa pala. Trisha Lindo! Maraming salamat sa iyo. Loko lang po, ha. Mapunta natin si Manong Rod Izon from Bataan. Magandang umaga si Manong Rod.
9: Good morning, Alvin. Nabuhay ang diwa ng bayanihan sa Zambales sa biglang pagkasira ng malaking bahagi ng Bukaw River sa barangay San Juan Botolan dahil sa pranalasa ng habagat. Voluntaryong nakisa sa biglang pag-ayos ng bumigay na dike ang mga kagawad ng pulisya at mismong mga residente sa lugar at mga tawhan ng Kapitolyo at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa gitna ng malakas na ulan at malakas na agos ng Bukaw River, nagpala, nagsako at nagbuhat ng sako-sako ang buhangin upang mapigilan ang tuloy ang pagkawasak ng dike na kung hindi napigilan ay lilikha ng malawakang pagbaha. Malaking pinsala sa halos 10 barangay ng Botolan kapit sa riverbank. Dahil sa bayanihan, tuloy ang naisalba ang nagbabantang pagbigay ng dike sa bahagi ng barangay San Juan. Sa ngayon, inilalatag na ng Department of Public Works and Highways ang pinal na rehabilitasyon sa dike katulong ng Zambales LGU ayon kay District Engineer Dennis Nazin.
10: Nagtatambak po kami dun sa likod ng Bukaw Dike po pang mapalabad po yung dike at magdadrive na rin po kami ng sheet piles po na sa tulong po ng ating provincial government po ay nagbigay po sila ng mga sheet piles po na aming idadrive po dun sa may gilid po para maproteksyonan po agad-agad namin ang dike.
11: Gaano po kalawak ang pisala?
10: Nasa 200 metro po ang nasirang dike ngayon po. At yun po ay pinipilit po namin na may restore po.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Izon. Magandang umaga kina Ma'am Grace San Mateo. Ganun din si Boss Ted Gu at si Kagawad Marlon Nason. Gising na mga yan. Ha? Nagpapabati na ng good morning at nagpapa-attendance check. Ganun din si Richard Merck at si Dr. Mario Fistin na nagpapa-attendance check dyan sa may Ermita, Maynila. Maraming salamat, Radyo Patrol.
12: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Hoy, si Mark Hernandez pala'y present din. Teka muna, ay nandiyan na si Mayor. Unahin na natin yan, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City dahil abala po ito. Maraming nangyari dyan sa Baguio City. Hingi po tayo ng update. Mayor Benjamin, good morning po, sir.
13: Good morning, Alvin. Good morning sa ating mga listeners.
0: May update po ba tayo sa Baguio? I understand po, ilan na bang namatay sa Baguio? Parang 6 na po ba sa inyo ngayon?
13: Well, lumalabas na 10 yung fatalities natin at 12 yung survivors.
0: My goodness.
13: So na-extract na natin yung last two kaninang 2:45 early in the morning. Kaya accounted na lahat ng mga missing.
0: O so babaguhin po namin yung update namin kasi yung report namin kanina parang may nabasa ako 6. So ngayon po 10 na po yung namatay.
13: Oo, 10 na kasi 6 ayaw pa naman namin banggitin kasi missing pa lang yung 4 noon, ano. Kaya search and rescue pa rin yung aming mode doon kaya hindi namin dine-declare na patay na sila.
0: Pero yun po na confirm na.
13: Confirm na lahat. Oh, oo, nasa po talaga yung fatalities natin.
0: Nakikiramay po kami ano po, bilang ama ng Baguio City. Eh, siyempre, masakit po yan sa tatay ng syudad. Ano po? Eh, pero wala naman tayong magawa dahil yan eh, hindi naman natin ipinanalangin. At saka, wala. Nature yan, Mayor. Anuhon, ito yung mga natabunan ng lupa.
13: Tama yan, Alvin. Ano, tatlong bahay yon. At actually, nasabihan sila. Inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang, sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko nga, sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, Mami. Kaya lang, matigas daw, sabi niya. Matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot, sabi niya.
0: Oo nga. Ay, pero paano yan? Ang forecast, Mayor, mukhang tuloy-tuloy pa hanggang sa weekend. May mga kababayan pa ba tayo na nasa dalisdis, nasa gilid, paanan ng bundok na pwedeng gumuho at dapat siguro forced evacuation na po?
13: Well, marami na kaming ginawang forced evacuation. In fact, 121 families na nga yung affected dito sa siyudad ng Baguio as of this morning, no? At marami na rin kaming na-account ng mga na-observe ng mga soil erosions dito. Ang latest count namin about 20 plus na eh, na soil erosions. At karamihan doon sa mga lugar na yon, nilikas namin, evacuated na yung mga residente doon sa lugar na yon.
0: Good. Pero in terms of baha, meron din pong areas na lubog pa rin sa baha?
13: Nagkaroon lang kami ng tatlong area na nagkaroon ng temporary lang, short, very short lang ng pagbaha. Hmm. Tapos nung nilinisan namin yung kanal kasi napuno ng debris,
0: opo,
13: ng mga soil, yung opo, mga kanal. Pero nahugot ako namin eh, talagang mabilis naman na dumalo yung tubig na wala namang kagad.
0: So, main issue, Mayor, ang daang babantayan talaga ng Baguio City, yung landslide?
13: Yes, Alvin, dalawa yan eh. Dalawa yung risk namin, no? One is, yung hazard namin. One is yung landslide, so soil erosion. Pangalawa yung fallen trees.
0: Ayun.
13: Kasi napakarami ng puno na putol eh. Mga mahigit, 40 plus na yun. Nabibilang namin, 46 na yata. Ang mga puno na ito, malalaki ito. At pag bubuksak ito, tatamaan yung mga electrical lines at yung telco lines. Kaya yun ang malaking sagabal din pagdating sa aming energy, supply.
0: Brownout ba ngayon sa Baguio?
13: Off and on. May mga lugar pa na brownout. May siguro baka kasi pinapalitan nila yung mga poste. Kaya siguro magkakaroon na rin ng brownout sa ibang lugar pag nag-umpisa na uli yung aming electric company na mag-repair.
0: Ano ba kayo dyan? Bineco kayo, hindi ba?
13: Yes, electric company. Bineco. Private. Quad kami.
0: Cooperative.
13: Cooperative.
0: Yung executive director ng Filreca, taga Baguio, si Attorney Kulingan, ano po, ay sana ma-action na naman at maayos naman yung performance niyan. Ano ang magiging diskarte, anong game plan po ng Baguio City? Yaman din lang na finorecast na magtutuloy-tuloy ang masungit na panahon.
13: Well, umiikot ang aming mga geotechnical engineers, mga structural engineers. Pinupuntahan yung mga lugar na nagkaroon ng soil erosion. Tinitingnan kung may mga soil stress, signs of soil stress. Katulad nung nakita namin dito sa Gisad Surong, nagkaroon na talaga ng mga signs yan eh. Kaya nga, sinabihan na yung mga residente na lumikas na. So, yun ang ginagawa namin ngayon. Pataka siguro pang matagalan. Ngayon, nakikipag-ugnayan na kami sa MGB para talagang gawa na talaga ng matinding comprehensive na geotechnical study. Kaya, kasi, Alvin, ang kwan nito, meron kasing batas na pinayagan na mag-build ng above the 18 degree slope eh.
0: Mm.
13: Ang siyudad ng Baguio at Cebu City. Dalawa lang yan eh, na pinayagan eh. Because of the character ng terrain. to make it buildable. Kaya ganyan ang nangyari dito sa siyudad ng Baguio. Alam mo naman, Baguio talagang hili at agad din yung mga ibang terrain dito.
0: So what are you saying, Mayor, na dapat i-revoke, dapat hindi payagan?
13: Well, it isa na to sa mga kasama doon sa aming comprehensive land use plan. 3 years naming revise yung aming CLUP and hopefully ma-approvean yan na this before the end of this year para papatupad na namin kasi kasama na doon yung multi-hazards.
0: Opo. Paano yan? Pag ikaw ay nakatira sa na-identify na hazard, ikaw ba ay pwedeng persahin na umalis sa kinatatayuan mo o may compensation ba yan? Or how does it go?
13: Alam mo, madaling sabihin na pwedeng paalisin kagad eh. Pero if you look at the entire city of Baguio and looking at the map of MGB, 80-85% sa Baguio talagang hazards eh.
0: Sus Marioza. Ganong marami, 80-82%.
13: Paano yung mga tao na yan? Eh, diyan na nakatira yan ng dekada. Ng dekada na, di ba?
0: Oh. Paano ang diskarte mo as mayor?
13: Well, kailangan lang talaga ng structural design. Tinitingnan talaga yan. Ano? Kasi may mga engineering solutions naman yan.
0: Aso kaya naman po, kaya naman gawan ng paraan, kumbaga, Mayor?
13: Yes, oo. Oh, meron naman mga engineering solutions yan. Kaya lang, ang problema, itong mga karamihan dito, mga informal settlers, bigla na lang magtatayo as di na to tolerate.
0: Uh-oh.
13: O kaya hindi nire-report. Kaya tayo dito, tayo doon, gano'n.
0: Siyempre,
13: ginagawa naman namin, demolish dito, demolish doon. Kaya marami rin galit. Ano?
0: Minsan hindi mo napapansin, Mayor, kumakapal na. Isa lang, dalawa lang, maging isang dosena, hanggang sa dumami ng dumami na.
13: Yeah, broken window. Pag pinabaya mo, dadami yan. Kaya kailangan pa lang, inip mo na yun sa body. Tayo pa lang yung structure. Demolish mo na kagad.
0: Tama po.
13: Siyempre, marami kang kaaway. Political risk din yan. Galit sa'yo, pati mga kamag-anak nila. Pero kailangan mong gawin eh. Kaya pabaya mo na lang muna yung politics dyan. Kailangan mo lang gawin yung tama.
0: Ah, oo. Anyway, sa mga kababayan po natin na papapuntang Baguio, supposedly naka-schedule po, pwede po ba silang umakyat o pag ganitong panahon, huwag na muna. Huwag na kayong pumasok muna sa Baguio.
13: Well, Alvin, ito nga yung kinagugulat ko. No? Napakalakas nung ulan at hangin nung weekend. Pero marami pa rin mga turista at mga bisita umakyat na siyudad ng Baguio. May mga nakita mga turista na hindi na kuan eh. Naliligo na sa ulan para sa kumukuha ng mga pictures pa eh.
0: Kaya
13: nakakatuwang tingnan. Pero iwasan lang nila yung Canon. Dumaan sila sa Marcos Highway at Tangilian Road.
0: Ayun. Eh, kung sabagay, nakabook na kasi yung iba, Mayor eh. Sayang yung gastos, kaya tinutuloy na rin. Pero mag-ingat po ang lahat ng mga turista ang pupunta.
13: Tama yan, Alvin. Oo, ingat lang sila. At pagdating sa gabi, sumunod na lang sila at sundan na lang nila yung mga bus kasi yung mga bus drivers kabisado nila. Kasi kuminsan, dahil very foggy ngayon, ano, mataas ang kwan namin humidity eh. Kaya kuminsan, sa umaga, ang kwan mo lang, yung visibility, umabot lang ng mga 20 to 30 meters. Pero pagdating sa gabi, ang visibility mo, mga 5 meters lang eh. Kaya kung bumabiyahe sila ng madaling araw o gabi, sundan lang nila yung bus na lang.
0: Malamig ba ngayon, Mayor?
13: Oo, malamig ngayon dito. Nasa range kami ng 17 to 21 degrees ngayon, araw-araw.
0: Anyway, kailangan ba ng tulong from the national o kaya naman ng LGU ang problemang ito?
13: Kaya naman namin.
0: Good.
13: Naman, kaya naman. At nandiyan naman lagi ang DSWD.
0: Yeah.
13: Malaki na kagad ang tinutulong sa amin. Very efficient ang ating DSWD. Tapos, ano na si Secretary Rex Gatchalian. Tapos, si Secretary Vince, nag-usap din kami kapon. Kaya nakahingi rin kami ng tulong sa DPWH, lalo-lalo na yung ibang mga equipment nila. At the same time, meron namang naibigay ang ating Presidente na RICE program. First time nga kami magmula na naging mayor ako, ngayon lang kami nakatanggap ng RICE program. Eh. Kaya talagang nakakakuan naman. Malaking bagay yun sa aming mga constituents dito.
0: Oh, I'm glad to hear that. Good luck. Alam ko pong kayang-kaya ng Mayor Benji Magalong yan. Ano po? Thank you, sir. Mabuhay
13: maraming
0: po kayo.
13: Salamat, Alvin.
0: Mabuhay ka.
13: Oh,
0: maraming salamat sa Mayor Benji Magalong. Mabuhay po yung mga taga Baguio City. Kayang-kaya niyo po yan. Ako ang mga taga Marikina, disiplinado. ay disiplinado rin po mga taga Baguio City. Kaya pag sinabing evacuate, pag sinabing likas muna tayo dahil malambot na yung lupa at anytime pwedeng magkaroon ng landslide, sumunod po tayo sa mga otoridad. Lalo pag si Mayor Benji Magalong po ang magsasalita niyan. Nakita niyan, 10 na po yung patay sa kanila, natabunan ng lupa. 6:36! Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy kahit makulimlim. Good
12: morning. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
20: Rest Time to the rescue.
21: Unilab quality yan.
22: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid ka bond.
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Ito po ang DZMM. ZMM. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
0: Maganda-maganda umaga po sa lahat ng mga taga Quezon City. Wag gising-nagising na may taga QC ang mga Q citizen. Yan. Good morning din po kay Ma'am Lina Ho. Gising na rin si Ma'am Lina Ho. Si Tess Alianza naman, hindi pa natutulog. Tatapusin daw muna yung programa ko. Uy, matulog ka na Tess. Baka may pasok ka pa mamayang gabi ha. Yung taga Imus. Sabi niya, buhay na tubig, Imus po kami. Wala kaming baha. Ay di, good for you, Eduardo Pesimo. Wala daw baha sa Imus. Nora, totoo ba ito? Ha? Si Nora Makabataw di Guzman, di ba taga Imus yan? Totoo bang walang baha sa Imus? Hello to the Lopez family po of Binmali, Pangasinan. Lubog kasi sila sa Binmali. Ingat po kayo. Greetings from San Diego. Sabi ni Cecil Lopez. At si Rosalie Pueblo, gising na gising na rin from Bambang, Pasig City. At si Lauren F.S. ng United Kingdom. Pa-shoutout daw kay Lauren at Ellen Lacey. And last, si Amor Solieza. Nakikinig daw sa Transistor Radio sa Malabon City. Okay. Mamaya naman po yung iba dahil si Peachy nandyan eh. Si Ma'am Peachy de Leon. Ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office ay binabati po natin lahat ng mga taga Quezon City. Hingi tayo ng update kay Ma'am Pitsi. Ano bang latest? Alam ko marami, libo din yung evacuees sa Quezon City. Mga umaga po sa inyo, Ma'am Pitsi.
1: Morning, Sir Alvin.
0: Opo. Ano latest po?
1: Latest po, meron pa rin po kaming mga evacuees. Totaling to 2,103 families with 7,089 individuals po.
0: Ayun.
1: Sa 18 barangays po with 34 evacuation centers po.
0: Anong barangay ang pinakatinamaan na Ma'am Pitsi?
1: Ang barangay Bagong Silangan po.
0: Saan ba yun? Bagong Silangan? Malapit ba yan sa Commonwealth?
1: District 2 po siya, yes po.
0: Ito yung malapit sa boundary ng Caloocan?
1: Opo, opo.
0: Ayun. So, ibig sabihin na, pero manageable naman, ano? Kayang-kaya ng Quezon City in terms of hosting the evacuees, Ma'am PG?
1: Oo naman po. We serve hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Meron po silang hygiene kits. Ang City Health po nandoon po sa evacuation centers to provide medicines, monitor yung health conditions ng evacuees, pati City Vet po nandoon din para sa mga na-rescue rin or nag-evacuate na pet.
0: Very good. Oh, yan ang aksyon ng LGU na dapat tularan. Ano po, itong mga evacuees, marami po rito yung nakatira sa daanan ng sa Tulyahan River kasi naapaw na po yung Lamesa Dam.
1: Opo, opo. Opo, tama po.
0: So wala namang kailangan...
1: Hello?
0: Yes, ma'am. Wala naman pong kailangang ipag-alala yung ating mga kababayan kasi ba preemptive naman ito, Peachy, ano po?
1: Opo, wala naman po. Meron pong na-preemptive evacuation na ilang barangays malapit sa Tulyahan River kahapon po. Preemptive and forced evacuation po.
0: May bago po ba doon sa retention pond na plano po ng Quezon City kaugnay po sa flood control o marami na at nakatulong na yung existing natin at pararamihin pa natin?
1: Ang retention pond po natin, isa po yun nasa Quezon Memorial Circle.
0: Hmm.
1: Ginawa po siyang pond para mag-catch ng mga rainfall waters. Hmm. Parang landscape po siya. Yung detention basin po, ito po yung parang basketball court na mayroong basin sa ilalim na kayang mag-store ng at least 3 Olympic-sized swimming pools. Pero temporary lang po yon at ile-let go din yung water as soon as mawala po yung baha sa mga waterways.
0: Ama. So padadamihin pa po yon. Ilang detention basin meron tayo ngayon?
1: Meron na po tayo. Isa sa Santa Monica and then meron sa Tandang Sora. Ongoing construction po yung sa may Araneta Avenue po.
0: And you have more?
1: Yes po, mga 130 plus po ang kasama po sa drainage master plan po ng Quezon City Government and nagsa-start na po ng planning and yun na may tatlo na po.
0: Dapat natutulan, dati pa nating ginawa yun, ano? Kagaya nung BGC, Pichi. Di ba ilalim ng BGC,
1: opo,
0: mayroong imbakan ng tubig doon?
1: Yes, Alvin. Kaya lang siyempre, may pondo yun eh. Malaking pondo. Kaya it will take time. And siyempre, bago gawin ng isang detention basin, magpa-public hearing pa yan sa mga residente surrounding it para malaman nila ang benefit ng gagawing project.
0: Ang sabi po ng MMDA, nag-improve yung kondisyon, kumpara sa mga nakaraang pag-ulan, kayo ang tagal nyo na dyan sa DRRMO, ano po? Do you agree na nag-improve nga yung kondisyon yung mga barangay natin sa Quezon City na talagang dati ilagpas tayo yung baha, ngayon ho ba ay hindi na ganun kalala?
1: Opo, I would agree kasi pag na may report po na floodings, may average duration lang ng 2 hours, 30 minutes or less, nagsusubside na po siya agad.
0: So, dati?
1: Sabihin, nag-work po yung mga projects, pati po ang declogging ng engineering department, parati po yun at ng mga barangay, nag-work po.
0: Dati, ngayon ka mo, 2 oras at kalahati, nagsasubside na, dati?
1: Dati medyo matagal. Ngayon, okay na po. Wala na masyado. At mabilis pong mag-subside.
0: Yung Araneta ba, hanggang ngayon may baha pa, wala na?
1: Wala na po. Ang reported na lang po na may baha ay yung mga 9 areas po sa Barangay Bagong Silangan. Ito po ay probably kasi nasa river curve sila ng Marikina and San Mateo River, which is nag-alert level 2 kagabi. Pero dahil bumababa na rin po yung alert level niya, in within the day po siguro bababa na rin yun. Magsusubside na.
0: Oo, dito sa may Talayan at saka yung Tatalon, ayan, malapit-lapit yan dito sa amin. Ayan, perennial na binabahayan. So far, wala namang pagbaha doon.
1: Wala po, pero meron po sila, wala na rin po silang evacuees.
0: Oh, may improvement nga, no? Kasi although, syempre, hindi naman natin ma-predict, baka hindi pa ganun kalala ang ulan, Peachy. Although ngayon, makulimlim na naman ulit. Naulan ba dyan sa area mo?
1: Yeah, umulan po kanina, pero ngayon makulimlim lang.
0: Oo.
1: And then meron po siyang, nag-lift naman na po ang pag-asa ng yellow rainfall alert. So hopefully within the day po gaganda na yung panahon.
0: Oh, hopefully. Eh, pero minsan bigla na lang may alerto ulit eh, no? Biglang nasa yellow na naman tayo, di kaya orange na naman within the day. So let's hope.
1: Oh, wag naman sana, Alvin. Wag sana.
0: Kaya nga, let's hope na mag-improve yung weather condition. Eh wala, soak na eh. Saturated na rin yung lupa eh. Kaya may tendency talagang buma. Anyway, Peachy, maraming salamat sa update, ha. Mabuhay po tayo dito sa Quezon City.
1: Welcome, Alvin. Mabuhay
0: rin. Kasi Mama Peachy Dillion po yan, ang nagpagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. At sa oras po nating 6:47, isang mitina ng Department of Budget and Management kay Pangulong Marcos ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Ayan ha, 7.2 trillion pesos po yung budget natin sa 2027. O ilan kaya dyan yung pasok sa flood control projects, ha? Mas mataas po ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Ayon sa Malacanang, nakatulong budget sa sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan at seguridad. Isinulong naman ni House Deputy Speaker Paolo Ortega na maglaan ng pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Yan na, alam po nitong maresolba ang problema ng baha sa ilang lugar na sinalanta ng habagat at mga nagdaang bagyo. Walang nila ang pondo para sa flood control projects ngayong taon matapos matuklasan ang irregularidad sa ilang proyekto. Ano, proteka muna, kung sabi ng MMDA nag-improve yung sitwasyon, mas maganda pala na wala tayong budget sa flood control. Kasi walang budget sa flood control this year and yet nag-improve daw yung situation. Paano nangyari yun? Nakatakdang ipasang panukalang 2027 national budget sa Kongreso ay ipasa. Ipo-forward ang panukalang 2027 national budget sa Kongreso ngayong araw. Samantala, lusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang layong itaas po ang exemption sa income tax ng mga manggagawa. Sa panukalan ni House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos, itataas sa 350,000 pesos ang income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ito yung nasa State of the Nation address ng Presidente. Lusot na rin po sa humiti ang panukalang layong tanggalin ang 2% minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo. Nasa SONA rin ito. Sinabi ni Committee Chairman Miro Kimbo na magiging mabigat ang epekto kung lagpas sa 350,000 pesos ang tax exemption. Sakaling may sa batas naman, mahigit 68 billion pesos ang inaasahang mawawalang kita ng pamahalaan kada taon.
2: Pero nakita natin na masyadong mabigat yung magiging pinsala sa bottom line ng ating collection. Kung masyado nating tinasan to 600,000, ang filosofiya doon is bukod sa ang bigat na magiging revenue loss o mawawala, sa tingin natin ang makikinabang dito ay kokonti na lang. Ang mas makikinabang ng kokonti na sa totoo lang upper middle class at mas mayaman.
0: Ngayong araw nakatakdang talakay naman ang panukalang itaas ang buwis sa e-cigarettes para mabawi ang nawawalang o mawawalang kita. Ay, paano yung system laws? Nasaan banda yung panukala na system laws, ha? Baka magkalimutan tayo. Dapat meron ding panukalang batas para mawala po ang system laws na ipinangako din ng Presidente nung State of the Nation address nung July. O, dapat meron din po yan. Pinangako nyo yan sa taong bayan, Mr. President. Maganda mag-isa ulitan. At si Celianza, good morning. Ipinatupad na malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ay, huwag niyo gamitin yung malaki. Dami nagagalit. Sabi niya, bakit pa talaga sa iyo yan? Ayun, mahigit 4 pa. Sa totoo lang po, dati senti-senti mo lang po yung galaw natin. Ano po? Siyempre, dahilan naman nila, eh, 26 pesos ang itinaas nung past 5 weeks eh. So bakit mo nasabing malaki yan? O nga naman. Talaga, huwag kayong maghalit. 4.70 pesos po ang bawas presyo sa gasolina. Abang 4.30 pesos naman sa diesel at 4.90 naman sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market at sa paghupa ng tensyon sa Middle East. Noon na nang inanunsyo ng Iran na natapos na ang kasunduan sa Oman para sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Pero aminado po si Energy Director Rino Abad na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang maangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Bukod sa petrolyo, bababa rin ang singis sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. Kaya lang 4 centavos lang po eh. Ay, pero mas may ginim 4 centavos na baba kasi naman tataas ng 50 centavos. Di ho ba? 4 centavos po kada kilowatt hour ang bawas singil. Nakatumpas naman ang siyam hanggang mahigit 20 pesos sa mga ordinaryong residential consumers. Kumusta yung ano ninyo? Kumusta yung bill ninyo sa kuryente? Nabababa ako, tumaas pa ako last time eh. Eh pero ang inaasahan ko ngayon, dahil nga malamig-lamig na po, hindi na gaanong mahaba-haba ang operasyon ng aircon, kaya malamang bumaba o bababa ang magiging singil ninyo sa kuryente. Ano po? Eh, good luck po sa atin. Kasi pagdating naman ng summer, saka na naman, ano, sisipa ang singil natin sa kuryente. Ay, nako. Delia Balmes ng Petron dyan sa Quezon Avenue. Si Delia at si Joseph pala. Maulang morning, pabati daw ng happy birthday kay Doktora Elva Borata sa Good Samaritan Optical Clinic sa Hipapad, Eastern Samar. Yan, maganda-maganda umaga po sa inyo dyan sa Eastern Samar, ha? Mga waray, kay ni Josie. Josie Katindig, waray din ito, eh. Di ba Josie? Waray maupay, ha? Maganda umaga din po yung mga nanonood sa United Kingdom. Regards daw kay Bigornia, sabi ni Rito, Rito Martinez. Sa kabila po ng mga pag-ulan, isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Talagang nag-grid pa. Tumagal po ng 6 na oras ang red alert sa Visayas simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang isang oras naman ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Good luck sa rate po ng sa kuryente ng mga taga-Visayas pagdating po ng September. Naku po, Diyos ko po. Busog po ito ng pagbalya ng mahigit 20 planta, habang 13 naman ang tumatakbo sa the rated capacity o mas mababang kapasidad. 4 na oras naman ang red alert sa Mindanao grid simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, habang yellow alert simula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Nangyayari pong yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert naman kapag wala ng reserbang kuryente na maring magdulot ng mga brownout. 6:54, itinalaga si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong health secretary. Oo nga, no? Ba't gano'n? Ano nangyari dun kay Dr. Secretary Puhalte? Sec, anong nangyari? Wala pa isang buwan. Ay pinalitan po ni Mercado si outgoing Secretary Jose Britanio Bricks Puhalte Jr. na itinalagang kalihim noong July 13. O hindi nga inabot na isang buwan. Eh, August ano lang yun? 11 lang. Ayon sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ni Puhalte para tutukan ang kanyang kalusugan. Ibinaubayan na rin ng office o sa office of the ombudsman ang kinakaharap na reklamong graft ni Puhalte kaugnay na sinasabing hindi paglagda sa 3.2 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng gamot para sa tuberculosis. Magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho. O naalala nyo si Asik dati ito, naalala na interview namin ni Bigornia ito noong panahon ng ayong kasagsagan ng COVID. Naalala ko yung pangalan niya eh. Asik Beverly Lorraine Ho, na Chief Health Officer po ng Ayala Healthcare Holdings at dati nang nagsilbi bilang Undersecretary ng Department of Health. Samantala, itutuloy ngayong araw ay 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis mamayang alas 10 ng umaga, kung saan harap po si COA State Auditor Cylene May Del Campo para tumistigo sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inaasahan sa testimonya ni Del Campo ang nangyari nang saluhin ang trabaho ni dating COA State Auditor Roderick Wamil. Parang continuation ito. Dati si Wamil, sinalo ngayon itong si Del Campo. Yung trabaho niya sa pag-audit. na nagsabi pong walang isinumiting documentary evidence ang OVP para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Nakatakda ring tumistigo si Del Campo kaugnay naman ng pagpapalabas ng COA ng audit observation memorandum at saka yung notice of suspension at notice of disallowance hinggil po sa ginastos na confidential funds noong 2022 at 2023 noon na naiginit ni Wamil na hindi sapat ay sinumiting acknowledgement receipts ng OVP at DepEd para patunayang natanggap ng recipients ang milyon-milyong pisong confidential funds. Bukod po kay Del Campo, nakatakda ring tumistigo sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na kumuha po ng confidential funds mula sa mga bangko. Pero wala pang natatanggap na kumpirmasyon ang prosekusyon kung haharap sa pagdinig ang mga dating tauhan ni Vice President Sara Duterte. Maganda-maganda umaga muna, nagpapa-attendance check naman sina Josh Kyle Edip at si Jake Collins naman. Sa totoo lang po, majority ng Pinoy, dugyot talaga. Jay Collins, ang sakit mo magsalita. Ha? Makikita yan po sa sariling mga bahay. Kaya papano pa if nasa labas o sa ibang lugar, bit-bit yung kadugyotan. Tapon dito, tapon doon. No, totoo nga po, no? May ganyan din po tayong ugali na wala po tayong pakialam. Tapon dito, tapon doon. Kahit ano, ano po. Parang ginagawa natin basurahan yung paligid. Si Rowena Celis, maulang umaga po si Alvin. 6:07 po, malakas ang ulan dito sa Maynila. Ayun nga. Jeffrey Manggay, mga taga-barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga sa inyo dyan. At si Sara Concepcion ng Los Angeles. Mabati daw si Carlo Concepcion, graduation kahapon na nagtapos naman ng BS Pharmacy sa Our Lady of Fatima University. Oy, congrats ha. Leo Heronomo, magandang umaga sa iyo. Si Ma'am Ellie Trinidad, siya na lang.
3: Good morning!
0: Pinapabati ang kanyang pamangkin si Maxine Olivia ng happy 4th birthday, August 11. Okay. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Good morning! Good morning!
4: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico!
5: Gising Pilipinas!
4: Basta AM, DZMM!
6: Ang hulay!
7: So easy to use? Everest Washing Machine.
8: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
21: Tuloy lang sa activities. On the go!
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
21: Make your move, baby.
28: Arthrisin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM.
9: Gising! Gising! Pilipinas!
10: Patas! Balanse!
13: Balanse!
10: Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinaka-pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: 16 na paulat na namatay sa habagat at managdang bagyo, Imus City sa Cavite at Montalban sa Rizal, isinailalim na sa state of calamity.
14: Tubig sa La Mesa Dam lumampas na sa spilling level. Mahigit 400 residente pwersahang inilikas sa Quezon City.
0: Face-to-face classes sa ilang lugar sinuspindi dahil sa masamang panahon. Mahigit 6 na milyong estudyante apektado ng mga class suspension.
14: Pagbaha sa isang barangay sa Bulacan isinisi sa nakatenggang flood control project. Ilang proyekto kontrabaha sa Ilocos Sur. Nasira naman ng pag-ulan.
0: 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget isinubiti na kay Pangulo Marcos. Ilang kongresista isinulong ang bondo para sa mga flood control projects.
14: Panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa, lusot na sa komite ng Kamara.
0: Malaki-laking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pinatupad na singil sa kuryente ng Meralco. Bagya ring bababa ngayong buwan.
14: Promise. Sa Showbiz Spotlight, The Company at Neo Colors magsasanib pwersa para sa concert.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, August 11, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
14: Ako naman po si Doris Bigoña.
0: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon patuloy na magdadala ng pag-ulan ang habagat ngayong araw. Asahan po malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan. Simula noong August 5, mahigit 1,400 millimeters na ulan ang bumuho sa Baguio City. Nakatumbas na mahigit isang buwang ulan tuwing Agosto. Mahigit 640 milliliters naman o millimeters naman sa iba sa Zambales. Nakatumbas ng 3 linggong pag-ulan sa lugar. Dito sa Metro Manila, 428 millimeters ang naitalang ulang may hilantulad sa ulang dala naman ng bagyong Ondoy sa loob lang ng isang araw.
14: Sinuspinde ng Malacañang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Sinuspinde rin ang physical na klase sa lahat ng antas sa Caloocan, Maynila. Caloocan, Maynila, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela City. Sa Baguio at Quezon City, magpapatupad ng online class mula preschool hanggang senior high school. Kanselado rin ng klase sa Laguna, Abra at Benguet, gayon din sa ilang lugar sa Bulacan, Cavite, La Union, Pampanga, Pangasinan at Rizal. Sa tala ng Department of Education, mahigit 6 na milyong estudyante ang naapektuhan ng class suspension sa 8 rehiyon. Halos 4,000 classroom naman ang napinsala, kabilang ang mahigit 700 totally damaged.
0: 5 minuto makalipas ay 7 ng umaga, 16 na ang napaulat na namatay sa pananalasan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kabilang dito ang 2 namatay dahil sa rock slide sa Rizal, gayon din ang 2 namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. Sa tala naman ng Office of Civil Defense, 14 ang nasugatan at 9 ang nawawala. Mahigit 300 bayang napinsala, kabilang na ang 27 na totally damaged. Pumalo na rin sa mahigit 135 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa tala ng DSWD, mahigit 815,000 na pamilya o mahigit 2.8 million na individual ang apektado, kabilang na mahigit 27,000 na pamilyang nasa evacuation centers.
15: Now, halimbawa naman doon sa car, particularly sa Benguet, patuloy pa rin po yung pag-uulan. Kaya marami pa rin yung mga kinakailangang ilikan. Lahat naman po ng mga request ng mga local government units ay ipapahatid ng DSWD. But Of course, alam naman po natin na yung LGU ang magde-deliver niyan to the last mile. But we make sure that these food packs reach the most affected.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
14: Isinailalim na sa state of calamity ang Imus City sa Cavite dahil sa epekto ng masamang panahon. Layo nitong magamit ang 5 milyong pisong calamity fund para sa mga apektadong residente. Sa Rizal, idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Montalban. Sa San Mateo, halos 3,000 pamilya o mahigit 10,000 individual ang inilikas sa 28 evacuation centers.
13: Gagawin talaga nila yung dapat nilang gawin. Pero ngayon kasi ano eh, wala eh, walang nangyayari. Paulit-ulit lang, pupunta lang dito kapag ano na magbibidyo-bidyo ng mga ganyan. Sasabihin, ayan, nakatulong sila kahit naman talaga, hindi naman talaga.

0: ay lumambot at gumuhuan lupa.
1: Actually, nasabihan sila, inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang, sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati yung mga anak ko nga, sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, mami. Kaya lang, matigas daw, sabi niya, matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot.
0: Inilikas na po ang 14 pampamilyang nakatira malapit sa pinangyarihan ng pagguho. Nanawagan naman si Baguio City DRRMO Head Charles Carame sa mga residenteng lumikas tuwing masamang panahon.
2: Panawagan natin sa mga residents, sana po laging magpiping matyag at maingat. Oo. Kung ano pong kahit anong sabihin ng walang forecast on what, so yung ating mga barangay leaders dapat po pinapakinggan lagi.
0: Sa Benguet, posibleng tumagal ng ilang buwan ang pagkukumpuni sa napinsalang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Apektado rin ang pag-ulan ng tourist attraction na Strawberry Farm.
3: Parang taon-taon po, pag may bumabagyo, talagang pag malakas pa yung ulan, talagang umahaw po talaga yung tubig. At tayo po yung humihingi ng tulong sa national government, lalong-lalo na sa DWH, Department of Agriculture. Sana po tulungan, kaya tignan din, bigyan pansin yung ating problema dito po sa atin.
0: Si La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan.
4: Tone-toneladang basura mula sa Manila Bay ang inadod papunta sa Pampang sa Baclaran sa Parañaque City. Inireklamo na ng ilang residente ang masangsang na amoy ng basurang plastic, gulong, damit at styrofoam. Tinatayang 10 truck ang kailangan para tuluyang maalis ang basurang malapit sa Baclaran Church. Sa Las Piñas City, aminado ang MMDA na posibleng nakaapekto sa pagbaha ang 14 na sirang booster pump. Nakikipag-unayan na ang ahensya sa DPWH para magsagawa ng assessment kung dapat ipaayos o palitan ang pumping station. Palitan nyo na, utang na loob. Iginit naman ng MMDA na hindi malala ang pagtaas ng tubig sa Camanava na kadalasang binabaha dahil sa flood mitigation program ng pamahalaan.
0: 7:10, tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan dahil sa walang tigil na pagulang dulot ng habagat. Kahapon, 170.47 meters ng tubig sa dam, nakatumbas ng 8.66 meters na pagtaas sa loob ng isang araw. Tumaas din ang level ng tubig sa San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Kuha pa naman ang tubig sa Ipo, Ambuklao at Binga Dam dahil nananatiling bukas ang ilang gate para magpakawala ng tubig. Sa Lamesa Dam, umabot na sa 80.20 meters ang tubig, nalagpas sa spilling level na 80.15 meters. Dahil sa pag-apaw ng dam, maaaring maapektuhan ang low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabo, Navotas at Quezon City. Sa barangay North Fairview, nagpatupad ng forced evacuation o persang pagnilika sa mahigit 400 residente, kabilang na ang mahigit 300 residente mula sa Sitio 1. Sa ngayon, mahigit 2,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center.
5: We serve hot meals po, breakfast, lunch and dinner. Meron po silang hygiene kits. Ang City Health po nandoon po sa evacuation centers to provide medicines, monitor yung health conditions ng evacuees. Pati City Vet po nandoon din para sa mga
0: pets
5: na rescue rin or nag-evacuate na pets.
0: Si Quezon City DRRMO spokesperson Peachy De Leon.
4: Isinisi sa hindi patapos na flood control project ang pagbaha sa isang barangay sa Hagunoy, Bulacan. Nakaharang ang proyektong 2 taon nang nakatenga, kaya hindi dumataloy ang tubig palabas ng ilog sa barangay Iba na catch basin o sumasalo ng tubig na galing sa Nueva Ecija at Pampanga. Halos 150 million pesos na ang inilaang pondo para sa proyekto, pero floodgate pa lang ang natatapos. Pinag-aaralan pa ng DPWH ang pangmatagalang solusyon sa baha, hindi lang sa Hagunoy kundi sa buong Bulacan. Pero para sa mga residente, dapat managot ang mga sangkot sa matagal ng problema ng pagbaha.
6: Kung hindi tatapusin ng DPWH itong flood control project na ito, ay baka pwedeng pakitanggal na lang. Dahil imbes na humupa agad yung mga tubig dito sa loob, kapag sa panahon ng kalakhan, nagiging sagabal pa siya.
7: Pag nakikita ko yan, dismayado lang po ako. Wala naman nangyari eh. Wala pa rin po solusyon. Kaya po sa mga

0: mga nang scam ba yun o nang gano'n? Diyos ko, may hiya naman po kayo at maawa naman po kayo sa mga taga-Hagunoy.
1: Tama. Sa Zambales, nananatiling isolated ang maraming pamilya matapos masira ang tulay sa barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino. Bukod sa tulay, nasira rin ang dike sa San Marcelino, gayon din sa Bukaw River sa bayan ng Botolan.
2: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, nasira ang ilang flood control projects sa Ilocos Sur dahil sa pagulang dulot ng habagat. Habilang dito ang bagong gawang river control project sa Narvacan na nasira dahil sa pagragasan ng tubig sa ilog. Sinasabing unang napinsala ang tulay na konektado sa nasirang river wall na natapos noong nakarambuan. Nag-ukay na ang lokal na pamahalaan ng pansamantalang water channel para mabawasan ang pressure sa istruktura. Sabay naman ng Quirino, napinsala ang halos 800 meters na dike dahil sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Gumuho na rin ang lupa malapit sa ilog dahil sa malakas na agos bunsod ng pagsasalubong ng tubig mula sa Matong at Abra River.
1: Inimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang 60 billion pesos na halaga ng flood control project sa Cebu. Partikular na tututukan sa investigasyon ang paggamit ng bilyong-bilyong pisong pondo sa nakalipas na 6 na taon. Sinasabing 20% ng pondo ang napunta sa 7 distrito ng Cebu, habang 25% naman sa nag-iisang kontraktor. Sa isinagawang inspeksyon, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat investigahan ang mga proyekto, lalo't patuloy pa rin ang pagbaha sa Cebu. Nauna nang sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang ilang tauhan ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at 20 pribadong individual kaugnay ng sinasabing Pekeng Flood Control Project sa bayan ng Balamban.
2: Alas 7:14, nakatakdang humarap si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig sa Sandigan Bayan bukas sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng Pekeng Flood Control Project sa Bulacan. Ito'y kahit ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin ang dating galihim bilang akusado sa kasong graft kaugnay ng anomalya dahil sa kakulangan ng merito. July 31, pansamantalang nakalaya si Revilla matapos makapagpiyansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation. Pero hinikayat ng Ombudsman ang Sandigan Bayan na baliktarin ang desisyon dahil hindi sapat na basehan ang findings na hindi pondo ng pamahalaan ang natanggap na kickback ni Revilla.
1: Itutuloy ngayong araw ang 14th ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis mamayang alas 10 ng umaga kung saan ihaharap si COA State Auditor Cailin May Del Campo para tumistigo sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Inaasahan sa testimonya ni Del Campo ang nangyari ng saluhin ang trabaho ni dating COA State Auditor Roderick Wamiel na nagsabing walang isinumiting documentary evidence ang OVP para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Nauna nang iginit ni Wamiel na hindi sapat ang isinumiting acknowledgement receipts ng OVP at DepEd para patunayang natanggap ng recipients ang milyong-milyong pisong confidential funds. Bukod kay Del Campo, nakatakda rin tumestigo sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na kumuha ng confidential funds mula sa mga bangko. Pero wala pang natatanggap na kumpirmasyon ang prosecution kung aharap na sa pagdinig ang mga dating tauhan ni VP Sara.
2: Alas 7:16.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kinwestiyon ang reaksyon ng magkapatid na Duterte sa panawagan ni Defense Secretary Gilbert Yudoro na mag-resign ang mga opisyal na sinasabing pro-China o kumakampi sa China. Kasunod ito ng hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal na pumapabor sa China habang inakusahan ni Davao City Congressman Paulo Duterte si Yudoro na pinagmumukhang masama ang China. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na nakapagtatakang ang magkapatid na Duterte lang ang umalma sa pahayag ni Diodoro kahit walang binabanggit na pangalan. Noon na iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kailangan pangalanan ng mga opisyal na kumakampi sa China dahil kilala na ang mga hindi tumitindig sa posisyon ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea.
1: Dedesisyon na ni Pangulong Marcos sa mga susunod na linggo ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pag-aralan ang extradition request laban kay Quiboloy na nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Nahaharap din si Quiboloy sa kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika.
4: So lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At mag-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito.
1: Nauna nang sinabi ng Department of Justice na maaaring paigpagpaliban ang hiling ng extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis.
2: Time out, time out. Anong oras na? Binibining maganda.
1: Mahabol, 7:19 na po ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa dilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Ito po ang DZMM! Basta AM, DZMM! Radyo Patrol Balita alas 7!
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.21. Ipinatupad na ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 4 pesos and 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina, habang 4.30 naman sa diesel at 4.90 sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East. Nauna nang inanunsyo ng Iran na natapos ng kasunduan sa Oman para sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Pero aminado si Energy Director Rino Abad na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas.
11: as long as may nangyayaring discussion, may nangyayaring diplomatic channel, medyo gumaganda yung ating price. Pero once mabaliktad yan, magkaroon na naman ng gulo, alam naman natin na biglang kakambyo na naman ang trend ng price.
2: Bukod sa petrolyo, bababa rin ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. 4 centavos kada kilowatt hour ang baong singil. Nakatumbas naman ang hanggang mahigit 20 pesos na tapyas sa ordinaryong residential consumers.
1: Sa kabila ng pag-ulan, isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang red alert sa Visayas simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang isang oras ang yellow alert simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng mahigit 20 planta, habang 13 ang tumatakbo sa D-rated capacities o mas mababang kapasidad. 4 na oras naman ang red alert sa Mindanao grid simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, habang yellow alert simula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Nangyayari ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente, habang red alert kapag wala ng reserbang kuryente, maaaring magdulot ng brownout.
2: Alas 7.23, isinumiti na ng Department of Budget and Management kay Pangulo Marcos ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakatoo ng budget sa sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan at seguridad.
4: Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
2: Isinulong naman ni House Deputy Speaker Paolo Ortega na maglaan na ng pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Layunin itong maresolba ang problema ng baha sa ilang lugar na sinalanta ng habagat at mga nagdaang bagyo. Walang inila ang pondo para sa flood control projects ngayong taon matapos matuklasan ang irregularidad sa ilang proyekto. Nakatakdang ipasang panukalan 2027 national budget sa Kongreso ngayong araw.
1: Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang layong itaas ang exemption sa income tax ng mga manggagawa. Sa panukala ni House Speaker Faustino D. at House Majority Leader Sandro Marcos, itataas sa 350,000 pesos ang income tax exemption simula sa kasalukuyang 250,000. Lusot na rin sa komite ang panukalang layong tanggalin ang 2% minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Sinabi ni Committee Chairman Miro Kimbo na magiging mabigat ang epekto kung lagpas sa 350,000 pesos ang tax exemption. Sakaling maibatas, mahigit 68 billion pesos ang inaasahang mawawalang kita ng pamahalaan kada taon.
12: Pero nakita natin na masyadong mabigat yung magiging pinsala sa bottom line ng ating collection. Kung masyado natin tinasan to 600,000, ang filosofiya doon is bukod sa ang bigat na magiging revenue loss o mawawala, sa tingin natin ang makikinabang dito ay kokonti na lang. Ang mas makikinabang ng kokonti na sa totoo lang, upper middle class at mas mayaman.
1: Ngayong araw, nakatakdang talakayin ng komite ang panukalang itaas ang buwis sa e-cigarettes para mabawi ang mawawalang kita.
2: 7:26, itinalaga si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado bilang bagong Health Secretary. Pinalitan ni Mercado si outgoing Secretary Jose Britanio Briggs Pujalte na itinagang kalihim noong lang July 13. Ayon sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ni Pujalte para tutukan ang kanyang kalusugan. Ipinaubayan na rin sa Office of the Ombudsman ang kinakaharap na reklamong graft ni Pujalte kaugnay ng sinasabing hindi paglagda sa 3.2 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng gamot sa tuberculosis. Magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho, na chief health officer ng Ayala Health Center o Healthcare Holdings at dati nang nagsilbi bilang undersecretary ng Department of Health.
1: Nakuha ng negosyanteng Nakuha ng negosyanteng si Ramon Ang ang 25.7% na shares sa Lopez Incorporated. Ito'y matapos ibenta ng pamilya ni Eugenio Gabby Lopez III ang shares sa Krem Investment Corporation. Tama ba ako, partner? Krem. Sa pahayag, sinabi ni Lopez na ibinenta niya ang shares para manumbalik ang kapayapaan ng pamilya at magkaroon ng pagkakataong gamitin ang resources sa mga negosyong alinsunod sa personal na misyon. Ayon kay Ang, kaibigan niya ang lahat ng miyembro ng pamilya Lopez at patuloy na mangunguna sa kumpanya ang mga pamilyang may hawak ng majority shares. Sir Ramon Ang, kaibigan ko rin po yung mga Lopez.
2: Alas 7.27, sa Pampanga, nasamsama mahigit 11 milyong pisong halagang ng Cebu sa Port of Clark. Nasita sa X-ray inspection ang 17 pakete ng kontrabandong galing South Africa at itinago sa mga pyesa ng kotse. Inaalam na ang consignee ng shipment na nakatakda sanang ipadala sa Angeles City. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
13: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Magsasanibwersa ang The Company at Neo Colors para sa major concert sa October 8. Nakatakdang magtanghal ang dalawang sikat na OPM group na ilang dekada ng bahagi ng Filipino music. Kilala ang Neo Colors sa kanilang tuloy pa rin habang kabilang sa hit song ng The Company ang Pakisabi na lang. Para sa ilang miyembro ng The Company, dala ng concert ang mensaheng kaya pa rin mag-perform ng artist sa kabila ng edad. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Neo Colors na exciting ang concert dahil sa pagsasama ng dalawang legend OPM group. Gaganapin ang Pakisabi na lang tuloy pa rin concert sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris. Hi, Doris!
2: Paano bang kanta ng ano, magandang kanta ng Neo Colors sa Bigonia at ng The Company? Magaling
1: the
2: yun,
1: Company, The Company. The Company, Neo
2: now
1: Colors.
2: Now that I have you. Saka na yun, ba? Ano, everything. Na, na, na, na,
1: partner, ang pinag-usapan natin na, dito na, ay kanta. Hoy, yung isang miyembro dyan sa
2: tuloy pa rin ang awit. Yun, sa kanila Neo Colors. Yun, no?
1: Bata, yes. Nagagalit ka. Yung ano ba, patatampos mo ba ako?
2: Pakisabi na lang na mahal
13: ko siya.
2: Oh, alam ni Ganiel, di ba?
1: Hindi ko inabot yan.
2: Hoy, magagaling yung kanta nung
1: hindi, ano, ibig ko sabihin.
2: The Company.
1: Oh, at saka isa sa miyembro nun, ito na yung kwento ko eh. Oh. Ana, hindi mo ako pinapatapos eh. Oh. Ha?
2: Isa sa miyembro
1: ng The Company ay dating reporter.
2: Sino?
13: Sino?
1: Cecil.
2: Cecil Lardizabal? Sino
1: Cecil? Cecil Mendoza.
2: Ah, reporter dati?
1: Dating reporter.
2: Alin dun?
1: Totoo.
2: Alin
1: yung dun? Maganda. Lahat naman sila maganda. Uh-uh. Pero itong reporter na to, dati ko pa yan na kinainggitan ko kasi yung ganda-ganda niya.
13: Say Doris Alvin. Gusto ni Doris take it.
1: Ang daw sabi ni Ganiel?
2: Gusto mo ng ticket.
1: Hindi, bakit ka ba nakikialam sa usapan namin, Ganiel? Joke lang.
2: Paano, anong paborito mo nga? Manunod ka ng concert, hindi mo naman pala alam yung kanta ng The Company.
1: Na, pero pag nandyan na, makikisabay na ako sa pagkanta.
2: Maganda yung mga love songs yan.
1: Oo.
2: Yung kinakanta. Di ba, Ganiel, na ang dami nilang sikat na kanta, di ba?
13: Yes, oo, marami naman silang sikat na kanta. Ako excited ako, sana pwede ako manood.
2: Yeah. At saka maganda yung hindi? Harmony. Yung mga yung boses nung apat, maganda yung harmony, yung blend, yung blending ng kanilang ano. Ganyan-ganyan ako dati.
1: Oo, The Company, kami po ay nakikiusap.
2: thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishna. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
14: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
15: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM DZMM.
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
18: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. so I can get in the game. Savor the moment.
19: Food's here, guys.
18: And feel the vibe.
20: Best concert ever!
18: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Happy! Everybody is happy!
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM.
25: Boses nagigising sa umaga.
15: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
2: O, teka muna, sabi ni El Ru, oh. The weather condition in Aguilan, La Union is still cloudy.
1: Hello.
2: With scattered rainfall ranging from slight to moderate intensity. Oy, Elro, thank you ha. Nagpara ka si Ariel Rojas ha.
1: Mag-ingat po kayo dyan ha sa mga, di ba, partner, narinig kita kanina in-interview mo si Magalong at sitwasyon sa Baguio.
2: Sampun yung patay. Okay, ganun-ganun lang.
1: Oo, wag po tayong pakampante. Nakikita natin, ay, tumitigil o, tapos umaraw kanina eh.
2: Ay, nakakatakot yun, nasa paanan ka nung bunga. Tapos may landslide, partner.
1: Naku.
2: Ang tatabon sa'yo, 30 floors.
1: Ala!
2: Ng lupa.
1: Inay ko po. Eh, umalis na po kayo dyan. Ay.
2: Eh, paano yan, sabi niya. 80 to 82% ng mga bahay dito ay nakatayo sa problematic ano, ayun. Yung pwede talaga maabutan ng landslide.
1: Eh kailangan talaga ng matinding paliwanagan sa mga ito, bahay ninyo, property ninyo o buhay nyo.
2: Pero kung 80 to 82% mahirap.
1: Ay, mahirap yun talaga.
2: Sabi ni Jenna Turquesa Peñaranda, nakakatuwa naman marinig ulit yung boses ni Ma'am Doris sa pagbabalita. So yung boses ko hindi ka natutuwa. Ganon, Jenna.
1: Kasi partner, kasi ang partner mo, ang boses ay, ano nga yung ibon? Ibon, mang.
2: Mahilay. Akala ko palasak.
1: Hindi palasak. Ano yung ibon na mataas ang boses?
2: Tararat. Sabi, lumabas na rin yung aring araw sa Pilar Abra. Yan na partner, pinatiming na naman tayo. Akala niya madadala niya ako sa mga timing-timing. Ne, Jing Pahe, maganda umaga sa'yo.
1: Ayan. Nagpa-practice pa ang tararat. O yung mga naghihintay kay tararat, na mabati ko kayo at mapasalamatan sa lahat po ng tulong, lalong-lalo na yung mga nagdasal para sa aking kalusugan. Thank you very much. Hindi pa po kami nagkakaroon ng pirmahan ni Sir Ramon Ang para sa 1 hour na black time para kayo po ay mapasalamatan kong lahat. Huwag kayo mag-alala. Lahat po yan ay na-appreciate. Partner, tama ba ako? Na-appreciate ko. Mali. Thank you po. Malaki at marami. Yan.
2: Maglagay kasi ng listahan para madali. Attorney Joseph
1: Pamitan. Tapos papagalitan mo.
2: Hindi, iataduhin mo. Hindi pa pwede isang bagsak. Ataduhin. Para kang ulam, ha? Jing Subido, maganda umaga sa iyo. At si, sino bang nandiyan? Mayroon pa ako nalimutan, eh. Nasaan na ba yun? Ha, si Cesar Abaristia.
1: Uy, Cesar.
2: Hindi na scattered rainfall ang balita. Scattered flooding na raw. Okay. Attorney Chris Bendijo, good morning. Oh, muntik na kitang minahal. Yun daw yung kanta. Oh, by the way, Camille, tinawagan mo ba yung pinapatanong ni Randy Tabanao? Kasi nagtataka siya, marami na nag-anunsyong walang pasok, yung Pasig daw.
1: Oh, walang pang-anunsyo.
2: Walang anunsyo eh. Mm. So, ibig sabihin po, ganun na lang, siguro, automatic, pag walang anunsyo,
1: may pasok.
2: May pasok, ganun na lang. Hindi, pero parang ano nga yun? Parang ano nga yun? Bakit lahat?
1: Wala ko nabasa partner sa mga items natin.
2: Oh, Pasig, di ba? Wala?
1: Oo, wala.
2: Kasi kaya, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, San Juan, Taguig, at Valenzuela. Walang Pasig.
1: Walang Pasig. Walang Pasig.
2: Ah, wala rin Quezon City.
1: Wala rin.
2: Oh. Wala rin Makati.
1: Wala.
2: Oh, yun.
1: Para niya kayo wala tayong pasok, ha? Magsibalik kayo sa tulog ninyo. Huwag kayong pakalat-kalat sa daan.
2: Ano si Sus, partner?
1: Nasambay ko si... Basura! Sa mga krik.
2: Pangit yung ba? Na naman. Nakita mo kanina, nagpasintabi ako sa nagbe-breakfast. Ang Buenamano.
1: Nako.
2: Buenamanong report. Basura, partner.
1: Yan ang sinasabi ko sa mga mayor. Ayusin nyo yung basura dahil kung aasa po tayo sa kagandahang loob, sa kaibuturan ng puso ng ating mga constituents, hindi po mangyayari yan.
2: Hindi, pero hindi na, naghalo-halo na kasi naghalo-halo hindi mo na alam na. Kung saan galing. Kung paranyaki ba
1: wala
2: ito?
1: Wala lang, oo.
2: Hindi mo na alam eh.
1: At saka yung tumatatak yung ugali natin na, bakit siya nagtatapon dito? Di ako din. Yung gano'n. Ay, Zeus, magre-report ka pala. Zeus Legaspi, go!
2: Go, Zeus!
0: Good morning, Doris at Alvin. Dumating na nga dito sa bahaging ito ng Baclaran Roas Boulevard si DPWH Secretary Vince Pizon para inspeksyonin yung itinasagawang clean-up operation sa lugar dahil nga doon sa tunay-tunilad ang basurang inano dito bunsod ng ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan at malakas na hangin. Ngayon, kinakausap ni Secretary Dizon yung mga nangunguna sa paglilinis nitong Red Venturist Open Canal o tinatawag ding Baclaran Channel. Ang tingin natin dito, Doris at Alvin, narinig din natin dun sa pinag-uusapan ng mga tauhan dito ng DPWH, ay may posibilidad na na-overwhelm o hindi na sapat yung kapasidad ng trash trap o pangharang ng basura mula dito sa Baclaran Creek palabas ng Manila Bay. Dahilan, para umagos na dito yung mga basura dahil nga doon sa ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan. Kanina, nakausap din natin si Secretary ay ipasisilip na yung condition ng trash trap para makita kung may sira ba ito at magpaba yung kayan nito para ma-manage at maayos yung volume ng mga basura na inaanod niya sa Manila Bay papunta sa Baclaran. Ayun pa sa mga tauhan ng DPWH ay posibleng dahil din sa high tide yung naging dahilan para umapaw yung daluyan na tubig at umagos yung tunay-tunilad ng basura papasok nitong Baclaran Channel sa gilid mismo yan ng Rojas Boulevard. Yes, sorry.
1: Zeus, kahapon ay na-interview natin si Paranaque Mayor Olivares at ang sabi niya sa amin ni Robert Mano, wala raw. Wala raw basura. Eh, ano
2: yan? Wala pa nung panahon na yun.
1: Pwede. Pero, ang dami, sandamakmak na basura yan.
2: Nakakahiya sa totoo lang.
1: Ayun na.
2: Nakakadiri.
1: Nakakaano sa kalusugan po ng ating mga kababayan. Ay, nako. Sus,
0: Alvin.
1: Umpisahan mo nang maglinis dyan. Bilis.
2: Ay,
1: pala, hindi pala. Mali.
2: Ano ka mo, Sus? Ano ka mo sabi mo?
0: Yung mga nakausap kasi natin dito, ang sabi sa atin, Doris at Alvin, ay Linggo ng gabi nagsimula nila mapansin itong pag-agos sa mga basura dito at tuluyang yan dumami kahapon. Nagsimula yung clean-up operation dito ng MMDA, DPWH at Paranaque LGU kahapon lamang din kung saan 13 truck na ng basura sa ngayon yung kanilang napupuno at ongoing pa rin yung kanilang isinasagawang paglilinis dito. Doris at Alvin, yan yung pinakahuling sitwasyon dito sa Baclaran na hindi naman naapektuhan ng paglilinis ng mga tauhan ng DPWH, MMDA at Paranaque LGU. Itong usad na mga sasakyan dito sa may southbound lane ng Rojas Boulevard sa mismong tapat yan ng Baclaran.
1: Maulan?
0: Tuloy-tuloy lang.
1: Maulan?
0: Sa ngayon tumila na Doris at Alvin yung pag-ambong naranasan natin kanina.
2: Extra.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
2: Thank you! Maraming salamat, Sus Legazpin.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
2: Si Louie Basco, nandiyan partner ha.
1: Hello Louie, ang tagal na natin hindi nakita.
2: Nag-aalmusal.
1: Na ano?
2: Aywan ko dyan. Habang walang
1: itong
2: paso.
1: Itong si Louie. Hotdog, bacon.
2: Lahat ng processed.
1: Ay, naku, Louie, alamin mo kung anong nangyari sa akin. Hindi ka na mag... you will no longer touch a sliver of bacon.
2: Totoo yan, di ba?
1: Yeah.
2: Nasa huli talagang pagsisisi.
1: Totoo no? Yan. Totoo.
2: Si Lina Lee, magandang umaga. Si Sarah Concepcion, ang init daw sa Amerika, ay sa California, hindi mainit talaga.
1: Okay.
2: Tapos may nagsabi dito, partner, na... wala na raw yung ano. Sabi ni Ellie Trinidad, sadly, Cecil Bautista is no longer a member of the company.
1: Sinabi ko nga, di ba?
2: She originally sang Muntik Na Kitang Minahal.
1: Hindi ko natatandaan yung kanta niya. Ano natatandaan?
2: Muntik Na Kitang Minahal. Ganun.
1: Ulit.
2: Ano na si Mayor?
1: Oo. Hindi, maganda si Cecil, kaya ako siya natatandaan.
2: Okay. Si Mayor Elvis Soria ng San Marcelino, Zambales, may mga isolated
1: binasa ka kanina na item sa iba?
2: Sa San Marcelino. Sa Zambales, ano po, isolated yung barangay dahil sa nasiran tulay. Ingit tayo update kay Mayor. Mayor, maganda umaga po sa inyo. Mayor?
6: Hello po.
1: Good morning.
2: Si Alvin po ito. Kasama po natin si Doris. Ano po, anong bago, anong update dyan sa nasirang tulay, Mayor?
6: Lumipat na po yung tulay and siyempre isolated po yung Barangay Santa Fe po.
2: So, paano ka mo nilipat?
6: Pa?
2: Ano ikaw mo yun, nilipat, Mayor?
6: Yung tulay po, wala na po yun. Isolated po yung Barangay Santa Fe, yung nandun sa bundok po.
2: Opo.
6: Kaya ang gagawin po namin para mo umabot yung relief goods na dadalhin po natin doon dahil siyempre isolated na. Gagawa po kami ng zip line and babalik po kami ngayon. Na-prepare naman po kahapon tapos babalik kami ngayon to use this zip line kung para maging successful we will try using the basket.
1: Pero Mayor, hindi po ba delikado yung zipline? Kamusta naman ang weather ninyo? Anong tawag mo doon? Akma ba para gumamit ng zipline para sa mga goods na ipapadala sa mga apektadong residente?
6: In coordination mo naman po yung sa mga BFP and the Coast Guard. Matibay naman po yung yung tali na gagamitin. Makakakwal lang naman po, mga 100 meters lang naman po. Nagkakarapagkaway-kaway lang naman po kami doon.
2: Opo, so how soon can you construct the zipline mayon?
6: Na-prepare na po kahapon. May mga punong kahoy naman doon sa kabila. Tapos dito sa kabila naman may mga punong kahoy. And meron naman po yung backhoe doon at mga ibang pandon na mga post na pagpupundahan po.
1: Opo.
6: It will just cross the,
2: Opo.
6: Malalagyan nila ng basket po yun eh.
2: So kailan po gagana? At gaano kahaba yung zipline?
6: Mga 100 meters lang po yun.
2: 100 meters.
6: Tapos sako-sako naman po yun, sako-sako. Yung isang sako, may laman na 5 food packs po yun eh. 30 kilos po yun. Kung kaya lang 30 kilos, dahil tatlong sacks, bali magiging 90 kilos po yun. Yun po. Tapos may, ando naman sila sa kapitan sa kabila, sila naman po yung sasalo doon. Tapos, ihilahin din po yun, pabalik. Opo. Tapos karga ulit po.
1: Mayor, may mga nakaantabay po na doon nasasalo nitong mga zipline ninyo na
2: mga goods. Hindi tao, partner. Hindi tao. Yung parang gagamba. Walang tao.
6: Tawid din po mga ibang BFP personnel para ma-secure din po yung area.
2: So nagana na po, yun ang tanong ko kanina. Gumagana na po ba ngayon o hindi pa?
1: Uumpisahan pa lang.
6: Balik po kami ngayon, nakapag-prepare lang kami kahapon at naitawid lang namin yung nadali na namin yung mga goods tapos naitawid namin yung taling gagamitin, inilagay muna namin kahapon at baka gabihin naman kami na kailangan namin umalis din po kaya tutuloy namin Today at 8:30 a.m.
2: Ayan. So today, pagaganahin, susubukang paganahin po today. Ilang residente po ang apektado?
6: Mga 1,000 residents po yon, included na po yung mga katutubo po natin.
1: Wow. Ah, kasama. Mabuti naman.
2: Ay, pero pag hindi ho ba napadalhan ng relief goods, Mayor, eh wala na silang makain dun sa kabilang ibayo? O meron pa naman?
6: Kasi, siyempre, mga 4 days, day 3 na po ngayon, kaya we need to give them full packs.
1: Opo.
6: Pwede pong for 1 week po.
2: Oh, tama nga naman.
1: Yung talagang ano na talaga partner, ano? Yung kumbaga nakasalansan na yung mga goods na kailangan.
2: Ay, yung ready to eat.
1: Ready to eat. Hindi yung tatawag ka pa ng chef.
2: Ready to eat yan. Pwedeng initin.
1: Tama.
2: Yung
1: para sa mga sundalo.
2: Yes. Mm. So, Mayor, kumusta yung weather ngayon dyan?
6: Pa?
2: Kumusta ang weather ngayon sa inyo dyan sa San Marcelino?
6: Ngayon po, medyo may konting, may umiinit ng konti, pero maya-maya po, uulan din naman po. Hindi naman na ganong kalakasan. As of this moment, hindi katulad po kahapon.
1: Opo. May baha pa?
6: Pa?
1: May baha pa at meron po bang mga lugar na hindi pwedeng daanan?
6: Yun lang pong area na yun dahil lahar po yun eh. Nakakadaan pa naman kami po doon sa papunta doon Santa Fe. Yun lang naman po ang ano. Dito sa poblasyon and the other areas, hindi naman po binabaha.
2: Ayan. Okay. May kuryente ba yung kabilang ibayo, Mayor? May monitoring sila?
6: Po?
2: May kuryente sila?
6: Wala din pong power doon. Kaya doon sa pack na ginawa namin, naglagay kami ng kandila.
2: Oo nga, mahirap pag walang kuryente, partner. No?
1: Correct.
2: So paulit nga, Mayor, gaano karami ang itatransmit o ipadadaanin natin sa zipline na pagkain para sa 1,000 kamo na residente nandun sa kabilang ibayo? Mayor?
6: Yes po.
2: Gaano karaming pagkain kamo ang ipapadala natin through the zipline today?
6: 1,000 packs po yun naka-ready. Andun lang po dun. Sa area.
2: Oo nga. Wala naman question kung nandun na. Tinatanong ko lang po sa inyo kung gaano karami ang kayang maipadala ngayon sa through zipline. So, 1,000 food packs si Kamo.
1: Ay, itatry nila.
6: Ngayon?
2: Po?
6: Ha?
2: 1,000 o 1,000 food packs.
6: Opo.
1: Ayun. Ano po ang laman nitong food packs? Mamaya bigla partner, ano? Sabihin, ito si Mayor, kung baka pagpa-interview, ito lang pala pinadala. Para hindi po sila mag-expect, Mayor.
6: Tapos, apat na noodles, tapos may coffee, and sugar, at saka yung kandila po.
1: Ayun. Basiko. Na mga pangangailangan.
2: Mayor, thank you, ha. Maraming salamat po sa oras po ninyo, Mayor.
1: Mag-ingat po kayo, Mayor.
2: Papa. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Good luck po sa zipline, mamaya.
6: Thank you.
2: Mag-ingat po kayo. Mukhang radyo ang gamit nila.
1: Mukhang may
2: problem. Kasi parang pumupugak-pugak.
1: Di ba yung luma natin na wala naman tayong cellphone noon? Oo, gano'n. Makapugak ka naman. Oo. Mag-ingat po kayo dyan sa mga taga San Marcelino. Oo. At wag po yung mga kabataan, yung mga Gen Z, hindi po biro itong nangyayari ngayon na pagbibigay ng relief goods. Wag po kayong magdala ng inyong mga swimsuit at kayo ay magsisweep line.
2: Nagfe-feedback daw kasi yung line, kaya mina-manual patch nila. So atin pala yun. Si nanay ni Mitch, gumaganon. Si Jilliam yun, gumaganon.
1: Jillian, pumunta ka nga sa banyo.
2: Si GM, Undersecretary Nicolas Torre III. Andiyan na part ng Metro Manila Development Authority. GM, good morning po.
1: Good morning, sir.
2: Wala siyang gana makinig sa banter natin.
1: GM, ano ba? Makipagkwento.
2: Sabi niya, ipapasok niyo ba ako?
1: Hindi, lalo partner, nakikita mo umaaraw sa labas.
2: Araw na. Very good, ha. Welcome
1: GM,
2: back.
1: Alika na. Magkakwentuhan na po tayo. Bigyan nyo lang kami ng update. Ano na ang ginagawa ng MMDA? Dahil maraming apektado po sa Metro Manila.
2: Si June Godornes, sabi niya, nagpupumilit ng sumikat ang araw sa Pasig.
1: Ayan.
2: Very good. Kaya siguro may pasok kayo dyan. Kami sa Quezon City, nakita na namin yung araw. Kaya lang, partner, bigla makikita mo yung ulap. Ang bilis.
1: Yan nga eh.
2: Pag nakita niya may araw, kukulapula ng ulap.
1: Nakita niya yung araw.
2: Sabi niya, lumalabas ka. Mag-iipon-ipon yung ulap.
1: Ang laki ng ngiti mo, ha? Hanggang tenga. Yali ka nga din eh.
2: Tatakpan. Killjoy ang ulap mo yun eh. Chris, Aberin Icastiano, magandang umaga pati na sa kanyang mister na si Oki. Yan. At si RC Castle, ha? Mayong aga sa inyong dalawa. Good morning po.
1: Good morning. Okay, partner. Nice ko lang pasalamatan kasi magagalit na naman ang mga amiga ko ng kaibigan ng aking kapatid na si Pam.
2: Oh.
1: Patsing Hidalgo, Nanette Magno, Chita Rosales, Shirley Torres, Agnes Torres, Corito Sison, Fel Ibarola, Josie Sato at si Mary Grace Piatos. Ay, agkawili.
2: Sabi ni Nomer Barikante.
1: Uy, si Nomer.
2: Naalala mo ba yung Nomer Barikante?
1: Oh, bastos yan.
2: Nakakamiss yung tunog ng timer. Oo nga, ay, ginagamit natin dati
1: tama.
2: Sa SRO, di ba? Welcome back, Ma'am Doris. See you, nice to see you again. Stay safe, ha? Stay safe, everyone. A reminder daw niya, slippery when wet.
1: Tama ako, di ba? Bastos.
2: Sure.
1: Mga taga-Paranaque. Taga-Paranaque kasi yan si Nomer Barikante. Wala man lang nilagawang kahit kaunting pagtulong. Makipagtulungan ka dyan, Nomer. Maraming binabaha. Imbis na kung ano-ano mga tinetext mo sa amin, batang to.
2: Napakamatampuhin naman ni GM. Kanina kaprangkot lang naman.
1: Chawi!
2: Swirl plushy, ang lamig naman ang boses no Alvin. Bondi naman. Mas malamig pa sa panahon. Thank you.
1: Wow.
2: Ayan na, partner.
1: Ayan na.
2: Pasok mo lang agad. Matampuhin yung GM eh. Si GM Undersecretary Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority. GM, good morning po.
1: Good morning, sir.
7: Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa inyo, tagapakinig.
2: Ang bilis mo namang magtampo. Konting banter lang. Binitawan mo kami agad.
7: Hindi naman. Nagkatao kasi sabay-sabay na nagtatawagan.
1: Na.
7: Nagkakaputol-putol ang linya.
2: Di pero sige, diretso na kami. Straight to the point kasi 6 minutes na lang naiwan sa amin. Ang sabi, ikaw bang nagdeklara na mukhang nag-improve ang flood control measures
1: flood
2: ng Metro Manila. Ng Metro Manila kumpara sa mga nakaraan USEC. And why did you say that? Anong basehan?
7: Well, ang palagi kasing basehan natin, hindi sa amin galing to, ha.
2: Mm-hmm.
7: Kasi ang basehan natin is yung natural lang na pag umulan, may tubig talaga nangyayari sa kalsada. So, kung naging basehan talagang dapat yan is yung lapad, yung lalim, at yung bilis ng paghupa ng baha. And yun, may mga feedback sa atin na medyo positive tayo doon sa bagay na yun dahil may mga lugar na dating binabaha, medyo ngayon mababa na ang baha at mas mabilis ang paghupa. Kaya masaya tayo na nakikita natin yung mga kababayan at nararamdaman ng ating kababayan ang mga flood mitigation program na ginagawa natin.
1: Opo. So GM, yung mga dating pinpoint natin as flood prone areas, nabawasan na po yan?
7: Yes, sa tingin ko nabawasan yan dahil yun nga, based on the reports, kanina ongoing aming meeting kanina, no, iniwanan ko lang dahil may isang inspection na gagawin dito sa Baclaran. Pero kanina, nagko-collate na kami ng kung ilan ang mga baha, gaano kalalim, gaano katagal. So, nakita natin may improvement sa mga numbers na ating nakikita.
2: Opo. Ay kasi, kaya namin natanong yun, alam mo bang walang budget sa flood control sa this year? So, ibig sabihin ko nag-improve pa, huwag na natin budgetan pala. Nag-improve pala yung condition eh. Mayo, Yusek.
7: Yes po, ang gusto nga natin talagang i-emphasize dito sa MMDA, ang sa aming governing principle dito na bago kami hihingi ng panibagong budget, ay sisiguraduhin namin na ang mga dati nang nabili ni Juan de la Cruz ay nama-maximum capacity muna bago tayo magdagdag pa ng pera.
2: Nakita nyo po yung sa Paranaque, yung report, nakadalawang report na yung report.
1: Taga dyan ako eh.
2: Grabe, yung basura. Yusek, nakita nyo, parang napuno niya na yung creek.
1: Wala nang creek.
2: Wala na.
1: Puro basura.
7: Yun nga eh. Kaya tinitingnan namin kung may permit para mag-reclaim ng lupa doon. Baka reclamation na kanilang ginagawa. Kaya makita natin na hindi pala po pwede yun na mag-reclaim sila gamit ang basura. Kaya pupunta kami actually ngayon pagtatanggalin namin.
2: Sino nagre-reclaim yung GM? Sino po yung nagre-reclaim?
7: Hindi, you're just making a joke na baka nag-iisip lang ang mga tao doon, gusto nilang gumawa ng bagong lupa roon. Sinampak ng mga basura doon, which is not, hindi talaga
1: over. Wag naman.
7: Eh, nakakaabala talaga ito sa trabaho natin, you know? Dahil ang pumping station natin, apektado. At pagkatapos, ang ating mga tauhan, talagang nilagay natin, nagdadagdag tayo ng napakaraming resources para tanggalin lang itong mga basura na ito.
2: So, paano pong solusyon? Anong naiisip niyong strategy, GM? Kasi year in, year out, yan talagang paulit-ulit na nanawagan yung MMDA. Parang wala naman po nakikinig. Burara pa rin tayong lahat.
7: Hindi ko alam. Si Lorde Disciplina, ang dala-dala, chinelas. Baka mamaya, si Tori magdadala ng baseball bat. O, yantok muna, simulan natin sa yantok. At parang may makikinig na sa atin.
2: So, ibig sabihin, dapat stricter. Yun ang gusto niyo sabihin. Dapat istriktuhan, hindi na nadadala sa salita.
7: Dapat istriktuhan. At ang ating mga kababayan, makisama na mapaintindi na kailangan makisama dahil sila rin ang tatamaan itong nangyayaring pagtambak ng basura rito.
1: Huwag na po kayo magbait-baitan, General.
2: Yeah, mayantok na nga rin siya.
1: Pero ano ko dyan, isa pang dapat na ako, nagmamagaling lang ako, nagdudunong-dunungan. Pero siguro dapat panahon na para taasan po yung multa doon sa mga lumalabag sa batas na bawal kahit saan magtapo ng basura.
7: Opo, talagang yan. Strikto ang pag implement natin yan. Pero talagang, siyempre, mga tao natin, napakarami rin ang tao natin at kailangan bantayan din talaga, tulong-tulong, pati ang mga opisyal ng barangay, ang ating local government, at iba pang mga kinaukulan para matigil ito. Andito ko sa site, talaga namang, akala mo nga, nagre-reclaim sila ng, yun nga nagtatambak nila. Gusto yata gawing lupa ito at magtatayo sila ng building sa gitna nito. Talagang wala ka na makita ng tubig eh. Pasura lahat.
2: Opo. So sana nga po, maaksunan.
1: Anong niyayaw-yaw mo, partner?
2: Dek ako, hindi sa penalty, GMA. It's the certainty of being caught. Yun talaga mahuhuli at walang papadrino system na palakasan, GM.
7: Opo, yun talaga. Yun talaga ang gusto natin gawin ngayon. It's really disheartening to see na napakarami talaga ng basura nito. At ang mga basura na ito, hindi ito natutunaw eh. Styrofoam, plastic, yung mga bote, pet bottle, may helmet pa tayo nakakita rito.
1: May kama nga po.
7: Pa nakita sa isang site.
1: Opo, GM, may kama?
7: Come again?
1: Mayroon nga pong kama na itinatapos.
2: Sofa, kama, lahat.
1: Pwede ka na magtayo ng bahay dun sa creek.
2: Ayan nga.
7: Ayun na nga. Baka yun nga ang gusto nila gawin dito. Magtayo ng bahay. Andito na ang mga appliances.
2: Po. GM, isa na lang. Maubusan tayong oras. Yung nag-collapse na wall sa may Ayala, ay sa may Forbes, partner, yung gilid ng Forbes, na-determine na ba natin kung kanino yun? Sa inyo ba yun? O sa Forbes Park residence?
7: Under investigation ho yun. At ngayon, inaalam muna ng DPWH kung sino may-ari noon, whether it's a government project na luma or dating or ginawa lang ng private entities na para sa kanilang security. So, ongoing ang investigation diyan at i-update namin kayo pag nakakuha kami ng kumpletong impormasyon.
2: Bakit ang tagal po i-determine kung private o public yung property? Sabado pa po nangyari yan, di ho ba?
7: Baka hindi ho na ako ano, no? Hindi lang ako na-inform kahapon kasi Martes na ngayon. Baka kahapon, although walang pasok kahapon, baka ngayon ma-determine na sa first day ng offices, sa Office of the Building Official, kung kanino talaga ang ano yun, kung kanino talaga ang project na yun.
2: Opo, kasi pero papalitan na po 'yon. Yung nag-collapse na 'yon, sinong magpapalit ngayon? Yung private
1: Delikado
2: o yung
1: ayo
2: partner kung naglalakad ka doon na timing?
1: Sino
2: magpapalit? Sino magpapalit noon?
7: Alamin muna namin kung kailangan pang ibalik ang pader na 'yon kasi may nang matumba ang pader na 'yon. Merong double wall sa loob na mataas din at matibay din. Kaya baka nga hindi na kailangan ibalik 'yon.
2: So meron din palang isa pang wall.
1: Ganyan.
7: Opo.
1: Hindi lang pala.
7: Isang malaking wall na mas matibay actually ang nasa loob.
2: Ayun yung
7: wall. Siya, itong medyo luma, may gap sila na parang isa o dalawang pie.
1: Oo, nakikita natin yan.
7: Na, tapos tinignan namin, ginawa pang garden yun sa taas kasi may mga halaman kaming nakita. So, baka nandun sa taas yun at dahil nga tuloy-tuloy ang tubig, ang ulan, eh nag-accumulate ng tubig at bumigat ng tubig ang lupa sa gitna ng dalawang wall. Tama.
2: So anong panong diskarte? Tatanggalin na altogether yung natitira pang wall kasi meron naman palang isa pang retaining wall.
7: Examinin natin. Kaya nga titingnan namin ngayon yung istruktura mula sa loob at sa labas para kung kaila pwede nang tanggalin yung mga mahihinang portion dito sa labas para mawala na yung public hazard. Eh, gagawin namin.
2: O kasi hazard yun eh.
1: Oo nga.
2: Any moment pwedeng bumigay yun nandun ka, nagbabay ka dun sa gilid, nahagip ka.
1: Naghihintay ka ng bus. Kahit hindi yun bus stop, eh doon pa rin marami pa rin pong umaano doon, nag-aabang ng sasakyan. Nakikita ko yan, General, yung parang alam mo yung wall, para siyang nakapasexy na any monument, babagsak.
2: Tama.